0: Wala lang, hindi, partner.
1: Akala ko time check ulit eh.
0: Sorry ah, gusto ko lang talaga magpindot-pindot. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Webes. Malapit na, malapit na. Kunting kembot na lang.
1: Tama.
0: Ay magwi-weekend na tayo. Kaya dapat ay, sabi nga ni Alvin El Chico, energy, energy, energy.
1: Mas magsipag tayo.
0: Oo.
1: Diba? Kasi isang araw na lang eh. Kinaya mo kayong Monday to Wednesday.
0: Kaya
1: oh.
0: Nga eh. Oh, oo.
1: Tuloy-tuloy mo na. Huwag ka nang tama rin.
0: Kaya
1: nagpapabuyo dyan.
0: Tapos mamaya, iyak-iyak kayo.
1: Mm-mm. Pag napagalitan kayo ni boss, oh, eh, bakit ka lagi upset? Hindi ka pumapasok.
0: Yan na nga. Iyak at hindi ka. Lang yun. Yan, oo.
1: Yung hirap na hirap kang huna. Di ba may ganun?
0: Yung... Oo, yung hindi mo na mailabas. Oo, yung talagang sumisikip na yung dibdib mo. O, eh, pag-uwi mo.
1: Bakit, boss? Eh, minsan ba, kinumusta mo yung lagay na puso ko simula nung mag-break kami ng jowa ko, sabihin mo.
0: Yan, oo. O kaya yung hindi nyo man lang ako tinext.
1: Oo.
0: How na you po? Yung ganyan, parang masakit talaga. Masakit talaga siyang ami.
1: Ay, mali. Mali. Tapos, mali. Sasabihin sa'yo, bakit? Nung mga pagkakataon na kumakain kayo na masasarap, naalala nyo ba kami?
0: Yun.
1: Yung mga pagkakataong nagkakasayahan kayo, dinamay nyo ba kami?
0: Yan lang nga.
1: Ngayong may problema, kasalanan namin.
0: Bigyan ng tubig! Bigyan ng tubig! Oo, tapos meron pa isa. Ay, anong nangyari?
1: Oh.
0: Kanina ko pa nga itong ginak-ngak-ngak kay Alvin.
1: Ang alin?
0: Ay, ako'y napayak nung ako'y papunta sa gasolinahan dahil magagasolina na naman ako, ang mahal-mahal. Tapos naisip ko, partner, bakit ganun? Yung iba, wala silang problema sa pagpapagasolina.
1: Mm.
0: Dahil tayo nagpapagasolina sa kanila.
1: About 350,000 ang sahod.
0: O, kaya nga. Mabuti
2: tama.
0: Ko nagtatrabaho eh.
1: O, diba, Chang? Tama, Chang Ami.
0: Chang, may tama ako talaga.
1: Maganda-maganda umaga mga kapamilya.
0: Ito
1: na naman po kami sa daldal namin. Nauna pa ang drama namin. Ay, hindi dapat inuuna ang drama. Ang inuuna trabaho. Kaya naman magpapakilala
0: kaya
1: na kami.
0: Mm.
1: Oh, sino ka na ba?
0: Ako po. Sasabihin dyan. Hindi na, hindi na. Baka magalit na sa akin. Joke lang. At tinitingnan lang natin kung anong reaction ng ating mga kababayan. Pero marami na pong reaction dyan.
1: Mm.
0: Kaya ngayon ay magpapakilala na po kami dahil dyan.
1: Dahil dyan.
0: Ako po si Doris Bigonia.
1: Sigurado bang ikaw yan?
0: Bakit? Naiba ba ang anyo ko?
1: Ay, tinan mo naman lang yung ano, anong tawag dito? Collar.
0: Ay, oo nga, no?
1: Ano? Necklace mo? Oh,
0: necklace.
1: Ang kapal!
0: Tinira ko to dun sa isang tindahan.
1: At ako naman po si Robert Vano at ito ang Tandem ng Bayan kung saan ang mga pag-uusapan natin ay may saysay.
0: Yan. At syempre kasama kayo lagi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya huwag po kayong tatamad-tamad. Kung meron po kayong gustong sabihin, sabihin nyo sa amin ni Robert.
1: Huwag nyo idaan sa iyak. Diretsuhin nyo kami. Anong meron?
0: Iiyak-iyak ka pa doon sa kapitbahay mo.
1: Kasi si Doris, nadaanan ko siya. Sinabi ko, penging kaunting ulam. Baka may naitatabi siyang kuryente.
0: Oo.
1: Hindi ako binigyan.
0: Ayun.
1: Ang sungit!
0: Kaya nga. Hmm. Ano na lang tayo, next chapter na tayo.
1: Hmm.
0: Sabi kasi ni Direk, cut! Oo, hindi
1: na pwede. Ay, sabi ni Direk OG, more, pumapalakpak. Hindi ko maramdaman yung emosyon mo. Di ba, may ganun si Direk
2: OG. Love.
1: More pa. OG Diaz.
0: Namiss ko tuloy siya, Direk OG, no? Dapat lahat po kayo, dapat maging requisito rin yan, lahat ng mga kakandidato, mag-workshop muna po kayo kay Direk OG. Kaya, para maging maayos naman ang ating aktingan.
1: Sabi ni OG, galit ka, di ba? Hindi ko nararamdaman sa balikat ang tensyon. Dapat dito palang may tensyon.
0: Ganun ba sinasabi niya?
1: Ganun siya. Mapanood ko yung mga ano nila eh.
0: Ah, talaga.
1: Mga pa-training.
0: Kaya nga, dapat may training. Tapos, ang mga reporter din, dapat may training na kayo, partner.
1: Para
0: hindi kayo nauubusan ng hininga pagka kayo nagtatakbuhan.
1: We cannot promise that.
0: Oo. Pero sa totoo lang naman, nakikita ko rin naman, legit naman yung sinabi ni Madam.
1: Mm.
0: Nakakatawa. natatakot naman talaga kung nakakarinig ka ng putukan at hindi mo alam. Lalo na hindi mo alam kung anong nangyayari at kung saan ang gagaling yan.
2: Sige, tama yan. Partner, oo, gusto kong pag-usapan natin yan ng mabilisan para sige. Point of view ng nandoon nung kasagsagan ng barilan hanggang sa natapos, hanggang sa umabot yung tension kahapon. Partner, alam mo, pakinggan muna natin to.
3: Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon.
4: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
3: I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
5: Thank you for that.
3: Our grief as senators is valid, but our mandate requires action.
5: So,
2: yan yung naging palitan kahapon, partner. Uh-oh. Nag-umpisa yan na mag-manifest, magsalita sa floor si Senator Erwin Tulfo.
0: Ang sabi,
2: sabi
0: niya
2: kasi, sabi ni Senator Erwin, 1 week na, bakit hindi natin na pag-uusapan yan sa floor? Wala talaga, partner. Never na open sa plenary yung topic na yan. Kaya minority na ang gumawa ng hakbang para pag-usapan yan.
0: Uh-oh.
2: At ang sabi ng Senator Erwin, tsaka huwag niyo nga kaming sinisisi, sabi niya, bakit pinalalabas ninyo na wala kami dyan kasi kabilang daw sila doon sa naggawa, nagplano noon.
0: May pakana.
2: O bakit walang minority nung kasagsagan? Sabi niya, malamang walang minority kasi tapos na yung session number one. Anong gagawin nila?
0: Siyempre.
2: Pangalawa, sabi niyo, mag-meeting tayo lahat ng senator. At pagkatapos, nung pupunta, sinabi niya, ay hindi na, majority senators na lang. Ano nga naman gagawin nila?
0: Alam diba? Nga naman magpumilit sila.
2: Oo. Hmm. And then si Senator Risa, ang point niya kasi, 1 week na, parang as if walang nangyari. Sabi niya, parang as if hindi na lagay sa bingit ang kalangani yung buhay ng mga naiwan sa Senado nung barilan. Senators, the staff,
0: correct,
2: the media,
0: correct.
2: And all. Bakit parang walang nangyayari? Yun yung point of view niya. Hindi niya sinabi, partner, na parang wala naman nangyari nung Miyerkules. Hindi niya minaliit. Hindi niya in-undermine yung nangyari last Wednesday.
0: Correct.
2: Last
0: siguro,
2: week.
0: Naging ma-emotion nga lang ang si Madam Pia. Kaya naging ganun ang kanyang reaction. Kasi
2: exacto.
0: Pinakinggan ko na ilang beses yung sinabi ni
2: walang mali,
0: Madam
2: diba?
0: Risa. Eh. Oo, wala eh.
2: Hindi sa kumakampi ka or what. Pero base lang doon sa sinabi.
0: Tama, tama.
2: Oo.
0: At saka tama rin naman sinabi ni si Henry na ang mandato ng Senado ay gumawa ng aksyon, gumawa ng batas, mag-usap-usap kayo dyan, mag-kokus-kokus kayo dyan, kung ano man yan. Pero dapat mayroong trabaho na maipapakita. Dapat may resibo kayo. Pero kung sinasabi nyo lang talaga nakakatakot, ganyan-ganyan, nangyari ito, totoo naman, wala namang
2: walang nagsabing hindi nakakatakot kapag nandun ka talaga,
0: sa totoo
2: diba,
0: lang.
2: Partner? Oh, and then ngayon, naglulutangan, ang sinasabi din, maintindihan na siguro puno ng emotion dahil yung trauma probably.
0: Tama.
2: Hindi na yung eksperto para sabihin yun ano, pero pwede na dalapan niya yung tension siguro or what. Pero ang dami kasing nagsabi, sumagot na naka FB live naman kayo, so alam na nila na okay kayo, number one. Number two, sabi ng Senator Erwin, ang daming nag-text pala na minority.
0: Ay, ganyan
2: sa kanila,
0: ba?
2: May GC sila.
0: Eh.
2: So ngayon, ang sabi niya, baka hindi lang niya nabasa or what. Eh, siguro kung naka-FB live ka, paano nga naman mababasa? Pero meron.
0: Meron.
2: Meron talaga. Number three, ang sinasabi pa, partner, ay kay Senator Pia, medyo, I don't know, pero pag tinignan mo ang social media, partner, parang napaglaruan pa siya doon sa ganun. Pero wag natin sanang ina-underestimate din po yung emotion ng tao.
0: Oo.
2: Diba? Kasi nga, nanggaling din siya doon. Ando siya eh, nung barilan.
0: Tama.
2: Kaya lang nung iba sabi, barilan lang, wala namang nasaktan, umiiyak ka. Pero kilala ka bilang tagapagtaguyod ng karapatan. Pero nung nasaan ka nung barilan sa Mindanao, nasaan ka, umiyak ka ba nung time na yun? May mga ganong pagkaka, may mga ganong banat na
0: yun.
2: Mayroon
0: pa nga sinabi, umiyak ka ba nung may mga na EJK?
2: Yun.
0: Umanok.
2: Oo, di ba? Umiiyak ka ba nung may mga inaresto yung warang-warang Tavares? Yeah. Diba? Yun yung mga ibinabalik gayon sa kanila.
0: Kaya lang, talagang ganun ang consequences. Nakakaharapin mo. Alam mo naman sa panahon ngayon, di ba? Ang dami. Lahat tayo ay analysts.
2: Oo.
0: Lahat tayo ay abogado. Mm. Yung ganyan.
2: Lahat so, naniningil.
0: Oo. Kung may resibuhan, meron eh. So, papaano mong itatanggi? Mm-hmm. So, hindi ko alam kung papaano nila i-resolve ba yan. Pero nakita ko nga, may mga ibang nag-screenshot nga nung pagkukumusta.
2: Mm-hmm.
0: Sabi naman pala, kaya naman pala hindi natuloy partner. Nakita niya yung text.
2: Oh.
0: Oh, sabi, kumusta na po kayo?
2: Mm.
0: Ang sagot niya, huyo po.
2: Akala ko partner, di ba yung iba, hi friend, kumusta ka na? Ito okay naman. Tapos may kasunod. Pwede yung mangiram ng 5K.
0: Ala!
2: Mali!
0: Mali!
2: Hindi po yan. Pero syempre, both sides ay may punto.
0: Meron naman.
2: Timbangin natin. Pero wag naman nating pagtawanan yung pag-iyak din.
0: Oo.
2: Dahil may pinanggagalingan, may hugot yung tao.
0: Oo.
2: Wag din naman nating maliitin yung nangyari.
0: Correct.
2: Na
0: correct.
2: Wala naman nagmamalit in all fairness.
0: Partner, ikaw nandiyan dyan ka sa Senado. Bigyan lang natin sila ng ideya. Kasi sinabi ni Madam Pia, nakakatakot. Ako galing ako sa pagko-cover ng ganyan. Mm. Pero doon sa Senado, di ba kulob yan?
2: Kulob
0: yan. So pagka meron ka nakita, kung putukan man yan, baril man yan,
2: alakas partner, mabibingi ka talaga.
0: Nakakatakot naman talaga.
2: Oo, sa confined lang. Confined. Kaya kung open fire, medyo kaya pa ng tenga mo. Ito hindi, katabi mo halos, nakikita mo
0: kaya,
2: halos.
0: Meron naman, legit naman at valid yung kanyang naramdaman.
2: Kaya naman! Bigyan mo ako ng tutot time partner bago ang ating special guest.
0: Teka, wala ba tayong tutot na umiiyak? Este.
2: Wali tuloy. Combination ng wala at mali. Wali!
0: Ano na ang oras?
2: Ang oras natin, 8:16 ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Ito partner, siya yung dahilan kung bakit na pag-usapan finally sa plenary itong nangyari last Wednesday.
0: Siya pala promotor.
2: Siya ang nag-umpisa na discussion.
0: Yun.
2: Ha. Ng academic discussion no mga ganun, 'di ba? Ng formal discussion sa plenary.
0: Na para sa akin, tama talaga.
2: Na pag-usapan.
0: Hindi naman 'yun sa pagbida-bida, pero dapat talaga tayo lahat nakikita natin, naririnig natin sa kapaligiran natin kung sino-sino ang nagsasabi, ganito talaga nangyari.
2: Tama.
0: Ganyan ang nangyari.
2: Oo.
0: Dapat ganito. Hindi naman tayo na andon. Wala tayo doon.
2: Kaya naman po, kausapin po natin si Senator Erwin Tulfo. Sen, magandang umaga. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, Senator.
6: Hi, Doris and Robert. Good morning.
2: Mm-mm. Sen, yung naging banat, actually maganda yung discussion kahapon, pero ang naging banat sa minority, hindi naman daw kayo nangumusta man lang.
0: Uh-huh.
2: Ba't ganun?
6: May kumakalat po ngayon, Robert and Doris, na group chat po namin, na kinumusta naman po sila around, nag-text po o nag-chat po, una po nag-chat si Senadora Camille na we are all okay here. 9:55, I think po yun, 9:55. Mm-hmm. Sunod-sunod na po, sumagot po Keep Safe, sumagot po si Senator Sherwin, sumagot po si, marami po sumagot, pati po ang inyong lingkod, dahil papunta po ako ng Baclaran, sinabi ko praying for you, praying for all of you there. Si Senator Bam, sabi niya, keep safe guys. So may mga nangumusta po sa Minoria, sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia yung group chat namin sa WhatsApp.
0: Pero saan po kaya nang galing? Kasi parang napakalalim ng kanyang sama ng kalooban. Kung meron naman palang ganyan na nagkumustahan naman kayo. At yung iba pa nga po ay nag-FB Live.
6: Palagay ko, Marin Doris, yung kung sino man nag-speculate doon sa kanila, sa tingin ko lamang ha, na baka biglang, may nagsabi kasi sa grupo nila na pakapaka na ito ng minority.
2: Mm.
6: So, biro mo, kahit siguro ko sasamahan loob ko, nakasamahan mo, paplanoon yung gano'n na manggugulo. Pero honestly speaking, hindi naman po galing sa amin yung wala po kami lahat doon. Sino ang sama ng loob niya na bakit ito mga minority wala dito, nandito kami, nangyari ito. Actually, ang dapat pong tanungin yung SP. Pero naintindihan ko rin po si SP Cayetano kasi 2 days before, I think Tuesday po, sinabi niya may caucus ang all members, minority at saka majority.
0: Okay.
6: Pagkatapos po, bandang alas 5, binawi niya po yun. Sabi po ng kanyang COS o ng kanyang office, ay majority na lamang pala. We understood kasi baka pag-usapan nila yung mga committee-committee. Tama po kami, pinag-usapan po yung distribution ng committee. So, ano pa po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Magtunganga, mag-aantay ng business. Might as well go home na lang po. Yun ang ginawa namin. Umuwi po kami. Kaya siguro po yun po ang pinaghuhugutan niya na wala po, galit po, wala malamang kaming kasama dito. Kami lang ang nagkaputukan. Ano po ang gagawin namin? Hindi naman po kami invited. Alam ba naman mga mag-gate crash po kami sa meeting po nila. Focus po nila yun.
0: Pwede pala yun nangyayari, partner, ano, Senator Erwin, na kami lang ang mag-meeting, kami lang ang mag-caucus. Pwede pala mangyari yun?
6: Meron po. May mga ganun po. May pag-uusapan po sila na ayaw po nila ipaalam sa minority. Kadalasan po nangyayari, kahit sa amin po, nung kami po yung majority, all majority lamang po. Pero nagpapatawag din po, ito po yung po, nagpapatawag din po si dating SP Soto ng
2: all
6: members. Pero wala pong dumarating. Kadalasan po sa lounge na po, executive lounge na po ginagawa. Mm-hmm. Hindi naman, may darating po isa, darating po isa. Si Senator Robin lang. Medyo si Senator Bongo lang ang dumarating. Pero yung mga ibang members, hindi naman dumarating po. So, paano ka makakapagkaroon ng ikang caucus na all members kung isa lang po ang darating sa kanila o dalawa lamang po? Yun ang nagiging problema dyan.
0: Correct.
6: Pero yung itong nangyari pong incident, wala pong dumating kasi po alam po namin na pag-uusapan nila ay probably sa committee. Usually pag after ng mga kudita na yan, ang pag-uusapan po kaya may caucus is yung membership po in mga committee, sino magiging chairman, etc., etc. Yun po yun.
0: Opo. So sa ngayon, ano na ang magiging estado natin? Tayo po ba ay mag-move on na lang dito sa pangyayari na ito? O ika nga ni Madam Pia, kumustahin nyo naman kami? Ano na, kumbaga parang meron kang step by step na ano? Kasi traumatizing yung insidente. Ano po, Sen?
6: Alam mo, Doris at Robert, we cannot afford to lalligagging. Kung tawagin yung pakaangka-angka dyan. Paboritong language ni Maring Doris na nagko-cover pa kami pareho. Huwag kang pakaangka-angka dyan. Hindi po pwede. Marami tayong problema. Problema ho natin. Yung langis, mataas pa rin. Hindi na nag-roll back sa pre-Iran war. Napakataas pa rin. Problema pa rin natin, Maring Doris, Maring Robert, yung kababayan natin. Everyday, pumunta sa office namin, naghahanap ng pambayad sa ospital, ng mga GL guarantee letter. Problema pa rin, hindi magpagkasya ang sweldo. Kahit kayo siguro, hindi ninyo magpagkasya ang sweldo ninyo, mapaabot sa 15 hanggang 30. Ito yung mga problema na very simple, pero kailangan tugunan. Parang, kaya nga po yung prayer ko kahapon na sana, unahin po natin, kasama po ako doon. Unahin naman po natin tayo, hinalalang taong bayan, na unahin natin tayo po ang trabaho natin na mag-resolve sa problema ng bayan, hindi yung mag-away-away tayo. Nakakahiya po mag-aaway, naubos po yung oras dahil
0: correct.
6: Po dyan, noong unang araw po, nung magkaroon ng drama, may mga habulan. Sayang pong oras, pangalawang araw.
0: May hamunan ng mga nagsuntukan, o, di ba?
6: Opo, di ba, ate? So, wala akong nangyari. Imbis na magpasa ng batas, pag-usapan, magkaroon ng resolution, may mga amendments, natigil po na ang tala because of all this. Ang kawawa po, at yung end result, yung kawawa po yung taong bayan na katunganga.
2: Opo. Okay. Senator, sabi kahapon sa plenary, marami pang senator gusto magsalita kaya ipagpapatuloyan on Monday. Pero ang nakikita ay posibleng i-hear yan ng different committees o kaya lahat ng senador mag-constitute kayo ng yung big committee nga po ninyo para dito para i-dinggin, no? Pero ang sabi ng iba, bakit hindi na lang iwan sa investigating bodies itong insidente na ito kasi ang Senado ay part din po mismo ng iniimbestigahan.
6: Naintindihan ko po yun, pero kung titignan ho natin, dapat marami pong committee ang magiging involved po dyan. Tama po si dating President, Senate President Soto. Gawin na lang natin committee of the whole kasi po, ang dami pong involved na committees dyan. Nandiyan po yung sinasabi na yung peace and order po. Kailangan tama po siya dyan. Ipapatawag niya po yung mga elemento. Nandiyan tatapatawag niya po yung aming security, yung mga NBI po, yung mga kasama po lahat. Nariyan din po, kailangan pwede rin pong pumasok po dyan ang Blue Ribbon para malaman na ano mo talaga nangyari. Kasama din po dyan yung finance. Magkano ba ang ginastos mo? Magkano ba itong mga bala na pinaputok ng usaan natin? Siyempre, pag-prepare. Marami various committees. Hindi lang po isa. Hindi rin lang pwedeng sabihin natin joint kasi dalawa po yun. Eh. Ngayon, kailangan po marami pong katanungan. At halos lahat po kami magtatanong. Ito na nga po yung sinasabi natin, Marine Doris Robert. Ito, maubos na naman yung oras natin sa ganyan. Siyempre, sa Monday, lahat mag-voice out, lahat magsasalita, lahat may reklamo, lahat may, kung may mga mag-aakusa, may mga didepensa, siyempre, didepensahan po yung ikanga ng grupo nila.
0: Correct.
6: Instead of talking about, may mga naka-pending po na mga resolution, mga batas po na for amendment, yung pag-uusapan po natin yung putukan, yung barilan, dapat hindi po nangyari ito eh. It shouldn't have happened. I don't know why. I mean, bakit? I mean, uubusin. May mga napag-usapan po kami batas kahapon. Isa lang po yung tungkol po sa bawal po na ikulong ng mga ospital. Well, maganda po yun. Tama po yun. Kailangan madali. Pero marami pa pong nakabinbin na Maring Doris, Maring Robert sa mga batas, mga panukalang batas na kailangan pag-usapan na namin. Ipasa na. Tungkol sa mga basic education po na yan, kailangan po, ang dami po eh.
0: Eh, naghihintay talaga ang taong bayan, Sen. Kaya kapag ka nakakakita niya ng mga ganyang klaseng senaryo, okay, medyo entertaining for a while, pero kapag ka ito na nararamdaman na andyan na si Judith, ang dami ng Judith, wala na mapakain, yan at dyan pa lang tayo kikilos.
2: Opo, Sen, kahapon after the session, nagkaroon na ito. All senators, all members, caucus na po talaga ito regarding sa articles of impeachment. Ano na po ang napagkasunduan? May date na ba ng trial proper? Ano pong schedule ang napagkasunduan, Sen. Erwin?
6: Ito pong after po nagbigay ng 10 days ang Pangulo, Senate President, sa kampo po ni VP Sara ng 10 days. Kailangan po sumagot din po yung prosecution 5 calendar days.
2: Opo.
6: At pagkatapos we will move on na po sa mga pre-trial. Ito po yung mga ikanga marking of the evidence na matatanggap, statements, etc., etc. Pero parang pinaka-trial po talaga ay mag-i-start po sa July 6 pagkatapos po ng aming break ng CND. Doon na po mag-uumpisa. Ang plano po ay kung hindi ko po nakakalimutan, kung na matatandaan ko pa, parang lumalabas po pre-SONA, mangyayari po every Monday po sa umaga, may session po kami para hindi po maubos ang oras.
2: Opo.
6: May session po kami from 10 a.m. to 1 p.m. And then 2 p.m. po, may break na 1 hour, direct na po kami sa trial.
2: 2 p.m.
6: 2 p.m. to sawa, hanggang 11 o 12, bahala na. And then Tuesday, ganun din po, mayroon pong trial. Wednesday, Tuesday, trial, Wednesday trial, Thursday po hearing, magkakaroon po kami ulit ng hearing, nandiyan po mga hearing, mga committee.
2: Yung mga pleadings, Sen, pang Thursday din po ito, yung mga pleadings ng bawat kampo?
6: Opo. Dyan po ilalagay lahat kung if I'm not mistaken, if I can recall it there. Opo. Pero maglalabas naman po dahil minungkahi po natin yung kahapon sa Senate President na para makita po ng publiko. Maabangan din po yung trial nila, makita nila sa social media, sa mga coverage po. So, pumayag naman po ang Senate President at ang mayorya na ipublish po namin very soon. Siguro po baka next week kung yung mga oras po ng trial at saka yung mga sessions po namin.
0: Ayan, eh, kasi hintayin
2: partner,
0: namin yan.
2: Yung July 6 nila, oh. Senator, wala pa silang, ano dyan eh, wala pa silang session yan eh, naka-break pa. So tuloy-tuloy muna yung impeachment nila noon. And then after okay. SONA, yun na yung binabanggit ni Senator Morning, meron silang session as senators, di ba? Pero sa hapon naman, yung sa articles, ah, sa impeachment naman. Uh-huh. Yun.
6: Actually, parang Robert, kung hindi ako nagkakamali, medyo magiging maaga ang pagbalik namin. Kasi July 6 kailangan na umpisahan namin. So, hindi forthwith nga po. Eh, so, kailangan namin mag-umpisa na. So, sa July 6 ng umaga, meron po kami mga hearing, tapos may session, din sa hapon. Then, post-SONA, ayun na po, talagang paspasan na po yun. Talagang we will have to dedicate time po para sa ika nga, trial. I think 3 days po yata ang trial and then 1 day po ang mga session and hearings. Yun po ang gagawin po namin. Meron pa rin kung maraming break, Fridays po. Pero kung may mga committee po na gusto magpa-hearing, then Fridays po ang mangyayari. So, instead of 3 working days lang po kami, come July,
2: opo.
6: Magiging 5 na po.
2: Monday to Friday na sila.
6: Working day. Opo, okay. Monday to Friday, mga trials and hearings and session.
2: Thank you. Sen, maraming salamat, po sa update, ha?
0: Thank you po.
6: Opo, wala pong anuman. Maraming salamat po. Ingat po tayo.
2: Ingat po.
0: Ingat, ingat.
2: Si Senator Erwin Tulfo, ha? Member po siya ngayon ng Minority Bloc ng Senado.
0: Oo, iiyak na lang sana ako.
2: Why?
0: Sen Erwin.
2: Ang daming trabaho. Naiyak sa dami ng trabaho.
0: Ang daming trabaho. Ang kakapranggot ang sweldo.
2: Easy.
0: Dahil dyan.
2: Bigyan mo nga ako ng tutsut partner.
0: Eto na. Oh. Pang sweldo. Na
2: of tutsut. Course. Ang ganda ng pagkakalo. Narinig yung sweldo. Talagang yung passion sa pagtutut.
0: Eh, munti ko nang masira. Oh.
2: Oras natin, 8:31 ng umaga.
5: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
13: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Responsible gaming at bagcore.ph.
5: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Basta AMMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
19: Kaya ko pa.
18: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
20: Kaya ko pa.
18: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo.
16: Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
21: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Basta AM, DZMM.
24: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: peeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs! With all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem. Tandem ng bayan.
7: Kami po yun!
8: Nagbabalik po kami.
7: Kaya naman.
8: Baka naman nakalimutan nyo agad kami. Saglit na saglit lang kami umalis ni Robert.
7: Ay, maiiyak kami pag ganyan.
8: Oh, ganyan. Mm-hmm. Oo. Kaya naman.
7: Kaya naman, ang tanong nila, anong oras na?
8: Ang oras, baligtad. Baligtad.
7: Ay.
8: Baligtad. O sige, ulitin natin. Mm-hmm. Take two, take two, take two.
7: Yun! Yan. Ang ating oras, 8:37 ng umaga.
9: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
7: Dahil dyan, partner.
8: Dahil dyan.
7: Heto na sila.
8: Ah, sino? Uh-huh. Si Doggy Wawa and Friends ba yan?
7: Iba pa to.
8: Ah.
7: Ayan, no? Naka-monitor lagi.
8: Agad-agad, agad, eh, no?
7: Kapag narinig dyan yung word pala, do ka pala. Ang ating mga radyo, patrol, roll. Guha tayo, partner, ng follow-up doon
8: saan
7: sa truck. Pag-clear doon sa tumagilid na truck sa may Monumento Circle sa Caloocan. Caloocan, ha? Alamin po natin ang sitwasyon. Mega traffic na ba dyan? O naialis na kaya yung truck na yan? Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish?
10: Robert Torres, 4 oras bago natanggal ang dumulas na mga steel coil mula sa 22-wheeler truck dito sa Monumento Circle sa Caloocan. Aminado yun ang tauhan ng MMDA na kahit pag gumagamit ng boom ay pahirapan yung pag-angat sa mga nalaglag na steel coil kung saan tumatagal ng 20 minuto o higit pa yung pag-angat sa kada piraso nito. Tansa kasi ng MMDA may bigat na 5 tons yung bawat malalaking rolyo ng steel coil na mas malaki pa sumismo sa gulong ng truck. May nakantabay na isa pang truck mula sa kumpanya na siyang nagkarga doon sa ibang nagtalat na steel coil. Pagamat na iload na sa mga oras ito, Robert at Doris, yung mga steel coil ulit, nagsasagawa pa ng clearing sa lugar gaya ng pawalis, kaya okupado pa ng truck ng MMDA yung inner lane ng circle. Payo ng MMDA sa mga dumadaan sa Monumento Circle, lalo na sa mga driver ng malaking truck, na magdahan-dahan kung iikot na sa rotonda para iwas disgrasa. Samandala, update sa lagay ng trapiko. Kahit pa may mga umaalalay na MMDA at taga-Caloocan Traffic Management Office, utad pagong pa rin yung daloy ng trapiko, paikot ang Monumento Circle, lalo na kung magbumula ka sa Misangan Daan sa Caloocan o Rizal Avenue Extension at pupunta ka sa EDSA Southbound, yung papuntang Munutiana. Luluwag lang basta makalagpas ka na dun sa tapat mismo ng pinangyarihan ng insidente. Kung rutang pa Valenzuela, kakailangan rin mo nang umikot ang mga motorista sa U-turn ng EDSA, malapit sa kalye ng A. De Jesus para makaliko. Samantala, kahit hindi naman apektado yung insidente, ay moderate to heavy traffic na rin yung aasahan ng mga motorista sa EDSA northbound dahil sa rush hour. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, may umahabol partner.
8: Ay, sino ba yan? Oh, okay. Para ako matanda. Oh,
7: ay, sino ba yan? Yung hindi na nakilala yung apo. Eh, kung kahapon walang biyahe, oh. Good news, may biyahe na ngayon. Ha?
8: Ah, really?
7: Ang very Pasig good. River Ferry Service. Ha?
8: Ah, okay.
7: So,
8: okay,
7: tuloy-tuloy
8: okay.
7: Na ba to? Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
4: Tama ka dyan, Robert. Ano, tuloy-tuloy na dahil kinumpirma nga sa Radyo Patrol ng MMDA Pasig River Ferry Service na natapos na ang isinagawang preventive maintenance sa mga ginagamit nitong ferry boat o lancha kahapon. Dahil dito, tuloy na ngayon. Matapos nga ang ikansela, kinailangan kasing magsagawa ng maintenance sa mga lancha o ferry boat matapos ang biglang pagdami ng basura sa Ilog Pasig, bunsod ang malakas na pagulan sa Metro Manila. Paliwanag ng MMDA, naiipit ang mga basura sa makina ng bangka kaya nag-o-overheat ito at tumataas ang tsansa ng pagkasira. Nagsimula kaninang alas 7 ng umaga ang biyahe ng mga ferry boat mula mga istasyon nito sa pinagbuhatan Pasig City at Guadalupe sa Makati. Libre ang pamasahe rito basta may dalang kahit na anong uri ng ID. Samantala, Robert at Doris, ano, dumating na nga dito sa Pasig City Regional Trial Court ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta para sa kanilang arraignment o paghahain ng guilty or not guilty plea sa korte. Ito ay kaugnay pa rin ng umano'y 300 million pesos na pangingikil nito kay dating House Speaker Martin Romualdez. 8:03 a.m. Dumating dito sa Regional Trial Court si Mabanta kasama kanyang abogado si Attorney Bernice Rodriguez pero hindi pa dumarating yung apat niyang kapwa akusado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
7: Maraming salamat Radyo Patrol Zeus Legazpi at sa ating mga Radyo Patrol. Roll.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
7: Partner, eh magtatapos yan. Na yung service contracting program na pabahalaan hanggang sa May 22 na lang. Eh dito sa mga pampubliko sa sakyan, eh, okay. Di ba? Nagdi-discount, pero ang government na nagbabayad dun sa mga tsuper. Nagdadagdag dun sa bayan. Oo. Eh kaso ba i-stop na? So kung mag-stop na, balik sa normal, paano tayong commuter?
8: Yeah, balik na naman
7: balik
8: tayo.
7: Balik na tayo sa dagdag pasahe.
8: Hindi, tsaka yung discount. Wala pa namang ganyan na anunsyo. Pero balik tayo dun sa pagbibilang ng mga sinsilyo natin. Talagang up to the last centavo.
7: Yung kahuli-huli ang sentimo. Teka lang po, ah.
8: Oo, yan. Oh. Tapos, pumara bigla.
7: Oh.
8: Nalaglag.
7: Sumabog yung barya. Ang sakit sa puso. Kausapin po natin ang convenor ng Para Commuters Network, si Sir Nanoy Rafael. Sir Nanoy, magandang umaga po. At maraming salamat ulit ha sa pagsama sa amin sa Tandem ng Bayan.
8: Good morning, sir.
11: Good morning, Doris at Robert. At good morning sa ating listeners.
8: Opo, Sir Nanoy, ang tanong, tayo po ba'y magkakaroon pa rin ng good morning? Good morning, good afternoon, yung mga ganyan ba? Kasi parang wala ka nang makitang bagong pag-asa. Tayo na naman, gastos. Wala naman pagtaas ng ating mga sweldo.
11: Tama po, no? Yun nga eh, no? Nasa 7.2% headline inflation na tayo. Dala na rin itong walang tigil na krisis sa langis. No, at ito nga yung wala pa rin hanggang ngayon na anumang solusyon itong gobyerno, no, dito sa krisis sa langis. Tapos ito pa nga yung pinagkikwentuhan ninyo kanina, no, matatapos yung net service contracting na sa totoo lang sa tingin namin wala naman talagang naging significanting impact, no, sa pagtugon dito sa ating transport supply crisis at lalo na doon sa inflationary impact nitong krisis sa langis. No, para sa amin, no, itong net service contracting, nung simula pa lang, krinitik na namin ito na dahil papogi lang ito na solusyon talaga ng DOTR at ng gobyernong Marcos. At sa tingin nga namin, pag-iwas pa sa accountability ng gobyerno mismo para hindi niya tugunan o hindi niya gawin yung dalawang dapat niyang gawin, which is number one, tigilan talaga yung greed, no, yung pagganit ng mga oil companies. At number two, tigilan mismo yung pagkaganit ng gobyerno mismo, no? Ang ibig naming sabihin una dapat talaga magkaroon ng price control sa presyo ng petrolyo, no? Lalo na sa tingin natin talagang may overpricing, no, na nagaganap At patunay nga nito na ito, nitong first quarter, nagsiyabangan na itong mga oil company.
7: Correct.
11: No? Na nagsabi na sila, halimbawa, itong isang malaking oil company na kulay dilaw, di ko na lang sabihin pangalan kasi baka matrouble tayo. O yung isang oil company, mayabang talaga, sinabi niya, dumoble daw ang kanyang net income from 2025, 1.61 billion. Ang malinis niyang tubo, no? So paano nila nagagawa magyabang na dumoble ang kanilang tubo samantalang tayong lahat hirap na hirap? Tapos yung ikalawa, no, hanggang ngayon wala pa rin talagang galaw doon sa emergency powers na supposedly magsususpend ng excise tax na nga lang, no? At wala pa rin kahit anong galaw sa pagsususpend ng VAT. Kaya insulto sa amin itong net service contracting, no, kasi isipin niyo this week at 85 pesos per liter na diesel. Oh. Ang collection ng gobyerno dyan is around 16 pesos na tax. Sa PUJs alone, that's 61.4 million pesos a day collection ng taxes. Sa isang linggo, yan ay nasa 430 million pesos. Ang allocation ng gobyerno sa net service contracting ay 800 million pesos for road transport. So, ibig sabihin sa loob ng dalawang linggo, na-collect na nila ng buwis. Sa VAT at excise tax sa diesel alone, sa jeepneys alone, eh meron pang trucks, meron pang buses, etc. Paldo-paldo sila samantalang yung programa nila para sa public transport, barya-barya yung binigay, no? So hindi talaga kami matutuwa dito, yung mga commuter eh, hindi natutuwa dito, no? Sa ganitong klaseng programa.
8: Okay. Eh ano na lang yung nakikita ninyo na alternatibo?
7: Na pupwede. At oo, agad, mararamdaman ng mga commuter
8: partner. Kasi tanggal na bukas, di ba?
7: Oo, Friday na lang.
8: Yeah.
11: Oo, matagal na namin sinasabi ito. No, una talaga, dapat kontrolin yung pagkaganit ng oil companies by regulating their prices. No, may kakayahan naman ng gobyerno, even under the oil deregulation law, sabi sa ilalim ng extraneous, no, o yung labis-labis na krisis, may kakayahan ng gobyerno na ipabukas yung mga libro nitong mga oil companies na ito para ma-justify bakit ganoon kataas ang itinataas ng kanilang presyo, no? So sa tingin namin, kayang-kaya talaga ng gobyerno kung siya ay may willpower at kung hindi siya nakikinabang sa tubo ng mga oil companies na ito, kung hindi niya mga crony yung mga oil companies na ito, kaya niya talagang itulak pababa sa sabihin na natin 55 pesos. Ikalawa, yung VAT at excise tax na yan, kayang-kaya ng gobyerno, natapyasin yan. No, umaangal yung gobyerno na mawawalan daw sila ng income. No, pero mismong gobyerno ang nagsabi last year, no, may 1 trillion pesos na nawala dahil sa flood control corruption. So bakit hindi yung corruption ang kontrolin nila? Diba? Aside from that, ang daming programa ng gobyerno na kayang i-re-channel papunta dito sa pagtataguyod, pagsasubsidize ng ating transport sector.
8: Okay.
11: Estimates nga namin dahil dito sa oil crisis, no, around 20-30% na siguro ng ating transport supply yung nakapyas. So ano yung ginagawa ng gobyerno aside dito sa napakaliit barya talaga na binudget nila sa net service contracting na hindi pa nga lahat actually ay nakinabang, no? Sa tingin namin talagang hindi major routes yung na-cover nit. No, napakaraming ruta ang hindi na-cover, no? Tapos nung nag-aalam kami, hindi rin talaga nababayaran agad, no, yung mga nag-avail na mga operators ng service contracting. So tuloy-tuloy yung pagbawas ng ating transport supply.
8: Alright.
7: Yun ang problema eh. Kapag walang bumabiyahe partner eh, doon tayo nagkakaproblema.
8: Correct.
7: Sa mga commuter natin. Siyempre nga naman, kung hirap na sila yung mga operator at driver, bakit pa babiyahe? Pero anyway, bantayan natin yan. May mga naka-file na petition sa NTFRB. Diba? Yung may mga dagdag pasahe and
8: sabi
7: all.
8: Sabi, malapit na sila mag-desisyon.
7: Okay, kaya nga eh, kakausapin din naman ang commuters group dyan. Tingnan natin kung ano mga magiging desisyon dyan. For the meantime, Sir Nanoy, maraming salamat po ulit sa pagkakataon.
8: Thank you.
11: Salamat po, Doris at Robert.
8: Yan.
7: Ingat po sa pagbiyahe. Magsasabi taas sa jeep, bawal sa estribo.
8: Correct. At saka huwag preno ng preno, ha? Yung alam mo yung biglang preno na ikaw...
7: Lahat. Is discarte kasi yung partner.
8: Bakit?
7: Eh syempre, di ba, minsan sasabihin, pang sampuan lang. Sampu sa kanan, sampu sa kaliwa. 'di ba? Eh may papasok na isa. Hindi kaya pa 'yan, siksik, 'di ba? Kunwari, komportable ka nakaupo pero ang sakit ng legs mo. Eh biglang preno. Pasok ka ngayon. Okay. Pesto.
8: Marami din 'yan, no, partner, yung kalahating puwet lang na nakaupo.
7: Ang

0: Doon sa mga buso, pero kapag ganitong punuan na jeep, punuan na, hala, paano naman sila? Plus, yung mga benefits din nila sa panahon ngayon na ibibigay pa kaya.
1: Hindi na to todo-todo at unang-una, hindi nga nila alam na merong ganun.
0: Correct, nakikinikilala pa kaya. Ay, wala po kayong discount, wala pong senior citizen discount dito. Ay, digital ID po yung gamit nyo, hindi namin po kinikilala yun. Kawawa naman yung mga lolo.
1: Pengi ako ng booklet.
0: Aha.
1: Kailangan pala ng booklet.
0: Kailangan
1: po
0: naming sulatan kasi baka napasobra na po kayo ng binili. Mga ganun, partner.
1: Nakakaawa din, partner. Meron ako mga tropa nakakasabay ko sa mga ganyan. Kaya ang hirap-hirap, ang tagal-tagal tuloy bawat isang senior na inaasikaso. Mabuti kung hindi suplada o suplado, di ba? E pagka ganyan, parang nakakapanliit na ikaw ay parang nagmamakaawa doon sa mga benepisyo na dapat lang ay para sa'yo. Pero bakit hindi agad ibigay?
0: Kaya naman makakausap kaya natin, partner, ang founding president ng Seniors 4, Seniors Association Incorporated, at tagapagsalita ng Aksyon para sa Pension Coalition, si Sir Floro Francisco. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir.
2: Good morning!
3: Magandang umaga po, Sister Doris at Brother Robert. At magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng DZMM, Tandem ng Bayan.
0: Ayan, maraming
1: nagulat salamat. Nagulat ako doon sa sister.
0: Si sister, na-imagine ko tuloy si partner ko, Sir Sir Floro. Sir, hindi doon kinikilala yung digital ID. Bakit ganun? Kawawa naman ang mga lolo
1: pinagawa,
0: lolo natin.
1: Tapos hindi kinikilala.
0: Tapos hindi kikilalanin.
3: Oho, yan nga ho ang problema. At maraming establishmento na hindi kinikilala ang mga ID. Katunayan niyan, under the law, maski anong ID ang dala mo, basta merong kang litrato, may pangalan ka at nandun yung birthday mo, dapat ay irerespeto na nila yun dun sa discounts sa nakasulat yan po sa Republic Act 9494.
0: Opo, minsan kasi sir, ang sasabihin, senior citizen ID po, ganun lang pag binigyan mo ng ibang ID, hindi po ito, yung in-issue po sa inyo na senior citizen. May mga ganun din na hinahanap. Paano nagiging discarte ng mga lolo at lola natin sa ganun, sir?
3: Opo, yan po ang tinuturo namin sa mga miyembro namin na binibigyan namin sila ng assertiveness training para i-assert nila at i-gate nila yung kanilang karapatan. At ang problema ay wala naman pong nag-e-enforce ng maayos sa batas. No? Maraming mga tinatawag na OSCA na dapat ay nagpapatupad nito. Pero wala naman hong nagmo-monitor at hindi alam ng mga seniors kung saan sila tatagbo pag sila ay hindi nabibigyan ng tamang pagkalinga at pag-atensyon dun sa usapin ng discount.
0: Opo. Kasi, di ba, partner, ang lolo, alam mo naman, lolo, lola, hindi naman yun kasing lakas pa natin na kayang maglaan ng mahabang oras makipag-debate dun sa nasa counter. Regarding this, minsan sasabihin nila, sige na, matapos na lang. So, yung pension niya, yung kakaunting pera niya, imbis na may discount pa, wala na, naipambili na without yung discount na para sa kanila. Paano pag ganun, sir? Anong gagawin? Anong turo ninyo sa mga senior citizen na encounter nila? Ano pong dapat nilang isagot at anong dapat nilang gawin?
3: Sinasabihan po namin sila na i-assert nila yung kanilang rights at i-gate nila na meron naman pong nakasulat sa batas at in fact ay may mga penal provisions yung batas at dapat ay mag-complain sila. So normally ako ang ginagawa ko, nagkikipag-usap ako sa manager kasi yung mga nakaharap lang sa counter wala namang powers yan mag-decide kung ano lang instruction sa kanila.
0: Opo.
3: So yun ang tinuturo namin na i-assert ninyo at kausapin nyo yung mga manager at bantaan nyo sila na i-complain nyo dahil meron po tayong batas na kung saan ay may mga penal provisions na nakasaad doon. At ang problema lang ay hindi nga ito masyadong pinapansin at hindi maliwanag kung saan ka dudulog kung ikaw ay may problemang ganyan.
1: Tama.
3: Ang sinasabi sa batas, pwede kang mag-complain sa OSCA. Pero ang problema po natin, karamihan ng mga nasa OSCA ay hindi po nila alam. yung batas at yun hindi nga nilalam yung kanilang papel.
1: Yun nga po
3: ang nalalaman lang ng mga tao sa OSCE tungkol sa ayuda at saka sa pensyon.
1: Correct. So, yun nga po sinasabi ko, sir, na parang merong mga benepisyo na mandato naman yan, kaya lang hindi alam. So, sobrang kulang po ang...

0: information dissemination, hindi lamang po doon sa mga beneficiaryo, doon sa mga seniors, kundi doon sa mga magpapatupad niyan. For example, yun nga pa mga restaurant partner, di ba? Yung mga bus at jeep na meron naman talagang beneficyo. So, paano po natin mapupunan yung ganong klaseng kakulangan ng impormasyon?
1: Yun nga po, ang ginagawa lang po namin ay awareness raising. Ang dami-dami pong social media sites, maraming mga Facebook groups sa mga senior citizens. At doon namin po dinidiscuss ang mga issue na katulad niyan. No? Ang hinihiling po sana namin ay ilipat na po ang pamamahala ng OSCA sa National Commission of Senior Citizens. Kasi kung ang OSCA head ay appointed ng mga politika, hindi po maghahabol ang mga munisipyo sa mga violators ng mga establishmento sa kanilang bayan, kasi po mawawalan po sila ng kita dyan. May business permit silang hinahabol, may local taxes silang hinahabol, at syempre yung mga relasyon nila sa mga negosyante, alam mo, mga politika, hindi nila pa iralin yan. So kailangan po ay magkaroon ng ngipin ang National Commission of Senior Citizens. At ang hinihiling ko po ay sana bigyan po sila ng quasi-judicial authority para pwede silang magsubpina ng mga violators, at pwede rin po silang magrekomenda ng mga pagkakulong, kasi nandun naman po sa batas yung mga penalties na yan.
2: Opo. Sir Floro, may nagme-message lang dito sa atin sa YouTube. Ang sabi nila, may mga establishment daw na sobrang higpit. Kapag walang booklet, kahit dala mo yung senior citizen ID mo, wala kang makukuha. Hindi nila i-apply yung benefits for you. Uh-huh. Tama po ba yun?
1: Yun nga po ang problema, kasi hindi maliwanag. Dahil nagkaroon po ng batas na hindi na kailangan yung booklet. Pero ang pagkakaintindi ng karamihan, hindi na kailangan ng booklet tungkol lang sa medisina. Hindi po na maliwanag na ito ay pwede rin sa
2: gatas,
1: sa mga pagkain, sa mga establishmento. Ang mga supermarket po, hinahanapan pa rin sila ng booklet.
2: Opo, meron din dito sumbong partner, may mga resto daw, ang banggit nila ha, based on experience daw nila, binondo. Ang higpit daw pagdating lalo sa senior citizen.
0: Nako.
2: Ng discount.
0: Oo. Ayun na nga ang sinasabi ko, kulang sa kaalaman. Hindi lang yung mga seniors, kundi yung magpapatupad sana.
1: Kaya yun nga po, hindi namin mahigpit itong mga establishmento, mababawasan naman po ito sa kanilang tax.
0: Di tayo po ay patuloy na lang na magiging partner, mapagmasid sa mga ganyang klaseng violations, nang sa ganun nga ay makapagreklamo. Kaya lang, kailangan magtalaga kung saan talaga sila makakapagreklamo. Mm. May reklamo nga po, pwede sa basta tumawag
2: saan
0: lang kayo.
2: Saan ang takbo mo? Diba? Tatakbo ka ng OSCA, sabi din dito. Tama po yung sinasabi ni Sir. Pagdating mo sa OSCA, hindi nila alam kung ano din yung gagawin. Minsan yun unwelcoming
0: nga
2: pa daw.
0: Yun na nga. Di ba sabi ko, susupladahan ka pa. Kung ikaw ay senior, sinupladahan ka. Mm. Ano na lang gagawin mo?
2: Hindi nyo nga kinubos na kumain ako.
1: Meron pa mga OSCA na hindi senior citizen.
0: Kita mo.
1: At hindi sila qualified dun sa position nila.
2: Nako, iba pa yun.
0: Wala na tayong magagawa sa ngayon. Pero
2: kailangan nating ilaban yung advocacy na ito ng mga lolo't lola natin. Huwag po kayong mag-alala. Kinokolekta po namin lahat ng mga binabanggit na mga issue ninyo, yung mga mini-message po ninyo sa amin ngayon. Siyempre, hahanap tayo ng proper authority para may address. So maganda yung punto ni Sir.
1: May malaki ho tayong problema, Sir. Mm. Kasi ang problema natin, hindi lumalaban yung mga senior citizens organization sa mga bayan-bayan, kasi ang mga officers ng mga federation ay mga politically appointed. Mm. Yung mga organisasyon ng mga senior citizens, karamihan dyan, inorganisa ni Mayor at saka ni Kapitan, kaya hindi aangal yung mga yan. Ang hinahanap namin, yung may right to self-organization ng mga seniors, mag-o-organize kami ng sarili namin. Hindi kami pakikialaman ng mayor at saka kapitan sa pag-i-election namin at saka pagpili namin ng mga leader.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ako walang lumalaban, kasi karamihan ng mga leader ng mga senior citizen, bata ni mayor, bata ni kapitan.
2: Mm-hmm.
1: Ilan lang po yung tunay na senior citizens organization na nag-organisa sa sarili nilang pagkilos.
0: Dapat sa lain po yan.
1: At hindi ng mga LGU.
0: Opo.
2: Tsaka huwag tumigil pa rin sa pagre-reklamo. Dapat talaga kasi sasabihin nila. Hindi, wala po complaint sa amin. Yun yung mahirap.
0: Wala tayong magagawa sa ngayon. Mm-hmm. Pero dapat nga ipunin yung mga reklamo at pursigihin talaga kung paano natin makukuha ang tamang benepisyo.
2: For the meantime, Sir Floro, maraming
0: Apo, maraming salamat.
2: Maraming salamat po, sir.
1: Po, magkaroon po tayo ng
2: ano
1: Hall
2: po?
1: Of Shame.
2: Mm-hmm. Pwede.
1: Dapat magkaroon ng shaming program tayo. I-Hall of Shame natin yung mga malalaking establishmento para
2: bigyan
1: na example.
2: Babalikan ka namin sa mga susunod na araw, sir. Ilalatag pa natin yan. Hindi natin bibitawan itong issue ng mga lolo't lola dahil mahal po namin ang mga lolo't lola namin. May part 2 tayo, sir, ha? Ilatag
0: thank
2: mo yung mga nakikita ninyong solusyon dyan. For the meantime, thank you, sir.
0: Salamat.
1: Okay po, maraming salamat po.
2: Salamat po si Sir Floro Francisco, ang founding president ng Seniors for Seniors Association Incorporated.
0: Totoo naman alam mo partner. Oh, yun na nga eh. Huwag nating tantanan. Hindi natin titigilan.
2: Correct.
0: Oh, yan. Alam mo ba, partner?
2: Ano yun?
0: Today ay May 21, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Aba, ikaw 427 na pagkakatagtag. Mabakin.
2: Akala ko, ikaw 427 birthday. May meron may birthday.
0: Parang gano'n na nga ang birthday ng Malabon. Malabon
2: okay.
0: City.
2: Congratulations.
0: Congratulations po, Mayor Jeannie Sandoval. At dahil dyan, mayroon po siyang mga nakalatag na proyekto na para sa benepisyo ng kanyang mga constituents. Gaya ng libreng medical at dental consultation. Libreng family planning counseling. PhilHealth verification and issuance of ID, free ECG, free HIV testing and counseling. Marami po ah. Pumunta lang po kayo doon sa inyong mga barangay. Hanapin po ninyo si Mayor Jeannie Ren.
2: Punta na kayo doon.
0: Punta kayo ngayon. At
2: now na.
0: Oo. At partner, may mga dineklara din na parang best mayor sa Metro Manila. Marami tayong mga kaibigan na napasok doon. Kasama
2: good.
0: Po yung Malabon. Kaya mga Malabumenyo.
2: Ahon, Malabon, ha?
0: Malabon, be proud.
2: Congratulations po sa inyo. Happy birthday, Cherry Ann Doligosa Nagy. Happy birthday! Bye!
0: Happy birthday!
3: Ang Mutya ng Basa, Doris.

0: Kapamilya, kami po ang DZN ay ang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:03.
1: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Ilang kalsada sa Pasig City isinara simula ngayong umaga para sa pagsasaayos ng sewer line. Narito ang mga balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Riga, simula kaninang alas 5 na madaling araw, hindi na nadaraanan ng mga motorista ang kahabaan ng M. Flores Street sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Sarado rin ang bahagi ng katabing private Aureliana Street. Ito ay para magbigay daan sa pagsasaayos ng Manila Water sa mga sewer line sa lugar. Mananatiling sarado ang natura mga kalsada hanggang alas 12 ng tanghali mamaya. Araw-araw na magsasara mga kalsada mula ngayong araw hanggang 16 ng Oktubre. Para maiwasan ang paglala ng trapiko sa lugar, inaabisuhan ng mga motoristang dumaan sa San Roque Street at Sergeant Pascua Street, palabas ng C5 Road at Pasig Boulevard Extension. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Motorcycle rider sugatan matapos bumangga sa isang sasakyan sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Makati, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
4: Bika, sugatan ng isang motorcycle rider matapos bumangga sa isang MPV o multipurpose vehicle sa habaan ng Guadalupe northbound sa Makati City. Nagtamo ng sugat sa likod ng ulo, kaliwang bahagi ng mukha at mga pasa sa daliri at tuhod ng rider na agad namang nilapatan ng paunang lunas. Ayon kay Rick Glenn, driver na MPV nasa inner lane ng kanilang sasakyan nang bigla silang ikat ng motorsiklo.
5: Bakas kasi yung takbo niya. Galing sa doon, dalawang linya yung kinuha niya. Binugo niya kami doon sa pangatlong linya.
4: Ayon sa MMDA, walang maipakitang driver's license ang rider pero rehistrado naman ang motorsiklo nito. Nagtungo na sa Barangay Revo sa Nuwakas ng Makati City ang magkaibilang panig. Ayon sa driver ng MPV, hindi na sila magsasampa ng kaso basta sagutin ng rider ang pinsala sa sakyan at wala silang pananagutan sa tinapong sugat nito. Sinubukan naman ng Radyo Patrol na kunin ang salaysay ng rider pero hindi na ito nagbigay ng pahayag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at

0: Partner, kumusta ka na ba?
1: Eto. Medyo nagmumuni-muni. Kung may pag-asa pa ba yung relasyon nating dalawa.
0: Nako.
1: Dahil hindi ka naman nangungumusta.
0: Nako, eto na nga. Kinumusta na nga kita, partner. Ayoko namang malungkot ka at isipin mong wala akong care sa iyo.
1: Basta ang sa akin, sa oras ng kagipitan, doon kita kailangan eh.
0: Ay, oo naman.
1: Kung mayaman ako, hindi naman kita kailangan eh.
0: Pwede ka naman lumapit sa akin, partner, kung meron kang problemang pinansyal. Basta, hindi ka mangungutang. Lalapit ka lang.
1: Magkasuyo kong gabi.
0: Ayan. Masaya't magkatabi. Ayan o, magkakatabi talaga sila. No? Diba, pagkatapos ng napakaraming fiasco, kahapon nga po eh, narinig natin, partner, ang hindi ito privilege speech eh, no? Yung
1: it's an emotional speech.
0: Itong si
1: I rise on a personal and collective emotion.
0: Oo, na talagang ako nga ba, ang dami ng iba-ibang mga reaksyon ng taong bayan dito sa nangyaring napaka-emotional itong magkapatid na ito, no?
1: Oh, tsaka huwag nyo nang idama yung Star Magic. Ano naman kinalaman ng Star Magic
0: siya? Baka nag-training daw. Nag-training sa atin. Pero ayun nga, nagulat tayo dahil ang daming emosyon ang lumilipad na sinabi nga rin ni Senrisa, which she had to even clarify, na ang sinasabi natin ay yung post nung nangyari na ano bang nangyari after that, di ba? Wala naman. So, parang ito nga yung it begs the question to be asked na kailangan bang ganun ang actuations ng ating mga senador sa session? Kailangan bang i-brought up yung mga ganong klase ng emosyon
1: or a
0: session day sana na marami tayo mapag-uusapan sana?
1: Okay lang. Kaya lang ang problema, hindi sila nag-connect eh.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Sabi nga nung famous quotation, di ba, na you know, we think alike. We're always on the same page.
0: Mm-hmm.
1: Mga ate, you're not even on the same book. iba yung konteksto ni Risa.
0: Oo.
1: Iba naman yung interpretasyon ni Pia.
0: Oo. Or siguro, hindi rin natin kasi partner ba, be-blame din yung height ng emotions ni Senator Pia. Because nga, sa gitna ng putukan, 44 ba naman na putok yung naririnig mo? Hindi ka ba naman matakot? Si Zian nga, naiyak nun, di ba? Nung nandun siya. So, ganun din yung,
1: ang hirap din. Si Pia was responding to what Risa said.
0: Yes, yun nga.
1: Diba? Na parang walang nangyari. Mali yung konteksto eh.
0: Hindi nagkagetsan.
1: Ating.
0: Oo. Wait, wag ka muna umiyak kasi di naman yan yung sinasabi ko.
1: Yeah.
0: And hindi naman namin dinidiscount yung feelings mo. Actually, lumabas pa nga, partner, diba, yung screenshot ng pangungumusta din naman. Nung mga, nung ibang senador sa GC nila.
1: Yes, o kanina, sinabi nga, di ba, sa programa na, tandem ng bayan. Mm-hmm. Oo, sabi ni Erwin Tulfo, hindi, may mga sumagot nga, may nangumusta nga sa GC namin. Because, sasabihin siguro ni Pia, sa panahon na yun, mag-GC pa.
0: Iisipin ko pa ba yun? Pero ang problema nga dito,
1: sometimes, kapag masyado kang emosyonal, dapat medyo pumreno ka ng konti. Yung, should I continue with this or pabaya mo na? Or kausapin ko na lang si Ateng ng one-on-one. Off air, sabi nga nila. Off mic. Mag-usap tayong dalawa.
0: Tama.
1: Anong gusto mo? May problema tayo.
0: May problema sa akin? Sige. Mamaya po pag-uusapan pa natin yan kasama ang ating unang panauhin. Kaya dito muna tayo sa ating mga nagbabaga mga balita. Pero bago yan, oras muna!
2: Eksakto! Alas 9:12!
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
0: At ang mga mainit na balita ngayong umagang ito at 21st of May 2026.
1: Oo.
0: Ilang araw na lang tapos na po ang Mayo.
1: Parang may kantang ganito.
0: Oo.
1: Dang Bee Gees?
0: Ano yan? Di ba, September 21st yun eh.
4: 21st of May?
0: Oo. Meron ba? Alam ko, September eh. Hindi.
4: First of May. First of May. Oh, by the Bee Gees.
0: Ah, hindi
4: and today is the 21st of May.
0: Uh-huh.
4: 141 days into 2026. Ayan. At malapit na rin ilang linggo na lang para doon sa deadline ng pag-reply, pagbibigay ng komento ng kampo ni VP Sara on the impeachment trial. Okay, ito na po ang mga headlines na dapat niyong malaman araw-araw dahil ito ay napakahalaga para sa ating buhay at kabuhayan. Hiling na TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng ICC, binasura ng Korte Suprema. De la Rosa tumakas ng Senado sakay ng SUV ni Sen. Robin Padilla.
0: Suspendido ang si Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska, posibleng kasuhan dahil sa pagpapaputok ng baril, pero a Plaska narindigang inatake ang Senado.
4: Impeachment Court, pinasasagot si Vice President Sara Duterte sa Article of Impeachment hanggang sa June 1.
0: Atong ang inakusahang sinusuhulan ang pamilya ng mga nawawalang sabungero para hindi dumalo sa pagdinig ng korte.
4: Anim na dam sa Western Visayas, nasa critical level na. Bangsamoro Region, isinailalim naman sa state of calamity dahil sa matinding init at krisis sa langis.
0: Grass fire na itala sa Taal Volcano Island. Aktibidad ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon, tumataas din.
4: At sa labas ng bansa, World Health Organization or WHO, nababahala sa lalo pang pagkalat ng Ebola outbreak sa Congo.
2: Balita Patan!
0: Oras natin, partner!
2: 9:14. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Kasama na po natin ngayong umaga ang ating unang panauhin para pag-usapan nga natin everything that's been happening sa Senado natin ngayon. Ang ating former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Franklin Drilon, joining us on Zoom. Senator Frank, magandang umaga pong muli. Peter at Rica, kasama ninyo ngayon. Ayan, tingnan natin ang baka naka-mute pa si Senator Frank. Senator?
5: Hello.
0: Ayan, hi, Senator. Good morning.
5: Hi, good morning. Good morning.
4: Very good morning to you, Senator Frank. Opo, welcome back to Balita Patan sa DZMM. So, mayroon bang nakapagdeklara na ba ang any Congress in the Philippines on a declaration of state of confusion? Kasi mukhang yun ang estado ngayon ng ano eh, ng Senado natin ngayon eh. What do you think?
5: Sa ating saligang batas, mayroong state of emergency, state of war, pero wala pong state of confusion. Ngunit having said that, okay, sa akin po, dapat yung proposed Sergeant at Arms, yung General Aplaska ba yun? Huwag na siyang humarap at ihalal bilang Sergeant at Arms. In the first place, suspended siya ngayon. Kaya dapat huwag lang ipilit ni Senate President Cayetano na iharap yung General Aplaska doon sa kasamahan sa Senado at ihalal bilang Sergeant at Arms. Huwag natin kalimutan, yan po ay ang Sergeant at Arms ay elected officer of the Senate. Hinahalal po yan. Ngayon, sa nangyari sa Senado, he does not deserve to be the Sergeant at Arms. Dahilan po, sangayon doon sa mga unang findings, siya po ang unang nagpaputok instead of providing security to the Senate. In-expose niya po ang Senado, mga empleyado, mga kaunin ng Senado, doon po sa danger na tatamaan ng bala. Mm-hmm. So, to me, this is not to me, dapat po hindi na siya hialal at hialal bilang Sergeant at Arms dahilan po sa nangyari, and this is his responsibility.
4: Does yung pong Senate President, is it within his powers to actually fire si Aplaska?
5: Sa Senado po, ang Sergeant at Arms ay elected official na Senado together with the Secretary of the Senate. Ngunit by tradition, ito po'y kung sino mang ang inonominate ng Pangulo ng Senado, siya po ang napipili na-elect na Sergeant at Arms. So in this particular case, hindi po ako po nakikiusap kay Senate President Cayetano para po tumahimik ang Senado. Nakita natin kahapon, nag-iiyakan na, hindi na maganda ang sagutan ng dalawang kasamahan natin sa Senado. Yun po ay dahil sa gulo na nangyayari. At ang gulo sa investigasyon ay mukhang nag-upisa dun sa paputok ni Aplasca ng kanyang pariyo.
0: Opo, nagkapatong-patong na nga po yun, napakaraming issue, no, Sen. Frank. Pero isa din po, stemming from this, no, nais din po itong pag-usapan sa Senado at magkaroon din po sila ng sarili nilang investigasyon. Do you think na kailangan pa po ito, Senator Frank, considering na meron naman na pong investigasyon ang nagawa ang PNP?
5: Sa akin po, this is an ordinary criminal act. Dapat ang police agencies ang siyang mag-investiga nito, NBI or Philippine National Police, siguro NBI mas mabuti. Yan po sa aspetong kriminal. Sa aspetong confidence of the Senate, ang mga senador po ang magpapasya kung siya po ba'y pipiliin na bilang Secretary General in a votation of who should be the Sergeant-at-Arms of the Senate.
0: They also want to investigate daw po what happened, pati po yung shooting, para mapag-usapan po nila ano ang mga changes na kailangan nilang gawin pagdating sa even hiring yung mga OSAA members po natin. Kailangan pa po ba ito on session day, Senator?
5: Kailan ho? Angalin.
0: Ilalagay daw po on a session day ang kanilang pag-uusap tungkol sa investigasyon nila dito sa nangyaring putukan. Kailangan pa po ba nila itong gawin, Senator?
5: Sa akin, this is an ordinary criminal act na dapat ang ating police agencies ang mag-iimbestiga. Dahil hindi naman maganda ang Senado ang mag-iimbestiga ng kanilang sarili. Hindi po dapat iwanan ito sa NBI or to the other police investigative agencies insofar as the criminal aspect is concerned. Sa aspeto ng criminal liability, dapat pabayaan yung mga kinauko na mayroong mandato sa pag-investiga ng krimen. Pabayaan na po yan. Yung sa Senado, hindi ko alam kung bakit pa investigahin. Leave the investigation to the agencies dahil ang sasabihin ng tao bayan, kung ang Senado rin mag-iimbestiga, di tatakpan din lang ang sarili nila. Huwag na po sa Senado. Yan ba naman, ihahalal siya sa Senado at bilang Sergeant at Arms at pagbubotohan. Huwag na po, hindi na po sila mag-iimbestiga dapat.
4: Let's talk about Senator Bato de la Rosa, San Franco, no? Kasi po, ano po ba ang estado niya ngayon? First, of course, yung breaking news kahapon po na sinabi ng Korte Suprema, they're not issuing any TRO which was requested by the camp of Senator Bato de la Rosa. What does that make of Senator Bato now? Is he still... go ahead, please.
5: Ang ibig lang sabihin, mayroon siyang outstanding at valid warrant of arrest. Yan, ulitin ko lang, ang prima facie, ayaw ng Supreme Court pigilin ang implementation ng warrant of arrest. Ibig sabihin, pwede siyang arestuhin. Ngayon, sinasabi nila, hindi po pwede kailangan, hindi pwedeng foreign court ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Dapat local court. Unang-una po, huwag nating kalimutan, dito po naghahanap tayo ng hustisya para sa mahigit na 6,000 biktima or extrajudicial killings noong panahon ng Pangulong Duterte sa Operation Tokhang. Ulitin ko lang, naghahanap ang 6,000 mahigit ng hustisya doon sa nangyari sa kanilang mga kamag-anak. Yung mga kung sino man na mag-i-issue ng warrant of arrest, that is a technicality. Putting aside validity first, ang unang-una, substantial justice. Ang sabi nga namin ito ng mga abogado, substantial justice. Kailangan po mabigyan ng hustisya ang 6,000 namatay sa Operation Tokhang. Pangalawa, hindi po ito foreign court ang nag-issue ng warrant of arrest. Ang nag-issue po, international court, international criminal court. At nabuo po yan sa pamagitan ng isang tinatawag nating Rome Statute, isang tratado kung saan in-endorse at inaproba ng Pangulo at ng Senado. Niretify po yan ng Pangulo at ng Senado. Doon ako nung niretify namin yan. Kaya ito'y hindi foreign court. This is an international court na kasama ang ating bansa. Kaya ang importante dito, somebody must be held accountable. At hindi po pwedeng itabi mo yung ang sigaw ng taong kailangan ng hustisya dahil po sa technicality na hindi kuno local court ang nag-issue. Ito po'y crime against humanity. At huwag po natin kalimutan, ito po'y arrest warrant lang pa lang. Magkakaroon naman ng trial doon sa The Hague, doon po sa International Criminal Court. Uulitin ko lang, mayroon po pag-limitis. Hindi ibig sabihin, kung may warrant of arrest ka, eh guilty ka na. Mm-hmm. Ganon din ito sa atin eh. Pag nag-issue ng warrant of arrest, sinisiguro mo lang na nahawak mo yung akusado, hawak mo yung nagkasala, kaya mayroon kang warrant. Ganon din sa International Criminal Court, mayroong warrant of arrest to make sure kung ano man ang judgment ng International Criminal Court ay pwede pong ipatupad dahil hawak ang respondent. So sa akin po, walang ibang solution dito kung hindi dapat mag-surrender na lang si Senator Bato de la Rosa, harapin ang kaso kung talagang wala naman siyang ginawang masama, sumusunod lang siya sa utos ng Pangulong Duterte, pwede niya pong sabihin yan na ako'y takot kay Digong, kay Tatay Digong, at inutusan niya akong patayin itong 6,000 mga mahihirap na may na suspected drug couriers o drug whatever
4: users.
5: At ako sumunod lamang. Pwede po niya sabihin yan sa isang paglilitis ng kaso doon po sa International Criminal Court. Hindi po na siya po ay pinahatulan na guilty ngayon po lang. Hindi po ganun. It is just a warrant of arrest issued by an international court of justice, hindi po ng isang foreign court.
4: Yep. So hindi pa siya criminal, maituturing na criminal dahil wala pa naman trial, ngunit mayroong warrant of arrest at siya ngayon ay nagtatago. The oft-repeated question po, is he now considered a fugitive?
5: Yes, gaya rin sa atin dito. Pag ikaw yung may warrant of arrest at nagtatago ka, ikaw ay tinatawag na fugitive from justice.
4: Ayun. Okay. Still on Bato de la Rosa, Senator Frank, ano na ngayon ang magiging papel niya sa Senado? Pwede ba siyang makaboto? Pwede ba siyang dahil siya po yung ano no yung panglabing tatlo na bumoto naging part ng bagong majority, di po ba? Eh dahil sa wala na siya ngayon sa Senado, or at least for now wala siya, can he still exercise his duty as a sitting senator?
5: Hindi po. Although sinubukang palitan itong rule na ito. The rule is kung ikaw ay bumoto, dapat ang presensya mo sa session hall. You must be personally present bago ka makapagboto. Ngunit yung rule na yan, sinubukang palitan ni Senator Marcoleta at sinasabi through electronic means pwedeng bumoto ang isang absent na senador. Ngunit ito po in-approve. Walang debate. Hindi po sinitingnan konong epekto nito. Halimbawa, ang tanong, kung lahat po ay nasa labas ng session hall, lahat po magpre-present through electronics means, yes. Iyon ba'y pwede na mag-session? Ang Senate President lang ang nandun dahil lahat po sumagot, ngunit sila po'y kung saan-saan. Mm-hmm. Pangalawa, pwede ba ito kung nasa labas ka ng bansa, hindi ka sakop ng jurisdiction ng authority ng Senado, pwede ka bang bumoto? Sa akin po, dahil sa mga tanong ito, hindi natin maiwasan to conclude at sabihin na itong rule na ito ay para kay Bato. Habang siya nagtatago, pwede siyang bumoto. mabuti na lang natingnan ito ng minority, particularly kung totoo yung report sa akin, ang dating Pangulo ng Senado, si Senator
0: Tito Sen.
5: Virit, ang reconsideration. Dahilan sa ito'y in-approve na walang debate, withdraw ang approval at ni-refer sa Committee on Rules at doon pag-uusapan. Ngunit kamuntik na po mapalitan itong reglamentong ito. And it would have caused a lot of confusion. Yan na nga, nag-uusap tayo, tinatanong ko. Kung lahat na senador na sa labas ng session hall at mag-present via electronics, iyon ba'y may quorum? Mm-hmm. Kung nasa labas ka ng bansa, yun ba'y pwede kang bumoto? Mm-hmm. So, these are things that must be thrashed out. At mabuti na lang, hindi tinuloy at ni-refer mo na sa Committee on Rules for study.
0: Opo. On Senator Bato de la Rosa pa rin po, Sen. Frank, no? Binigyan po kasi siya ng committee chairmanship ng public order and dangerous drugs. But as an absent senator, can he lead a committee kung wala rin po siya dyan?
5: Hindi po sa akin. Pwede siya mag-file ng bill, pero mahirap po na how can you preside over a committee meeting via Zoom? Alam mo nung panahon nakakulong si ngayong Congressman Laila De Lima, nasa opposition din kami noon, nasa minority kami. Sinikap namin na humingi ng rule sa Senate President na pwedeng payagan ang isang nakakulong na miyembro ng Senado to participate lang ha in committee hearings. Hindi po pinayagan. Kaya ang magagawa lang noon ng Senator De Lima ay mag-file ng mga bills at patuloy ang trabaho niya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga panukalang batas. Ngunit itong mga panukalang batas ay hindi pwedeng isalang at ipaliwanag ng author dahil sa hindi siya pwedeng mag-participate even through electronic means. Hindi po pinayagan ng Pangulo ng Senado noon.
1: Okay. Now, sabi nga nila, Senator Franke, it's time to divide the spoils. Ang committee chairmanship po ng Blue Ribbon Committee napunta na kay Senator Pia. Inaasahan din naman siguro, hindi naman sikreto ito na si Marcoleta yung babalik sa bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Pero ang sabi nga nila, nasa poder yung majority. You know, they can do anything and everything sa chairmanship ng mga komite. Tanong, hindi po ba medyo asiwayo na ang Senate President kapatid mo eh, tapos ngayon ikaw yung nasa Blue Ribbon Committee? Or is it really just, you know, one of those things that happen in the Senate?
5: Yan po ay that involves the discretion of the majority. Kung ano po yung decision ng majority, yan ang masusunod sa Senado. We rule by majority. Ngayon, hindi naman po pwedeng we assume na hindi maging patas ang laban kung si Pia Cayetano ang head ng Blue Ribbon. Huwag po nating kalimutan na ang layunin ng isang komite sa Senado ay in aid of legislation. Ang ibig sabihin, yung mga pag-iimbestiga ng Blue Ribbon ay kasama doon sa oversight function at in an effort na magkaroon ng ano ba ang pagkukulang ng ating patakaran ngayon, ano ba pwedeng ayusin. So the mere fact that Senator Pia and Senator Alan are siblings should not disqualify Senator Pia from being head of the Blue Ribbon. Ngunit yan po ay malalaking may pananagutan pagdating ng halalan at hindi maganda ang pinakita ng Senator Pia, mananagot po siya sa kanyang constituents. Yan po ang sitwasyon.
0: meron pa rin po tayong naulinigan, Senator Frank, no, na maari pa rin pong magkaroon ng Senate leadership change 1 week after nitong pagbabago, pag-upo ni Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. With public opinion clamoring sa napakagulong estado ng Senado ngayon, sa tingin niyo po ba yung public opinion weighs greatly dito sa desisyon ng pagkakaroon ng Senate leadership change?
5: Ay, alam mo, ang mga senador, parang nasa fishbowl yan eh. Mm-mm. Dalawang apat lang sila, tinitingnan sila araw-araw ng milyon-milyon na kababayan natin kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya yan na lang siguro ang masasagot ko. They will be responsible to the people. Nakikita po ng taong bayan, hindi kagaya sa lower house. Eh, 30 mahigit. Mm-hmm. Kaya ito po napapansin. Eh, dito po, 24 lamang. Kaya nakikita nila lahat kung ano ang nangyayari. Ngunit palikan ko lang bago natin makalimutan.
4: Sige po.
5: Yung sinasabi na, sinatanong, yun ba dapat iserve na yung warrant of arrest? Mm-hmm. Kay Bato. Ang sabi ng Supreme Court, dapat. Wala pong sagabal at hindi po sang-ayon sa ating Rome Statute ang pag-serve ng warrant. Mm-hmm. Although the Supreme Court said hindi pa ito decision on the merits, but for purposes of service of the warrant, pwede pong iserve yan na walang hadlang. Ngunit ang reaction po ng ating opisyalis, nakakatawa. Ang sabi po ng NBI, sang-ayon sa media ngayon, we are awaiting a directive. Directive from whom? From the President? From the Department of Justice? Ito simpleng service of warrant. Araw-araw po ginagawa ito ng NBI. Bakit sila maghihintay ng directive galing sa Department of Justice o galing sa Office of the President? Sabi naman ng Malacanang, service ng warrant ng International Criminal Court of Justice ay operational matter at depende sa DOJ. Diyos ko po naman. Bahala po ang DOJ. Ganun naman sa DILG. May supervision sa police. Ang sabi nila, ang lead dito, Secretary of Justice. Hindi sila. Eh bakit sila noong...
0: Oh, bakit noong kay Duterte sila?
5: Si Duterte sila? Si Buloy sila? Eh bakit yung bigla na lang Secretary of Justice? Kaya ang taong bayan, ang feeling, dalawa pong sistema ng hustisya sa ating bansa. Isa po sa mga hustisya para sa makapangyarihan at may kaya. Isa po doon sa 6,000 extrajudicial killings. Dahil simple warrant of arrest, nagtuturuan ngayon kung sino
4: mag-depend. You hit the nail right on the head, Senator Frank. Ano? Yung, okay na eh, wala na nga TRO eh. Pero naghihintayan pa rin.
5: Hindi naghihintayan, nagtuturuan.
4: Nagtuturuan. Ang tawag po dyan eh, it's a whole of government failure. Sabi nyo nga, di ba? you did say that, it's a collective failure of government. Do you remember that?
5: Yes, collective failure of leadership.
4: Okay.
0: O finally, isa na lang ako, partner. Sige. Pwede po ba niyong bigyan ng paglilinaw ito, Senator Frank? Dahil sinabi ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na pwede naman daw sa kanila, abogado niya, iserve yung kanyang arrest warrant, tapos sila na ang magsiserve kay Senator Bato. Pwede po ba yun?
5: Hindi po pwede yan. Isiserve po yung warrant kay Jimmy Bondoc, baka si Jimmy Bondoc ang arrestuhin mo.
0: Oh, yun po kasi ang sinasabi niya, Senator. Pwede daw sa kanila iserve, tapos sila na magsiserve kay Bato.
5: Hindi po. Ang proseso po, ang warrant of arrest ay isiserve mo doon sa arrestuhin mo.
4: Mm-mm.
5: Pwede iserve yan. Hindi yan summons eh.
4: Yeah.
5: Na pinapawang ka na humarap sa husgado. Yung summons po, pwedeng tanggapin ng gwardiya dyan sa inyong gusali. Basta authorized ang security guard na tumanggap ng summons. Ito po warrant of arrest. Hindi po po pwede ang isa, ibang tao mo isa-serve dahil yan ang ma-aresto. Hindi yung nakalagay sa warrant of arrest.
1: Opo, opo. Hindi naman po parang parcel yan.
0: Shopping lang. Pinamili mo lang.
1: Senator Frank, maraming maraming salamat po and we wish you well. You have a nice day, sir.
0: Thank you, Senator.
5: Very much. Tawag lang, pagkailang. Maraming salamat po.
1: Thank you so much. Our pleasure as always. Si Senator Frank Drilon, always ready sa that impactful yung mga sinasabi niya. No, ha? And he's been there, he's done that, and more. Okay.
0: O, bago tayo mag-break, partner, kukuha muna tayo ng isang flash report mula kay Zeus Legazpi.
6: DZMM Radio Patrol's Flash Report!
0: Ang detalye, Zeus, go ahead.
7: Peter Atarica, inalis na sa pwesto ang opisyal ng Philippine National Police Custodial Service at ang spokesperson ng PNP Highway Patrol Group. Ito ay ayon mismo kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. May ranggong major at lieutenant ang mga pulis na inalis sa pwesto habang dinidinig ang reklamong administratibo na isinampan ng mga kaanak ng missing sa Bungero. Sa reklamo ng mga kamag-anak ng mga nawawala sa Bungero, mayroon umanong warden na nag-orchestrate ng secret meeting sa pagitan ng complainant at detained police officers. Maliban dito, mayroon ding spokesperson ng HPG na sangkot sa bribery at obstruction of justice sa kaso ng mga nawawala sa Bungero. Base sa reklamo, inalok umano ng monthly financial assistance ng hanggang 40,000 pesos ang mga kaanak ng mga nawawala sa Bungero para hindi dumalo sa court hearing dahilan kaya nababawasan ang mga kaanak na nagsusulong ng kaso. Peter Trica, mamaya inaasahang magkakaroon ng press conference ang PNP kaugnay sa balitang ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: Isa pang report. Substandard na dike sa Kalumpit, Bulacan.
0: Meron na naman.
1: Ha? Oo. May more to come. Target maayos sa 2027 ayon sa DPWH. Mm. Balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik.
8: Good morning sa inyo, Peter Atrica. Itong dike na to, ito yung inspeksyon pa ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon. Inumpisahan na ang demolisyon nitong ang substandard na diking tinayo sa Barangay Calidon, Kalumpit, Bulacan. Paliwanag ng DPWH, kailangan gibain ng dike na base sa inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon ay ampaw o malambot ang material na ginamit kaya mas mataas na pagbaha ang naranasan ng mga residente sa tabing ilog. Papalitan ang dike ng mas mataas at mas matibay na river control kung kaya inaasahang mababawasan ang malawakang pagbaha sa lugar kung di man mawala tuwing umuulan. Ayon sa ilang mga residente ng barangay, sumasailalim sila sa forced evacuation tuwing tag-ulan dahil lampas tao ang pagbaha sa kanilang nararanasan magmula ng itayo itong ang substandard na dike. Samantala, Rica at Peter, dito naman sa Office of the Ombudsman, nagtungo si Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. dahil nagsampa sila ng complaint, malversation at graft laban sa iba't ibang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental kaugnayan ng maanomalyang farm-to-market road projects doon sa lugar. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang iyan maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you, Nico Bagsik Live!
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: It's 9:41.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!

0: Vivan Core Energy, Advent by Aboitiz, and also First Gen.
1: Mm-hmm.
0: And these are companies that I could help in terms of financial aspects.
1: Mm-hmm.
0: There is a lease-to-own type of programs that they can also administer.
1: Mm-hmm. Oh, so that's nice that we have ano pala, many means of being able to provide for renewable energy sources dahil kailangan po talaga ng ating mga businessmen yan ngayon. Sir Mark, maraming salamat po sa inyong panahon.
0: Thank you
1: we wish
0: very
1: to
0: much.
1: Talk to you again soon. Salamat po.
2: Thank you, sir.
0: Thank you.
2: Mr. Mark.
0: Thank you. A pleasure. Thank
2: Mr.
0: you.
2: Mark Anthony Enoch. Maganda yung ano niya, initials niya, M-A-Y.
1: Oo, bagay na bagay sa panahon ngayon. Hoy, nako partner, speaking of energy at sa Visayas sector, ang yellow alert po ngayon ay magiging epektibo 4 to 8pm. Dito po
2: saan?
1: Yan sa Visayas, merong mga Visayas power
2: grid.
1: Plants na unavailable. Kaya magkakaroon sa ang grid ito.
2: Dapat pala sinabi natin kay Mark.
1: Oo, yellow alert ng Visayas grid ba ito? Oo, ito
2: pero
1: nga, yellow
2: pa lang.
1: Oo.
2: An availability of Visayas's large coal plants, TVI-1, TVI-2, and PEDC-3. Ayan. High forecast system demand. Yun ang yellow alert. Sa totoo nga lang, alam mo, Rica, kinuwento ko sa iyo ito nung umuwi ako ng Isabela. Nako po, talaga naman. Pumunta kami doon sa restaurant. Pagdating namin doon, biglang nag-brownout.
1: Oo, nagkakapatay. Tapos,
2: nako, buti. Mabuti na lang, may generator, pero napakamahal ng diesel.
1: Mm-mm.
2: So, pagkatapos noon, umuwi na kami. Naman dahil matutulog na kami, nag-brownout naman dun sa kung saan kami nakatira.
1: Ayun naman ang mahirap, di ba? Kaya, yan, talagang dapat nag-aabang po tayo. Check niyo po palagi yung mga app o kaya yung mga Facebook page ng inyong mga service provider para malaman.
2: May advisory naman.
1: Oo, may advisory naman.
2: To be fair, but you know, if you do that every day, my goodness gracious.
1: Kaya nga. Bumili nga ako kahapon ng rechargeable na ilaw para lang di mahirapan ang aking mga matatanda, di ba? Pati electric pan, kailangan din natin yan sa init.
2: Mahal po yung yung power station na yung malalaki na mga 1,000 to 2,200 watts, di ba?
1: Kaya nga, yun ba yung mga parang tore na nakatayo na yun?
2: Mabuti yung mga nakakabili ng mga electric cars. Pwede rin kasing maging power station.
1: Ay, talaga?
2: Yes!
1: Uy, naku yung Danny Boy na Fee, baka pwede tayo makicharge dun sa kotse niya.
2: Walang problema sa gasolina yan, walang problema sa brownout. Kasi isasaksak lang niya dun sa kotse niya yan. Meron ng ilaw ng kung ilang oras.
1: Ganun
2: yan.
1: Pala yan. Napakaganda. Muli ang baang yellow alert sa Visayas grid, 4pm to 8pm po iyan ngayong araw, May 21st.
2: Ngayong May 21st, Rica, isine-celebrate ang International Waiters and Waitresses Day.
1: Be kind to our waiters and waitresses.
2: Diba? Kaya hayaan mong batiin ko yung aming mga servers sa Max's Restaurant, Santiago City.
1: Ayan. Nagba-brownout ba doon?
2: Ay, nako! Sus Mariose.
1: Ay, nako, mag-generator ka doon.
2: So, yung aming restaurant manager na si Jaja Madanay and all the our servers, front of the house and back of the house, maraming salamat po and congratulations for passing the MGP.
1: Ay, ano ibig sabihin nun?
2: Yeah, mystery guest program.
1: Wow, may ganun pala. Parang Michelin lang, di ba? May ganun yun.
2: Hindi mo alam na nandun na tapos ginigradean ka na pala.
1: Tama.
2: Papasukin lahat ng...
1: Correct, ilang star na tanggap ninyo ngayon?
2: Aba, basta pasado.
1: Oo.
2: Kasi pag nag-order yun, pinansyon, binibilangan ka na. Merong
1: oras.
2: Merong ano yun. Merong stopwatch.
1: Tama. Ganun pala yan.
2: Ilang minuto bago mo sinerve ito. Ganun.
1: Pati grading ng lasa.
2: Naku,
1: speaking of mga day-day na sineselebrate din natin, partner, ngayong linggo, sineselebrate natin yung National Museum Week. Kaya punta na po kayo dyan. Ang ating Department of Tourism ay bukas para magkaroon ng mga iba't ibang tours, guided tours sa mga museums natin. Nakakatuwa kasi no weekend ng museum kami, partner.
2: Mm-hmm.
1: At ang hahaba ng mga pila.
2: Whoa.
1: At natuwa ko, sabi ko, ay, maraming mga bata. Sabi ko, maraming mga Gen Z ang nakapila. So kahit papano, may interest pa rin pala ang mga bata sa mga museo ngayon.
2: That's a
1: diba?
2: Very...
1: It's a nice observation.
2: Very encouraging
1: yes.
2: na news yan. Dahil yung mga kabataan natin, yan talaga, sa totoo lang, pwera yung mga, of course, we appreciate what Rizal said, pero up to now, worldwide ang tinitingnan nila yung mga Gen Z.
1: Yun, ito talaga.
2: Yung mga the enlightened
1: future
2: generation. Oh. Oh. Sama na natin millennials.
1: Oo, sama mo na. Bata pa kami. Doon ko talaga nakita partner sa museum, ang laking buhaya si Lolong. Ay? Nagulat ako, kala ko yung sa Senado lang yung malalaking buhaya. Pati pala si Lolong yung pinakamalaking buhaya sa lahat. Kabayan with Danny Buenafe!
2: Susunod na!
1: Nakasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Busgi.
1: God bless everyone, ingat.
2: Oo, yung balita po ha, very important. Mm-hmm. Lagi pong malaman natin yung tama, kumpirmado, sigurado. Mm-hmm. Oo, dito po yan sa DZMM. At mm-hmm. Radyo Patrol sa Estrena, DZMM Teleradyo, DZMM Digital. Oo. Dito, lagi kumpirmado ang balita.
1: Yeah, ingat. God bless. Good morning.
2: Good night.

0: pamilya naniniwala ang ilang ekspertong maaari nang arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ibasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ni De La Rosa laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sinabi sa DZMM ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na malinaw sa boto ng mayorya ng mga mahistrado ang hindi humahadlang sa pagpapatupad ng ehekutibo sa arrest warrant laban sa senador.
1: Ang ibig sabihin niyan ay hindi hahadlangan pansamantala ng Supreme Court ang executive branch na ipatupad yung ICC warrant of arrest. Ang pag-CCP ng warrant of arrest ay isang official act, obligasyon ng gobyerno yan, hindi ho yan optional. Kung hindi mo ipapatupad ang isang legal na warrant of arrest, magkakasala ka din.
0: Sa ibang balita, ilang tricycle sa Maynila ang hinatak dahil sa iba't ibang paglabag. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Trish Alindo, Trish.
2: Rika, mahigit 20 tricycle ang tinalian ng Lubid at hinatak sa Quezon Boulevard sa Maynila dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang mga walang permit sa pamamasada, wala o pasong lisensang gamit at obstruction sa kalsada. Ayon sa Manila Traffic and Parking Bureau, nag-ugat ang operasyon sa mga kaniwang reklamo ng mga malapit sa eskwelahan, ospital o palengke. Kinikita ng mga driver ng nahuling tricycle at dadalhin sa impounding facility ang mga sasakyan. Mula Binondo at Recto, susunod na susuyurin ng MPPB ang kerikada sa Santa Cruz sa Maynila. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Magkakaroon ng libreng pasyal at guided tours sa Intramuros ang Department of Tourism para sa mga overseas Filipino workers o OFW simula sa May 25 hanggang May 31. Ayon sa DOT, libreng makakapasok ang mga OFW sa Fort Santiago at Centro de Turismo bilang pasasalamat sa sakripisyo ng mga modernong bayani. Layo nitong mabigyan ang OFWs ng mga pagkakataong makapag-bonding kasama ang pamilya at muling makakonek sa kasaysayan at kultura ng bansa. Kailangan lamang magpakita ng valid OEC at OWA card at pinapayagan na hanggang 4 na kasama. Giit ng kagawaran, ito ay simpleng pasasalamat para sa patuloy na sakripisyo ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.

At abangan mamaya sa headline ngayon, hirit na taas pasahe sa mga public utility vehicle. Malabo pang maaprobahan ayon sa LTFRB. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, posibleng simulan sa 6 ng Hulyo. At mga senior citizen, bumida sa Flores de Mayo sa Pampanga. Magarbong gaon at polo barong inirampa. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Pangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.
1: Isang magandang Thursday morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo. Today is May 21, 2026. Ito po si Danny Buenafeule para sa programang Kabayan. Magkasama na naman tayo ng isang oras. At malainit ang mga talakayan na naman na gagawin natin ngayong araw. At bago yan ay siyempre ay ito, hindi magandang balita dahil patuloy pa rin itong yellow alert sa Visayas Grid. May 21 dyan sa Visayas at ang buong Visayas yan. Bale, ang mangyayari ay 4 to 8pm ay brownout dyan sa Visayas. Yung sinasabi nilang rotational, di ba, na brownout. Kaya dahil yung ano raw, ang available capacity is 2,670 megawatts, tapos yung peak demand 2,479 megawatts. So medyo malaki, manipis yung kailangan na punuan, no? So may konting, hindi nga konti, mahabang oras eh, 4 hours ang magiging brownout na naman dyan sa Visayas area. Pero dito sa Luzon, at saka sa Mindanao, so far okay naman, normal, no? So hindi pa rin tapos ang problema diyan ng National Grid Corporation of the Philippines. Okay, tapos itong mainit na lumabas kahapon ay nagpalabas na ang Korte Suprema ng wala. Binasura nila itong hiling o hirit ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na magkaroon ng temporary restraining order. Okay? So, ito hong DZMM Radio Patrol sa East Rentay na pakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Rentay Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto niyo magpadala ng inyong mga mensahe at mga komento, ang DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ang oras natin, 10:11 in the morning.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Okay, punta muna natin ang ating mga radio patrollers. Ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa, patunay na walang basehan para pigilan ng ICC warrant. Iyan ang report mula sa ating kasamang si Steve Ra. Steve, go!
3: Good morning, Danny. Welcome para sa Office of the Solicitor General. Ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order at iba pang interim relief ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng pagpapatupad ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court o ICC. Binigyang din ng OSG na tumatayong abogado ng gobyerno ng pagtanggi ng Korte Suprema sa hiling ng TRO ni de la Rosa ay indikasyon na wala itong nakitang sabat-sabatayan para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC. Ayon sa OSG, nabigo si De La Rosa na patunayan na may malinaw at agarang pangangailangan para sa hinihingi proteksyon at dahil sa desisyon, wala na nila ngayong legal na hadlang sa pagpapatupad ng ICC warrant ng tama sa senador. Sinabi rin ng OSG na ang kaso ni De La Rosa ay sumasalamin sa mas malalim na usapin ng pananagutan, hustisya at paninindigan ng bansa laban sa mga allegasyon ng crimes against humanity. Hinimok din ng OSG ang Korte Suprema na tignan hindi lamang ang batas kundi maging ang pinakamataas na layunin nito, ang pagkamit ng hustisya. Hinihintay rin sa ngayon ng OSG ang buong kopya ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng iba pang nakabimbing usapin sa kaso na inaasahang ilalabas sa Lunes. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
1: Maraming salamat, Steve Raz! Ang oras, 10:13 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
1: Meron pa tayong report, pag-hire ng mga guro ng DepEd, pinamamadali. Abangan natin ang istoryang yan mula kay Robert Mano. Robert.
4: Kasunod ang pag-aprobahan ng Department of Budget and Management sa paglikha ng mahigit 32,000 teaching positions para sa school year 2026-2027, Muling hinimok ni Sen. Gwin Cachalian ng Department of Education na pabilisin ang proseso ng hiring upang matugunan ang kakulangan ng mga guro sa buong bansa. Matatandang ilang beses na nawagan si Cachalian na pabilisin ang proseso ng pagkuha ng mga guro. Sa mga talakay sa national budget sa mga nagdaan taon, binigyan din ni Cachalian na maaaring umabot ng hanggang 6 na buwan ang pagkuha ng DepEd ng mga guro dahil sa pakikilahok ng iba pang ahensya tulad ng DBM at Civil Service Commission sa proseso. Noong 2024, inilabas ng DepEd ang DepEd Order Number 21 Series of 2024 upang mas mapabilis ang pagpuno sa mga bakanteng posisyon. Sa ilalim ng 2026 National Budget, 42.4 billion ang inilaan para sa pagkuha ng 32,916 teaching positions. 32,047 dito ay para naman sa mga Teacher 1 items. Dagdag pa niya, mahalaga matiyak na magkaroon ng sapat na guro sa mga paaralan, lalo na sila ang may pinakamahalagang papel. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Robert, one question lang, at ano lang to, parang manifestation, ha? Kala mo, Senate, you know? Anyway, di ba, alam ko, nagpalit na ng mga committee chairmanships, yung basic education na dati kay Bam Aquino, napunta na kay Loren Legarda, right?
4: Tama yan, napunta kay Senator Loren Legarda.
1: Okay, so tinatansya ko lang, so how will this go? So, siyempre, may kakulangan sa teaching staff, di ba?
4: Oo, talis kasi nung doon sa, kung matatandaan natin itong nakaraang leadership, part din ang majority si Senator Loren Legarda, kaya kabilang din siya doon sa binuo naman nito na EDCOM 2. Nanguna din siya doon sa EDCOM 2 na yan, kaya kabisado din niya yung mga nagiging problema sa basic education, Danny.
1: Okay, maraming salamat, Robert Mano. Ang oras, 10:15 in the morning.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Meron pa tayong isang report. Grupo ng commuter humiling na mapalawig ang land-based contracting service ng pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado o sigurado mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
5: Danny, sa ilalim ng Service Contracting Program o SPP ng pamahalaan, may 20% discount ang lahat ng patero kapag sumakay sa mga PUV na bahagi ng programa. Bukod pa ito sa diskwentong natatamasa ng mga estudyante, senior citizen at PWD. Pero kamakailan, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hanggang bukas na lamang Mayo 22 ang SPP. Kaya ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection umapila sa pamahalaan na mas paigtingin o mas patagalin at palawigin pa ang programa. Sa panayam, sinabi sa Radyo Patrol ni Attorney Ariel Inton na mas mainam sana kung tatagal pa ito hanggat hindi bumabalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo. Anya, marami kasing pasahero nakikinabang sa diskwento habang maraming driver at operator din ang natutulungan ng subsidiyang bahagi ng programa. Paliwanag niya, dapat umaksyon ang Kongreso para makapaglaan ng mas malaking budget sa programa mula sa inisyal na 800 billion pesos para tulungan ang implementasyon at mas marami pa itong matulungan. Una na rin sinabi sa Radyo Patrol ni Altodap National President Boy Vargas na sumulat na sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para humiling ng karagdagang 5 bilyong pisong budget para sa pagpapalawig ng service contracting program sa mga PUV. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Time check! 10:17 in the morning.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Balik na tayo sa ating programang Kabayan, at sa puntong ito ay makakausap natin ang Associate Dean at Assistant Professor ng UP, University of the Philippines College of Law. Napakagaling ho nito, ang kanyang mga legal insights naririnig natin sa mga iba't ibang mga news platforms. Walang iba, si Attorney Paulo Tamaze. Attorney Paulo, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
7: Good morning, Danny, at sa inyong mga taga-subaybay.
1: Okay, maraming salamat po. Ngayon, biglang nag-decide na at marami naman ang natuwa dito sa paglabas ng order ng Supreme Court na talaga ibinabasura na yung hiling o hirit ng kampo ni Senator Bato para sa TRO. So, will this, para at least medyo narinig natin sa iba, pero from your end, will this make it valid na talagang pwede na i-effect yung arrest sa kanya, although nag-MR, Attorney Paulo?
7: So mukha pong mas malinaw ng kaunti, no, na pwede pong ipagpatuloy ng executive department yung pag-aresto po kay Senator De La Rosa, no, kung yun po yung posisyon nila. Ang problema din kasi po natin ay base doon sa iba't ibang interview, mukhang hindi po consistent yung posisyon ng ating mga ahensya ng gobyerno. Pero siguro dalawa pong importanteng caveat, no, or parang babala, no. Una, hindi pa po lumalabas yung resolution ng Korte Suprema. Press release lamang po yung nakita natin kahapon. Pero ang unusual po dun sa press release kasi kahapon ay nagbigay talaga sila ng petsa kung saan lalabas po, no? Hindi po karaniwan na ginagawa ng Korte yon. So in-expect natin yun sa Lunes. Paglabas po ng resolution na iyon sa May 25, kailangan po himayin yung lengguwahe ng Korte kung blanket po na dinedeny lang talaga nila yung TRO, o mayroong mga babala din po sila, no, na baka dapat gawin po or pag-iingat na gawin ng executive department. So yun po yung interesado, I think, tayo na una. Yung pangalawa po, unusual din po kasi yung lumabas na press release ng Korte kahapon, in the sense na itong korte natin nakasanayan na po eh, na parang nilalabas po ng press release para sa kanilang mga desisyon.
1: Yes.
7: Pero ito po yung unang pagkakataon ko na nakita, at least recently, na wala pong paliwanag, kahit bagya lang, no, kung bakit nila ginrant o hindi.
1: Yung 951.
7: Kadalasan kasi,
1: yung 951, po, no, di ba?
7: Oo. Kadalasan may sundot po na onti yun eh, na paliwanag, no, na ito po yung ground. No. So hindi po sila naglabas. So interesting po yun. Kaya po siguro, bagaman mas malinaw yung sitwasyon natin ngayon na pwede nga talaga siyang isagawa ng executive department, yung pag-aresto, yes, kahit pa paano hindi pa rin po ganun kalinaw, no, na yung, at least yung clarity na hinahanap natin lahat.
1: Pero for now, habang wala pala yung official copy na resolution, ini-expect nyo Lunes pa posibleng lumabas, parang kaya nandun yung state of confusion as far as the government agents kung kailang implement na nila yung arrest order. Is that something na parang nagtitimbang sila eh, di ba? Sa magiging next move, di ba, attorney?
7: Opo. Opo. Kasi, well, ano po ito, no? Denial po ng TRO. So, ang TRO po kasi, temporary restraining order, provisional remedy lamang po yan sa batas. So, in ordinary speak, pansamantala lamang po siya na remedy na upang gumagalaw pa yung main na kaso, na yung petition na finine nila ni Senator Bato, parang yung korte normally, no, hihingan siya na mag-issue ng TRO upang yung mga panig ay hindi gumawa ng kahit ano na marahil hindi magpatuloy doon sa kaso or parang ma-frustrate or ma-moot yung kaso. Kasi halimbawa, kung ang kine-question nga ay yung validity ng ICC warrant at yung pagsagawa ng executive department, kung aarestohin na si Senator Bato, then wala nang pag-aawayan, no? Kung arestohin nga siya. So, unusual po in the sense na itong mga yung circumstances natin ngayon, pero medyo mahalaga po yung inilabas ng korte na denied po yung TRO. Ibig sabihin po nun, kahit pag-awayan pa natin yung main na usapin, no, hindi po tinitigil ng korte kung ano man yung gawain ng magkabilang panig, both ni Senator De La Rosa at nung at the executive department. So, mas malinaw ng kaunti kaysa siguro nung Tuesday, no, pero may inaantay talaga tayo eh, yung lalabas na decision sa Lunes. Pero, yung resolution na lalabas sa Lunes.
1: Pero attorney, with the vote of 951 at parang feeling nga na marami kasi most of these appointees sa Supreme Court ay dati rin mga appointed ni former President Duterte, di ba? So, malaking bagay for them kasi kailangan yung urgency na mailabas din to para may guidance nga, di ba, ang public na wala na yung TRO. Ibig sabihin, kahit na maglabas pa na resolution niya sa Monday, ganun din. So parang yung papapaliwanag lang. Pero as far as you're concerned, nagulat bing ba kayo sa numero na lumabas na ganun ka-convincing, 951?
7: Honestly, nagulat po ako doon sa numero. Hindi po natin pinapangunahan, no, yung magistrado natin, yes, yung korte natin, na dahil lamang po in-appoint sila noong dating pangulo ay kikiling sila doon sa kaalyado niya. Ngunit pag tinitingnan naman kasi natin yung mga lumabas na desisyon sa mga nakaraan, no, medyo may skepticism po ng kaunti yung korte dito sa ICC na proseso. Usually may concern siya about yung mga due process alleged due process violations laban sa mga kaalyada ni Pangulong Duterte. So kahit pa paano nakagugulat to yung boto ng 951. Mm-hmm. Nakagugulat din po siya in the sense na ang bilis po kasi lumabas.
1: Siguro nga yung urgency na kailangan at that time, yung magulo yung bansa eh. Diba? On this issue.
7: Opo.
1: Oo.
7: At actually, ang mas interesado pa ko ako ay usually yung urgency po nung paglabas ng isang resolution ng TRO, urgent po yun kapag kailangan i-grant yung TRO.
1: Okay.
7: Diba po? Kung may kailangan kang pigilin, diba, ilalabas ka agad ng korte yun para hindi nga magulo yung situation.
1: Pero in this case na, binasura na yung issue ng TRO eh.
7: Aha.
1: Na, diba?
7: Baliktad po. Okay. Mabilisan po yung pagbasura dun sa TRO. Okay. Kasi normally, kung wala naman po talagang magbabago, yun po ang effect eh. Pag dininay po ang TRO, walang magbabago. Pareho lang ang sitwasyon. Hindi po ganun ka nagmamadali yung korte. Okay. Pero medyo mabilisan po yung turnaround. No? Okay. Sabado po ata, na-file ng Solicitor General yung comment nila. Nag-file po ng reply noong Tuesday, sila ni Senator Bato. Noong Wednesday, meron akong resolution yung korte. I think, hindi po nagkakamali, naka-writing break po sila ngayon. So, special session po talaga yan, if ever.
1: Attorney, kanina I was listening to former Senate President at dating Justice Secretary Frank Drilon. He was asked, sabi niya, ang posisyon niya, pwede nang i-serve. Ang valid na, sabi niya, outstanding warrant of arrest as ng ICC with this decision nga ng Supreme Court. Pero tinanong kasi siya, pero hindi masyadong malinaw pa yung ano niya. Pero ang binabanggit niya, if ever, na let's say, Bato is already presented before the ICC, na arrest na siya or he surrenders, whatever is the outcome, no? Kung gamitin niya bang depensa, let's say, sabi niya, I was just following orders ng dating Pangulo na, let's say, execute itong, let's say, state-sponsored na mga killings. I was just following orders as PNP chief. Will this mitigate his case? Pwede ho ba siyang mabaganda bang depensa to for him? Possibly mangyari in the world of probabilities, attorney.
7: Ang caution ko lang po ay hindi ko po labas po sa expertise ko itong ICC mismo. No? But
1: okay.
7: In theory, yung ganun po na responsibility, depensa. Hindi po usually yung nag-depensa. No? Hindi po siya nag-excuse. Yun po ang alala ko from understanding this.
1: Okay.
7: So, at I think ang allegation naman po, base lang dun sa mga nabasa na natin ukol dun sa litigation sa kaso ni Pangulong Duterte, hindi naman ang allegation ay parang taga-implement lang, no?
1: Oo.
7: Tagapamahala lang si Senator Bato ng War on Drugs. Ang allegation ay isa siyang key figure doon sa
1: co-perpetrator.
7: Pagpaplano.
1: Yun talaga term sa kanya eh. Oo.
7: So baka hindi po 'yun as effective, no, na depensa as we think.
1: Okay. Pupunta naman tayo dito sa kaso ni VP Sara. So binigyan na ho siya ng 10 araw at tumatakbo yan. Malamang June 1 yata mag-expire in 10 days na sagutin yung mga articles of impeachment. For na ho ba? Kasi lumulutang din yung mga posibilidad, Attorney Paulo, na if ever, hypothetical din, kung sakaling mag-resign or she is removed by conviction nga, di ba the president may appoint under the constitution, 89 yata yun, Article 9 yata of the Section 5 or whatever. Di ko na matandaan, pero pwedeng mag-appoint ang presidente ng isang senador at congressman para to be the acting VP. Tama ho ba yung interpretation ko sa batas?
7: So sa Article 7 po ng Saligang Batas, yung succession ng Vice President ay pinipili po mula doon sa mga kasalukuyang miyembro ng House of Representatives at ng Senado.
1: Okay.
7: So kung sakaling ma-impeach si Vice, na-impeach na po, no? So kung sakaling ma-convict si Vice President
1: Senado.
7: Duterte or mag-BTO po siya, yung papalit po sa kanya, hahalili po doon ay galing sa House of Representatives or sa Senado. Tapos kailangan po yung
1: pagbutohan. Appointed by the President? Appointed?
7: Opo. No, nominated po ng Pangulo, tapos kailangan po na parang confirmed ng Senado at ng House of Representatives.
1: Congress.
7: So magkahiwalay po na boto yan. Yung last time po natin nakita yan ay nung nag-assume si then-Senator
1: GMA.
7: Chofisto Gingona matapos
1: ng
7: Pangulo ni Vice President GMA noong panahon na iyon. So, yun po yung isang example nun.
1: What if, let's say, in-appoint by preferred acting, let's say, VP ang presidente, pero hindi i-concur ng Senate at saka House? Will that be a problem? Malaki, di ba? Oh.
7: Opo, no, problema po. Ibig sabihin po noon, hindi po siya pwedeng maging vice president. So, ang permanente po kasi yung posisyon eh. Kung sino po yung manonominate, hindi labang po acting. Uh-huh. So, sa saligang batas natin, kailangan paboran siya nung mayorya ng House of Representatives at mayorya ng Senado. No? So, hiwalay pa po yung boto nila. Kailangan uh-huh. upang maitulak yung nomination na yun.
1: Uh-huh. Kasi I'm trying to, medyo malikot lang mag-isip ang ibang social media. At ako, naiisip ko rin yung possibility. Kaya medyo nagkakaanuhan din, no? Merong mga rigodon at changes dyan sa Senate leadership. Kasi automatically, the Senate President is the third highest, di ba? Next to President and VP. So, medyo may factor yan. Kung sakali lang, ha, in the probability, yung mga world of probabilities na naman tayo, Atty. Paulo.
7: Well, in practice po, hindi naman po usually nagsasucceed ang Senate President natin.
1: Okay. So,
7: isa lamang po ang
1: president.
7: Example natin, di ba? Si Chofisto Gingona po, hindi po siya Senate President noong na-appoint siya. Yeah. Opo, pag titignan naman natin yung practice ng Estados Unidos, kadalasan hindi din yung Senate President pro tempore nila yung kinukuha. Na or majority leader yung gagawing vice presidente doon sa times na kailangan nagkaroon ng succession. Mm-hmm. So siguro po ang mas magandang gabay diyan ay tingnan natin kung yung selection ni Chofisto Gingona noong 2001 po nung inappoint siya upang palitan si President Arroyo, isa po siyang tao na kinonsider na kaalyado ni Pangulong Arroyo, ngunit may independent streak din po siya. Mm-hmm. And I think as important, parang acceptable po siya sa lahat. So yung intent po talaga ng saligang batas dito sa confirmation requirement na ito ay parang hindi naman abusuhin ng Pangulo yung kapangyarihan niya na mag-appoint ng kanyang vice. At kailangan it's somebody na acceptable po sa karamihan. No? Otherwise, nakakahiya po kasi na matalo doon sa nomination or confirmation fight na yun. It will likely be somebody na wala po masyadong kaaway na yun sa Senado.
1: Okay, pag malaking kasi...
7: Or sa House of Representatives po, no? So, wala po masyadong kaaway usually siguro yung mapipili.
1: Oo nga, ang malaking ano doon, operative word is yung acceptable eh. Diba? So, to both houses of Congress. So, ibig sabihin, if ever na hindi acceptable, so, ayaw nila, re-reject nila yung gusto ng Pangulo, pwedeng mag-appoint uli ng ibang Pangulo, pero ibig sabihin, acting capacity, pwede rin ba niya palitan yan even before an election is held?
7: Hindi po, no, permanente po ang nominasyon ng Pangulo.
1: Okay.
7: Hindi po siya pwedeng tanggalin ng Pangulo kung halimbawa mag-iba yung isip niya.
1: Kunwari, so, iba ang kanilang maging narrative during the incumbency niya, tapos medyo itong VP na inappoint niya eh mukhang hindi parehong ano sila ng they're not on the same page.
7: Tama po. At yan po yung isa example again, kay babalik tayo kay Chofisto Gingona towards yung patapos po ng termino ni PGMA, no? Hindi na po sila on the same page with many things. So hindi po pwede mag-iba yung isip ng Pangulo dito sa choice niya.
1: Okay, so given na yan until the next election, di ba? Ng new set of leaders. Tama, Atty. Paulo?
7: Apo, na.
1: Oo.
7: Tama po.
1: Okay. For now ho ba, Attorney, kamusta ho ang basa nyo dito sa mga four articles of impeachment? Siguro naman nasusundan nyo yung laban kay VP Sara. Eh mukhang ang isusulong nila talaga yung unang-una na priority, itong grave threats. Eh. Tingin nyo ito yung pinakamalakas na ebidensya against the Vice President?
7: Actually, ang interesting po ay kung titignan kasi natin or ikukumpara natin yung 2025 na impeachment, halos pareho lang naman po eh ng grounds na lumabas. Pero nung 2025, ang artikulo 1 po talaga, no, yung unang-una ay yung grave threats laban kay Pangulong Marcos. I think ang interesting ngayon is pag titignan natin yung articles of impeachment, pang-apat po siya. No, parang bumaba siya dun sa rango. So wala naman pong patakaran based sa rules ng Senado na tali yung House of Representatives na kailangan unahin nila si Article 1 bago yung Article 2. Ultimately, call po yan ang magpapresenta yung House Managers or House Panel of Prosecutors in this case. Pero kung ang tanong po ay ano po yung pinakamalakas ng ebidensya, siguro more than yung grave threats po, yung medyo malinaw po kasi for now is yung salin. Kasi dokumentado po yun eh. No? At base po sa mga nangyari na sa House of Representatives, wala pong maibigay ng paliwanag so far for it.
1: Yung mag-asawa yun, di ba? Yung mag-asawa.
7: Opo, yung mag-asawa.
1: Yung mga bank deposit na hindi nagre-reflect doon sa kanilang salin.
7: Opo, no?
1: Tama.
7: Na parang masyadong malaki po yung movement ng pera, kahit negosyante naman po yung may bahay ni Vice President Duterte. kahit negosyante po, parang masyado pa rin po malaki yung movement nung cash, po, doon sa makanilang mga bank accounts batay doon sa AMLAC report kung ibabangga doon sa SALN ni Vice President Duterte. So mukhang yun po on the basis of documents, and dahil lamang critical po yung ground na yun nung impeachment naman ni Chief Justice Corona, no, sa SALN po siya nahuli. Parang may medyo malakas po yung charge po na iyon. Pero exciting po actually, I guess, for everyone, lalo na sa mamamayan, na marinig for the first time kung ano talaga yung depensa ni Senator ni Vice President Duterte, no. Kasi until this point nung sa House of Representatives binigyan siya ng pagkakataon sumagot, hindi naman po substantive yung sagot niya, mas procedural po, no, or parang pag-question o proceeding ng House of Representatives. So ngayon, wala na po siyang ganun pagkakataon, naggamitin yung bilang strategiya, yung Senado na po kasi talaga ang magde-decision kung ano po yung hatol sa kanya, no. So importante na po para sa kanya na ilahad yung lahat ng ebidensya na kaya niya. At yun po yung interesting na makita at this point.
1: Okay, so if you were part of the defense panel, that would be a very big question. Kayo, dapat humarap siya sa Senate full-blown trial. Kasi live stream pa yan, di ba?
7: Opo. So I think from the lawyer's perspective, parang strategy din naman po yan. Honestly, ako po, bilang abogado and knowing yung iba din pong abogado, kung kaya po naming hindi iharap yung aming akusado, hindi po naming ihaharap sa korte yon, kasi hindi po makokontrol kadalasan yung presentation ng ebidensya. Part po siya ng legitimate na legal strategy. So maintindihan ko po kung gagawin ng kampo ni Vice President Duterte yung nagawa ng mga dating impeachment trials na hindi po talaga hinarap yung impeachable officer except si Chief Justice Corona, no, na parang kahit papano ginawa po siyang testigo. But I think in hindsight, nakasama po kasi yung pagpapakita sa kanya dahil doon sa walkout niya na ginawa sa Senado. So in VP Sara's case, choice po ng legal counsel niya na hindi siya ipakita. Pero dito po lalabas yung difference nitong proceeding na ito from a normal legal proceeding. Hindi lang po kasi siya kahit anong proceeding sa korte. Proceeding din po siya na ang humahatol, hindi lamang yung mga senador, kundi yung taong bayan.
1: Okay.
7: So iba po yung politika ng proseso na ito, na kung seryoso po yung mga allegations laban kay VP Sara, at sa palagay po, sa estimate ng defense niya ay hindi po ganun ka-compelling or yung ebidensya or mas pantay yung ebidensya, baka may dahilan po para ipresenta siya. No? Or para siya yung sumagot mismo, makita ng mamamayan na matapang siya at wala siyang tinatrago. So, depende na po yun sa strategiya ng kanyang mga abogado.
1: Nako, sige po. Nako, basta tayo ay magbabantay, attorney. Maraming salamat sa uling ibinahagi nyo ng mga legal insights. No? Nakatulong ho na malaki yan sa mga viewers natin. Maraming salamat, attorney.
7: Maraming salamat din po, magandang umaga.
1: Okay, yan ho si attorney Paulo Tamase. Siya ho ay associate dean, assistant professor ho yan ng UP College of Law. Ang oras natin, 10:37 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Magbe-break lang ho kami. Huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy ang programang Kabayan.
0: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May silimarin, may multivitamins pa.
11: Yan, ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalagan ng atay.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Ang oras, 10:40 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Meron lang tayo papasok na report. Paglalagay ng mga barrier sa sidewalk ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City, sinisilip ng Department of Agriculture matapos may basawing senior citizen habang nakapila kahapon. Yan ang report mula sa ating kasamang si Nico Bagsik. Nico.
13: Good morning, Danny. Handang repasuhin ng Department of Agriculture ang proseso ng pagbili ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Kaliwa Store sa Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue, Quezon City matapos ng masawi ang isang senior citizen na nakapila ng madaling araw pa nang mahagip ng dumadaang pickup van. Isa sa nabanggit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hakbang para mas maging ligtas aniya ang mga nakapila para makabili ng murang bigas ay ang paglalagay ng matibay na barrier sa sidewalk para sa mga nakapila. Narito ang kanyang pahayag.
14: Ayusin pa ko namin na safety, maybe we'll put some barriers, no? The heavy duty barriers sa mga ano, para kung sakali may sumampa, hindi sila maapektuhan.
13: Yan ang pahayag ni Tularel tungkol sa paglalagay ng barrier sa labas ng Bureau of Animal Industry. Ayon sa Kalihim, personal na rin siyang nagpaabot ng tulong sa pamilya ng biktima at magbibigay din ng mga karagdagang tulong ang DSWD at Department of Health. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan at ngayon naman ay makakausap natin sa linya ng telepono ang Board Chairman ng Federation of Free Farmers, walang iba kundi si Leonardo Montemayor. Sir, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
15: Opo, magandang umaga at good morning din sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating program.
1: Okay, Chairman, ito hong issue ng merong ano parang sinusulong ang Department of Agriculture na magkaroon ng suggested retail price ang local rice natin, yung bigas na 53 pesos per kilo. Ano ho ba to? Okay ba kasi sabi mukhang nagkasundo ng rice industry stakeholders para dito sa SRP na 53 pesos per kilo.
15: Iba naman yung aming feedback diyan eh.
1: Okay.
15: First of all, as far as we know, pati yung aming samahan, hindi kami nakonsulta tungkol dyan.
1: Ah.
15: At may mga balita rin kami, pati yung mga rice millers at ibang mga stakeholders sa industriya ng bigas, hindi naman daw nakonsulta. So lahat, halos lahat siguro, lahat nagulat at nabigla. At biglang pinag-uusapan ngayon ng Department of Agriculture, yung tawag yata nila suggested retail price at 53.
1: Mm-hmm. So,
15: so wala po kami notice nung po dyan. Kung paano po nakarating po sa 53 pesos ang suggested retail price.
1: Pero for now, suggested pa naman, no? Hindi pa naman talaga implemented. Pero for now, tutol kayo dito? Ano ho ba to? Masyadong malaki at malulugi ang ating mga farmers?
15: Yan nga, dapat nga malaman namin sa DA yung kanilang
1: batayan.
15: Yung batayan. Hello?
1: Yes, yung batayan.
15: Yung kanilang reasoning. Kasi ayon sa ibang mga trader millers, nung sila na bumili ng palay earlier this year, no? Bumili sila mataas eh. Yung iba nakabumibili yata ng almost mga 30 pesos per kilo.
1: Okay.
15: So, pagka kinonvert yan sa bigas, yung palay, ang rule of thumb yan times 2. Para hindi sila malugi, dapat ibenta po nila yung kanilang
1: mga 60
15: bigas.
1: Na. Mahigit, 60 na.
15: Mga 60. Below 60. Ngayon, kung mapipilitan sila magbenta ng 53, malulugi dun sila dun sa kanilang nabiling palay na mataas. So, isang factory po yan na dapat tignan. At kasi kung talaga naman maraming malulugi na trader miller, baka sa susunod po na harvest, baka baratin naman nila ang presyo po ng palay. So, may ganyan pong factor.
1: Oo. Pero Chairman, saan nila nakuha yung numero na 53 na sabi acceptable daw sa mga rice millers at saka industry groups?
15: Precisely nga po
1: Nagtataka kayo.
15: Hindi namin alam ang reasoning . So, importante sana may latag ng Department of Agriculture yung kanilang mga datos para maintindihan namin kung may talagang may ano yun. May tama naman pong basya.
1: Pero for now, di ba, meron pa rin tayong sinasagawa mga importation ng rice na mas mababa ang presyo, lalo na galing Vietnam. Tama ba, Chairman?
15: Tama naman yun. Sa aming kalkulasyon kasi, yung mga pumapasok na bigas halimbawa from Vietnam,
1: yes,
15: yung tinatawag na 5% broken, well milled, no?
1: Oo.
15: Mga kwan siguro yan, mga landed cost yan pagdating dito sa ating bansa at nabayaran na po yung yung karampatang taripa o buwis, papatak yan siguro mga 36, 37 pesos per kilo landed. Ngayon, siyempre magpapatong yung importer ng additional cost. Pagpasa po niya sa wholesaler, dapat siguro mga nasa mga kanyan. Siguro mga 43.
1: Okay.
15: 43, 44.
1: Okay.
15: Yun namang wholesaler, pagpasa po sa retail at binenta po ng retailer, siguro pwedeng dagdagan nila ng mga 3 or 4 pesos per kilo. So mga 47, 48 pesos per kilo ang benta sa palengke.
1: Okay.
15: So yung 50 pesos na ang maximum retail price sa imported na bigas, mukhang rasonable naman yon. Kaya lang, nagre-reklamo yata ang ibang mga
1: local farmers
15: na daw, masyado daw mataas yung pasa na bigas sa presyo po ng halos kuminsan daw 50 na. So dapat siyasatin mabuti rin ng ating pamahalaan. Baka naman yung mga ibang trader dyan, wholesaler, and even importer, baka masyadong mataas ang kanilang ipinapasang selling price all sa mga retailer. Isa po yun. So, baka dapat imbestigin din ng mabuti yung mga nasa gitna na mga negosyante.
1: Oo. For now ho ba, gaano kalaki ba yung inaangkat natin na importation ng bigas? Di ba dati na-freeze yan, pero ngayon nag-resume na uli di ba? Meron ba kayong datos?
15: Last year, nagkaroon ng freeze sa last quarter ng 2025. Pero, nag-resume yung normal na kwan natin.
1: Gaano kalaki? Inaangkat natin?
15: Itong first 4 months, January to April, malaki. I think, mahigit isang 1.6 million na tunelang lang. Malaki. Malaki ang pumasok compared sa same period ng 2025.
1: No, mostly from Vietnam. Thailand?
15: Siguro halos mga 86-90% siguro from Vietnam. Yung the rest, Vietnam at saka siguro Cambodia.
1: Okay. So, for now kasi hindi pa natin malaman. No? So, ibig sabihin, kung suggested lang yung 53 pesos, panawagan nyo siguro sa DA, isama kayo dyan sa mga pagpupulong para at least lahat ng stakeholders ay talagang kasama sa...
15: Yes, yes.
1: Diba?
15: Pwede nyo panawagan. Para yung positivista ng magsasaka, makonsider yan. Pero din yung mga trader at mga miller hanggang sa retailer. That way, ay magkakaroon ng greater unawaan. Okay. Hindi pwede basta-basta. Out of the blue, dinidikta po ng Department of Agriculture yung presyo.
1: Bago kayo iwanan, siguro na balitaan nyo yung nangyari kahapon, isang senior citizen na pumipila ng 4 o'clock in the morning dyan sa harap ng Bureau of Animal ba, Plant Industry, nasagasaan dahil sa isa lang sasakyan na SUV. Ito ay pumipila sa 20 pesos na kilo ng bigas. Dahil kayo ang nandyan sa, kasama kayo, board chairman kayo ng Federation of Free Farmers. Anong naging salubi nyo? Although sinabi na ho ni Secretary Chu Laurel, mukhang may mga gagawing pagbabago dun sa pagbubukas ho ng kanilang mga kadiwa center.
15: Nakakalungkot yung pangyaring ganyan. Mm-hmm. Siguro kung talagang decided ang gobyerno natin na magpalaki mm-hmm. ng pag... Kasi malaki yung lugi ng gobyerno eh. Diyan sa 20 pesos na bigas na yan eh.
1: Sinasubsidize nila yan no? Sinasubsidize? Tama?
15: Oo. Mm-hmm. Pero since gusto rin ng ating pamalan makatulong, lalo sa mga pinakamahirap na ating mga kababayan, decidido sila na gumastos. Pero siguro ayusin yung mga sistema sa distribution. Maybe... dagdagan siguro yung mga outlets kung saan makakabili ng 20 pesos bigas, imbis na ilan lang yan.
1: Hindi lang Metro Manila, kundi may Visayas, Mindanao outlet, para lahat, nationwide ang approach.
15: Even in Metro Manila, I suspect kulang eh.
1: Kulang din.
15: Yung bilang ng mga outlets. Kaya napipili lang tuloy yung mga talagang hirap na kababayan natin. Kahit madaling araw pa, pumipila na.
1: Oo. Sige po, Chairman, maraming salamat so sa ibinahagi ninyo at syempre ang tabayanan natin itong suggested retail price na 53 pesos per kilo. ng bigas.
15: Salamat din po.
1: Salamat. Yan ho si Leonardo Montemayor, board chairman ho siya ng Federation of Free Farmers. Tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programang Kabayan. Ngayon naman, kagabi ho, napanood ko rin ito sa TV Patrol. Ito palang mga iba sa mga susulong ng kaso laban

0: Okay, Charlene, kagabi napanood ko yung report. Kasama ka ba doon sa mga ini-interview na supposedly parang may pagtatangkang pagsusuhol sa inyo?
1: Kasama po kami sa Napolcom press con yesterday. Nandun po ako.
0: Okay, so nakita nga namin parang winawagayin niyo pa nga yung yung cash, no? Parang mayroong kumausap sa inyo na talaga PNP ba yun at saka warden? Tama ba, Charlene?
1: Actually, hindi po ako naka-experience noon. Yung tatlong kasamahan po namin na naka-experience, si Diane Loyola at si Mr. Lambert Cruz, kasama po yung anak niya si Mark Angelo. Sila ho yung nakapasok sa custodial ng PNP sa Krame, at sila rin po yung naka-experience na nabigyan ng may 40,000, may 30, yung isa naman si Terena, taga Laguna, ay taga Bulacan. Naka-experience po na binigyan sila ng pera. So winawagay by ho nila yung kanilang evidence na pera yesterday. That was given by Attorney Caroline Cruz, yung isa sa mga
0: lawyer.
1: Lawyer at kasama dun sa foundation ng Pitmaster Foundation, something nila atong ang...
0: Caroline Cruz, sumuba ito. Yung supposedly kumausap dito sa mga kasama kayo, yung lima na nagpo-push pa rin ang case against kay Mr. Atong Ang.
1: Yes,
0: tama?
1: Opo. Kahit ako naka-experience na rin ho ng ganyang offer nito. Nung last day po namin sa Senate hearing, harap-harapan ho kami kasama yung pamilya namin. Andun pa nga si Mr. Atong Ang, itong si Attorney Caroline Cruz, at andun pa si Don Patidongan dun sa loob ng kwarto na yun. Nag-offer sila sa amin ng, at that time, tatlong OCS, yung parang off-site petting nila. Offer sila ng trabaho, tsaka yung tumad sa mother ko. So talaga itong si Attorney Caroline Cruz, siya yung nangunguna dito sa pag-offer sa aming mga complainant.
0: Oo. So bali sa, in short, parang ini-expose nyo yung supposedly itong bribery, no? Para to umatras na kayo, tumigil na kayo dun sa mga reklamo ninyo. Doon ba sa original na mga complainants, tama ba? Yung mga nagpo-push ng case, mga 28 kayo, 21, tama ba?
1: Tama po. Originally, nag-complain dyan, 35 families.
0: Okay. Unti-unti
1: so,
0: na ubos.
1: So, sa 35 families, yung una, na-settle na yung case number 1.
0: Oo.
1: Sila Mr. Inonog, yung 6 na katao ron, at saka yung isang... naging kinakasama ng kapatid ko na si Princess ay umatras din. Ganun din, na-settle din itong mga to. Mangyari, kami nang natira, mga 27 kami. So sa 27 families po na yan, nakipaglabang kami, no? Sama-sama kami. And then ngayon, 5 families na lang natitira kasi lahat ito, unti-unti nilang ginagapang areglo. Hindi naman pwedeng tulong kasi hindi na umaattend yung mga yan
0: Kaya nga.
1: At pag tinawagan ng lawyer namin, masusungit pa. Sila pa yung parang medyo matapang ngayon. Para
0: wala na kaming gana dyan. Ganun, ayaw na namin yan.
1: Pabalang-balang na sumagot. So, naiba itong mga ito Nandahil lang doon sa allowance na binibigay maaaring may pinangako pa bukod dito sa allowance. Kasi ang pagkakaintindi ko ay bibigyan ng allowance, tapos pagka naka-bail na at si Atong Ang ay lulutang, si Atong Ang daw mismo ang magbibigay nitong halaga na to. So, hindi mo alam kung malaking halaga yon o maliit na halaga, but nevertheless, meron silang programang ganun. So, hindi talaga tulong yon. Yun ay na tinatawag na obstruction of justice.
0: So, for now, Charlene, kayo parang naninindigan kayong lima na pamilya na hindi kayo magpapatidag dito sa kaso. Itutuloy nyo to, di ba?
1: Ay, tutuloy po namin ito kasi inumpisahan namin to hanggang sa huli. Tatapusin namin kung hanggang saan man kami abuti nito. Kasi ibang klase ito Imagine nyo, yung dati naming kakampi, ngayon tinutulungan na ng kalaban, di ba? At sila na ngayon ang tutulong din sa kalaban para mapawalang sala sila. At ganun na lang yun.
0: Oo.
1: Yung pumatay, ngayon tumutulong na, di ba?
0: Sherlyn, kasi bukang tutuluyan itong Napolcom, di ba? Yung dalawa, supposedly yung police officer na

0: si dati yung PNP Patrol Group spokesperson Lieutenant Nadame na Malang Bato at Major Reynaldo Panyebe na warden ng custodial center ng Camp Krame. Kayo rin ay talagang pwede nyong ano to, bilang witnesses siguro, kayo rin ay pwedeng magsalita against them kung kakasuhan to ng grave misconduct eh.
1: Tama po yun. At saka itong mga pulis na to, palagi nila nagpapagamit dito sa grupo nila atong ang konting, ewan ko kung gaano ka halaga o pera o pabor ang naibibigay sa mga ito.
0: Mm-hmm.
1: So, awak nila ang sinasabi nila. Awak, bukod dito mm-hmm. sa mga pulis, pinagmamalaki ni Caroline Cruz.
0: Mm-hmm.
1: Hawak nila ang CIDG. Meron mm-hmm. silang tao sa NBI, kaya hindi mm-hmm. nahuli si atong ang. At sinabi rin na atin si General Macapas, yung isang pinatanggal namin yeah. Sa servisyo sa Napal. So, ang lalakas ng loob nila eh. So,
0: Oo.
1: I think hindi lalakas ang loob ni Attorney Caroline Cruz na
0: Oo.
1: Magsabi. Kung hindi talaga nila hawak okay. itong mga...
0: Pero,
1: hindi naman Oo. Lahat, pero mangilang-ilan lang siguro
0: Oo.
1: Na gumagalaw para mapaboran sila.
0: For now, Charlene, kamusta naman ang status ng case ninyo? Umuusap ba?
1: Yung status po ng case namin, nagpapasalamat kami, ay nailipat na itong tatlong kaso na to. Yung sa Batangas,
0: okay.
1: yung sa Santa Cruz, at itong sa aming nag-iisa akong complainant dito sa San Pablo. Eh. Nandito na po siya sa Quezon City. Mag-aantay na lang po kami kung kailan po
0: Buti naman
1: mairaracol. Kasi ito yung nagiging kahinaan ng mga complainant. Walang pamasahe. Pupunta ron sa pagkalayo-layong Batangas at Santa Cruz, Laguna. Siyempre, alam niyo naman, karamihan ay housewife.
0: Mm-mm.
1: Karamihan ay wala talagang hanap buhay. Kaya papatol at papatol doon sa kanilang ino-offer na
0: laban. Basta laban lang.
1: Allowance eh.
0: Okay, sige, laban lang kayo. Basta patuloy yung pagdasal nyo na sana madakip na rin, ma-aresto na rin si Atong Ang na at large pa ngayon.
1: Talagang salot yan si Mr. Atong Ang sa buhay namin
0: Oo.
1: At sa buong Pilipinas. Kasi dahil sa kagustuhan niyang magnegosyo
0: mm-hmm.
1: ng online sabong, ito ang naidulot sa kanyang kagahaman.
0: Okay. Sige.
1: Okay. Kagahaman na niya. Kaya talaga pong kami talagang tuloy ang laban po talaga rito.
0: Okay. Maraming salamat at tututukan namin yung kaso na yan, yung mga missing sa Bungero. Salamat, Charlene.
1: Maraming salamat po sa inyo.
0: Okay, yan si Charlene Lasco, kapatid ni Ricardo Lasso, isa sa mga missing sa Bungero, yung mga nawala. Anyway, bukas ho ang aming panig, ang panig ng kabayan sa... kay Attorney Caroline Cruz, yung abogado ni Atong Ang, kung meron ho kayong, let's say, gusto nyo ibigay na statement. Meron na tayo papasok, isa pang report, operasyon ng Pasig River Ferry, sinuspindi uli dahil sa basura at water lily sa ilog. Ang report mula kay Rowan Cueto. Rowan?
2: Dani, sinuspind muli ang operasyon ng Pasig River Ferry Service kaninang 10:30 ng umaga ngayong May 1 dahil sa matinding volume ng basura at water lily sa Pasig River. Ayon sa pamunuan ng PRFS, ang huling biyahe ay umalis mula sa Guadalupe Station bago tuluyang ipatigil ang operasyon para sa kaligtasan ng mga pasahero at ng mga sasakyang pandagat. Nakikipag-ugnay na rin ang MMDA sa Department of Environment and Natural Resources para alisin ang barrier o trash tap sa San Juan River para makipag-dispatch na ang MMDA ng trash skimmer para linisin ang mga naipong basura sa ilog. Matatanda ang kaninang umaga, binuksan ang operasyon ng Pasig Ferry matapos itong masuspende noong Martes. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. Bago kami magtapos, ay batiin ko lang itong family ng Junicio, si Abet Junicio, na isang regular viewer nitong DZMM Teleradio. Nasa lubong ko sila nung Sunday dyan sa Green Hills. Pero lahat sila, pati itong si Eileen Junicio, yung mother nila, at yung pamangkin pala nila, na si Rafa na 4 years old, ay talagang fan na fan din pala ni Chang Ami. So pwede rin daw siguro mabati si ni Chang Ami, yung pamilya Junicio, lalo na si Rafa, yung 4 years old. Patiin ko na rin si Willie de la Cruz, ng Asador de Aranda, dyan sa Chino Roses, Makati. Maraming salamat. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko ako bukas dito sa Kabayan. Susunod, nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye!
3: kasaysayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: DDGZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:02 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 21, 2026, Thursday. At syempre, ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta na papakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po ng 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre, sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Naimbaga bigat dito sa ading ko, na-miss ka namin, ha, ading Migs?
1: Hi, hello and good morning, Manang Ninya. Hello po and good morning po, mga kapabili at mga kaserbisyo. Migs Bustos po at syempre po nakakamiss ang programa. At syempre kahapon na, ayun ako, kailangan ko lang i-shout out ang ating isa sa mga loyal viewers at loyal na nakikinig ng radyo sa Istrenta po yan mula umaga hanggang sa atin. Sa
0: wow.
1: Umaga. Oo.
0: Saan? Taga saan?
1: Oo, isa sa kumbaga retired Master Sergeant.
0: Wow.
1: Oo, retired Master Sergeant,
0: okay.
1: Reggie Tranya. Sir,
0: hello,
1: good morning,
0: sir.
1: Po. Salamat po sa inyong serbisyo.
2: Good morning!
1: Oh, retired siya. 32 years siya sa serbisyo, sa military.
0: Wow.
1: Oo, tapos siya yung ano ko kahapon. Yung kanyang retirement, kumbaga...
0: Ilan taon na siya, kaya?
1: Mga nasa pipa... Matikas pa ng katawan niya eh. Pero
0: na, bata pa yun na.
1: Matikas pa ng katawan niya eh. Mga less than 60 years old.
0: Wow. Oh,
1: at siya ay isang ano ngayon, kumbaga pastime niya, TNVS driver.
0: Ah, talaga?
1: Oh.
0: Ah, meron ka ng TNVS driver, meron ka ng bodyguard.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Oh, oh, oh.
0: At meron ka ng bayani dahil
1: nagsilbi
0: para sa ating bayan.
1: Mm-hmm.
0: Saan, alam mo, speaking about retirement,
1: mm-hmm,
0: yung iba kasi ayaw mag-retire.
1: Correct.
0: Sabi nila 60 raw, 65.
1: Oo. Oh, oh.
0: Iniisip ko, paano kung tayo rin yung dadating sa ganung punto, no, Migs?
1: Opo.
0: Parang ayaw mo rin umuwi na lang sa bahay, isang araw umuwi ka, tapos kinabukasan, wala ka nang papasukan.
1: Totoo yan, oo. Kasi parang sanay na yung katawan mo, sanay na yung diwa mo na laging merong ginagawa. Tapos pag retire mo, wala na. Common yan sa mga athletes. Common yan sa mga nagtagal ng serbisyo. Totoo yan.
0: Oo, kung ano yung nakagawian mo. Pati
1: mo.
0: Sa atleta, kunyari, nag-retire ka na rin bilang, let's say, professional.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Or kung ano man yung ginagawa mo, and then nag-retire ka. Kaya, maganda rin pag-usapan yan, ano?
1: Oo. Isang araw na lang.
0: How do you deal with that?
1: Isang araw na lang pag meron ako mga nakakakwentuhan ng mga professional, retired professional athletes. Ganun nga, sanay sila sa grind, sanay sila sa practice, sa laro, being out of town. Tapos isang araw, yun na. Ano nang gagawin ko?
0: That's it, no?
1: That's
0: what
1: it,
0: will you do?
1: Oh.
0: Parang sinabi yan ni Meryl Streep, ha? Sa Devil Wears Prada.
1: Ah, talaga? Two?
0: Dahil nagsara yung mga
1: yan.
0: Nagsara yung, well, nanganib na masara sila.
1: Mm.
0: O, diba? Na hindi malayong mangyari sa mga panahon ngayon, diba?
1: Mm.
0: Yung mga media companies, lalo na yung magazine partner, kasi nga, wala na eh. Digital na lahat eh.
1: Oo.
0: In this digital age, lahat kailangan mag-shift sa digital. Kaya tayo, napapanood tayo sa ating Facebook, live streaming, at DZMM, Radyo Patrol 630 po yan.
1: Mm-hmm.
0: At nasa YouTube rin tayo, partner.
1: Mm-hmm. Siyempre.
0: So, ayan, kailangan mo mag-adjust. Kaya sinabi nga niya, ito lang yung alam kong gawin sa buong buhay ko, tapos isang araw, wala na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, nakakatuwa yung mga seniors na tuloy-tuloy pa rin yung mga ginagawa nila, kung hindi man consultant, diba?
1: Mm-hmm.
0: Or meron silang bagong hobby.
1: Correct.
0: Or babalikan nila yung dati nilang gustong gawin, pero hindi nagawa. Or yung iba nagbubukas ng business, yung mga hindi nila nagawa nung kabataan nila dahil sobra silang busy.
1: Oo, o kaya pinursue yung kanilang passion na pwedeng kanilang naging negosyo. Bakit
0: pwede.
1: Hindi? O kaya skill. Sabihin natin, meron mga retired na mga men and women na sabihin natin, mahilig pala sa photography.
3: Oh,
1: marami. Oo, marami.
3: Dito ko ganyan. Naging award winning pang mga photo.
0: Ay! Wala pala ako. Dami ko
1: ang iyong tito, ang iyong
0: tito. Then nag-retire, ay naging ang nag-pursue ng hobby na photography. Tapos ang gaganda ng mga kuha niya.
1: Galing.
0: And at the same time, 'di ba, nagawa niya yung gusto niyang gawin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba, Naku, sabihin ko sa'yo, yung magulang ko, 80 na eh.
1: Mm.
0: Yung mami ko nga, di ba? Yung nanay ko, nag-80 siya this year.
1: Tita Baby.
0: Yes.
1: And Tita Nesty, good morning.
0: Na nag-anniversary nung May 1. Belated happy anniversary. Uy, batiin ko rin si Vince Rodriguez. Happy anniversary.
1: Today?
0: Kahapon, May 20.
1: Okay.
0: Ang
1: so
0: aming
1: Vince,
0: anniversary.
1: Apang ilan?
0: 18.
1: 18.
0: Alam mo, pag tumatanda ka na eh, hindi ka na nagbibilang eh.
1: Wow,
0: pero happy 18th anniversary to us. May 20 po kami. 2008, kinasal ng asawa ko.
1: 7 more and it's Silva.
0: OMG.
1: Silver. 7.
0: What will I do? Talaga naman. Sana Lord, dahil alam mo naman, ang buhay, you never know. But every day we wake up, we're thankful and grateful na tayo ay nandito pa rin sa kabila ng lahat. So ay, may babatiin rin pa ako. Naku, ito, nagba-birthday siya ngayong araw na to. Elena Empaz. Ayan na. Pag na-meet mo, si Tita Elena Empaz.
1: Ay, tita.
0: Ay, mapapamahal ka.
1: Talaga?
0: O, diba? Hindi ko siya talaga tita, pero nakasama ko
1: of
0: sa
1: course.
0: Trabaho at sa mga, alam mo na, sa iba't ibang bagay. Pero sila yung parang magaan ng loob mo.
1: Correct.
0: At napapamahal ka. And feeling mo tita mo na talaga sila.
1: Ganun talaga.
0: Katulad ng mga nagtitext sa atin, sila Tita Nona Damian.
1: Tita Lina.
0: Tita ko na rin sila eh. Diba?
1: Tita Maria Dulce Orate.
0: O diba, memorize Ben Francis Rances. O diba, memorize ko na.
1: Hi Ben, good morning.
0: Uy, salamat po ha sa patuloy na pagtutok. Sorry, minsan di namin nababasa yung mga text nyo, pero assured, hindi lang on air, pero sa aming puso.
1: We see you and feel
0: you. Kami.
1: Correct.
0: Yes.
1: Ayan.
0: Okay. Speaking of seeing partner, alam nyo ba? Diba? Ito nga, digital eye strain. Diba? Our computer vision syndrome ay maaaring prone tayong lahat dahil gumagamit tayo ng cellphone, ng iPad,
1: at sabi
0: at
1: mo
0: ng
1: nga,
0: laptop.
1: Lahat digital na.
0: Oo. So, ano ba yung mga sintomas nito? Paano mo ba malalaman kung meron ka nito? At does this cause permanent damage sa ating vision? Diba? Kasi yung iba hindi naniniwala, talaga pag tiningnan ko yung TV, yung tiningnan ko yung cellphone ko, lalabo mata ko. Sinasabi ko sa mga anak ko, oo. Lalabo mata mo.
1: Totoo yan.
0: Diba?
1: Oo, kasi tayo nung TV pala tayo nung kabataan, ang naalala ko, ako atinins na glasses ako for a time, ang aking grado ng aking mga mata is mga nasa -5 to 5. Ibig sabihin nun, parang nasa layman's terms o kaya street terms, mga 500 yung mata ko.
3: Nung bata ka?
1: Ito lang. Nagpa-LASIK surgery lang ako nung pre-pandemic. Okay. Pero ever since, nakuha ko siya nung bata ako, atinins.
0: Nung bata ka pa?
1: 8 years old, nakasalamin na ako.
0: Talaga?
1: Oo. At alala ko, nung ako kabataan pa, panghapon kasi ako sa morning, sa umaga, nanonood ako ng cartoons. So malakas ako manood ng TV nun. So baka, hindi naman yan conclusive, pero still, yung version natin of screens nung tayo ay kabataan, present na rin.
0: Oo,
1: maaring factor din siya.
0: Sabihin mo nang kunyari hereditary yan or genetics, pero napalala dahil nanonood ka ng TV palagi, di ba, bilang bata, or nasa-strain yung mata mo, at iba pa. So isa pa sa mga gusto kong itanong sa ating Dr. Servicio mamaya, dahil makakasama po natin isang pediatric ophthalmologist, kung gaano ba ka-effective yung mga tinatawag na blue light glasses or blue light filter. Naalala ko, nung bata ako, nung 80s, meron pa kami nilalagay, dinidikit sa computer. Diba? Naalala mo yun?
1: Oo, meron
0: kami
1: ganun.
0: Para hindi masyadong masakit sa mata.
1: Papel lang yan, parang film.
0: Parang film.
1: Tapos nag-evolve na siya, ginawa na siya na parang accessory. Nagkaroon din kami ng ganyan sa aming monitor, sa aming desktop computer.
0: Diba? Sa
1: desktop.
0: Na para sino na bang gumagamit niya ngayon, ano? Kundi o mga opisina na lang eh.
1: Tsaka mga piso net.
0: Talagang meron kang ano eh. Ha?
1: Mga piso net. Alam mo yung mga piso net kung saan mga nag-gaming yung mga kabataan
0: niya. Meron na rin ganun. May filter.
1: Mga desktop. May filter. Pero babad din sila sa gaming.
0: Diba? So, paano ba nakakatulong? Well, ako naman, di ko alam kung scientifically nakakatulong siya. Pero yung mata ko at that time, naalala ko, pag nilagyan ko nung parang filter na yon, mas dark siya ng konti. Kumbaga may parang siyang pag sa phone mo, pinipindot mo yung para mas madaling basahin, magiging black yung background.
1: Ah, oo.
0: Ah, diba?
1: Parang ano night mode.
0: Uh-oh. So, nag-a-adjust yung mata mo eh. Kasi parang, hindi ko nga alam bakit ba ito kasi pag nagbasa ho tayo, white yung background eh. Mm-hmm. At tapos black yung letters. Masakit sa mata eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya na-appreciate ko yung night mode na yan kahit hindi night. Minsan,
1: so, nag-night mode ka kahit day?
0: Minsan, mas madali. Diba?
1: Tanungin nga
0: natin. Tanungin
1: natin
0: si Doc. Oo.
1: Kasi naka-night mode din ako minsan eh. Pero
0: mas
1: at night lang.
0: Mas madali basahin eh. Oo. At saka parang yung feeling ko mas maganda or magaan sa mata ko.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ayan ha, alamin natin mamaya. At syempre, kung may katanungan kayo dahil pediatric po, gusto ko rin sana tanungin about adults, baka pwede rin, di ba? But I'm sure yung mga magulang na nakikinig at nanonood ngayon, concerned sa mga mata ng kanilang chikiting, di ba? And as much as possible, ayaw natin silang magsuot sana ng salamin na bata pa. At lalo na kung ito ay caused by kaka-ano nila, Roblox, ano pa, Minecraft.
1: Kaka-gadget.
0: YouTube, oo, TikTok, ganyan.
1: Kasama din dyan atin yun sa, sige nga, magsi-screen time ka, magsi-cellphone ka, magta-tablet ka, magti-TV ka, tapos puyat pa. O, diba? Combo yan. Sa puyat ka na nga, bumababang immune system mo, hindi pa, kumbaga, ideal or optimal ang paglaki ng bata dahil kulang ang kanyang tulog.
0: Kita mo, nakatalukbong sa kumot, tapos kita mo yung blue light eh. Uy, anak, tama na. Kitang-kita kita.
1: Based from experience ba?
0: Nakikita ko sa ano, mga pictures.
1: Mga pictures.
0: Oo. Nako, hindi pwede pag ginanwa na anak ko yung bubuksan ko lahat ng ilaw. Kasi ko, stop. Oo. At matulog na kayo, kukunin ko yung gadget. In fact, nakakalimutan ko kung saan ko tinatago yung gadget.
1: Oo.
0: Kunyari, nawala siya ng isang buwan. Uh-oh. Isang buwan, kunyari.
1: Oo.
0: Tapos, talagang nakalimutan ko kung saan ko tinago. Hindi na namin mahala. Buti na lang. Diba?
1: Oo.
0: So, mga ganun ba? Ano ba mga style ninyo, mga magulang? Yun. Diba? Share nyo na rin yan. Pero mamaya, may makakasama rin po tayong entrepreneur partner. Alamin natin yung kanyang naging experience sa pagbuo nitong isang app. Kung saan, partner, pwede kang bumili ng mga, tanong natin, kung ano may pagkain, for example, na buy one, get one. Alam mo yung mga BOGO-BOGO?
1: Wow, buy one, get one. Or dito, BOTO.
0: Ano yun?
1: Buy one, take one.
0: Oo nga pala, BOTO nga pala dito. BOTO. No?
1: BOTO. Hindi ko na naisip yun.
0: Actually, buy one, take one. Why? Kayo, hindi BOGO. Kaya minsan mga Pinoy, totoo yan. Ako rin, narattle rin ako. Anong BOGO?
1: BOGO, oo nga. BOGO? Anong POGO ba to?
0: POGO ba to? Tama ka, buy one, take one kasi.
1: Take one kasi.
0: Kasi iwag yan, parang BOTO. BOTO. Eh, alam mo naman ngayon, pag pinag-usapan yung mga BOTO na yan.
1: Oo nga.
0: Ibang usapan yan. Hindi maganda yung connotation, negative.
1: Kaya nga iba yung tone natin, BOTO.
0: BOTO. Botox. Diba? Okay, pero BOGO. Buy one, get one. Mm-hmm. Na mga deals. Alamin nyo yan, ha? Baka meron dyan. Diba? At nakakatulong both sa bumibili, yung mamimili, at yung may-ari ng business. Nakakatulong siya sa mga also sa mga small business owners. At pagdating nga sa mga MSME or mga small business SMEs ay ano tayo diyan? Gusto nating tulungan sila dahil alam natin yung feeling na nahihirapan ka lalo na sa mga panahon ngayon.
1: Correct.
0: Kaya tulungan na lang po. Ayan, alamin natin mamaya mula sa isang founder and CEO ng isang app kung saan pwede mong gawin 'yan. BOGO. Buy one, get one. Okay, sa aming question of the day, malabo na ba ang inyong mata? Okay ha? Please text us 0919-278-3000 sa aming Viber po yan. At syempre, nandiyan pa rin ang aming Facebook live stream at DZMM, Radyo Patrol 630, and YouTube. Ayan, magbabalik po ang nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness. Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liveraid Pro!
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado. DZMM.
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
13: Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.

0: Okay. Kasama po natin ngayong umaga, heto na po siyang ating pediatric ophthalmologist and counselor po ng Philippine Academy of Ophthalmology. Kasama natin ngayong umaga sa Dr. Serbisyo, walang iba kundi si Dr. Carlos Chua. Good morning, Doc.
1: Good morning, everyone. Good morning. Salamat morning, po sa pag-imbita.
0: Opo. Mm. Nako, excited ako lagi pag meron tayong pediatric ophthalmologist. Ang dami namin.
2: Consultation na kasi.
0: Libre consultation na po ito. Kaya take advantage, guys. 0919-278-3000 sa amin pong Viber yan. Ayan. So, sige, tanong ko lang, Doc. Ano ba itong tinatawag na digital eye strain? Dati parang wala naman ako naririnig na ganyan.
1: Oo nga. Actually, kasi ang digital eye strain naging uso yan nung pandemic. Kasi lahat tayo naiwan sa loob ng bahay. Wala tayong ginawa kundi tumingin sa screen, online classes, online work from home. So lahat yan, dyan nagsimula talaga yung interest para malaman kung ano ang digital eye strain. Actually, ang digital eye strain kasi ay may mga several symptoms yan na kailangan natin pag-usapan. So yung pinakauna, ang digital eye strain, most of the parents that come to me in school, no, ang sasabihin sa akin, Doc, alam mo, kurap ng kurap yung anak ko, ikot ng mata, kala namin nagkukumbulsyon kasi umaangat na parang gano'n. No? Minsan naman po, Doc, kusot ng mata. Or, Doc, sasabihin nila masakit ang kanilang ulo. Or, Doc, mahapdi yung mata. So, iba kasi yung hapdi sa masakit, sa kumukurap. Iba rin yung sakit ng ulo, may iba't ibang klase ng sakit ng ulo. So, usually kapag digital eye strain yan, yan yung kapag yung mga bata buong araw nang nasa cellphone or nasa tablet or sa screen, no? So if you have more than siguro mga 1 or 2 hours na tuloy-tuloy na sila sa screen, actually syempre sasakit na 'yung mga mata. Ang mga bata rin kasi kailangan 'yung maalala is takam 'yan sa screen. Tayo medyo sanay na tayo, maraming beses na tayo nakahawak ng telepono or nanonood ng TV, pero ang bata pag may paborito, manonood ng cartoons, hindi 'yan hihinto. Nakadilat 'yan, ayaw matalo, ayaw mawala sa pinapanood. Ang nangyayari, nagtutuyo 'yung mata. So minsan ang digital eye strain na akala natin is just because of the screen itself, is because tuyo yung kanilang mata kasi ayaw nilang pumikit.
2: So, Doc, isang sign na po ba nan kapag yung parang medyo parang luwa na yung mata, parang tired na yung eyes.
1: Because nga, natutuyo siya. Or, nag-eye strain na tinatawag.
2: Yun na yun,
1: digital
2: Doc.
1: Digital eye strain, yes. Mm. But it's not because of the screen per se, but the way na ginagamit natin yung screen, di ba? So, kung nagpapahinga ka, kumukurap ka, hindi mo you remember to blink, no? Or you remember na kailangan yung electric fan, yung aircon, wala sa mukha mo, hindi naman masyado lilitaw yung strain na yan kasi namo-moisturize yung eyes natin. Yung mata natin kasi may luha, di ba? Yung luha na yan, yan yung nagpapa-relax ng ating mata. Kung baga sa bintana, dapat malinis palagi yung kristal ng bintana natin. May tubig yan na palaging dumadaan para laging malinis. Pag tayo'y nakadilat ng matagal sa screen, hindi ako pipikit, ang electric fan nasa harapan ko, interesado ako sa ginagawa ko, magwa-water stain ka, magtutuyo yung tubig dun sa screen mo, di ba? Kaya biglang sasabihin ng bata, parang biglang lumalabo yung paningin ko. Parang may haze, parang may langis na pumupunta. Tapos pag kumurap po ako, Doc, nawawala. Kasi nililinis mo,
2: moisturize mo. So, Doc, does it matter if malapit yung screen o kaya... Kasi naman, Doc, dati TV lang tayo.
1: Yes,
2: eh.
0: Malayo.
2: Or it's either lalapit ka sa TV.
0: Pinapagalitan pa nga ako eh.
2: Ang lapit mo sa TV.
0: Parang mo ngayon, layo pala nun, no? Correct. Compared sa mga anak nyo ngayon na lapit.
2: Yes. Doc, ito nga, pag makikita nyo po sa screen, talaga nakaganyan ng mga bata eh. Does it affect,
1: yes,
2: Doc?
1: Well, it affects pa rin because it actually causes more, you're over-focusing, di ba? Kung pag parang sa cellphone mo, pag yung nilapit mo yung cellphone mo, magfo-focus siya sa malapit, ilayo mo, ifo-focus mo siya sa malayo. Pag masyado malapit, lagi kang nag-auto-focus sa malapit. So yung baterya ng cellphone mo, ng camera mo, yung mata mo, mag-over-focus sa malapit yan. So mas mabilis maubos yung baterya ng mata natin na kung tinatawag. Ang normal na distansya dapat ng mata natin is mga 18 inches all the way to about 24 inches, about 2 feet away.
2: Dalawang ruler, Doc. Dalawang ruler. Ha, para sa mga bata.
0: Yung kung gano'ng kalaki o kahaba nyo, ang
1: usually,
0: iyong arm.
1: Yes.
2: Okay. No? Go ahead, Doc.
0: Arms
2: sorry.
0: Arms length.
1: Tapos sa screen, ako lagi ko sinasabi, ang pinaka mabuting masasamang screen, yung TV. Kasi at least pinakamalayo, pinakamalaki.
0: Yun na
1: ang
0: nga.
1: Ang pinakakalaban ko talaga, ang cellphone.
0: Yes.
1: Kasi maliit na, malapit pa. So ito, ang liit-liit na ng text mo, ang lapit-lapit pa palagi, ang liwanag-liwanag pa, nagfo-focus yung bata masyado, nagluluha na yan, nagtutuyo na yan, ang sakit na ng ulo. So mas na lumilitaw yung digital eye strain. Usually, pag sa screen naman, sa malaking TV, sa bahay, ilagay mo yung YouTube sa TV, no? Panood mo ng cartoon sa TV, it's a little bit better. Hindi ko sinasabing mabuti siya, mga magulang. Ang ibig ko lang sabihin ay, sa lahat ng masasama, ito yung siguro...
2: Lesser evil. Lesser evil.
0: Yeah, okay. Oo. Well, yun na nga eh. So, what can parents do po? Sa sinasabi niyo, should we, for example, hindi maiwasan na hindi sila bigyan ng cellphone, di ba? Kasi minsan may emergency nga raw, tatawagan, di ba? Yung iba nagre-research, di ba? Or yung iba naman ayaw ma-left out yung anak nila. Tama ba? Ako, kung sa sinabi niyo, bibigyan ko na lang siya ng tablet. Mas malaking cellphone or tablet.
1: Well, yes. I mean, syempre, maraming opinion yan. Ano? So, sa akin, alam ko, guilty din ako nung una na nahihirapan ako sa mga anak ko. Pero ideally, actually, may oras dapat ang mga bata sa screen. Okay? So, may nilabas ang Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus na yung recommended screen time, I think, nandyan sa screen ngayon, no? Na pag less than 1 year old ang bata, dapat walang screen time. 0 to 1. No screen time yan. By 2 years old, you can have maybe at the most 1 hour of guided screen time. Ibig sabihin ng guided screen time, pipiliin ng magulang yung papanoorin. Dapat kasama ng magulang nanonood yung bata para sigurado kayo kung ano yung pinapanood niya. Same at 2 years old, you want to have at least, 2 to 3 years old, you also want to have at least just 1 hour of guided screen time po yan, no? At saka mas importante, maliban sa screen time, kailangan lumalabas yung bata. Okay, kailangan na aarawan yung bata. Kasi ang araw, ang pagtingin sa malayo, ang mas pinaka-importanting faktor para hindi tumaasana yung grado ng mata ng mga bata. Kasi pag-isipan nyo yung mata natin, parang tubig na lang, para madali lang maintindihan. Tubig sa dagat, sa ilog, dire-diretso, may konting alon, tataas ng konti, pero more or less dire-diretso lang yan, di ba? Ngayon, pag tumama ang tubig sa dam, anong mangyayari? Tumingin ka sa pader, punumingin ka sa cellphone mo palagi, anong mangyayari? Tataas ngayon ang tubig. Kaya nga, di ba, sa dam, pag umaapaw, bubuksan mo yan para bumaba. So gusto mo, maliban sa screen time, lumabas sila 1-2 oras araw-araw para ma-relax yung mata. Hindi pwedeng pilosopo kasi marami akong mga yaya na sa labas nga yung mga bata, mga alaga, may hawak na cellphone. Hindi pa rin pwede. So kailangan lumalabas kayo na walang screen.
0: Opo. I love that analogy. Ngayon na mas maiintindihan ng mga magulang natin yung effect na para nilagyan mo ng pader mas malapit. And so now, ang gusto kong malaman, does it actually cause paglabo ng mata, yo, Doc?
1: Okay, so actually ang paglabo ng mata sa Pilipino kasi ang sa atin pag malabo ang mata, usually katulad ng narinig ko kanina kay Mix, nearsighted, 500 ang grado. Yeah. Now usually pag sinabi nating malabo ang mata, ang pinag-iisipan natin is nearsighted. Malinaw sa malapit, malabo sa malayo. Kadalasan yan po ay dala sa mana, number one. So, pag may magulang kang nagsasalamin, may grado na 300 pataas, nagsasalamin mula elementary, may 1 sa 5 chance na ipasa mo na yan sa anak mo eh.
2: Most likely.
1: Most likely, meron yan. Pag dalawa kayo, mag-asawa, di mas malaki yung chance na magsasalamin din tayo ng mas maga ng nearsighted, di ba? Pag sobrang nearsighted, sobra ka naman naglalaro, you know, usually kung lilitaw yung grado pag nasosobrahan dito, pagdating na yan ng mga late grade school or high school na, kung hindi siya mana, no? So, ang nearsighted. Kasi nga, natitrigger mo pa rin yung accommodation mo, yung pag-focus mo sa near. So, marami akong pasyente dadating, Dok, wala naman akong grado, but ngayon na nagtatrabaho ako, nasa call center ako, buong gabi ako nasa screen, ngayon lang ako nagkaroon ng grado, nagkaroon ako ng 50, 25, kasi that one can be because nga, natitrain na ng eyes yung brain natin na, uy, kailangan ko ng malapit lang. So, lilitaw yan at a later age.
2: So, acquired din siya, Dok?
1: Acquired din. Acquired pero din mababa siya. Lang. Mababa. Mababa lang. Hindi lahat na acquire. So, pag dumating sa akin yung bata ng 2 taon, mataas na yung grado, or 5 taon, mataas na yung grado, kasalanan ng TV yan.
2: Mana.
1: Natitrigger, pwedeng tumaas lalo with the screen, pero most probably mana or ang tawag ko dyan, swerte malas. Wala lang, pinanganak mo lang talagang opo, may salamin. Pag premature ang bata, mas malaking chance mo magsalamin na maaga. Diba? Pag may magulang ka na may salamin, may mas malakas yung chance mong makakuha ng salamin ng maaga. Kapag ikaw ay, yun, nag-near work, but usually later on.
0: So, hindi as a kid. Kasi sabi pagka, may nagsabi na kapag sobra silang nasa screen, it pwedeng lumabo ang mata.
1: Well, tinuturuan mo kasi yung mata na tumingin lang sa malapit, di ba? Pero, meron kasi tayong autofocus sa mata natin, di ba? Parang camera. So, pag nasobrahan siyang laging ganun, syempre, di ba, iti-trigger mo na lang sa phone mo lagi na naka-macro ka or naka-close up. Kaya minsan, lumilitaw yan. Pero pag matagal nang nakapahinga yung bata, minsan nawawala yung konting gradong yon because nga nag-over-accommodate lang sila na
0: okay, tinatawa. So you mean to say it's temporary?
1: Yes.
0: Hindi siya permanent?
1: If it's a slow grade. Eh, pag mababa yung grado.
0: Anong like what?
1: Depende kasi po yan pag tininga kasi may mga bata ang lalakas ng autofocus. No? Pero sabihin natin na sa 13, 14 sila, tapos 50, 100, 75, o ganun. Baka pwede pang pag na-relax.
0: Pwede pang bumalik.
1: Yes, or hindi, pero hindi na siguro mawawala, pero hindi na sana tumaas yan.
0: Hindi na mawawala yung 50 and 75 dahil sa pagka-gadget na ko, ha? Napaisip ako saan. Diba, ayoko magsalamin rin kasi yung anak ko na maaga.
2: Malaking bagay yung sinabi ni Doc na mana. Kasi ako, yung akin, mamamana nung anak ko sa akin. Diba?
1: There's a risk, yes.
0: There's a risk. Hindi naman
1: 100%.
2: Oo, hindi 100%. Pero still, kumbaga, if you can kind of control that chance,
0: wag mag-gadget.
2: Parang hindi naman wag mag-gadget.
0: Can you delay?
1: Well, more outdoor activities. Ang mga pag-aaral ngayon na nagsasabi, basta lumalabas ang bata ng matagal, isa dalawang oras two hours or more outdoors under the sun, it slows down. If you are already developing nearsighted, more outdoor activity actually slows down kasi.
0: The sunlight helps?
1: Actually, meron pag-aaral na nagsasabi, kailangan ng mata natin ng 500 lux na brightness, na relaxation to relax the eyes and so that it doesn't progress too much. Ang loob ng studio na to, pag nilabas ko yung cellphone ko at tiningnan ko yung light meter ko, malamang nasa 100, 200 lang tayo dito. So, akala mo maliwanag na to.
0: Ang liwanag pero hindi, na nga nito eh. Nasisilaw po ako.
1: So, pwede hindi. So, you really want that 500 lux. So, most of the time, gusto ko football, swimming, bisikleta, takbo, ang badminton, ang tennis, kung nasa indoors yan. Hindi, pero kung nasa labas, okay sana. Pero
2: so outdoors,
1: indoor,
2: talaga.
1: Outdoors talaga. Outdoors plays a big factor.
0: So iba yung 500 lux? Yes, it sounds so luxurious.
2: Luxurious. So, Doc, sa mga bata, may signs na ba na, ako, baka yata palabo yung mata nito?
1: So, yes, meron. No? So, lagi pag pumupunta ako sa mga eskwelahan, nag-uusap ako with the parents, no? May mga simptomas kaagad yan na magsasabi sa inyo na may problema na anak ninyo, no? Ang pinakauna dyan is yung lumalapit sa TV, di ba? So, nung bata tayo, sinusuway tayo, huwag kalapit ng lapit sa TV, kaya ka nga tumataas yung grade. Eh, pero sa akin, kaya nga lumalapit ang bata sa TV, kaya nga lumalapit ang bata sa sa blackboard is because hindi nila makita. Diba?
2: Malabo na to begin dyan,
1: no? Ang pangalawang rason is usually magsasabi sila, Doc, alam mo, pagdating sa hapon, gabi, pagdating ng Webes, Biyernes, katapusan ng Linggo, sumasakit ang ulo niyan pagdating sa gabi. Kumukunot ang noo. Again, that's eye strain. Bakit? Kasi kumbaga, dalawa, tatlong araw ka ng late matulog, maaga magising. Pagdating ng Webes, Biyernes, lobat ka na. Di ba? So, hindi mo na charge eh. So, sasakit ang ulo mo yan by the end of the day. Pag tinulog mo yan, pag ginising mo na wala, usually, pwedeng sa mata lang talaga yan because you recharged your eyes already. Right? Doc, yung mukhang masungit, laging masungit, nakakunot ang noo mula nung sanggol, ang taray ng muka, ang sungit, ang seryoso ng muka, pwedeng grado din yan, pwedeng tinatawag nating astigmatism yon, yung silaw na ayaw ng flash. Di ba? Maraming mga batang gano'n, ayaw ng flash, ayaw lumabas kapag maliwanag, pag nagbubukas ng ilaw, nagagalit, mommy, turn off the light, daddy, patayin mo yung ilaw, silaw na silaw ako. Minsan, senyas-senyo ng astigmatism. So, yung akala mong laging sungit na bata, napapahaway dahil sa sungit, grado din yun. Astigmatism.
2: Kasi siguro yun yung parang defense mechanism ng mata niya kasi to combat kung ano man yung
1: Well, pag kinusot mo kasi yung noo mong ganun, fino-focus mo eh. Yung linyang sumasabog pa loob ng mata, parang iniisa mong linya eh, para mas malinaw.
2: Okay. Doc, ang dami natin mga katanungan dito. Doc, related question from Inda Santos. Doc, good morning. Meron po bang cure or how to cure crossed eyes?
1: Okay, so ang crossed...
0: Strabismus. His specialty.
1: Yes. So that's my specialty. Depende po yan sa anong klaseng strabismus meron. May mga bata na naaayos ko yung mata kapag binibigyan lang natin ng salamin. Okay, depende po yan sa eksaminasyon. Kung hindi kaya ng salamin, usually kailangan na ho natin yan operahan para maayos. Para madali lang maintindihan kay mami, ang mata natin, parang tayong nasasasakyan. Pag malabo ang mata ng driver, papaling ang drive nyo. Diba? Binigyan mo ng salamin, didiretso. Pwedeng yun ang rason. Pero kung malinaw na yung mata ng driver, pero paling pa din ang gulong, kailangan ko ng i-align. Oh, so, yun ang aayusin ko na. Yun ang kailangan operahan kung ganun.
2: Okay. So, ito po, Doc. Magandang umaga po. Doc, tanong ko lang po, nasa genetics namin, hereditary sa amin ang malabong mata. Ako po, 7 years old pa lang nakasalamin na until now. Mapipigilan po ba ang mama na ito ng anak ko? At paano po kaya? Kasi ngayon minsan nagpaparamdam na siya na medyo malabo na po ang kanyang mata.
1: So actually yan, kung mana na yan, andyan na po yan, nasa dugo na yan. Kung baga sa pantalon, mahilig na po kayo ng maiksing pantalon. So binigay nyo na rin sa anak ninyo yung maiksing pantalon. Pwede natin pabagalin yan. May mga gamot na ngayon na pwedeng ipatak na pampabagal ng magpataas ng grado. Meron na rin salamin na pwedeng ginagamit na pampabagal. Hindi ho mawawala yung grado, pero pwedeng bumagal ang pagtaas ng grado. Pag may certain glasses or may certain drops na pre-prescribe ang pediatric ophthalmologist, pampabagal, 30 to 60% decrease in the increase of your nearsightedness.
0: So these glasses are available naman.
1: They're available in the market naman.
0: Pwede
1: po
0: ba yan walk-in? Di ba? Ang dami nagbebenta po ng mga salamin. Diba?
1: Sa optical shop po. Yes po, pero ang kailangan niyo pong mailala isa sa bata nga dahil meron ho tayong autofocus na tinatawag. Minsan, pag pumunta lang kayo sa mall, pumatong kayo sa isang makina, titingnan ninyo yung malapit yung litrato, di ba? Doon sa makina. Mm. Dahil nag-autofocus ka, pwedeng tumataas yung grado ng mata
0: mo.
1: So,
0: hindi yun totoo, hindi yun ano totoo. Mo grado.
1: That's why minsan sa bata, gusto namin may nilalagay mo ng pamatak. Lalo na para for the special glasses, we need to put the drops, relax the eyes, para makuha namin yung tamang grado.
0: Okay, I just have a follow-up question. So, pag nagkamali, for example, kasi hindi ka napatakan eh, nagputa ka lang sa mall eh, di ba? And nabigyan ka ng glasses na yan. Tapos sinuot nung bata na yun, pero hindi yan yung tama para sa kanya. What is the effect?
1: Well, number one, the most common would be masakit ang ulo. Diba? Sasakit ang ulo. Sa simula, susuot nila, pero maya-maya mahihilo na sila. Ayaw na
0: exactly.
1: Yung gamitin.
0: Nangyari yan sa anak ko. Nahilo siya, ayaw na niyang gamitin. Ang mahal nung salamin.
1: So that's why better to have it checked by your ophthalmologist or pediatric ophthalmologist. Kasi hindi naman ho lahat. Pero may iba kasi tumataas yung grado or bumababa yung grado. May autofocus tayo eh sa mata. So pag pumunta ka sa shop, minsan yung 200 mo baka 100 lang. O baka yung 200 mo dapat 300. Pero dahil nagfo-focus yung mata, nag-iiba. Kaya there's a time na okay siya. Pero pagpagod siya or so bago magandang tulog niya, iba yung grado. Kaya kailangan, most of the time, we want to put the drops in.
2: Opo.
0: And then sabi ng optometrist, Doc, masasanay rin yan. What is that? What do you think of
1: well,
0: that?
1: Well, sige. So, again, maraming klaseng grado sa mata. May nearsighted, may farsighted, at may astigmatism. No? Minsan, yung nasasanay sa mata, yan yung astigmatism, no? Yung cylinder na tinatawag. Ang astigmatism kasi, pag pumapasok ang ilaw sa mata mo, sumasabog eh. No? So, kailangan mo yung eksaktong position ng, kumbaga, ng magnifying glass para masunog mo, kunyari, yung dahon, di ba? Para eksakto lang yung beam. So, minsan, kung medyo magalaw yung salamin, siyempre, nahihilo yung bata kung mataas yung astigmatism. So, nasasanay sila because minsan, lagi ko sinasabi sa magulang, sanay ka manood ng TV, patrol ng naka-antena. Bigla kang mag-HD or mag-4K. Magugulat yung utak. So, talagang mahihilo yung bata. So, hanggang 2 linggo, kung hilo pa rin after 2 weeks, malamang iba na yun. Diba? Kailangan niyong pa-check up ulit yun.
0: Kaya ingat rin po tayo. Hindi ko naman sa ano, kasi syempre yung optometrist, may pinag-aralan din yan, diba? Pumasa rin sila sa pagiging optometrist. Yun lang, kailangan lang natin na, what's your advice?
1: Well, ako, sa mga kakilala kong optometrist, lalo na around the hospitals where I work, alam na nila eh, pag dumating yung bata sa kanila, tapos nakita nila iba yung grado, sasabihin na nila, sige, pumunta muna kayo sa doktor, sa ofta, sa pedio-ofta, magpa-check up kayo. Ako naman kasi po, hindi ko naman pinapagawa yung salamin. So, babalik ko rin naman kayo sa optometrist na gumawa, na nag-refer sa akin, di ba? So, sa akin, yun lang yun eh. Kapag medyo sa tingin ninyo, ang taas masyado ng grado, sabihin mo na lang, unang dating mo sa optometrist, 500 na kaagad yung grado, katulad ng kay Migs nung una, pero for 6 years old pa lang yung bata.
2: Grabe naman.
1: Diba? Pwede na, well, pwedeng may ibang ganun, pero kung medyo nagdududa kayo, better na, it's better to be seen by a pediatric ophthalmologist to make sure lang, or an ophthalmologist to make sure na tama yung ibibigay na salamin sa inyo.
0: Ayun, Doc, dalhin ko yung co-parent ko si Doc.
2: Yes, oo.
0: Dalhin natin yung anak natin.
2: Oh.
0: Like, for example, si Migs po, may maliliit na anak. At what age na kailangan ipakita niya? Kasi you have to parang expect na baka there's a higher chance na malabong mata ng mga anak ni Higgs dahil siya rin nung bata. Oh.
1: So usually, ang sinasuggest po namin is actually 1 year old if you see a problem, 3 as a first checkup between before going to small school, tapos grade at 5 years old, bago mag-kinder. May batas ang Pilipinas na dapat lahat ng bago mag-kinder, 5 years old ay kailangan masilip sa ma-check ng once ng visual screening. So may visual screening law ho tayo. Hindi ko alam kung napatubad na, pero napirmahan na po 'yon na may visual screening tayo na lahat ng bata 5 taon bago mag kinder ay dapat ma-screen at least once para ma-check yung mata, no? Kasi mahirap nga. Baka ma-late kayo eh. Masabihan kayo na ang gulo ng anak nyo, ay, di man marunong magbasa yung anak nyo, yun pala, hindi lang nakakakita.
0: Exactly. So, dapat talaga mapatupad yung batas na yan. Sa school ng mga na iba, ay required na magpa-check up sa mata.
3: Correct.
0: Bago mag-umpisa ang school year.
1: Yes.
0: Dahil mahirapan yung bata, okay pala, salamin lang ang solusyon, kaya mababa yung grades. Oo.
2: Ayun. Alright. Okay. Maraming salamat.
0: May isa pa ako, Doc, yung banlag. Kasi duling, yung banlag. Anong solusyon dyan?
1: Okay, ang banlag, ganun din katulad ng sasakyan, medyo palingin na naman ang gulong. Again, ang pinakasimple pa rin muna is actually just salamin. Kasi most of the time, pwedeng malabo lang yung isang mata or mas mataas yung grado ng isa kumpara sa kabila. Kaya nagpapaling yung mata nila. So, first of all, we try to do the glasses first. Mm-hmm. Second po is meron tayong mga exercise na ginagawa para palakasin yung bisig para mas dumiretso yung mata. Pero yung exercise, gumagana lang yan pagpabugso-bugso lang yung pagpapaling ng mata ng bata. Si Russell Crowe, si Ryan Gosling, ewan ko kung makilala, si Kate Moss, lahat yan may konting paling. Pero kaya, favorite ng camera yung konting paling kasi ang ganda ng angulo. Pag gumiti, nakaganon. Pero, pag maliit, hindi natin kailangan galawin, di ba? Okay. Pero pag malaki na, lagi na silang naloloko sa school. Mm-hmm. Again, katulad ng duling, kailangan ho natin operahan yan kung kailangan.
0: Minsan kailangan talagang operahan. Sige, maraming salamat for being our Dr. Servicio, Dr. Carlos Chua. Sa mga nanunod, nakikinig, kailangan magpatingin ng kanilang anak. Saan po, siguro, and kung saan malapit sa kanila, di ba?
1: Yes.
0: Ano ba ang website?
1: So, actually, pwede kayong pumunta sa Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus Facebook page. We have a list of doctors, actually of hospitals, kung nasaan lahat ng mga pediatric ophthalmologists para masilip, para matingnan namin kayo, para mas check up natin kayo. Kung may katanungan din kayo, pwede kayo magtanong dun sa Facebook Messenger page namin, no? Para malaman natin yon. Meron rin hoot ka tayong Facebook page for the Philippine Academy of Ophthalmology, no, iCare. So we actually also show infographics there kung may mga gusto kayong matanong.
2: Alright.
0: Yan. Ako, ang dami nating natutunan. Maraming salamat, Dr. Carlos Chua, for being our Dr. Servicio. Thanks, Doc.
1: Thank you, Doc.
2: Bago po tayo mag-gap, bago po tayo mag-break, anunsyo lang po, magandang balita mula sa Land Bank. Simula ngayon, May 21, 2026, 8 pesos na lang from 15 pesos ang InstaPay transfer fees gamit ang Land Bank mobile banking app at iAccess. At may isang free transfer kada araw para sa padalang 1,000 pesos pababa. Mas tipid na at mas convenient pa. Ito po ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos para gawing mas abot kaya at inklusibo ang serbisyong pinansyal para sa bawat Pilipino. Speaking of Land Bank, ingat din po, meron din po mga ibang scams. Meron po mga scam-related po na ginagamit po ang pangalan at logo ng Land Bank na mag-i-email sa iyo at po sasabihin, remove device. Parang yung device mo daw was used to log in sa ibang lugar.
0: Ay,
2: yung pala phishing.
0: Tatakuting ka. Oo. Actually, red flag ho yan. Yung mga tatakuting ka.
2: Oo.
0: Gawin mo agad. Bilisan mo. Di ba? Or may link na pipindutin. Ano yan? Usually, scam po yan. Or scam. Right. Isipin nyo na, scam. Ayan po. Okay, magbabalik po ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Oras po natin, 11:46 ng umaga.
4: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya
3: ko pa.
7: Patong-patong na projects? Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mga anak na

0: Mug all new Protect Salt helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ako din! Love namin ang all new Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
2: Baba!
0: Nakakabahong germs! Mug all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: Abangan sa Private Confessions.
4: Alam niyo po, nung araw na pinalayas niyo ako, hindi lang bahay ang nawala sa akin. Nawala ang dignidad ko. Nawala ang karapatan kong magluksa bilang asawa. Nawala ang pakiramdam na may pamilya pa ako. At sa harap ng lahat ng tao, pinili niyong iparamdam sa akin na wala akong halaga. Hindi ako sumagot noon. Hindi dahil wala akong masasabi, kundi dahil ayoko nang lumaban sa mga taong matagal nang hindi ako pinili.
3: Private Confessions. Private Confessions. TZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM. Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo!
5: Kasama po natin sa Grow Negosyo ang founder and CEO ng ByBuddy na si Raquel Luis Dacena. Good morning sa iyo.
6: Good morning. Thank you for having us today.
5: Thank you for coming. And also kasama natin ang kanyang co-founder, si Third Duran. Good morning sa iyo,
7: Third. Good morning po. Maraming salamat for inviting us here.
8: Yes.
5: Okay, umpisa na natin. Ano ba itong ByBuddy?
6: So, ByBuddy is the Philippines' first lifestyle app that's dedicated po to buy one, get one deals. So, inside this app is all buy one, get one na mga deals on curated restaurants and businesses. It will help stretch the subscribers' budgets. It will give them more reasons to go out again, to celebrate again. So, that's the goal in terms of the subscriber side naman.
8: Okay. So, okay. Pero ang paano yung ano nito? Kasi sabi nyo nga medyo first ito, di ba? Third. Paano yung kumbaga style or kumbaga paano yung user experience? Kasi medyo kakaiba siya. Catered lang siya sa mga buy one,
7: get one.
8: Buy one, get one.
5: Kasi sabi nga namin, BOTO.
8: BOTO.
5: buy one, take one. Hindi BOGO.
8: BOGO. Buy one, get one.
7: Pretty straightforward yun.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin. 12:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM. DZMM.
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstan. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
4: Matapos siyang palayasin sa burol ng kanyang asawa, magsisimula siya muli. Ngunit habang bumabangon siya, unti-unting mabubunyag ang isang katotohanan na ang lahat ng iniwan ng kanyang asawa ay hindi pala napunta sa pamilyang nagtaboy sa kanya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Eliandra na pinamagatang Pinalayas ako sa burol ng asawa ko. Hindi nila alam, ako ang iniwanan niya ng lahat.
3: Private Confessions.
4: Hindi ko kailangang tumingin sa ID ko para maalala kung sino ako. Dahil sa araw na yon, sa gitna ng kwarto na amoy bulaklak at kandila, malinaw sa akin kung ano na lang ang natira sa akin. Ako si Eliandra, ang babaeng naiwan. Tatlong araw pa lang mula nang mawala si Amil. Tatlong araw na parang tumigil ang oras. Tatlong araw na hindi ko alam kung paano huminga nang wala siya. Sa gitna ng silid, naroon ang kabaong niya. Tahimik. Parang natutulog lang. Parang anumang oras, bubukas ang mata niya at sasabihin, Ellie, nandito lang ako. Pero hindi na mangyayari yon. Lumapit ako. Nanginginig ang kamay ko habang hinahawakan ko ang malamig na kahoy. Amil, bulong ko. Hindi mo ako pwedeng iwan. Walang sagot. Sa paligid, puno ang tao. Mga kamag-anak niya. Kaibigan. Kakilala. Pero sa dami nila, wala akong maramdaman na kasama ko. Parang ako lang ang nagluluksa. Umiyak ako. Hindi ko na napigilan. Doon ko ibinuhos ang lahat. Ang sakit, ang lungkot, ang takot sa buhay na wala siya. Hanggang sa may kamay na humawak sa balikat ko. Akala ko may magpapakalma. Akala ko may yayakap. Pero nagkamali ako. Eliandra, malamig ang boses. Lumingon ako. Si Doña Marcela, ang ina ni Amil. Walang luha, walang awa. Tama na ang iyak mo, sabi niya. Natigilan ako. Ma? Mahina akong sagot. Pero ang sumunod niyang sinabi, ang sumira sa lahat. Mag-impake ka na. Wala ka ng lugar dito. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko agad naintindihan. ibig niyong sabihin? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Tinitigan niya ako. Parang hindi ako naging bahagi ng pamilya nila. Wala na ang anak ko, malamig niyang sabi. At wala ka na ring dahilan para manatili dito. Napatingin ako sa paligid. May mga nakarinig. May mga nakatingin. Pero walang nagsalita. Walang kumampi. Parang wala akong karapatang magluksa. Parang hindi ako asawa. Parang wala akong halaga. Ma, asawa niya po ako, mahina akong sabi. Karapatan ko. Karapatan? Putol niya. Natapos yan noong nawala ang anak ko. Doon ko naramdaman na hindi lang ako nawala ng asawa. Nawalan din ako ng lugar. Sa mismong araw na dapat may karamay ako, ako pa ang itinaboy. Napatingin ako sa kabaong ni Amil. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong, bakit mo ko iniwan sa ganito? Pero tahimik lang siya. At sa katahimikang yon, parang tinanggap ko na. Wala na akong babalikan. Lumabas ka na, sabi ng biyanan ko. At sa pagkakataong yon, pinili kong tumahimik. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil wala na akong lakas makipaglaban sa mga taong hindi naman ako ipinaglaban. Dahan-dahan akong tumayo. Walang dala, walang direksyon, pero may isang bagay akong pinili. Ang sarili ko. Habang naglalakad ako palabas, ramdam ko ang bawat tingin ng tao. Ang bawat bulong. Ang bawat husga. Pero hindi ako lumingon. Dahil alam ko, kapag lumingon pa ako, baka hindi na ako makaalis. Paglabas ko, malamig ang hangin. Parang doon ko lang naramdaman na wala na talaga siya. Napaupo ako sa gilid ng kalsada. At doon ko hinayaang bumagsak ang lahat. Wala na ako. Wala na ang lalaking minahal ko. Bakit niya kailangang umalis?

Lumipas ang mga araw. Hindi ko alam kung paano ako nagsimula. Wala akong bahay. Wala akong matatawag na pamilya. Pero natuto akong bumangon. Unti-unti. Naghanap ako ng trabaho. Nangupahan ako ng maliit na kwarto. Isang kama, isang lamesa, at isang bintana na tanaw ang kalsada. Doon ko sinimulan ang bagong buhay ko. Mag-isa. May mga gabi na umiiyak ako habang kumakain ng instant noodles. May mga umaga na ayokong bumangon. Pero bawat araw, pinipilit ko. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. At sa bawat hakbang, unti-unti kong binubuo ang sarili ko na nawala. Hanggang sa isang araw, habang inaayos ko ang mga lumang gamit ko, may nahulog na sobre mula sa isang kahon. Luma. Medyo kupas na. Nakasulat ang pangalan ko sa harap. Sulat kamay ni Amil. Napahawak ako sa dibdib ko. Naalala ko. Ibibigay ko to sa'yo, sabi niya noon. Pero wag mong bubuksan hanggat hindi mo kailangan. Ngumiti pa ako noon. Akala ko, hindi ko kakailanganin. Pero mali ako. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob, may mga dokumento, mga papeles, at isang sulat. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ito. At sa bawat linya, parang may bumabalik sa akin. Ellie, kung binabasa mo ito, ibig sabihin kailangan mo na. Alam kong darating ang araw na hindi ka nila maiintindihan. Kaya inunahan ko na. Lahat ng meron ako, nasa'yo. Lahat ng pinaghirapan ko, para sa'yo. Napaupo ako. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa. Dahil sa sandaling yon, napagtanto ko. Hindi ako iniwan ni Amil na walang laban. At ang pamilyang pinalayas ako, hindi pa nila alam kung sino ang tinaboy nila.

0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
8: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Private Confessions.

Hindi ako agad naniwala sa nabasa ko. Paulit-ulit kong binasa ang sulat ni Amil. Bawat salita, parang unti-unting binubuo ang isang katotohanang hindi ko inaasahan. Lahat ng meron ako, nasa iyo. Tiningnan ko ang mga dokumento, titulo ng lupa, papel ng negosyo, mga bank records, lahat nakapangalan sa akin. Nanginginig ang kamay ko. Amil, bakit? Bulong ko. At doon ko naalala, may mga pagkakataon noon na tinatanong ko siya kung bakit kailangan pa naming ilipat ang pangalan ng mga ari-arian. Trust me, sabi niya noon, para sa atin to. Hindi ko na pinansin kasi mahal ko siya. Hindi ko na inusisa kasi naniniwala ako. At ngayon, naiintindihan ko na. Alam niya. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin ko yun. Alam niyang hindi ako puprotektahan ng sarili niyang pamilya. Kaya siya na ang gumawa ng paraan. Napahawak ako sa sulat. At sa unang pagkakataon mula nang mawala siya, hindi sakit ang naramdaman ko, kundi lakas. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti kong inayos ang lahat. Hindi ko ginamit agad ang mga iniwan ni Amil. Hindi ako nagmadali. Pinili kong magtrabaho pa rin. Pinili kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo kahit wala ang lahat ng iyon. Pero habang ginagawa ko yun, unti-unti kong inaayos ang mga papeles. Inaayos ang negosyo. Inaayos ang mga ari-arian. Tahimik. Walang kaalam-alam ang pamilya ni Amil. At habang ako ay umaangat, unti-unti silang bumabagsak. Narinig ko ang balita mula sa dating kakilala. Nalugi ang negosyo nila. Naubos ang ipon. May mga utang at walang natirang masasandalan. Hindi ko sila hinanap. Hindi ko sila kinausap. Kasi sa loob ko, tapos na ako. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa pinto ko. Pagbukas ko, parang bumalik ang nakaraan. Nakatayo sa harap ko si Doña Marcela, kasama ang ilan sa kamag-anak nila. Iba na ang itsura niya. Hindi na matigas. Hindi na mataas ang tingin. Pagod. Nanginginig. At sa unang pagkakataon, wala na siyang kapangyarihan. Eleandra, mahina niyang sabi. Hindi ako nagsalita. Hindi ako ngumiti. Hindi ako galit. Tahimik lang. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Tinitigan ko siya. Naalala ko ang araw na pinalayas niya ako. Ang mga salitang binitawan niya. Ang sakit na iniwan niya. Pero hindi ako sumigaw. Hindi ako nanumbat. Pumasok kayo, sabi ko. Tahimik silang pumasok.
Umupo. Walang nagsasalita. Hanggang sa siya na ang unang bumasag ng katahimikan. Kailangan namin ng tulong, sabi niya. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Wala na kaming matakbuhan. Tahimik akong nakatingin sa kanya. At sa sandaling yon, bumalik sa isip ko ang lahat. Ang burol, ang kabaong, ang pag-iyak ko, at ang boses niya. Wala ka ng lugar dito. At doon kong binitawan ang mga salitang matagal kong kinimkim. Alam niyo po, nung araw na pinalayas niyo ko, hindi lang bahay ang nawala sa akin. Nawala ang dignidad ko. Nawala ang karapatan kong magluksa bilang asawa. Nawala ang pakiramdam na may pamilya pa ako. At sa harap ng lahat ng tao, pinili niyong iparamdam sa akin na wala akong halaga. Hindi ako sumagot noon. Hindi dahil wala akong masasabi, kundi dahil ayoko nang lumaban sa mga taong matagal nang hindi ako pinili. Tahimik sila. Walang makatingin sa akin. Pero ngayon, dagdag ko, kalmado ang boses ko. Ako ang may kakayahang tumulong. At kayo, kayo ang humihingi. Napayuko si Doña Marcela. Patawarin mo kami, mahina niyang sabi. Matagal kong hinintay ang salitang yon. Pero nang marinig ko na, wala na itong bigat. Wala na itong halaga. Hindi dahil wala akong puso, kundi dahil matagal na akong naghilom. Pinapatawad ko kayo, sabi ko. Napatingin sila sa akin. Pero bago pa sila makapagsalita, idinugtong ko ang pinakamahalagang bahagi. Pero hindi na ako babalik. Tahimik. Walang makagalaw. Tutulungan ko kayo kung kailangan, sabi ko. Pero hindi na ako babalik sa buhay na pinilit niyong alisin sa akin. Kasabay nito ang tahimik na bulong sa puso ko na, Amil, kahit wala ka na, tinutulungan mo pa rin akong mabuhay muli. Salamat.

umalis sila ng tahimik. Walang drama, walang sigawan. At sa unang pagkakataon, ako ang nanatiling matatag. Hindi ako nagalit. Hindi ako gumanti. Pero hindi na rin ako bumalik. Habang nakatayo ako sa may pintuan, pinapanood silang lumayo, napahawak ako sa dibdib ko. Amiel, bulong ko. Thank you. Dahil kahit wala na siya, iniwan niya sa akin ang lakas na kailangan ko. At ang proteksyong hindi ko alam na kakailanganin ko. Hindi lahat ng kwento nagtatapos sa pagbabalikan. May mga kwento na nagtatapos sa paglayo para sa kapayapaan. At ako? Hindi na ako ang babaeng pinalayas sa burol. Ako na ang babaeng piniling manatili na alam ang tunay niyang halaga. At sa bawat hakbang ko palayo, dala ko ang lahat ng nawala sa akin. Pero ngayon, hawak ko na rin ang lahat ng nararapat sa akin para ipagpatuloy ang buhay.

Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Alamin natin ang latest na mga pangyayari sa Department of Justice mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Go, Steve. Yes, Steve. Go ahead, Steve.
1: Yes, pakinggan nga natin yung kasalukuyang sinasagawang press conference ng Department of Justice kung saan inanunsyo nga ni Justice Secretary Frederick Vida na ng pugante si Senator Bato de la Rosa at pwede nang i-enforce yung warrant of arrest laban sa senador. Kasunod nga ng pagbabasura ng TRO sa ilim na TRO ng senador. Pakinggan natin ang press conference sa DOJ.
2: Next hand I saw I have another thing, no? I wanted to talk to you first and to make an announcement. But Paulo will seek further clarifications after my
3: Secretary. Good morning, good afternoon, Jairo. Yes. From Rappler. Operationally, Secretary, you said that huwag natin gamitin yung manhunt operation. But operationally, what would happen now? Magkakandak na po ba ng search operation ang PNP, ang NBI? How will they implement the
2: Alam niyo po yung mga law enforcement agencies natin. Train po yung ayan. Alam nila may standard operating procedure. Meron yung mga intel gathering, intel analysis, counter-intelligence measures that they will pursue. And they are expected to pursue this.
3: And do we expect them to have a common plan, a common, operational procedure on how to arrest Bato? Magkakaroon po ba kayo ng meeting? Nagkaroon na po ba ng meeting ang NBI, ang PNP, at ang ating mga law enforcement agents to implement this warrant of arrest?
2: Definitely, there's coordination among the various law enforcement agencies. There are existing guidelines, standard operating procedures to effect the arrest, and all of this will be followed.
3: Last question po for me. Is this an order from the President himself? Ito po ba ay order ni President sa DOJ to order the law enforcers to implement the warrant?
2: Sir. Oh, actually, this presupposes any order because this is actually giving operationalizing a valid arrest warrant. Okay? And given that there's no interim order from the Supreme Court, the same is now enforceable and the law enforcement agencies will enforce them.
4: Secretary, good afternoon. Darlene po from GMA News.
5: Sorry, Darlene, that was the last question.
2: Yeah, last one. Okay. Yeah, last one. Yeah.
4: Do we have leads or information through the NBI kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa?
2: Yes, definitely. I heard there are leads that they're working on. There are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work.
4: Timetable po, Secretary, meron po.
2: Timetable, pwede ba mamaya, alauna? Hopefully, we do it as fast as we can.
4: Secretary, a word of warning po, baka po may gusto kayong sabihin to those who might help him evade justice or
2: yes.
4: Escape.
2: Yes, this is precisely the call, no? We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, ano? Yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan. Kaya patay na sila eh. Hindi na sila pwedeng kumuha ng abogado. Hindi na sila pwedeng kumuha ng TRO. Ha? Tingnan natin. Let's paghahanap na obligasyon ng gobyerno. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Pero sa kabila po na siya ay maaresto, meron pa rin po siyang karapatan. At kinikilala natin yung mga karapatan niya. At ito po ay kikilalanin din ng ICC. Batid po natin ito. Kaya po sa ating lahat, no? Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Kasi dahil siya isang validly issued arrest warrant, di ba, ng ICC, mayroon din po mga panuntunan. Hindi ho ako law expert ng ICC. Hindi na ako nito. Pero may mga panuntunan din po na pag meron kang ginawa para masawata ang pag maayos at matiwasay na pagsisilbi ng isang arrest warrant, may pananagutan ka to. Ha? Kaya nananawagan po tayo. We need a closure on this one. Okay? So, ito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. I think Paulo would ably answer your clarifications. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat.
0: Balikan po natin si Steve Raz. Go ahead, Steve.
5: So, in your secretary, Vida, any questions from the Flash Report!
0: Yes, Steve.
6: Yes, nakatapos nga lang ng press conference na isinagawa ni Justice Secretary Frederick Vida. Isa-isahin lang natin yung kanyang mga nabanggit kaugnay sa International Criminal Court Arrest Warrant labad kay Senator Ronald Pato de la Rosa. Ang sabi niya Secretary Vida, unang-una, valid. May visa na ang warrant of arrest na inisyo ng ICC laban kay Senator De La Rosa dahil siya ay isa sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pangalawa, si Senator Bato De La Rosa ay kumpirmadong wala na sa loob ng Senado matapos nga yung pag-alis niya noong alas 12:30 na madaling araw noong May 14, 2026. Pangatlo naman, ang sinabi rin ng Kalihim na yung arrest warrant matapos maibasura yung temporary restraining order ng Korte Suprema para protektahan si Senator Bato at naibasura ngayon ng Supreme Court kahapon. Ibig sabihin yan, ang sabi ng Kalihim, yung enforceable na. Pwede nang isilbe yung arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa at may pangyarihan yan yung Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Ikakinumpirma rin ng Department of Justice na isa ng pugante o fugitive from justice si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong kung ano yung kung kailan ma-aresto, yung timetable kung kailan siya ma-aresto si Senator Bato de la Rosa, hindi nila pwedeng pangunahan. Ang sabi, basta as soon as possible, as fast as they can, sana ma-aresto. Yan muna yung kaganapan dito sa Department of Justice. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz.
7: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
13: Hello, attorney!
14: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
13: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Luisa Aquino at Attorney Noel Del Prado.
15: Hello!
7: Law Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio. Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
15: Itay, dahil sa kaibigan mo, nakakaladkad tayo sa guloy.
16: Anak, walang masamang ginawa ang Tito Luisito niyo. May tinulungan siyang babae kaya siya napaaway.
15: Kahit ano pang dahilan niya, pumapasok pa rin siya sa problema.
16: Anak, intindihin na lang natin siya.
15: Itay, tayo pang iintindi sa kanya? Sobra na yata yun. Saka, bakit ba lagi niyo na lang siyang pinagtatanggol? Binibigan niyo ng katwiran ng ginagawa niya. Kumakampi kayo sa kanya.
16: Wala akong kinakampihan. Ang gusto ko lang, ituring niyo siyang hindi ibang tao.
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Sa bisa ng GCTA o Good Conduct Time Allowance na ipinatutupad ng gobyerno para sa mga bilanggo, ay nabiyayaan at nakalaya sa kulungan ang kaibigan ni Alejandro na si Luisito. Dahil wala itong pamilya, pinatuloy siya ni Alejandro sa kanila. Subalit hindi yun nagustuhan ng dalawang anak. Tutol sila na tumira doon ang kaibigan ng ama. Ngunit walang magawa ang magkapatid sa naging desisyon ng ama. Kaya lang, nahihirapan si Luisito dahil hindi niya alam kung paano pakikisamahan ang magkapatid. Hayagang ipinararamdam nila na hindi welcome si Luisito sa kanilang bahay. Dito natin dudugtungan ang kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang kape dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, nakikiramdam ako sa mga nangyayari sa bahay. Hindi kaila sa akin ang malamig na pakikitungo ng dalawa kong anak kay Luisito. May mga pagkakataon din na tila nawawalan sila ng respeto sa aking kaibigan. Subalit walang sinusumbong si Luisito dahil hanggat makakaya niya, tinitiis niya at pilit na inuunawa ang aking mga anak. Kaya lang, hindi ko na rin matiis na magsawalang kibo na lang.

0: magkaintindihan tayo, Rina, Migo.
1: Ano po bang problema, Itay?
0: Tungkol sa Tito Luisito nyo.
2: Kala ko kung ano na. Bakit, Itay? May sinusumbong ba siya sa inyo?
0: Wala siyang sinusumbong sa akin, kundi sa mga nakikita ko ng pagtrato niyo sa kanya.
1: Itay, wala naman kaming masamang ginagawa ni Miko.
2: Oo nga, Itay. Halos di nga namin siya kinakausap.
0: Eh, yun na nga eh. Parang wala siya rito sa pamamahay natin. Binabaliwala niyo siya at iniiwasan.
2: Itay, nagiging totoo lang kami ni Ate Rina sa nararamdaman namin.
1: Tsaka alam niyo naman na may sakit siya. Eh, kung mahawa pa kami.
0: Mga anak, kaya narito ang Tito Luisito niyo para tulungan natin siya. Pero hindi yun ang nangyayari eh. Kundi pinaparamdam niyo sa kanya na ibang tao siya. At hindi niyo siya magawang tanggapin na bahagi ng ating pamilya.
1: Itay, hindi natin siya kaano-ano.
0: Rina, kaibigan ko siya. Matalik na kaibigan.
2: Kaibigan niyo lang, Itay. Pero ang gusto niyo, tratuhin namin siyang kadugo.
0: Dahil yun ang nararapat. Para sa akin, hindi siya ibang tao. Dahil kadugo ang turing ko sa kanya.
1: Hindi ko kayo maintindihan, Itay. Para pag malasakitan niyo siya ng ganyan. Samantalang masama siyang tao. Isang dating kriminal.
2: Dahil sa pagpapatira niyo sa taong yan, nagkakaroon tayo ng problema. Di tayo nagkakaintindihan. Kaya ba't kailangan manatili pa siya dito?
0: Dahil yun ang desisyon ko. Mananatili siya rito hanggat gusto ko. At di niyo ako maaaring pangunahan. Kaya ang utos ko sa inyo, irespeto niyo si Luisito para walang maging problema.

0: Kaya naman pala mukhang nakukonsumi ka. Dahil nagkaroon kayo ng pagtatalo ng itay mo bago pa kayo pumasok sa trabaho.
1: Hindi talaga namin maintindihan ang ibig mangyari ni itay.
0: Dahil ba mas pinahahalagahan niya ang Tito Luisito niyo?
1: Ano pa nga ba? Yoli, di naman namin kaano-ano yun.
0: Ibig mo bang sabihin, kapag pinamili niyo ang itay niyo kung sino sa inyo ang dapat maiwan sa bahay, tingin mo mas pipiliin niya yung taong yun?
1: Mukhang yun ang mangyayari, Yoli. Dahil ang laging sinasabi ni itay, may utang na loob siyang dapat pagbayaran sa taong yun. Pero kahit ano pa yun, kailangan bang mas pahalagahan niya ang Luisito na yun kaysa sa amin ang mga anak niya?
2: Charo, alam kong nagdaramdam ang mga anak ko dahil para sa kanila ay pinapaboran ko si Luisito. Ngunit ayokong sumira sa ipinangako ko sa aking kaibigan. Magiging kawawa rin siya kung paaalisin ko dahil walang ibang mapupuntahan. Kaya kahit tutol ang mga anak ko na malagi sa bahay namin si Luisito.

0: Lalong lumalalaya ata ang ubo mo, Lucy, ito ah. Baka hindi ka na nakakainom ng gamot mo.
1: Oo nga eh. Bus na kasi Alejandro.
0: Oh, eh bakit di mo sinasabi sa akin? Ikaw talagang tao ka, oo. Hayaan mo, mamaya bibili ako.
1: Ako, wag na. Magagastusan ka lang. Masyado na akong nag-

0: Karoon na kayo ng problemang mag-aama dahil sa akin.
1: Nagkausap na kami. At umaasa ako na babaguhin nila ang kanilang inaasal.
0: Salamat, Alejandro. Kung meron lang sana akong ibang matutuluyan.
1: Luisito, mananatili ka rito dahil yun ang dapat. Tsaka huwag ka masyadong nag-aapura, ha? Makakatulong ka rin dito sa bahay. Kaya mo, kapag nakakapag-ipon ako, bibigyan kita ng pwede mong puhunan para magkaroon ka ng maliit na negosyo. Tutuparin ko ang pinangako ko sa'yo. Dadamayan kita at tutulungan na makapagsimula.

0: wala ka bang pasok sa trabaho mo, Miko?
1: Day off ko po sa pinapasukan kong electronics company, Aling Saling.
0: Mabay ang aga mo naman yata ang nakatambay dito sa harap ng aking tindahan.
1: Nakaka-battery po kasi sa bahay. Lalo na nakikita kong taong ex-convict.
0: Ay, nako. Parehas kayo ng Ate Rina mo. Ayaw na ayaw tumambay sa bahay kapag walang pasok.
1: Kasi nga ho, nakakasira ng araw kapag nakakakilala ka ng ibang tao. Tapos, sakitin pa.
0: Bakit naman kasi ang tatay nyo eh? Magpapatuloy din lang ng tao sa inyo yung galing pa sa kulungan. Samantalang hindi nyo naman kaano-ano yung Luisito na yon. Teka, bakit nga kaya ganun na lang kung pagbalasakitan siya ng itay ninyo?

0: Oh, tamang-tama ang dating mo, anak. Eh, nakapaghain na ako. Sabay-sabay na tayong kumain. Panggabi sa trabaho si Miko eh, kaya tayo lang ng Tito Luisito mong kakain.
1: Busog pa ho ako. Nagmerienda kasi kami ng office mate ko pagkalabas ng opisina. Kaya doon na po muna ako sa kwarto ko para makapagpahinga.
0: Ganun ba? Sige. Pare, halika na. Tayong dalawa na lang kumain. Eh, kakain din yung si Rina kapag nagutom. Ay, akala ko, nagkaintindihan na kami. Oh, etong kanin, pare.
2: Salamat. Paring Alejandro.
0: Oh.
2: Kung nag-aaganyan man ang mga anak mo, at pati sa'yo matabang ang pagtrato, isa lang ang dahilan. Ako yun.
0: Kung hindi sila magbabago at patuloy na magiging magaspang yung pakikitungo sa'yo, siguro dapat ko na lang ipaalam sa kanila ang totoo.
2: Hindi na, Alejandro.
0: Pero hindi ko kaya makita na parabang napakasama ng tingin nila sa'yo. Dahil ako man nasasaktan din.

Charo, nararamdaman ko ang paghihirap ng kalooban ni Luisito. Dahil siya ang rason kung bakit nagkakaroon ng gusot sa pagitan naming mag-ama. Alam ni Luisito na ako man ay nahihirapan sa mga pangyayari.

0: Pabili nga ho ng menthol na candy. Dalawa ho.
1: Oh, eto candy mo.
0: Galit ho kayo sa akin?
1: Ay, ewan!
0: Ano bang problema nyo sa akin?
1: Oy, wala ka ng pakino. Naaawa kasi ako sa magkapatid na Rina at Miko. Kasi nga nang dahil sa ibang tao rin na makapalang mukha.
0: Ako, Ali. Magdahan-dahan naman kayo sa sinasabi nyo. Saka huwag sana kayong nakikisaw-saw sa problema. Dahil wala kayong alam.
1: Ha! Hambog! Siya na nga ang dahilan ng problema. Nagyayabang pa! Ay, nako, kainis!

0: Ay, Miko! Buti nakita kita! Yung bisita nyo, naroon sa may kanto, nakikipag-away. Bilisan mo at baka kumapano pa siya.
1: Ho, si Tito Luisito?
0: Oo, puntahan mo na. At baka pagtulungan pa ng mga nagiinumang tambay doon.

0: Buti makapasala nga na pala mo, Luisito.
1: Ay kahit papaano eh, nakailag pa rin ako sa kanilang mga sapak. Kahit apat sila.
0: Sandali nga lang. Ba't ka ba napaaway?
1: Eh masyadong mayayabang. Saka basto sa mga lasing na yon. Nakikita ko kasing binastos yung isang dumaan na babae. Sinaway ko. Nagalit at hinamon ako ng away. Umiiwas ako at uuwi na sana. Sukot bang lapitan ako nung isa't biglang upakan. E di gumanti ako. Buti bago pa magkarambulan ng gusto, may dumating na mga tanod.
0: Sira ulo talaga mga tambay na yan, oo. Walang magawa sa buhay.
1: Pasensya ka na, Alejandro. Alam kong nakakayang nangyari.
0: Ayos lang yun. Dahil hindi naman ikaw nagsimula eh. Tsaka pinagtanggol mo lang yung babae. Kaya ka napaaway. Alam ko naman na pag may nakikita ka na agrabyado, hindi pwedeng manahimik ka na lang. Alam kong gagawin mo ang lahat para tulungan siya.

0: Itay, dahil sa kaibigan mo, nakakaladkad tayo sa gulo eh.
1: Anak, walang masamang ginawa ang Tito Luisito niyo. May tinulungan siyang babae kaya siya napaaway.
0: Kahit ano pang dahilan niya, pumapasok pa rin siya sa problema.
1: Anak, intindihin na lang natin siya.
0: Itay, tayo pang iintindi sa kanya? Sobra na yata yun. Saka, bakit ba lagi niyo na lang siyang pinagtatanggol? Binibigyan niyo ng katwiran ng ginagawa niya. Kumakampi kayo sa kanya.
1: Wala akong kinakampihan. Ang gusto ko lang, ituring niyo siyang hindi ibang tao.
0: Itay, dahil sa mga nangyayari, lalo akong nahihirapang gawin ang gusto niyo. Kaya kung talagang nais yung manatili siya rito at patuloy na masangkot sa problema ang ginagawa niya, sige, bahala kayo. Pero ako, ayoko nang makasama pa siya. Kaya pakiusap po, Itay. Paalisin niyo na siya.
1: At kung hindi ko gawin yon,
0: ako ang aalis.

0: pagkakaroon ng iba't ibang prinsipyo ang dahilan ng pagtatalo. Bagamat ang bawat isa ay may karapatan sa kanyang sariling opinyon, gawin nga kaya ni Miko ang kanyang banta sa ama? Ano ang gagawin ni Alejandro? Huwag kaliligtaang pakinggan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kape, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 3 minuto matapos ang alauna ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, para sa commuters group, walang naging magandang epekto ang service contracting program ng pamahalaan. Sinabi sa DZMM ni Para Commuters Network convener Nanoy Rafael na papogi lang sa mga tsuper at commuter ang service contracting program na ipinatupad para iwasan ang pagkontrol sa labis-labis na presyo ng mga kumpanya ng langis at pagsuspende sa excise tax sa petrolyo. Marami rin anyang ruta ang hindi kabilang sa programa, habang inireklamo naman ng mga tsuper at operator ang delayed na bayad sa kanila. Dagdag pa ni Rafael, insulto ang programa na pinaglaanan lang ng 800 milyong piso na nabawi rin ng pamahalaan sa loob lang ng 2 linggo dahil sa excise tax sa diesel.
4: Insulto sa amin itong net service contracting. Ang allocation lang ng gobyerno ay 800 milyon pesos for road transport. So ibig sabihin, sa loob ng 2 linggo, nakolekta na nila ng buwis. Paldo-paldo sila, samantalang
5: yung
4: programa nila.
5: Oo.
4: Para sa public transport, barya-barya yung binigay, no? So, hindi talaga kami matutuwa dito.
3: Samantala, maling pagtatapon ng basura, nakikitang malaking dahilan kung bakit nasuspindi na naman ang operasyon ng Pasig River Ferry System. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Pasig City, hati ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
6: Trisha, sinabi ni MMD General Manager Nicolas Torre na hindi passable ang ilang bahagi ng Pasig River dahil sa tampak ng basura at water lily na kakapekto na rin sa operasyon ng mga ferry boat. Dagdag niya, naglagay na rin ng garbage trap ang MMDA para maipon at maalis ang mga lumulutang na basura sa ilog. Matatanda ang kaninang umaga lamang muling binuksan ang operasyon ng Pasig Ferry, pero makalipas na ilang oras ay sinuspindi muli.
7: Kitang-kita ang epekto nung walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Hindi na naging passable sa ating watercraft ang Pasig River kasi napakarami ng basura na nakaka-apekto sa operasyon ng makina.
6: Samantala, inulunsad din sa Pateros ang programang Plastic Palit Grocery, kung saan maaaring ipalit ng mga residente ang plastic bottles, papel at karton sa grocery items. Tinatayang nasa 700 na katao ang nakiisa sa nasabing aktibidad. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto. Kaya ng mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.

0: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Magandang Huwebes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po. Para sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang aking napakaganda partner, Liza Aquino.
1: Hello po mga kapamilya. Happy Thursday everyone. Ngayon po ay May 21, 2026. Isang kemot na lang po niyan. Mag-weekend na. Kapit-kapit lang po mga kapamilya. Samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Good afternoon. Hello, hello. Sa mga nakatutok po sa Sky Cable Channel 26, hello po sa inyo lahat.
0: Hello, good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada, nakikinig po dito sa...
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: May pala napansin, nakaka-vertigo din pala yung suot nating dalawa ngayon. Naka-stripes, tapos naka-checkered.
0: Nag-usap ba tayo?
1: Parang gusto lang natin silang lituhin for today's video. Huwag kayo mag-alala. Atin namang pag-uusapan, partner. Hindi naman nakakalito. We promise you that.
0: Mm-hmm.
1: Gagawin pong simple yan ni Attorney Noel. Kaya kung gusto po makisama sa aming huntahan for today's video, maaari na po kayong padala ninyo ang mensahe at greetings sa aming po mga hotlines.
0: Televiber hotline po, 0919-278-3000. At pwede rin po kayo maging live caller. Samahan niyo po kami ni partner
1: yep.
0: Liza sa pamamagitan ng pagtawag dito sa landline 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney.
3: Hello Attorney.
1: Source po na 108 ang hapon, atin na pong alamin ng ating Thursday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney.
1: Alright mga kapamilya, ang ating po pag-uusapan ngayon ay isa pong nag-trending na post ng celebrity na si Aura Brighella, partner.
0: Mm-hmm.
1: Although hindi ako masyadong familiar kay Aura, pero ayun na, nag-trending dahil may kinall out siya na isa pong professor,
0: oo,
1: partner.
0: Guro.
1: Mm-hmm, guro pa naman to. Ano ba naman yan? Ang sinabi po niya sa kanyang post, mayroong inappropriate and deeply disrespectful behavior. At naging komento nitong professor na ito sa isa po sa kanyang mga post. So ate po pag-uusapan ngayon mga kapamilya, may kinalaman po dito, ano po ba ang batas na pwedeng kaharapin na kahit sino man po, most especially mga professionals pa po natin, mga guro natin, na makikita po na medyo may mga disrespectful actions, partner, or in this case, yung mga ganito pong klase ng pananalita, partner.
0: Yes.
1: Go ahead.
0: Partner, ang pinag-uusapan ngayon natin ay walang iba. Alam na ng ating mga kabatas, mga kapamilya dito sa Hello Attorney.
1: Mm-mm.
0: Republic Act Number 11313 or...
1: Ano yun, partner?
0: Safe Spaces Act, partner.
1: Okay.
0: So, dito, malinaw, siguro para lang maintindihan ng ating mga kapamilya, babanggitin, hindi ko lang bibigkasin yung mismong bastos na salita, pero kayo po ang humusga at tutulungan po namin kayong timbangin yan sa mata ng batas, sa mga pamantayan na nakatakda nito dito sa Republic Act Number 11313 or yung Safe Spaces Act. Ang sinabi po doon, kasi comment po ito sa isang public post ni Aura. So meron siyang pinost at yung comment, at ito hindi nagtatago, partner, yung pangalan niya sa social media, yun mismo
1: ang ginamit niya.
0: Pero paalala lang natin, kahit na gumamit ka ng fake account at ultimately meron tayong computer forensics na trace sa'yo, pwede ka pa rin papanagutin.
1: Okay. So, ano po ba yung exact sinabi, na post, partner?
0: Okay. Itong si Aura po, para lang man po maintindihan natin, isa po siyang trans woman.
1: Okay.
0: Okay. Ano pong ibig sabihin nun? Isang tao na pinanganak, ang kanyang sex assigned at birth ay male.
1: Okay.
0: Pero he identifies as a woman.
1: Okay,
0: so,
1: alright.
0: So, ibig sabihin kung paano siya manamit, paano siya mag-make up yung kanyang buhok, siya ay babae.
1: Okay.
0: At sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, siya ay babae.
1: Alright. Mm-mm.
0: At yun, tandaan natin, hindi yan bawal sa batas.
1: Opo, okay, tama po.
0: At ito na nga, ang comment nung kanyang profesor.
1: Kanyang profesor
0: Isang profesor, hindi ko alam kung talagang profesor niya. Kulang tayo sa fact. Nakalagay doon, babaeng may B. Bleep. Oh, okay, so kaya na po ang mag-supply pero madali naman po yung mahanap sa social media para alam nyo lang po kung ano ang pinag-uusapan natin.
1: Mm-mm.
0: At dito naman, partner, ang good news sa isang banda dahil nagreklamo siya. Una, syempre, kinall out niya in public. Karapatan niya yon.
1: Yes.
0: Okay? Pero dumaan din siya sa tamang proseso. Nagreklamo siya doon sa presidente ng universidad.
1: Ayun.
0: At nagpapasalamat si Aura doon sa presidente na bukas siya sa kanyang reklamo at pinangako na ito ay aaksyonan kagad, iimbestigahan kagad. Tandaan natin, dahil ngayon po yung reklamo na yun in the form of an administrative complaint.
1: Okay.
0: So ibig sabihin, kailangan mabigyan pa rin ng due process yung inireklamong profesor ni Aura.
1: Ayun, ang ganda pinag-uusapan po natin ito kasi malapit na ang June, partner. Back to school na naman. Oo, eh, no? So marami po tayong dapat matutunan dito sa batas na ito. Ang Safe Spaces Act ay malawak po. Maraming elementong pasok sa batas na ito. So ito po, isang post, isang comment ito. So
0: yes,
1: paano ito? Safe Spaces at anti... May cybercrime ba dito? Wala. Safe Spaces lang.
0: Actually,
1: pero kasi sa social media pa ito...
0: Cybercrime yan. Kasi kasama yan doon sa krimen na gumagamit ng digital means or computer. Pero gusto ko lang magmarites sa'yo, partner.
1: Go ahead, partner.
0: Kasi meron tayong mga kabaro, meaning mga lawyers, na napagalitan ng Korte Suprema noong 2023.
1: Dahil?
0: Okay, imamarites ko sa'yo kung bakit. Kasi may isang abogado na nag-post. At nagkaroon ng, syempre, pag nag-post ka, may mga
1: discussions,
0: magko-comment, diba? So, ito, sabi niya, doon sa kanyang post, just prosecuted and helped convict a member of the LGBTA community for large-scale estafa. The new convict then began cussing at me and accusing me of being a bigot, a first for me. So, pero medyo maikli lang, pero medyo mahaba yung maraming involved. Pero yung hindi lang po ito isang abogado. At yung ibang mga comments, halimbawa, sabi niya, sino yung bakla na judge sa kay MTC sa first floor? At yun na nga, yung...
1: Public yan?
0: Oo. Pero yun, ang kanilang depensa doon. Tandaan natin, itong kaso na ito, dahil po ang mga abogado, under the administrative disciplinary authority ng Korte Suprema, kung halimbawa may nakikita po kayong mga abogado na bastos, lalo na yung mga comments na kagaya nitong nireklamo ni Aura na transphobic.
1: Oo.
0: Pag sinabi po nating transphobic, hindi lang po yan parang takot. Kasi pag sinabi nating transphobia, parang takot sa mga trans.
1: Mukhang
0: gender.
1: Parang I think leaning towards ng didiri ba
0: bastos.
1: Sila? Ayaw nila?
0: Sabihin mo na diretso, bastos.
1: Oo.
0: Demeaning. At yan ay kumbaga same meaning nung pinag-uusapan natin kahapon, partner, yung sa child abuse, debases, degrades, and demeans the intrinsic worth and dignity. Kahapon po in the context of child abuse.
1: Okay.
0: Pero ngayon, in the context ng karapatan ng LGBT community. Bakit po kasi sa mismong RA 11313, illegal po ang mga pagsasabi ng transphobic remarks sa pabigkas man o ito man ay matatagpuan online. Puntahan lang po natin ito. Kasi ang kanilang ang depensa.
1: Wait, teka, sino pupunta natin, partner?
0: Itong kaso, sorry.
1: Okay.
0: Itong kaso noong 2023.
1: Okay.
0: April. So, tatlong taon na, partner.
1: Oo, tama. 26.
0: Tatlong taon na itong kaso na to. At dito, ang title, partner, regarding disturbing social media posts of lawyers / law professors. Kaya ito yung naisip ko na gawing, kumbaga, dagdag na kaalaman. Kasi, tandaan natin, yung mga abogado po, bukod sa pagiging, kumbaga, officers of the court, kumbaga, representative din sila ng kapwa nila abogado.
1: Mm-mm.
0: At bilang mga abogado, we are bound.
1: Tama.
0: Nakatali po kami sa may bago na pong canons of professional responsibility. So,
1: okay.
0: Dito po, dyan sila sinukat. Kung tutuusin, yung pagsukat po sa kanila dito, yung pamantayan para sa mga abogado, admittedly, mas mataas po yan.
1: Dapat.
0: Kasi wala pong katumbas niyan.
1: Oo.
0: Halimbawa doon, kasi dito, lawyers and law professors. Kasi yun yung law professors.
1: Nagtuturo pa ng batas partner.
0: Oo. So dito, ang pinag-usapan lang natin, professor ng isang trans.
1: Okay.
0: So kung tutuusin, hindi pa rin pareho, pero makakakuha po tayo ng mga aral dito. Ano ba yung, kasi kagaya dito, ang kanilang defense partner, sinasabi nila, ito, yung kanilang exchange, ay, yung kanilang account, ay may private settings.
1: Ano ibig sabihin
0: nun? Ang ibig sabihin nun, hindi nila intention na ito ay ipangalandakan.
1: Pero pinost nila partner, hindi naman yan chat
0: correct
1: conversation eh.
0: Correct. So, dito, yun, ang sinabi ng Korte Suprema, san may nauna ng kaso, yung mga post sa social media, kahit na, naka-strictly
1: Friends only.
0: Oo, yung kumbaga highest settings ng confidentiality na hindi talaga dahil nga by the very nature ng social media
1: yes,
0: bukas na bukas at mas madaling kagaya ngayon may umiikot ng mga chats, 'di ba?
1: Oo.
0: So kahit na group chat 'yan, private sa inyo, kumbaga sa nature niya madaling i-share, madaling
1: oo, delikado ka dyan, partner, maraming resibo dyan, pwede kang
0: yun, eksakto. So ang sinasabi ng Korte Suprema, hoy kayo mga abogado, hindi kayo pwede magtago sa pagsasabi lang, hindi oh, tignan nyo, naka-maximum privacy okay control. Di ba, mayroong privacy control, may levels kasi yun, may hierarchy. So kumbaga sinagad na nila yung privacy, sabi ng Korte Suprema, teka, hindi kayo mabibigyan niya ng protection kasi
1: mataas. Pero sorry partner, nalilito lang ako. Ano po ba yung nakaka-insultong nasabi po nila doon sa conversation?
0: Kung tutuusin mo partner, yung kanilang exchanges, pinagtatawanan nila yung either yung baklang huwes o baklang kumbaga litigant
1: okay
0: o yung kliyente.
1: Pero linawi ko lang po, nakaka-insulto po ba ang salitang bakla?
0: Ayan, magandang tanong.
1: Kasi depende po yata ito eh. Kumbaga
0: yes,
1: parang
0: partner.
1: Kung bakla ka naman talaga, and loud and proud, there's nothing to be, I don't know, offended about
0: okay
1: when they use that term.
0: Puntahan natin, partner, yung, eto, yung professor, sabi niya, babaeng may B.
1: Oo.
0: So kung tutuusin mo, factual yun.
1: Yes.
0: Yes, di ba? Totoo yun.
1: Totoo naman.
0: Pero, okay, ano yung, kasi intention, hindi mo mababasa yung isip. Pero
1: okay
0: sa konteksto, sa kasi kung tutuusin mo, kung ang intention mo ay, kumbaga, ano bang intention mo? Yung, kasi tanggapin natin, dito sa Supreme Court case na ito, sinasabi na hindi lahat ng tao tinatanggap ang mga bakla.
1: Yun lang. Okay.
0: Kumbaga, hindi nila accepted.
1: Okay.
0: Halimbawa, ganun. Pero, pinaalala ng Korte Suprema at yun ay kumbaga may hinugod din sila dun sa mga naunang kaso
1: okay
0: yung ang Ladlad versus Comile at sinabi doon ng Korte Suprema ang pagiging bakla or homosexual activities is not a crime
1: yes,
0: in the Philippines.
1: Oo.
0: So kaya kasi doon ang issue doon sa ang Ladlad yung kanilang accreditation as a party list gusto nilang sumali. Dininay sila ng COMELEC at ni-reverse yun ng Supreme Court. Sinasabi, pwede kayong mag-participate sa party list election.
1: So pero if alam naman natin na hindi illegal po maging bakla,
0: yes, partner,
1: po nagiging
0: issue?
1: Kailan siya nagiging issue?
0: Kasi nga, partner, depende sa, kumbaga, intention na makikita natin sa konteksto. Kung ang intention ay pang-ridicule, pinagkakatuwaan, pinagtatawanan, pero ultimately kasi yun din ang depensa nila, partner. Parang sinasabi nila, kumbaga, harmless humor.
1: Mm-mm.
0: Ang sinasabi ng korte, in not so many words, hindi yan harmless. Yan
1: kapag may na-offend ka na isang tao.
0: Correct.
1: Okay.
0: At sinabi pa nila doon, sinight nila itong batas, partner. RA-11313. Ang sinasabi, kumbaga, lawyer ka.
1: Mm-mm.
0: Nanumpa ka. I will uphold all the laws. Sorry, una, I will uphold the Constitution and all the laws and rules and regulations promulgated by the duly constituted authorities. That includes this law, the
1: mm-mm
0: Safe Spaces Law.
1: Mm-mm.
0: So, pinangako mo sa iyong dangal bilang abogado na itataguyod mo lahat ng batas without exception. So, doon nadali sila partner. Yung iba sa kanila, na-reprimand, at may kaunting discussion, tama na ba yung warning? Tama na ba yung papagalitan, reprimand? Kasi merong na patawan ng multa. 25,000.
1: Seryoso?
0: Seryoso.
1: Per kasama ano ba yan? Per count yan? O yung doon sa buong, in totality
0: kasi nga,
1: yan
0: ano
1: na
0: yan, kumbaga, itinreach siya yung may nagpost, kabuan, tsaka right. nag-exchange okay. sila.
1: Hindi naman yung per word na bakla nila is 25,000
0: pesos. Hindi, partner. Okay. Pero kung tutuusin mo, kagaya nun, naipaliwanag nila na parang sinasabi nila, parang ano lang ito, friendly banter, patawa. Hmm. So, pero sinasabi ng korte,
1: kaya hindi, careful what you post.
0: Oo.
1: Careful
0: at
1: what you say.
0: Ang matututunan kasi, din natin dito, kung ikaw ay tao na nasa posisyon, kagaya ng isang profesor, kagaya ng isang abogado, law professor, mas mataas yung inaasahan sa'yo ng batas.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaya nga, kagaya ngayon, partner, ang pinag-uusapan lang ni Aura, yung kanyang administrative complaint. Pero kung tutuusin mo, pagka yan ay inireklamo niya
1: Safe
0: ng criminal case,
1: yan, criminal
0: posible
1: case pa.
0: Siyang, kumbaga, makakuha ng remedyo sa batas, criminal.
1: Hindi ko naiintindihan kasi why is there a need to post it eh? Bakit ka pa kailangan pa? Yung comment ah. Yung
0: yes,
1: comment
0: partner.
1: Mo na babaeng May. I don't understand bakit mo pa siya kailangan i-type doon.
0: Pero
1: sa isang public
0: ikaw,
1: post
0: partner,
1: na hindi mo naman kakilala masyado.
0: Ikaw, layman, sasabihin mo, nung nabasa mo yun, ikaw ba, kumbaga, wala lang. Or, uy, nakakabastos yun. Ano ang reaction mo?
1: Actually, nakakatawa kasi una kong tanong sa'yo, di ba? Ano ba ibig sabihin nung B?
0: Hindi
1: ko rin siya gets eh.
0: Pero nung sinabi ko sa'yo, partner, medyo, di ba, layman's understanding, medyo, at saka ito,
1: medyo
0: tandaan.
1: Medyo off siya, partner.
0: Correct.
1: Hindi dapat na ino-comment yung mga gano'n.
0: Correct.
1: Una, parang, ewan ko ba, parang, ano bang, what do you get out of it? Anyway, by insulting people, what do you get out of
0: yun,
1: it?
0: Yun, partner. Halimbawa, diba? Sasabihin niya, kasi yung iba, ganito mag-depensa, partner. Sasabihin, alam mo, bilang matanda, kagaya ko, natanda.
1: Ganyan talaga depensa, sige, galingan mo, partner.
0: Gusto ko siyang turuan, ituwid ang kanyang landas. Okay, so kung yon ang intention mo, okay, partner, bakit ka magko-comment? Eh, pwede ka naman.
1: Pero tumid ang landas, bakit? Hindi naman sila naliligaw
0: exacto.
1: Kung yan ang identity nila, let
0: exacto.
1: them be. That's
0: pero,
1: their life.
0: Yan, diba? Yung gusto kong basahin dito, partner.
1: Parang
0: kasi,
1: backwards yung thinking, partner, 21st century
0: exacto,
1: na tayo,
0: diba?
1: At
0: dito, hindi lang pinag-usapan ng RA 11313.
1: Uh-oh.
0: Pinag-usapan dito, partner, international human rights.
1: Mm.
0: At yung isa sa pinaka- widely na accepted in the international community, Universal Declaration of Human Rights, sinight dito. So you can imagine, ang sinasabi dito ng korte, hindi lang ito standard sa Pilipinas, ito rin ay standard sa buong mundo. Sabi niya, proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights.
1: So
0: matindi yung kumbaga pag-invoke dito, sinasabi, kayong mga abogado, dapat alam nyo to. Hindi kayo pwede magtago sa, hindi, nagpapatawa lang po kami.
1: Hindi, walang kaya, natawa. Natawa ka ba? Hindi ako natawa,
0: hindi.
1: Partner.
0: Okay. So, at lalo na, kumbaga yung tao, kagaya dito, si Aura, na trans, nabastos talaga siya. Kasi kung tutuusin mo, iba yung kung ang intention mo talaga, kahit nasabihin mo na magkaiba kayo ng paniniwala, relihiyon, morality standards, religious standards, kung ang intention mo talaga ay magbigay
1: ng
0: kaalaman mo ng gabay, hindi mo ipopost yun.
1: Tama. Diba? Tama.
0: Anong aral ang makukuha? At tandaan mo, meron pang ibang mga bata na nakakabasa niyan. At ano yung isipin nila? Nako, profesor ito.
1: Oo.
0: Anong pamantayan? Anong moralidad? Anong pamantayan ng paggalang ang itinuturo niya sa amin na okay lang ba na kapag may nakita kang bakla ay sasabihin mo babaeng may B.
1: Diba? Hindi naman tama yun.
0: Hindi tama. Oo. Malinaw, di ba? Ikaw, hindi ka abogado, pero nakikita mo, mayroong mali doon. At yung mali na yun, yan ang tinutugunan. Yan ang sagot ng RA 11313.
1: Sana po as early as yung mga bata po sa eskwela, natuturo na to. yung tamang respeto po sa kapwa, no?
0: Mm-hmm.
1: Kapag natututunan natin tanggapin anuman po gender orientation ng mga tao, then wala na po tayong mga magiging ganitong issue. And yun, dito papasok ang supposedly trabaho ng mga guru partner.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga sila, meron sila. Hindi ko alam kung meron po yung mga bagets ngayon. Iba yung subject name nung kay Azzy. GMRC nun sa amin eh. Good manners and right conduct. Kila Azzy, parang Christian living
0: kasi
1: na
0: nga,
1: ito eh.
0: Catholic school.
1: Oo,
0: pero
1: tama,
0: ito
1: tama.
0: Pa ang gusto kong idagdag
1: dapat
0: dito.
1: Dapat natututunan
0: kasi
1: ito.
0: Karaniwan, partner, pag sinasabi nating freedom of expression, yan ay kagaya nun. Ano yung pinapahayag natin, di ba? Pero dito, natutunan ko, dito sa kaso na to, kumbaga protected ang freedom of expression ng mga LGBTQIA+ sa kanilang pagsasalita, sa kanilang paniniwala na sila ay kapantay ng kahit na mga binary. Kasi sila ay non-binary. Kasi pag sinabi po nating binary, yung mga taong naniniwala na ang tanging gender ay male at female. Mm-hmm. Yan yung binary.
1: Mm-hmm.
0: Yung non-binary, okay, yung LGBTQIA, marami pong kumbaga, spectrum po yan, categories ng kanilang sexual orientation and gender identity.
1: Opo. Partner, sa ngayon magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Pero take away po natin dito, kung yung isang tao, ito pong paniniwala niya, hayaan nyo siya sa kanya pong paniniwala.
0: Yes, igalang natin.
1: Igalang natin. Yun lang naman po. Hindi, libre lang pong maging magalang. Wala pong bayad yan sa wallet natin. Ano? Let's
0: actually,
1: choose to
0: mas
1: be
0: mahal
1: kind.
0: Maging bastos, partner.
1: Oo, magkanong, yun, let's talk penalties. Magkano yan sakali mang makasuhan siya? Criminal Case Safe Spaces Act.
0: Sasagutin natin yan pagbalik natin.
1: Double check.
0: Hindi
1: double check muna ni Pan. Pa-teaser lang
0: kasi
1: yan.
0: Kasi meron tong mga light, merong less grave and grave. So, iba-iba.
1: Isa-isa po yan ni Attorney mamaya para po alam nating lahat. Ano? O, syempre sa kayo po yung magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, ang aming pong hotline 0919-2783-3000. Huwag po kayo bibiti yung babalik ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpa-konsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
2: Basta AM, DZMM! For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May silimarin, may multivitamins pa.
7: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalaga ng atay.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, MM!
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga
9: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado sa tanong mo kanina, partner. Yung pinag-uusapan natin ay
1: penalties, ito, partner.
0: Penalties. Okay? Huwag tataas ang kilay mo, ha, partner. Kasi,
1: ay, hindi mataas.
0: Oo. So, okay. Dito, ang ito, persistent unwanted comments on one's appearance. Itsura lang.
1: Ooh, persistent.
0: Ha? Kasi kasama,
1: right?
0: Ito eh. Mm-mm. Relentless requests for one's personal details. Yung paulit-ulit. Okay? Ito, use of words. At hindi lang words. Gestures. So, pwede kasi, tandaan natin, public spaces, including online spaces. Okay? Words, gestures, or actions.
1: Okay.
0: Ito na. That ridicule on the basis of sex, gender, or sexual orientation, mm-mm, identity, or expression, mm-mm, including sexist, homophobic, transphobic statements, and slurs. Okay? So, yan po. Kagaya pa, sama na natin dito. Baka pinag-uusapan din yung kaninang kaso.
1: Mm-mm.
0: The persistent telling of sexual jokes, use of sexual names. Okay? So, ay, yan oh, po, mm-mm, ay, kumbaga, ipinagbabawal. Pero yung first offense, partner.
1: Sige, first offense, partner.
0: 1,000 pesos. With community service of 12 hours.
1: Walang kulong.
0: Pakibaba yung kilay. Okay? And attendance, ito maganda, attendance in a gender sensitivity seminar.
1: Yun na yun? Ano yung second
0: first offense?
1: Offense.
0: Second offense.
1: Second offense pa yan, partner.
0: Pakibaba mo na yung kilay mo. The second offense shall be punished by arresto menor, 6 to 10 days.
1: Well, matututo ka pa rin.
0: Or fine, or,
1: may
0: or a fine of 3,000 pesos. Bawa pa rin.
1: Pero okay? Or, pipili ka, magmumulta ka o makukulong ka.
0: For the third offense, hindi ka makakapili, yung judge ang mag-impose niyan. Depende sa kung gaano ka grabe ginawa mo. Sabi dito, third offense shall be punished by arresto menor,
1: okay,
0: 11 to 30 days. Pangatlo mo na yan. Or,
1: kung paulit-ulit
0: ka. And, ito na, and a fine of 10,000 pesos.
1: Nananawagan po ko sa lahat ng mga kongresista po natin. And may I just say, since we're talking about the Congress, kasi we're House reporter ako kagabi.
0: Oh, yes.
1: At naipasa na nga po nila doon, no, in third and final reading. Sa House po ito, ha, sa lower house natin, ang panibagong amendment for the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. So, isasama na rin doon yung technology-facilitated violence.
0: Yan,
1: so, congratulations,
0: maganda
1: po sa ating 20th Congress. Tingnan natin kung may changes pa yun with the Senate. Pero, since we're talking about it, partner, one step po yun for protection sa aming mga kababaihan. Maraming salamat po sa inyo. This is where our taxes go, partner. Pero, syempre, dapat dyan yung mga protection ng LGBT. Sana magawa
0: actually,
1: ng paraan
0: partner,
1: yan.
0: Banggitin ko lang, under RA 9262, hindi lamang mga kababaihan ang pinoproteksyonan. Kasama dyan,
1: sila.
0: Yes, ang same-sex marriage,
1: yan,
0: or relationship.
1: Yay.
0: So, pwede,
1: okay,
0: yung i-invoke kahit, mm-hmm, na ng mga LGBT, members of the LGBTQIA+ community.
1: Pero, refresh my memory lang, partner, meron na ba sa tayong SOGI bill? Naipasa na ba yun?
0: Wala.
1: Hindi pa, ano?
0: Wala.
1: Sana
0: so,
1: maipasa eh.
0: At itong ang Safe Spaces Act, partner.
1: Oo.
0: Kaya banggitin ko lang, nauna yung konseho ng Quezon City.
1: Ah, yes.
0: Yes,
1: yun, alam ko yun.
0: Natatandaan ko yan. Mm-hmm. Kasi talagang, kumbaga, nung na-publicize itong ordinansa sa Quezon City,
1: Oo.
0: Sumunod naman yung kapitbahay kasi Quezon City rin ang batasan.
1: Batasan pambansa. Diba?
0: So, pero, kasi nga, tandaan po natin, yung mga pagbabago sa batas,
1: mm-mm,
0: karaniwan sumusunod din yan sa pagbabago ng isipan nating lahat.
1: Oo.
0: So, hindi, kumbaga, kahit na nga may batas, hindi mo pa rin maasahan na lahat tayo ay magbubukas ng isipan. At, kasi nga, partner, ito ay kusang loob mo dapat na nakikita, kusang loob mong yayakapin. Kasi kung tutuusin mo, ano ba yung kanilang maling ginawa?
1: Well,
0: wala
1: actually,
0: naman.
1: Wala eh.
0: Diba? At yan, mm-hmm, ang kanilang, kumbaga, pinanganak sila na ganyan. Mm-hmm. So, mm-hmm, hindi mo siya masasabi na kasalanan. In fact, walang ang batas na nagbabawal sa kanilang pagiging LGBT, mm-hmm, or even yung kanilang mga acts as homosexual or LGBT. Wala pong batas na nagbabawal dyan. So, ano yung pinagagalingan, mm-hmm, ng ating prejudice, discrimination, lahat po ay nandito.
1: Well, nakangis na. Siguro, may ako ah, I just wanna say, natutuwa ako sa iyo, partner. Kasi mm-hmm. willing ka sa ganyan. Eh, open-minded ka to change, di ba? May mga iba-iba na yung iba na ang mundo ngayon as compared nung mga kapanahunan mo, partner. Meron ba akong nilalabag dito sa sinasabi ko, partner? Baka AGC safe spaces. Yan, baka safe spaces act violation. Pero just wanna say, di ba, may mga ilan po kasi and na-expose na rin po ako sa mga ganitong klase ng tao. Lagi po ako nasa field. May mga tao po na yung mga, dahil ito nakagisna nila nung panahon pa ng hapon, di ba, may naniniwala sila na dapat hanggang doon lang tayo. Pero growing times to partner, changing times ito. May ganito na tayo ngayon. Dati, dalawa lang yata nasa spectrum sa LGBT. Ngayon, marami na rin silang iba ng mga identities.
0: At nadadagdagan pa.
1: At nadadagdagan. So we just, you know, we just learn to accept na changing times to, ever-growing ang mundo natin.
0: At kumbaga, partner, yung pamantayan natin ng paggalang, hindi pa yung nagbabago. Since time immemorial, bago ka pa panganak. Mm. Diba? Yung paggalang
1: ilang
0: po
1: taon ka
0: sa tao, 200 years old na, or, yung paggalang sa tao, eh, kumbaga, hindi mo kailangan ng batas dyan.
1: Oh, I like that.
0: Diba? So, kung nakikita mo na kapwa-tao mo, kung ikaw nakikita mo sarili mo bilang tao, merong kang dangal, may dignidad, so bakit hindi mo yun makita kahit na nga yung kapwa-tao mo, hindi pareho ang paniniwala sa'yo, hindi pareho ang inyong mga paninindigan, hindi pareho ang inyong relihiyon or political affiliations, marami po tayong matututunan sa, kumbaga, yung struggles, yung mga paghihirap ng ating LGBT community sa pagtataguyod ng pagkilala sa kanilang karapatan.
1: Mm-mm.
0: At yan ay, kumbaga, pwede nating i-mirror yung pagkilos ng mga kababaihan sa pagsusulong din ng kanilang mga karapatan.
1: Alright, partner. Sa kayo po, partner, ay meron po tayong Buena Manong live caller. Si Miss Andrea ay may katanungan po sa atin ngayon. Miss Andrea, magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney.
7: Hi, good afternoon po.
1: Hi, ma'am. Opo. Go ahead, Miss Andrea. Sabi yung katanungan, ma'am. Go ahead po.
7: Actually, narinig ko na to dati sa inyo. Nakalimutan ko lang yung ano yung sagot nyo. I have a friend na meron siyang ka-live-in dati. Na may dalawa silang anak. So they're living together sa Pilipinas. Tapos walang trabaho. Well, bottom line, yung babae nag-abroad. Naiwan yung dalawang anak sa live-in niya. Tapos yung live-in niya kasama kumbaga kasama yung family ng lalaki sa bahay.
1: Okay po.
7: Sa madaling salita, siya yung bumubuhay sa buong pamilya.
0: Okay.
7: Tapos gusto niya makuha yung mga bata at ibigay sa nanay niya na kasi ang hirap nga naman siya yung bumubuhay sa buong pamilya.
0: Mm-hmm.
7: Pero ayaw ibigay ng lalaki. Okay.
0: So dito, yun na po ba yung tanong or meron pa kayong dadagdag na detalye?
7: Yun lang po yung maalala kong tanong niya. Ayaw po ibigay ng lalaki yung bata sa nanay niya kasi dapat daw siyang mag-alaga kasi siya yung tatay at wala rin yung nanay.
1: Okay.
0: So ito po, Miss Andrea, yung tanong na yan, nasagot na yan ng Korte Suprema dun sa isang kaso na merong hindi sila kasal at kumbaga yung babae din ay nasa OFW. Pero dito kasi yung isang magkaibang detalye, yung asawa niya, yung kanyang kinakasama kung saan nagkaroon sila ng biological child or non-marital or illegitimate child ay isang foreigner. So pero sa tingin ko hindi 'yon mahalaga kasi malinaw po sa ating batas whether family code yan or civil code ang parental authority ang right to custody dahil hindi kasal ang lalaki sa babae ay nasa nanay. So yung right to have your children live with you in the custody ay nasa nanay. So paano yun? Absent si nanay. So kung tutuusin, kung si nanay ng mga bata, meron siyang nanay din at gusto niya dong ipaalaga, karapatan niya yun kasi siya yung merong right to custody. So kung tutuusin yung kanyang pagbibigay ng suporta na obligasyon niya naman, ay pwede siyang magtakda ng kumbaga limitasyon. Sasabihin niya, yung mga anak ko, gusto ko, nasa mga nanay ko, doon ko ipapadala yung pera. At sa batas, yan ay kinikilala sa, kumbaga, kung custody ng mga bata sa pagitan ng unmarried couple, mananaig or mas matimbang. Kasi nga, yung right to custody, ayon sa batas, ay nasa nanay. At hindi yan actual custody. Pwede rin, kinikilala din po yung tinatawag nating constructive. Kasi kung gusto niya ipaalaga or ilagay doon sa kanyang nanay, karapatan niya po yun. Miss Andrea?
7: Mm-hmm. Opo, opo. Nakikinig pa ako. Naalala ko pa po yung ibang detalye.
0: Mm-hmm.
7: Sabi niya, tumatawag siya, ayaw ipakausap nung lalaki sa kanya yung mga anak kung hindi siya katabi.
1: Huh.
7: Pangalawa, binibrainwash nung anak, nung lalaki yung mga anak niya. Siya sabi na iniwan kina nanay niyo, hindi kayo mahalaga sa kanya. At pangatlo, ayaw ipakita o palapitin ng lalaki yung mga anak niya sa mother ng babae.
0: Okay, ganito po yan.
7: Paano kaya po din yan gawin?
0: Miss Andrea,
1: naku,
0: yung binabanggit ninyo po,
1: mm-mm,
0: ayaw ipakausap yung mga anak?
1: Mm-mm.
0: Okay.
7: Opo.
0: Hindi po ba uuwi yung
7: kung inyong... Kung hindi siya kasama.
0: Oo. Hindi po ba uuwi yung inyong kaibigan?
7: O hindi po makauwi eh.
0: Ah, okay. So may limitasyon din sa kanya. Pero kung tutuusin, kung magsasampa siya, halimbawa, kagaya nun, kung talagang piniprevent yung kanyang contact with the children, meron po yung elemento ng psychological abuse. So, hindi ko pa alam yung lahat ng detalye, pero siguro mas maganda po offline niya i-discuss yan sa isang abogado, kasi meron pong posible ako nakikita na violation ng RA 9262, and therefore pwede po siyang magsampa ng petition for the issuance of a temporary protection order, kung saan agad-agad ipag-uutos po ng korte yung paglilipat ng kustodiya ng mga bata, lalo na po halimbawa yung sinisiraan, kumbaga yan po ay prejudicial to the normal development of children, lalo na yung relasyon nila sa kanilang sariling nanay, biological mother. Pero kung tutuusin, Miss Andrea, syempre kay, ito po labas na sa batas, wala po talagang kumbaga katumbas yung nanay na mag-aalaga sa kanyang sariling anak. Pero alam naman natin yan ay katotohanan dahil sa kahirapan sa Pilipinas. Ang hirap po na dito lang, magkasama nga kayo pero wala ka namang maipakain. So, uunawaan po natin. At yan po yung topic natin dito dati, yung custodial rights of OFW parents. Miss Andrea?
7: Opo. Opo, nakikinig po ako. Masama po kami nagbabaho yung lalaki. Tapos, yung tutor sa mga bata ay binabayad pa, hindi na lang siya magturo.
0: Ah, yun po kasi, kumbaga, hindi na wala yan sa batas. Kasi kung mas maganda po yun, pero kumbaga, wala pong batas na nagbabawal na magpa-tutor. At hindi yung tatay.
7: Pero example ko lang po yun.
0: Opo, naunawaan ko po yung punto ninyo. Pero kumbaga, hindi po yan yung pwede natin ireklamo bilang psychological violence or bilang paglabag sa RA 9262, yung mga iba pang bagay. Kagaya nun, kung karapatan naman nung lola, so bakit ipiprevent yung lola, I mean maternal lola, na bumisita? Yun po, hindi ko maintindihan. Unreasonable po yun.
1: Mm-hmm.
0: At yun, pwedeng igiit ng inyong kaibigan, at kung hindi kusang loob na ibibigay yun, pwede siyang humingi ng protection order mula sa korte.
1: Okay po, ma'am.
0: So,
7: yung lola po ang po pwedeng gumawa niya on behalf of the mother.
0: Kung tutuusin, ang karapatan po ay nasa nanay, mm-hmm, hindi po sa lola. Pero kung tutuusin, halimbawa, igigit niya yung karapatan to custody, ipapaalaga niya sa kanyang nanay. Yun po ang pwede niyang gawin.
1: Pero si
0: kailangan po yung kaibigan niyo makipag-usap sa abogado kung mm-hmm paano siya makakapag-file ng petition for TPO,
1: mm-mm,
0: kahit siya ay nasa malayo. Kasi meron na tayong rules ngayon, yung parang video conferencing, pwede ka na mag-testify kung absolutely hindi kaya umuwi.
1: Opo.
0: Para physical, face-to-face, mag-testify. Kasi hindi po pwedeng matuloy yung kaso nang hindi siya madidinig sa korte. Kasi siya yung petitioner. Eh. So, hindi po pwedeng ilahad ng kanyang nanay yung personal na experience ng biological mother, yung kaibigan niya po.
1: Opo. Okay po, ma'am.
0: Miss Andrea?
7: Okay po. Okay na po. Okay po. Salamat po. Matutuwa na po siya.
1: Okay. Ma'am, tawag lang po sa kayo ulit. Makibalita po kami sa inyo, ma'am, kung kumusta po yung magiging.
0: Kung pwede, kung tama yung time difference, pwede rin po siyang tumawag sa amin.
1: Opo. Ibigay niyo lang po yung hotline sa amin. Namin, sa kanya po.
7: Sige po. Sabihan ko siya tumawag sa inyo.
1: Salamat po, Miss Andrea.
7: Salamat po. Thank you. Thank you, Liza. Thank you
1: po, ma'am. Ingat po kayo. Tawag po ulit.
0: Napakabait at concerned na kaibigan si Miss Andrea.
1: Oo nga eh. Grabe, nakakalungkot lang yung ganitong sitwasyon. Nadadama yung mga bata.
0: Exacto.
1: Masakit ang puso ko pag bata nang nadadama yung partner kasi buhay nila yan, no? Sana may pagtutulungan, kaayusan, di ba? Sa pagitan ng parehong paning. Hindi pala natin natanong kung ilang taon yung mga bagets. Kasi, di ba, kapag may...
0: Pero dito, partner, walang question eh. Kahit, kumbaga, advanced age, above 7 yan, ang kosto din nasa nanay. Walang question dyan
1: louder,
0: sa batas.
1: Louder, partner!
0: Kasi,
1: louder!
0: Kasi, kumbaga, pwede mo lang i-deprive ang biological mother. Ibig sabihin, doon sa kanyang illegitimate children, non-marital children, kung merong compelling reason. Dito, wala ako nakita.
1: Wala, mahal na mahal
0: siya yung sumusuporta eh, partner. So, kailangan nila magtrabaho, pero hindi yon compelling reason na i-deprive mo siya ng custody.
1: Dapat may remittance, may mga resibo siya ng remittance. Si, speaking of resibo, si Don ay nagsusulat na po dyan. Sa ngayon po, ay magbibigidahan po muna kami sa ilang mga paalala. Umuusok na yung ulo ni Don sa atin. At sa ating pagbabalik, alamin po natin ilan sa mga balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol. So wag po kayo bibitin, babalik ang Hello
0: Attorney.
13: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay?
16: Liveraid Pro.
15: May Silimarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
13: Basta AM-MM! Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
17: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
13: DZMM!
17: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa
13: Hello Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado at tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Senate Committee on National Defense Chairperson Senator Jinggoy Estrada nanindigan na legal ang mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
16: Magandang hapon, Attorney. Nanindigan si Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jinggoy Estrada na hindi magpapasindak ang Pilipinas sa gitna ng muling pag-iit ng China ng indisputable sovereignty sa West Philippine Sea. Ayon kay Estrada, hindi umano matitinag ang bansa sa pagtatanggol sa territorial at maritime sovereignty ng Pilipinas, lalo na sa mga lugar na idirektar ang pag-aari ng bansa batay sa 2016 arbitral ruling. Binigyan diin ang senador na lehitimo makatarungan at hindi maaaring kwestiyonin ang karapatan ng Pilipinas na paunlarin ang mga isla sa Kalayaan Island Group. Nanindigan din siya kasama sa pagprotekta sa karapatan ng bansa at kapakanan ng mga Pilipinong naninirahan sa mga nasabing teritoryo. Ayon pa naman babatas, hindi provocation ng mga development projects sa Pagasa at Lawak Islands, kundi mga lehitimong proyekto ng pamahalaan para palakasin ang logistical capabilities, pagandahin ang pamumuhay at magbigay ng mahalagang serbisyo sa mga residente rito. Tinawagin ang senador na walang basehan at labag sa international law ang pagkwestiyon ng China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Estrada, hindi raw maaaring sindakin o isuko ang soberanya ng Pilipinas sa kabila ng mga pagbabanta at panggigipit ng ibang bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Department of Justice

0: ang obligasyon ng pamahalaan na tiyakin ang paghati ng hustisya para sa mga individual na nawala ng mahal sa buhay, lalo na marami sa mga nasawi ay mga Pilipino kasagsagan ng nakaraang administrasyon at ng madugong kampanya kontra droga. Marami anya sa mga biktima ang hindi man lang may pagtanggol ang kanilang sarili matapos ng masawi. Bahagi anya ng proseso ng pag-aresto kay Senator De La Rosa ang pagtitiyak na makakamit ang hustisya, pero iginit ni Vida na iginagalang ng gobyerno ang karapatan ng senador na patuloy rin na ikilalani ng ICC. Kanina nga inanunsyo ng DOJ na maaari na ipatupad ang arrest warrant na inisyo ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Kasunod yan, nagbabasura ng Supreme Court sa hinihing temporary restraining order o TRO ng senador. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
1: Ito, partner, may tanong si Senator Louie Basco.
4: Ano nakalagay, partner?
1: Sabi niya, paano kung baligtad ang student ang mapaghusga sa isang guro ng LGBT? Tandaan po natin, ang pinarurusahan dito ay yung bastos na salita, gestures, at iba pang action.
4: Hindi, pero kung paano kung estudyante, minor de edad din, may
1: okay.
4: Protection din.
1: Meron tayong RA 9344. Mm-hmm. Pero tandaan natin, kung estudyante yan, meron namang administrative procedures sa eskwela din. Pwede rin.
4: Tama.
1: Or expulsion, kung talagang grabe yung ginawa niya.
4: Mm-hmm.
1: Pero tandaan po natin, the law does not distinguish. Mas mataas, mas mababa, kung yan ay pambabastos, may kalalagyan yan. Dahil yan ay mananatiling violation itong RA 11313. Merong isang comment dito. Ako, nawala na. Sabi niya, ito, si galing kay Estella Garcia, minsan sa family din di ginagalang ang anak na dahil bakla, laging ginugulpi. Di ko mag-gets yun. Tama
4: ako,
1: po.
4: May mga iba nga na violence sa bahay pa nangyayari. Eh, no? Kahapon, di ba yung bata, yung pinagsisipa?
1: Yan, bukod sa child abuse po, kung yung mga salita ay, kumbaga, nakaka-degrade, demean, debase sa intrinsic worth and dignity ng bata, bukod sa RA 11313, pwede rin sa RA 7610, partner.
4: Yun. Ito ay child abuse, no, partner?
1: Child abuse, yes.
4: Si It's Lumio Official, nandito na po sa live stream. Si Social Life, posting alive na alive na. Si Kelly Sheila Vera, watching from Las Piñas. Si
1: Grace Pedregosa, nandiyan ha.
4: Si Zach Tolentino, hello
1: Tita
4: po
1: Mario
4: sa inyo.
1: Tita Mario Dulce Orate,
4: oh,
1: hello.
4: Si Beth Kamaing.
1: Oh, yes, from Marikina.
4: From Marikina.
1: Si nakita ko si Zach, ayun, sa Austria pala.
4: Si Sarah C, nag-birthday. Happy birthday, Sarah Concepcion. Maligayang kaarawan po. Si Sarah C ng Los Angeles, California.
1: Yes.
4: Siya ay nag-tweet, nag-message siya akin sa Twitter ko.
1: Okay.
4: Napaka-backward, extra pala ang tawag doon. So, birthday daw niya, partner.
1: Happy birthday.
4: Happy birthday, Sarah C. Hello, hello.
1: Si Jose Manguera.
4: Si LB Beduan, nandito na rin, partner.
1: Tita Nona Damian, nandiyan na rin.
4: Si Henry Batara, sabi niya, ang root word talaga dito is huwag maging bastos. Yun, tama po, tama
1: Or,
4: po.
1: Stated positively, igalang ang lahat, partner.
4: Opo, tama po. Si Drander Bamba, nandito na rin, partner.
1: Si Tony Inaw, nandiyan na rin.
4: Now, si Brian Maestrado, si It's Me, Wilotsky, good afternoon po sa inyong dalawa.
1: Si Elvie Edua, nandiyan
4: si
1: na rin.
4: Si Maria Luz Espina,
1: hello,
4: ay
1: hello
4: sa ating live stream. Roman Gravillas, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Mm-hmm.
4: Si Aka Tolos, nandito na po sa ating live stream.
1: Si, sino ba yung bago dito?
4: May Vina Hermohino, hello, hello. Hinahanap ko lang eh. Si Rukayo San, nandito na rin.
1: Mm-hmm.
4: Nagiging regular na si Rukayo San.
1: Oo nga, salamat
4: po sa panonood. Wala daw siyang related na tanong sa politics ngayon.
1: Okay,
4: pahinga
1: lang po.
4: Muna daw.
1: Tita Lina ho, nandiyan na rin.
4: Si Sergeant Putik, si Sen Jose, ay nasa live stream na rin natin. Hello,
1: Ray
4: hello.
1: Santos, nandiyan na rin, kanina pa.
4: Ito si Serapio Navales. Batas ng Pilipinas ay paano yung tumulong na... Ah, hindi. Batas ng Pilipinas effective lang sa media at balita. Paano yung tumulong na itago at nagpatakas kay Bato? Lusot sa kaso. Well, we'll see.
1: May batas po dyan.
4: May batas po dyan. let's pray na may kalalagyan po ang mga tumulong sa kanya. At ngayon, I think if tama ba tayo, fugitive na siya niyan. Kasi
1: yes, correct. Partner.
4: Na, no?
1: Correct. At sino mong tutulong sa kanya, sabi ng DOJ, ay pwedeng makasuhan ng obstruction of justice, partner. Sergeant Putik, Vina Hermohino, si, isa pa, Josh Kyle

0: up na pupunta. Mm-mm. At syempre mag-entice siya na magbaro o humiram ka ng pera.
1: Uh-oh.
0: Pero after that, parang maraming kasunod na harassment,
1: madali lang bang naging ano ko dyan, tawag dito, hindi naman biktima.
0: Yes.
1: Kundi nasangkot kasi. Mm-mm. Yung nangutang
0: reference ka?
1: Oo. Tapos ang sabi ko, hindi actually niya binigay as reference, kundi
0: yes,
1: they got into his contact list daw.
0: Tama.
1: Tapos nakita ako.
0: Yes. Alam mo, nakukuha nila yung mga pribadong contact address or number. Kumbaga may invasion of privacy rin. Yung Data Privacy Act nawawala.
1: Totoo. Hindi, ang isang tanong ko dyan, Dok, madali bang gumawa ng app?
0: Yan ang kanilang modus.
1: Oh,
0: doon sila magaling sa mali.
1: Ah, okay. Sige, mamaya malaman po natin dahil meron tayong makakausap mula sa Moises. Moises, isa pong Financing and Lending Company Department ng Securities and Exchange Commission.
0: Yes.
1: Alamin po natin kung paano tayo mawawarningan laban sa modus na ito. Mm-hmm. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating klinika sa Istrenta.
0: Talakayin natin ang usapang buto. Osteopenia, pagkarupok ng buto o humihina yung struktura or yung density ng bone.
1: Ay, anong kaibahan nito sa osteoporosis?
0: Hindi pa siya osteoporosis.
1: Ah.
0: Kumbaga, papunta.
1: Ah, may level pala,
0: yes,
1: bago mag-osteoporosis.
0: Dahil osteoporosis, napakarupok na.
1: Ay, ganun.
0: Pwede na siya mag-crack, pwede na mabali. Pero osteopenia, kulang na siya.
1: Kulang lang.
0: Kulang.
1: Pwede pang makarecover.
0: Sana. Kung makukuha natin yun, source.
1: Sige, mamaya po baka may mga katanungan po kayo tungkol sa buto-buto. Hindi po nilaga, hindi rin bulalo, kundi yung ating buto talaga.
0: Yes.
1: Isipin na po yung ipadala sa atin, sasagutin po yan ni Doc Dennis maya-maya lamang. Samantala, bilang panghuli, Medical Assistance Program ng PCSO.
0: Yes.
1: Meron din silang ganun.
0: Ay, sanay na sanay kami sa ospital niyan.
1: Mamaya malalaman natin at paano natin ma-avail.
0: Mm-mm.
1: Ang tawag dito.
0: PCSO. Ang, tulong, no?
1: That's marami. Right, PCSO, medical assistance. Ayan.
0: Yes.
1: Mamaya po yan at yan at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programa,
0: Action Ngayon.
1: O, eto na ang ating modulo.
2: Huwag magpapabudol! Huwag magpapascam! Laging maging maalam kung ano ang bagong modus! Modus!
1: Ayun na nga, dahil sa hirap ng buhay ngayon,
0: hindi
1: maiiwasan talaga yung manghiram ka.
0: Yes, diba? Syempre meron tayong mga lending institution kagaya ng mga bangko, pero mm-hmm, syempre maraming papeles na required.
1: Oo.
0: Kaya siguro kumakapit ang ibang mga kapamilya natin sa mga lending app.
1: Oo.
0: Dahil parang mas mabilis.
1: Para?
0: May app ka lang, magbigay ka ng impormasyon, makukuha mo na yung gusto mong hiramin. Pero hindi ko alam ang full details ng tungkol sa modus na ito.
1: Yun na nga, ang tinatanong ko nga sa iyo, mabilis ba, madali lang ba mag-create ng isang online application?
0: Parang mabilis lang kung marunong ka sa IT, sa information technology.
1: Okay.
0: Pero syempre, meron yang kaakibat. May kasundo.
1: May registro.
0: Yan na, dapat nakarehistrado ka, di ba? Dahil ito ay parang bangko.
1: Okay.
0: Kaya may kakausapin natin, hindi pwedong nga.
1: Although, may lehitimo naman talaga na lending application.
0: Yes,
1: existing online at sila ay, I guess, nakarehistro sa mga karampatang ahensya.
0: Parang ganun. Noon, parang nagdo-duplicate, parang nag-shadow sila.
1: Totoo.
0: Sa mga mistulang tunay sila, pero hindi.
1: Paano malalaman? Alamin po natin sa Supervising Regulatory Credit Council ng Financing and Lending Companies Department ng Securities and Exchange Commission. Kasama po natin si Attorney Joseph Bar Paulo Moises. Hi, Attorney! Magandang hapon po, Tita Winnie at Doc Dennis. Kasama po ninyo ngayon.
0: Good afternoon, sir.
3: Sir, laughing po.
1: Ang dami mong pangalan, Attorney.
0: Oo.
1: Ano bang itatawag namin sa iyo?
0: Bar?
3: Bar.
1: Bar na lang po. Attorney Barr. Ay, para

0: ano, diba? Bar exam talaga.
1: Yeah, ako naman bar. Bar drinks.
0: Okay. Attorney Bar. Tawag din, meron nga pa, okay, let us qualify. Ang mga lending applications existing ngayon online ay kailangan nakarehistro sa SEC.
2: Tama po. Okay. Yung mga online lending applications po na legitimate ay nakapaskil po yan sa official website ng SEC.
0: May listahan pala.
2: Wala po doon, hindi po sila legitimate at huwag po natin silang i-entertain o huwag po natin huwag magbibigay ng pera. Okay? Yun po yung mga legitimate lang po ay nandoon sa list ng aming sa website namin at yan ay around as of today may 190 na online lending apps na kinikilala ang SEC.
0: Wow.
2: So, other than that, wala po, hindi na po dapat natin sila gawing.
1: Pero, attorney, may tanong si Tita Winnie kanina sa akin. Mabilis ba gumawa ng app na pang-lending? Kasi wala akong alam sa IT.
0: Hindi kami IT free.
1: Is it easy to create an app?
2: Better po sa aking experience as a regulator, may mabilis po makagawa ngayon ng mga lending apps. Lalo na po, madali po silang nakakalusot sa mga Play Store, sa Apple Store or sa Google Play Store and even websites. Because most of them can just, madali pong mag-upload lang ng app, hindi po siya na-i-screen ng lending ng Apple Store at Google Play Store. Kaya po, talamak po yung mga unregistered at unrecognized lending apps ngayon.
1: Pero sino ang mga entitled or allowed or licensed to become a lending person or lending app? Meron ba kayong minimum requirements, sir?
0: Mga requirements?
1: Yes.
2: Ang una po sa SEC dapat registrado po sila. Pangalawa, meron pong isa pang may lisensya po. Ang tawag po doon Certificate of Authority. So, yun po yung dapat nyo lang tignan sa mga pag-utangan nila. So, dapat po registrado. Pangalawa po, meron pong Certificate of Authority mula sa SEC. At kapag online naman po, i-check po kung kabilang doon yung kumpanyang yun or online lending sa kinikilalang recorded tsaka registered lending apps sa website ng SEC.
0: Okay.
1: Paano nagiging modus? Kasi sila magpapahiram, hindi ba? Kunwari ako ang hihiram, dapat ako makakuha ng pera. Paano nila ako maloloko? Ano ang modus doon? Anong take?
2: Dalawa po yung modus na na-experience namin today. Ngayon po, sir, nakikita po namin, nagpapanggap po sila, ginagaya po nila. Yung unang paraan po, ginagaya po nila yung mga recorded at registered. Pag ginagaya po nila ito, kinukuha po yung details, tapos sinachat po nila sa Telegram, no? Tapos pag napautang na po, hinaharas na po sila pag hindi po
1: sila
2: nakapagbayad on.
0: Clarification lang, attorney. Hello?
2: Yes po.
0: Clarification lang po. What do you mean by ginagaya yung legit na loaning app? Ginagamit ba yung pangalan o yung format lang na parang sa label ng pagkain? Mukhang kaparehas ng kulay, kaparehas ng logo, pero hindi pala.
1: Or sounds like.
2: Ginagaya po nila kaparehas ng logo, kaparehas ng pangalan, kaparehas din po ng tunog ng at saka itsura ng app, pero hindi po sila yon. Marami po kaming advisory dyan sa aming website tungkol po dyan. Magbibigay po ko ng isa, kagaya po ng Tala. Yung Tala po ay nasa Google Play Store lang mga po sila.
0: Okay.
2: Pero sa ibang app store, kagaya po ng iPhone, Apple Store,
0: opa,
2: nakalagay na po yung Tala Credit.
0: Okay.
2: Tala Lending.
1: Sinong tunay dun?
2: Yung Tala Financing po na nasa Google Play Store. Wala po sila sa ibang store. Nasa Google lang po sila. May advisory po kami dyan. Ganyan po yung modus nila ng gagaya. Tapos pag napautang, hindi po sila sumusunod sa mga patakaran ng SEC, lalo na yung limitation namin sa interest, tapos yung sa the way na pangungulit. Yan po yung unang
1: red flag
2: pangluloko. Yes po. Pangalawa naman po, sir, meron po silang ginagawang parang group chat. Sa Facebook naman po ito nakikita. May group chat po silang, may posting po muna sa Facebook. Pag nag-reply po kayo doon, i-invite po kayo sa isang group chat ng pautang. This is also an online lending. Pero, nanghihingi ng unang down payment yung magpapautang sa iyo. Ikaw na nang utang, ikaw yung unang magbabayad.
1: Kaya nga uutang ako eh, kailangan ko ng pera eh.
2: Scam po yun. Pag nag-down payment po kayo, kahit napakaliit na halaga, hindi na po kayo papautangin yan after. Huwag din po tayong makipag-deal sa mga ganong modus. Advance fee scam po ang tawag dyan.
0: Advance fees scam. Tapos yes. Okay, medyo ano, masalim ito, madali lang itong advance fees scam, eh medyo madali-daling ma-identify. Kasi merong red flag na magbabayad muna ako bago ako makakahiram.
1: Medyo budget eh.
0: Questionable 'yon, ano.
1: Yun nga eh.
0: Pero yung how to detect, alam ko sinabi ninyo, attorney, na dapat magtingin.
1: Yes.
0: Doon yes. Sa listahan ninyo. Pero at the onset, paano malalaman na fake na 'yon? Kasi sabi mo kanina yung ginagamit nila yung pangalan at saka yung format ng merchandising ng lending app.
2: Mm-hmm. Okay po, sir. Pag ganyan po, ma'am, para nyo po ma-determine specifically kung legitimate yan or hindi, usually po, ma'am, may nakalagay po dun sa baba, sa pangalan ng app nila, red yung pangalan, CA number, tsaka regulated by SEC.
0: Ay, nako, nag-log on ako dun sa aking, sorry naman, sa apps.
1: May app store ka.
0: App store, ano?
1: Nahanap ka?
0: Ang daming ang Tala Cash App Philippines pa nakalagay.
2: Iniisa-isa na po namin 'yan, nire-report sa Google, sa Apple Store. Uh-oh. Para po matanggal po sila at ma-deactivate at hindi na po maka biktima po ng iba pang mga kasi, legitimate
1: borrower. Yes, bilang borrower, hindi ko alam na wala sila sa App Store ng iPhone or Apple na dapat exclusively Google lang sila, dahil syempre kapit sa patalim ako eh. Kailangan ko eh. So, pupunta ako. Ang unit ko, sabihin natin, itong parang pang App Store eh. So, hahanapin ko pa yung SEC number. Wala tayong seal, yeah, sir. Wala
2: tayong... Sir, pag tama po yung SEC number, hindi kanila po talaga yun. Isa lang number na po kasi yun. Nakalaan po dun sa company na yun. Hindi po siya pwedeng gayahin ng iba. Eh.
1: Meron pa akong site na pwedeng gamitin na i-check or i-counter-check yung SEC registered number,
0: sa sites na ng SEC.
1: Pero under which heading?
2: Meron po kaming app, ang pangalan po, SEC Check App. I-type nyo lang po doon yung company name, lalabas po yung company number, tsaka kung may certificate of authority o lisensya. SEC Check
0: App.
1: SEC Check App.
0: SEC Check App.
1: Yun ang hala.
2: Nasa Apple Store din po yan, nasa Google Play Store.
1: So both meron.
0: Okay, kung halimbawa, nalulong na ako.
1: Nandiyan na.
0: Naloko ako. Eh, may posibilidad po ba na maibalik ang aking pera? O di naman kaya o makatulong ang SEC para mahuli itong bogus lending app na ito?
2: Yes po. Yes po, ma'am. Mag-report lang po sa amin. Tinatry po namin siyang i-trace the money kung kanino po napunta yung pera or yung mga nanghaharas at sino po yung nasa likod ng mga fake na apps na yan.
1: Attorney, usually, itong mga ganong klaseng modus, itong lending app na fake, ano, ito ba ay local or may international ring involved ito?
2: At meron pong mga local entities or individuals involved, at meron din naman po na parang outside po siya sa Philippines, kasi po sa pangalan pa lang po ng developer tsaka nung account na ginagamit pag upload ng app sa Apple Store, hindi na po siya parang Pilipino,
1: hindi local, na hindi Philippine based na.
2: Opo. Wow. So meron po foreign element.
1: So, ang kumikita ang modus na ito because of the exorbitant interest, because of the bullying and the harassment of the immediate payment.
2: Yes po.
1: Wow.
0: Bullying and...
1: Kumikita sila dun eh. Dahil wala sila sa SEC. So pwede sila magpataw ng talagang interest na really out of this world.
0: Eh, ayoko magbayad.
1: Eh, kaya
0: pero na. Nakakakuha ng pera sa kanila,
1: malamang, attorney. Attorney, nagbibigay ba sila ng pera itong mga fake up? Sabi natin, humiram po ako. Gusto ko ako humiram ng 1,000. Bibigyan ba ako ng 1,000?
2: Na nagbibigay po sila ng pera, pero iniiba po nila yung mga terms. Mahihikayat po kayo sa simula kasi sinasabi nilang within 30 days magbayad. Pero 7 days pa lang sisingilin kanila. Tapos iba po yung sinasabi nilang interest doon sa na sa isisingilin nila sa inyo. Yan po yung mga na-experience ng mga biktima ngayon dyan.
1: So in other words, walang kontrata, walang proper terms, walang proper, walang legality, yes. Lahat.
2: Yes po. Ang napapansin po, in-install po nila agad yung app, agad at nag-input ng details, papasok na po yung pera nila doon at maniningil na po. Wala pong disclosure. Pero, bago po.
1: Attorney, kung yes, sabihin natin, ako naman po ay nagbigay ng peking impormasyon, malalaman ba nila? Ako naman loloko.
2: Yung po siguro kasi may technology din naman pong involved yung mga taong yan.
1: So they have means and ways to identify, yes, kung itong humihiram, yes, ay nagbibigay ng bogus information din, ano?
0: Or pasensya na po kayo sa impertinenteng tanong, ano, Attorney Barr. Ede, nakain na ako. Nakakuha akong pera.
1: Yo.
0: Oo. Limbawa nga, sabi mo, 1,000 pesos. Oh. Di ba? Eh, tapos wala pang 30 days, sinisingil na ako. 7 days, sinisingil na ako.
1: Block mo?
0: Eh, kung oo. Block. Eh, kung i-block ko, attorney, tapos pagka kinulit ako, sasabihin ko, isusumbo ko kayo sa SEC kasi hindi kayo registrado.
2: Pwede po yun, ma'am. Pwede nyo pong isumbong sa amin at may pananagutan din po sila. May criminal pong violation yan kung hindi po sila rehistrado at nagpapanggap lang po.
0: Ayun. Paano po naman magsusumbong?
2: Ah, meron po kami sa website namin, SEC iMessage. Online na po. Chat lang po nila doon at mag-upload lang po ng mga evidence.
0: Ah, okay. So, bukod dun sa SEC check, meron ding SEC iMessage.
2: Yes po, ma'am.
0: Ah, okay. Sige. Ano po naman ang huling mensahe ninyo para sa mga kapamilya natin na talagang kailangan po ng pera?
2: Apo. Doon po sa mga customers or borrowers natin na nakikinig ngayon, please po, bago po kayo makipag-transact sa mga online lending platform, paki-check po muna yung aming list of recorded online platforms. Doon lang po kayo makitransact. At paki-download po yung SEC check up namin ng SEC para po ma-determine nyo at malaman nyo kung rehistrado ba o hindi at legitimate yung inyong katransak. Maraming salamat.
0: Very good. Maraming salamat, Attorney Barr. So, mag-log on po kayo sa website ng SEC. Meron silang SEC check para dun sa mga lehitimong loan companies or lending companies. Tapos meron din silang SEC iMessage kung meron din naman po kayong gustong i-report na bogus lending company. Ayan, ako ay tawag dito. Yun nga, kailangan maging mapanuri po tayo. Tama. Huwag basta-basta kakagat. Na-interview tayo dito, Doc. Oh. Sabi, if it is too good to be true, it's not true. Diba? O siya, tayo po magbabalik sa ilang sandali lamang. Magbubukas na rin po ang ating klinika sa Istrenta. Tatalakayin po ni Doc ay...
1: osteopenia o pagkarupok ng ating mga buto.
0: May problema ba kayo sa buto? Ay, text na po yung mga katanungan yan sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 o 5673.
0: At syempre, abangan din po ang mga pagbabalita dito lamang po sa ating programang
1: Aksyon Ngayon!
3: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
4: Kat! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
6: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa
5: nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, MM!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Hello, attorney!
13: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
7: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, attorney!
7: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ay, totoo na, Doc.
1: Ang oras, alas 2:30.
0: At sa oras na pong yan, alamin po natin ang latest sa mga balita. Todo-todo pagbalita ng Radyo Patrol. Una sa Hanay, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng tulong sa mga residente ng Obando, Bulacan. Alam po natin kung ano ipinamahagi ng ating Pangulo sa balitang kumpirmado sigurado mula Bulacan ni Radyo Patrol, Steve Raz.
14: Sa ilalim ng bawat bayan, magiginawang program ng Administrasyong Marcos sa abot sa halos 2,000 beneficyaryo ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas kada 2 buwan. O 6 na beses yan sa loob ng 1 taon sa ilalim ng Local Government Support Fund. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng tulong sa mga residente at sa pagkakaloob ng tig 200,000 pesos sa 11 barangay ng Obando, Bulacan na may kabuuang 2.2 million pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund sa isinagawang programa sa Obando Central School. Kalahati ng 200,000 pesos na maratanggap ng bawat barangay ay ilalaan para sa pag-aaral ng mga presidential scholar. Para kay Lucila Sayaw, kapitan ng barangay Pangulo, Obando, Bulacan, ilalaan nila ang natanggap na pondo para bumili ng service vehicle para magamit sa emergency, lalo na sa mga malalayong lugar. Binigyan din ng Pangulo na ang nasabing programa ay bahagi ng patuloy pagsisikap ng gobyerno na maghatid ng tulong at mailapit ang mga serbisyong pampubliko sa mas maraming Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Thank you sa'yo, Steve Raz, at thank you din, Mr. President.
1: Sinampahan ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo, si Caloocan Representative Dean Asistio at iba pang DPWH officials ng reklamong korupsyon dahil sa iba't ibang ghost projects. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Nico Bagsik.
0: Yes, wait lang. Eto na. Yes, Nico.
15: Magandang hapon, Doc Dennis at Tito Winnie. Nahaharap ngayon si Caloocan 3rd District Representative Rep. Dean Asisio sa iba't ibang reklamong korupsyon tulad ng graft, malversation at falsification of public documents na sinampan ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo dito sa Office of the Ombudsman. Ayon sa dating alkalde, kaugnay ang kanyang mga sinampang reklamo sa iba't ibang ghost flood control projects at maanumalyang infrastructure projects sa distrito ni Asisio na nakatanggap ng buong pondo sa pamahalaan pero walang pisikal o natapos na mga proyekto. Bukod sa mambabatas kasama sa reklamo, ang DPWH engineer na si Ruel Umali at anim pang mga opisyal ng pribadong contracting companies. 79 million pesos naman ang kabuuan umanong halaga ng mga proyekto. Matatanda ang nauna ng pinabulaanan ni Asisio ang pagkakasangkot sa infrastructure scandal nang siya ay dumalo sa isang closed-door hearing ng Independent Commission for Infrastructure Nobyembre noong nakaraang taon para magsumite ng kanyang sinumpaang affidavit matapos idawit ng contractor na si Curly Discaya sa maanumalyang flood control project. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Tuloy-tuloy po ang mga balita. Abogadong inirereklamo ng pamilya ng missing Sabongeros umalma sa akusasyong inaareglo niya ang mga ito para hindi dumalo sa mga court hearings. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
16: Tita Winnie Doc, Deputy Deputy Attorney Caroline Cruz, Executive Director ng Kitmaster Foundation, na ang naging pag-uusap nila ng mga pamilya ng mga missing Sabongero ay hindi niya inisyatiba, kundi dahil ang mga pamilya mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Paliwanag ni Attorney Cruz, pumunta ang grupo sa kanyang opisina sa Mandaluyong noong April 20 para sa isang unscheduled meeting. Hindi rin anya isa-isa ang naging pagharap, kundi bilang isang grupo at may mga saksi rin umano na makakapagpatunay nito. Sinabi rin niya na nagulat siya sa ilang akusasyon ng grupo kabilang issue ng financial assistance na ibinigay niya. Ayon kay Cruz, tulong ito para sa mga pamilya at walang hinihing kapalit at nilinaw niyang 20,000 pesos bawat isang naibigay niya at hindi 40,000 pesos gaya ng sinasabi ng iba. Handa saan niyang pumarap sa namang legal na proseso at nananatili siyang mukha sa investigasyon kaugnay ng kaso. Matatandaan sa press briefing sa NACOLCOM kahapon, si Attorney Cruz ang itinuturo ng pamilya ng missing Sabongeros na nangaareglo umano sa kanila kapalit ng 40,000 pesos kada buwan. Ayon sa complainants mula sa 35 na pamilya na nagreklamo noon, lima na lang silang dumadalo sa court hearing. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Thank you, Kelly!
1: Tumirik na bangkang pangisda sa karagatang sakop ng Zambales na saklolohan ng Philippine Coast Guard. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
17: Doc Dennis Tita Winnie agad na responde ang Philippine Coast Guard matapos tumirik ang makina ng isang bangkang pangisda sa gitna ng karagatan ng Zambales. Ayon sa TCG, kagad na nagtungo ang BRP Cape San Agustin sa lokasyon ng FDCA Wilin. Matapos makatanggap ng radio communication mula sa distress vessel, nag-deploy naman ng rigid hull inflatable boat ang Coast Guard para inspeksyonin ang sitwasyon ng bangka at kumpunuhin ng nasirang makina. Nagsagawa rin ng medical assessment ng PCG sa mga sakay na mangingisda. Matapos pagsusuri, matagumpay na naikabit ng PCG ang towing line sa bangka upang mahila ito patungong Subic Zambales. Patuloy pa rin ang towing operations at inaasahang makakarating ang bangka ngayong hapon. Wala namang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Ilan lamang po yan sa mga importanteng balita sa oras na ito. Abangan po ang iba pang mga balitang hihahatid ni Tony Velasquez mamayang alas 4 ng hapon sa Headline sa Hapon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapan ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungan medikal.
0: Osteopenia.
1: Yes, Tita Winnie, ito yung pagkarupok ng ating buto or sabihin natin humihina. Dahil kung sabihin natin, gusto mo ikumpara yan sa osteoporosis, ano? Eh, ito na talagang super weak na or talagang
0: sukdulan na yung sukdulan osteoporosis.
1: Oo, yun ang end point. Kumbaga, okay. Sa osteopenia, nagbibigay siya ng senyales na ang mga selula mo ng buto ay bawas na. Kaya humihina. Okay, paghihina. Yun osteopenia. Ang osteoporosis, porous na,
0: okay.
1: Napupulbuhan
0: na. Mabali.
1: Yes, sobrang marupok na. Kaunting bagsa, kaunting palo, bili at sira na kaagad.
0: Okay, ano yung mga sintomas na meron na akong ongoing osteopenia?
1: Osteopenia, sabihin natin pananakit.
0: Pananakit.
1: Yan. Yun, sa kaunting palo ano, lang, nag-light, nadapa ka lang. Aba, may fracture na.
0: Eh, di osteoporosis nga yun.
1: Ang osteoporosis, ang fracture niya, mas grabe pa.
0: Ah, okay.
1: Yung parang talagang, parang isang pasong nabagsak pag osteoporosis, napupulbuhan. Yun talagang wasak talaga.
0: What?
1: Eh, ito, pag fracture, yung sabi natin, yun iba, uy, kumusta ka? Ala, kaunting palo lang sa
0: kaunting mali. Tapik lang?
1: Yun nga.
0: Pwede na mabalik.
1: Oh, yes, no? Yes, Tita Winnie.
0: What?
1: Light trauma. Light trauma. Yun ang description sa libro. Light trauma lang, na sa atin.
0: Okay.
1: Kaya nga, tinapik mo lang eh.
0: Kaya nga.
1: Si kumpare,
0: well,
1: si kumare.
0: I would understand yung nadapa.
1: Oo.
0: Kasi merong, may trauma talaga.
1: Yes.
0: Na. Pero yung tinapik lang, meron na agad.
1: Yes.
0: At anong parte ng katawan? Anong buto?
1: Usually, long bones, Tita Winnie.
0: Ah, ito, extremities.
1: Long bones. Opo.
0: Bakbraso.
1: Yung mga shoulder, balikat, itong okay. Mga hita, binte. Yun. Yun ang mas madalas natin matraumatize.
0: Ah.
1: Diba?
0: Okay.
1: Oh, nadapa ka sa hagdanan, may na-miss kang step.
0: Oo.
1: Oh.
0: O kaya parang, naalulod ka, di ba?
1: Parang natalisod lang kaunti. Napa-genuflect ka, ganon.
0: Inay ko po. Okay, sabi mo, pwede pa bang maisalba ang buto ng isang taong may osteopenia?
1: Kaya dapat alam natin kung ikaw ba ay nandun sa mga may risk factors. Kasi kung talaga pipilitin natin kung may sintomas talaga, in general, kung osteopenia lamang, generally, wala pang symptoms. Dahil yung later stage, makikita mo na medyo nag-stoop na yung posture niya. Parang nakukuba na. Yung tapos, magre-reklamo ka ng back pain.
0: Okay.
1: Okay? Dahil yung structure, yung gulugod ba ito, itong ating spine, is to carry you. Itong pinaka-internal framework natin eh. Nagwi-weaken na. So, bumibigay. Kumukuba ka. And yun na nga, later stage, easily broken na ang bone. Kumbaga, meron ka ng pagitan, papunta ka na sa osteoporosis.
0: Okay. Calcium ay sinasabi pampatibay ng mga buto.
1: Tama.
0: Pero, kailangan ba ang pondo ng calcium para maging matibay ang buto ko as I grow older?
1: Mm-mm.
0: Eh, bata pa lang.
1: Yes.
0: Hindi ba po pwedeng mag-start ako mid-20s, 30s, 40s, 50s?
1: Hindi. Kailan mo ba aayusin mo isang lugar, isang strukturang nagigiba na? Dapat yun, pinapatuyo mo pa lang ay maayos na.
0: So, wala kaming pambili ng gatas nung araw eh.
1: Hindi mo kailangan gatas lang. May mga ibang pagkain na pwedeng gamitin.
0: Like?
1: Itlog, balanced diet. Meron tayong protina galing sa, sabi natin, mga bean products.
0: Mm.
1: May mga isda. Kagaya ng simpleng sardinas.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? At kailangan magpaaraw. Dahil nandun ang vitamin D.
0: Yun.
1: Di ba? Dahil ang D at calcium, magkaakibat yan eh. Magkaagapay yan eh. Katulong yan eh. Sa pag-build up ng bone density at bone strength.
0: Wow. So, ibig sabihin, Doc, halimbawa, nagpa-bone density test ako. Kasi diba, merong ganun na ngayon eh.
1: Yun ang gusto natin. Ipaalam sa ating mga kapamilya na kailangan natin magpa-bone scan, magpa-bone density test o DEXA scan.
0: Okay.
1: Dahil dito malalaman, ikaw ay nasa osteopenia category. Abay, negative 2.5 ka na. Osteoporotic ka na.
0: Wow. Anong edad para magpa-bone density? City exam.
1: Sabihin natin, mga 50 and above.
0: 50 and
1: above. Yes.
0: Kung kailan, Doc? Yearly ba ito?
1: Pwede naman yearly.
0: Ah, okay.
1: Dahil sa ibang, sabihin natin, ibang studies o sa pag-aaral, ang babae gusto nila above 65, ang lalaki above 70 for the DEXA scan. Pero sa akin kasi, let's put it, dahil ang Pinoy, sabihin natin, hindi tayo maaraw na bansa tayo, pero pag may araw, payong, sombrero, lahat na. So hindi tayo nagpapaaraw. Medyo what's so funny is strong archipelagic country tayo, pero ang baba ng vitamin D level natin. Hindi tayo milk drinking country.
0: Ah, hindi?
1: Hindi, hindi masyado.
0: Okay.
1: Tumitigil na tayo sa gatas at edad 7 at nagsishift na tayo sa mga chocolate drink or coffee.
0: Really?
1: Yes.
0: Okay. Ay, yun na nga, Doc. Halimbawa, medyo maagap ako.
1: Mm.
0: 50 years old.
1: Oh.
0: Eh, nagpa-bone density ako.
1: Yes.
0: Eh, sabi ng doktor, weak ang... meron ka ng signs of bone weakness.
1: Correct.
0: Pero wala ka pa dun sa level na osteopenia, etc. etc.
1: Yes.
0: Pwede ko bang habulin, Dok?
1: Yes. Dahil very non-medical ang habol. Very non-medical ang pag-a-address mo ng concern na
0: ganun. Lifestyle pala.
1: Lifestyle! Exercise and proper nutrition. Ganun kasimple na araw-araw na dapat natin ginagawa. Diba? Calcium-rich food includes vegetable, broccoli, kale.
0: Kale? Malaki.
1: Medyo mahal kang te. Sorry.
0: Yes.
1: Keso.
0: Keso.
1: Gatas.
0: Yun. Itlog ka mo.
1: Itlog. Diba? Isda.
0: Isda?
1: Isda na simple.
0: Sardinas.
1: Diba? Hindi natin...
0: Yung delatang sardinas, masustansya rin yun.
1: Okay rin. Pero syempre may kaunting preservative at process.
0: Oo nga.
1: Kasi ang sardinas is a deep marine species.
0: Yes.
1: Diba? Hindi natin iisipin yung mga lapu-lapu, mga ganun. Yes, maganda rin yan. Mga anchovy. Pero sa atin, pwede naman bumili sa palengke ng
0: sardinas.
1: Hindi ba?
0: Or any deep sea fish.
1: Deep sea. At syempre, ang lifestyle natin, regular exercise, walang yosi, walang inom.
0: Walang yosi, walang inom.
1: Yun. At huwag masyadong sedentary.
0: Kailangan talaga.
1: Alam mo yung sabi mo, ma, kailan ba ako mag-i-impok ng calcium sa katawan o yung pagbibuild up?
0: Sustansya.
1: 30 years old. Start na.
0: 30 years.
1: Oo. Dahil simula 30, pataas, bumabagsak na ang bone mass natin.
0: Ah, talaga?
1: Doon na nagsisimula. Hindi mo kailangan maging senior. Hindi mo kailangan maging 50.
0: Uh-huh.
1: At syempre, ang kababaihan. Oras ng pag-menopause yan, talaga ang dive, mapilis.
0: Wow! Huling paalala na lamang, Doc.
1: Syempre, ang pag-build up natin ng buto ay kailangan po proper nutrition, lifestyle talaga, mag-exercise. Huwag tayong matakot sa araw, mag-sunblock lang dahil kaakibat ng calcium ay ang vitamin D. Kung meron kayong bitin po kayo, nandun kami.
0: Oh yeah, nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Yes, gamitin lang po ating official username at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share doon sa ating mga social media pages. At kung meron kayong mga katanungan dyan, magpadala lang po kayo ng mga messages natin.
0: Alam mo, ako, naging ugali ko na Doc. Halimbawa, nag-outing kami. Or wherever na... Pagka may pakiramdam kayo, maganda yung tama ng araw. Gumaganto, maano pa ako, maharap pa ako kasi parang masarap.
1: Sunlight before 9, sunlight after 3 or 4.
0: Very good. Naku, maraming salamat, Doc Dennis, sa ating klinika sa East Renta. Tomorrow ulit.
1: Yeah.
0: Sa ating pagbabalik, proseso ng pagkuha ng medical assistance sa PCSO, ating aalamin dito lamang po sa
1: Action Ngayon!
18: Ang puso ng DZMM. Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: traveling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Tan. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Before 3 o'clock, eto na, sa mga nangangailangan ng medical assistance, meron pong ino-offer na programa ang PCSO. Kasama natin si Miss Beryl Salvadora. Hello, Miss Beryl!
9: Good afternoon!
10: Sa inyo.
8: Hi po! Ayun, yan, Miss Beryl.
10: Hi po.
8: Ah, okay.
9: Ay, nasa office.
8: Oo, nga nasa office si Miss Beryl. Miss Beryl, ito po bang medical assistance bagong programa ng PCSO? Dati po ba wala kayong ganito?
10: Ma'am, ito pong medical assistance program po ay matagal na po itong flagship program po ng aming tanggapan. Ito po ay na-established po, if I am not mistaken po, since po na-establish din po ang aming agency.
8: Ay, hindi pa ako pinapanganak noon.
9: Sino pwede
8: makipag... Pero sweepstakes noong araw eh, di ba?
9: Iba yung sweepstakes noon, may papel.
8: Oo,
9: tapos yung buong banig, di ba?
10: 1995 po.
9: Ay, mamaw mo naman i-reveal masyadong edad na ito.
8: Hindi pa bakit ganun? Iba naman kasi yung sweepstakes,
9: yes, iba
8: office
9: na ngayon
8: noon, nung araw. Anong 1995,
9: yes,
8: pala?
9: Ibang
8: sinasabi natin.
9: Oo, iba yung
8: sweepstakes. Pinapanganak si Miss Beryl.
9: Oo nga eh. Alam ko yun, yung may mga dotted lines pa.
8: Tapos ano, pupunta ka sa Quiapo, di ba, nakaklip? Oo, yan.
9: Ipili ka pa ng ending, anong correct number mo. Yung ba may winning number?
8: Totoo.
9: Alala, nireveal tayo, Tita Winnie. Pero Ma'am Beryl, sino po pwede mag-avail ng medical assistance mula sa PCSO?
10: Anyone can avail po na mamamayang Pilipino po ng ating assistance. As long as po sila ay magfo-fall doon sa coverage ng assistance or ng mga tulong na i-offer po ng aming pong medical assistance program.
8: Ano po yun?
9: Meron ba tayong mga medical conditions na mas pinapaboran?
10: Sa under ng medical assistance program po, ang coverage po ng aming program ay para sa confinement, para po sa radiation, para sa mga specialty medicines that includes po yung mga neuropsychiatric, yung mga IVIG for special or rare diseases, mga liver medicine, liver and kidney transplant medicines. We also offer po chemo drugs. Meron din po kaming program for catastrophic illnesses. Ito po yung mga nag-undergo po ng open heart surgeries or heart-related mga operations po.
8: Paano po mag-apply, Ma'am Beryl?
10: Sa under medical assistance program po, meron po tayong dalawang kaparaanan kung paano po mag-apply ng assistance. Una po sa pamamagitan po ng MAP online application. Sa website po yun, sa official website po yun ng PCSO, which is yung www.pcso.gov.ph. Makikita po nila once na na-open nila yun, yung e-services, and then once na i-clinic po nila yung arrow down, doon nila makikita yung MAP online applications. Okay, at yung pangalawang kaparaanan naman po ay yung pagpapadala ng application sa pamamagitan ng email na ncrmap@pcso.gov.ph.
8: Okay. Meron po bang qualifications ang pwedeng mag-avail? Kailangan po ba indigent sila? Kailangan po ba hindi sila pasok sa to minimum wage earner?
10: Actually, ma'am, sa PCSO po does not require po yung mga certificate of indigency to prove na sila ay qualified for assistance. Sa amin po, tanggapan as long as they can provide the documentary requirements and as long as na yung health, partner health facility po na napili nila ay tatanggap ng PCSO guarantee letter OGL, then we can extend or we can process the application po ng isang client or ng isang patient.
9: Ma'am Beryl, halimbawa may binanggit kang mga illnesses na cyclical, kagaya ng mga chemotherapy, mga radiation treatment, na nangangailangan na
8: hindi lang isang
9: natin,
8: beses.
9: Every 3 weeks ito. Pwede natin gawin ba isang application pero cyclical ang pagbigay ng GL mula sa PCSO?
10: Sa PCSO po, every assistance po or every apply, nagbibigay po kami ng good for one cycle. But the good news is, we can extend assistance po up to 6 times a year para sa chemotherapy.
9: Up to 6 times. So, mabubuo isang cycle, kumbaga, kung talagang yes, meron 6 cycles. Pero, may binanggit ka kanina, confined lang ba? Wala mga outpatient procedure na pwede tayong humingi ng tulong mula sa PCSO for this?
10: Meron din po kami in-offer ng mga services for outpatient like the laboratory, diagnostic, and imaging procedures. Katulad po ng mga CT scan, opo, MRI, ultrasound, nagpo-provide din po kami ng guaranteed laboratory letter test po, yung mga so, CBC, something like
9: that. Ang binanggit nyo, ma'am, basta yung institution or establishment will accept the guarantee letter of the PCSO. So wala tayong sabihin natin na hospital list na pwedeng mag-avail ng PCSO medical assistance. In other words, regardless of anong category ng hospital, basta okay sa kanila, tumatanggap, okay na.
10: Opo, ang importante po, willing po si Partner Health Facility na tumanggap ng i-issue po namin na guarantee letter.
8: A Partner Health Facility. So may lista.
10: If you will check po, meron po kayong makikita na mga list sa aming pong website. Meron po diyang mga naka-enumerate po, medyo madami-dami po yun. Opo. Hindi ko na po siya maiisa-isa.
8: Oo,
10: but pwede mo ninyong i-check po yun doon sa website po. Makikita po ninyo yung mga list ng partner facilities na tumatanggap ng GL, particularly po para sa mga medicine and chemo drugs po.
9: Pwede naman ba pag yung ating hospital na gustong gamitan ng GL at tatanggap sila na wala sa partner list? Okay rin sa inyo, ma'am?
10: Apo, as long as po na mag-i-issue po sila ng document na nakasaad po, they are willing to accept PCSO guarantee letter, then pwede po kami mag-i-issue po ng GL na nakapangalan po sa kanila.
9: Napaka-ano naman, ang ganda ng program na ito.
8: Ma'am, yung balikan ko lang, Doc. Ma'am, yung
9: cyclical treatment.
8: Cyclical. Yung, kasi sabi nyo hanggang 6 cycles for a specific treatment in a year. Paano po ang application nun? Like, isa-isa po ba? O pwede ko nang i-apply sa inyo na meron akong 6 cycles for the year?
10: Sa PCSO po, ang pag-apply is per cycle. So, once na po nakapag-apply sila ngayong month, pwede po sila mag-apply ulit next month using another set of documents.
8: Gano'n naman po kabilis matanggap ang response at saka yung GL?
10: Ma'am, sobrang binis lang po yun. Within the day po, sa office hours po na 8 to 5 hanggang 5 p.m. po, nakakapag-release po kami ng approval ng application po ng isang client.
8: Okay. So,
10: hindi po sila mag-antay ng matagal.
8: So, meron po tayong application form filled out, tapos yung willingness ng hospital na tumanggap ng GL from PCSO. Ano pa po ang ibang mga requirements para maka-avail ng MAP?
10: It depends po kasi sa ni-request ng client or ng patient. For say, for example po, for confinement assistance. So, kailangan po niya ng original na medical abstract at statement of account po na nakaless na po doon yung mga mandatory deductions niya. When you say mandatory deductions po, kung ang pasyente ay senior citizen, so yung senior citizen discount, kung may health card po, yung HMO, i-deduct, and of course po yung payment kung meron pong naibayad na sa hospital. So, yun po yung mga mandatory deductions na magre-reflect sa statement of account. And yung valid ID po, photocopy ng valid ID ng pasyente. And kapag ang application po ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng email, duly accomplished MAP form, matatagpuan din po yun sa website ng PCSO. Sa downloads po, downloadable po yun. So pwede po ninyo yun ma-edit doon mismo po sa website po namin din para magamit po ninyo.
9: Oo. Ma'am, may curious lang ako. Meron ba tayong ceiling amount?
8: Yun nga po.
10: Yes po. Sa confinement po, ang maximum assistance po, depende po sa net balance po ng application ng pasyente, is ang pinakamalaki po namin ililigay is maximum of 50,000 pesos po.
9: 50,000.
10: Yes po.
8: Sa inpatient po?
10: Inpatient po, sa confinement, 50,000. For chemo drugs po, maximum of 50,000. Din po, laboratory, 50,000. Rehabilitation therapy po, 10,000.
8: Rehabilitation.
10: Physical therapy yun, ma'am. When you say rehabilitation therapy, it includes PT, occupational, speech.
8: Yung pong ano, cyclical na...
9: Yung chemo, sabihin natin yung bawat cycle, mga magkano po, ma'am Beryl?
10: Maximum of 50,000 per cycle.
8: 50 rin yes, talaga. Okay.
9: Malaking
8: pero
9: tulong.
8: Pero 6 na beses naman.
9: Oo naman.
8: 300,000
9: din yun. Magsubmit ka lang ng papeles mo, 6 times mo like copy yun.
8: Kaya diba? Nga. Naku, maraming, meron po ba kayong huli pang mga paalala, Miss Beryl, sa mga kapamilya nating audience? Ay, nawala. Hello, Miss Beryl? Si Miss Beryl sa ating zoom. Naputol. Pero malinaw naman po ang sinabi ni Miss Beryl sa atin na nasa website po nila ng PCSO ang mga form. Hello Miss Beryl, nandiyan ka na ulit?
10: Opo ma'am, sorry po.
8: It's okay. Pakiulit lamang po yung website at saka yung mga mensahe po ninyo sa mga gustong mag-avail ng inyong medical assistance program.
10: Uulitin ko po para po sa ating mga kababayan na sumingin ng tulong sa PCSO po, may dalawa po tayong kaparaanan kung paano po makapag-sumite ng inyong application. Una po, yung TrueMap online application na matatagpuan po yun sa official website ng PCSO, www.pcso.gov.ph. Pag nag-prop sa inyo ang website, makikita nyo si e-services at pag-clinic ninyo, arrow down, map online application, doon po mag-uumpisa ang inyong application via online. Yung pangalawang kaparaan na naman po yung pagpapadala ng kompletong documents via email sa email na ncrmap@pcso.gov.ph. Paalala lang po na ang mga itong platforms ng pag-apply po ay tumatanggap ng application 8 o'clock ng umaga, Lunes hanggang Linggo po yan, except holiday.
8: Hanggang anong oras
9: hanggang
8: po?
9: Hanggang Linggo, ha?
8: Hanggang anong oras po? 8 o'clock ng umaga hanggang?
10: Hanggang meron po kaming available na slot, ma'am, automatic po magko-close si application once naubos po si slot available for the particular day po.
8: Ilang slots po ba ang available per day?
10: It varies, ma'am, because araw-araw po kasi yung budget namin. So, every day po nag-a-adjust po yung number of applications or yung slots na ino-open po ng website po namin or ino-offer po ng website po.
8: Unahan pala.
9: Parang allowance po. Lang pag naubos
8: so,
9: si allowance.
8: Ang bago sa akin, Miss Beryl, Doc, hindi na kailangan pumunta mismong personal sa opisina ng PCSO para makapag-apply. Pwede na online.
9: Electronic.
10: Pwede po ninyo itong magawa at the comfort of your house, of your home, kung nasaan man po kayo, as long as meron po kayong gamit, internet connectivity, meron po kayong laptop, meron kayong cellphone, magagawa na po ninyo ang pag-a-apply po ng assistance sa PCS.
9: Ibang-iba na.
8: Pero what is my assurance, Ms. Beryl, na makakaabot ako sa cut-off?
10: Once po na na-include po kayo doon, makakakuha po kayo ng acknowledgement message po na kayo ay for inclusion and for processing po ang inyong application po sa araw na nagpadala kayo. Halimbawa po ngayon nagpadala kayo, makaka-receive po kayo ng acknowledgement message na for inclusion and for processing ang inyong application po.
8: And then how long after processing should I wait?
10: Within the day, ma'am, bago po matapos yung working hour po, ma'am, namin na 8 to 5, makaka-receive po kayo ng notification patungkol po din sa application po na isinumiti po ninyo.
8: Notification on?
10: Approval, ma'am. Dun sa status na.
8: Pag-approve na po ako, what's next?
10: May instruction po doon, ma'am, sa email na marireceive ninyo. Guide po, step-by-step process kung paano po ninyo i-generate or ipiprint yung mga approval po na naka-attach doon sa notification po na ina-receive po ninyo.
8: Tapos ito yung magkukubra na ako.
10: Then yung GL po, once na print na po ninyo and the other documents, mga assessment form, dadalhin na po ninyo yun kung saan naka-address yung guarantee letter para po ma-present yun, eventually po magamit na po ni client.
8: All online. Yes. All electronically. Very good. Maraming salamat, Ms. Beryl. Thank you.
10: Wala pong ano man, salamat din po.
8: Ayan, napakalinaw ng explanation. Yes. Step by step ni Ms. Beryl Salvadora, ang sa Social Welfare Officer ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ako, sobra-sobra na po kami sa oras. Kami magpapaalam na dahil narito na si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Magbabalik po kami bukas. Ako po ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordero.
9: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
8: Para sa
9: Aksyon Ngayon.
8: Bye!
7: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
4: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: kaya suportado ng Armed Forces of the Philippines ang panukalang karagdagang benepiso para sa mga government personnel na kadestino sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga nakasaad sa panukala ang hazard pay, gayon din ang insurance at medical support. Sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na malaking bagay ang panukala sa pagkilala sa ambag ng mga civilian personnel sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Sa ibang balita, nasagip ang limang babae kabilang ang tatlong menor de edad sa human trafficking sa Zamboanga City. Balita mula sa Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
1: Pasado alas 10 kagabi nang maglunsad ng entrapment operation ang mga operatiba ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang mga miyembro ng Interagency Council Against Trafficking sa isang pension house sa Upper Kalarian dito sa Zamboanga, kung saan nasagip ang limang babaeng biktima kabilang ang tatlong menor de edad mula sa isang kwarto. Sinasabing tangkang ipupuslit ang mga biktima ng sa backdoor exit ng bansa patungong Malaysia. Naaresto naman ang isang babae na umano'y kasabwat ng mga trafficker. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Qualified Trafficking in Persons Act laban sa babaeng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Department of Justice, inatasan na ang PNP at NBI na ipatupad ang ICC warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Mga magkakanlong sa senador, binalaan. PNP CIDG iniimbestigahan na kung sino ang nagbigay ng mali impormasyon kay suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nauwi sa tensyon at putukan sa Senado. At mga senior citizen, bumida sa Flores de Mayo sa Pampanga. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.

0: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
1: ako to, si Chang Ami.

Magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ay, kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Tayo po'y araw na ng Thursday, May 21, 2026. At kayo po'y nakatutok sa programang Ako To, si Chang Ami. Yes, ako po ito. At dito po sa ating programa, abay, wag ho kayong mag-alala dahil handa ho akong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan nang walang panghuhusga, ano man pong usapin yan sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa inyo pong mental health, sa inyo pong mga pinagdaraanan, ay wag ho kayong mag-alala dahil ang ating maliit na community dito po sa radyo, sa online, eh lagi ho kaming narito para po sa inyo, para bigyan kayo ng tulong at suporta. Kasama po ang ating mga eksperto, araw-araw ha, may nakakasama po tayong psychiatrist, psychologist, at pati na rin, ay si Jobs at saka si Fides, oh, dinudungaw-dungaw ako. Siyempre, yung mga life coach, ayan, ha, kasama po natin at libre po silang nagbibigay tulong sa ating po mga kapamilyang may pinagdaraanan. Kami po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. At maraming salamat, kapamilya, for making DZMM the number 2 radio station sa buong Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyo, net! Kumakaway-kaway na ang mga nasa team online. O, bigyan niyo muna ako ng chance, ha? Hindi ko pa nabubuksan ang telepono ko. Wait lang. May mga hinahanap pa tayong mga bagay-bagay. O, eto na. Pero binabati po muna namin, syempre, yung mga nakatutok sa radyo sa ating pong TZMM 630 kHz AM band sa Metro at Mega Manila. At yung mga team online naman sa YouTube at sa Facebook. Magandang araw at syempre sa lahat po ng ating mga kapamilya all over the world na nakatutok po sa The Filipino Channel at sa I Want. Maraming salamat! Uy, ang dami ng message ng ating mga team online sa YouTube channel natin. Yes, magandang hapon kay Donald Figueroa Bagawisa. Si Mami Ligaya Chingtan, si Mama Tess Villamin. Happy Thursday, Chang. Mainit at paulan-ulan pa din. Oo nga. Kamusta daw ang mga aminatics? Uy, salamat! Good morning naman kay Dai, Kesa Wang, 5734. Asaan ka ba? Kamusta ka? Magandang hapon din sa'yo, Bleng, 8202. Si Virgo Profogo. Magandang hapon din, Louis Basco. Happy Thursday! Sabi niya, magiging number 1 AM radio na ang DZMM soon.

0: Oo naman, i-manifest natin yan. Konti na lang. Thank you, Lord. At thank you, mga kapamilya. Belen Ledesma, how are you? Ay, kamustahan tayo ngayon, ha? Check, check, check, everybody. So, baka sabihin nyo, hindi ko kayo kinakamusta. Marvin Riabad, magandang hapon to you. Maple 630. Sabi ni Mami Ligaya Chinta, nakaka-LL, ano, LSS, diba? Ang theme song mo, Chang Ami. Oo nga, eh, maraming salamat po. Si LV Viduan ng Binangon ng Rizal ay nakatutok na rin. Ganon din ang mga kapamilya natin dyan sa Surigao del Norte. Sabi ni ano, Miguel Andre Mira, malapit na matapos ang klase ng college. Hanggang June 12 na lamang po. Maraming salamat. We love you, Chang Ami, and God bless you. God bless you too, Miguel. Mag-iingat palagi. Chris John Gatbunton is in the house. Ganon din si ML Bartulay. Good afternoon. Si Tita Nona Damian nandyan ba? Si Maria Dulce Orate nakatutok sa radyo. Si Tita Alicia Palomo at si Tita Babes ng Pasig. Salamat. At ganun din yung daddy ni Coach Dayong Mendoza. Mr. Mendoza, magandang hapon po sa inyo. Thank you sa palagi po ninyong pagtutok sa programa. At para po sa ating episode ngayong hapon sa Kwento Mo Kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng pagmamahal ng isang kapatid sa kanyang kapamilyang may pinagdaraanan nga po sa kanyang mental health. Kaya ang tanong, paano nga ba daw niya matutulungan ang kapatid na ayaw magpagamot? At ano nga ba ang mga tamang paraan ng pakikipag-usap at pag-handle sa isang taong may mental health condition sa loob ng kanilang tahanan? O yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa Ikwento Mo Kay Chang. Sa number 2 sa Mega Manila, hindi pa buong Pilipinas. Gusto mo, ayaw mo ba nun? Kiniklaim ko na nga eh. Minamanifest ko na. Di ba, Sir Franco? Number 2 sa Mega Manila. O yan. Gusto ko kasi all over the world pa nga eh. Ay, ganun. Pero kayo po ang dahilan yan. Kaya, salamat po sa inyong pagmamahal sa aming lahat dito sa DZMM, mga kapamilya. Thank you, thank you. At bukas naman po para sa ating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento naman ng babaeng naging sandala ng kanyang pamilya sa oras ng kagipitan. Pero dala ng sandaling kapusukan ng kanyang kabataan ay nagbago po ang takbo ng kanyang buhay. At paano nga ba ipagtatapat sa kapatid ang isang lihim na matagal nang pinagtatakpan? Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Ano mo talagang totoo sa magkatao ko, Mama? Ampun niyo lang po ba ako? Wala po ba talaga ako magulang?
4: Anak, hindi totoo yan. Huwag ka maniwala dyan, anak. Inaasar ka lang nila.
1: Chang Ami presents.
0: Yan po ang ating Chang Ami Presents. Bukas, araw po ng Biyernes, at kami rin po ay nasa Spotify. I-like at i-follow nyo po kami dyan, ha? Nariyan po ang ating mga past episodes ng ating drama po dito sa Chang Ami Presents, para lumaki din po yung ating community dyan sa Spotify. At meron din po tayong playlist sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang din po, Chang Ami Presents. Maraming salamat sa digital team ng DZMM na siyang nag-a-upload po ng ating mga drama sa Spotify at ganun din sa ating pong YouTube channel. Servando Sales, magandang hapon din po sa inyo. At ganun din kay Brian Untalan, si Leon 2866. Sabi niya, Chang Ami, good afternoon. Tumutok din mamaya sa special coverage sa ulat sa panahon sa DZMM. Ay, oo nga. Ano ba kasi ang panahon? Hindi mo maintindihan. Maaraw, pero umuulan. Pero thank you pa rin, Lord, dahil umuulan. Malaking tulong po yan. Lalo na dun sa ating mga ano, mga halaman. Yan, yung mga lugar na sobrang init po. Ano? Kaya mag-iingat po tayo. At sa oras po nating 3:18, bigyan daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. DILG susunod sa direktiba ng Department of Justice na arestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
5: Chang, magandang hapon. Tatalima ang Department of the Interior and Local Government sa utos ng Department of Justice sa Philippine National Police at FBI na arestuhin na Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, ipatutupad ng PNP ang pag-aresto kay De La Rosa at nakahanda ang buong pwersa ng pambansang kulisya. Sinabi pa ni Rimulya na hindi lang 10,000 task force ang naka-alerto para arestuin si De La Rosa, kundi 225,000. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman po, emergency room ng ospital ng Maynila pansamantalang isasara sa publiko. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila. Hatid naman ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Bakit daw isasara?
6: Chang Ami, magandang hapon. Pansamantalang isasara sa publiko ang emergency room ng ospital ng Maynila para sa gagawing rehabilitation at repair. Sa abiso ng Manila LGU, isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila simula May 24 hanggang June 1 para sa isasagawang critical repair sa pasilidad. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, hindi magiging ligtas para sa mga pasyente, doktor at manggagawa kung magpapatuloy ang operasyon ng emergency room habang nagsasagawa ng pagsasaayos. Kaya minabuti ng Manila LGU na isarapan samantala sa loob ng isang linggo. Nag-abiso naman ng Manila LGU sa publiko na dalhin sa mga karatig ospital na nasa ilalim ng Manila LGU ang mga pasyenteng mangangailangan ng emergency care. Magde-deploy naman ang mga ambulansya at medical tent sa labas ng ospital ng Maynila para ma-accommodate pa ang mga pasyente habang ginagawa ang pagkasaayos ng ospital ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Isa pa hong balita, aplikasyon para sa Interpol Red Notice laban kay Senator De La Rosa. Kinumpirma na ng Department of Justice. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ, Radyo Patrol, Steve Rast. Steve, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Chang. Kinumpirma nga ng Department of Justice na may isinasagawang aplikasyon para sa Interpol Red Notice laban kay Senator Bato de la Rosa kasunod ng valid warrant of arrest na inissue ng International Criminal Court. Ayon kay Justice Spokesperson Paula Martinez, ang Red Notice ay isa sa mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng pamahalaan sa magpapatupad ng International Law Enforcement Cooperation. Pagamat nasa ilalim ng Immigration Law at Bulletin Order ng Senador, sinabi ni Martinez na pwedeng mag-issue ng Precautionary Hold Departure Order laban kay De La Rosa o hindi pwedeng mag-issue ng PHDO laban kay De La Rosa dahil wala itong kaso sa Pilipinas. Samantala, ipinakukuha na rin ni Justice Secretary Frederick Vida sa MMDA ang lahat ng footages noong araw na lumisan ng Senador sa Senator De La Rosa. Nirinaw din ng kalihim na maaaring damputin ng NBI o PNP ang Senador kahit hindi ito umalis ng bansa.
8: I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
7: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz.
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Po'y nakatutok at nakikinig sa ako to si Chang Ami. Magandang hapon din pala kay Estrella Garcia, kay Tita Lina Ho na nasa Plaridel, Bulacan. Hello, hello din kay Yoli Lu 6011. Yes, Tita Lina Ho, nakatutok ka daw kanina. Nakatutok na daw siya kanina pa. May 29 is the first anniversary of DZMM comeback last year, 2025. Sabi ni DZMM Teleradio version 2.0. Oh, madami siyang alam. Si Asmari Hivara, magandang hapon. Ganun din kay John Steven Villaflor. Yes, mapapansin ko yan. Wait lang. Si Sir Manny Cunanan, magandang madaling araw dyan sa Amerika, sa Virginia, USA. Ikaw talaga, Sir Manny, ha? Gusto mo lumabas pa siya sa drama bukas, ha? Tita Yoli Lu 6011, magandang hapon. Maria Dulce Orate, ay, oh, na doble na ang mga pagbati. Ayan, si Brian Untalan, hello daw at shout out kay Mama Gina. So sa ating pong pagbabalik ay makakasama natin ang ating kapamilya na meron nga pong dinulog sa ating programa. Diyan lamang po kayo, makakasama rin natin si Prof. Yeng Gatchalian maya-maya. Kaya tutok lang po dito sa Ako To si Chang Ami. Wait lang! Si Chang.

0: ko to. Si Chang Ami.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Basta AM, DZMM!
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po, si Ate Nem.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero uno sa aksyon. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Kwento mo kay Chang Ami.
0: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig, may
9: nagmamahal sa bawat. Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. At kakapamilya, ay ito, may paalala lamang po tayo ha. Medyo maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya po kung kayo ay may pinagdaraanan o nangangailangan o mangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa mga numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727. At para rin po sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa ating mga smart subscribers. So ngayon pong hapon sa ating pong ikwento mo kay Chang, makakausap po natin ang ating kapamilyang itatago na lamang po natin sa kanyang alias na si The Boy. Siya po ay 55 years old at sila'y tatlong magkakapatid. Yung kanilang panganay na kapatid daw po ay 58 years old at siya ay matandang dalaga at na-diagnose na may bipolar disorder 2 at may hypertension. At noong 2015 ay napansin daw po nila yung pagbabago ng ugali at behavior nga ng kanilang kapatid at gusto ng pamilya na maipa-check up at maipagamot muli yung kanyang kapatid at gusto rin nga nila sana na maibalik sa ospital ang kapatid. Pero ito nga po ang problema, ayaw na daw po magpagamot at na kahit na daw kaninong kahit anong pakiusap daw ang gawin nila sa kanilang kapatid. So mga kasama po natin sa linya ng telepono si The Boy. Hi The Boy, magandang hapon. Si Chang Ami po ito, kamusta po kayo?
10: Magandang hapon po Chang Ami. Maayos naman po. Okay po.
9: Kayo po ba ay may asawa, may pamilya na?
10: Meron po. Nasa Batangas po sila.
9: Iyo pong kapatid po ninyo. Ate po ninyo siya, hindi po ba?
10: Yes po, ma'am.
9: Opo. Kasama niyo po ba siya sa bahay?
10: Sa bahay, bali ang nakakasama po niya sa araw-araw ay yung maliin ako. Dito po sa Batangas.
9: Sa Batangas.
10: Dahil ako po ay naka-stay-in dito sa Antipolo for work.
9: Okay po. Yung ano po yung napapansin ninyo ngayon or nakaikukwento po sa inyong mga sa inyo ng inyong pong asawa at mga anak tungkol po sa ate ninyo?
10: Opo. Eh, sa ngayon po, ang napansin ng misis ko ay hindi na masyado nagkaakain ng kapatid ko. Lagi na lang nakahiga.
9: Opo.
10: May mga araw na hindi talaga siya kumakain sa buong maghapon. Tapos yung susunod na araw, doon lang siya kakain pero kukunti lang. Pakakalimot na rin maglinis ng katawan. hanggang lagi na lang po nakahiga.
9: Nakahiga. Napag-alaman ko po na 2018, tama po, siya ay na-diagnose na may bipolar disorder 2 at hypertension. With hypertension, tama po?
10: Yes po. Kasi napilit ko na magpa-check up sa PGH para malaman niya kung dahil sa pagbabago niya kasi yung mga kaibigan niya, mga hindi na niya nakikilala yung iba.
9: Nakikilala. So, sa ngayon po, opo, sige po, go ahead.
10: Tapos po, yun nga, napagdududahan na niya yung ibang tao na noon naman yung mga kalapit niya.
9: So parang hindi na rin niya natatandaan or nakikilala?
10: Yes po, yes po, ganun.
9: So, napag-usapan po ba ninyo recently na gusto niyo po siya ulit na ibalik doon?
10: Kami pong, yung isa ko pong kapatid na nasa ibang bansa, gusto po namin talaga siya bumalik na doon sa ato. I mean, kung hindi mo siya NTMH, eh, magamot siya. Mabigyan siya ng gamot. Yun lang po ang problema. Tinry ko po na itong ano, last year. Actually, naka-schedule po kami na ito early this year. Kanya lang, nagkaroon ng konting problema. Pinabalik kami. Kanya lang, ayaw na niyang bumalik.
9: Ano daw po yung dahilan? Ba't ayaw niya bumalik?
10: Siguro po, natatakot. Wala siya sinasabi. Hindi siya nagsasabi ng dahilan po eh. Basta, kasi bilang niya, ayaw niya. Ngayon, hindi naman po namin mapilit. Baka mauwi na naman doon sa dati na talagang medyo marahas ang
9: Opo.
10: Ang ginawa namin para lang mapagamot siya.
9: So, sa ngayon po, ay baka yung mga trauma na yon ay meron ding naging epekto ho sa kanya, no, Mang Daboy?
10: Yes. Yes po. Yes po. Baka nga dahil na, ayon, kaya ayon niya magpa-check up.
9: Opo. Pero na, yun po ba nasasabi niya or na kumbaga eh, verbally and emotionally, nadi-discuss niya yon yung nararamdaman niya yon?
10: Yes po. Na-remember po after nga nung ano na yon nung mag-discharge siya sa NCMH, sinabi niya sa akin na ayaw na niyang bumalik doon. Pero inassure ko naman po siya na hindi na siya babalik doon basta kumain lang siya at inumin niya yung gamot.
9: So kahit po yung gamot, ayaw na rin niyang inumin?
10: No, actually po, natapos na yung gamot.
9: Medication.
10: At nag-prescribe sa kanya 3 months lang.
9: Oh.
10: So after 3 months, dapat bumalik for follow-up check-up. Kanya lang, yun na po. Ayaw na niya bumalik. Kaya hindi kami nabigyan uli ng gamot.
9: Opo. Sige. Makakasama po natin, Mang Daboy, sa Zoom, ang ating pong chief psychologist ng Mindcare Perpetual Health Medical Center para tulungan po tayo dito sa concern sa inyo pong ate, si Prof. Yeng Gachalian. Prof, magandang hapon. Si Chang Ami po ito. Kasama natin ang ating kapamilya na si Daboy. Prof?
11: Magandang hapon, Chang Ami.
9: Magandang hapon.
11: Po.
9: Kasama natin magandang si Mang Daboy.
11: Opo, Mang Daboy, magandang hapon din. Siyang Ami, magandang hapon. At sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon.
9: Po, Prof, ito pong concern ni Mang Daboy ay may kilala rin ho ako na ganyan. Yung kapatid din po, ang problema ay ayaw nang mag-medication, ayaw na rin bumalik sa ospital. Sa inyo pong base po sa inyong mga pag-aaral at research, paano po ba natin sila pwedeng matulungan pag ganyan po ang sitwasyon? Mahirap po kasi talaga eh.
11: Oo. Siyang, sa totoo lang, no, kailangan talaga kasi kapag bipolar, meron talagang medication. Although mga psychologists, hindi kami nagpe-prescribe. Pero kapag ang case ng aming mga pasyente ay bipolar, no, mood disorder, talagang nire-require namin, nire-recommend namin sila na pumunta sa psychiatrist kasi sila yung magbibigay ng medication. Mahalaga yon para ma-stabilize yung kanilang mood. Ngayon, kapag meron silang resistance, siguro maganda kung huwag nating i-focus doon sa magpatingin sa psychiatrist. Pwede natin gawin, halimbawa, meron siyang ano eh, meron siyang physiological complaints, 'di ba? Sa pagkakarinig ko kanina, Chang, parang may hypertension.
9: Opo, opo.
11: Tapos hindi pagkain. So maganda siguro, Mang The Boy, doon natin i-focus pag niyaya natin siya. Dalhin natin siya sa medical practitioner, sa general practitioner, halimbawa. Sabihin mo sa kanya na, ate, kasi nag-aalala kami sa katawan mo, yung high blood mo. Eh baka syempre sa edad natin, hindi na maganda. Tsaka para matulungan ka rin kumain, punta tayo sa doktor. Dalhin niyo siya sa general practitioner. Yung doktor, pwedeng siya ngayon ang maging tulay para halimbawa, siya ang magre-refer o di kaya ay siya ang magbibigay with consultancy rin. Pwede rin kasi yon, Chang, dahil ang mahalaga kasi dito yung madala siya sa doktor.
9: Opo.
11: Na pwede patulong sa kanya.
9: Eh parang ang concern din ni Mang The Boy ay yung kanyang kapatid, nagkakaroon din daw po ng matinding paranoia at anxiety. Tama po ba, Mang The Boy?
10: Yes po, yes po.
9: Ano po yung mga naoobserbahan po ninyo na naikukwento sa inyo po ng inyong asawa at mga anak?
10: Sa ngayon po, lagi lang siya nandun sa higaan niya. And then, kung may tao, nagtatago siya. Ayaw na niya magpakita. Pero early this year, okay naman siya eh. Okay pa siya doon sa mga ibang tao kasi may tindahan po pa niya. So ngayon, lately, pag may bumibili, nagtatago na siya.
9: Madalas din po ba na medyo yung kanyang pag-iisip, yung kumbaga, parang takot siya sa paligid, ganun po, Mang The Boy?
10: Sa ngayon po, wala siyang pinapakitang ganun ganun klase, pero ramdam ko po yun. Ramdam ko po na may ganun kasi hindi siya magtatago sa mga tao. Kung sino man ang bagong tao doon.
9: Wala naman ho siyang nakakaaway o sinisigawan, yung mga ganong tipo po?
10: Dito po, nung mailipat namin siya dito sa Patangas, wala na pong ganon. Noon lang po nung dating nasa ano pa kami, sa dating tirahan namin, doon lang siya nagkaroon ng violence na towards sa kapitbahay.
9: Oo. Pagka ganun, Prof. Yeng, paano ba pwede yung pakikipag-usap ni Mang The Boy sa kanyang ate na pagka ganun na medyo, pag nag-iiba yung mood, ano, Mang The Boy?
10: Yes po, yes po.
9: Sige. Go ahead, Prof.
11: Coach, medyo na medyo pawala-wala kasi yung signal. Pero okay, sa pagkakarinig ko, kanina, Chang, tama ba na dati wala, tapos nagkakaroon ngayon? Pagka ganun, yun kasi talaga ang nature ng bipolar. Hindi kasi siya 24 hours. So meron tayong tinatawag na episodes or onset. So pag bipolar, either yung depressive or yung mania. Pero yung paranoia niya o pagiging sobrang suspicious niya, nagiging dahilan ito kaya hindi siya lumalabas sa tao. Ang gusto kong malaman kasi, Chang, kapag ganito yung ginagawa ng ate niya, ano yung, paano natin tititreat?
9: Ano yung response nila?
11: Oo, ano yung response nila? Kasi ang isang, sana iwasan natin, no? Hindi natin alam kung paano sila nag-respond. Pero ang isang iiwasan natin, yung nag-focus tayo doon sa kanyang delusion. Halimbawa, sasabihin natin, wala yan, di naman totoo yan. Ano ka ba? Ba't ka natatakot? Usually, ganyan ang sinasabi natin, no? Hindi ko sinasabing ganun din yan sa kanila. Pero sa mga nakakarinig at sa may parehong sitwasyon, ang iiwasan mo natin yung ini-invalidate natin yung kanilang nararamdaman. Kasi ang pakiramdam nila doon, totoo yun. So kung ano man yung naiisip nila, ano man yung nararamdaman nila, para sa kanila, totoo yun. Kaya hindi natin ito dapat sabihan na, huwag kang mag-isip, huwag kang matakot. Ano ka ba? Para yan lang. Pagka ganun po kasi, no matter how you say it, para sa kanila, hindi sila naiintindihan. At lalong malalim yung kanilang nataranasan. May isa pa, huwag din nating i-reinforce na, ha, nakakatakot ako, halika dito, nakakatakot pala. Hindi rin. Ang importante kasi doon, yung maiparamdam mo lang, alam mo, nararamdaman ko, takot ka ngayon, hindi ka mapalagay. Sige, sasamahan ka namin, aalalahin ka namin, ano bang nararamdaman mo ngayon, ate? Kasi kapag nakikita niya na nakikinig tayo, baka magkaroon siya ng mas magaang na paraan na i-express yung nararamdaman niya. Dahil nature po talaga yan, yung ibang may bipolar, meron silang tinatawag na anxious thoughts. Kaya nagiging very suspicious or highly suspicious po sila. So, kailangan lang din na maiparamdam na makikinig tayo. At dahil din po dyan, yung mga ingay sa paligid, kung naiirita siya doon, meron kasi silang sensory overload na tinatawag, konting bagay, nakikibot sila. Kaya hanggat maaari, dapat yung paligid hindi maingay kasi makaka-trigger po yon ng mataas na emosyon nila. Ganun po siya. Yes. Kaya, opo.
9: Buti na lang po na nabanggit nyo yan, Prof. Yeng, yung ilang mga pamamaraan kung pwedeng, kung paano dapat yung approach ni Mang The Boy. Kasi marami po ang nakikinig sa atin at nanonood ngayon na hindi rin nila alam kung ano ba yung right words to say or paano nila, kagaya nun sabi nyo, hindi naman din dapat na ganun yung sasabihin. Tama po, Prof.?
11: Oo, kasi minsan hindi umaalis sa caregiver sa atin mga kasama na stress tayo.
9: Oo.
11: Kaya minsan, di ba kaya minsan, tiyang amin, napapataas ang boses natin.
9: Oo, totoo din.
11: Alam ka, palagi ka natatakot. So, nakukonsern ka, hindi ka nagagalit, nakikita nila. Pero yung lagi mo siyang nasasabihan na, ba't ka pa kasi natatakot? Huwag ka magtago, lumabas ka dito para masanay ka. Hindi rin po ganon. Kapag nagtago siya, pabayaan po natin. Kasi para sa kanya, yun ang safe para sa kanya.
9: Safe space niya yun.
11: Oo, safe space niya yun. Mm-hmm. Kaya pag nandun siya, sige lang, sabihin mo, ate, kumusta ka na ba dyan? Gusto mo bang kumain? Para maramdaman niya nandiyan pa rin kayo para sa kanya. Mm-hmm.
9: Kasi isa rin po yan sa mga concerns po ninyo, Mang The Boy, hindi po ba yung kung paano po yung pakikipag-usap at yung pag-handle dahil nga po si ate ay diagnosed ng bipolar. Tama po? Bipolar disorder too. So mahalaga din po na ito ay napag-uusapan natin, Mang The Boy, para tama rin po yung salita natin, yung emosyon natin, at nauunawaan din namin bilang caregiver, syempre, ang pakiramdam po ninyo minsan na namang The Boy, parang nauubos din kayo.
10: Opo, opo. Minsan, parang medyo mahirap intindihan, pero at the end of the day, sa amon mo marirealize na dapat binigyan mo ng konting pangunawa yung sitwasyon niya.
9: Kumbaga lalagpas pa sa 100% ano, Mang The Boy, yung pangunawa, yung pagmamahal, hindi po ba? Yung mga magulang po ba ninyo ay buhay pa?
10: Wala na po.
9: Kayo na lamang pong magkakapatid.
10: Yes po.
9: Oo, kaya kayo po ang nakatutok kay ate. Yung iba po ninyong kapatid, kamusta ang relasyon kay ate?
10: Actually, ang tatlo po kami.
9: Mm-hmm.
10: Yung isa, yun nga po yung nasa ibang bansa.
9: Ah.
10: So, ang mas nag-worry dyan sa kapatid namin, yung panganay namin.
9: Oo.
10: Kasi nga malayo siya.
9: Opo.
10: Gusto man niyang tulungan, samahan.
9: Mm-mm.
10: Andun siya para tumulong financially para sa kanya. Yes.
9: Oo. Yun naman eh, ang isang importanteng bagay din, ano, Prof. Yeng, na dapat ay malinaw at this point kay Mang The Boy at dun sa kapatid kung ano yung tulong na pwede nilang ibigay kasi merong iba't ibang pamamaraan ng pagtulong, hindi po ba?
11: Oo, iba-iba. Napakahalaga ng moral and financial support sa pagkakataon to. Kasi pag bipolar, sabi nga kanina, talagang kailangan ng medication. Kasi up and down ang moods eh. Tapos minsan okay siya, no? Tapos, maganda rin. Kung halimbawa talagang hindi nila madala si ate. Kasi ang isang paraan dyan, pwede mo siya tanungin, ate, kailan mo gustong pumunta sa doktor? Gusto mo ba ng Lunes o Martes? Para meron din siyang pakiramdam na nirirespeto natin yung kanyang
9: position.
11: At isa pa siyang, pwede silang pumunta sa psychologist o psychiatrist bilang pamilya na hindi kasama si ate. Tapos dalhin nila yung old records para mabigyan sila ng mas maayos na rekomendasyon.
9: Pwede rin pala ganun, Mang The Boy. Parang at this point, syempre, baby steps po muna tayo. Ayaw din naman natin na mabigla si ate para hindi na rin madagdagan yung trauma niya, no, Prof. Yeng? Siguro, meron siyang naging experience sa ospital, kaya siguro parang sinasabi niya na ayaw na niyang bumalik. So, mahalaga din na kayo bilang pamilya po, siguro ikaw, yung asawa po ninyo, yung mga anak ninyo at yung kapatid ninyo, siguro via online, ano, makausap din ng isang psychiatrist. At yun naman po ang gagawa namin ng paraan, Mang The Boy, na meron po kaming mai-recommend na psychiatrist na pwede pong tumulong sa inyo pagdating po dyan sa aspeto na yan.
10: No po. Ay, salamat po. Mm-mm. Salamat po.
9: Sige. Yes po, Prof. Yeah. Go ahead.
11: Kasi kanina, naalala ko yung Bayolente. No?
9: May mga episodes na ganun eh.
11: Oo, kasi pag may paranoia, most likely, may tendency maging violent talaga. Mm. Tandaan natin yung medical emergency rule, ha? Na kapag nakikita na natin ang danger, kasi unang-una, alagaan natin yung sarili rin natin, bukod kay ate. Kasi kapag siya ay nagiging highly suspicious, pwede kasi na makasakit siya sa sarili o sa ibang tao. So pwede po kayo humingi ng tulong sa authorities or medical professional para po madala siya sa medical facility na pinakamalapit sa inyo. O, ganun po. Kasi pag may meron na pong violence, Sir the Boy, pag meron na, tandaan po natin yung medical emergency, pwede naman po humingi ng tulong.
9: Ayos. Oh. Sige, magbe-break lang tayo, Mang The Boy. Huwag po ninyong ibababa ang linya ng telepono. At kailangan ko lamang pong ipasok yung ilang mga commercials natin. At mga kasama pa ho natin, si Sir The Boy at si Prof. Yeng Gatchalian. At alamin natin ano pa ba yung ibang mga pwedeng gawin para makatulong tayo sa ating pong kapamilya na may pinagdaraanan. Oras natin, 3:46. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Uy, pero teka muna, shout out muna daw sa mga nasa Geneva, Switzerland. Diba? May nakatutok sa atin si Rosalina Leme na 6203. Tita Cory Alejandro! Ay, huwag ka na magtampo. Everyday present. Oo, nakakalimutan natin i-shoutout si Tita Cory Alejandro. Sorry naman po. Ganun din kay Janelle Fidelino. At magandang hapon din kay Mark Ernest Angelo Gabriel Alag. At kay Grace Lopez. O, pa-shoutout po. Si Elvi Vidua ay nariyan din at si Alex Ibanez. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Hello kay Jessie din ng Dubai. Ami?

0: to. Si Chang Ami.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Basta AM, DZMM! For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalagan ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
0: Ako to, si Chang Ami.
8: Kwento mo kay Chang Ami.
9: Ako to, si Chang Ami.
10: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat hakbang ng iyong buhay.
11: Good afternoon mga kapamilya. Kayo po ay nakatutok sa Ako to, si Chang Ami. Francisco, buen consejo sumiran. Watching from Hercules, California. Maraming salamat. Ganun din kay Miles del Rosario. Si Jesse ng Dubai ay kasama rin natin. Ganun din kay Pauline Mendez. At kasama natin sa linya ng telepono si Sir The Boy na meron nga pong concern sa kanyang ate na 58 years old na diagnosed with bipolar disorder 2 at may hypertension. Sir The Boy, bigyan ko po kayo ng yes, opportunity po ngayon na baka may mga katanungan pa ho kayo para kay Prof. Yeng Gatchalian. Sige po, go ahead.
12: Sa ngayon po, maayos naman po yung napakinggan kong advice ni Prof. And then gusto ko lang po idagdag, gaya nga nasabi ng tawa ko, napapansin namin na yung kapatid ko, ayaw na ayaw niya maririnig yung word na check-up. Pag ganun siya ay naliligalig na siya.
11: Mm-mm.
12: Pag narinig niya yun.
11: Mm-mm. Or yung makipag-usap sa doktor, ayaw din niya. Kahit online,
12: yes,
11: The Boy? Kasi
12: yes,
11: magagawan ho sana namin ng paraan na siguro kahit online ay may makausap po ang inyong kapatid. Or baka po pwede, Prof. Yeng, na makita ni ate na si kuya or si kapatid, kapatid niya at si Mang The Boy ay nasa isang online kasama ang psychiatrist. Pwede ba yon? Mag-work kaya yung Prof. Yeng?
13: Ayan siya, Ami. Medyo mahina yung dating story.
11: Oo.
13: Pero kung pwedeng kasama sila, pwede naman
11: yung
13: siya.
11: Yung makikita
13: pwede
11: ni ate, kasi makikita ni ate na online ay may kausap si Mang The Boy at yung asawa at siguro yung kapatid din na nasa ibang bansa, nakausap nila yung psychiatrist dahil sa kagustuhan na siya ay tulungan. Kakatulong po kaya yun?
12: Hello.
11: Yes po, opo. Prof? Naku, nawala si Prof. Yeng. Naku, babalikan lang. Ayan, Prof?
13: Ayun.
11: Narinig niyo po ako?
13: Yes. O, Chang.
11: Yun. Yung ganun pong magiging setup. Kunyari, nasa bahay si Mang The Boy, makikita nung kanyang ate na may kausap siya na psychiatrist na tinutulungan sila para tulungan yung ate. Will that help or will that add pressure to ate?
13: That will actually add pressure.
11: Ah.
13: Kung meron permiso.
11: Prof, naku, medyo nagkakaproblema sa signal yata si Prof. Yeng. So parang hindi pala po pwede yun, Mang The Boy, kasi magdadagdag daw po ng pressure pa kay ate
12: yes,
11: siguro,
12: po.
11: No? Ako naman, mm-hmm. ang sa akin din po, siguro no, kung magkakaroon, ayaw naman natin ano, na magkaroon ng mga episodes na siya ay magagalit or magwawala. Apo. Siguro for the safety din ng bahay, di ba? Or ng ano, yung mga mm-hmm. medyo delikado pong mga gamit, gaya ng gunting, kutsilyo, siguro po mahalaga na malayo po yun at hindi niya nakikita, ano po?
12: Apo. Pero actually, ma-i-interject ko lang po tungkol doon sa suggestion na online. Mm-hmm. Kung, gusto ko lang din po idagdag na wala na rin po siyang tiwala doon sa, ano, sa internet ngayon. Yan, yung makabagong technology natin.
11: Parang meron siyang paranoia din doon.
12: Yes po, kaya hindi na siya gumagamit ng cellphone na ngayon.
11: Oh, okay. So medyo malalim. Prof Yeng, nandiyan na po ba kayo?
13: Opo, nandito na ako. Okay.
11: Share ko lang mabilis, Prof, at kay Sir The Boy. Sabi ni Jessalie Portillo, same situation po kami ng topic nyo ngayon, ma'am. Nung una, nagagamot din po ako pero samahan din po natin na tulungan ng ating sarili at suporta ng pamilya. Yes, ito nga po ang ginagawa ni Mang The Boy. Talagang kahit siya po ay may pamilya na, talaga pong inaasikaso pa rin at inaalala niya yung kanyang kapatid. Sige, go ahead, Prof Yeng. Narinig nyo po ba kami?
13: Po.
11: Ni Mang
13: Damon. Yes, yes, narinig kita.
11: Sabi po ninyo ay hindi magiging okay or pwedeng mag-trigger pa yung may makita siyang online. At sabi nga po ni Mang Daboy ay wala rin daw po siyang paniniwala dyan sa internet po. Parang may paranoia din po siya.
13: Mm-mm. Kung pag ganun ang sitwasyon, pag pinush natin yan, lalo siyang mawawala ng tiwala. Lalo tayong mahihirapan na tulungan siya. Siguro sa ngayon, sa pagkakatong ito, base sa sinabi ni Sir The Boy, ang pinakamagandang solusyon siyang para magkaroon siya ng psychological help o psychiatric help, yung pamilya po ang pumunta sa psychiatrist, dalhin ang old records, sila na muna ang makipag-usap. Baka sakaling makabigay ng gamot na pwedeng makatulong sa kanya muna para makalma siya, pati rin po sa pangangatawan niya. So yun yung isang pwede nating gawin, kasi kung pipilitin po natin siya.
11: Naku, nawawala po si Prof. Oh, medyo nagkakaproblema lang po, Mang The Boy, pero base rin po sa ilan mga nakakausap na rin namin ditong psychologist ay nakakatulong din po yung pagbibigay ng magandang surroundings din po. Nakakapagpaaraw ba si ate?
12: Sa ngayon po, hindi na rin po umaalis doon sa higaan niya.
11: Lagi yun nga po, opo. Kaya kung sana kahit ho pagtsagaan, i-try po, i-attempt araw-araw na siya po ay mailabas sa umaga, maarawan, kasi malaking tulong din po yan sa pagbabago ng kanyang emosyon, yung kanyang mental health, dahil malaki din po ang natutulong ng sikat ng araw. Naalala ko nga po noon nung nagkaroon ako ng postpartum depression. Yan ang unang-unang sinabi po ng doktor sa akin, ay huwag magstay sa kwarto na madilim at nakasara ang kurtina. So kahit po kurtina muna, buksan po natin. Ano, paunti-unti, Mang The Boy, hanggang sa mapapayag nyo na po siyang lumabas. Tapos yung pag-e-exercise din po ay malaking tulong sa ating pong mental health, na pwede pong mag-iba yung mood natin. So kapag ka medyo pumayag na po siya na paunti-unti lumabas ng kwarto, maarawan muna, lumabas ng kwarto, siguro po maglakad-lakad, no? Mag-walking. Oo, yun
12: pero po. Pero siguro, yun po ang gusto naming mangyari sana, yung suggestion, advice ni Prof.
11: Yeng. Opo.
12: Kung paano siya mabibigyan ng gamot.
11: Mm-mm.
12: Kasi nga, hindi namin siya madala sa ano.
11: Opo. Kaya nga po.
12: Doktor para marekitahan.
11: Kaya nga po, ito po munang pinag-uusapan natin ngayon ay mga maliliit na hakbang. Kaya para alam niyo po yun, na unti-unting makonvince po natin si ate na lumabas ng kwarto para hindi po siya maghapon nakahiga doon. Ano, nabanggit niyo nga, halos hindi na po siya naliligo. Di po ba? Hindi na niya naalagaan yung kanyang sarili. So, hindi ko po alam kung yung mga pabangkin, pwede pong tumulong, lambingin siya, di ba? Maarawan lang po ng konti, mailabas, hindi po ba? Mag-walking, makita po niya or ma-appreciate niya yung other things. And I'm sure sa Batangas po, marami naman hong parke o lugar na pwede rin puntahan, ano? Na pumapayag po ba siya, mamasyal, kahit paano?
12: Kapag kasama po ako.
11: So sa inyo po pala, kaya po din, base rin po sa mga nabasa ko at mga nakausap din dito, mahalaga rin po pala, Sir the Boy, na hindi po mawala yung tiwala niya sa inyo. Kasi kayo po ang kanyang pinakikinggan, kumbaga.
12: Yes po.
11: Mm-hmm. So tignan natin kung mababalik pa si Prof. Yeng. Nandyan, Yeng, nako, tinatawagan po, pero ganito po, dahil tayo po ay kapos na sa oras, Sir the Boy, off-air ay gagawan po namin ng paraan through our staff na mailapit po namin ang inyo pong concern sa isang psychiatrist. Meron din po kaming nakakasamang psychiatrist dito, at ganun din po mula sa Mind Care Perpetual Health Medical Center ay hihingi rin po tayo ng tulong para din po malaman natin kung ano pa ho yung pwede nating gawin para kay ate. Pero sa ngayon po, maraming salamat po sa tiwala, sa pagbahagi po ng kwento. Kita po ninyo, marami po ang nagsabi na nakaka-relate po siya sila dito po sa inyo pong pinagdaraanan. Dahil thank you din po sa lakas ng loob ng pagbahagi po ng kwento nyo.
12: Maraming salamat din po siyang aming naibahagi namin at mga advice na nakuha namin.
11: Opo. So, we will be praying for ate and gayon din po yung lakas. Opo. Para po sa inyo, alagaan nyo rin po ang inyong sarili, kumain din po kayo, matulog po kayo. At syempre, alam ko pong napakahirap balansehin ang magiging oras ninyo para po sa inyong pamilya dahil sila na po ang priority nyo ngayon. Pero si ate po, may kailangan din po kayo. So, we will be praying for you. Ang aming pong maliit na community dito po sa online ay magdarasal po para po sa inyo, para po matulungan po kayo at ang inyo pong kapatid. God bless you po, Sir the Boy. Maraming salamat. Mag-iingat din po kayo.
12: Salamat, Changami.
11: Opo.
12: Maraming salamat.
11: Maraming salamat po. Yan po ang ating kapamilya na si Sir the Boy. O sabi ni Jessely Portillo, ganyan din po ang ginawa ko, walking, lalo na't kung nade-depress din po ako, naghanap ng work dito sa Dubai. Walking, papawis, and try to connect sa family and friends. So mga kapamilya, let's pray for Kuya the Boy at ang kanyang ate na sana po ay unti-unti na, 'di ba, na makalabas si ate sa kwarto, malabanan yung depression na 'yon, ano, at makapag pagpaaraw nga at makapag-walking. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng isang oras. Maraming salamat din kay Prof. Yeng Gatchalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Perpetual Health Medical Center. Thank you po sa inyong lahat sa pagsama sa atin. Yes, Virgo Profogo, gagaling din si ate. Thank you po. God bless you all. Susunod na ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Bye! Thank you and God bless!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay Webes, 21 ng buwan ng Mayo taong 2026 sa ating po mga headlines sa hapon. PNP at NBI inatasan na ng DOJ na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte inaasahang sisimulan na sa Hulyo. Sentimiento ni Senador Pia Cayetano na walang nangumusta sa kanila matapos ang barilan sa Senado kinontra ng ilang senador ng minorya. 26 anyos na lalaki patay matapos paghahatawin ng baseball bat ng nakaaway sa Maynila. Amang ilang beses namang hinataw ng kahoy ang paslit na anak sa Bacolod, arestado. At mga lolo at lola sumagala sa Flores de Mayo sa Pampanga. Kamusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, inatasan na ng Department of Justice ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Kasunod dito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni de la Rosa ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sa press conference, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na itinuturing ng pugante si de la Rosa. Tumanggi naman si Vida na magbigay ng karagdagang detalye sa pagsilbi ng warrant at kung agad isusuko si De La Rosa sa ICC. Pero may lido impormasyon na niya ang law enforcement agencies sa kinaroroonan ng senador. Nagbabala rin si Vida na mananagot ang sinamang tutulong kay De La Rosa hindi lang sa batas ng Pilipinas kundi maging sa ilalim ng mga patakaran ng ICC dahil sa umiiral na arrest warrant. Tiniyak naman ng DOJ na bibigyan ng due process si De La Rosa dito sa Pilipinas at sa The Hague, pero kailangan din ng closure ng mga biktima ng Duterte drug war.
1: I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him.
0: Sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na susunod sila sa lead ng DOJ habang tiniyak naman ng PNP na gagawin nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa batas kasunod ng direktiba ng DOJ. Pero kung si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna naman ang tatanungin, mas mainam pa rin na hintayin ang pamahalaan ang desisyon ng Supreme Court sa main issue sa petisyon ni Senador de la Rosa. Paliwanag sa DZMM ni Ascuna, hindi tulad ng ordinaryong arrest warrant, may kasamang paglipat ng kustodiya sa ibang bansa o sa international court ang isang international warrant, bagay na wala pang naunang desisyon ang Korte Suprema.
2: Sa ngayon, pwede na siya arestuhin. Ngunit Korte Suprema hindi pa nag-decide ng main issue kung yung ICC warrant ay sapat na upang siya ay ipadala sa Hague o kailangan pa iharap sa isang korte sa Pilipinas. Medyo sa palagay ko dapat hintayin muna yung desisyon sa petisyon mismo.
0: Para naman kay UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase, bahagyang nilinaw ng Korte Suprema na hindi pinipigilan ng ehekutibo sa pagpapatupad ng arrest warrant pero kailangan pa rin himayin ang buong resolusyon sa petisyon na ilalabas sa Lunes.
3: Hindi pa po lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. Press release lamang po yung nakita natin kahapon. Kailangan po himayin yung lengguwahe ng Korte kung blanket po na dinedeny lang talaga nila yung TRO o mayroong mga babala din po sila no, na baka dapat gawin po or pag-iingat na gawin ng Executive Department.
0: Sinabi naman ng Office of the Solicitor General na nabigo si De La Rosa ang patunayang may agarang pangangailangan para sa hinihinging proteksyon. At dahil sa desisyon, wala na anilang legal na hadlang para ihain ang warrant of arrest ng ICC. Inalerto na ng Philippine National Police at iba pang security forces sa posibleng pagpuslit palabas ng Pilipinas ni Senador De La Rosa. Balita mula sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Tony Naleto na ng Philippine National Police, ng Maritime Group at Aviation Security Group para bantayan ang anumang pagtatangka ni Senator Ronald Bato de la Rosa na umalis ng bansa. Ayon sa PNP, nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration at wala pang naitatalang biyahe palabas ng bansa ang senador. Gayunman, pinaigting na ang monitoring sa lahat ng exit points.

0: ng Department of Justice of Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuin si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hilig na temporary restraining order laban sa implementasyon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Isang maliwanag ang pahayag ng DOJ na enforceable o maaaring silbi ang ICC warrant of arrest laban sa senador. At anilay gagawin ang mga opisyal ng gobyerno para matiyak at maibigay ang ustisya sa lahat ng panig. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Iniimbestiga na ng PNP CIDG kung sino ang nagbigay umano ng maling impormasyon kay suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nauwi sa tensyon at putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Sinabi ni CIDG Director Major General Robert Morico na alamin ang ahensya kung bakit inakala ni Aplasca na inaatake ang Senado kaya nagkaroon ng putukan sa ikalawang palapag ng gusali. Nauna nang narindigan ng Malacanang na hindi inatake ang Senado, taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Cayetano at hindi staged o planado ang pamamaril. Matatanda ang inirekomenda na rin ng CIDG na sampahan ng kaso si Aplasca. Gayun din ang dalawa pang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms na sina Charlie Montilla at Jomil Salazar. Samantala, maraming itinanggi ng PNP ang pahayag ni Aplasca na spliced umano ang ipinresentang video ng mga otoridad kaugnay ng barilan sa Senado para suportahan ang version nila ng pangyayari. Hinimok ni Senate President Alan Cayetano na huwag nang iharap ang suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kasunod ng tensyon at putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Sa parayam sa DZMM, iginiit ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat na rin ipaubaya sa PNP o NBI ang imbestigasyon sa insidente at hindi na dapat pakialaman ng Senado.
2: This is an ordinary criminal act. Hindi naman maganda ang Senado ang mag-iimbestigan ng kanilang sarili. Sa aspeto ng criminal liability, dapat pabayaan yung mga mayroong mandato sa pag-imbestigan ng krimen. Pabayaan na po yan.
1: Pinabulaan na ng ilang minority senators na hindi nila kinamusta ang mga senador sa mayorya matapos ang shooting incident noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni Senador Erwin Tulfo na unang nag-message sa kanilang group chat si Senadora Camille Villar na nagsabing okay sila. Nasinundan ang kanilang message na Senador Sherwin Gatchalian at Bam Aquino. Nauunawaan naman ni Tulfo kung may hinalakit si Senadora Pia Cayetano pero nilinaw na hindi minorya ang may pakana ng insidente.
3: I think po yun 955. Mm-hmm. Sunod-sunod na po, sumagot po, keep safe. May mga nangumusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia ang group chat namin. Tama nga po kami, pinag-usapan po yung distribution ng committee. So, ano pa po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Magtunga nga, hindi naman po kami invited. Alam nga ba naman mga mag-gate crash po kami sa meeting po nila?
1: Pinasaringan naman ni Senador Ping Lacson si Senadora Pia Cayetano sa issue na hindi pangangamusta matapos maipit sa Senado noong nagkaputukan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kamusta ka, Kuyang Robert?
4: Pinasaringan ni Senator Pancho Lacson si Senador Pia Cayetano na umiyak kahapon sa plenaryo kasunod ng pag-ugat sa nangyaring parilan noong May 13 matapos hindi raw kumustahin ng mga minority senator ang mga majority senator na naipit sa loob ng Senate building sa kanyang post sa ex-account. Sinabi ni Lacson na paano kukumustahin ang masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-FB live para pagbintangan naman ang minority bloc na may alam daw sa putukan ng Paris sa Senado. Samantala, nagpahayag naman si Lacson ng double relief matapos si Senator Pia Cayetano ang ipalit sa kanya bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Nauna nang ipinunto ni Lacson na ang namumuno sa investigasyon ng panel hinggil sa maanumang flood control project na ang lahat ng pinuno ng mga komite sa Senado ay inihalal ng kanilang mga kapwa senador at nagsisilbi batay sa tiwala ng kanilang mga kasamahan. Sa ilalim ng pamumuno ni Lacson, nakatulong ang Blue Ribbon Committee sa case build-up efforts laban sa ilang personalidad na iniug dahil sa issue ng flood control. Ngunit binigyan din niya na ang pag-alis niya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay hindi naman magpapahina sa kanyang matagal ng laban kontra katiwalian at iba pang hanyo ng maling gawain.
5: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Pat-

0: Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Maituturing na umanong nasa governance crisis ang Pilipinas kasunod ng gulo at putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni De La Salle College of St. Vinil School of Diplomacy and Governance Dean Gary Dionisio na kung susuriin ang mga insidente sa ibang bansa, mistulang mas masahol pa ang nangyari sa Senado kumpara sa U.S. Capitol attack noong 2021. Nangingibabaw na rin umano ang partisan at umano'y face politics kung saan mistulang nakatuon ang mga politiko sa pag-arte para mapag-usapan sa social media sa halip na pagtuunan at pagbuo at pagtalaking sa mga batas. Umapila naman si Dr. Dionisio sa publiko na igiit ang panunumbalik ng integridad sa Senado.
2: Kung buhay po yung mga dating senador, no, tulad nila Caro M. Recto, Lorenzo Tanyada, at ni Senator Jok, no, no, I'm sure magwawala sila. Kung ikaw ay senador, kongresista, importante ay maging mahusay ka sa pagtalakay ng mga batas. Hindi ka magaling mong na mahusay na content creator.
1: Sa iba pa nating balita, inaasahang aarangkada na sa 6 ng Hulyo ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na sa inilatag na kanila sa kanilang pulong kahapon, target simulan ng paglilitis matapos ang kanilang break o yung kanilang sine die adjournment. Tuwing Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis, habang ilalaan ang Webes sa mga committee hearing at break naman tuwing Biyernes o kung gustong magpatawag ng pagdinig ng mga komite. Ilalabas naman sa susunod na linggo ang kompletong schedule ng impeachment trial.
3: Kaya parang pinaka-trial po talaga ay mag-i-start po sa July 6 pagkatapos po ng aming break. Sa umaga ay may session po kami. And then 2 p.m. po, diretso na po kami sa trial.
4: 2 p.m.
3: To sawa. Hanggang 11 o 12, bahala na. Fourth week nga po eh. So kailangan po namin mag-umpisa na.
1: Wala pa namang natatanggap na abiso ang House Prosecution Panel mula sa Senate Impeachment Court kaugnay ng schedule ng paglilitis kay Vice Presidente Duterte. Sa kabila nito, tiniyak ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong na nakahanda ang 11 miyembro ng prosecution kailanman itakda ng korte ang pagdinig. Nauna nang sinabi ni Senador Erwin Tulfo na posibleng magsimula ang impeachment trial sa July 6. Kinumpirma ng International Criminal Court na nasa ilalim ng cell monitoring si dating Pangulong Duterte para sa kanyang kalusugan at seguridad matapos mapaulat na natumba. Sa submission sa ICC Trial Chamber na may petsang May 20, sinabi ng court registry na sa ilalim ng cell monitoring susubaybayan ng custody staff si Duterte 24/7 at kagyat na tutugon sa kanyang pangangailangan. Nilinaw naman ng registry na wala nang naitalang insidente na natumba si Duterte sa nakalipas na 30 araw. Gumawa na rin ng adjustments sa placement o posisyon ng mga bagay sa selda at visiting room para magkaroon siya ng mas stable na paggalaw. Inakusahan ni Senadora Amy Marcos ang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. na may ambisyong magtagal sa panunungkulan. Sinabi ni Senadora Marcos na bukod sa impeachment, kabilang din umano ang charter change o CHACHA, term extension, at posibilidad na pagpapaliban sa halalan sa mga ikinokonsidera para mapigilan ang posibleng panalo sa pagkapangulo ni Vice Presidente Duterte sa 2028. Auna ng tiniyak ng COMELEC na matutuloy ang halalan sa 2028 na anilay nasa 60% ng kumpleto ang paghahanda. Matatanda ang ibinunyag din ng Malacanang na halos 3 taon nang hindi nag-uusap sina Senadora Amy at Pangulong Marcos Jr. Naalarma ang ilang grupo ng mga negosyante sa epekto ng serye ng Yellow Alert o manipis na reserba ng kuryente sa Visayas Grid simula pa nung nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni Mandaue Chamber of Commerce and Industry Immediate Past President Mark Anthony Enoch na kritikal ang supply ng kuryente sa lungsod sa Cebu na itinuturing na industrial hub sa Southern Philippines. May agam-agam na rin anya ang mga dayuhang negosyanteng namumuhunan sa probinsya dahil sa hindi matatag na supply ng kuryente.
5: End result niya is the increase of inflation. We're not only competing with the local market, we're also competing sa global market. Ng mga product natin, it weakens competitiveness. yung affordability ng mga products and services natin will be weakened.
1: Ngayong araw, muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid na pinalawig hanggang alas 9 ng gabi mula sa naunang anunsyong alas 8 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation, 11 planta ang nasa forced outage habang 14 na planta naman ang gumagana sa mas mababang kapasidad. Ito na ang 8th araw na manipis na reservang kuryente sa Visayas Grid. At susunod, 2 pulis na nag-ayos umano ng pulong ng mga pulis at pamilya ng mga missing sa Bungero, sinibak sa pwesto. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
4: Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ka! Kaya pa din yan!
7: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
8: ikaw ang liwanag sa lilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
11: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
12: Me too, Mama!
10: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din.
11: And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
13: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
12: Baba!
11: Uy! Aoy! Isa cool! Isa fresh! Isa protection from germs with all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Traffic Report. Traffic Report.
1: Mga kapamilya, kamustahin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
15: Tony, sa mga bapagpas po sa Espanya Boulevard na natiling maluwag ang parehong northbound at southbound lane. Magtutuloy-tuloy po yan hanggang makarating sa Quezon Boulevard hanggang makalangpas ng Quiapo Church. Maluwag din ang asahang sitwasyon ng trapiko sa southbound lane ng Padre Burgos Avenue pero may kaunting pagbagal sa northbound lane sa tapat ng Manila City Hall at Kartilya ng Katipunan. No traffic din ang asahan sa kahabaan ng Taft Avenue hanggang makarating sa Pedro Hill. Samantala, abisa po sa mga motorista, isasara po simula Sabado ang northbound lane ng Dimasang Bridge sa Sampaloc, Maynila para sa second phase ng rehabilitation at major repairs na inaasahang matatapos sa Oktubre o bago ang undas. Para na sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 7 at 8 habang umiiral pa rin po ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na hindi makikialam ang pamahalaan sa Bangsamoro parliamentary elections. Balita hatid ni Raj Patrol. Jom Garner, Jom!
12: Tony, sa panayam, iginit ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Chief Mel Sarmiento ang direktiba ni Pangulong Marcos na gawing mapayapa at hayaang makaboto ang mga taga-Bangsamoro nang naaayon sa kanilang kalooban.
16: Ang papel lang namin sa UPAPRO, yun siyempre panawagan na masigurong peaceful ang elections, COMELEC, at ginagawa naman po ng COMELEC ang kanilang trabaho kasama na yung security cluster.
12: Kasama sa mga prioridad ng UPAPRO ang voters education sa Bangsamoro habang papalapit ang halalan. 80 miyembro ang bubuo sa Barn Parliament na may 40 political parties, 32 parliament districts at 8 sectoral organizations. Itinakda ang kauna-unahang Barn Parliamentary election sa September 14. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, EDMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner! Sinibak na sa pwesto ang 2 pulis na sinasabing sikretong nag-ayos ng pulong sa pagitan ng mga pamilya at 13 pulis na isinasagot sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, inalis sa pwesto sina PNP Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant Nadeem Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden sa Camp Crame Custodial Center. Abang dinidinig ang reklamong isinampa ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero, sinasabing nanindigan sa pulong ang mga akusadong pulis na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Inireklamo rin ng ilang kaanak ng nawawalang sabungero ang sinasabing panunuhol ng puganteng negosyanteng si Atong Ang para hindi dumalo sa mga pagdinig sa pamamagitan ng abogadong si Attorney Caroline Cruz na itinanggi naman ng akusasyon at sinabing pamilya ng mga nawawalang sabungero ang lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Pasintabi po mga kapamilya sa sensitibong balitang ito. Patay ang 26 anyos na lalaki matapos ilang beses na hatawin ng baseball bat ng kaaway sa San Andres, Bukid, Maynila. Nakita pa sa CCTV ang habulan ng suspect at biktimang napaluhod at saka pinaghahataw ng baseball bat habang kinuyog pa ng kasama na suspect. Lumalabas na paghihiganti ang motibo sa krimen. Sa Bacolod City, arestado naman ang isang ama matapos ilang ulit na hatawin ng kahoy ang 6 na taong gulang na anak na babae. Hinala ng pulisya. Nasa impluensya ng solvent ang ama na isang barker sa plaza. Maharap sa kasong child abuse ang suspect. Sinampahan na ng Department of Agriculture ng reklamong graft at malversation through falsification of public documents ang ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at ilang pang kontraktor kagnay ng umunay 94 million pesos na halaga ng Ghost Farm to Market Road Projects. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nagsampa ng reklamo sa Ombudsman. Ayon sa kalihim, binisita niya ang ilan sa mga proyekto kung saan dirt road lang ang nadatnan sa halip ng mga sementadong kalsada. Alegasyon ng Agriculture Department, pineke ng mga respondent ang mga statement of work accomplished, certificates of payment at disbursement vouchers para palabasing naipatupad ang mga proyekto. Kabilang na ang sinasabing 11.4 million peso na FMR project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na nabayaran ng buo kahit hindi naman natapos. Ay, mga kapamilya, daig kayo ng lolo at lolang Kapampangan na bida sa Flores de Mayo sa San Fernando, Pampanga. Suot ang bagarbong gown at polo barong. Nakiisa ang 18 pares ng senior citizens sakay ng makukulay na kalesa sa tradisyonal na prosesyon na bahagi ng pista at debosyon para sa mahal na Birhing Maria. Tampok din sa okasyon ang husay ng mga taga San Fernando sa paggawa ng kasuotan at dekorasyon. Eh, kamusta kayo, kapamilya? Alam nyo ba ang simpleng salitang yan kasama pa ang paggamit ng po at opo ang dahilan kung bakit pasok ang Pilipinas sa listahan ng mga most polite countries o yung mga pinakamagalang sa mundo. Batay sa survey ng Remitly na may higit 4,000 respondent mula sa 26 na bansa, nasa 6 na pwesto ang Pilipinas sa pinakamagalang na bansa dala ng simple gestures ng Pinoy gaya ng pagbati, pagtulong, at pagiging pasensyoso sa iba at dahil sa simpleng pangangamusta. Top 8 din ang Pinas sa pinakapalakaibigang bansa sa mundo. At yan ang headlines sa hapon na papanood ng DZMM Teleradio sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
4: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Kamusta ang oras sa inyo? 30 minuto na po makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news,
3: good news at
2: bad news.
4: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Madung Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, kamusta na po kayo? Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Ba't di mo ako kinakamusta?
2: Tandali, babasahin ko pa eh. Babasahin ko pa. Kumusta ka na?
1: Ayan. Hindi niyo man lang ako kinakamusta kahapon.
2: Ay, kumustahin natin. Kumusta na kaya?
1: Ay, sino?
2: Si Pia.
1: Ah, Guanyo, Gutierrez, Wurzbach. Akala ko, ano, si Pia. Sino yun? Yung 80s na sumasayaw?
2: Pia Morano.
1: Oh.
2: Ah, Pia ano? Pia...
1: Hindi makasagot ako. Hindi na yata yung nabutan.
2: Bakit ba ako nagpahulog sa iyong patibong? Pia, ano bang pangalan nun? Pia Moran.
1: Ayun.
2: Ayan. Huwag kang titingin, Abby. Mapapasok. Si Pia Moran. Ayun yung dance diva dati.
1: Ay, nakamusta ba natin lahat ng Pia? Baka may magreklamo.
2: Pia Moroto.
1: Sino yun? Si Pia Tomas Morato. Kanaan niya si Tomas.
2: Tsaka si Pia sa Bacolod.
1: Pia.
2: Piyaya. Huwag ka nang lumayo. Mangumusta ka naman yung malapit-lapit na Pia.
1: Sino ba? Sino ang malapit-lapit na Pia?
2: Oh, di sa ano?
1: Saan?
2: Yung Pia. Pia. Pia Inek. Pia
1: Pinaiyak.
2: Pinaiyak. May lumalabas ngang meme, apat na babae.
1: Ano yung
2: isa nagpaiyak.
1: Nagpaiyak.
2: Mm. Yung isa, pinaiyak.
1: Oh, pinaiyak.
2: Yung isa naman, nakiiyak. Pwede ba yung panghuli?
1: May nakita rin ako eh. Best actress goes to.
2: Uh-huh. Yeah.
1: Best supporting actress, mm-hmm. Yung nakiiyak.
2: Yung kasi pang-apat, ano lang eh.
1: Ano yung pang-apat?
2: Tinanggal yung Pia eh. Mm. Ano? Naiwan, yak na lang. Mga Pilipino, ang tataba ng mga utak ninyo.
1: Oh. Ilan ba artista dyan sa ano?
2: Ha?
1: Ilan ba artista dyan sa Senado?
2: Alam ko, artista dyan, isa lang.
1: Lito Lapid.
2: Ah, dalawa pala.
1: Jinggoy Estrada.
2: Jinggoy, wala namang ganang pelikula eh.
1: Sino pa? Oh, yung dalawa lang yan. Dalawa lang. Ano?
2: Si Robin Hood.
1: Ah, Robin. Oh, tatlo pala.
2: Tatlo, di ba? Hmm. Si Lito Lapid, ang kaisa-isang nagbiyak ng bala sa pamagitan ng ng punyal. Alam niyo yung punyal?
1: Nakita ko yung, napanood ko yun. Dalawa.
2: Hmm.
1: Na corner siya sa tubuhan.
2: Hmm.
1: Di ba? Tubuhan yun.
2: Ano yun eh?
1: Basta kaganyan siya.
2: Leon Guerrero ba yun?
1: O parang Leon Guerrero.
2: Julio kaya. Valiente.
1: Ay, hindi ko. Nako, yan ang hindi ko alam.
2: Tigil-tigil lang mo nga ako, Sandro.
1: Magaling lang ako, mahilig lang ako manood ng sine.
2: Hindi, ang kagandahan ngayon, pag nanonood ka ng mga old movies, inaayos na nila yung ano, hindi na yung malabo.
1: Oo.
2: Pinalilinaw na nila.
1: Kaya nakaka-enjoy.
2: Nire-restore
1: 4K.
2: Nila. Nire-remaster nila yung mga mga video. Kaya nakaka-enjoy ngayon.
1: Binaril siya nung isa.
2: Hmm.
1: Nilabas niya yung ano, itak niya. Itak ba yun?
2: Oh.
1: Pagak, anong tawag doon?
2: Bolo.
1: Bolo.
2: Bolo.
1: Hmm. Ching, hindi siya tinamaan. Nahati sa dalawa.
2: Nahati sa dalawa. Eh.
1: Oh.
2: Eh, kasi kung tatamaan siya, nandito, di ba? Iwas yung bala.
1: Iwas.
2: Oh. Eh, yung unang binaril niya, yung dalawang tatakas, di ba, doon sa tubuhan.
1: Oh. Oh.
2: Eh, isa na lang bala niya. Hinati ngayon yung bala. Hindi nagpatalo yung mga Indiano dyan. Oh. Apat yung tumatakbo eh. Ha? Eh, isa na rin ang bala niya. Alam mo ginamit niya, hindi punyal.
1: Ano?
2: Yung pang-grate ng cheese. Oh, tama nga. Sabi sa'yo eh, mas mataba utak ng mga Indiano.
1: Eh, ito, mas mataba utak nito.
2: Ah, ito, tingnan natin.
1: Di lang mataba
2: utak. May nabasa ako nung isang araw eh. Dito sa, may inaatake yung kanyang Tweety bird niya eh. Hindi ko lang masyado kasi nagdadrive ako.
1: Oo nga. Ay, kausapin na natin, mga kasama po natin, sa linya ng telepono, ang political scientist at public interest lawyer po na si Attorney Jess Falsis. Magandang hapon po, Attorney Jess.
3: Good afternoon, Sir Dandre and Sir Willie.
1: Eh, saan ba natin sisimulan pag si Attorney Jones yung kausap natin? Eh kasi...
2: Madami kang pwedeng ita...
1: Oo, kasi kahapon, nakibalita ako sa mga Tweety Bird niya.
2: Oo.
1: Eh parang, yun nga, mukhang under negotiation pa rin ano kung matutuloy yung palitan ng liderato sa Senado, no, Attorney Jess?
3: Opo, ano kasi, may package deal na ino-offer. Buy one, get four. Pero kailangan sa kanila yung ulo or sa kanila yung Senate presidency. So, mahirap naman yun. Tsaka syempre, may iba ding areglo na kaakibat na parang conditionis relation to the cases na kinakaharap ng ilang mga senador. So, nasabi naman yan na may mga minority senators who are not keen or who do not want to accept such a deal kasi nga mukhang kain-suka. Kapag kukunin nila itong lima, tapos gagawing Senate President yung dating bulok na tinapon na.
2: Bakit parang hirap sila ngayon? Unang-una, yung majority manipes. Pag-upo pa lang nila.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Pero mukhang ang numbers ngayon dumidikit eh. Kasi 12-11 na yung numero eh. So konti na lang, counting-counti na lang. Isang, kumbaga, isang kembot na lang kailangan ng minority.
3: Kaya nga eh. Kasi dalawa lang naman ang kailangan sungkitin.
2: Oh.
3: Dalawa lang kailangan lumipat sa minority. Pero pinapackage deal na lima. Ayaw naman ng ano yon, ayaw naman ng minority yon, hindi ganun kailangan kadami ang ano, kailangan lumipat na lima, tapos may conditions pa nga na ang Senate presidency mapupunta dun sa package deal na lima. So nag-aantay lang yung minority na may dalawang lilipat, which siguro sa tingin ng minority eventually may bibigay or may magka-crack dyan kasi ang kanilang pinopromote na kandidato sa minority na maging Senate President si Senator Win Gatchalian. And Win Gatchalian is one of the least,
2: yes,
3: if not walang controversy sa Senado, and he can be a unifying or consensus candidate. Yung finance chair siya last year, nung panahon ng flood control, talagang mainit ang usaping budget last year. Nagkaroon ng open bicam na shepherd yan ni Senator Win without much issue or controversy on his part. Tapos si Senator Win, madaming kaibigan yan kahit na nasa minority siya, may mga kaibigan talaga siya, solid na kaibigan niya sa majority. Kasi we have to remember, may tinatawag na seatmate block sa Senado. Oh. Kasama dyan, Senator Win, Senator Mig Zubiri, Senator Joel Villanueva, isa sa seatmate block who is in the majority. So, hindi ginawang majority leader or baka hindi i-confirm na majority leader si Senator Joel. As far as I know, correct me if I'm wrong, ang pinaka-latest, acting majority leader pa din si
2: Joel
3: Villanueva.
2: Oh.
3: So, baka ang inaantay ng minority, I'm not saying si Joel Villanueva yon or kung sino man, pero ayaw nilang tanggapin yung lima na package deal kasi dalawa lang naman kailangan nilang tumawid eh.
2: Kaya nga.
3: Mabawi yung mayorya.
2: Kaya nga hindi ko maintindihan ba't kinakailangan magkaroon ng negotiation. Napakanipis ng ano, na very thin yung numbers between majority ngayon at saka yung minority ngayon, di ba? Not to mention yung binanggit mo kanina, Attorney Jess, may mga kaibigan pala si Win from the majority, di ba? So bakit kinakailangan magkaroon ng negotiation? Bakit kinakailangan magkaroon ng package deal?
3: May negotiation kasi may offer. Hindi naman yung minority ang nag-solicit ng offer.
2: Ah, sila yung
3: minsan kasi sa buhay meron pong unsolicited offers.
1: So ang babantayan pala talaga si Sen Win kung nasaan siya.
2: Actually, nung nakarambutuhan nga,
3: Hindi naman babaligtad si Senator Win. Minority talaga siya.
2: Same.
3: He will be with the Soto block.
2: Mm-hmm.
3: But siya yung magiging magnet, if ever, para kumuha ng dalawa o tatlo mula sa current majority.
1: Pero Attorney Jess, ito kasi nalihis na tayo dun sa totoong issue. Dahil ang totoong issue dito, unang-una, yung pagpapatupad ng warrant of arrest, at pangalawa, yung impeachment complaint. How will these, itong mga nangyayaring to na push and pull ng mga posibleng bubuo sa mayorya, yung usapin ng dalawang ito?
3: Well, as long as the current majority holds, doon muna tayo sa issue nung kay Senator Bato de la Rosa. Yun yung isa sa mga nag-unify sa kanila. Of course, nasabi nga fragile yung majority. 12 lang sila, 13 with Bato, kaso Bato is absent, no? So if it's a fragile majority, kailan bibigay? So far, hindi siya bumibigay kasi nga nag-unify sila, na kumakampi sila kay Senator Bato sa issue ng ICC, sa issue ng implementation of the warrant of arrest. Ngayon, kung magbe-break up itong current majority, it will be because of other reasons, not because of Senator Bato. So, issue ng pananagot kay Senator Bato sa issue ng protective custody, kung may obstruction of justice man, kung may obstruction of justice man sa parte ng ilang senador, as long as the current majority holds, yung issues na yon pabor sa majority. Meaning, walang obstruction of justice, malabo silang mapanagot kasi sila yung nasa kapangyarihan, may budget na dadating, may committee hearings na dadating, syempre, sino ba naman mag-i-implement or magkakaso ng obstruction of justice, if ever, against Senator Robin or Senator Alan Peter Cayetano. We have to remember, nagkaroon ng show of force si Senator Robin Padilla kahapon yata, or nung isang araw, dumating yung pamilya niya, yung buong angkan niya, to show support. That is a subtle sign. Yung pagpunta doon ng kanyang asawa, si Mariel Padilla, yung pagpunta ng kanyang nanay, is a show of force to show support for Senator Robin, who is under criticism for sa mga ginawa niya or participation niya sa pagtakas or pagpapawala kay Senator Bato de la Rosa. So, yun yung sagot doon, Sir Zandro. Issue naman ng impeachment trial, iba yan. Kasi sa ngayon, palaisipan, like you guys, sa akin, wait and see mode ako kasi kahit nag-convince sila sa impeachment court and mukhang forthwith ang ina-apply ni Senate President Alan Peter Cayetano, until the trial happens on July 6, madami pang pwedeng mangyari in 1 week, in 1 month and 2 weeks.
1: Kaya,
3: so it remains to be seen. Opo.
2: May nagsabi bang Tweety Bird mo kung saan dumiretso si Mariel? Bakit tumatawa?
3: Wala po kong Tweety Bird sa kampo ni Senator Robin kasi hindi po tayo, wala po tayong kaibigan doon.
2: And then kasi baka nagdiretso muna ng kwarto, di ba?
3: baka ito ang may Tweety Bird.
1: Natanong ko kanina, Attorney Jess, yung tanong ko kasi kung ating babalikan, kung hindi nagkaroon ng palitan ng liderato, at kung totoo na talagang nakaporma na doon yung NBI para arestuhin si Senador Bato, walang ano. Madali, di ba? Madali yung nangyari. On the contrary, sa kabilang banda rin naman, pwedeng dahil din naman nandun pala si Senador Bato, kaya rin siya aarestuhin. At bakit siya nandun? Kasi nga, isa doon yung dahilan, yung palitan ng liderato. So may connect siya talaga doon. Di ba? Hindi natin siya mapaghihiwalay.
3: Opo, pwede talagang may alternate universe na naaresto si Bato at hindi natuloy yung kudeta. Kasi lagi ko nga sinasabi, no Bato, no coup. So the reason why the coup happened is because finally, Senator Bato appeared. So kung nahuli talaga siya bago siya pumasok sa Senado, dun sa isang parang backdoor entrance or side entrance, at hindi siya nakapiglas dun sa dalawang NBI agents na babae, wala po talagang coup. Pero baka kaya din pumalpak. Ako kasi I'll be fair, no? Baka sabihin, pro-administration tayo. In my honest opinion, no? Baka nagkaroon ng bolilyaso o hindi naging maayos yung operation to arrest Bato. One, kasi nga nakapiglas, no? Dalawang babae, etc. Maybe the reason why that did not succeed is because tentative talaga. Meaning, hindi sigurado or uncertain din talaga yung pagdating ni Senator Bato, nagkagulatan. So kaya, hindi din talaga naging smooth yung operation to arrest him because the NBI and the Senate leadership then was not really sure that he would attend.
2: Pero kahit na, siguro dapat naging advance ang mga arresting officer. Dumating o hindi, dapat nakaready sila. Di ba? Ganun kadalasan eh.
3: I agree. Kung ako ang ginawa niyong, pero wag niyo akong gagawin. Kung ako ang DILG or PNP chief, eh nag-set up na po ako ng checkpoint
2: yes.
3: sa labas ng Senado and wala pong exemption para sa akin. Senador man yan o hindi, i-inspect ko po yan bago pumasok to ensure kung nandun si Bato sa konsi ni Senator Alan Peter or ni Senator Pia Cayetano.
2: Actually, ako para sa akin, sa tingin ko talagang pinagplanuhan yan. Yung pagpunta ni Bato. Risk-taking. Kinakailangan eh. Vital yung presensya ni Bato eh. So, kinakailangan siyang umattend. Mm-hmm. Okay?
3: Inamin naman po yan ni Senator Bato eh.
2: Yes. So,
3: isang interview.
2: At kasama sa pinagplanuhan yan, kung paano siya ulit lalabas ng building ng Senado.
3: Ayun.
2: Oo, kasi, okay, sige. Pupunta si Bato. Kailangan pumunta ni Bato eh, di ba? Inamin na nga niya eh. Napaka-vital nung kanyang presence sa Senado nung araw na yon. So, ang isa sa pinagplanuhan ng gusto dyan, eh kung paano siya ulit lalabas. Oh, dahil may mga nakaumang eh, di ba? So, ang ginawa nila, habang nasa loob, naghain sila ng petition for TRO sa Supreme Court. Habang tumatakbo yun, nagkaroon ng eksena sa loob ng Senado, nakalabas siya ngayon.
1: At ang tanong...
3: Tama naman. Alam nyo po, si Senator Alan Peter Cayetano, hindi na yan bata.
2: Yes.
3: Matanda na po yan sa politika. So, magaling po yan actually mag-strategize. Hindi po natin pwedeng maliitin si Senator Alan Peter Cayetano kung paano siya gagalaw sa politika. Of course, I disagree with his politics, but I can recognize na he is very strategic.
1: At ang tanong, bakit nila gusto makuha yung liderato ng Senado?
2: Hindi. Siguro, gusto nilang mag-send ng message.
1: Mm-hmm.
3: Ang ano po kasi dyan, pag napalitan po yung Senate President, usually, ang Senate President po ang magde-decide on the validity of motions or points of order or yung mga points of inquiry. So, yung pag-handle po ng flow ng trial, dahil hindi po presidente yung ini-impeach, walang chief justice. So, ang presiding officer is the Senate President. So, that is why they have to change the Senate leadership para pag dating ng impeachment trial, the one who will preside and handle all the motions or points of inquiry or points of order will be Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Oh, kasi gaya nung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, side by side kasama nila yung si Chief Justice Hilario Davide. Nung si Corona, wala si lang, di ba? Kung sino lang yung Senate President, siya yung nandun sa gitna. Same thing na mangyayari. Since Vice President lang yung ini-impeach, ganun yung magiging takbo. Ganun pala yun.
1: Ganun pala.
3: And we have to remember, bago napalitan si Senate President Tito Soto, meron na siyang pinapanukala na gawing impeachment floor manager si Senator Kiko Pangilinan. Ang impeachment floor manager, para siyang si majority leader. So ngayon, nakikita natin ang nag-handle ng flow ng sesyon, yung agenda, yung business ng Senado sa legislation is the majority floor leader, si Joel Villanueva in an acting capacity. So kapag hawak ng majority yung Senate, sila din ang pwede mag-assign sino ang quote-unquote majority leader or floor manager sa trial.
2: Ganun pala yung composition niya.
1: Ganun
2: diba?
1: Pala. Eh, ang bilang namin, Attorney Jess, tatlo yung artista. Apat pala. Ito si Kelly Liwanag, nagsabi, si Tito Sen nga pala.
2: Ayaw nga pala.
1: Oo. Eh, ang tanong, Attorney Jess, kung apat ang bilang namin, ilan ang bilang nyo na artista sa Senado?
3: Ano po ulit yung tatlo, apat?
1: Mga artista. Si Padilla. Senador Robin Hood Padilla. Si Senador Jinggoy Estrada.
2: Oh.
1: Si Senador Tito Lapid. At si Senador Tito Soto, ang dating Senate President. Kung apat ang bilang namin, Attorney Jess, kayo, ilan ang bilang ninyo?
2: Lalaki yung binanggit namin. Ikaw naman sa babae.
3: kayo naman po. Wag po kayo maging unfair. Kasi... noon, ang mga artista gusto maging senador. Ngayon, bakit naman bawal yung mga senador na gusto maging artista?
2: Oh, ikaw may sabi niyan, di kami ha. Ikaw may sabi niyan, di kami. Wala basta, po kami kinalaman doon sa comment na yun, ha? Wala kami kinalaman.
1: Basta Attorney Jess, kinamusta ka namin, ha?
2: No.
3: Madami pong ano, madami pong nag-workshop doon sa workshop ni Ogie Diaz. Mm. Eh, wala namang masama kung gusto nila maging artista.
2: Oh, kayo naman, masyado kayo malisyoso.
1: Uy, grabe naman itong teleradyo, oh. Ba't yun yung pinapakita?
2: Sino ba controller?
1: Ay, nako.
2: Kayo dyan, ha? Nakikiin kayo, ha?
1: Maraming salamat po, Attorney Jess.
3: Maraming salamat, Sir Willie, Sir Danjo.
1: Ayan po, si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyers. O, di ba napatawa natin, no? Itong susunod natin ma-i-intervene, tignan, tumatawa na daw sa Zoom.
2: Tumatawa na?
1: Tumatawa na, mamaya alamin natin kung sino yan! Ano oras na, Kuyang?
2: 8 minuto na lamang bago mag-5 ng hapon.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Eh, ito, puntahan na natin yung kanina pa daw tumatawa.
2: Andiyan na.
1: Mga kasama natin via Zoom, isa pa pong political analyst, si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry.
6: Magandang hapon, Sir Sandro. Magandang hapon, Sir Willie.
1: Ay, tanungin din natin siya.
2: Sad story naman tayo.
1: Ay, sad story. Paiyakin naman natin.
2: Baka mas sumakit ng tiyan natin katatawa.
1: Hindi, Attorney Barry, pag sinabi ba namin, kunara, Q, iyak, pwede ba namin sabihin, tutulo yung luha dyan sa kaliwa o sa kanan mong mata? Pwede ba yon?
6: Hindi ko kaya, senador eh. So, wala.
2: Hindi na nga naman si senador.
1: Pero matampuhin po ba kayo?
6: Ako? Ako pa? Diba? Ang tagal na niyo ako nakakausap, alam naman niyo na napakagaang kundalin, di ba? Hindi ako nagtatampo. Wala sa vocabulario ko yan.
2: Naalala ko tuloy yung ano.
6: Okay lang sa akin pag hindi ako kinukumusta. Diba? Alam ko namang mahal ako ng mga kaibigan ko. Medyo secure ako sa ganun.
2: Okay. Naalala ko tuloy yung ano, yung mga magbarkadang nag-set ng swimming. 15 sila eh. Yung 10 doon, umatras. No. Hindi nga naman daw sila kinumusta.
1: Akala ko 24 yung ano eh, ha? Yung mag-outing eh.
2: Huwag mo masyado hindi ka mahalata naman tayo. Pinadadaplis ko nga eh. Ikaw naman, pia.
6: Talaga.
1: Anyway. Yun nga, Attorney Barry, yung ito po bang nangyayari, itong push and pull dito sa liderato ng Senado, eh hindi po ba ito talaga makaka-apekto dito sa itong warrant of arrest laban kay Bato, tsaka dito kay VP Sara Duterte?
6: Well, doon sa warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, tingin ko, wala na sigurong epekto to. Una, wala na naman siya doon sa Senado mismo. So anumang protective custody, hindi ko alam kung saan nila kinuha yon, na binigay sa kanya nung nakaraang linggo, eh hindi na rin niya mapapakinabangan dahil wala na siya at tumakas na siya sa mismong building ng Senado. At pagkatapos nung denial kahapon ng Korte Suprema, nung kanyang hinihiling na temporary restraining order, malinaw na nawala ng hadlang para siya ay hulihin ng mga otoridad batay nga dito sa warrant of arrest na inissue ng International Criminal Court. So, tingin ko hiwalay ng usapan yon. Ang usapan na lang dyan, makakapagtago ba si Senator Bato o siya ay aabutan ng ating NBI at PNP. Pero tungkol dun sa... Sige po.
2: Any chance na nakakuha ka ng kopya ng decision ng ano, ng Supreme Court?
1: Mm-hmm.
6: Hindi pa nila nilalabas. Monday daw. Ang nangyari lang kahapon, in-announce lang sa kanilang press conference yung boto at yung resulta. Pero yung buong desisyon plus yung mga separate opinions ng mga maestrado, Lunes pa daw nila i-release. Pa natin makikita.
2: Yun na nga eh. Bilang abogado, Attorney Barry, sa ganyan bang klase ng mga desisyon, meron ba diyang mga... May mga ano ba tawag doon, mga provisions, may mga lengguwahe na kasama, kasi yung ilang mga legal minds sinasabi maganda makita natin muna yung laman eh.
1: Hintayin yung kopya,
2: makita yung laman, baka may mga pag-iingat na kinakailangan.
6: Well, una kailangan nating alalahanin, hindi pa ito yung main na opinion. Okay. Ito lang ay order na ang nire-resolve ay yung kanyang hinihinging preliminary relief. Ibig sabihin, hindi pa yung main decision, pero sinasabi niya kasi, habang pinag-uusapan nyo at pinagdidesisyonan nyo yung aking petisyon, bigyan naman nyo ako ng temporary restraining order. Para habang nililitis ito, hindi ako pwedeng hulihin. So itong inisyu ng Korte Supremang ito, denial pa lang nun. So parang sinasabi ng Korte Suprema, sa tingin namin, wala namang urgency dyan sa iyong hinihiling. Sa tingin namin, wala namang malalang paglabag ng iyong karapatan na mangyari. So hahayaan lang naming gawin ng pamahalan kung ano ang kanyang gagawin habang pinag-uusapan pa namin ito. So mukhang, yun ang ibig sabihin ng denial. Ngayon, usually walang mahabang opinion sa ganyang klaseng disposisyon kasi hindi naman yan yung buong kaso pa. Pero sinabi kahapon dun sa press conference na meron daw mga separate opinions yung mga justices. So siguro unusual ito dahil may mga mas mahaba-habang diskusyon. Kaya baka nga magandang makita natin yung buo. Pero ako, hindi ko naiisip na magkakaroon pa ng malaking pagbabago doon. Kasi dininay naman eh. So ibig sabihin, wala talaga silang nakikitang urgency dito sa nahihintay ni Senator Bato de la Rosa na TRO na ito.
2: So dun sa inilabas na utos sa TRO, hindi pa tinatch dito kung ano man yung main argument na dinala ng De La Rosa Cam sa Supreme Court?
6: Hindi pa. Okay, ito lang yung tungkol doon sa paghiling niya ng TRO. Pero doon sa main issue na nire-raise niya, yung legalidad ng ICC warrant, pwede ba itong i-serve dito habang walang court order? Eh, wala pa yon.
2: So in that case, kaya siguro nagre-resist pa siya dahil ang iniiwasan dito, kung tama ang babanggitin ko, Attorney Barry, ano, iniiwasan dito, pag siya inaresto, di ba, at madadala siya halimbawa sa The Hague, no, sa tatay digong niya, eh, what if dun sa main argument, nakakuha siya ng paborableng desisyon? Wala na siya rito sa Pilipinas.
6: Pero, totoo yun, pero yun nga eh. Kaya nga sa tingin ko, alam naman ng mga mahistrado ng Korte Suprema yun eh, di ba? So, the fact na hindi sila nag-issue ng TRO, para sa akin, medyo indikasyon na rin yan kung ano yung kanilang initial, at least, na sentimiento dun sa issue yun. Kasi nga, kung talagang marami sa kanila ay naniniwala na mali yung pagpapatupad nitong ICC warrant na ito, alam naman nila na pag hinuli nga si Senator Bato de la Rosa, malamang sa malamang, ang susunod na hakbang doon ay ite-turn over na siya sa ICC. So, kung gusto talaga nilang itigil yon, dapat nang issue sila ng TRO. Pero dahil hindi nga sila nag-issue ng TRO, para feeling ko, meron ka nang makikitang indikasyon doon. At least dun sa initial na sentimiento ng mga maestrado dito sa usaping ito.
2: Hindi, tsaka kung titinan mo yung numero, 951 eh. Hindi ba? So, medyo malayo eh. Kung meron man siguro sasama doon sa 9, teka muna, mahirapan yung ano, yung 5 o tsaka yung isa nag-abstain. Sabihin na natin yung nag-abstain, isama doon sa 5, di 6 lang, may 3 pa silang hahabulin. Mukhang medyo mahirapan tayo. So malaki ang possibility na kung maglabas man ng desisyon ng Supreme Court, medyo dikit sa kung anong inilabas nilang hindi pagkatig dito sa hinihingi TRO.
6: Ako tingin ko, pwede nating basahin ng ganun yon. Pero siyempre, hindi naman tayo makakasiguro hanggang lumabas yung final decision. Pero sa akin, very strong indicator na yung 951 na butuhan dito na hindi nga binigay yung TRO na hinihingi ni Senator Bato de la Rosa. Kasi alam naman ng Supreme Court na kung walang TRO, pwede magpatuloy yung aresto. At kung siya ay ma-aresto, gaya nga ng sabi niyo Sir Willie, ang susunod na hakbang na doon ay malamang sa malamang, siya isusurrender na sa ICC.
2: Sa ICC. O medyo malayo ito sa ano, sa pinag-uusapan nating 12-11 sa Senado. Yun, medyo malapit talaga yun eh. Kaya hindi mapakali yung ano, yung 12. Dahil 11 lang yung kalaban nila eh.
1: Pero ang tanong, Attorney Barry, may posibilidad ba na fine, hindi namin pinagbigyan yung hiling na TRO, pero doon sa desisyon nakalakip na kailangan pumunta sa korte at mag-secure ng local warrant. Ang sagot po niya na Attorney Barry mamaya po sa pagbabalik ng ATM.
0: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na, Kuya?
1: 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Anong take mo?
3: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Balikan natin si Attorney Barry via Zoom. Magandang hapon po ulit, Attorney Barry.
9: Gandang hapon ulit, mga sir.
0: Opo, balikan ko nga po, Attorney Barry. So, ibig sabihin, ito yung medyo nakakakabay kasi itong mga pagganitong dinahandahan, merong element of surprise. So, ibig niyo pong sabihin, may posibilidad pa rin na bagamat ibinasura yung kahilingan na TRO ni Senador Bato de la Rosa, may posibilidad pa rin na doon sa desisyon ay may kautusan para kumuha ng local warrant para siya ay maaresto.
9: Posible pa rin yun. Dahil gaya nga ng pinag-usapan natin kanina, iba naman yung TRO dito sa main na petition. Pero dahil nga walang TRO, at alam naman natin...
0: Attorney Barry? Attorney Barry, medyo nagiging choppy lang. Medyo choppy lang. Kinakamusta po namin kayo. Alalahanin niyo po na kinakamusta namin kayo. Na sana po ay okay lang kayo sa kabila ng pagiging choppy ng inyong connection. Hindi po namin kayo nakakalimutan. Huwag po kayong mag-alala. At kami nag-aalala po sa inyo.
9: Salamat, ha?
0: Buti na lang narinig
9: yun, Attorney Barry. Kung di mo sinabi yun, Sir Sandro, baka naiyak ako kung di mo sinabi yun. Pero ngayong nabanggit mo na, nakumusta na ako, okay na ako.
1: Hindi bali, mabilis na masyado.
9: Sinasabi ko, mabilis. Posible. Posible. Posible pang magbago yan, di ba? Dahil iba naman yung main decision sa TRO. Pero alam naman natin na ang desisyon ng Korte Suprema, buwan kundi taon ang inaabot eh. At dahil nga walang TRO, sa buong oras na yon habang walang desisyon, pwedeng hulihin si Senator Bato de la Rosa. At kung siya ay mahuli, eh pwede na siyang isurrender sa ICC. So, kuha ko yung kampo niya, hindi ako matutuwa sa nangyaring ito dahil ang immediate na protection talaga na kailangan niyang makukuha dito ay TRO. Ngayong itinangging ibigay ng Korte Suprema yan, malaking implikasyon nun para sa kanya. At ang pinakamalinaw na nga dyan, pwede na siyang hulihin. At tingin ko, medyo matagal-tagal pa yung main opinion at hindi na siya pwedeng umasa dun kung yun ang kanyang hihintayin.
0: So for the meantime, ano po yung dapat gawin ng lahat at kabilang na nga dyan ng Senado?
9: Well, unang-una si Senator Bato de la Rosa dapat sumuko na siya. Dahil malinaw sa ilalim ng ating batas, ito mga desisyon ng Supreme Court, binanggit din ito nung OSG sa kanyang pleading. Kung ikaw ay fugitive from justice, ibig sabihin merong warrant laban sa iyo, hinuhuli ka ng mga otoridad at nagtatago ka. Hindi dapat kilalanin ng korte ang iyong standing para mag-file ng kaso na kunyo-question yung basis para sa pag-aresto sa iyo. Dahil nga ang ideya dito, kung gusto mong questionin yung otoridad na ginagamit ng pamahalaan para ikaw ay hulihin, edi magpakita ka. Diba, humarap ka sa korte, harapin mo yung warrant na yan, hindi yung patago-tago ka at yung mga abogado mo lang ang nagfa-file. Pinagbabawal na po ng Korte Suprema yung ganyang kalakaran na ikaw ay fugitive from justice, nagtatago ka, pero yung mga abogado mo patuloy na nililitis yung iyong kaso. Kaya ang isang hinihingi ng OSG dito, dapat yung kaso na pinail ni Senator Bato de la Rosa, hindi dinggin

0: syempre, tanungin din natin si Attorney Barry. Oh. Eh, kasi Attorney Just, tinanong natin. Si Attorney Barry rin, tanungin natin.
1: Sige.
0: Kung apat ang bilang namin ni Kuyang Willy na artista sa Senado, eh ilan po ang bilang niyo, Attorney Barry?
2: Kayo talaga. Sino yung apat? Si Senator Robin. Mm.
1: Lito Lapid.
2: Si Lito Lapid.
0: Oh, pangalawa.
1: Si Jinggoy.
2: Si Tito Sen. Tito Sen.
1: Tito Sen. Si Jinggoy.
2: Ah, si Jinggoy. Okay. Si Senator Jinggoy. Artista nga pala.
0: Bakit?
2: Para sa yan ang opisyal. Pero tingin ko, madaming mga senador ngayon nagbabalak mag-second career bilang artista. Yeah, kita naman natin na nakarang mga araw. Ewan ko na lang kung natuwa kayo doon sa performance nila. Pero mukhang yun ang hinahabol nila. Second career.
1: Totoo naman na nababago talaga yung trend. Kung yung dati, mga artista magpapasok sa politika, yung mga politiko naman, nagbabalak ngayon mag-artista.
0: Saan ba mas malaki kita?
1: Ha?
0: Saan ba mas malaki kita?
1: Aba, depende kung mahusi kang magpatulo ng...
2: Ang tanong sa kita, legal o kasama yung hindi?
0: Kung nagsabi yan, Attorney Barry, ha?
1: Wala kami kinalaman. Ulitin po namin, wala po kami kinalaman sa mga pinagsasasabi ng mga kausap namin.
2: Kasi kung pagbabatayan mo, lumabas na mga... testimonya sa Blue Ribbon, diba, na may mga senador na tumanggap na kung ano-anong kickback, medyo malaki-laki yun.
1: Oy, diba? Teka, napag-uusapan din lang. Totoo ba si Mark Villar ang inilagay sa finance?
2: Siya ang pinalit kay Senator Win Gatchalian sa finance committee.
1: Anong tingin mo dun? Di ba meron siya mga pending na, na mga issues? May kinalaman sa sa budget?
2: Magtataka ka talaga paano nangyari yan. Eh? Diba yung kanyang kapatid naman, diba si Senator Camille Villar, ang ginawang head ng government corporations, diba? Tama? Yung committee. Sa kasalukuyan, ang SEC ay nagsasagawa ng investigasyon sa Villar Group of Companies. So, totoong merong konting... paano ba? Posibleng conflict of interest, 'di ba? Sa mga appointments na 'yan. Pero 'yan ang sinagawa ng bagong mayorya. So, ano magagawa natin? Sila naman ang nagbobotohan diyan
0: Ayun
2: so, dapat siguro tanungin si Senator Alan Peter Cayetano, bakit po nilalagay yung mga senador na mayroong clear conflict of interest sa mga komite na maaring mag-imbestiga o mayroong kinalaman dito sa mga ahensyang nag-iimbestiga sa kanila.
1: Baka naman nagbe-prepare for retirement.
0: Hindi kasi yun nga rin yung yun nga rin yung tanong. Kasi nga, nitong last week, kung ako nagkakamali, ang PCIJ naglabas. Ang Philippine Center for Investigative Journalism ay naglabas ng listahan na 11 out of the 13th nga ay merong mga kundi iniimbestigahan ay idinadawit sa iba't ibang mga kaso. Kaya yun yung tanong, paano yun? Attorney Barry.
2: Yun nga eh. Diba, nilagay nila si Senator Rodante Marcoleta bilang Justice Committee Chair. Bago nagkaroon ng pagpapalit dito, naglabas si Senator Ping Lacson na posibleng mayroong kasangkutan si Senator Marcoleta sa isang corruption scandal na naman. Diba? So, yun nga eh. Ako sa aking pag-aalala, diba, sa habang kasaysayan ng Senado at may iba-iba mga senador na naupo dyan, ito yata yung pinakamadaming mga senador na sangkot sa kung saan-saan. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na sila ay convicted na. Diba? Meron naman silang karapatang to be presumed innocent until proven guilty. Pero parang nakakabahala lang na sa bagong mayorya, nakaramihan ng mga mauupo bilang mga chairman ng iba't ibang committee dyan manggagaling, napakarami sa kanila ang merong kung ano-anong sabit. Sa flood control, sa COMELEC, sa SEC, at iba pa. So ako, kaya hindi ka magtataka kung bakit napakalalim ng galit at pagkadismaya ng mga maraming mga kababayan natin dito nga sa Senado na kasalukuyan.
0: Alright. Sige, hindi na namin tatanungin, Attorney Barry, sa inyo kung kayo ay kunwaring award-giving body, sinong best actor at sinong best actress nyo. Tsaka na natin tatanungin yan sa mga darating ng araw. Maraming salamat, Attorney Barry.
1: Thank you, Attorney.
2: Maraming salamat, Sir Willie, Sir Sandro. Ingat kayo.
1: Hinahanap ko kasi yung sinasabi mo. Mm. Yung

0: nilabas ng PCIJ. Ito. Si Senator Alan, si SP, Alan Peter Cayetano, ang issue sa kanya, graft, unexplained wealth, 29 SEA Games, baka nakakalimutan ho natin to, ha. Yung issue do sa ano?
1: Caldero.
0: Sa Caldero. Oh, di ba? Kay Bato, drug war, active case sa ICC. Kay Bongo, yung drug war, flood control, Navy ships deal.
1: Tatatabi
0: ito. Yung frigate, di ba? Joel Villanueva, flood control, Rodante Marcoleta, perjury over Sal N declaration. Okay. Si Chis Escudero, flood control, election violation. Kay Jinggoy, flood control, pork barrel scam. Ito yung kay
1: dati pa.
0: Kay Napoles. Si Camille Villar, flood control, market manipulation, insider trading. Ito yung binabanggit kanina ni Attorney Barry. Mark Villar, flood control, market manipulation. Lauren Legarda, asset declaration, conflict of interest, Oberson's legislative,
1: yung solar
0: issue, di ba? Pia Cayetano, plagiarism, at saka best kay ate, si Ateng, Trajano murder. Ano ba 'to? Hindi ko iabot yata ito eh.
1: Nabasa ko lang sa history books yan eh.
0: Sa history books. Huwag kang tumingi sa akin. Robin Padilla, illegal possession of firearms, convicted by the Supreme Court, pardoned by former President Ramos at saka ni Duterte.
1: Yan yung mga inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ano oras na ko yan?
0: 16 na minuto makalipas ang alas 5.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang.
6: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga Pilipin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa Ice 30 at DZMM Teleradio.
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
0: Anong take mo?
1: Ito medyo seryoso to. Yan,
0: ha? Pero bago natin tawagin, binabati ko muna yung anak ko birthday ngayon.
1: Ay, happy birthday!
0: Si John Chris Mart. Siya ang aking panganay. Ka-birthday niya si Ate Guy. Birthday din ngayon yung superstar eh.
1: Uy, happy birthday, happy birthday.
0: Ano at saka si Mau Aplaska, nabanggit mo, ano? Short lang ito. Kaya pala parang familiar ang pangalan sa akin. Galing pala yan sa OTS, Office of Transport Security, sa airport.
1: Oh, sa airport.
0: Natatandaan mo yung isang OTS staff na nagsubo ng $300. Tao niya yun. Si Aplaska ang head that time. Yun.
1: Naku.
0: Anyway.
1: Oh, ito, maiba naman tayo dahil nga ito yatukol dun sa blue economy.
0: Mm.
1: Ito palang blue economy, pag binabanggit pala to, ibig sabihin pala ito yung pagsisinop, ano, kung paano pangalagaan yung mga dalampasigan tsaka mga karagatan natin para masiguro na nakikinabang yung taong bayan.
0: Ayan.
1: Ito, mga kausap natin kaugnay niyan, ang panukalang yan na si Tingog Partylist Representative Congressman Jude Asidre. Magandang hapon po, Kong Jude.
9: Magandang hapon, Sandro at Willie. Magandang hapon sa lahat na nakikinig sa ating ngayong oras.
0: Magandang hapon po.
1: Opo. Eh, Kung Jude, ano po ba itong blue economy? At saka, ano, para saan naman po ito? Paano po makikinabang ang taong bayan dito?
9: Ang blue economy, ano, isang komprehensibong, it's a comprehensive set of policies na nakatuon po siya sa paglinang ng ating mga yaman sa ating mga karagatan, our ocean and marine resources. Kasama po doon, medyo komprehensibo po ito. Kasama po yung mga mangingisda, yung food security, aquaculture, andyan din po yung turismo, pati yung ating mga energy resources na nasa ilalim ng dagat o ginagamit ang ating karagatan. Nandyan din po ang ating mga, kahit yung paglalagay ng mga submarine cables. At maging ang ating national security, lalong-lalo na sa banda ng West Philippine Sea. Medyo komprehensibo po ito at tinitignan po natin kung paano yung iba't ibang aspeto ng ating yamang pangkaragatan, ano, ng ating marine resources makakatulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at ng kaunlaran ng mga kanayunang nakasalalay dito.
0: Oo. Kung Jude, paano natin ma-achieve yung objective nitong nung bill na ito? While alam naman natin nasa gitna tayo ng pakikipagbanggaan sa China dahil sa maraming usapin sa West Philippine Sea.
9: Well, malaking bagay ito, Willie, no? Kasi for example, sa ngayon wala tayong komprehensibong plano, wala tayong nakatutok na agency, wala tayong pamamaraan paano tayo mag-invest. Like for example, kasi kasama ho sa blue economy ang pagkakaroon ng blue financing or blue finance policy. Tapos andyan din po yung ating pagtatag ng pag-create ng mga blue economy zones. Kumbaga, habang wala tayong polisiya, hindi kasing tatag ang ating paglinang, yung pag-utilize natin ng ating mga marine resources. Pero kung meron na tayong klarong blue economic framework, no, makikita kung saan may kaugnayan yung mga ginagawa, hindi lang naman sa West Philippine Sea. Kasi malaking bagay ito for a country that is an archipelago, no? So, nakikita natin na pag nakita nila na tayo ay decisive, na tayo ay may plano, na tayo ay nakaabang na gamitin ang yaman na nasa ating karagatan, malamang sa hindi ay mag-iiba rin ang pahikitungo ng ibang bansa sa atin.
0: So, kailangan dito, Kong Jude, whole of government approach.
9: Kasama po yan, no? There is a more comprehensive perspective. Sabi ko nga kanina, pati sa tourism aspect, sa transportation, sa paggamit ng ating sea lanes. Of course, nandyan yung pinaka, medyo mas basic, no? Yung fishery, aquaculture development, lahat ho ng mga economic activities na nangyayari sa ating karagatan ay kasama po dito sa ating Blue Economy Bill.
0: Bago po itong panukala na ito, gaano sa tingin niyo ang nawawala sa kapakinabangan natin sa ating mga karagatan bago itong...
9: Malaking bagay. Kasi bago ang Blue Economy Policy, itong prosesong ito na ginagawa natin, fragmented ang ating policies.
0: Mm-hmm.
9: Minsan magkakaiba ang policy
0: yes,
9: ng marine transportation, mm-hmm. ng energy, yung national security, di ba? So nakikita natin medyo hindi pulido. Like for example, sa West Philippine Sea, alam natin it's a national security concern. Pero hindi nabibigyan ng kapareho, hindi tayo ganun kahanda. Ang level ng ating kahandaan, nalinangin naman yung marine resources in terms of fishery or aquaculture, yung resources na meron dun sa West Philippine Sea. So, kita natin ano yung opportunity loss na meron tayo habang hindi natin napapanday na mas matatag ang ating blue economic policy.
0: Hmm. Is it high blue time? Is it high time na, Kong Jun, na mag-create tayo ng isang departamento to handle itong napakalawak na problema natin sa karagatan?
9: Well, there is a pending bill no, na Department of Water Resources. No? Mm. Pero ang difference kasi dito, katulad yan ang sinabi mo, magkakaroon ng whole of nation approach. So nangangailangan tayo ng pagtutulungan, pagkakaisa at collaboration sa magkaiba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga ang model for supervision, ang model for operationalization na meron tayo under sa panukalang batas nito ay magkaroon ng National Maritime Council kung saan yung iba't ibang departamento na may kinalaman sa paglinang, paggamit at pagregulate ng ating mga resources sa mga karagatan, lahat po doon may representante, lahat po sila ay may kumbaga may role sa implementation, hindi lang sa implementation, sa pagpanday mismo ng regulations.
1: Mm, ano po yung parliamentary status nito, Kong Jude? Kamusta na po ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso?
9: Sa House, no, na-approve na natin ito on third reading. Inaantay natin yung approval sa Senate at panawagan din natin na mabigyan ng sapat na atensyon at ng ating Senado, no. Alam ko naman medyo makulay ang kalagayan ng ating politika sa ngayon.
0: Mm.
9: Pero sana naman ay hindi mag-take backseat ang mga prioridad ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga kasi LEDAC priority measure po ito.
0: Oh.
9: At nakikita naman natin ang sigasig din ng ehekutibo na talagang masiguradong maipapasa ito sa mas lalong madaling panahon.
0: Sino counterpart niyo sa Senate?
9: Sa Senate, hindi lang ako sure kung sino yung kasi normally nare-refer to ito to a number of committees no sa Senado.
0: Oh. Siguro sa kanila din sa Senado hindi pa alam. Oh, kasi nakakagulo sila ngayon eh.
9: Alam ko na ipasa na nasa committee level na to sa ngayon pero as you mentioned, mukhang magkakaroon na naman ng balasahan o may nangyayaring balasahan ng mga kubite, no? So we expect na talagang medyo may delay. Pero kaya nga, we're trying to bring all these issues to the forefront para nabibigyan ng atensyon. Tama lang naman na nandun tayo sa trabaho sa impeachment at sa iba pang isyong kasalukuyan, pero kanin din nakakalimutan yung mga talagang kailangan ng ating bayan sa ngayon din.
0: Dapat ganun din sila sa Senado, hindi ba? Hindi, makatwira nyo yung sinasabi ng ilang mga senador, wala na tayo natatrabaho dahil sa gulo natin sa politika, di ba? Di ba, Kong, kahit sabihin natin may mga issue ganyan, dapat hindi naiiwan yung trabaho.
9: Mm-hmm. Naman natin really sa House, ha?
0: Mm-hmm.
9: Sa House, in spite and despite of the ongoing discussions on the impeachment, which is for me naman is very important kasi yan naman talaga ang backbone. Accountability naman talaga ang backbone ng ating governance, no? Parehong atensyon na binibigay natin. Katulad ng crisis sa Gitnang Silangan at ito pang mga batas. Kahit kami sa Education Committee, tuloy-tuloy naman ang aming yung proseso ng pag-approve ng mga legislation na nakatuon sa higher education at maging sa basic education.
1: Alright. Sige po. Aabangan natin ano at kalampagin natin ang Senado kapag hindi pa rin na ipasa ito dahil kung nasa committee level pa rin. Tsaka chinek ko po nung...
0: Hindi. Kulang yung kalampag. Nagputo ka na nga, walang gumalaw eh. Kong Jun, maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat.
9: Maraming salamat, Sandro. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo.
1: Ayan po si Tingog Partilist Representative Jude Asidre. At ang isa sa mga author po ng Blue Economy Bill dyan sa Kamara. Chinek ko,
0: it's about time kasi napakarami na nating nawawala.
1: Oo, tsaka dapat madaliin na nila kasi nga nung 2024, nung 19th Congress, may version yung Senate.
0: Ah, talaga?
1: Oo, may naipasa silang version. Oh. Alright, Oesh, paano? Susunod na sa Radyo at Digital TV, ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapano dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila. Nila.
0: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rican Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page.
1: Bye!
10: ATM, anong take mo sa DZMM?
11: Mga balitang kumpirmado.

RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.

0: 2026, Huwebes. Usap-usapan pa rin ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Kanina, iniutos na ng Department of Justice sa PNP at NBI ang pag-aresto sa senador. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita. PNP at NBI, may go signal na mula sa DOJ para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mga miyembro ng Senate Minority, umalma sa naging pahayag ni Senator Pia Cayetano. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng simulan sa July 6. At mga senior citizens sa Pampanga, tampok sa tradisyonal na Flores de Mayo.
0: Inatasan ng Department of Justice ang PNP at NBI na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ang pagkilala ni Justice Secretary Frederick Vida sa warrant mula sa ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Definitely there is. As to the exact means, I cannot discuss them.
3: Tinukoy na bilang fugitive from justice ni DOJ Secretary Frederick Vida si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginanap na press conference ngayong araw. Dahil dito, may direktiba na ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na i-issue ang warrant of arrest mula International Criminal Court.
2: Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him.
3: May patutsada rin si Vida sa mga maaaring magtangkang tulungan si De La Rosa na magtago mula sa batas.
2: There are consequences. Alam natin na sa pangatunan ng gulto, may pangangatunan. Nagtago, hindi lamang po sa bata ng batas sa Pilipinas. Pagaling po sa batas ng ICC.
3: Tinukoy din ng DOJ ang mga posibleng ikaso sa mapapatunayang tumulong kay De La Rosa na magtago.
2: Perhaps obstruction to justice, but all these things kasi, right now, we can only speculate. Right, until we have the facts ascertained, ito yung alam po natin.
3: Itinanggi rin ng DOJ ang alegasyon na hindi dumaan sa tamang proseso ang ICC warrant. Nagkaroon daw ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.
2: We were a member of the ICC being an internationally recognized court. So lahat po ng ginagawa natin ngayon is in the exercise of our absolute sovereignty.
3: Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na harangin ng naturang arrest warrant. Sa opisyal na pahayag, interim relief muna ang napagpasyahan ng Korte Suprema. Nakatakdang ilabas ang buong resolusyon sa Lunes. Malugod namang tinanggap ng Office of the Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema. Ipinapakita ng desisyon na walang nakitang sapat na basehan ng Korte para pigilan ang implementasyon ng ICC arrest. Binalikan din ng OSG ang kanilang comment kung saan iginiit nilang hindi natugunan ni De La Rosa ang mga pangunahing requirement para mabigyan ng injunctive relief. Giit ng OSG, ang kaso ng senador ay hindi lamang legal na usapin, kundi isang pagsubok sa tunay na commitment ng bansa pagdating sa justice at rule of law. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Matapos ang ilang araw na pagiging mailap ay inamin na rin ni Senator Robin Padilla na sasakyan niya ang ginamit sa paglabas ni Senador Bato de la Rosa. Paniwala naman ng isang eksperto, posibleng maharap sa reklamo ang mambabatas sa kanyang ginawa. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
4: Alas 2:30 na madaling araw noong May 14 nang mahagip ng CCTV sa loob ng Senate building sila Senator Robin Padilla na pasakay ng isang puting SUV. Kasunod niyan, lumabas ang SUV sa parking at dire-diretsong lumabas sa Senate compound. Mismo ang Department of the Interior and Local Government ang nagsabi na ito ang naging susi para makatakas si Senator Bato. Itinanggi ni Senator Padilla ang issue pero kalaunan, inamin din na sa kanya sumakay ang nagtatagong senador.
5: Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na.
6: So, hindi pa time, sir, na magkasama ko pa yun noon? Nung lumabas po siya sa Senate?
5: Hindi naman AI yun, di ba?
4: Tikom naman si Padilla sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa ngayon. Sabi ng isang law expert, posibleng makasuhan si Senator Padilla dahil sa ginawa niyang pagpapasakay kay Senator Bato kahit alam niyang may arrest warrant ito.
7: Eh kung alam nung taong tumulong, may warrant of arrest, di knowingly na siya, di ba? At intentionally, nakita pa natin siya na tinulungan makakawala ang isang tao. Sumakay sa jeep, sumakay sa kotse, at bigla na lang silang nawala. So, tandaan natin, ang preliminary investigation sa lahat ng krimen, probable cause lang, likelihood lang. Hindi pa ito yung proof beyond reasonable doubt. Ito yung probability lang na...
4: Pero paliwanag niya, dapat matibay ang naratibo na tinulungan ni Padilla si Bato para makatakas sa batas.
7: Ito na, papasok na yung mga motive, sa ano niya, criminal law niya, proof beyond reasonable doubt, baka lang sasabihin ni Robin. Eh, tinawagin niya ako ng umaga para hatid ko siya sa restaurant. yung mga kwento ko na, parating ko lang siya sa bahay niya, eh ano naman ako, kaibigan ko siya.
4: Hindi rin daw malabo na umakyat hanggang kay Senate President Alan Peter Cayetano ang reklamo.
8: Nilinaw pa ni Santa Maria na hindi pa masasabing nagkasala ang mga senador. Ang tiyak lang daw ay posible silang masangkot pero mahaba pang imbestigasyon ang pagdadaanan nito.
4: Sagot naman ni Padilla kung makikipagtulungan siya sa investigasyon.
9: Eh, wala tayong magagawa.
10: Magko-coordinate po kayo.
4: Nauna nang iginigiit ng mga kaalyado ni Senator Bato na hindi tumakas ang senador dahil hindi valid ang arrest warrant at wala siyang nilalabag na batas. Ako si JM Pereda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Umalma ang ilang miyembro ng minorya sa Senado sa pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala umanong nangumusta sa kanila nang mangyari ang pamamaril sa loob ng Senate building. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
11: And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear...
12: Usap-usapan ang naging emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano sa sesyon ng Senado kahapon. Ito ay matapos ang naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na tila walang nangyari matapos ang putukan sa Senado. Bagay na nilinaw agad ni Ontiveros.
13: I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
14: Thank you for that.
13: Our grief as senators is valid, but our mandate requires actions.
12: Bumuwelta naman si dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pamamagitan ng isang social media post. Ayon kay Lacson, paano naman kukumustahin ang mga miyembro ng mayorya na makikitang nagkakainan, nagkakape at naka-Facebook Live? Makikita kasi sa original na post ni Senator Christopher Bongo ang salo-salo ng mga senador matapos ang insidente. Kita ang ilan sa kanila na tila nagtatawanan. Binura naman ni Go ang imaheng makikita silang nakangiti mula sa kanyang post. Ayon naman kay Senator Erwin Dulfo, isang patunay ang kanilang group chat na nangamusta ang mga miyembro ng minorya.
15: May kumakalat po ngayon Robert and Doris na group chat po namin na kinumusta naman po sila. Marami po sumagot. So may mga nangumusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senator Pia yung group chat namin sa WhatsApp.
12: Dagdag pa ni Tulfo, hindi rin mula sa minorya ang nasabing pag-atake. Taliwas sa hinala ng ilang miyembro ng mayorya.
15: Actually, ang dapat pong tanungin yung SP, Tuesday po, sinabi niya may caucus ang all members, minority at saka majority.
16: Okay.
15: Pagkatapos po, bandang alas 5, binawi niya po yon. So, ano pa po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Magtunganga, magaantay ng chismis.
12: Nakatakda namang imbestigahan ang nangyaring putukan, pati ang pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado sa pamamagitan ng pagbuo ng Committee of the Whole. Inaasahan din na magsasalita ang ilang senador pagdating ng sesyon sa Lunes kaugnay ng pangyayari. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Hindi napigilang batikusin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Senator Pia Cayetano. Tila kasi nasumbatan pa ang mga senador na miyembro ng bagong minorya sa hindi umano pagkamusta sa mga kapwa senador pagkatapos ng pamamaril sa Senado. Narito ang report.
11: Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan?
16: Minority, hindi naman kayo nangamusta. Natakot na, takot ako.
14: Sa kanyang personal vlog, binatikos ni PCO Undersecretary Claire Castro ang naging pahayag ni Senator Pia Cayetano patungkol sa nangyaring pamamaril sa Senado. Ayon kay Castro, tila nililihis na kasi nito ang publiko sa kung anong totoong nangyari.
16: Si Senator Alan ang nag-approve ng operasyon ni Aplasca na merong aarestuhin, mag-lock and load, lumabas sa Senado, buksan ang pinto, at mag-warning shot. Tapos ngayon, yung mga dating member ng majority, definitely referring to the minority, hinahanapan niya pa ng kamusta kayo dyan?
14: Dagdag ni Castro, hindi dapat makalimutan ng senadora ang tunay na issue at ano ang pinagmulan nito.
16: Dapat ito nga inaalam mo eh. May kaugnayan ba yan sa pagtakas o pag-alis ni Senator Robin? Bit-bit si Senator Bato na nasa protective custody niyo. Hindi ba yung pambabastos sa ginawa niyo na motion or sa ginawa niyo na nag-motion na aprubahan niyo for custody, protective custody?
14: Una nang sinabi ng palasyo na dismayado ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyari sa Senado habang ipinapaubayat na sa mga law enforcement agencies kung ano ang hakbang laban sa puganteng si Senator De La Rosa.
0: Ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na sa July 6 na posibleng simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Habang umalma rin ang senador sa pahayag ni Senator Pia Cayetano na hindi man lang sila kinukumusta ng minorya ng Senado. Mas himayin nga natin yan, makakausap natin si Senator Erwin Tulfo. Kumusta ka na, Senator Erwin?
17: Hi, Nins. Good afternoon. Okay naman.
0: O, ayan, partner, kinukumusta kita, ha? Baka sabihin mo na hindi kita kinukumusta. Ito, may resigo ako. Nasa bukid
17: yes,
0: ka kasi
17: you.
0: Sabi mo eh.
17: Oh, thank you, yes.
0: Yes, pero partner, on a serious note, sabi mo nga sa interview mo kanina, baka kaya masama ang loob ni Senator Pia ay dahil may nag-speculate o bumubulong raw sa kanila na baka na raw ng minorya ang gulo at pamamaril sa Senado noong gabi ng May 13. Seryosong usapan, Sen. Ganito na ba katindi ang paranoia at lamat sa pagitan daw ng majority at minority ngayon na nagbibintangan ba kayo ng krimen sa likod raw ng mga ngiti ninyo sa plenaryo?
17: Hindi naman siguro, partner, kasi yung kay Sen Pia, yung emotions niya, dala siguro emotions niya because of the fear siguro, eh, hindi naman ika nga siguro naka-experience pa si Senadora ng mga putukan. Unlike us, journalists, ikaw, na-assign ka sa Mindanao, sa Gera, eh, same here. So, pati mga ibang journalists. Siyempre sila, na lawyer by profession before. So, parang hindi sila sanay sa ganun sa pangparilan. So, we can understand that. Tapos yung naging hysterical siya kahapon, siguro talagang ay nilabas niya lang sa manalob. Nag-compound na siguro.
0: Okay.
17: May bumulong pa sa kanya na wala yung mga minority dito, baka sila ang nagplano nito. So, nakakalungkot, di ba? Nakakainis nga din pero dapat sana control muna at dapat pinag-aralan muna. Yung pati yung sinasabi niya pangumusta, meron naman actually sa chat group namin sa WhatsApp. So baka hindi lang niya nabasa kasi dalawa ang chat group namin, partner, yung isa yung para sa majority lang and then yung para doon sa all members. Doon sa all members kami nagpadala ng text message na kung safe sila, partner.
0: Ayun. And at least no, malinaw na po yan, meron kayong WhatsApp group. At kung hindi nga niya nakita, well, nangyayari naman po yun. Ano? Well, sabi niyo rin kaya wala roon kayo noong gabing yun. I remember, tinext rin kita eh. At maaga po kayong umuwi ang Minoria dahil mismong sinabi raw ng Chief of Staff, tama po ba, ni SP Alan na Peter Cayetano ang nag-anunsyo raw na exclusive lang daw for the majority ang caucus partner?
17: Yeah, kasi actually ang initial na report sa amin na sabi is like all members, then suddenly nagbago in the afternoon, nagbago, naging parang majority na lang. So we don't have the right to stay there, I mean to barge into their meeting, kasi usually pag invited lang isang group, ibig sabihin confined lang para sa kanila yun.
0: Mm-mm. So siguro ngayong may soundbite kasi narinig ko yun, nanunood ako na sinabi bakit, tas kinwestiyon ng Senate President, if I'm not mistaken, I saw it, na bakit daw maaga kayong umalis?
17: Yun na nga, siya rin kasi nagsabi na focus na lang ito ng majority. Mm-hmm. So ano pang gagawin ng minority? At mm-hmm. Yung pinag-usapan nila, what I heard was about yung distribution ng mga committee chairmanship. So ayun, hindi kami nga kasama doon. Kaya umalis na lang kami. Means.
0: Oh, at nawalan ka nga ng committee, ano, Senator Irwin?
17: Normal yun. Okay. Pagpapalit ng liderato ng pag naging minority kayo. Siyempre, yung hahawak ng mga chairmanship yung majority.
0: But what committee are you part of right now?
17: When committee of none.
0: Sayang wala naman. Oo. Anyway, sa tingin mo ba, Senator, nagamit itong diversion raw para makalabas si Senator De La Rosa?
17: I don't know. May mga speculations na gano'n. Yung alam, kaya I was asking really and everybody na kung pwede to conduct an investigation para malaman natin, was it a diversion? Was there really an attack? What was it? Bakit nagkagano? Kasi NBI saying na, hindi, there is no attack. Wala kaming kinalaman dyan. So we want to find out. Mahirap naman sabihin natin na it's a diversion. Tingin ng iba means na diversion para mag-stand down ang NBI kasi nandun sila sa GSI, sumalis sila. So na naging opportunity ito. Okay. Pero I don't think so. Kailangan nantay muna natin siguro result ng investigation.
0: Mm-hmm. Pero ang DOJ ay nagsabi na pwede nang arestuhin itong si Senator Bato. Baka kung ikaw po ang tatanungin, nakasama niyo siya, na-interview mo rin siya nung mamamahayag ka pa, di ba? And anong mensahe mo kay Senator Bato sa ngayon?
17: Well, nasa sa kanya yun eh. I mean, hindi ko naman hawak ang buhay niya. Hindi ko rin naman siya anak. I mean, magkasama kami sa Senate. Pero siguro alam niya na yung kung sinasabi nga, if we are innocent, then truth will set you free, di ba? And face it, and then you just have to explain it na I'm innocent, etc., di ba? Eh, may mga kasabihan na, ang dami mga kasabihan tayo. Pero yun na nga, siguro nasa sa kanya yun na if he wants to surrender, if he wants to keep on hiding, nasa sa kanya talaga yun.
0: Napapag-usapan po ba, Senator, yung coup d'etat sa liderato sa Senado? Marami nagsasabi na very fragile yung posisyon ngayon ni SP Alan Peter Cayetano na anytime pwede siyang mapalitan.
17: Actually, kasi ang bilang is 13-11, di ba? Tapos, nawala pa si Bato, so 12-11. So very fragile. Gumalaw lang yung isa, tapos na. Pag lumipat lang isa, humakbang lang mapunta sa kabila. And minority na sila. So it's very, very fragile. Hindi safe. Kami nga, nung majority kami, parang what? 15-9. Pero nagkaganon pa rin, nabaligtad pa rin. How much more? Ito isang tao lang siguro. magbago ang isip, magiging majority na yung minority means.
0: At eto, last question na po. Alam ko nasa bukid kayo ngayon. Sabi nyo, no, kitang-kita ng publiko na parang wasak na wasak ang personal na relasyon ng mga senators ngayon, no? May kampihan, may sumbatan, at talagang grupo-grupo na, Senator Irwin, sa ganito pong parang toxic na atmosphere. Paano pa kayo makakasundo na magtrabaho simula July 6 para sa impeachment trial ni VP Sara? Anong aasahan ng ating mga kababayan?
17: Wala, ang aasahan natin ay siyempre nakafocus na sa impeachment a few weeks from now, impeachment. So maubos talaga yung oras dyan. Ang kawawa yung taong bayan na umaasa na binoto kami, tapos wala naman kami nagagawa. Nakakahiya ba, di ba? They voted for us, they trusted us na ito makakatulong sa amin, ito magaling ito, ganito, ganon. Tapos wala naman magawa dahil puro away. Sana nga lang, sabi mo grupo-grupo, sana mag-grupo-grupo towards one goal. And ang goal na makapasa na mas maraming batas towards sa ikagaganda ng buhay ng lahat.
0: Sana mabigyan ka ng committee kahit, no? Nawalan ka pa ng committee, nawalan tuloy ng ano, magtatanggol sa naaapi, no, Senator Irwin?
17: Naka naman,
0: ano? Maraming salamat.
17: Ay. Maraming salamat, Dins. Thank you. Kumustahin kita sa mga kababayan mo. Thank you very much.
0: Maraming salamat, Agyamanak. Nasa Ilocos kasi ngayon siya, Senator Irwin Tulfo. Maraming salamat, Diyos Te Agnina. Senate President Franklin Drilon, iginiit na dapat ipaubaya sa PNP at NBI ang pag-iimbestiga sa nangyaring pamamaril sa Senado.
14: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangada Balita.
18: ACS. Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
19: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
25: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Kwentong kanto.
28: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
27: Labagan ng komentaryo.
29: Bakit ikaw ang gustong banatan?
30: Baka ba?
27: Real talk. Wala kang ligtas.
31: Ano klaseng kwarta ko po?
27: Sa 4 alas.
32: Si RTV na kami.
27: Kasama si ng Dr. Guido David.
33: Anong ibig sabihin?
27: Michael Fahatin.
34: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
27: Alan Herman.
35: Masyadong maingay.
27: At Ronald Liamas.
36: Tama. Magkakamon ng debate.
27: Ano man ang issue ng bayan, walang kakas. alas. Kasama ang 4 alas.
28: Ano ba kayo dyan?
27: Agree! Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
27: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
14: Pinalagaan ni dating Senate President Franklin Drilon ang ideya na imbestigahan ng Senado ang insidente sa kanilang tanggapan. Ayon sa veteranong mambabatas, hindi nila pwedeng imbestigahan ang sarili nila. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
25: Maaaring magsimula ang Senado ng sarili nitong imbestigasyon sa nangyaring gulo noong May 13. Pero para kay dating Senate President Franklin Drilon, pagdating sa kriminal na aspeto ng pangyayari, PNP o NBI dapat ang manguna dito.
1: Yung sa Senado, hindi ko alam kung bakit pa investigahin. Leave the investigation to the agencies dahil ang sasabihin ng taong bayan, kung ang Senado rin mag-investiga, di tatakpan din lang ang sarili nila.
25: Kahapon, ibinasura ng Supreme Court ang hinihinging temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ikinagulat ito ng ilang law expert gaya ni Attorney Paulo Tamase dahil karamihan sa mga hukom ay itinalaga noong panahon ni Duterte.
2: Pag tinitignan naman kasi natin yung mga lumabas na desisyon sa mga nakaraan, no, medyo may skepticism po ng kaunti yung korte dito sa ICC. So kahit pa paano nakagugulat to, yung boto ng 951. Nakagugulat din po siya in the sense na ang bilis po kasi lumabas.
25: Nanindigan si Drilon na dapat nang sumuko si Bato dahil hindi naman nangangahulugan ito na guilty na siya sa kaso sa ICC dahil dadaan pa ito sa paglilitis.
1: Ang importante dito, somebody must be held accountable at hindi po pwedeng itabi mo yung ang sigaw ng taong kailangan ng hustisya dahil lang po sa technicality na hindi kuno local court ang nag-issue.
25: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kausapin naman natin ang kilalang political analyst at host ng 4 Alas na si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Secretary Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi, Nina.
0: Okay, siguro unahin ko na lang dahil pinag-uusapan po ngayon ito ng lahat sa social media. Ano po ang reaction mo sa mga naging pahayag ni Senator Pia Cayetano na hindi man lang daw sila kinumusta ng mga miyembro ng Senate Minority sa kanilang sa nangyari dyan sa Senado?
3: Una, parang nagkamali siya sa kanyang reaction doon sa speech ni Risa Hontiveros. Ang lilaw-lilaw, kung babalikan mo yung speech ni Risa Hontiveros, ang kanyang concern ay ngayon, hindi nung nakaraan. Bakit parang walang nangyari? Parang may concern siya na dapat iba yung ating conduct at this point. Dahil medyo na nasubukan ng husto yung credibility ng Senado, etc. etc. Parang ang dating kay Senator Pia ay binabaliwala yung nangyari nung insidente na putukan sa Senado. Tapos nung kinlarify ni Risa yung kanyang sinabi, ang sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ay may nangyari nga. Parang natawa ako doon sa mga responses dahil ang linaw-linaw kung meron kang minimum na cognitive ability o ano yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Nothing to react about. Ikalawa ay may sinabi kasi si Senator Pia Cayetano na wala naman lang daw nang amusta sa kanila noong habang nagkakagulo. Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, nagpakita siya ng resibo. Ito, tinext namin sila, Vic Subiri, siya, si Win Gatchalian, etc. na nangangamusta. Kanyara, isang group nila yan, isang grupo ng mga senador. Pero may pitik naman si Senator Ping Lacson. Eh paano ko naman kayo kakamustahin? Eh parang hindi naman kayo problematic. Parang nag-e-enjoy naman kayo na kumakain. Nag-se-selfie pa kayo at nagpo-podcast. Diba? So ang pahiwatig ni Ping Lacson, parang meron kayong alam sa nangyayari kaya hindi kayo worried.
4: Opo. No?
3: So may dalawang reaction doon sa sinabi ni Pia na wala man lang nangamusta sa kanila.
4: Yun nga po. So sa haba nga po ng sagot ninyo, naguguluhan na po tayo sa ating mga senador. Iba-iba ang reaksyon. Iba-iba ng may sarili silang mga narrative. Ano po? Sabi ko nga kanina, yes, nung kausap ko si Senator Erwin Tulfo, watak-watak ang Senado ngayon. Habang ang taong bayan ay araw-araw naghihirap para kumayod sa kanilang mga pamilya. So hindi ba sabi ng iba, parang nakakahiya naman to, away-away kayo dyan, tapos itong nangyayari sa ating bayan. Ano pong masasabi niyo dyan, Secretary Llamas?
3: Well, sa aking 48 years in politics, may lang ako nakakita ng Senado na ganito kadurog. Na ganitong Senado, na ganyan yung krisis niya. Ngayon lang, ha? Ngayon ako nakakita. Imagine mo, may naghahabulan sa Senado, may nagpuputukan, may nagiiyakan, may nagbabanatan about plots na inorganize ito, conspiracy, etc., etc. At hanggang ngayon, hindi pa tapos yung krisis. Nagbabasa ako ng New York Times, Washington Post, nanonood ng BBC, Al Jazeera, Bloomberg, CNN, no, etc., etc. Ang dami. Ano nakikita mo? Pinagtatawalan tayo ng international media. How can that happen in the halls of your Senate? No? At ikatlo, even bago pa nangyari ito, ay talagang in crisis na yung ating Senado. Ngayon ka na nakakita ng mahigit apat na senador na merong mga nakasampang kaso ng plunder sa ombudsman. Hindi pa dyan kasama yung mga ibang senador na natapos na yung term. At yung isa nga nakakulong na, katulad ni Bong Revilla. Yung iba ay pwede pang kasuhan. No? Ikalawa, ngayon na ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas na dalawang senador na kinasuhan ng Crimes Against Humanity sa ICC. No? The first Asians with Digong na makasuhan sa kasaysayan ng ating bansa. Tapos, meron pa mga senador, at least tatlo, apat, na yung kanilang mga negosyo, yung kanilang mga kamag-anak, ay may kaso, no, sa market manipulation, etc., etc. So, parang nagmumukhang sindikato o mafia yung ating Senado na hindi lamang krimen ang mga kaso, kundi crimes against humanity. Eh talagang hindi ko alam kung paano sasalbahin yung ganitong Senado, lalo na after nung nangyari last week.
4: Yun nga po sana yung susunod kong itatanong, paano pa natin sasalbahin yung ganitong klase ng Senado? Meron pa ba tayong pwedeng gawin para maisalba ito at kahit papano ay magbigay ng hope, siguro kahit kaunting faith sa kanila, sa kanilang konsyensya? May pag-asa pa ba?
3: Well, una, kailangan baguhin yung liderato. Baguhin yung mayorya. Dahil yung halos lahat dito sa mayorya na binabanggit kong may mga kaso, crimes against humanity, plunder, malversation, market manipulation, ay lahat, halos, if not all, ay nandun sa mayorya. Kung sila ay magpapatuloy na liderato ng Senado, talagang palubog ng palubog sa kumunoy, sa lusak itong Senadong ito. So yun ang una. Ikalawa, ay dapat gandahan nila itong impeachment trial. Dahil yung buong bansa nakatingin dyan. Huwag nilang pigilan na lumabas yung mga ebidensya. And then act, vote accordingly. Ikatlo, dapat sa susunod na eleksyon sa 2028, huwag na tayo mamili ng mga tainted na mga senador. No? Maglagay na tayo ng mga maayos ang track record. May integridad, may decency, no? At hindi mga mistulang mga kriminal. Dahil we can expose and oppose the corruption of politicians, senators, institutions ngayon. Pero sa 2028, in 2 years, we have to vote a new set of leaders. At sana, kasama ng mga iba pang institusyon ng ating gobyerno, sana makapag-elect naman tayo ng matitinong senador. Hindi yung namimili tayo between ano ba yung lesser evil at saka greater evil. Even a lesser evil is still evil.
4: Okay, puntahan naman natin si Senator Bato de la Rosa na ngayon ay pinaaresto na ng DOJ sa NBI at sa PNP. So ano po ang inyong masasabi dito sa development na to?
3: Una, hindi kinakailangan yung decision ng Supreme Court para siya ay hulihin. Wala namang legal impediment na hulihin siya, no? Even before lumabas itong rejection ng kanyang request for TRO. Actually, malinaw yung indication ng Supreme Court nung nagsabi na sumagot sila within 72 hours. Ibig sabihin, pwede nilang hulihin yan. Wala namang impediment, wala namang TRO Tapos yung warrant ng ICC is a valid warrant. Dahil nag-decision dyan ng Supreme Court noong December 2020 na may jurisdiction sa atin ang ICC. Dahil kung may krimen na nangyari habang tayo ay miyembro, that is part of the jurisdiction of ICC, and ICC is a treaty. A treaty has the force of law. Pag meron kang pinirmahan na treaty, yung batas ng treaty ay magiging batas na natin as a country. Malinaw yan sa ating konstitusyon. Malinaw yan sa lahat ng ating jurisprudence. Kaya yung sinasabi na wala pang warrant, wala pang local court, etc. Ay nako, hindi ako abogado. Pero kahit sa akin, malinaw yung ibig sabihin ng ating konstitusyon. Malinaw yung ibig sabihin ng pinirmahan nating treaty.
4: All right. So what about yung kaso naman ni Senator Robin Padilla? Sa tingin niyo ba ay dapat siyang managot dahil sa sasakyan niya? May ebidensya na sa kanyang car sumakay si Senator Bato.
3: Dapat lang at hindi lang siya. Yung mga senador na tumulong dito sa obstruction of justice, harboring a fugitive, etc., etc. Ay dapat kasuhan. Hindi

0: ng batas. Diba? Dati, nahulihan si Robin Hood Padilla, ang dala ng kanyang sasakyan ay mga armas. Na-convict siya ron. Na-pardon lang siya. Diba? Mm-mm. Eh, ngayon, ang dala niya hindi na armas. Ang dala niya ay bato.
1: Buti hindi siya naging ano, no? Ano ba yon? Agimat?
0: Darna.
1: Kasi Darna. Babae yun eh. May lalaking version ba sa ating ano, mga heroes? Anyway, Sir Ronald, binanggit mo na napaka-fragile ng 1311 na landscape dyan sa Senado ngayon. Sa pagtanggi po ng SC sa TRO ni Bato at sa pagbubukas ng trial kay VP Sara, tingin mo ba babaligtad ang numerong ito?
0: Hindi ko alam bakit meron pang mananatili na senador sa kasalukuyang mayorya, no? Unless sila ay tainted also by corruption, tainted by conspiracy and other crimes. Hindi ko alam paano i-maintain yung mayorya na yan after nung press con nung isang araw ng DILG at ng PNP na pinapakita na wala namang atake dito sa Senado. At malamang, may possibility na all of this is staged. Wala akong makita na dapat manatili sa mayorya after nitong nangyari mga kabalustugan last week. No? Na wasak na wasak yung institusyon ng Senado. Kung may kaunti man lang ang ayota ng concern itong mga senador na ito sa kanilang institusyon, ay dapat i-abandon na nila yung kasalukuyang mayorya o sila mismo ay dapat hindi lamang kasuklaman, hindi lamang dapat isumpa, kundi dapat hatulan ng ating mga mamamayan.
1: All right. With that, relax na muna kayo. Malapit na po mag-weekend. Secretary Llamas, maraming salamat po. Ingat po kayo.
0: Salamat din, Nina. Magandang gabi.
1: Magandang gabi. Panic firing. Ito ang isang anggulong tinitingnan ng PNP-CIDG sa ginawang pagpapaputok ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa mga ahente ng NBI na naka-defensive posture lang daw. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
2: Mistaken threat, panic firing, at mahinang koordinasyon. Ito ang tatlong pangunahing dahilan na nakita ng PNP-CIDG sa nangyaring pagpapabutok ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa gusali ng Senado noong Mayo 13. Matapos ang masusing investigasyon, inirekomenda na ng CIDG ang pagsampa ng reklamo laban kay suspended Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca at dalawa pang miyembro ng USAA. Ayon sa CIDG, wala silang makitang ebidensya na may intensyong atakihin ng otoridad ang Senado ng gabing yun. At wala ring intensyong manakit o lumusob ang mga nasa loob ng GSIS building. Paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act ang tinitingnan kaso laban sa mga tauhan ng USAA dahil sa umano'y hindi makatwirang paggamit at pagpapaputok ng baril. Tinawag ng CIDG na panic firing ang ginawang pagpapaputok ng USAA, habang defensive posture naman ang ikinilos ng mga NBI agent. Katwira ng CIDG, kung may planong umatake ang NBI, hindi nila iiwan ang kanilang puesto. Lumabas din sa investigasyon na may access ang USAA sa CCTV feeds na posibleng nakapagpakita sana na wala namang nagaganap na aktual na banta. Pinapatawag na ng CIDG ang ilang maintenance official ng GSIS dahil sa amanoy kakulangan ng koordinasyon. Ayon kay General Morico, maiiwasan sana ang insidente kung maayos na naipasa ang impormasyon. Isinasailalim na ng CIDG ang baril na isinuko ni Suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca na hinihinalang pinanggalingan ng 23 basyo ng bala. Inaalam na rin ng CIDG kung sino ang nagbigay ng maling impormasyon na nagpakilos sa mga taga-USAA na may nagaganap na pag-atake sa Senado. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kumuha naman naman tayo ng pananaw ng isang eksperto. Makakausap po natin ng live dito sa studio si

0: Attorney Jennifer Arlene Reyes. Siya po ay isang constitutional law, book author at law professor. Magandang gabi, Attorney Reyes, and welcome sa Arangkada Balita.
1: Yes, magandang gabi, Miss Nina.
0: Okay, unahin natin itong sitwasyon ni Senator Bato. Sa tingin niyo po na ngayong nagsalita na ang Korte Suprema na dapat tapos na itong question ng jurisdiction no ng ICC arrest warrant sa Pilipinas. So pwede na siyang arestuhin anytime.
1: Definitely, Miss Nina, no? Kasi ang Korte Suprema, dahil dinenay ang prayer ni Senator Bato for a temporary restraining order, walang basehan para ihinto pa ang pag-i-implement at pag-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato. Kasi kapag ikaw ay humihingi ng temporary restraining order sa Korte Suprema, ibig sabihin nito, kailangan mong patunayan that you have a clear and unmistakable right na ini-invade at magkukos ito ng grave or irreparable damage or injury sa'yo. So kung dininay ito ng Korte Suprema, legal na legal at maaaring gawing legal basis or even legal leverage ng ating mga law enforcement authorities ang pagde-deny na ito ng TRO para i-implement na agad-agaran, forthwith, ang warrants of arrest.
0: You can apply that too, but parang hindi forthwith yung nangyari. Sa mga nakita natin, na ayan na naman sila, di ba? Mm-hmm. Bagal na naman, or kesyo. Binigyan pa nga ng protective custody. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, what about yung argument ng mga abogado niya, Senator Bato, na kailangan pa rin daw dumaan ito sa local courts, or at least may approval ba? Or something like that para at sabi nila at kung meron ay isusuko raw nila ang kanilang kliyente.
1: Para sa akin no, walang legal basis yung sinasabi nila na kailangan pa ng probable cause ng isang local court or issuance ng warrant of arrest ng isang Philippine judge para ma-implement ang ICC warrant of arrest kay Senator Bato. Ang malinaw po, mayroon tayong Republic Act 9851 na nagsasabi na in the interest of justice, our relevant Philippine authorities ay pwedeng isuko ang isang suspect or akusado kung ang isang international court or tribunal gaya ng ICC sa kasong ito ay nag-iimbestiga na or pino-prosecute na ang isang tao in relation to crimes against humanity. Malinaw, may batas. Doon sa sinasabi nila na wala na tayo sa ICC, hindi na tayo miyembro. Hindi ibig sabihin no, na wala na tayong obligasyong makikooperate dahil nga po sa Republic Act 9851. At kailangan pong maintindihan ng mga kababayan natin na actually, ang pag-i-implement ng ICC warrant of arrest, walang jurisdiction ang hudikatura dito. Dahil po sa napakarami ng kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, when it comes to international or foreign relations, gaya ng kasong ito, the president is the only or sole representative of the Philippines. So ang kapangyarihan po actually at ang mandato na i-implement ito ay hindi sa isang huwes kundi sa presidente ng Pilipinas.
0: Okay. At ito medyo confusing din sinabi ng abogado ni Bato sa isang interview na pwede raw siyang tumanggap ng arrest warrant on behalf of his client as a legal counsel. Ano po ba ang sabi ng batas tungkol dito?
1: Wala pong batas. Wala kaming alam na batas at wala kaming kung may masasite sila, 'di ba? By all means, isite nila. Pero walang batas at walang Supreme Court decision or wala sa rules of court na ang isang abogado ng akusado ang pwedeng tumanggap ng warrant of arrest at siya ang magse-serve ng warrant na ito sa kanyang kliyente. Ang role lamang po ng isang abogado when it comes to the implementation of a warrant of arrest, ay kung gustong voluntaryong sumuko ng akusado. Doon, makikipag-coordinate sa mga otoridad ang abogado. So, inuulit ko, walang batas. na nagsasabi na pwedeng mag-serve ng warrant of arrest ang abogado sa kanyang kliyente.
0: Baka gusto niya siya na rin yung pumunta sa The Hague at magpakulong na rin doon, ano?
1: Pwede din naman.
0: Pwede kung gusto. puntahan naman natin itong impeachment trial. No? Isa ngayon sa tungkulin ng Senado, attorney, ay yung impeachment nga kay VP Sara. May epekto ba sa credibility ng Senator judges yung pagkakasangkot ng ilan sa kanila sa flood control at iba pang issue? Di ba may mga kaso ngayon siya kagaya po ni Senator Jinggoy na inirekomend ang kasuhan ng plunder?
1: Well, to give them the benefit of the doubt, no? To be fair, para sa akin, wala namang kinalaman yung kanilang mga involvement di umano sa flood control scandals or iba pang mga krimen sa kanilang pagiging huwes dito sa impeachment trial na ito. And of course, they are presumed innocent, right? Until proven guilty. Yun nga lamang, pwede kasing magkaroon ng perception ang taong bayan na in the end, nakadepende yung desisyon nila kung sakaling nag-desisyon sila. This is hypothetical, okay? Kunwari ay nag-desisyon sila na i-convict si VP Sara Duterte kahit wala namang ebidensya against VP Duterte, di ba? Pwedeng maging perception na naging bargaining tool ba yung kanilang mga involvement sa flood control scandal to save themselves? So yun ang kahalagahan na kailangan bantayan ng taong bayan kung paano nila dedesisyonan itong impeachment trial ni VP Duterte.
0: Ayun, ako, ang dami pa natin gusto itanong. Siguro last na, mayroon kang soundbite na something like sinabi mo raw to Attorney Jenny, hindi nyo ipinagkibit na sabihin na dapat mahiya sa taong bayan ang mga senador.
1: Of
0: Meron
1: course.
0: Bang particular senator? Lahat ba? Lahat ba sila, attorney?
1: Well, bato-bato sa langit, tamaan.
0: Huwag magalit. Oo. All right. Well, at the end of the day, it's a numbers game.
1: Mm-hmm.
0: So, ano ba ang inyong, sa totoo lang, how do you feel about this? Because a lot of people, pag nakita mo yung numbers and what's going on now, ay wala na yan, hindi na mako-convict si VP Sara.
1: Well, at the end of the day, again, of course, it's still a numbers game, right? But to give them the benefit of the doubt, ito naman ay sa both parties or both sides. Hindi lang sa majority, pero ganun din sa minority. I hope they will be guided by their conscience. Kung yung ilan sa kanila ay may natitira pang konsensya, di ba? I hope you will be guided by your conscience that the Constitution mandates you to be impartial dito sa impeachment trial. Ang pinagsisilbihan nyo dito, dapat ang mga Pilipino, hindi isang particular person or color. And this goes not just to the majority bloc, but also to the minority bloc.
0: Yes, maraming salamat po sa inyong oras at magandang gabi, Attorney Jennifer Arlene Reyes.
1: Welcome, Ms. Nina.
0: Samantala, humihiling ng karagdagang pondo ang Department of Transportation para maipagpatuloy ang net service contracting program ng mga jeep at bus. Bukas araw ng Biyernes, May 22, matatapos na kasi ang programa dahil naubos na ang pondo rito. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
2: Contracting program natin sa road sector natin based on our convocation po on May 22, this Friday, maubos na po yung pondo natin.
3: Ito ang inanunsyo ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez tungkol sa service contracting program ng pamahalaan. Ang programa matatapos na bukas sa ganap na 11:59 ng hating gabi. Nagsimulang inunsad ang net service contracting program noong April 15. Sa loob ng mahigit isang buwan, pinondohan nito ang pagpapatakbo ng piling public utility vehicle operators kapalit ng serbisyo at discount sa mga pasahero. Ginawa ang programa sa gitna ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa sigalot sa Middle East 1 billion pesos ang pondo ng pamahalaan para sa programa. Ayon naman kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza II sa panayam ng DZMM nitong Miyerkules, habang humihingi pa sila ng pondo sa 10 pesos per liter fuel subsidy na muna sila nakatuon.
4: Para mas malawak ang makidabak sa ating subsidiya. So while that is being processed, ito muna tayo kasi hindi natin mababayaran yung ating mga operator dahil yung ating initial fund ay ubos na.
3: Ayon sa chairman, mahigit 5 milyong pasahero rin ang nakapagbebenepisyo sa programa. Sa ilalim kasi nito, mayroong 20% discount ang mga regular na pasahero, habang suma sa total na 40% discount naman ang para sa vulnerable sectors.
4: Maganda kong ituloy kasi it's a direct impact dito sa ating mga workers, mga students, talagang nakikinabang sila.
3: Pagkatapos ng Biyernes, balik na muna sa dating presyo ang pasahe. Ayon kay Mendoza, nilalakad na nila ang papeles para makapag-request muli ng pondo. Sa darating na Lunes naman, ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, magsisimula na ang net service contracting program para sa maritime sector. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Nagbigay saya at bumida ang mga senior citizens sa ginanap na tradisyonal na Flores de Mayo sa San Fernando, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutaw.
6: Sa gitna ng makukulay na bulaklak, engrandeng kasuotan at tradisyonal na prosesyon, pinatunayan ng mga senior citizens sa lungsod ng San Fernando, Pampanga na hindi hadlang ang edad upang maging tampok sa isang makabuluhang pagdiriwang. Naging sentro ng atensyon ng 18 pares ng mga lolo at lola na nakiisa sa taunang Flores de Mayo bilang bahagi ng pista at debosyon para kay Birheng Maria. Suot ang kanilang eleganteng mga gown at barong, kapansin-pansin ang kanilang kumpiyansa at sigla habang pumaparada kasama ang kanilang eskorte.
7: Sinasali natin yung mga senior citizens sa galas natin representing all 35 barangays of our city.
6: Sinimula ng selebrasyon sa isang taimtim na pag-aalay ng bulaklak para kay Our Lady of Fatima bago sinundan ng prosesyon dala ang imahe ng Virgen de los Remedios. Mula Metropolitan Cathedral ng San Fernando, bumiyahe ang mga kalahok patungong Capital Town sakay ng mga pinalamuti ang kalesa. Agupansin din ang makukulay na floral garlands at detalyadong kasuotan ng mga kalahok na masayang kumakaway sa mga residente at bisitang nanood sa gilid ng kalsada.
7: Ang kagandahan ay na ipasok din natin yung advocacy natin patungkol sa kalesa preservation sa ating syudad. Kaya yung mga lola at lola natin, isinakay natin sila dun sa mga kalesa na nakadress up, na nakadagdag din sa aesthetics ng event natin na ginawa kahapon.
6: Sa kabila ng kanilang edad, kapansin-pansin ang enerhiya at kasiyahang ipinakita ng mga senior citizen na nagsilbing inspirasyon sa marami. Ipinakita nila na nananatiling buhay ang diwa ng kultura, pananampalataya at pagkakaisa sa bawat henerasyon. Bahagi ang Flores de Mayo sa mga aktibidad sa pista ng San Fernando at patuloy itong nagsisilbing mahalagang tradisyon na nagpapatibay sa pananampalataya at mayamang kulturang hindi lamang para sa mga Kapampangan kung hindi para sa buong bansa. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutaw ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus.
5: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Vascones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita!
8: Lalaki, paulit-ulit bat na mga nakalitang sa Maynila, patay! Naagdas na bangkay ng 2 bata na tagpuan sa loob ng sasakyan sa Cebu. Ama sa viral video na hinahampalos ng kahoy ang anak, timbog. Department of Justice, inutusan ng NBI at PNP na isilbi ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa matapos ibasuran ng Korte Suprema ang hiling na TRO. Senate Impeachment Board nagtakda na ng petsa para sa formal na pagbinitis kay Vice President Sara Duterte. Mga taga-usig ng Kamara, handa na! Ingat sa pagpapaganda, klinika kung saan isinasagawa ang illegal na cosmetic surgery, sinalakay! At ilang showbiz couples todo flex ng kanilang rumored sweethearts.

0: Los ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagkamatay ng lalaking hinataw ng baseball bat na isugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay ang biktima. Matapos ilang beses hatawin ng baseball bat na mga nakaalitan niya sa San Andres Bukid, Maynila. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
2: Naghabulan ng ilang lalaki sa iskinita sa barangay 765 San Andres Bukid, Maynila, Miyerkules ng madaling araw sa CCTV. Kita na hinahataw na ng baseball bat ang isang lalaki hanggang sa mapaluhod ito habang pilit dinedepensahan ng kanyang mga kamay ang kanyang ulo. Ilang ulit pa siyang pinalo at tinusok ng baseball bat ng lalaki. Nakatayo pa ang biktima pero inatake pa ng isa sa mga kasama ng suspect. Pinaligilan na rin sila ng mga residenteng nakiusyoso sa away. Matapos ang gulo, naisugod pa sa ospital ang biktima pero pumanaw din kinagabihan dahil sa matinding pinsala sa ulo. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na paghihiganti ang motibo sa krimen.
3: Ang sabi nitong suspect na arrested natin na isa, secondary suspect natin, ay nabustos nga itong babaeng kapatid ng ating main suspect, yung suspect number one natin. At siguro hindi niya matanggap na nabastos yun. Pinagtulungan nila.
2: Ilang oras makalipas ang insidente, nadakip ang isa sa tatlong suspect sa follow-up operation ng Santa Ana Police. Pinaghahanap pa ang mismo ng hataw ng baseball bat at isa pa niyang kasama.
3: Unfortunately, yung dalawa na yon ay nasa malayong lugar na. Hindi natin ma-locate, pero yung ating kanilang mga relatives ay inakausap sila na mag-surrender.
2: Nakakulong na ang isa sa mga suspect habang pukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawa pa na nahaharap sa kasong murder. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay na ng matagpuan sa loob ng isang sasakyan sa Naga City, Cebu, ang dalawang bata na Lunes pang nawawala o naiulat na nawawala. Wala naman nakitang foul play ang mga pulis sa nangyari. Nagpapatrol, Ani Perez.
4: Naging gulat ng mga residente ng Barangay Tuyan sa Naga City, Cebu na may masangsang na amoy na nanggagaling sa garahe ng mga sasakyan Miyerkules ng hapon. Nang puntahan ng otoridad, tumambad ang bangkay ng dalawang batang lalaki na naaagnas na. Napag-alamang sila ang nawawalang mga 7 taong gulang na magkaibigang lalaki Lunes ng hapon.
5: Paamong duda pa ito, galaang pagyod sila.
6: Kanunay nas na maglaagan? Silang duha
5: ko yun? Ano naman sila sa gawin?
4: Kwento ng ina sa isang sa mga biktima. Posibleng nagliwaliw ang mga biktima matapos maglaro sa isang internet shop. Sa imbestigasyon, nakita sa CCTV na napunta sa garahe ang dalawa at pumasok sa nakabukas na sasakyan. Tinitignang posibleng na-trap ang mga biktima at hindi na nakalabas sa loob ng sasakyan na kanilang ikinamatay. Walang foul play na nakita ang mga pulis.
7: Mag-itrace ang CCTV. Yan ang CCTV, yung nga last, nga dugay na mag-itrace, kaya nagabian pa kami.
4: Dagdag niya, nagtugma din ito sa mga nakita nila sa CCTV. Iniimbestigahan na ngayon kung bakit nakalock ang sasakyan mula sa loob. Nailibing na rin ang mga bata. Ani Perez, ABS-CBN News, Cebu.
1: Arestado ang isang lalaki na nabidyohan sa pananakit sa isang batang babae sa Bacolod City. Sa video na ipinost sa social media ng isang concerned citizen, makikita ang isang lalaki na makailang beses hinampas ng kahoy ang isang batang babae sa public plaza ng lungsod. Nakarating sa lokal na pamahalaan at sa PNP ang video, kaya agad nilang hinanap pa mga ito. Natuntun ng lalaki na napagalamang ama ng bata at inaresto siya ng mga pulis. Narescue naman ng Department of Social Services and Development ang 6 taong gulang niyang anak. Sa obserbasyon ng PNP, tila nasa impluensya ng solvent ang ama na isa umanong barker sa plaza. Nakitaan din ang mga galos at iba pang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang bata na posible umanong madalas sinasaktan ng kanyang tatay. Sa sampahan ng kasong ang suspect.
8: Sa ibang balita naman, inutusan ng Department at Interior and Local Government, ang NBI at PNP, na isilbi na ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ito ay matapos ang pagtanggi ng Korte Suprema sa hiling na TRO ng mambabatas. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
9: Nasa kamay ngayon ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Isang araw matapos ilabas ng Korte Suprema ang desisyong nagbabasura sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni De La Rosa, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na ang NBI at ang PNP ang aaresto sa mambabatas.
10: I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato De La Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges. Manhunt is a dramatic or a sarsuela word. They will effect the arrest warrant.
9: May 14 nang umalis si De La Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla base sa CCTV footage.
11: May 11, tinangka ng NBI at ni dating Senador Antonio Trillanes na isilbi ang arrest warrant kay De La Rosa.
9: Itinuturing na at large ng ICC si De La Rosa na naharap sa kasong Crimes Against Humanity bilang co-perpetrator tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi si Vida na idetalye ang mga mangyayari sakaling maaresto na si De La Rosa, kung tulad din ito ni Duterte na diretsyo ng ililipad papuntang The Hague.
10: These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC.
9: Tiniyak naman ni Vida na may due process at may mga karapatan si De La Rosa, pero kailangan din anyang isaalang-alang ang kapakanan ng mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Nagbanta rin siya sa mga tutulong na itago si De La Rosa.
10: Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito.
9: Nauna nang sinabi ng mga abogado ni De La Rosa na maghahain sila ng motion for reconsideration para makakuha pa rin ng TRO. Pero ang Office of the Solicitor General na nag-abogado para sa mga ahensya ng gobyernong aaresto kay De La Rosa, sinabing malugod nitong tinatanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Iginit pa ng OSG na ang kawalan ng TRO ay nangangahulugang wala ng legal na balakid sa pagpapatupad ng ICC warrant. Sa isinumiteng komento ng OSG sa Korte Suprema, batay sa Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, may kapangyarihan ang mga otoridad sa Pilipinas na isuko o i-extradite ang isang taong inaakusahan sa isang international court. Sinabi rin ni DILG Secretary John Vicremulla sa isang pahayag na susunod sila sa hakbang ng DOJ sa pag-aresto kay De La Rosa. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates na kinikilala nito ang direktiba ng DOJ at nirerespeto ang legal na proseso ng kaso. Ayon naman sa Malacanang, gagawin ng mga opisyal ng gobyerno ang lahat para maibigay ang hustisya sa lahat. Walang timetable ang pamahalaan para arestuhin si De La Rosa, lalo na at isang linggo na rin hindi nakikita ng mata ng publiko ang mambabatas. Pero ayon sa DOJ, dadakpin ng pamahalaan si De La Rosa sa lalong madaling panahon. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
8: Wala nang balakid para arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Ito ang pananaw ng ilang abogado at senador matapos ibasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ni De La Rosa. Binatikos naman ng isang senador ang suspendidong acting sergeant at arms ng Senado dahil sa nangyaring barilan noong 13 ng Mayo. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
12: Section 6.
13: Naniniwala ang abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs na walang hadlang para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa, lalo't hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, mali ang argumentong dapat manggaling sa Korte sa Pilipinas ang warrant laban kay de la Rosa.
14: There's actually a domestic law, RA 9851. If a person in the Philippines is being investigated before an international tribunal, then that person can be surrendered before that international court.
13: Ayon sa Section 17 ng Republic Act 9851 of Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, maaring hindi imbestigahan ng Pilipinas ang isang krimen na sakop ng naturang batas kung may international tribunal na gumagawa na nito. Sa halip, pwedeng isuko ang akusado sa international court. Dati nang kinontra ito ng mga abogado ni De La Rosa.
15: Section 17 of Republic Act 9851 is not enough. There has to be a statute that would precisely define the procedural mechanism as to how to effectuate surrender.
13: Punto ni Torion, nakasaad sa Article 88 ng Rome Statute na dapat tiyakin ng state parties na mayroon itong proseso sa ilalim ng kanilang batas para sa lahat ng uri ng kooperasyon.
15: Si Senator Bato gusto lamang na magkaroon ng assurance na dito sa Pilipinas siya lilitisin. Or kung mahirap yan, okay, kung mahirap yan, kailangan meron tayong procedural mechanism as to how to implement surrender.
14: Dahil lumabas na nga ang Pilipinas at wala na rin po tayo sa Rome Statute, effective March 17, 2019, ay wala na pong visa bilang Philippine domestic law. Hindi na po siya mai-invoke, hindi na po siya magagawang legal na basihan.
13: Si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sang-ayon na maaari nang arestuhin si De La Rosa, pero sinabing may kailangan pang klaruhin ang Korte Suprema.
16: So palagay ko po, sa ngayon, pwede na siya arestuhin. Ngunit ang Korte Suprema hindi pa nag-decide ng main issue kung yung ICC warrant ay sapat na upang siya ipadala sa Hague o kailangan pa iharap sa isang korte sa Pilipinas.
13: Nagbigay naman ng reaksyon ang ibang senador kaugnay ng hindi paglalabas ng TRO ng Korte Suprema.
17: It just simply means na binibigyan ng kapangyarihan at executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Sen. Bato.
13: Si Senador Risa Ontiveros, sinabing dapat manaig ang prosesong legal. Nanawagan siya kay De La Rosa na makipagtulungan sa mga alagad ng batas. Mahigit isang linggo na nang mangyari ang barilan sa bahaging ito ng Senado. Nasa aking likuran, yung salamin na pinaputukan na agad namang tinakpan ng puting plywood. Ongoing na ang investigasyon ng mga otoridad, pero maraming senador ang nais din na magkaroon ng sariling investigasyon ang Senado. Binatikos ni Senador Erwin Tulfo ang naging aksyon ni suspended Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca nang magkabarilan noong May 13.
18: Lahat po ng mga senador, they're just getting the report from Aplasca. Kung mali yung information na binibigay po sa kanila update, talagang pawiwindang ka. Kung sasabihin ni Aplasca, under attack tayo, talagang matatakot po sila lahat. Kasalanan po yun ng the commander on the ground. Si Aplasca po yung commander, di po ba?
13: Dahil sa barilan, nakita ni Tulfo na may pagkukulang umano sa seguridad ng Senado. Samantala, pinabulaanan ng Philippine National Police ang alegasyon ni Aplasca na spliced o pinutol ang videos na ipinakita ng mga otoridad kaugnay ng shooting incident noong May 13. Sinabi ni Aplasca nitong Miyerkules na spliced ang videos para suportahan ang pahayag na hindi inatake ang Senado.
19: Meron naman pong proseso at forensic examination para ma-validate yung mga information na isinumite ng Philippine National Police sa DOJ. ang matibay po ang paninindigan ng Philippine National Police kaugnay ng mga ebidensya na isinumite sa DOJ na ito po ay nakaangkla sa facts, evidence at due process.
13: Sinabi na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na irerekomenda nito sa Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban kay Aplasca. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
12: Arestado po ang isang Vietnamese na nagpapatakbo umano ng di-autorisadong klinika at nagsasagawa ng illegal na cosmetic surgery sa Paranaque City. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
20: Pinasok ng mga operatiba ng NBI Special Action Unit ang bahay na ito sa Paranaque City.
21: NBI! Dado! NBI!
20: Tumambad sa kanila ang operating room para sa cosmetic surgery. Arestado ang isang Vietnamese dahil sa illegal na panggagamot at pagpapatakbo ng hindi otorisadong pasilidad.
22: He said that you are a doctor here in the Philippines and you are doing liposuction. Is that true?
21: No.
20: Ikinasang operasyon matapos makatanggap ng reklamo ang mga otoridad laban sa isang dayuhang nagpanggap umanong lisensyadong medical practitioner.
23: Upon receiving the information, we immediately conducted verification with the PRC. Turns out that this individual is not a licensed medical professional.
20: Sa entrapment operation ng NBI, isang tauhan ng ahensya ang nagpanggap na kliyenteng magpapaliposuction.
23: Upon engaging the subject, according to the asset, she was barred from using her phone when doing the clinic procedure. So immediately sensing the danger, we immediately effected the arrest.
20: May dinatnan pa silang dalawang pasyenteng katatapos lang magpa-opera.
24: Meron pong nakita na dalawang other patients who were there while recuperating from their surgeries. Pagpapatunay lamang po na talagang merong active na practice ng medicine doon.
20: Walang maipakitang lisensya mula sa Professional Regulation Commission ng suspect na malinaw na paglabag sa Medical Act of 1959 na nagbabawal sa sino mang walang lisensya na mag-practice ng medisina. Tinatayang nasa 40,000 pesos ang singil sa bawat procedure na mas mura kesa sa lehitimong klinika. Hinala pa ng otoridad, may malaking sindikatong nasa likod ng operasyon dahil mas organisado ang kanilang operasyon at mas mahirap na silang matuntun.
24: Merong nandun sa front desk na mag-i-inquire ka. Pagkatapos mo mag-i-inquire sa front desk, if need be at kinakailangan makausap ang isang medical professional, i-interviewin ka. Meron pa nga mga psychologist at mga psychiatrist dyan eh. Pagkatapos, pag ready ka na to do the surgery, ipapa-introduce ka doon sa actual na doktor na magagawa ng procedure sa'yo. Magugulat ka na kapag nandun na, malalaman mo na ano nga pala, foreigner nga pala ito.
20: Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa The Medical Act of 1959 habang patuloy na inimbisigahan kung sino-sino ang kanyang kasabwat. Muli naman nanawagan ng NBI sa publiko na tiyaking lehitimo ang managaalok ng medical procedures at nagbabala sa peligrong bunga ng pagpapaopera sa mga illegal na klinika. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
12: Nasugatan sa tenga ang isang babae matapos hablutin ng snatcher ang suot niyang hikaw sa EDSA Balintawak sa Quezon City. Natimbog naman ang suspect matapos bumangga sa truck habang tumatakas. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
25: Martes ng umaga nang makuhanan si CCTV ang paglalakad ng isang lalaki at nakapayong na babae sa May Balintawak Church sa Quezon City. Sa videong ito naman, kita ang babae na inabangan at binuntutan ng lalaki na isa palang snatcher. Pagliko sa EDSA Balintawak, doon na hinablot ng suspect ang hikaw ng biktima na mahigit 20,000 piso ang halaga.
26: Yung biktima habang naglalakad papuntang sa kanyang trabaho at sasakay ng jeep, minanmanan na siya ng suspect at doon na naganap yung krimen.
25: Nakatakbo ng ilang metro ang suspect pero nahuli rin ng rumisponding mga pulis matapos bumangga sa parating na truck. Bumagsak siya sa daan at nagtamo ng pasa sa mata at sugat sa ilong.
26: Bumangga siya at pinuntahan na siya ng mga concerned citizen. Tiyempo naman yung mobile natin ng mobile ng Laloma ay napapatrolya at doon na siya naaresto.
25: Naibalik na ang hikaw sa biktimang nasugatan sa tenga. Nakakulong na ang suspect dahil sa kasong robbery snatching.
27: Ito lang abe, gisiyan ko po eh. Nakomit po.
25: Sa records ng pulisya, may nakabinbin pang ilang kaso ang suspect dahil naman sa panggugulo, pagsusugal at pagsangkot sa ilegal na droga. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
12: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
0: Ati B, from heartbreak to breakthrough. Kinumpirma ni Miss Universe 2018 Catriona Gray na may bago na siyang love life. Samantala, tila patungo na sa happily ever after sina Christine Reyes at partner niyang si Gio Tingson. Todo flex na rin ang iba pang showbiz couple sa kanilang mga rumored sweetheart. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Wala pa mang diretsahang kompirmasyon, marami na ang kinikilig sa tila soft launch nina Daniel Padilla at Kayla Estrada sa isa't isa. Hot topic online ang mga posts nila sa Instagram stories. Miyerkules nang mag-post si DJ ng photo kasama niya si Kayla habang namimili ng pabango. Si Kayla naman nag-post na rin ng photo nila ni DJ noon. Mag-flex na rin ng mga photo si Christine Reyes kasama ang partner na si Gio Tingson sa kanilang bakasyon sa Hong Kong. Ang catch, tila pahiwatig na engaged na ang aktres.
2: Isa sa mga photos, ipinapakita ni Christine ang kanyang suot na singsing at may caption pa na "Every timeline led here. Endgame unlocked." Samantala, kasal din ang tukso kay Catriona Gray ng birthday celebrant na si Hayden Ko. Dahil matapos ang heartbreak noon, may bagong love life na si Miss Universe Queen.
3: I don't know about that. Medyo bago pa lang.
4: Okay.
3: I don't know.
4: Pero meron na, may love life na si Catriona.
3: Yeah, happy na ako.
4: Yay! How does it feel that you've opened your heart again?
3: A little scary.
4: Ah.
3: Yeah, I think it's a scary thing to open yourself up again, but I feel like I healed in the right way. I took my time, and siguro I'm just enjoying it. Yeah.
4: May conscious effort na non-showbiz?
3: Hindi naman conscious effort, pero talagang bonus siya, I have to say. It's really nice just to have something that's just private.
2: Samantala, ay kinagulat ni Kat ang pagsali ni Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganado sa Miss Grand International All-Stars. Kasama ni Gazini ang apat pang queens.
3: Such a different format. I think it's very interesting to see an international pageant that is accepting queens of all from all countries. So, iba talaga. I'm not certain of the format, but I'm confident in Gazini.
2: Excited nang manood si Kat dahil ayon sa kanya, ibang ball game ang MGI All-Stars. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, lalaking nagnakaw o mano ng motorsiklo sumalpok sa puno habang tinatakbuhan ng mga pulis. Manila Water, tiniyak ang supply ng tubig kahit may El Nino. DNR sinagot kung bakit pinayagang putulin ang mga puno sa Quirino Avenue. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
7: Ang oras, 7 minuto makalis, o bago mag-alas 7 ng gabi.
28: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: TV Patrol sa DZMM!
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
29: Ka! Kaya ba, Daniel?
30: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
31: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
30: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
31: ikaw ang liwanag sa dilim.
30: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
28: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
32: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
33: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
32: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Ang oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
8: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Higit 20 dayuhan ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Bureau of Immigration. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Aabot sa 28 dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration sa serkyang operasyon sa Davao de Oro, Pasay City at Pampanga. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, target ng operasyon ng mga dayuhang sangkot umano sa illegal mining, unauthorized retail trade at iba pang paglabag sa immigration laws. Pinakamalaking operasyon ang isinagawa sa Pantukan, Davao de Oro at Tagum City, Davao del Norte, kung saan 20 Chinese national ang naaresto sa hinihilalang illegal mining site at warehouse. Sinabi ng immigration na nadiskubre sa operasyon ng mga pampasabog gaya ng ammonium nitrite, dinamita, blasting caps at detonators, pati mga toyong seahorse na itinuturing na protected wildlife species. Samantala, 6 pang dayuhan kabilang 4 na Chinese at 2 Bangladeshi ang inaresto sa isang mall sa Baclaran, Pasay dahil umano sa illegal retail trade at paglabag sa kondisyon ng kanilang visa. Sa hiwalay namang operasyon sa Pampanga, naaresto ang isang Pakistani na overstaying at walang maipakitang immigration documents. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng immigration ng mga dayuhan habang inihahanda ang deportation proceedings laban sa kanila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
3: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasto balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: TV Patrol sa DZMM!

0: bumangga sa puno ang ninamanehong motorsiklo habang tumatakas sa mga pulis sa Caloocan. Exclusive, nagpapatrol, Michael Delizo.
1: Sugatan ng lalaking ito nang sumalpok sa puno ang binamaneho niyang motorsiklo sa Ascoville Road sa Caloocan noong Miyerkules ng madaling araw. Pero ang insidente ito, hindi ordinaryong road crash. Tumatakas umano ang lalaki sa mga tauhan ng Quezon City Police District Station 13. Sangkot umano siya sa pagnanakaw ng motorsiklo sa JP Rizal Street sa Quezon City madaling araw noong Mayo 14. Nakunan sa CCTV ang pagtangay sa motorsiklo kung saan pinapadyak lang ang ninakaw na sasakyan. Target ng intrepid operation ang sospek nang ituro siya ng umano'y kasamahan na unang nahuli sa Santa Maria, Bulacan matapos naman itong makipagkita sa tunay na may-ari ng motorsiklo para ipatubos ang unit sa halagang 20 mil.
2: Naimbestigahan din ako sa mga pulis kung saan galing yung motor, kaya po tinuro ko na po sila.
3: Magkakilala kayo?
2: Through online, sir.
3: Alam mo na po yung motor?
2: Huli na po nila na tinembre sa akin, sir.
4: Hindi daw po mapaandar nung nakabili. And nakita po nung nakabili yung mga papeles doon sa motor mismo at napag-alaman nga na sila yung nagmamay-ari. So ang ginawa po ay kinontak po siya. So agad-agad nagkasapu kami ng entrapment operation.
1: Aminado ang sugatang sospek na kasama siya sa grupo pero bilang taga-proseso lang umano ng mga peking dokumento. Itinanggi niyang siya ang nasa CCTV footage ng pagnanakaw.
2: Hindi po ako yung nagnanakaw ng motor. Hindi rin po ako sumasampa ng motor.
1: Diretso sa kulungan ang sugatang sospek matapos gamutin sa ospital. Tatlong motorsiklo naman ang na-recover ng pulisya sa magkahiwalay na operasyon. Iba-ibang ebidensya ang kanilang nakuha, kabilang ang wig na maari umanong ginagamit ng mga sospek para di makilala. Naharap ngayon sa reklamong carnapping ang dalawang sospek.
5: Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa iba pang individual na nakita sa CCTV na kasamang tumangay ng motorsiklo dahil nakikitang bahagi sila ng organized carnapping group. Hindi sinasantabi na may iba pa silang kasamahan sa krimen. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Sa pulsa video, ang panunutok ng baril at pag-agaw ng apat na lalaki sa motorsiklo ng isang rider sa Marikina City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
6: Biglang hinto ang mga motorsiklo na ito sa Santissimo Street, Barangay Santo Niño, Marikina, eksaktong alas 12 ng madaling araw nitong Lunes. Sakay ng dalawang motorsiklo, ang apat na lalaking pinagitnaan ang isa pang motorsiklo na target pala nilang tangayin. Tinutukan ng baril ng isa sa mga suspect ang rider. Napaluhod ang biktima at ipinaubaya na lang ang motorsiklo. Mabilis at tumakas ang mga suspect at iniwan ang biktima sa tabing kalsada.
7: Akala ko magkakasama yung mga nagmomotor. Then, minto sila dyan, ginit-git nila yung isa. Akala ko mag-aaway lang, magsusuntukan. Sisitahin ko sana. Kaso biglang naglabas ng baril yung isa. Kinasa, tinutok.
6: Hindi na nakita sa CCTV, pero hindi pa natapos ang pagbabanta ng isang suspect sa biktima.
7: Yung isang nakasakay sa motor, nakatutok pa rin ng baril sa kanya habang kahit naglalakad na siya nang wala naman siyang ginagawa.
6: Dumiretso sa barangay ang lalaki para humingi ng saklolo. Agad na tumawag sa pulisya at nag-backtrack sa CCTV ang barangay at nakitang umaaligid na sa biktima ang mga suspect bago ang insidente.
8: Yung unang CCTV nakita, nakasunod na yung mga suspect. So pagdating dito sa malapit na, doon siya na tinutukan. Kaya nakuha yung motor niya.
6: Patuloy ang investigasyon ng Marikina Police sa insidente habang hinahanap ang mga suspect. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ng ABS-CBN News ang biktima. Pinaigting naman ang barangay ang seguridad sa lugar. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Tuloy-tuloy ang supply ng tubig kahit pa may Super El Nino. Yan ang pangako ng water concessionaire na Manila Water matapos magbukas ang bagong Upper Wawa Dam. Ipinasilip din sa media ang naturang pasilidad. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
10: Kahit sa paglalaba, nagtitipid na sa tubig si Rhea. Wala silang koneksyon ng tubig sa kanilang barangay sa Antipolo at bumibili lang ng isang drum kada araw. Dagdag pa sa kanilang konsumo sa tubig ang init ng panahon.
11: Twice a day kami naliligo and of course, kailangan din po ng water sa paglalaba.
10: Si Nida, 30 taon nang nakatira sa barangay. Gaya ng kapitbahay na si Rhea, wala pa rin silang koneksyon ng tubig kaya nangangamba sila sa paparating na Super El Nino.
12: Ngayon sobra ng hirap sa tubig. Minsan pa nga nagagawan.
10: Naghahanda na ang water utility firm na Manila Water sa Super El Nino na maaring dumating sa susunod na buwan. Pero pangako nila, walang mawawala ng tubig dahil sa bagong bukas na Upper Wawa Dam.
13: Manila Water is projecting an extreme El Nino. So Super El Nino because it has their effects not only on agriculture, drought, but more importantly, water supply.
14: So with the help of Upper Wawa Dam, meron tayong extra water na to augment itong looming El Nino natin.
10: Ang Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal ay maaaring makasupply ng 710 million liters per day na tubig. Meron din itong pumping station sa Antipolo na may lalim na 65 meters o higit 200 feet. Itunaan niya ang pinakamalaking dam na itinayo sa bansa sa loob ng 5 dekada. Ibig sabihin ito, mas marami na ang pagkukuhanan ng supply ng tubig at hindi na nakadepende lang sa Angat Dam. Sa naunang panayam, sinabi rin ng Maynilad na handa rin sila sa matinding El Nino at magbubukas rin ng mga water projects ngayong taon. Inaasahang malaki ang maitutulong ng Upper Wawa Dam sa papalapit na El Nino. Pero payo pa rin ng Manila Water sa publiko, huwag magsayang sa paggamit ng tubig. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
9: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, matataas pa rin ba ang heat index kahit may mga pag-ulan na?
15: Alam mo Alvin, nakapagtatala pa rin ng matataas na heat index sa maraming lugar lalo na bago at pagkatapos bumagsak ng ulan kung kailan pinakamaalinsangan. At ngayon nga pong Huwebes, pumalo sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na tala po iyan sa Apari, Cagayan at sa Cavite City. Bukas, Biyernes, higit 50 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init. Pinakamataas po yung 45 degrees Celsius dyan sa Alabat, Quezon, Apari, Cagayan, Baler, Aurora, Cavite City, Dagupan City, San Ildefonso, Bulacan at Tuguegarao City. Kaya stay hydrated pa rin po mga kapamilya. Samantala, may nabuong low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, 925 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Wala pa itong epekto sa ating bansa. At ito po ay hindi naman inaasahan na magiging bagyo at posibleng maglagi lamang dito sa dagat sa may silangan ng Mindanao at posibleng sumama sa isa pang mabubuong LPA sa labas naman ng PAR na pwede pong maging bagyo sa susunod na linggo. Patuloy po umantabay sa updates ukol sa mga potensyal na sama ng panahong ito. Habang itong mainit na easterlies naman ang nagsusupply pa rin po ng alinsangan at ng moisture na nagpapabuo ng thunderstorms na nagpapaulan sa hapon at gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 22 sa Mindanao, may kaunting ulan sa umaga dyan sa may Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Surigao at Davao Oriental. Tanghali, uulan sa mas maraming lugar sa Mindanao at may kalakasan po ang busang ulan sa may tanghali dito sa may Agusan del Sur, sa hapon naman sa may Davao Oriental at dito po sa Lanao del Sur. Maulan pa sa gabi sa maraming lugar sa Mindanao, lalo sa may Bukidnon, Lanao, Maguindanao del Sur at maging sa may Cotabato Province. Mag-ingat po dahil pwede yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, uulan sa umaga sa ilang bahagi ng Panay, maging dito po sa may Central Visayas at dito sa Eastern Visayas. Tanghali, tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi mga daraang kalat-kalat ng mga pagulan sa maraming bahagi ng Kabisayaan. Sa Palawan, aasahan po ang malakas na ulan sa hilagang bahagi ng probinsya, umaga yan hanggang tanghali. Tanghali naman hanggang hapon dito po sa may Southern Palawan, may mga pagulan, bagamat mawawala na iyan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Luzon, ilang bahagi po ng Southern Luzon ang may kaunting ulan sa umaga, lalo sa bahagi ng Mindoro. Uulan din sa tanghali dito sa Albay at mas maulan po pagsapit ng hapon din sa thunderstorms dito naman sa may Ilocos Region at maging sa Abra. At meron pang malakas na ulan bandang oras ng hapunan dito sa may Pangasinan, Northern Zambales at sa Tarlac. At meron pang kaunting ulan pag lumalim ang gabi sa bahagi po ng Bataan. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang damang init dito sa atin. Pwede ang pagkulimlim bagamat mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
16: Masakit para sa ilang residente sa Maynila ang pagkakaputol ng naglalakihang puno sa kahabaan ng Quirino Avenue para sa isang infrastructure project. Pero ipiniliwanag po ng Department of Environment and Natural Resources na papalitan naman ang mga nawalang puno. Live mula sa Quirino Avenue sa Maynila, nagpapatrol si Rafael Bosano. Rafi, ano naman ang sentimiento ng mga residente dyan?
17: Bernadette, alam mo, tinakpan na nga yung mga tree stump o yung mga pinagputulan ng puno dito sa kahabaan ng Quirino Avenue. Kaya naman, yung ilang bahagi o ilang bahagi ng bangketa dito sa kalsadang ito ay lantad na no, sa init ng araw at sa buhos ng ulan. Kaya labis din talaga yung panghihinayang ng mga residente dahil nga sa loob ng napakahabang panahon ay malaki yung benepisyo sa kanila ng mga naputol at yung mga puputulin pang mga puno.
18: Dating tambayan ng motorcycle riders ang bahaging ito ng bangketa sa Quirino Avenue. Ito ang dahilan kaya malakas ang kita ng tindahan ni Melba. Pero ngayong araw, wala ni isang nakaupo rito. Sino nga ba naman ang gugustuhing tumambay pa sa lugar kung bilad ka naman sa nakatutustang araw matapos putulin ang mga puno rito?
19: Sobrang matuman na, wala na akong binta. Dati 1,500.

0: pinutol na po to. Malaking ano po sa amin to na walang tutulong na humigop po ng baha. Mas lalong tataas po yung baha dito.
1: Ayun, so,
0: pag nawalan po ng puno.
1: Nanginayang ka ba?
0: Opo, sobra.
2: Base nga sa flood hazard map ng Hazard Hunter, naglalaro sa low hanggang moderate ang pagkalantad sa baha ng mga lugar na daraanan ng proyekto.
3: Of course, we also understand na hindi naman ito intended lang for the present situation. As we know, traffic is something that we are all parang burdened na, and it's going to get worse kapag hindi tayo gumawa ng paraan ng parang ano natin. The price we have to pay.
2: Ayon sa DENR, may kapalit naman ang mga punong puputulin at huhukayin. 57,000 seedlings ang kailangang ibigay ng San Miguel Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng itatayong Salex para itanim sa tatlong lugar sa Maynila. Para sa direktor ng Forestry Development Center ng University of the Philippines Los Baños, mahalagang pag-isipan kung anong klaseng mga puno ang ipapalit sa mga mawawala.
4: We are really advocating not just green, but a trees that has multi-purpose value. You know, Manila, it's a good place to demonstrate not just yung mga shades, but also we want to encourage, halimbawa, if we plant fruit-bearing trees, where to put them. Magkaiba kasi yung pinagsama-sama mo yung puno sa isang green space, a spot where you really have to protect them, kumpara doon sa itatanim mo again along roadside.
2: Isang maayos na land use plan ang nakikitang magandang solusyon ni Hevania para sa maayos na pangangalaga sa mga puno at green spaces na talagang maraming pakinabang.
4: It's more proactive approach rather than what we have now. It's a more of reactive development at ang lilipat. In Singapore talagang they set aside this wilderness area. Sa Korea naman kasi they infuse cultural historical value.
3: May ano namin sa mga tao is really pangunawa din talaga. Pero it doesn't mean na wala tayong measure to address that. Mapasok na yung aming monitoring team, yung enforcement division namin to ensure that yung time, of course, we agree on the time because we need to monitor the actual cutting.
5: Bernadette, ito yung isa sa mga tree stump mo. Nakita mo yung trapal dyan, tinakpan na. Hindi mo yan matatanggal dahil naka-staple. Pero nadatnan natin yung isang tree stump dito na walang takip. At makikita mo nga na bakas pa talaga yung parang mansya ng dagta na tila baga parang nagdugo pa itong punong ito nung pinutol siya nung mga nagdaang araw. Ito yung mga rason kung bakit nga siya tinatakpan. Pero alam mo, kahit nga mahigit 50,000 na seedlings ang kapalit ng mga punong ito, hindi lahat yan ay tsak na mabubuhay. Although ang requirement ng DENR ay 80 to 85% survival. Yun nga lang talaga, Bernadette, dekadekada yung ating bibilangin at hihintayin para nga bago natin lubusang maramdaman yung benepisyo mula sa mga seedling na ipapalit sa mga naputol na punong ito. Bernadette.
6: Maraming salamat sa iyo, Rafael Bosano.
7: At susunod, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May petsa na. At mga taga-usig ng Kamara, handa na sa paglalatag ng ebidensya sa impeachment trial. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: TV Patrol sa DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
10: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Bagcor.ph.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, alas 7:18 ng gabi.
4: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
16: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: TV Patrol sa DZMM.

0: Pinabulaanan ng ilang senador ang bintang na wala man lang nangamusta sa kanilang mga kasamahang nasa Senado nang magkabarila noong isang linggo. Samantala, may petsa na ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, RG Cruz.
1: Sa July 6, mag-uumpisa ang impeachment trial proper o aktual na paglilitis ng Senate Impeachment Court sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senator Amy Marcos matapos ang caucus nitong Miyerkules pagkatapos ng sagutan ng mga dokumento ng depensa at prosekusyon mula kahapon, magkakaroon ng pre-trial kung saan mamarkahan ang ebidensya at pre-trial brief kung saan nakalatag ang mga ebidensya, issue at dokumentong lilitisin. Saka naman sisimulan ang mga pagdinig kahit sine die adjournment ng Kongreso. Ayon kay Senator Erwin Tulfo. Simula July 6, isasagawa ang paglilitis tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 2 ng hapon hanggang magsawa sila. At tuwing Lunes, Huwebes o Biyernes ay magsisingit ng trabaho bilang mambabatas.
2: Fourth week nga po eh, kailangan po namin mag-umpisa na. So, sa July 6 ng umaga, meron po kami mga hearing, tapos may session din sa hapon. Poso na. Ayun na po, talagang paspasan na po yun. Yeah.
1: Iniugnay naman ni Senadora Marcos ang impeachment ng bise sa tangkang baguhin ng saligang batas para umanuhadlangan ang kandidatura niya sa pagkapangulo sa 2028.
3: Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game.
4: Napaka-detalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator?
3: Yes, one of the guys who was there. Pinagmamalaki nila, pinag-uusapan. At it was relayed to so many congressmen. If there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension.
1: Tiniyak naman ni Tulfo na haharangin nila ang chacha.
5: Definitely po. Base po sa mga pag-uusap po namin, sa waste of time po, isasayangin po natin. Taka kahit nasabihin natin hindi extension ng Pangulo pag-usapin, sasabihin na naman natin economics. Siyempre, yung tao mag-iisip, pababa nito ang administrasyon.
1: Duda rin si Tulfo kung magkakapalitan pa ulit ng liderato sa Senado. Inami naman ni Senadora Amy Marcos na gaya ni Senadora Pia Cayetano ay nakaramdam din siya ng takot na magkabarilan sa Senado noong nakaraang linggo.
3: Tama yung kay Senator Pia. Nakaka-nervous talaga. Rightfully, our majority senators really complained that this is not quite right. And the NBI really put the senator, attacked the Senate. It was very, very apparent.
1: Pero binueltahan ni Senador Panfilo Lacson ang bintang ni Senadora Cayetano na wala man lang nangamusta sa kanila. Pinuna ni Lacson na nagkakainan, nagkakape at naka-FB live pa nga ang mga kasamahan noong barilan. Di naman ni Senador Tulfo nangamusta sila at bakalang hindi nakita ni Senadora Pia. Suportado ni Tulfo ang pagkakaroon ng Senate Committee of the Whole para imbestigahan ang nangyari.
5: Parang 9:50 po si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po, 9:55 yata, 9:56 nag-text na po. I think si Senator Meigs, si Senator Sherwin, keep safe. Si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you. Kasi po, papunta po ako ng Baclaran. Yun po yung totoo doon. Ang last po na nag-text si Senator Bam na keep safe everyone. So, bali tatlo pong mga senador po, apat po kami ang nangumusta po sa kanila.
1: Pinaalalahanan naman ni Senador Bam Aquino ang mga kasamahan na kailangan na nilang magbalik trabaho at tumutok sa mga problema ng bansa para maibalik ang tiwala ng taong bayan. RG Cruz, ABS-CBN News.
6: Siniguro ngayon ng House Prosecution Panel na handa sila sakaling simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
7: Wala pang natanggap na formal na abiso ang House Prosecution Panel kaugnay ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kung sisimulan ito sa July 6, tulad ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo, tiniyak ng prosekusyon na handa silang humarap sa Senate Impeachment Court at ipresenta ang articles of impeachment laban sa bise.
8: We are really welcoming that, no, because it appears to us that they are indeed responding to the mandate of forthwith in our constitution.
9: Nagpapasalamat ho kami sa Senado dahil nakapagtakda na ho sila ng petsa kung kailan po magsisimula po yung paglilitis na atin pong pangalawang pangulo. So handa naman po ang House Prosecution Panel.
7: Inaasahang magsisimula ang paglilitis pagkatapos ng panahong ibinigay sa bise para tumugon sa Articles of Impeachment, gayon din sa prosekusyon para sumagot sa tugon ng bise at sa pre-trial. Kaya puspusan ang paghahanda ng prosekusyon kabilang ang pagdaraos ng mock trials.
8: Mga lawyers kami na napatigil ng litigation when we embark in public service. We really need to make a lot of adjustments for us to be able to be ready again, competent again to the direct examination and the cross-examinations.
7: Isinasapinal na rin ang listahan ng mga testigo at ebidensya ng prosekusyon, pati presentation strategies. Sabi ni Luistro, iba ang magiging pagkakasunod-sunod ng articles of impeachment na kanilang ipepresenta.
8: Sinitingnan namin kung alin yung strongest, alin yung pinakamadali. All of our submission is all of them are strong. Kaya lang magkakaiba sila ng nature, magkakaiba rin ng evidence. What we really wanted to happen is at the earliest possible time, at least may ma-establish kaagad kaming at least one.
7: Dagdag niya, namimili pa ang prosekusyon ng private prosecutors dahil marami ang nag-alok ng libreng serbisyo. Naniniwala rin ang lead public prosecutor ng Kamara na dapat physically present ang senator judges na lalahok sa paglilitis at boboto rito. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
10: Pinalagan ng International Criminal Court Registry ang pahayag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maraming beses na siyang natumba habang nakapiit sa detention facility ng ICC sa The Hague. Gitna ng registry, ilang beses lang ang nangyari ito na bunga na rin ng kanyang edad. Sa isang redacted filing nitong Miyerkules, kinumpirma ng registry na patuloy na masusing binabantayan si Duterte sa ICC Detention Center dahil sa mga dahilang pangkalusugan at kaligtasan. Buong araw at gabi umanong minomonitor ng mga tauhan ng pasilidad ang dating Pangulo para mabilis na matugunan ang anumang pangangailangan niya. Tugon ang nasabing filing sa motion ng dating lead counsel Duterte na si Nicholas Kaufman na humihiling ng mga observation o balita kaugnay ng umano'y pagkawala ng balanse ni Duterte habang nasa piitan. Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang college students mula Bulacan na mag-aral ng mabuti para sa kanilang kinabukasan. Nakaharap ng Pangulo ang 55 presidential scholars mula sa bayan ng Ubando ngayong Huwebes na tumanggap ng tig 20,000 pisong tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. Sa kanyang mensahe sa mga benepisyaryong kabataan, iginit ng presidente ang kahalagahan ng edukasyon. Inihalintulad niya ang sarili na nagagamit ngayon ang kanyang mga pinag-aralan sa araw-araw. Bukod sa pamahagi ng educational assistance, nag-abot din ng Pangulo ng mga tseke sa mga barangay ng Ubando na aabot ang halaga sa 2.2 million pesos, pati na rin yung libreng bigas sa 2,000 individual.
11: Kaya ito'y biyaya na binibigay sa inyo para kayo ay magtapos at maging maganda yung training ninyo, marami kayong alam. Ako'y napakapalad at nakapag-aral ako sa mga gandang eskwelahan. At sa buong buhay ko, mula nung nag-graduate ako, buong buhay ko, nagagamit ko talaga yung natutunan ko.
12: May big collab ang isang mobile gaming app at Filipino fast food chain na layuning i-level up ang esports at gaming culture sa ating bansa. Nagpapatrol, God Macenas.
13: Seryosong bakbakan na may halong kulitan. Ganyan ang friendly match ng mascots at gamers bilang bahagi ng inilunsad na Game Joy Combos na collab ng isang mobile gaming app at isang Filipino fast food chain.
14: We really want to make the gaming experience of Filipinos more enjoyable. It really allows us to combine two things, the joy of eating and the joy of gaming in one experience.
13: Layo nito na dalhin ang joy sa gaming spaces, tampok ang gamer-friendly meals.
15: These are the things that you're going to look forward to as a gamer. Na parang it's those after-grind sessions, one hand for playing, one hand for eating.
16: Super winner talaga kasi parang mas maraming rewards pa yung matatanggap mo. Naglalaro ka na, tas kakain ka pa.
13: Para sa gaming community, patunay ito sa pag-level up ng esports at gaming culture sa bansa.
17: Most of the gamers right now, of course, are up-and-coming kids and students and the youth. And bringing these two brands together is just a win-win situation for everyone.
13: May kasama pang collectible hero cards at in-game rewards sa bawat combo. Rod Macenas, ABS-CBN News.
0: Susunod, dagdag presyo sa produktong petrolyo, namumuro. Big time kaya? At mga dike at iba pang proyekto kontra baha, sinuri bilang paghahanda sa tag-ulan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, alas 7.32 ng gabi.
19: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
18: TV Patrol sa DZMM.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
21: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
24: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Naglilingkod sa Pilipino saan sa mundo. DZMM Radio Patrol 6:30.
0: Ang oras, alas 7:34 ng gabi.
19: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: DZMM Numero uno sa aksyon.
26: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
18: DZMM!
26: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
26: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, alas 7.37 ng gabi.
19: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
26: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Nagbabadya na namang tumaas ang presyo ng buluktong petrolyo sa Martes. Batay po sa resulta ng tatlong araw na kalakalan sa world market. Samantala, sa ikasyam na araw, muli na namang isinailalim sa yellow alert ang buong Visayas grid. Ibig sabihin, manipis ang reserbang kuryente na pwedeng mauwi sa brownout.
1: Kakaba-kaba si Nadina sa Borongan City kahit bumalik na ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Una, perwisyo anya ang dulot ng brownout lalo na't mainit ang panahon.
2: Kasi may apo ako, mainit. Paypay kami ng paypay mag-umaga hanggang umaga pag walang kuryente.
1: Pangalawa, posibleng tumaas ang bayarin nila sa Hunyo dahil sa serya ng yellow alert sa Visayas grid.
2: Bayad na lang kahit walang pera, mangutang na lang. Mangutang na lang para pa may pambayad, hindi lang maputulan sa kuryente.
1: Kanina, nagdeklara na naman ang National Grid Corporation ng yellow alert sa Visayas. Ito na ang ikasyam na araw na manipis ang reserbang kuryente. Tatlong malalaking coal-powered plant ang bagsak, kaya pati ang DOE hindi rin alam kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas.
3: Hopefully within the day or tomorrow latest, makapagbigay yung technical team natin na nagsagawa ng inspection kung ano yung specific timeline na pwede nilang ibigay sa atin.
1: Ang presidente ng grupong NasiCor na nakabase sa Tacloban City na babahala sa serye ng yellow alert sa Visayas dahil malamang tataas na naman ang singil sa kuryente sa Kabisayaan.
4: Yung kanilang negligence, yung kapabayaan nila, ang sumasalo ng halaga niyan ay ang consumers.
1: Naniniwala siyang dapat nakakontrata na ang karamihan sa mga supply ng utilities at electric cooperatives imbis na bumili sila sa spot market kung saan maligalig o taas baba ang presyo.
4: Taon-taon na lamang ito nangyayari, parang walang solusyon, Alvin. Walang solusyon eh. Anong gamit ng Department of Energy? Anong gamit ng ERC? Anong gamit ng mga circular na yan o ng NEA?
0: Samantala, namumuro na naman ang dagdag presyo sa buduktong petrolyo sa Martes batay sa resulta ng unang tatlong araw ng trading sa world market. Sa ngayon, nasa 2 pesos kada litro na ang itinaas sa presyo ng imported na diesel at gasolina, 2.50 naman sa kerosene.
1: Sa taya ng Jetty Petroleum, mukhang pababa ang presyo ng langis ngayong Huwebes at sa Biyernes kasunod ng deklarasyon ni US President Donald Trump na malapit nang matapos ang peace negotiations sa pagitan ng US at Iran. Pero mabubura kaya nito ang pagsipa sa presyo ng petrolyo sa unang dalawang araw ng trading?
5: Yung possible decrease today at saka hopefully tomorrow magtuloy-tuloy po, hindi po parang sabihin natin, hindi po natin nakikita na talagang makakatulong para totally ma-wipe out. No? Although malaki pong tulong nito sa nakikita po natin na talagang mabawasan po yung possible increase.
1: Inabot ng halos 90 pesos ang itinaas sa presyo ng diesel sa kasagsagan ng kaguluhan sa Middle East, halos 36 pesos naman sa gasolina. Bagamat nagkaroon din naman ng serya ng rollback, hindi pa rin bumabalik sa dating 50 hanggang 60 pesos ang presyo ng diesel at gasolina bago sumiklab ang gyera sa gitnang silangan.
6: Patuloy ang pag-iikot ni Public Works Secretary Vince Dizon sa mga flood control projects bilang paghahanda sa tag-ulan. Sa Pampanga naman dumayo ang kalihim ngayong Huwebes para inspeksyonin ang mga kinukumpuning dike. Tiniyak naman ang bagong budget secretary na si Kim Robert De Leon na hindi na mauulit ang korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
7: Kasabay ng pagguho ng diking ito sa barangay Kandating sa Aray at Pampanga noong Enero, gumuho rin ang lupang kinatatayuan ng maraming bahay sa tabing ilog.
8: Naulog yung dingding namin, yung posong negro namin nasira, pagkatapos yung lupa biglang bumaba, ginapuligtas.
7: Bago magtag-ulan ay sisimulan na ng lokal na pamahalaan at National Housing Authority ang pag-relocate sa 25 pamilyang nasa danger zone para hindi rin maging hadlang sa pagtatayo ng Department of Public Works and Highways ng bagong flood control project sa lugar.
9: Para yung the rest of the community, maproteksyon na natin. Nakikipagtulungan naman ng ang national government sa LGU para maagagaan naman yung mga na-displace.
7: Sabi ni Dizon, inirekomenda ng kanilang foreign consultants na gumamit ng gabion walls o mga istrukturang gawa sa mga bato na babalutan ng mesh wires. Anila, tumatagal ng mahigit 100 taon ang material na gagamitin.
9: Ang purpose niyan, para hindi na bumigay yung lupa. Pero nature-based siya kasi hindi siya konkreto. Yung tubig, nakakadaan pa rin at lumalabas pa rin. Para hindi pumasok yung tubig sa lupa, hindi gumuho yung lupa.
7: Dagdag ni Dizon, sasagutin lahat ito ng Edmarie Construction and Trading na siyang nasa likod ng pumalpak na dike. Pero hindi muna nila anya tatanggalin ang umano'y substandard sheet piles, kundi patitibayin para may matitira pa ring river protection structure habang hindi pa tapos ang gabion walls. Sa 2027 naman, 5 dam at water detention basins sa kabundukan ang popondohan ng DPWH.
9: Malaki ang may tutulong nun kasi doon pa lang sa taas, napipigilan na niya yung daloy ng tubig pababa dito.
7: Inaayos na rin ng DPWH ang dike sa Barangay Kupang na minsan na ring bumigay. Target ng ahensya na matapos ang paglagay ng 24-meter sheet piles sa loob ng 2 linggo. Binalikan din ni Dizon ang San Agustin Bridge na 8 taong natengga pero ngayon mabilis nang umuusad ang konstruksyon.
9: Wala pang 1 taon tapos. So kaya naman ganun eh. Diba? Basta lang huwag na nakawin yung pera. Basta tututukan. Basta magtutulungan ng National tsaka LGU.
7: Samantala, nangako ang bagong kalihim ng Department of Budget and Management na si Kim Robert De Leon na hindi na mauulit ang flood control corruption scandal.
10: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
7: Patuloy ang pagpapanagot ng gobyerno sa mga sinasabing sangkot sa katiwalian sa mga pagawaing bayan. Ngayong Huwebes, naghain ang Department of Agriculture sa Ombudsman ng mga reklamong graft at malversation laban sa ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at mga kontratista kaugnay ng umano'y ghost farm-to-market road projects na may kabuuang halagang 94 million pesos. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, siya mismo ang nag-inspeksyon sa mga naturang proyekto pero wala naman anyang nakumpleto sa mga ito. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
11: Inanunsyo po ng Philippine Air Force na grounded o pansamantalang hindi palili pa rin ang lahat ng mga natitirang SF-260 training aircraft. Asuspendido muna ang lahat ng pagsasanay gamit ang mga nasabing eroplano. Kasunod ito ng pagbagsak ng isa nitong aircraft sa Tuba, Benguet na ikinasawi ng 2 piloto nitong Miyerkules. Sa video na ipinadala ng photojournalist si Mau Victa, maingat na hinihila paakyat ng mga responder ang mga labi ng mga biktima mula sa masukal at malalim na bahagi ng Mount Kabuyaw na binagsakan ng eroplano. Kita ring makapalang fog sa lugar. Ayon sa Philippine Air Force, bumagsak ang eroplano bandang 10:30 ng umaga habang nagsasagawa ng navigation training flight papuntang Baguio City. Nagpaabot ng pakikirabay ang Air Force at tiniyak na magbibigay ng suporta sa mga kaanak ng mga nasawing piloto. Patuloy ang imbestigasyon sa sanhi ng pagbagsak. Walang maiiwan sa panahon ng sakuna, kahit pa ang mga alagang hayop. Sa Mandawi City, Cebu, isang pusa ang sinagip sa kasagsagan ng sunog. Gamit po ang bolt cutter, dali-daling pinutol ng fire volunteer na si Bayan Patroller Joseph Torregosa ang mga bakal ng kable para makuha ang pusa na naipit po sa pagitan ng pader. Nagkumahog ang mga volunteer lalo't makapalang usok. Ilang sandali pa, tuluyang nasagip ang pusa. Wala namang naiulat na nasaktan o namatay pero mahigit 20 bahay ang natupok.
0: Susunod, mga eksena sa likod ng pamayagpag ng Bini sa Coachella, tampok sa Bini 8 hanggang disyerto. Iyan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Napawaw ang mga Pinoy at global audience sa Coachella performance ng Beanie. Pero ano nga ba ang naging susi sa kanilang tagumpay? Yan ang babalikan sa ABS-CBN News Special na Beanie 8 hanggang Desyerto. Samantala, nalungkot naman ang fans dahil end of an era na para sa P-pop group na MNL48. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Malungkot na balita ang sumalubong sa MN Loves. Inanunsyo ng agency na POS Inc. nitong Miyerkules na magdi-disband o hindi na magpapatuloy ang MNL48. Sa inilabas na pahayag ng kanilang management, mabigat ang desisyong tapusin na ang activities ng MNL48 dahil sa maraming factors, kabilang na ang operasyon at management structure. Isa ang MNL48 sa pioneers ng P-pop sa bansa. Taong 2018 nang mabuo ang grupo sa pinagsanib puwersa ng ABS-CBN at Halo Halo Entertainment at napanood ng publiko ang pagbuo nito sa It's Showtime. Ang Pag-ibig Fortune Cookie ang farewell music video ng MNL48 at nagpapasalamat sila sa lahat ng MN Loves na yumakap at nagmahal sa grupo. Samantala, viral naman ngayon ang girl group na Kaya dahil sa kanilang cover ng kantang Takedown, isa sa high-energy tracks ng K-pop Demon Hunters. Trending din ang kanilang original song na You Did It. Kwento ng grupo, big boost ang pag-viral nila sa kanilang karera na nagsimula noong 2022.
2: Honestly, we didn't expect po talaga yung virality nitong performance na to. Actually, while performing it, ang gusto lang po na mabigay yung best namin sa fans namin, yung Zaya.
3: We're very thankful kasi sobra po yung appreciation na natanggap namin from the fans of K-pop Demon Hunters and of course sa mga P-pop fans also.
1: Matapos mapanood ng buong mundo ang kanilang makasaysayang debut sa Coachella Valley Music and Arts Festival, ipapakita naman sa ABS-CBN News Special na Beanie 8 hanggang Desyerto ang behind the scenes kung paano nabuo ng Nation's Girl Group ang kanilang back-to-back well-applauded performances sa Global Music Festival. Mula sa choreo at ang challenging na outfit quick change, mga nagkasakit na aksidente, magkakahalong emosyon.
4: Puro dugo na siya, like tulo levels pati costume ko.
1: Lahat ibabahagi sa special na ito na mapapanood mamaya alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel at sa iWant. Mapapanood din ito sa ABS-CBN News Channel o ANC sa mga oras at araw na ito. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Sinagot na yung talong mo kahapon, ha?
6: Oo.
5: Sinagot na yung talong.
6: Oo nga.
5: Ano ba anong tanong mo kung pwede nang
6: arestuhin, iserve ang warrant.
5: Sinagot
6: oo, ngayon may utos na.
5: Doon din naman
6: at
5: pala pupunta.
6: Doon rin pala. At sinabi ng DOJ, di ba, na itinuturing na nilang pugante si Senator De La Rosa. So paano ngayon yung mga tumulong sa kanya? Yan ang tanong.
7: At the time ngayon, na PRO pala kasi noon eh.
5: Oo. Oh, nung panahon na yun, so sinasabi hindi pa siya.
7: Technicality.
6: Oo, technicality.
5: Pero kung ako naman kay Senator Bato, siguro as a senator, susuko na rin lang ako. I mean, senador ka naman ng bayan, di ba? Panindigan mo na.
6: Magpapadala ka sa dahig.
5: Oo. Oh.
6: Lakas ng loob eh.
5: Oo, oh, paninindigan.
6: Diba? Hey. Baka dito lang kayo, magpapadala. Oh.
5: Ayaw daw, umiiling-iling eh. Hindi, tinanong mo ako eh, kung ako. Kasi ninyo, umiiling-iling din. Hindi, kung ako. Kasi panindigan ko na. Kasi ginawa, hindi ko naman dinideny na akong nag-head ng, ano yun? Operation, ano yun? Double barrel. Oh.
7: Sa bagay, kung nandun si Presidente Duterte, magkasama naman
5: sabi
7: kayo
5: naman
7: sa
5: dati.
7: Hirap at ginawa. Oh, parang ganun. Oh my gosh.
5: Kung ako paninindigan ko, ewan ko sa'yo. Ito, umiiling. Ayaw mo. Ayaw mo.
6: Di ako senador.
5: Ano nga, eh, kung nga, eh, kung, eh. Kung.
6: Oh. Ay, nako, mahirap iyan. Ang tanong kay ano.
5: Ay,
6: basta maganda, ang, for me, ang ganda ng sinabi ni Attorney Cristina Conti kanina ng umaga. Kasi itong, ano ha, posibleng maglabas pa ng arrest warrants ang ICC. Baka may senador pang isa. Look. Meron pang PNP officials. Oh. May iilan pa.
5: Kasi marami sila.
6: Oo, ang advice ni Cristina Conti na itong magandang advice kay Senator Bato, engage with the court. Ibig sabihin, kung may reklamo ka na sa pananaw mo, hindi ka dapat kasali.
5: Diretso.
6: Sagutin mo ang korte. Oh, yeah. Kasi nagpunta daw sa Korte Suprema, dapat daw doon niya ibigay ang reklamo niya.
5: Kaya kung baga hindi, huwag kang tumakas.
6: Oo, doon mo dalhin ang reklamo mo.
5: Tama.
6: Pwede yun, di ba?
5: Eh, nung ginawa nyo naman, ang tatapang naman, hindi ba? Oh. Nung nangyari yun, matapang tayo na pinanindigan natin.
6: Mahirap kasi yung mga nagtatapang-tapangan, hindi pala matapang.
5: Ay, masakit yun, ha?
6: Yun nga, mahirap, di ba?
5: Kaya hindi ka talaga magpapahuli. Kung ikaw, ha? Yun na nga.
6: Diba?
7: Ay, tama ka.
6: Malay mo.
5: Diskusyon lang naman.
6: Oh, diskusyon lang to. Alam nyo,
7: kumbaga, kung anong desisyon mo, panindigan mo.
6: Yeah, baka lahat tayo, there's a Laila de Lima in all of us. Oh. Si Laila de Lima, di ba, nakakabilib yung...
5: Or ay Sunny Trillanes naman.
6: Oh, Sunny Trillanes, sundalo yun eh. Pero si Laila de Lima, yung pinagdaanan niya, matindi yun. O siya.
5: Paresto ka niya.
6: Sinasabi na nila, tumigil-tigil na kayo sa banta kung ano-ano na pinagsasabi nyo. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Bini 8 hanggang Disyerto. Ako po si Karen Davila.
5: Uy.
7: Pinipigil ko yung sarili ko eh. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
5: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Huwebes, 3 minuto makalipas ang alas 8.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Huwebes, May 21, 2026. Isang tulog na lang, abay weekend na. Ay 8 o'clock habit, Spot Report na po mga kapamilya. Ako po, Jeff Caparaz. Ay dito po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen, may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
2: Spot Report!
0: Ay ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
2: Spot Report!
0: Bawat kaso aming tututukan. Ako naman po, Jeff Caparaz, at lahat ng ebidensya ay susuriin. Ito po ang
2: Spot Report!
0: Ay kami po ay patuloy na napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels kung saan po kami number one na. DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. At kami nga po ang inyong mga kapamilya at kaserbisyo na sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil nga po dito sa Spot Report, una ang kaligtasan nyo!
2: Spot Report!
0: Para sa inyong mga mensahe, bukas na ang aming Viber number 0919-278-3000. Kamustahin nyo naman ako. Eh baka sumama ang loob ko sa inyo ha. Hindi nyo okay na kamusta. Ay nga pala, kamustahin natin si partner Marlene Padiernos. Kamusta ka na, partner? Eh huwag ka magtatampo ha, kung hindi ka namin kinakamusta ha. Basta ikay iniisip namin na. Get well soon, partner Marlene!
2: Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na oras. Sa unang bugso ng balitaan ay inatasan na ng Department of Justice ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestohin na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod po ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni De La Rosa na temporary restraining order. Sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court, ay sa press conference sinabi po ni Justice Secretary Frederick Vida na itinuturing ng pugante si De La Rosa. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng karagdagang detalye sa pagsisilbi ng warrant at kung agad isusuko si De La Rosa sa ICC. Pero may lead o impormasyon na aniya ang law enforcement agencies sa kinaroroonan ng senador. Nagbabala rin ng kalihim na mananagot ang sinumang tutulong sa senador, hindi lang sa batas ng Pilipinas, kundi maging sa ilalim ng mga patakaran ng ICC dahil sa umiiral na, na arrest warrant. Tiniyak naman ng DOJ na bibigyan ng due process si De La Rosa dito sa Pilipinas at sa The Hague. Pero kailangan din ng closure ng mga biktima ng drug war. Ay sinabi naman po ni DILG Secretary John Vicremulia na susunod sila sa lead ng DOJ habang tiniyak naman ng PNP na gagawin nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa batas kasunod ng direktiba ng DOJ.
2: Spot Report!
0: Pinabulaanan ng ilang minority senators na hindi nila kinumusta ang mga senador ng mayorya. Matapos po ang shooting incident noong nakaraang linggo, ay sinabi po sa DZMM ni Senador Erwin Tulfo na unang nag-message sa kanilang group chat, si Senador Camille Villar, na nagsabing okay sila. Nasinundan ng kanilang message ni na Senador Sherwin Gatchalian at Bam Aquino. Nauunawaan naman ni Tulfo kung may hinanakit si Senador Pia Cayetano, pero nilinaw na hindi Minoria ang may pakana ng insidenteng yan.
2: Spot report!
0: Mga kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Ay arestado po ang isang ama matapos na ilang ulit na hatawin ng kahoy ang 6 na taong gulang na anak na babae sa public plaza sa Bacolod City. Abay, bakit kaya ano? Eh, nag-viral sa social media ang video na kuha po ng isang concerned citizen na nakuhanan yung mismong pananakit. Ay ayon po sa polisya, ay mistulang nasa impluwensya ng solvent ang ama na isang barker sa plaza. Ay hawak na ng otoridad ang suspect habang sinagip ng mga tauhan ng DSWD ang bata, na nakitaan din ng iba pang galos sa katawan na posibleng indikasyon ng paulit-ulit na pananakit ng ama. Maharap sa kasong child abuse ang suspect.
2: Spot report!
0: Nasagip naman po ang 5 babae kabilang ang 3 minor de edad mula sa sinasabing human trafficking sa Zamboanga City. Sa ikinasang operasyon sa isang pension house sa Upper Calarian kagabi, natagpuan ng mga biktima sa loob ng isang kwarto na sinasabing tangkang ipupuslit sa backdoor ng bansa papuntang Malaysia. Naaresto ang 1 babaeng kasabwat umano ng mga trafficker na maharap sa kasong paglabag sa Qualified Trafficking in Persons Act.
2: Spot report!
0: Ay nananawagan naman po ang samahan ng mga senior citizen na ilipat ang pamamahalan ng Office for Senior Citizen Affairs o OSCA sa National Commission of Senior Citizens. Kasunod po ito ng reklamo ng ilang senior citizens matapos hindi kilalanin ng establishmento ang mga digital ID. Ay sinabi po sa DZMM ni Seniors for Senior Association Incorporated Founding President Floro Francisco na hindi malapitan ng ilang senior citizen ang OSCA dahil sinasabing ayuda at pension lang ang kanilang mandato. Kaya mungkahi po ni Francisco bigyan ng pangil ang NSCS at pagkalooban ng quasi-judicial authority tulad ng kapangyarihang magsampina para mapatawag ang mga lalabag na established.

0: sa probinsya dahil sa hindi matatag na supply ng kuryente. Abay, siyempre naman, eh, kung laging nagwa-brownout sa inyo, hindi ba? Ay, mahirap pag negosyo niyan. Eh, ngayong araw, muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid na pinalawig hanggang alas 9 ng gabi mula sa naunang anunsyong alas 8 ng ngayon. Nag-extend pa nga. Eh, ayon sa National Grid Corporation, 11 planta ang nasa forced outage habang 14 na planta naman ang gumagana sa mababang kapasidad. Ito na ang ikawalong araw ng manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Balita sa labas ng himpilan, NBI tiniyak na without delay ang pagpapatupad ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff, ano bang oras ay ipatutupad ng National Bureau of Investigation ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng utos ng International Criminal Court o ICC sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag? Susunod din ng ahensya ang direktiba ni Justice Secretary Frederick Vida na isilbi ang warrant laban sa Senador. Ayon kay Matibag, without delay ang pagpapatupad ng arrest warrant at pag-aresto kay De La Rosa. Tiniyak niyang magiging maayos at profesional ang NBI sa magiging operasyon ng pag-aresto. Iginit din ng NBI Chief na obligasyon nilang ipatupad ang batas without fear or favor. Dagdag pa ni Matibag, matagal nang malinaw ang posisyon ng NBI na kailangang arestuin si De La Rosa base sa warrant ng ICC kaugnay sa kaso ng Crimes Against Humanity na konektado sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Matatandang ibinasura ng Supreme Court sa botong 9-5-1 ang petisyon ni De La Rosa para sa TRO at status quo ante order na magpapahinto sana sa gobyerno sa pagpapatupad ng nasabing warrant of arrest. Samtala, sinabi rin ni Matibag sa kanyang pahayag na buo ang pakikipagtulungan ng NBI sa investigasyon ng DOJ kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ibinigay na rin umano ng NBI sa CIDG ang lahat ng video recordings, radio communications at iba pang mahalagang ebidensya kaugnay ng operasyon ng NBI sa GSIS mula May 11 hanggang 13. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert, ano sabi ng NBI kung sakaling sila ang maka-aresto? Ano, diretso rin ng The Hague, parang nangyari nung dating Pangulong Duterte?
2: Jeff, kanina sa ambush interview kay Director Matibag, hindi siya nagbigay ng detalye kasi tinanong din natin yan kanina. Hindi siya nagbigay ng pulidong detalye kung ano yung mga magiging next step o magiging susunod na hakbang ng NBI pagdating dyan sa pag-aresto kay Senator De La Rosa. Ang sabi lang niya, laging nakahanda ang NBI na enforce yung warrant of arrest laban doon sa senador. Pero yung as far as doon sa magiging procedure ng pag-aresto at kami magiging SOP nila, wala pa siyang binabanggit sa atin. So, mapulaga na lang tayo sa mga susunod na mangyayari.
0: Eh, yung ibang mga conspirator, ano, meron na rin bang warrant, Bert?
2: Wala pa siyang nababanggit sa atin. Jeff, ang pinagpo-focusan lang nila ngayon ay yung paghahanap nga at sisilbi ng warrant at pag-aresto kay Senator De La Rosa.
0: Eh, kasi baka makatakas din, hindi ba? Baka nga nakatakas sa iba.
2: Yun na nga ang magiging susunod na kailangan nating bantayan. Yun nga lang, siyempre, pag wala pang warrant of arrest, wala sisi doon pa sa ibang mga co-perpetrator, eh hindi pa rin naman makakagalaw ang NBI, if ever. So kailangan lumabas muna yung warrant para makagalaw na yung NBI. Uh-huh. At kung may warrant na i-arresto, hindi nila yung mga iba pang co-perpetrator doon sa Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Oo, tsaka yung mga nagkakanlong, tumutulong, hindi ba? Sabi ni Secretary Vida, ay mananagutig kayo, hindi ba, Bert?
2: Yes, oo, tama ka dyan. Doon sa presko nila kahapon, iniyak yan ni Secretary Vida na pati yung mga magkakanlong nga o yung tutulong o yung magtatago sa isang fugitive, maaaring managot nakamata ng batas.
0: Yeah, magkakagulatan lang siguro yan, Bert, ano? Pagka na-arresto na.
2: Kaya nga, Jeff, kaya nga, pagbabantay natin ngayon dito sa FBI, eh, time

0: to time nag-aas tayo ng update eh, lalo na doon sa gagawin nila, if possible man na may operation sila, talagang binabang tinututukan natin para nga nang sa gayon eh makakuha tayo ng impormasyon kung ano na ang status ng pag-aresto kay Senator De La Rosa.
1: Dapat ay magsama rin ng media para well documented, hindi ba?
0: Para, kaya ka, parang katulad dun sa may
1: PSIS. Yan. Maraming salamat, Bert Dizon. Mag-iingat, mag-iingat.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Ayun o, without delay, ang pagpapatupad ng ICC warrant. Ha? Aba, paano kaya iyon? Hanggang kailan kaya ang kanilang palugit? Ano? Malamang na-imagine ko ng pamunuan ng NBA ngayon, no? Yung pressure, hindi ba? Tsaka sa lahat ng law enforcement agencies, hindi ba? Maging dyan sa PNP, grabe siguro ang pressure ngayon, hindi ba? Dahil sa mga recent development, abay, pwede na nilang arrestuhin, hindi ba? Sabi nga ni Secretary Vida, pugante na si Senador De La Rosa. Ayan, no? Eh, tinuturing ng pugante, yun ang sinasabi. Tapos ano pang babala ni SOJ, ni Secretary of Justice? Ano pang sabi niya? Ayun, oh, may lead na sila sa kinaroroonan ng senador. Aba, kailangan talaga nating tutukan ito, hindi ba? Ito pa pala, yung babala ni Secretary Vida. Nagbabala si Secretary Vida na mananagot ang sinumang tutulong sa senador, hindi lang sa batas ng Pilipinas, kundi maging sa ilalim ng mga patakaran ng ICC dahil sa umiiral na arrest warrant. O, kita nyo ha? Nakaw, pagkay napatunayang natin tinutulungan ninyo, abay pananagutin kayo ng DOJ!
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM! Numero uno sa aksyon.
1: Hi, hello, hello sa mga nakikinig sa radyo sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Hello, hello sa inyo. Ingat kayo kung kayo nakikinig sa inyong mga radyo, sa inyong mga sasakyan. Ingat sa mga ating mga kapamilyang TNVS, mga taxi driver, mag-iingat po kayo. Ay samahan niyo ako hanggang alas 9 po itong programa nating Spot Report. Eh syempre minus 1 pa rin dahil nga nagpapagaling pa rin si partner na Marlene Padiernos, na maraming nangangamusta, oh, di ba? Partner, maraming nangangamusta sa iyo sa live stream, eh, oh. Kinakamusta ka ni Aya Engine, kaya magsasama ang loob mo kay Aya Engine. I-screen capture ko na nga itong mga nangangamusta sa iyo para may patunay na kinamusta ka namin, hindi ba? Eh, mamaya, magme-message din lahat ng mga naandyan sa ating group chat ng Spot Report. Kakamustahin ka rin, partner. Tapos i-screenshot ko para talagang patunay na kinakamusta ka. Diba? Si Abo, ay Ab, di mo kinakamusta si Marlene, ha? Kau talaga, ha? Papaliwanag ka pa dyan. Kamustahin mo mamaya, kamustahin mo, ha? Kamustahin natin siya. Eh, pagalingin mong maigi ang boses, di ba? Ano yan? Kung may resibo raw si... Ah, may resibo si Sir... Ah, ayan, oh, ipapakita ni Abraham Eason mamaya ang resibo niya. Magkakatampuhan, eh. Hindi mo kinamusta, kakatampuhan, hindi ba? Ah, teka muna. Roll call muna dito sa ating live stream. O, si Tita Lina ho, si Aya Engine, si Tita Maria Dilce Orate, of course, si Banong, si Mercy G143, Sergeant Putik, of course. Eh, tukla, kabit na. Tas maraming wang-wang, oh, di ba? Si Marie Belbia 2597, si Semicolon Butterfly, si Architect Marvin Riabad. Sino pa? Si Sydney Danigalito, aba, bago ito ah. Ngayon ko lang nabasa ang pangalan mo, Sydney Danigalito. Hashtag bisyo alas 8. Shoutout po, sir. Jeff, listening habang nagmomotor pa uwi, Marikina. Oh, mag-iingat ka, Sydney Danigalito. Mag-iingat sa pagmomotor, ha. Takbong pogi lang, ha. Takbong pogi. Huwag masyadong pipigain, ha. Isipin mo ang mga pamilya mong nag-aantay dyan sa iyong bahay, ha. Ingat, ingat. Okay lang makinig, pero kung may sinasabi ako, gusto mo talagang pakinggan maigi, pumarada ka muna, ha. Si Jun Tantoco dash G2GS2YN, nandito na rin po from Borough Queen of Queens, New York City. Ayun, no? Si Jun Tantoco. Si Doc Mario Festin, si Francis Palumayan. Sino pang di naro-roll call? Si Antonio Lopez. mga kabisyo. Oy, si Jeff 72. You know, 'di ba? Sino pa? Sino pa? I-roll call nating lahat. Lumi Basco. Okay, okay. Mamaya na iba ha. Ang mga pag-uusapan po dito sa programa ay nabalitaan niyo na ho, 'di ba? Nakita niyo na yung hinataw ho ng baseball bat diyan sa Santa Ana, Maynila, kung saan ho namatay yung 26 anyos na lalaki. Pinagtulungan ito makakausap po natin mamaya ang hepe ho ng Santa Ana Police diyan sa MPD, si Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III. Ibibigyan ho tayo ng update kung kompleto na ho ba nilang na-aresto, dahil I understand isa pa lang ho na-aresto nila. At saka ho, ang NCRPO kakausapin natin, dahil meron na namang mga nagre-re-upload ng mga video na luma na last year pa, yung allegedly, ay hindi, nakita naman sa video na bugbugan dyan sa Makati, may isang foreigner na binugbog nire-upload. Kaya akala tuloy ng ibang netizen ay recent, ano ba? Kaya naglabas ng statement ang Makati Police na ito ay November 2025 pa, at ito ay hindi naman natuloy sa kasuhan dahil ayaw na magreklamo nung nasabing foreigner. Kakausapin ho natin ng NCRPO maya-maya lang ha. Ang inyong mga mensahe, pagbate, parating nyo sa aming live stream o sa 0919-278-3000. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang spot report makalipas sa ilang paalala.
2: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang.
10: Kaya ko pa.
8: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Basta AM, MM!
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
13: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Responsible gaming at PAGCOR.PA.
15: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Spot Report. Report sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas. Sa oras na 8:26 ay makakasama na po natin ngayon sa ating linya si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police. Ay patungkol nga po dito sa nagva-viral na video sa Makati, kung saan meron hong binubugbog ba o nakikipagsuntukan na foreigner. Eh siyempre, nag-viral, ang dami ng comment. Akala ay recent ito. Yung pala naman ay last year pa, November 14, 2025 ito, sa isang club ho dyan sa may Makati Avenue sa Barangay Poblasyon. Eh para mas ipaliwanag ho, nasa linya na nga po natin si Major Azilo. Magandang gabi po, Major. Jeff Caparas po. Welcome po sa program.
16: Sir Jeff.
1: Ay, ma'am.
16: Yes po, Sir Jeff. Magandang gabi. Yes.
1: Oh, ma'am, kumusta kayo? Ay, ma'am, kanina ho ako'y nagulantang. Siyempre ho, kasi dito sa amin sa opisina, may monitoring ng mga nagba-viral ba na video. Dahil ako'y SPD tsaka NCRP o ang beat ko, ba, nagpaliwanag na ako eh, no? Eh, di siyempre, sinyag ko kagad sa inyo tsaka kay Colonel Alagano. Yung pala naman ay luma, ano ma'am? Pakipaliwanag ho, yung video muna, ano nakikita dun sa viral video na yon? Go ahead, Major.
16: Yes po. So itong video na ito na nagsi-circulate ulit sa social media ay para sa kaalaman ng ating mga kababayan ay lumang video na. Ito ay naganap nung mga 10:30 ng November 14, 2025, ibig sabihin last year pa.
1: Mm-hmm.
16: Kaya ito pong incident na ito ay nirespondihan ng ating mga kasamahan dito sa Barangay Poblasyon, yung ating Makati City Police Station,
1: mm-hmm,
16: kasi may natanggap po sila na tawag mula sa 911 regarding nga po dito sa isang incident sa isang club sa Barangay Poblasyon.
1: Mm-hmm.
16: So pagpunta po nila doon, nakita po nila yung ating yung isang foreign national na nasangkot nga po doon sa isang insidente. Nagkaroon siya ng hindi natin maintindihan kung ano yung misunderstanding nila or ano yung kaguluhan na kinakasangkutan niya,
1: mm-hmm,
16: pati mga ilang PNVS drivers. So parang mga ano daw yun, mga drivers po yung kanyang nakaaway, kumbaga.
1: Mm-hmm.
16: So nung nakarating na po yung ating mga tauhan, nasa maayos naman na pong kalagayan yung ating yung dayuhan na nirespondihan at tinanong siya kung siya ay okay lang or kung kailangan ba siyang dalhin sa ospital para siya ay for first aid. Ang sinabi lang niya, hindi siya interesado na mag-file
1: ayaw
16: ng
1: na
16: case,
1: mm-hmm,
16: at nagpahatid lamang siya sa doon sa ating mga personnel na rumisponde sa kanya. So after noon, wala siya, hindi siya nagbigay ng pangalan, yung identity niya hindi natin nakuha, ID. Ang gusto lang niya ay ihatid siya doon sa kanyang tinutuluyan.
1: Ayun, siyempre mo, may November pa pala ito. Baka mahirapan na tayong hukayin yung detalye niyan eh, hindi ba ma'am? Anyway ma'am, hindi ho ito ang unang insidente na meron hong mga post na nagva-viral. Yung pala'y luma. In fact, ma'am, natatandaan ko, last year din yata. Naging sakit ng ulo ito ng MPD, ang district director pa noon si General Ibay. Kasi hindi ba yung sa Road 10, ma'am? Kung yung mga bakal boys ba yung tawag? Jumper boys, hindi ba?
16: Jumper boys.
1: Oh, jumper boys. Siyempre, nire-re-upload yung mga CCTV o dashcam video na nangyari na pala, na aresto na pala ng MPD. Ang nangyayari ho, siyempre ma'am, ay nagkokos ho ng panic yun eh, hindi ba? Kahit pa na-aresto na, nawala ng ganong insidente, ma'am. Gano'n ho kahirap ito sa NCRP o ma'am? O kahit ho saan hong unit ho ng PNP na nakakasakop po halimbawa nung lugar na iyon, na meron na namang ganitong video ay na-solve po pala. Paano, gaano ho ito, ano nagiging epekto sa inyo nito?
16: Parang nagkukos siya ng alarm dun sa ating mga kababayan, lalo pa po itong isang video na ito na hindi lang mga kababayan natin ang na-alarma, maging yung ating mga bisita ng mga foreign nationals.
1: Oh.
16: Kasi pag nakita nila yon, iisipin nila na napaka-recent lang nito, parang ang nakikita nila is hindi sila safe dito sa ating bansa or dito sa Metro Manila. So, mahirap po yun dahil every time na may nagre-resurface ng mga ganyan mga video,
1: mm-hmm,
16: is kailangan nating laging maglabas ng statement, kailangan nating i-assure ang public,
1: mm-hmm,
16: na if ay, kumbaga, nagre-surface lang or inuulit-ulit lamang itong mga videos na ito na sa kasamaang palad ay for the content lamang ng mga nag-upload kumaga para dumami yung views nila kasi syempre maraming magko-comment, maraming magre-react doon sa video lalo pa itong video na ito na akala nila eh talagang napaka-recent lang kung kaya para sa NCRPO meron po kami ngayon na ano meron kasi kaming perception management team, meron po yung mga keyboard warriors na nagmo-monitor po ng ganitong mga ano na mga video, mga nagva-viral na para agad nating masagot, mabigyan natin ng action kung ito man po ay recent. At syempre kung halimbawa pong katulad nito na more than 6 months na, magsi-6 months na siyang natapos, wala naman pong reklamo na isinampa yung ating foreign national, ay ano po ginagawa natin is yung ating mga concern na station or district is lagi silang naglalabas ng mga statements nila at laging pinapakita na ito ay ginagawa na ng action or hindi na ito recent, ito'y luma na. At syempre yung ating patuloy na paalalang ginagawa sa ating mga kababayan.
1: Oo nga ma'am eh. Napansin ko nga yan ma'am na parang merong nagmo-monitor na sa inyo ng mga viral videos eh, hindi ba? Tapos eh, ipinapasa nyo kaagad dun sa mga concerned na COPs, mga concerned station commanders, concerned na district director. Napansin ko nga sa inyo ito ma'am. Ito ma'am, itong tanong ko, I know, syempre, labas na ho kami rito dahil sa organization nyo na ito. Pero sa isa hong halimbawang hepe, tapos halimbawa, hindi alam halimbawa nung kanyang higher ups na, abay, solved na pala ito ah. Syempre, si hepe naman, bakit hindi ko yata ito nalaman? Paano naman magiging epekto nun sa organization ninyo, ma'am? Go ahead.
16: Nagkakaroon po syempre ng ano, nagkakaroon ng kumbaga ng red mark na yung officer na yun. Kasi parang ang dating is napapabayaan niya yung kanyang AOR.
1: Oh.
16: So isa po sa mga ginagawa natin para hindi naman po magkaroon ng ganong marka yung ating mga officers na parang nagpapabaya sila dun sa kanilang mga tungkulin is paulit-ulit. Although paulit-ulit ang ginagawa nating pagre-report na ito po ay luma na at yung ating pagsasabi na ito po ay nag-resurface lang ng mga viral videos noon. So siguro po ang paalala na lang namin yung aming panawagan syempre sa publiko na ito po mga videos na ito ay hindi lamang naman po nagkukos ng alarma sa kapwa natin kundi syempre nasasangkalan din po yung organisasyon ng PNP at syempre yung peace and order natin na parang nako-question lalo't lagi natin ipinapakalat itong mga ganitong viral videos.
1: Siguro ma'am, doon sa sinasabi nyong for the content na ito, lagyan nyo naman ho ng proper marking siguro ma'am. Ano? Idagdag nyo na ito yung nangyari ganitong taon, hindi ba? Kasi ang nakita ko nga ma'am yung viral video, parang ang sinabi pa ron, wala pang statement ang Makati Police sa incidenting ito. Grabe naman, hindi ba? Parang nasiraan kayo, ano?
16: Tama po. Ang dating pa is parang walang ginawang action. Eh,
1: diba?
16: Kung tutuusin,
1: meron pala.
16: Yes po, bago na yung COP natin, bago na rin yung yung previous na administrasyon ng Makati nung nangyari to ay na-action na po nila. So parang ang dating, gagawa na naman ng panibagong action yung mga bagong nakaupo, yung bagong substation commander, gandun diba? Din yung ating COP na kung tutuusin ay tapos na. Kumbaga dapat ibaon na, hindi naman ibaon sa limot, pero wag na nating takutin yung publiko kasi marami nang masyadong problema ang Pilipinas para dagdagan pa po natin.
1: Oo, tsaka yun nga ma'am, kumbaga mag-responsable lang tayo din sa pagpo-post, hindi ba? Kasi nga, kamukha nun, paulit-ulit lang ma'am, okay naman ma'am siguro kung ang konteksto mo is to warn the public o bigyan mo ng payo kumbaga ma'am, hindi ba? Kung yung video na i-re-upload mo makakatulong sa safety po ng ating mga kababayan, siguro pwede ho iyon, hindi ba?
16: Tama po, kung for awareness ha, nakalagay man lang sana po na for awareness, mag-ingat po tayo sa gabi or ganito ganyan. Pero ang dating po kasi ng video ay parang nananakot sila or nagkukosya ng alarm hindi lamang sa ating mga kababayan, ganun din sa ating mga bisita.
1: Major, meron o bang way para ho halimbawa kami na ang mag on our end kung kami halimbawa nakita namin yung viral video na yon. Meron ho ba kaming pwedeng gawin para sa end namin, ma-check na kung kailan ho ito in-upload o ma-verify? Meron ho bang ganong paraan?
16: Pwede naman po kasi kung itong mga kababayan nating mga nag-upload nito ay may panahon para mag-upload ng mga lumang video, marami pong pwede tayong gawin. Pwede po muna nating tingnan yung petsa ng video, kailan ito unang post. hanapin po natin yung official na pahayag nung kinaukulang agency. Huwag po agad tayo maniniwala dun sa caption. I-check po muna yan natin yun. At syempre, yung pag-share po muna kasi ano yun eh, responsibility natin yun dahil pwede rin po kasi tayong magkaroon ng problema. Pwede tayong makasuhan kung halimbawa man po na nag-share tayo ng mga katulad ng mga videos na ito na nagko-cause po ng alarm sa ating mga kababayan. So, maaari pa po kayong mapahamak kung halimbawa man po na share lang kayo ng share at hindi kayo nagiging responsable doon sa mga ipinapakalat ninyo na mga videos.
1: Oo. Ma'am, may maiba ako ng kaunti eh. Since alam nyo naman, ano ho ang tinututukan ngayong kumbaga mga krimen ho ng NCRPO? Eh, ngayong summer pa rin ho tayo, hindi ba? May mga nagbabakasyon pa rin eh. Sa inyong datos, ano ho yung mga nag-spike, ma'am? At parang nakikita ko sa mga report, ma'am, parang meron pa rin mga nadadali ng budol ba? No?
16: Tama po. Meron tayong isang insidente nakaraang araw lamang sa Quezon City kung saan meron po tayo isang senior citizen na nabudol ng kanyang mga alahas dahil nagpanggap po yung ating mga suspect na nanalo daw po itong ating victim ng parang burner po yata yung napanalunan niya. At syempre, nagtiwala agad itong ating victim. So, pumasok sa bahay, nakuha yung kanyang mga alahas. Pero sa kabutihang palad naman po, na-aresto na po natin yung mga suspects na ito at hinahanap po natin kung meron pa man po silang ibang mga kasamahan.
1: Ba, eh, hindi. Yung mga naunang na-aresto nyo, ma'am, yung cake modus, hindi ba? Ngayon ito, nanalo daw siya ng kalan. Burner, gano'n?
16: Tama po. Ba? Yes po, opo. Nanalo daw siya ng kalan dahil doon sa previous niyang binili ba? Na LPG.
1: Aba, eh anong sabi ho nung nabiktima? Ilang taon yung biktima, ma'am?
16: Senior na po, nasa 60 plus years old na po. So, yun nga yung problema din sa ating mga, lalo yung mga senior natin na naiiwang mag-isa sa tahanan. Madali po kasi silang mapaniwala at ating mga, ng mga nambubudol natin. Kaya mag-ingat po tayo.
1: Major, bago ko ho kayo bitawan, siyempre ho, iko-connect ako na rin ho doon sa recent development ni Senador De La Rosa. Sabi ho ng DOJ, aarestohin nyo ho ng mga law enforcement agencies. Kabilang ho siyempre ang NCRPO as a branch ho ng PNP. Ano ho ang guidance sa inyo, ma'am, ni Chief?
16: Sa amin naman po dito sa NCRPO, naghihintay lamang naman po kami kung ano magiging directive sa amin ng National Headquarters. Kung meron pong directive or meron man po sa aming utos regarding po sa kung pag-aresto or kung ano man po ang dapat namin gawin. Ang NCRPO naman po ay tatalima sa kung ano man po ang directive or instruction po na ito.
1: Pero so far, ma'am, wala pa po, wala pa.
16: Sa ngayon, wala pa naman pong utos sa amin.
1: Ayun. Pero kapag meron, ma'am, siyempre ganun at kailangan tumalima, ano, ma'am?
16: Tama po, susunod po dapat, siyempre.
1: Ma'am, baka ho may programa ang NCRPO, meron hong mensahe si General Abirin na sa inyo pagkakataon. Major Asilo, go ahead.
16: Yes po, nagpapaalala lamang po kami, lalo na po ngayon na dumadami na naman or nag-i-evolve po yung ating mga panglalamang or yung mga ginagawang budol sa ating mga kapwa ng iba pa nating mga kababayan. Sana po maging maingat tayo, lagi po nating alalahanin yung ating safety at huwag po agad basta-basta magtiwala. At lagi din po nating tandaan regarding naman po sa mga viral videos, ang panuntunan po ay i-verify po muna natin ang source at petsa bago po mag-share upang hindi po makasuhan sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Huwag po tayong maging source nung pagka-alarma at kung baga yung gulo sa ating community.
1: Ayun, well said. Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat ma'am, mag-iingat po, mag-iingat.
2: Spot Report DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Ayun, wag din kayong upload ng video dyan ha, kung hindi naman kayong kumuha. Makaka-copyright pa kayo dyan, diba? Lalo na kung makita nung original na kumuha ng video, nag-upload ng video, nakita, ginamit ninyo, ay pwede kayong makaka-copyright dyan. Hindi ba? Hindi nyo pag-aari yan eh, di ba? Ayun, naisingit ko lang kanina yung tanong ko kay Major Asilo. Dahil nga dito sa Quezon City, abay nagpanggap naman, nanalo naman ng gas stove daw, ng burner. Dahil sa huling binili na gasol. Mag-iingat po kayo ha, mga lolo-lola, mga mahal nating senior citizen. Wag ho basta-basta nagpapapasok ho ng kung sino man ho sa bahay. Lalong-lalo na kung wala naman ho kayong sinasalihan promo-promo na yan. Eh kung meron ho siguro magtatangka, ay pigilan nyo muna. At tawag ho kayo siguro sa anak ninyo, apo ninyo. Sandali lang. Sandali lang ho, dyan ka muna sa labas. Ay tatawagan ko muna ang apo ko para ma-assistihan kayo. Ganun, o, diba? Yung pala ang tatawagan nyo na yung polis. 911 lang. Tsaka maina mo sa mga lalong-lalo na ho sa ating mga kababayan na naiiwang mag-isa sa bahay. Alamin nyo ho ang mga hotline ng bumbero, rescue, tsaka ng PNP. Ayun, ito madali lang ho, yung 136. MMDA, pwede mong itawag dyan. 911, di ba? Pwede rin. Kasi mahirap po yung ganyan magkakabiglaan dahil kapag ka ho, may nananamantala, sabi ho, nanalo ka! Meron kang napanalo ng burner mula doon sa binili mong gasol nung nakaraan. Congratulations sa iyo. Yung pala yun ay paraan lang para mapasok ang bahay mo. No? Inalo ko na. Ayun, natanga yung mga alahas ha. Ay, butit na recover ho ha. Butit na recover.
2: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ay, balik umuna tayo ulit sa mga hindi ko nabati kanina. At kasi meron mga pumapasok pa eh. Oh. Eh, si Teresa sa Livio, nandito na rin, no? Kaitoklak habit na natin ito eh. Si Francis Palumayan, maalala ko, Mr. Jeff Caporal, mapaka-formal ni Francis Palumayan. No? Kamusta na kaya si General Fajardo, yung dating PNP spokesperson? Ay alam ko ho, nag-retiro na si General Fajardo, si Jean Fajardo. Tapos si Tita Lina ho, ng Floridel, Bulacan, ayan ha, nandito, di ba? Si MPCE 111 ngayon. Huwag kasi inom ng malamig na tubig lalo na't galing sa labas. Eh, mainit eh. Pero intay-intay, oh, tama rin naman yun kahit papano. Huwag lang bibiglain siguro. Oh, si Noel De Rosa, nandito rin. Si Enzo Fives. Silent listener sila from True Colors Headquarters ng LGBTQIA community ng Santo Niño Perez, Mekawayan City, Bulacan. Si Enzo Fives, salamat po sa panonood. Hanggang alas 9 pa tayo. Eh sa pagbabalik po ng Spot Report, ay pag-uusapan na nga po yung nangyari din. Viral din ito eh. Nangyari nga ho dyan sa Santa Ana, Maynila. Ay namatay ho yung isang 26 anyos na lalaki matapos ang paluin ng baseball bat. Eh alamin ho natin ang detalye sa pagbabalik po ng Spot Report.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
17: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
18: Food's here, guys!
17: And feel the vibe! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta AM DZMM.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
21: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
23: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
24: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod.
0: para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports!
1: Nagbabalik po ang Spot Reports sa oras na 8:46. Ay kukuha ulit tayo ng mga balita sa labas ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol. Department of Energy, inilunsad ang nationwide energy saving campaign para hikayatin ang publiko na magtipid ng kuryente. Paano nga ba makakatipid ng kuryente mula kay Radyo Patrol? Bert Dizon, Bert, take it away.
4: Jeff, formal nang inilunsad ang Department of Energy, katuwang ang mga stakeholder nito, ang One Campaign o oras natin sa efficiency bilang bahagi ng pagtitipid ng kuryente sa buong bansa. Sa ilalim ng kampanya, hinihikayat ang publiko na patayin ang mga hindi kailangang ilaw at appliances tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi o sa loob ng isang oras. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layo ng programa na mabawasan ang demand sa kuryente, mapatatag ang supply at makatulong sa pag-responde sa epekto ng pabagong-bagong presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Batay sa datos ng ahensya, bumaba ng mahigit 145 megawatts ang konsumo ng kuryente sa Earth Hour noong 2026 o nitong 2026 habang nabawasan naman o nakapagtala naman ng higit 51,000 megawatt hour na tipid sa kuryente ang mahigit 200 malls mula March hanggang May ngayong taon.
5: At kung tulong-tulong yung bansa, kasama yung public, the big establishments, hindi lang siguro savings natin na 145 megawatts na naka-equivalent to 1 million households, kundi siguro double or more than that ang masisave natin. At it's part of nation building eh.
4: Inikayat din ng DOE ang publiko na i-unplug ang mga gamit na naka-standby at itakda lamang sa 24 hanggang 25 degrees Celsius ang aircon kung kinakailangan gamitin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon! Ay samantala, isa pong sunog sumiklab sa isang abandonadong bahay sa May Camias Road. Ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Quezon City, mula po kay Radyo Patrol. Kelly Cordero. Kelly, take it away.
18: Jeff, sumiklab ang sunog sa isang abandonadong bahay katabi ng branch ng isang bangko dito sa May Camias Road sa Quezon City. Ayon sa security guard ng katabing building, ilang taon nang abandonado ang bahay kaya palaisipan sa kanila kung paano nagsimula ang apoy sa loob nito. Itinaas sa unang alarma ang sunog na nagsimula kaninang alas 7 ng gabi pero kanina bandang 8:14 p.m. idiniklara naman itong under control. Wala namang naitalang nasugatan at patuloy pang inaapula ng mga bumbero ang apoy at inaalam ang pinagmulan nito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
1: Thank you, Kelly Cordero!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Ay balik po tayo dito sa himpilan. Ay makakasama na po natin si Police Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III, ang station commander po ng Santa Ana Police Station 6 ng Manila Police District. Kaugnay nga po nitong isang lalaking namatay ho matapos na ilang beses hatawin ho ng baseball bat ha. Ay magandang gabi po Colonel, Jeff Caparas po, welcome po sa Spot Report sir.
25: Magandang gabi po Sir Jeff at sa mga ating mga tagapakinig.
1: Oo sir, nakita ko ho yung video. Talaga namang hong kaawa-awa ho yung isang 26 anyos na lalaki na pinagpapalo ho nung baseball bat. Sir, ano ho ang pinagmulan ng away nila? Bakit ho nauwi doon?
25: Based po sa ating initial investigation na kinandak ng ating mga responding operatives, it was transpired during the evening of May 12, 2026. At ang kanilang pinag-awayan ay itong ating biktima daw ay nambastos nung babaeng kapatid nitong ating suspect.
1: Mm-hmm. Okay. Sir, paano daw ho binastos, sir? Kung may detalye ho tayo, Colonel.
25: wala masyado silang kumpletong detalye, pero ang based dun sa mga witnesses ay parang ang pinagsabihan na sexy or masarap yung itong ating biktimang babae.
1: Mm-mm.
25: Kaya naman itong kanyang kapatid ay nanggagaliti at galit na galit.
1: Oo, siyempre to the rescue ho ito ang kapatid, hindi ba sir? Tapos sir, so
25: yes, po,
1: yung,
25: sir.
1: Yung nakunan po ng video, yung pinaghahataw na nga po ito, tapos nagkagulo ho yung mga bystander doon, eh mukhang nagkahabulan eh. So, mga ilang metro ho yung distansya bago ho doon sa nakunan ng CCTV, Colonel?
25: Mahabang, tumaano yan, mga isang, siguro mga 200 to 100 to 200 meters.
1: Oo, habulan.
25: No, yung kanilang takbuhan.
1: Opo, opo. Tapos sir, I understand sir, meron na ho kayong naaresto. Ilan na ho ba ang naaresto nyo dito sir? Dahil pinagtulungan pa pala ito? Kaawa-awa talaga.
25: Yes sir. Yung ating topic po dito ay tatlo. Mm-hmm. Yung talagang nanakit dito sa ating biktima. At isa po doon sa tatlo na yon ay arrested na po natin immediately.
1: Mm-hmm.
25: Noong nag-call noong itong ating insidente na to, nag-call yung ating mga concerned citizens at inaresto kaagad natin yung mga suspect.
1: Mm-hmm. Anong sabi po, Colonel, nung naaresto ninyo?
25: Sabi niya, hindi nila sinasadya na mamatay itong subject. Ang gusto lang naman nila ay disiplinahin ito.
1: No? Pero,
25: but unfortunately, excessive yung force na ilang naibigay dito sa ating suspect, sa ating mga sa ating biktima.
1: Kamusta na po Colonel ang manhunt to doon ho sa primary suspect, yung nanghataw tsaka yung isa pa hong kasabwat?
25: So initially ongoing po ating manhunt at meron na tayong initial information na ito ating main suspect, yung nanghataw ng baseball bat na yan, ay magsusurrender sa authorities.
1: Ayan, oh, dapat siyang harapin, Colonel. Dahil I understand, ito eh, mukhang nasampahan nyo na ito ng kaso, ano? Anong kaso ang isinampan nyo, Colonel?
25: Yes po, sir.
1: Anong kaso po? Ang isampan natin, Colonel? Go ahead po.
25: We have already filed a case of murder dito sa ating mga suspect na ito.
1: Colonel, matanong ko lang, may autopsy na ho lumabas doon sa biktima? Saan, ano-ano hong tinamo? At siya ho ba'y on the spot na matay o naisugod pa ho natin sa ospital?
25: Initially, nung araw na yan, naisugod pa yung ating biktima sa nearest hospital.
1: Mm-hmm.
25: At along the way, no, nung papunta siya ng ospital, hindi niya na talaga kinaya. No, sa dami ng tinamo niyang pako sa ulo.
1: Kaya nga.
25: So, namatay itong ating victim.
1: Mm-mm. Okay, Colonel. Eh, baka ho, meron ho kayong, sabi nyo nga po, eh, mukhang may surrender feelers na itong primary suspect. Eh, baka ho sa'yo nakikinig. Go ahead, o, Colonel. Tsaka ho yung mga programa nyo na rin ho dyan sa Santa Ana. Nasa inyo pagkakataon, Colonel Saligumba. Go ahead, o.
25: Yes po, sir. We extend our condolence to the bereaved family of the victim and assures them of our commitment to pursue justice sa ating biktima. And sa ating mga kababayan o the Santa Police Station, encourage anyone, everyone with relevant information regarding the whereabouts of the remaining suspect to immediately coordinate with the nearest police station.
1: Mm-hmm. Para lang din siyempre sir, harapin niyo ho ito, hindi ba? Para ho talagang magkaroon din ho ng closure yung pamilya ng biktima. Maraming salamat po sa inyong oras at pagpalain ho kayo, Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III, ang station commander po ng Santa Ana Police Station 6 ng Manila Police District. Salamat Colonel, mag-iingat, mag-iingat.
6: Salamat, Spot Pot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Ayun nga, 'di ba? Eh sabihin na natin na talagang binastos noong biktima yung kapatid. Eh di sana eh hindi naman yung sabi nga ni Colonel Saligumba, excessive force ano. Dahil baseball bat 'yun eh, nakabagsak na eh. Eh di sana pinanagot niyo na lang ho sa batas, hindi ba? Hindi nyo nilagay yung batas sa inyong mga kamay. Kasi kita nyo nga naman, hindi kayo ngayon ang maharap sa murder, hindi ba? Okay, teka muna. Meron palang announcement. Ang Malacanang, sa darating hong Miyerkules, May 27, 2026, Abay, regular holiday po ito sa buong bansa. Oh. Sa observance po ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Ha? So ito po is May 27, araw po ito ng Miyerkules. Ha? Idineklaro na po itong regular holiday. Ha? O, ang sinasabi pala niyan sa Republic Act 9849 o yung ika-sampung araw ng Zulhijjah o 12th month ng Islamic calendar ay national holiday ito, ha, sa observance nga po ng Eid al-Adha. Yun, ha. Ayun, regular holiday. Oh. Pag ganyan ba, walang pasok tayo, Boss Ab? May pasok? Meron? Oh, meron. Sinya-check ko lang. Baka mamaya madala ka niya. Pirmado, oh. Meron pala kaming paso. Meron pala. Oh. Sige na nga. Ayun, kakapirma lang pala ito kanina. Regular holiday.
8: TTZMM numero uno sa aksyon.
1: Ay, wala na po tayong oras. Eh, sa natitira pong oras, eh, mag-roll call ulit tayo rito. Nasaan na ba yung ating live stream? Nasaan na? Enlim WS 9781, pag nagbastos ka talaga ng babae, kung okay, reklamo mo na lang. Ayun. Kaya lang, kung mismong binastos ako, ay, bugbog sa kanya, idadami, pakita, oh, nga naman eh. Eh, reklamo mo na lang, hindi ba? Para sa mamoblema, hindi ba? Farah Robles, nandito na. Tapos si DZMM Teleradio version 2.0. Aba, good evening daw sa lahat, sabi ni DZMM Teleradio version 2.0. Oh. Ayun, sabi ni Sergeant Putik, binambo tapos hindi sinadya, natepok yung... Eh, kasi nga, excessive force daw eh, sabi ni Colonel Saligumba, Sergeant Putik. Isipin mo, baseball bati yun. Tapos pinagtulungan ka pa ng dalawa, naaresto na yung isa. Eh doon sa primary suspect na ng palo ng baseball bata, eh nasampahan ka na. Ito, pagka lumabas ang warrant of arrest mo, eh wala nang sasayangin na ikay arresto. Ayan, sino pa nandin eh? O si Nenita Bartolazo, nandito na si Eric Araulio, si Marvin Riabad. Kung dati ang 8 o'clock ay juice, ngayon ay spot report. Tama! Diba? Anyway, ang isa pa pala nang maipapayo ng inyong Tito Jeff, yun nga, sa init ho ng panahon din, wag ho kayo magpapadala. Sa init ng ulo, lagi ho namin paalala, doon ho ulit sa mga nakikinig habang nagmamaneho. Mainit ang panahon, kung kayo ho ay medyo merong makagitgitan o kung naman, habaan ninyo ho ang pasensya. Isipin nyo ho lagi, meron hong naghihintay na pamilya ho sa inyong tahanan. Huminga na lang ho kayo, bilang ng shampoo. At isipin niyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Isipin niyo na yung mga insidente ng mga nakaraan, ha, na mga nagpadala sa bugso ng damdamin na kung tawagin nga ay road rage. Kita niyo ang mga nangyayari, di ba? Sa isang iglap ay nagbago ang inyong pamumuhay. Hindi lamang po sa biktima, maging doon ho sa mismong perpetrator o doon sa suspect, hindi ba? Huwag ho masyadong magpapadala sa emosyon. Kalma lang ho tayo, kalma lang. Sabi nga ay wala namang bayad na maging mabait, hindi ba? Wala naman. Pero magastos kapag kayo'y pinainit ang init ng ulo, ay pinairal ang init ng ulo at may nagawa pa kayo na pagsisisihan ninyo sa huli. Ay, ayun na nga po. Lumipas na naman po ang isang oras. Marami pong salamat sa tumutok dito sa programang Spot Report kung saan una ang kaligtasan nyo. Muli po ako, Jeff Caparas. Susunod na programa na po, Alam na This. Kasama siyempre si Napapa Awel Paz at DJ Jai Ho. Mag-iingat kayo, kapamilya. Saan man kayo naroroon?
8: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM! Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue.
3: Sizzling na chika!
2: At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: programa maghahatid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin, hindi magpapagupit.
1: Hindi,
0: magpapahuli. Magpapahuli pala, may bagong gupit kasi. Ako pa ang yung ever laughable. Papa,
1: at ako naman po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Wow. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ay. Walang iba. Ako po si Jaiho.
0: I also known as Boy Gupit.
1: Hindi.
0: Ganon. Ay, di ba? Ano ba yung ganda ng
1: palinis
0: tasa?
1: Palinis lang.
0: Alam mo, palinis.
1: Oo. Alam mo ba, mamaya kikwento ko sa inyo.
0: Sige, oo. Yun.
1: Pero sabay-sabay muna tayong lahat.
0: Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na din.
2: Alam na this sa DZMM. Showbiz balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: At pasadahan na po kagad natin ang mga pinakabinantayan at pinakainantabayan ng ulo ng mga balitang showbiz.
2: Alam na this!
0: Una na dyan, tila engagement post ni Christine Reyes, usap-usapan online!
2: Alam na this!
0: At Alex Gonzaga at Mr. na si Mike Morada, soon to be parents na!
2: Alam na this!
1: Samantala, mga kapamilya at kaserbisyo, global concert tour ng hit film na K-pop Demon Hunter inanunsyo.
2: Alam na this!
1: At kaarawan ng yumaong superstar na si Nora Honor, ginunita ng kanyang mga anak at taga-suporta.
2: Alam na this!
0: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na binantayan. Una na po sa showbiz chika, Bumisita. Bumisita si na Lotlot de Leon at kanyang mga kapatid sa puntod ng ina at yumaong national artist na si Miss Nora Honor sa Taguig City para gunitain ang kanyang 73rd birthday. Sa Instagram post, nagbahagi si Lotlot ng mga larawan at video mula sa kanilang pagdalaw at binati ang ina. Nag-post din ng mga larawan si Matet de Leon mula sa simpleng pagtitipon. Bumuhos din ang pagbati online para sa cinema superstar.
2: Alam na this!
0: O ayan na, maganda pagkakabalita ha. Bumuhos ang mga pagbati, ganun. Naku, baka meron na naman makalusot. At syempre, baka alam nyo na, ma-offend ulit sila Miss Matet, ganyan. E bilang paggalang nilang po sa ating minamahal na superstar Nora Honor, makiselebrate na lang tayo ng birthday in heaven. Happy birthday po, Ate Guy in
1: Samantala,
0: heaven.
1: Mga kapamilya, may espesyal naman na proyekto si Coco Martin.
0: Ay,
1: ngayong
0: wow.
1: Bahagi na nga siya ng aktor o League of Filipino Actors. Ayon sa aktor chairman na si Ding Dong Dantes, si Coco daw mismo ang namumuno sa mga hindi pa editin na...
0: Go.
1: Edinita.
0: Sige, go. Ay.
1: A foreigner.
0: Ayan. Epekto ng bagong gupit.
1: No, my mom kasi
0: wow,
1: used to live in Houston, Texas.
0: Wow.
1: And my dad is from downtown.
0: Wow.
1: That's why I cannot pronounce it. Oh,
0: yun na nga. Yun na.
1: Edinitalia.
0: Yan na.
1: Edinitalie ang hindi pa nga inaasahan o anumang proyekto na layong patatagin ang kapakanan ng sektor. Tiwala naman ang actor member na si Ma'am Charo Santos Concho na malaki ang maiaambag ni Coco sa nasabing organisasyon dahil nga sa kanyang impluensya, disiplina at malasakit sa kapwa-artista. Nagpasalamat naman si Coco sa mainit na pagtanggap.
2: Alam na this!
0: Nakaka-excite ko ano yung mga proyektong pwede nilang gawin lalo na sa mga artista, yung mga kapakanan, yung mga nasa likod siguro ng camera, production, ganyan. At sa kapwa-artista, ala, knowing Coco Martin, tinutulungan niya, di ba, yung mga artistang wala ng proyekto, di ba, tsaka yung mga dating artista. Eh, magandang pagsasanib-pwersa yan ni Ding Dong Dantes and Coco Martin. Good luck. At andyan pa si Ma'am Charo Santos.
1: True.
0: At dumadami pa ang members ng aktor.
1: Totoo.
0: Naku, ituloy-tuloy niyo po yan. Mabuting gawain. Pero tuloy-tuloy na rin tayo sa ating showbiz chika. Inilunsad naman ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano ang golf tournament bilang charity event na layong makalikom ng pondo para sa medical at financial assistance ng mga estudyanteng nangangailangan. Star-studded ang mga nakiisa dito, kabilang na sina Martin Rivera, Randy Santiago at Ding Dong Avanzado. Umaasa naman ang hataw na hitmaker na hataw pa sila maging taunang tradisyon na ang torneo para makatulong sa mas marami pang tao.
3: Alam na this!
0: Kasalu-saludo naman yan, di ba? Ang mga miyembro ng entertainment industry. Kung meron naman yung aktor, pa sa mga artista po, ito naman, mga singers, mga musiko ang naglulunsad ng pagtulong sa kapwa. Mabuhay kayo at lalo natin silang suportahan. Yun lang.
1: Ito naman, yan partner, na. At sa lahat ng mga tagapakinig po natin sa oras na 9:08 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Muling mapapanood ang award-winning film na Muro Ami sa mga sinehan sa Pilipinas sa susunod na buwan. Magbabalik ang pelikula sa big screen sa digitally remastered form kung saan bida nga po ang aktor na si Cesar Montano. Simula June 3, mapapanood ang pelikula sa mga piling sinehan sa Metro Manila, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Masaya nga si Cesar Montano sa restoration ng pelikula na hindi ginamitan ng artificial intelligence o ng AI. Kabilang po ang Muro Ami sa mga entry sa 1999 Metro Manila Film Festival na humakot ng 13 awards.
3: Alam na this!
1: Sa mga bagets na hindi naabutan ang Muro Ami, nako, panoorin niyo po ito. Ito po ay kwento ng ating mga maninisi,
0: yes,
1: mga mandaragat, yes, diba, papaawel, na, diba, sabi nga, madalas, nabibili natin yung mga pearl,
0: yeah,
1: o kahit na yung mga masasarap na mga pagkain, diba, pero hindi natin alam kung ano yung hirap na mga dinadanas at mga challenges na kinakaharap ng mga sumisisid para makuha ito at mabili natin ito ng walang kahirap-hirap.
0: Correct. Yes. Binubuwis nila ang kanilang buhay, tapos alam mo yung tatawaran pa natin sa murang halaga. Pero yung mga, may mga issue na nga dyan ng sa kalusugan lalo, mga nabibingi, ganun. Eh lalo ito, may mga nalulunod, tsaka yung mga bata pa lang tinetrain niya. Magandang ano yan, kamulatan, ganun. Mamumulat ang ating kaisipan, lalo sa mga Gen Zs ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Parang simple lang yan, di ba? Pagpupunta ka, kunwari sa pier, yung mga bumabiyahe po sa mga pantalan, ano, yung mga naghahagis ng coins, may ganun, yes, pa rin. Tapos tatalon yung mga bata, sisisiri nila, totoo, para makuha lang yung coins, yun, ganun.
1: Totoong, totoong.
0: Ayan yung panahon na kasagsagan talaga ng career ng ano, Kuya Cesar Montano.
1: So, yung sunod-sunod, yung
0: Jose Rizal, Muro,
1: yes,
0: Ami, ganyan, di ba? Tapos meron pa siya dito serye, yung ano, sitcom dito sa
1: ABS. Kaya ni Mr. Kaya, yes, ni Mrs. With, Bida ni Mr. Bida ni, Bida, Bida si Mr.
0: Soriano.
1: Bida si Mrs. Yes. Diba,
0: oh, eto naman.
1: Ay, para sa mga bagets, sana nanonood sa atin. Mm-mm. Yung Muro Ami, oh, is parang Japanese term po siya,
0: yes,
1: which is meaning parang yung fishing, illegal term for fishing,
0: mm-mm,
1: sa kanila. Dito sa atin, ginawa

0: every timeline led here. End game unlocked. Kasama pa ang ring emoji. Naku, sa caption din bumuhos ang congratulatory message sa kanyang mga taga-suporta at kaibigan sa industriya.
1: Alam na this!
0: Bongga!
2: Papa, eh, sinerge ko kung sino si ano.
0: Sino?
2: Gio Tiongson.
0: Tingson daw nakalagay dito. Chongson ba yan?
2: Chongson.
0: Eh, baka alam yan ni Ann Angelo Ricalde o kaya ni Kim Royce Mantua.
2: AKA Ann Angelo.
0: Ann, oo. Yeah. Talaga, para talagang, parang nasa midyata yung nanin. Yung pinangalanan siya. Ang pangalan, Ann Angelo.
2: Oo.
0: Ganun. Yun na naging pangalan niya.
2: Ann, diba?
0: Oo, yun na nga.
2: Totoo. Hello po. Shoutout sa inyo, ha?
0: Yeah. Ay, ganun
2: talaga. Parang wala dito.
0: Oo, yun.
2: Diba, hindi. Pero si Gio Tiongson.
0: Chongson.
2: Parang nakita ko kasi, marami rin tayong mga kapamilya friends from the production ang nagbigay ng pagbati nila.
0: Yan.
2: Nakakatuwa nga eh kasi kanina, well, I'm doing my research.
0: Wow! Ay, ganon. Parang ngayon lang ginawa.
2: Hindi, ay, hindi ngayon. Kanina pa talaga. Kasi yun ang bumungad sa akin. Na parang may isang account si Christine na hindi Christine Reyes yung kanyang gamit sa Instagram.
0: Aramina?
2: Hindi, Christine Klenk.
0: Ayan! O yan. Yan may
2: yes, oo. Tapos diba, mas kilala siya sa pagmalapit na kaibigan ni Ana Christine. Ang tawag sa kanya, A-A. Yes, oo.
0: Double
2: si
0: A.
2: Oo, si A-A. Parang nakita ko, meron silang photo together na ang suot na damit ni Christine ay ang kanyang ini-endorse ng senador nung panahon ng eleksyon.
0: Nasuot ulit.
2: Hindi, yung ginampanan niya dun sa role na made in Malacanang ba yung
0: pelikula. Oh, yes.
2: Tapos, ang suot naman ni Gio Tiongson ay nagsusupport siya ay nagkakampaign siya for Senator Bam Aquino. Baka sabihin, ba't hindi ko mabanggit yung isa? Senator Aimee Marcos po. Ayan. Huwag nyo nang bigyan ng meaning. Diba? Ayun, dalawa. Parang suot nila parehas yung t-shirt. Parang mag-okay sila. Like, mag-jowa sila. Ganyan. Tapos, ito palang si Gio Tiongson ay parang parte ng Akbayan Party List. Parang isang a lawyer.
0: Baka doon nga rin sila nagkita.
2: Nagkakilala.
0: Pwede, yes. Hanggang nag-akbayan na sila.
2: Totoo.
0: Yun.
2: Tsaka sa Hong Kong ha, parang di umano, yung naganap na parang photo flexing ni na A-A.
0: No.
2: Is parang ang chika ng mga comment doon, nakita ko sabi, hindi ba ito na kaya yung pinaka parang prenup photos and videos? So kasi,
0: yung pag ginawa abroad.
2: At kumbaga, saka hindi lang siya basta isang photo sa dalawang slides, dalawang feed sa Instagram nila, yung makikita mo na ang ganda ng mga shots.
0: Marami.
2: Ibig sabihin, parang nagdala talaga ng photographer. Ayan.
0: Correct.
2: Oo.
0: So, hindi na hard launch ang tawag dito.
2: Ano na nga,
0: prenup na nga, ganun.
2: Hindi, parang ano, tila, ganun lang, di umano.
0: Tila,
2: parang sabi nung mga comments, parang ito na ata, yun yung parang invitation na ata ito.
0: O, hintayin natin.
2: Kasi hindi naman din hindi naka-private yung account ni Gio. Parang kanya, ayan, Gio Tingson, ayan.
0: O, Tingson nga, hindi
2: Gio Chongson. Tingson, ayan. So parang ang eksena, ito papaawel, di ba, makikita natin dito talaga na parang merong photographer na kumukuha sa kanila. Tsaka endgame unlocked. Lock ang caption.
0: Ayun nga, oo.
2: Yes.
0: Ayan, abangan na lang natin kung ayun na nga, baka susunod yan announcement na, yung mga
2: totoo.
0: Invitation, ganon.
2: Yes. Diba? Pero we're very, very happy for Christine, for A-A, at kay Gio Tingson.
0: That's happiness.
2: Oo.
0: Diba naman?
2: Congratulations. Oh. Tsaka may mga bonding sila na kasama yung anak na si Amara.
0: Ayan.
2: Yes.
0: Ako, hintayin natin silang to speak up.
2: Para Papa A, in addition, parang isa siya sa mga tagapagsalita rin nung sikat, yung sa TNVS.
0: Yung ano din.
2: Yung sa mga riders.
0: Yan.
2: Kasi siya may nagtatanong yung mga tao, sino to? Ba't ngayon lang to sumulpot?
0: Hindi yun,
2: diba?
0: Sino siya?
2: Ang galing niyang gumiling. Hindi. Hindi yun. Mali. Samantala.
0: Ay! Biglang gano'n. Hindi ba talaga pag bagong gupit?
2: Hindi, kasi siyempre gusto ko munang batiin nanonood at nakikinig sa atin habang nasa biyahe.
0: Yes.
2: Hi, love.
0: Ay! Sabi ko na, may balikan. Yung mga nakaraan lang, emote-emote sa parking.
2: Love and you, Ver. Nanonood sa si
0: and
2: Miss
0: every
2: Love.
0: And
2: yes. And
0: everything.
2: Kawai-kawai naman
0: dyan.
2: Hi, Miss Love. Hindi.
0: Yun naman.
2: I'm sorry.
0: Kaya pala maga ang eyes.
2: Ay, hindi ako umiyak. Hindi ako umiyak, Papa Awel. I'm very, very happy with everything that is happening to me.
0: Pakita na yung ring. Whoa.
2: Hindi ko suot.
0: Ayun. Hindi kasha. Malaki po yung daliri niya.
2: Hindi. Mali.

0: Pero ito na nga, sana lahat kayang sabihin, di ba? I quote,
1: yes.
0: I chose to speak up and take action. Yeah. End of quote. Mm-hmm. Ibinahagi nga po ni Aura Brighella ang pagsasampa ng reklamo kaugnay sa naranasang diskriminasyon sa isang komento ng profesor online. Sinabi ni Aura na, I quote, I chose to speak up and take action, end of quote. Hindi lamang umano ito laban para sa sarili, kundi para sa lahat ng nakararanas ng diskriminasyon at pambubuli. Nagpasalamat din si Aura sa Youth Development and Welfare Bureau at sa school president ng Universidad de Manila sa agarang aksyon at suporta. Parang I saw this post when... yung real time na nangyari
1: yung araw
0: ito.
1: Mismo na yon sa IG
0: sa Instagram, actually sa Facebook eh, parang nakita ko papaawit, sabi niya hindi may note siya, hindi na talaga ako magka-picture sa susunod sa mga straight guys. Mm-mm. Kasi parang something like naiinis ganun. Mm-mm. Kasi ang dami nagka-picture sa kanya, and si Aura pinagbibigyan naman niya yung mga photos kasi without knowing na ang ika-caption ay kunyari sasabihin siyang LeBron, Bronny James, yung mga ganun papaawil, parang may mga pangungutsa at pangharas sa kanya. In all fairness naman, tama naman talaga na ipaglaban natin kapag palagay natin ay sobra na. Mm-mm. Tama na. Mm-mm. Panahon na ng pagbabago. Sister Stella. Diba?
1: Oo, mapa-LGBTQIA man o hindi, basta tao, tingin po natin na offend tayo, na yurakan, na sagi ang ating human right. Ganon. Yung human rights, ipaglaban po natin. Ipagtanggol po natin yan. No po,
0: ito
1: hindi
0: yun,
1: po pumaray. Yan. Pwede po. Ayan, nakita sa screen. Nakita naman. Ayun. Kita-kita.
0: Hindi naman nakita.
1: Isusumbong.
0: Basta i-check nyo lang nila.
1: Yun na yun. Okay, check naman po natin ang mga pangyayari. Ito inaabangan ng mga taga UAE, lalo na ang Team Kimmy Pierce, ang ating showbiz. Ha! Hollywood! Ito na! Magbabalik na sa big screen ang minahal na father and son duo ng Star Wars sa pelikulang The Mandalorian and Grogu. Sa panayam, ibinahagi ng bida na si Pedro Pascal na isa sa pinakamahalagang bahagi ng kwento ay ang father and son dynamics ng kanyang karakter at ni Grogu. Kasama rin sa pelikula si Sigourney Weaver na nagsabing excited siya na maging bahagi ng Star Wars universe at makatrabaho si director Jon Favreau. Dumalo rin sa world premiere ang ilang cast members ng serye, kabilang sina Diana Lee Inosanto at Ming-Na Wen. Kahapon, May 20, sinimulan ng ipalabas sa mga sinihan sa Pilipinas ang pelikula. Habang May 22 naman ang US premiere!
2: Alam na this!
1: At sa iba pa pong showbiz, Hollywood chika, inanunsyo na ng isang giant streaming platform ang global concert tour ng hit animated film na K-pop Demon Hunters. Kaya mo yung golden yan, di ba, Mama Jai? Golden.
0: Hindi ko kaya ngayon, Papa Awe. Kasi parang feeling ko, my voice is not in the good mood.
1: Ay, talaga.
0: Not in the.
1: Ayun naman.
0: Just ako yung answer.
1: Yun na lang po, di ba po? Kasi nga po, hindi pa inilalabas ang mga detalye tungkol sa mga bansang pupuntahan o petsa ng tour 2025 nang ipalabas ang pelikula na umani ng iba't ibang pagkilala kabilang ang dalawang Oscars noong 2026.
2: Alam na this!
1: Daming manonood niya, lalo mga bata na I'm sure pagdating sa sinehan, baka ano, bidyokehan ito pag kinanta yung ano, mga ganun-ganun, di ba?
0: Ano yan yung
1: mag-world tour pa.
0: I'm shining.
1: Yan, golden.
0: Ang may kaya lang yan, si Ann Curtis.
1: Ayun na nga. Kahit biglaan yan.
0: Totoo.
1: Tsaka yung world tour nila, kung saan kayang concert yan mapupunta, tingnan po natin.
0: Yun totoo, for sure, maraming mga bagets ang makikisabay. Kapag narinig nila ang awiting golden. Pero syempre, Papa A at mga kapamilya at kaservisyo, balik naman tayo sa showbiz chika sa loob ng bansa. Inanunsyo ng celebrity vlogger na si Alex Gonzaga ang pagbubuntis sa panganay nila ng mister na si Mikey Morada. Sa social media post, sinabi nga ni Alex na matapos ang halos 6 na taon nilang pagsasama bilang mag-asawa at 3 heartbreaking miscarriage, hindi umano sila na wala ng pananampalataya at habang naghahanda para sa IVF or in vitro fertilization, dumating ang biyaya ng natural na pregnancy. Ikinasal sina Alex at Mikey taong 2020 at naging bukas sa kanilang pinagdaan ng pregnancy losses. Ngayon, naghahanda na bilang mga soon-to-be parents.
2: Alam na this!
0: Alam mo, sa totoo lang, kapansin-pansin yung ano, Papa Eha, yung pagkakaroon ng laman, yung pag-lobo.
1: Yes.
0: Tama, di ba? Yun ang pag-lobo ng pisngi ni Alex.
1: Yeah.
0: Pero maraming mga nagkaroon ng haka-haka na baka buntis na kasi almost 4 months na walang bagong upload sa YouTube channel. And knowing, di ba, kapag ka ikaw ay isang vlogger and this is your bread and butter,
1: correct,
0: parang napaka-importante na mag-post ka at hindi mo pwedeng basta iwanan yung mga netizens, yung mga followers mo sa YouTube nang wala kang upload. Pero syempre, ito nga, di ba, parang ibinigay muna talaga ni Alex at ni Mikey ang kanilang oras, inilaan nila para sadyang mabuo yung bata at maging mahigit ang kapit.
1: Oo. Actually, sa mga nanay, yung mga lalo nagbubuntis, alam nila yan, lalo na pag mahirap ang pagbubuntis, yung tinatawag na first trimester, importante yan. Baka in-advisean siya ng doktor ng full bed rest. Yung tipong hanggat maaari hindi kikilos, yung pag ganyan yan, kahit pupunta sa CR, sana meron na yung arinola doon sa tabi.
0: Sa tabi ng bed. Ganun,
1: sa tabi ng bed. Huwag masyado, kailangan kumapit mismo. Tsaka meron yan regular check-up, tsaka meron, alam mo yung wag sana konting spotting lang, nakakataranta na yan. Kailangan ano agad nila sa OBGYN nila yan.
0: Oo.
1: Kasi kailangan malaman at mamonitor talaga. Kaya tamang desisyon yan kasi family ang binubuo ni na Mikey at ni Alex. Kaya kung 4 months yan na nga, ayun na nga, nalampasan na niya ang first trimester.
0: I remember sa firstborn ko.
1: Wow! Talaga
0: na. Ganda. Sa first, hindi joke, walang i-remember. Hindi naman talaga ano, no, nanganak or kung ano man. Ako, Papa, sino naman itong pumapag-ibig?
1: Ay, nako! May corona hanggang ngayon. Talaga naman. Beautiful. Dahil pumapag-ibig na si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Bagamat matipid sa detalye si Kat sa kanyang love life ngayon, sinabi naman niyang masaya siyang nagbukas ulit ang kanyang puso para sa bagong relasyon. Aminado! Aminado siyang takot siyang sumugal ulit sa pag-ibig. Pero pakiramdam niyang nasa tamang panahon ang pagdating ng bago niyang boyfriend. Ini-enjoy lang anya ang kanilang pagsasama sa ngayon. Alam na des!
0: Alam na des!
1: Alam mo, deserve nyo maging happy. Kasi ang dami niya rin pinapasaya eh. Tsaka parang lahat naman talaga na kahit sino at gusto rin na bumuo naman ng relasyon o pamilya, kailangan magkaroon na, lalo sa edad naman niya din, di ba?
0: Deserve. Totoo. Deserve niya. Di ba? Parang siya ang ating Miss Universe na hinahangaan. Talagang parang ano, nag-set ng standard para sa
1: hanggang
0: mga pagets.
1: No?
0: Hanggang ngayon.
1: Kahit yung ibang mga candidate sa iba't ibang bansa, ang ano pa rin talaga, ang
0: Catriona.
1: Standard talaga, Catriona Gray. Eh, kasi sila naman talaga, parang 100% perfect yung ginawa niya nun sa Thailand. Di
0: kumbaga, pumunta lang ng Thailand para talagang kunin ang corona, di ba? Ito naman, mga kapamilya at mga kaserbisyo, syempre, kanina nakapanayam natin si Jane Oineza at itinuturing nga po na full circle moment ng aktresa si Jane Oineza na nasayaw niya ang iconic dance craze ng Sexsome Girls na Bakit Papa sa pinagbibidang pelikula na Midnight Girls. Bahagi nga po ng pelikulang nasabing kanta na sumasalamin sa buhay ng 4 na kababaihang Japayuki o Filipino entertainer sa Japan. Ayon nga kay Jane, na-enjoy niya ang pelikula dahil muli silang nagkasama ni Jody Santamaria at ni Loisa Andalio na minsan niyang nakatrabaho noon. At dream come true naman na makatrabaho si Sanya Lopez. At ito pong pelikulang Midnight Girls ay showing sa mga sinihan sa loob ng bansa.
2: Alam na this!
3: Ang role ko naman dito, si Saki. Si Saki, meron siyang finifigure out sa sarili niya. Ang kanyang identity or ang kanyang gender identity. And dahil herpe, natatakot siya kung kaya niya bang magpakatotoo.
0: Ayun! Congratulations kay Jane Oineza.
1: Correct. Ang ganda nung ayos niya. Gusto ko yung pagka-blonde niya.
0: May kwento yan, Papa.
1: Ano yan, go?
0: Na yung pagka-blonde pala niya, ginawa yun, kumbaga, parte ng kanyang karakter sa Love is Never Gone na napapanood natin ngayon sa Prime Video.
1: Yun.
0: Sabi niya, dapat yung very loud na pagka-blondina.
1: Yes.
0: Tapos yung Pinay, kasi yung Pinay yung role niya, nagpunta ng Morocco na parang yung wala ka ng budget para magpakulay, so sobrang may mga roots na everything. Yung ngayon sabi mo ang ganda, sabi niya dahil tapos na silang mag-lock-in at mag-shoot for Love is Never Gone, sabi niya bago man lang siya magpa-black hair ulit, in-achieve niya na parang mas pagandahin na muna yung pagiging blondina girl.
1: Correct.
0: Kasi nga sayang naman kaysa magpa-black agad.
1: Tama.
0: Pero
1: naman
0: yung sa role daw talaga, hindi, baka magulat kayo na hindi naman yan yung looks ni Jane Oineza ngayon. Kasi nga ito po ay na-shoot na, kumbaga parang mas para ang term nga, Papa, parang chippy-chippy level na ng pagiging blonde. Kasi nga, walang budget na para paayos, yung ganun.
1: Dahil matagal sila
0: dahil matagal na sa ibang bansa, tapos na-discarting Pinay.
1: Yes.
0: Hindi na niya na-effort na pagandahin. Yun. So, yun ang explanation kung bakit siya nakablandina. Akala ko dati, parang for image, kasi parang may ano pala, NDA, na hindi pwedeng sabihin na party siya ng cast before.
1: Pero ang ganda, bumagay talaga sa kanya, ibang Jane Oineza ang nakita natin.
0: Eh, amin na naman, bata pa lang, Papa E. Award winning na from MMK na na paandar. Correct. Na sa isang storya sa maalaala mo kaya yung Manika, diba, na recognize ng Emmy.
1: Yes
0: dahil mahusay ang kanyang pag-arte. Oh, ito naman, may announcement lang po ako.
1: Go.
0: Sa mga friends natin, sa mga The Filipino Channel subscribers natin sa TFC. Ayan, syempre, see you all sa lahat po ng mga a-attend dyan sa Dubai at sa Abu Dhabi. Sa Dubai World Trade Center, sa Hall 1 and 2, para po sa Kalayaan, nakikita nyo na, para sa Kalayaan 2026. The biggest party of the year, ito po ay presented ng Emirates Loves Philippines, Infinite Communities at The Filipino Channel. Ito po ay free entrance sa World Trade Center, kaya save the date. At alam ko, inanunsyo na sa mga social media pages kung sino ang kapamilya stars na dadalhin ng The Filipino Channel.
1: Yan! Ako, supportahan po natin para makapagdiwang din tayo dyan ng Kalayaan sa Dubai. Congratulations po at good luck sa mga organizers.
0: Truly!
1: Samantala, sa oras na
0: 9:29,
1: aabangan po natin sa ating pagbabalik na kung mapapakending kayo sa kwentuhang umaatikabong, kasi araw-araw natin silang napapanood sa It's Showtime. Makakasama po natin sina
0: Johaira Omar,
1: Juby Sabino,
0: Ariel Reyes,
1: Ina Ortega,
0: Arian De La Cruz,
1: Jelay Ahamil,
0: at Chloe Florendo.
1: At sila nga po ang girl group na Showtime Baby Dolls. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na din.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: For liver health, level up na! Liverade Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
3: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May Silimarine, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liverade Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liverade Pro.
0: Basta AMMM.
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Responsible gaming at Bagcor.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: Alam niyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro.
11: Silimarin na, multivitamins pa.
10: Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liverade Pro!
4: May Silimarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liverade Pro!
12: Hello, attorney!
13: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
12: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
14: Hello, Attorney!
12: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
15: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
16: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Uy! Si Idol!
18: Si Idol!
17: Sino siya? Alam na dis! Alam na dis! Live!
19: At live na live po natin makasama ating mga idols! Idols! Adults!
5: pala talaga, no? Hindi lang po mga idols. Kasi naman, hindi na magkamayaw ngayon ang mga taga-subaybay natin. Siyempre, live na live po tayo sa The Filipino Channel Worldwide. Ganun din po sa I Want. At siyempre, sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, maging sa 3 million plus subscribers sa Facebook, nakaabang na silang lahat talaga. Binilang natin yan. Binilang natin, no? Ganun din sa mga nasa Teleradio Cable Nationwide. Yung mga nakikinig sa radyo, naku, lakasan nyo na yan kasi maririnig na natin ang lagi nating napapanood everyday sa It's Showtime. Ako po ang nagbabalik na si Papa Awalpaz.
18: At syempre, kasama pa rin ang inyong kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chikang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
5: Naku, madlang people! Huwag na natin patagalin pa. Dahil natin no po ang lagi natin pinapanood araw-araw kasalo sa tanghalian ang girl group na pak ngayon ang Showtime Baby Dolls!
20: Hello po!
5: Yes! Naku, please introduce yourselves one by one para ng mga nanonood. Ay, siya ngayon. Ganon. O, unahin natin, girls first. Eh, lahat naman sila girls. Diba? Sige, okay. Go!
20: Hey, Tiana!
21: What's up, madlang people?
20: Yeah. Hi, I'm Baby Del Cole.
22: Hi, I'm Baby Del Aryan.
23: Hi, I'm Baby Del Jahaira.
24: Baby Del Jerby.
25: I'm Baby Del Ina.
26: Baby Del Ariel.
27: I'm Baby Del Jelai.
28: And we are Showtime Baby Dolls.
5: And I'm Nandung Baby Doll Awel.
29: I'm Baby Doll Jaiho.
5: Ayun naman talaga. Yes! Papa Baby Doll lahat talaga. Gusto namin kayong i-baby. Kung kayo naman mga baby dolls naman, ay araw-araw namin kayong kasama. Wow. Diba? Dahil nagpapasaya. Welcome po sa Alam Na This. Excited syempre ang mga kapamilya natin worldwide. Mama Jaiho.
18: Truly. Alam ko, diba? Syempre, idire-diretso na natin ang chikahan.
5: Yes.
18: Trending na trending nga po, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ang awiting ikembot mo, diba? Talagang lahat na nagigest sa opening palang sinasayaw. Anong nafe-feel nyo na parang yung awitin nyo kahit saan ka man magpunta ngayon sa mga palengke, karinderia, convenience stores, sa sasakyan, kahit saan, tinutugtog at talagang sinasayaw nila at napapakanta rin silang kumembot ng ganito.
20: Yeah!
18: Anong feeling?
20: De, kami po, we're very grateful po dahil pinaghirapan namin to simula since day one namin sa Showtime. Dahil before po, nagbabackup po kasi kami before sa Showtime. And now we have, may break na kami. Meron na kaming sariling song, album, and nagpo-perform na po kami sa big stage.
5: Yun! Yes.
18: Pero syempre, i-refresh natin sila, lolo't lola, tito and tita, mommy and daddy, na mga listener. Kasi ngayong gabi, parang nagbumangon yung mga iba, nakatumba-tumba.
5: Yes!
18: Oo nga, ane, ang lakas mo nga, eh, parang sila yung napapanood ko sa tanghali, nasa gabi ngayon. Nagwaganan sila, di ba? Oo, i-refresh na, paano binuo ang Showtime Baby Dolls? Ayan.
25: Nag-start po kami sa dalawang segment from Showtime, Girl on Fire and Sexy Babe.
18: Yung Girl on Fire, ito yung parang ano yung bugbugan sa showdown.
25: Yes. Tapos sa kanya ay Fire the Gulan.
18: Yes, Fire the Gulan. Tapos Sexy Babe naman, pasiksihan.
25: Yes,
18: pageant po siya. Yes, I'll go.
25: Kaya po talagang nagliliyab talaga ang tema ng Baby Dolls kasi po from there kinuha po kami isa-isa para po mag-screen and para buuin as Showtime Baby Dolls. Ayun po.
18: Alam niyo na dahahantong sa pagkabuo ng girl group na aawit, sasayaw kayo from dun sa mga segments na sinalihan niyo.
25: Well, nung nag-start po kami sa competition, hindi po namin akalain na mako-callback kami para po mag-create ng group.
18: Wow.
25: And then yung kinallback po kami, hindi pa rin po namin ina-expect na group yung i-create. Na girl group po. Tapos we started nga po na dancing, kaya di rin po talaga namin akalain na magbibigyan kami ng song.
18: Alam mo, given yan, kasi syempre as a true-blooded kapamilya, di ba, aminin natin na parang hindi kasi ganun yung kapamilya way of pag-nurture ng mga tao. Di ba, yung parang sumali ka lang sa isang contest, tapos after yun, wala na.
25: Yes.
18: Di ba, parang proven and tested yan kasi I started also joining kapamilya competition.
5: Yes.
18: Tapos parang dahil nakitaan ka ng potential, itatry nilang kung anong pwede sa'yo. Ganun yung nangyari din sa halos napakarami nating artista. Di ba?
5: Correct. Oh. Tsaka nakakatuwa kayo bilang mga kapamilya. Ultimo, hindi lang mga babae, pati mga lalaki. Nakikiikembol.
25: Napapasayaw.
5: Di ba? Tsaka pag nakikita natin dun sa Showtime Online, 9U. Di ba may mga pa-entry-entry pa silang ganyan? Eskwelahan, opisina, palengke, jeepney drivers, lahat na, di ba? Nakikikembot na sa inyo. Kasi parang gaya ng mga sayaw ninyo, you dance in unison. Parang iisa lang talaga. Although nanggaling kayo sa iba't ibang pinanggalingan, ganyan, di ba? Pero pag sabing sayaw, sayaw kagad. Paano nyo napapanatili yung bond ninyo sa isa't isa? Kumbaga, sumasayaw man o hindi, iisa yung choreography ninyo. Parang ganyan, di ba? Yung unity nyo. Paano yun? Nag-uusap pa kayo lagi? May bonding ba kayo outside and off cam?
1: Ayun po, parang sa loob po kasi ng 3 years na magkakasama na po kami, parang kapangkapa na po namin yung isa't isa.
25: Yes. Siyempre may pulsuhan na lang
1: po kami. Tapos andun din po yung pulsuhan po talaga na parang pag ganito yung galaw ng isa, kailangan ganito yung galaw para unison po ang tignan.
5: Ah, yun pala yun ang secret. Hindi lang nagpupulsuhan, nagkakapaan pa. Ay! Oo nga, ganun. Oo, di ba? Alam na rin, tingin lang eh. Di ba? Kunwari yung tugtog lang, alam na kagad kung paano siya tumutunog, di ba? At sumasayaw, kumikending talaga. Pero eto, syempre, hindi naman sa pag-iintriga, hindi naman natin maalis na maikumpara kayo sa mga nauna sa inyo. Di ba? May mga nauna. Lalo ngayon, hot na hot at pack na pack ang Sex Bomb Girls. Nakaka-round 6 at magra-round 7 at kung saan pa makakarating, di ba? Anong masasabi nyo na kinukumpara ba kayo? Or ano yung mga nakakarating sa inyo? Oo.
25: Actually, may nababasa po kaming ganong comments. Mm-mm. Pero sila po yung the mother of the mothering. So, ini-inspire po namin sila. Inaidolo po namin sila. Mm-mm. It's just that so happened po na kami pong baby dolls and the management po is binubuhay lang po namin yung novelty. Mm-mm. And nababasa din po namin na nagugustuhan po nila yung mga songs namin and napapasayaw po sila. So, ayun po, iniidolo po namin ang Sex Bomb. Sobrang as in mother of all the mothers. Ganun po, yes.
2: Legend. And actually po, may nakikita rin po kami na sinasayaw ng ibang Sex Bomb dancer yung sayaw.
25: Yes.
2: Kaya sobrang happy po kami na nagsusuportahan yung mga Pinoy talaga pagdating sa ganitong genre.
18: Oh, pero syempre diba, dapat maging lesson na rin sila, di ba? Papawel na parang para tumagal at magkaroon ng reunion, dapat isa sa mga inaayon nyo talaga is yung matinding samahan ng baby doll sa showtime. Para at least dumating ang time, bukod sa yung song ninyo na sikat, eh magkaroon din kayo ng legacy, di ba? Para sa mga madlang people natin.
5: Correct. O tsaka kita naman sa itsura pa lang talaga, talagang kinagigiliwan kayo, di ba? 3 years na ang baby dolls, di ba ganun? Pag umabot kayo mga 50 years na, baby dolls pa rin tawag.
18: Mommy na.
5: Mommy dolls. 80 years old, sumasayaw pa rin. History yun, di ba? Guinness Book of World Records. Yung 80 years old, baby, i-claim natin. Bakit,
18: kasi
5: diba?
18: Si Young JB nga, di ba, na iba na dati sa Star Music na alam ko, ginawa siyang Mang JB.
5: Yan. diba? Isipin mo yun. Tapos ikembot mo pa rin yung mo. Diba? Wow!
18: Pero ito, hindi naman din sa pang-iintriga, di ba, papaawel. Usapan lamang for conversational purposes. Nakikita ng maraming mga madlang people, madalas si Johaira ang may exposure, di ba? May actingan sila para sa isang segment ng showtime. Anong nafe-feel naman siya pa nung iba na parang, di ba, bilang tao, human nature, no? Meron tayong naisip na, sana kami naman bukas, sana kami naman. Tapos, huwag na yan si Johaira.
5: Ano masabi mo, Johaira?
18: Hindi, para maganda pag sinulat bukas, di ba?
5: Correct.
18: Pag sinulat bukas, Johaira nagsalita na.
25: May issue na pala.
1: Magsasalita na po ako.
5: Wow, yun talaga.
1: Hindi, po, actually po, pag ganun, pag sinabi kinabukas, no, Johaira, may lines ka, grabe po yung kaba ko, parang lalabas na yung puso ko, ganun. Tapos sobrang, ako po, sobrang support po nila sa akin na parang, be, nahirap po noon, gagawin ko, ganun, parang sila, hindi kaya mo yan. Andun po sa stage yan, sa backstage po sila, grabe po sila sumuporta. So ako po, para po sa akin na, like ko din po sinasabi sa kanila, sana kayo naman, sana kayo din yung, gusto ko po lahat po kami, gusto ko po lahat kayo makilala, individually din po.
5: Nag-encourage siya. Nakakatuwa naman, Joaira. Ang ganda ng pagkasabot mo yun. So, hindi naman sinasabi na overexpose ka, ganun, sa
1: Hindi ko po alam.
18: Sumusunod lang siya.
5: Sumusunod lang siya, Pero ito na, challenge to sa inyo, di ba? Paano kung dumating talaga yung panahon, kunwari lang naman, kunwari lang may ayan nga, lagi nabibigyan si Johaira o sa isa-isa sa inyo, darating ba yung panahon na magkaroon ng solo career? Ganun. Meron na bang in-advise sa inyo dyan si Mr. Roxy Santos? Rox Santos.
2: I think wala pa po sa ngayon kasi so sobrang sobrang overwhelmed kami sa nangyayari. Parang hindi pa namin talaga naiisip mag solo-solo. Pero correct. Pero if meron po talaga, like po. Si Johaira, meron siyang movie, meron siyang ano. Yeah. Very support po kami, masaya kami, walang inggit sa heart namin talaga. Wala talaga. Masaya talaga may para sa isa't isa po.
25: Kasi po, for us po, parang ang achievement ng isa, achievement na rin
5: muna. Hala, nakaling nila sumagot. Ang galing nila sumagot. Nakakatuwa. Parang nakita namin talagang pagiging humble ninyo. Kailangan remain humble. Diba? Yun naman. Pero syempre, may pangarap naman kayo. Ito rin ba eh, Coachella stage din ba ito? Kaya ba nandun na si Rox Santos para mag-ocular? Oo. Anong pangarap? Saan makakarating ang baby doll sa inyo? Syempre nag-uusap-usap kayo, 'di ba? Na sana ganito, sana ganyan. Yes. Who wants to to talk? Oh, yan naman.
3: Yes. Actually, may mga kami po dati since nung mga humble beginnings pa lang po namin. Madami na po kaming mga pinapangarap na mga stages at paunti-unti po on our journey, even as backups po, nakapag-perform na po kami sa mga big stages like MOA, like Philippine Arena po, Araneta, ganun. So ngayon naman po, ang next big dream namin ay kami naman po, as our own, na makapag-perform po kami sa mga ganong stages po.
25: So, truly. Step by the step.
18: Siyempre, ikwento rin natin sa sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, kung ano yung pinaka mabilis na pamamaraan ng pagkikwento. Ano na yung mga pagbabago na ngayon kayo ay nabigyan na ng pansin? Aminin nyo, di ba, totoo yung sinasabi natin, hindi ba sa may single ka, may song ka, agad-agad magkiklik si Sikat. Imagine, di ba, kayo tatlong taon ang inantayin nyo. Mabilis yun, pero kahit pa paano, may waiting time pa rin.
5: Totoo.
18: Para ma-achieve nyo magkaroon ng trending na song, sayawin ng mga tao sa TikTok, ganyan. Ano na yung mga pagbabago sa life, isa-isa?
2: Pagbabago sa life, ako po.
18: Siyempre nakikita kayo everyday sa noontime.
5: Oo.
2: Ako po talaga, from start, talagang iniisip ko talaga, saan ba ito papunta? Ganun. Pero ngayon po na nakikita ko na nagpe-pay off, hindi lang po kasi ako nagkaroon ng trabaho at opportunity, kundi nagkaroon po ako ng mga kasama na may isang pangarap, may isang talento, may isa pong patutungon sa buhay. So ayun po, para sa akin.
18: Sa labas ba, ay napapansin na kayo?
2: Napapansin naman.
18: Like parang, hala, pa-picture naman. Ikaw si Cole, no?
2: Yes. Opo, meron naman na din po. And nakakatuwa din po kasi minsan din na lang kami tinatawag sa pangalan. Minsan, ay, si Ikembut mo. si Ikembut mo. Yun po. So, na minimake sure, ako po, minimake sure ko na pag nakilala ako or nakikita ako, dala ko palagi yung group mo.
18: Next.
25: For me naman, syempre, extra blessing, extra work. So, parang sa ngayon, mas nag-hard work po kami, mas nagko-content kami, sinisipagan namin. And yes, para mas ma-appreciate din nila na itong break namin, deserve din namin to. Time to shine namin po to.
5: Yeah!
18: Johaira.
4: Ako po, gusto ko po talagang, first of all, gusto ko pong mag-thank you sa lahat po ng sumuporta sa Showtime po na binigyan po kami ng chance na ayun, mabuo po kami. At ngayon, ito na yun na sobrang laki pong pagbabago sa personal na buhay ko. Na hindi ko rin po alam na sumagi sa isip na magiging dancer pala ako.
18: Ano ba dapat ang gusto mo mangyari?
4: Galing po kasi ako sexy babe. Tapos, nung binuo po yung grupo, parang Johaira girl group, ganyan. Sasayaw po ako. Tapos, yung talent ko po kasi doon dance. Tapos parang, ayun po. So, ngayon po, feeling ko naman nag-improve naman po ako. Yeah, so, thank you, Lord.
6: Ako naman po, pageantera po kasi ako, katulad ni Jaya, I'm from Sexy Babe po. So, sobrang grabe yung plot twist. Binali din pati yung katawan ko na naging dancer ako.
18: Tas, kailangan sa training.
6: Yes po. Tapos, di ko naman po, parang hindi ko din in-expect. Alam mo, magiging singer ako, kakanta ako. Wow. But this time, matatawag namin yung kanta na as our own po. Yun po yung parang, grabe yung blessing, dun po yung opportunity. And then, nare-recognize din po ako sa Cebu, ganyan, piniplay po yung music namin sa mga arena, sa mga, actually, plini yung Kembot during production number ng isang pageant sa Cebu, which is, I'm really surprised po na sa mga pageant ngayon, they're usually like,
25: playing mga ano na songs, correct, like international. Pero ngayon po, ginamit nila yung Kembot as production, yeah, number. So,
18: buti na lang, ano no, in fairness, yung at least yung Kembot, hindi siya gawang AI. Kumbaga parang yung ano yung song na ikembot mo yung ano, yung medyo tinaob niya ng very very light yung hawak ko ang beat. Yes, sinasabi ay gawa ng isang something, pero AI talaga.
5: Correct.
18: Ata yun ha, yung nasabi ko. Okay, next.
25: Ayun, ako po, since 8 years old po, sumasayaw na ako, pero hindi ko in-expect na sa Baby Dolls, magko-choreo ako. So, ako po yung nag-choreo ng Ikembot.
5: Yay!
25: So, wala po talaga sa utak ko na balang araw, makakagawa ako ng trending na choreography. So, ayun po, super happy ko po. And, yun nga, nanonotice na kami ng mga tao. And, ang daming engagement sa mga videos namin. Ultimo yung mga ibang tao na nagpo-post. Ang dami rin sumusuporta na hindi namin akalain na ganito na pala kami minamahal ng mga tao and na-appreciate. Ayun po.
5: Yeah. And next.
7: Yes, for me naman po, isa pong nagbago. Dati po kasi may mga times po na nagja-jogging kami sa UP. Tapos may pagkatapos po ng jogging namin, yung mga senti moments po na dati umiiyak kami na parang kaya pa ba natin, ilalaban pa ba ganun pa ito. Tapos ngayon naman po, nakakatuwa kasi umiiyak na kami dahil happy na yung heart namin. Like, meron na, andito na kami na yung mga dati naming pinapangarap lang na akala namin di, na hindi po namin maaabot. Naaabot na po namin ng paunti-unti. Kaya very nakakataba po ng puso and sobrang nakaka-proud lang po sa girls na kumapit po kami. And of course po sa Showtime and sa mga sa Star Pop po and Star Music po na naniwala po sa amin para mabigyan po nila kami ng ganitong opportunity.
5: Yes. Ay, umabok talaga. Oo. Pero ang ganda talaga nung sinabi niya. Di ba? Lahat naman kayo talaga. Yun yung parang gusto rin sabihin ng mga nangangarap. Di ba? And next?
25: Mm-hmm. Ako naman po, personally, sobrang, ano po, laking changes po sa akin. Kasi nag-quit na po ako ng dancing before. Bago po ako mag-Girl on Fire. Kasi nag-work na po ako sa hospital. Mm-hmm. So, ang laki pong...
18: Ah, a nurse.
25: Nurse po ako. Well, kaya register po, sobrang laking change po sa lifestyle ko na from duty na 12 hours biglang ngayon ang puyat ko sa pagsasayaw na po pagkansa
8: hindi yung pasyente
25: hindi na po pasyente parang ako na yung magiging pasyente pero yun po sobrang laking achievement tsaka sobrang saya po sa feeling na I'm living my dreams with the girls
5: kasi
25: para-pareho po kaming talagang ngayon po ay super happy na pupunta ng mall, makikita ko yung mga nagsuzumba, pinapatugtog yung kanta po namin. Yung GC po namin, talaga nagsasendan kami, no, kita nyo ba, sineo sa mall, sineo sa gato, ginap nila sa Zumba. Sobrang sarap po sa pakiramdam.
5: Ayan, and more blessings to come pa sa inyo. Thank you, diba? At dahil dyan, kahit yung may mga sakit, napapagaling nyo. Diba? Kasi syempre, gumaganda ang pakiramdam nila, diba? Pero eto na, meron pa silang EP na Zoom, babe. Baby Dolls EP. Malalaman natin yan. At baka may ikembot pa sila sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
18: Alam Nyo Na.
5: Alam Na This.
9: Alam Ko Na. Alam Mo Na. Alam Nyo Na. Alam Na This sa DZMM.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa...
0: Action ngayon! Action ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Radio.
8: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
12: DZMM Radio Patrol sa Estreta. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Papa Owl, alam mo na ba? Mama Jai Ho, alam mo na ba? Alam na this!
5: At masaya nagbabalik po ang alam ko na, alam nyo na.
16: Alam na din.
5: O, diba naman? Ito na nga, kasama pa rin po natin ang ating Showtime Baby Dolls. At meron kayong EP. Yes. My gosh, paano nabuo itong EP na to? Ano-ano mga kasama sa EP na to? At saan pa makakarating ang EP ng Zoom Baby Dolls?
20: Okay. Zoom Baby Dolls consists po siya ng 5 tracks. Mm-hmm. And na-release na po namin tong Ikembot Mo. Mm-hmm. And yung bago po namin release is yung Ulala Baby. Mm-hmm. Ayan. Bagong bali naman po ito. Mas sexy, sweet mas sweet girl, mas flowery, bloom. Wow naman.
5: Wow.
20: And meron pa po kaming ibang tracks, pero yes, i-release po namin siya ulit.
5: Ayun. Ako, abangan pa yung iba. Pero ngayon, yes, yung Ulala Baby, talagang pumipick up na at lahat na ulit. Parang sinusunod na lakagat from Ikembot Mo, segue na kagad, tending na sa Ulala Baby. Yeah. Diba naman? Mga upcoming shows na abangan kasi parang maraming gusto pang sumunod sa inyo.
20: Meron po kaming mga Zumba tours. Mm-mm. Ina-announce naman po siya. Upcoming pa lang po. Ina-announce po namin siya sa social media accounts namin.
16: Yes.
20: And ayun po, abangan nyo na lang din po talaga sa social media accounts namin yung iba pa namin ganap.
2: And also po, syempre, everyday, it's showtime.
5: Yes. At syempre, baka naman pwede nyo i-announce din sa mga gusto pong mag-follow at subscribe sa inyo, yung mga social media accounts, please.
2: To watch us po for more contents din po and for more chika-chika po, follow us po on our social media accounts at Showtime Baby Dolls on IG and on TikTok.
5: Ayun, at syempre nagsusumigaw, baka naman gaya ng sinisigaw ng Madlang Pimple, sample, baka naman pwedeng makasample dyan.
2: Sige po.
5: Yes.
2: Ulala Baby.
5: Ulala Baby. Ayan talaga, syempre adjust.
2: Reblock.
5: Sige lang, go.
20: Ito na po ang aming performance.
5: Yes. Please welcome ang ating favorite na
17: Showtime
5: Baby Dolls. I'm sick.

0: Yes! Live na live yan, ha? In 3, 2, 1.
1: 1, 2, 3, kumembot ng ganito. Gumiling ng ganito. Parang ahas na kinikiliti dyan sa gilid mo.
2: That's you.
1: Ibigay mo, baby, pakita mo na hane. Ikembot ng ikembot, ikembot mo ng ganito.
2: Yeah!
0: Yay! Talaga naman ang madlang people, pati ang madlang netizens, eh, sumabay sa inyo. Live na live po yan at first sa DZMM Teleradyo. At ano yun na, yung boses po, yung kanta, live po yun. Tsaka yung kendeng. Kaya maraming salamat sa ating Showtime Baby Dolls. Maraming salamat. At nagdaan na nga naman po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
3: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamaiinit na balita patungkol sa inyong mga paboritong artista.
0: Ako po muli ang inyong ever lovable Papa Awapas.
3: At ako naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos na ng kalsada ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, Jaiho.
0: At para mapaulala baby tayo, naku, ikembot na natin ito, sabay kayo, alam ko na.
3: Alam nyo na.
1: Alam na din.
2: Ganito.
0: Wow.
1: Gumiling ng ganito.
0: Wow. Thank you.
4: Awel Paz at Jaiho. Alam na this. Alam na this.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto matapos ang 10:00 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

0: paano mo nga ba masasabi kung ang isang babae ay babaeng babae? Kapamilya, all along sinasabi nila, para maging powerful ang kababaihan, kailangan matigas, dominante at laging palaban. Pero paano kung ang tunay na power ng isang babae ay nasa kanyang pagiging kalmado, pagiging maalaga, pagiging graceful at emotionally strong? Hindi lahat ng kapangyarihan ay kailangan agresibo. Minsan, ang pinakamalakas na energy ay yung marunong magbigay ng peace, ng confidence at warmth sa mga tao sa paligid niya. Minsan, sinasamahan pa ng konting lambi. Alam niyo naman yung lambi, di ba? Lambing at may konting landi sa kanilang mga asawa. Ngayon, pag-uusapan natin ang power of women's femininity, ang ganda at lakas ng pagiging babaeng babaeng babae beyond physical appearance at social standards. Mga kapamilya, nakumanood po tayo from 10 p.m. to 12 midnight dito lang po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, we are live na live. Mapapanood niyo po kami sa DZMM Teleradio. Kasama na dyan ang Channel 31 PR TV Prime Media. Pwede din po kayong manood sa at makinig sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako nga pala si Coach V, Vanessa Antonio, ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach. Nandito po kami para magbigay ng ekspertong payo at practical tips pagdating sa pag-ibig. Kaya ikaw man ay single na naghahanap ng jowa, baka naman may jowa ka na pero naniniguro ka lang na tama ang pinili mo. O kaya naman ay matagal ka nang may asawa at gusto mo lang ibalik ang spark ng inyong pag-iibigan. Tutok na po kayo sa Love Connect from 10 p.m. to 12 midnight dito lang po sa DZMM. Kapamilya, excited na kami. Paano mo nga ba masasabi kapag ang babae ay babaeng babae? Ito ba ay sa kanyang makeup? Ito ba ay sa ikli ng kanyang dress? O kaya ito ba ay kung paano siya magpakalma ng mga tao na nakapaligid sa kanya? Kung paano siya magdala ng ganda sa environment na nandun siya? At higit sa lahat, ha? Kung paano siya mag-advocate ng boundaries niya kapag siya ay naaapi? Matatawag pa bang feminine ang babaeng may standards? O ang feminine na babae, puro lang oo? Malalaman natin yan, kapamilya, ngayong gabi. Alam nyo ba na ang laban ngayon sa dating at sa paghahanap ng asawa ay hindi na lang ganda-ganda? Yes, kapamilya. Ang laban ngayon, kapamilya, ay for a woman to be babaeng babae. Sabi ni nga nila, no, the more babaeng babae ka, the more magiging ligawin ka. Parang ano lang yan eh, parang yung mga kilala niyong mga action star, di ba? Lalaking lalaki. At the more lalaking lalaki sila, mas maraming chicks ang naloloka sa kanila. Kaya kapamilya, kung ikaw eh naghahanap ng asawa, baka ito na ang episode na hinihintay nyo. At syempre, may surprise si Coach V maya-maya lang. Dahil kapamilya, here in Love Connect, magkakaroon nga tayo mamaya ng guest. Uy, itong guest natin eh, hindi lang to eh, basta babae. Nasa kanya na ang example ng babaeng matapang. At ngayon, from being matapang, baby girl na siya. Kaya wag po kayong aalis, kapamilya, dahil ipapakilala namin siya maya-maya lang sa pagbabalik ng Love Connect.
1: Love Connect. Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero

0: kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Walang mapaghingahan. Naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect.
7: Listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: bakit ikaw yung i-approve ng mga parents ko? So the men are, or the men were used to exhibiting their capabilities and strength to get the woman that they want. Aba ngayon, iba na. Meron na tayong mga nakikilalang mas Disney princess pa sa mga nililigawan nila. To the point na hindi lang lalaki ang tinatanong ngayon na what do you bring to the table? Pati mga babae, kailangan na din, may ma-bring na din tayo sa table. Kaya sige, tanungin natin ang ating mga kaservisyo, whether you are a man or a woman, what do you bring to the table? Pwede bang, Coach B, what I bring to the table, ganda. Enough na ba that you bring ganda to the table? O how about naman sa mga kalalakihan, ha? May mga ilan-ilan kasing nagsasabi pag tinanong, what do you bring to the table, sir? Ang sagot, kindness. I'm gonna make her laugh. I'm gonna make her feel good. Ako yan, nakakabayad ba yan ng utang, yung make her feel good? Although kindness talaga, it's one of the top traits na hinahanap when it comes to a partner. Ang mga kababaihan ngayon, since marunong na sila kumita, naghahanap ng more than that. Naghahanap na sila ng leadership. Naghahanap na sila ng initiative. Naghahanap na sila ng lalaking problem solver. Ayun. Kasi ang buhay talaga hindi nauubusan ng problema. Maya-maya, may mga bago kang, ikaw, di ba, kuya, ikaw na nakikinig. Yung issue na sinosolve mo kahapon, iba. Ngayon naman, iba. May mga misis talaga na hindi din nauubusan ng problema. Kaya nga tuwang-tuwa yan pag nakakahanap ng lalaki who says, my love, relax ka lang. I got it. Ay, naku. Pag yung linyang yan, mga kaservisyo, ha? And by the way, hindi natin inaaway yung mga kaservisyo nating lalaki, ha? We are just celebrating femininity in a way na meron din naman kaming ambag sa inyo. Pero, hindi lang katulad ng inaakala nyo. Ang babae at ang lalaki ay parehong may ambag. Magkaiba lang ang currency. Anong ini-expect na ambag ng mga lalaki? Gusto ng mga babae, provider ka. Gusto ng babae, leader ka. Gusto ng mga babae, may initiative ka. Ano naman ang ambag ng mga babae? Eto na, ready ka na. Meron din kaming ambag. Okay? Yung ngiti, ay joke lang, baka magalit. Anong Coach B, ngiti? Bakit yung ngiti? Nakakaano ba yan? Nakakagawa ng baby? Ay, dyan nagsisimula iyan. Pero, ang ambag talaga ng mga babae is pinapahaba ang buhay mo. Alam mo kung bakit? Pinag-aralan nga po sa siyensya ito na kapag ang lalaki daw ay walang asawa, mas ikli ang buhay niya kesa kung meron siyang babae sa tabi niya. Hindi babae lang na chicks, ha? Na meron siyang asawa. So, if you end up with a good woman, it actually makes your life longer. It actually makes you healthier. It makes you happier. Do not shoot the messenger. Ah. Ang mga babae, ganun ba? Pag kami ba may asawa, mas humahaba ang buhay namin? Mas sumasaya ba kami? Mas nagiging healthy ba kami? According sa ilang pag-aaral, hindi. So, mas marami pa ding ambag kami sa inyo, guys. Kaya dapat kung may babae ka man ngayon katabi na nanonood ng Love Connect, abay, ihag mo na yan, ikiss mo na yan at sabihin mo, thank you ma, dahil sa'yo buhay pa ako. Thank you ma, dahil sa'yo healthy ako. Thank you baby, kasi dahil sa'yo masaya ako. Oo, kasi mga kaservisyo, marami talagang pwedeng maraming pwedeng sakit ang dumaan sa'yo. Maraming times na pwede kang mamatay kung hindi ka sinusuway ng misis mo. Diba? Lalo na yung mga dyan, medyo basagolero. Kung hindi kayo sinuway ng misis nyo, na umuwi na maaga at wag na makipag-inuman, hindi ko alam kung nakakapakinig ka pa ng Love Connect ngayon. And by the way, my loves, this is backed by research, ha. Gusto ko i-research nyo, gusto ko basahin nyo kung bakit nga ba humahaba ang buhay ng lalaki kapag meron silang mabuting partner sa tabi nila. Kaya ngayong gabi, isi-celebrate talaga natin ang kakayahan ng kababaihan. At hindi yung hindi yung babae na, naku, napaka ingay, napaka-toxic, o kaya naman, napaka-palaaway. We celebrate women who have learned that their power is hindi pala yun sa lakas ng boses nila. Nasa kalma, nasa pag-intindi, nasa pagmahal, at higit sa lahat, ha, sa pagiging childlike. Hindi natin pinag-uusapan yun. Pero isang malaking parte ng femininity ang pagiging bata. Anong ibig sabihin nun? Childlike, ibig sabihin, ang mga gusto kasi talaga ng mga lalaki, yung babaeng mabilis tumawa, mabilis ma-please, yung hindi masyado sineseryoso yung buhay niya. Kasi kapag ang babae, laging nag-iisip, laging stress, laging seryoso, hindi nakakatuwa kasama, nasi-stress din ang lalaki. Kaya kapamilya, paano nga ba ang gagawin nating pag-alaga sa babae para ma-enjoy naman nila ang kanilang femininity at lalo din silang maging baby girl sa'yo. Kaya mamaya, hintay lang kayo kaserbisyo kasi meron akong ipapakilala sa inyo, no? From an, paano ba natin sasabihin to? From a mother, from an ate, from a social media sensation, from somebody na suki-suki ng, sobrang suki ng mga basher, ngayon, nag-transform na siya from ate girl to baby girl. Pero ano kaya ang mga natutunan niya para ma-transform niya ang sarili niya? At totoo ba na kapag ikaw eh naging baby girl, eh mas marami kang ma-attract na baby boy? Yung mga gustong magkaroon ng jowa, nako, try nyo na ang pagiging feminine. Baka naman kasi eto na ang key para lapitan ka ng taong nagkakagusto sa'yo. Dami kasing babae, ginagawang excuse yung, Coach B, intimidating daw kasi ako. Kasi they are below my level. Ay nako ate, tinatawag kang intimidating kasi hindi ka nila gusto. Kaya kunwari, intimidating ka na lang para hindi masakit. Pero, kung ikaw ay single lady, no, na gusto mo maghanap ng asawa, gusto mo ba ganun yung description sa'yo ng mga lalaki? Intimidating? Siyempre, ayaw mo nun. Gusto mo yung description sa'yo ng mga lalaki is a woman whose smile brings peace. A woman who makes the room light or bright. A woman who encourages them to be a superman. May mga babaeng ganun. Yung tipong, nung dati, yung lalaki sa previous relationship nila, hindi nag-e-effort, hindi nagbabayad ng bills, no? Hindi naglalagay ng effort sa relationship, pero nung napalitan ng karelasyon, tapos yung karelasyon, baby girl, alam mo yun, yung parang hindi makabasag ng pinggan pag nandyan yung lalaki. Pero pag wala ang lalaki, kaya magbasag ng TV. May mga ganong babae, nagtatransform. Yun ang nakakakuha ng pinaka-masculine version ng mga kalalakihan. But you know what, kapamilya? Hindi naman agad-agad nangyayari yan. May tinatawag kasi nga, masculine-feminine polarity. O gusto nyo malaman kung ano masculine-feminine polarity? Ibig sabihin daw, kung gusto mo ng lalaking lalaki, dapat daw babaeng-babae ka din. At sa mga lalaki na gustong makakuha ng soft girl, yung hindi sila binubungangaan, kailangan din maging lalaking lalaki ka para maka-attract ka din ng baby girl. Paano ka makaka-attract ng baby girl kung wala na kayong makain? Di kahit siguro mabait yan, magiging dragon yan. Kasi ang dami-dami niyong kailangan bayaran. Paano nga ba magkaroon ng baby girl? At if you are a woman who has been, you know, been a breadwinner, who's been a mother, who's been, you know, had to do a lot of different jobs in order to make a living. Paano ka nga ba magiging babaeng babae? Posible ba ito? Naku, mamaya, malalaman natin. Pero ngayon, kapamilya, tanong ko muna sa inyo. What do you bring to the table? Imagine nyo, nasa date kayo. Yung mga may asawa na, imagine nyo lang, kunwari single ulit kayo, o wag naman, knock on wood. Ayaw natin maghiwalay dyan yung mga kaservisyo nating matagal ng may asawa. Pero imagine, you are single again, and then you go on a date. Diba? Nag-ayos ka pa, nagpaganda ka pa, excited ka pa. Tapos pagdating sa date mo, tinanong ka ng lalaki, how about you? You've already shared what you're looking for in a partner, what you're looking for in a man. Now let me ask you, what do you bring to the table? Ano ang isasagot nyo? Isasagot nyo ba, ganda? Isasagot nyo ba, pagiging masayahin? Isasagot nyo ba, marunong ka magluto? Enough na ba yun? O kapamilya, malalaman natin kung ano nga ba ang tamang kasagutan kapag tinanong ka na, what do you bring to the table? But my loves, do share with us your answer. Ang ating Viber line at text line ay, it's 0919-278-3000. At pwede din po kayong tumawag sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool not to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, excited na si Coach V ipakilala ang guest ko. Pero bago yan, abay, mag-relax muna tayo dahil here are some of our love songs to dedicate to all our kaservicios who's winding down and who are starting to think about their love life. Kasi nga naman, di ba, ang buhay ay hindi lang trabaho, dapat inaasikaso din ang love life. Here is I'll Make Love to You.

0: Nagbabalik ang programang Nakatutok sa Love Life ng ating mga kaserbisyo. Here is once again your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, a while ago I told you meron po tayong special guest, no? And the reason why we're having this woman eh dahil sa mga pinagdaanan niya. Na-experience niyang maging babaeng gumagawa lahat pagdating sa relasyon. Ngayon kaya eh, kumusta na siya at paano nakatulong ang pagiging baby girl niya, no? Sa kanyang new life. Many women have experience how it is to be the breadwinner in a family. Pero paano nga naman kung pati sa relasyon mo, ikaw din ang breadwinner? Kung saan nga dapat nga, in your relationship, dun lang tayo nakakahinga, no? Dun lang tayo nagiging pa-baby girl. But what will happen kung sa partner na inaasahan mong mag-princess treatment sa'yo, eh, ikaw pa pala ang mag-princess treatment. Ano kaya ang kanyang mga naging natutunan? At nakatulong ba sa kanya, sa kanyang career, at higit sa lahat, sa kanyang sarili, ang pagiging baby girl? Kaya mga ka-loved connect, joining us tonight is someone, no, who believes in power of femininity. From masculine energy to baby girl, i-welcome natin ang nag-iisang Jam Magno. Hi, Jam!
1: Good evening po sa lahat. Good evening po, Coach V. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin dito sa Love Connect.
0: Oh, good evening. Jam, nabanggit mo dati ba, isa ka ding nag-DJ ka din sa radio?
1: Yes. The last time I was in a radio booth po, nakatulad po nito, ay 2016 to 2017 po na naging radio DJ din po ako. May sarili din po akong radio show. Weekly po yun sa NMDS.
0: And you talk about what? Do you talk
1: anything
0: about
1: and everything? And of predominantly nga po, love problems din.
0: Oh, love problems. Eh, saktong-sakto pala dahil nandito ka din sa Love Connect. Mm-hmm. Ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. Yes, but you know what, before we talk about the reasons kung bakit ka nandito, Jam, anong advice mo sa mga babaeng naniniwala pa din sa strong independent budol na pinag-uusapan natin? Isa ka bang ganun? Ganun ka ba dati?
1: Dati-rate, oo. Kinakaya ko lahat. Dati-rate, ang pagkakaakala ko, yung pagiging strong independent woman ko ang attractive, ang tama, at ang magiging rason kung bakit masaya ako sa buhay ko. Yun yung budol ko talaga. At dahil napanood ko nga yung video mo, dun po nag-change ang mind ko. At na-realize ko, mas masaya po ang buhay pag ikaw ay kalma at maganda.
0: Yeah! Kapag ikaw kalma, maganda at baby girl. Pero sige, pag-usapan. Sinabi mo sa akin, nagulat ako, actually ako kanina, sabi ni Jam. Actually, you know what, kaserbisyo? Di ba ang alam nyo, ang alam ng karamihan, tumutulong si Coach V makapaghanap ng asawa ang mga taong walang asawa. Pero alam mo ba, itong guest ko, sinabi niya sa akin, Coach B, ikaw ang dahilan ng hiwalayan namin ng mister ko. Abay, ikwento mo naman. Aba, bakit naman
1: hindi
0: ako?
1: Hindi ho third party ang rason kung bakit ko iniwan ang aking asawa. Aside sa mga ginawa niyang hindi kaaya-aya, dun ko rin na-realize na ayokong i-waste, ayokong aksayahin ang mga oportunidad para mas maging maganda at kalma. Okay. At nung nakita ko yung video mo sa FYP ko, sa TikTok, at nung sinabi mo nga na budol nga ang pagiging strong independent woman, at nakita ko rin talaga kung ano naman yung kagandahan ng pagiging feminine, dun ko na-realize, aba, itry ko nga yan. Kasi syempre may mga plano na kasi talaga akong magpaganda, may mga plano na talaga ako na ibahin ang imahe ko at ma-attract naman yung kakaiba na audience. Kasi syempre dati-rati, alam nyo naman siguro sa mga nanonood sa akin, palagi akong galit.
0: Lagi kang galit sa mga videos
1: mo. Alam mo yun, yung parang pagkagising ko, galit na ako. Oh. At na-realize ko, hindi. Ayoko nang ganun. Gusto ko na pag pinapanood mo ako, nagiging kalmado ka kasi kalmado rin ako.
0: Oh, kahit pang ano ko pa, kumbaga very strong yung mga opinion mo. Mm-mm. Gusto mo kalma ka na yung pag-deliver nito.
1: O para pakinggan mo ko ng buong buo.
0: O bakit dati paano ka ba mag-deliver
1: hindi
0: ng mga opinion
1: mo? Kasi talaga dati, Diyos ko Lord, liliigliigin talaga, Diyos ko. Mamamatay ka pag nakinig ka sa akin.
0: Bakit?
1: Yung parang ramdam na ramdam mo yung puot at galit ng pagkatao ko. So hindi para sa akin it causes wrinkles kasi parang hindi nakaka-attract ng mga baby boys.
0: No, baby
1: parang
0: boy.
1: Hindi
0: na. Sige, so balikan muna natin eh dati 'di ba you were married tapos sabi mo na inspired ka to move on from that
1: from
0: that bad relationship because of what you've seen.
1: Basically.
0: So ano paano mo ba nasabi na hindi magandang relasyon 'yon? Ano ka ba bilang asawa?
1: Oh, Diyos me Lord, ako po yung lalaki.
0: O paano mo naman nasabing ikaw
1: ako
0: ang lalaki?
1: Ako nagpo-provide lahat.
0: Paano?
1: Lahat, Diyos ko. Hanggang pagpapayat, pang-gym. Hindi na ako nag-gym kasi inuna ko siya. Di ba? Hindi na ako nagsha-shopping sa sarili ko kasi inuuna ko siya. I mean, nung time kasi na yun, hindi na justify ko na dahil nga asawa nga ako. So, di ba? Siyempre, you know, what's mine is his and what's his is mine. Ganon.
0: Okay.
1: Pero na-realize ko, be, ayoko.
0: So, ikaw ang main provider.
1: Ako talaga. Siyempre, kasi nung una parte ng usapan. Mm-hmm. Kasi dapat nga, di ba, parang you have to be able to provide and support your
0: support
1: husband.
0: Support each other.
1: Oo, so, support
0: naman.
1: Each other dapat.
0: Pero
1: nakikita ko parang haba. Aba, babae ako. Chinecheck ko nga minsan. Ah, oo nga, babae nga ako.
0: Babae ka, chinecheck
1: ko. Oo, chinecheck ko minsan. Ay, oo, babae ako.
0: So, babae ka, pero ang nangyayari, ikaw ang
1: ako yung nagiging masculine.
0: Nagiging
1: yun
0: masculine.
1: Nga, listening to you, parang nare-realize ko, abay, oo nga, wala akong muscle. O, diba? Wala akong muscle noon. Yung alam yun, di naman ako, I was 50 pounds overweight from my current weight. Tapos alam mo yun, yung parang iniinsulto na nga ako sa internet. Ito na nga yung mga sinasabi ng mga tao sa akin. Ito pa yung itsura ko. Tapos ito pa yung sitwasyon ko sa bahay, di ba? Sa asawa ko, sa pinili ko. Kasi syempre, on social media, ang saya namin.
0: Oh.
1: In love ako, ganyan. Para at least hindi...
0: Nagpo-post-post ka before na
1: syempre,
0: masaya kayo.
1: Syempre, grabe yung post. Grabe, ang saya ko. Ang
0: so,
1: saya
0: hindi pala
1: ko, mahal
0: yun.
1: Na mahal ako.
0: Hindi
1: pero,
0: pala totoo yun.
1: Yun nga, yung hindi sa hindi totoo, it's just that syempre yung sinishare ko, isang minuto lang sa buong araw.
0: Anong nangyayari the rest of the day?
1: The rest of the day, of course, I have to accept the fact that I married somebody who does not love me as the way I deserve to be loved.
0: Paano mo naman nasabi na hindi ka mahal? Anong mga sinyales, anong mga indicator na hindi ka pala mahal ng dati mong asawa?
1: Kasi hindi niya ako sinuspoil sa mga bagay na kailangan ko. Kasi hindi naman lahat, di ba? Yung parang ako personally, hindi. Sa akin, you can provide, of course.
0: Oh.
1: Pero alam ko naman sa sarili ko kung wala ka naman talagang kakayahan mag-provide monetarily.
0: Kasi hindi naman lahat ng lalaki talagang
1: correct.
0: Mayaman.
1: No, so, but the thing is, ako din, in a way, bahalag saging basta labing sa Bisaya. Sa Tagalog, di ba? Yung parang mahalin mo lang ako, ako na yung bahala sa lahat.
0: Ay, payag ka na sa
1: ganon. Sa alam mo yun, barest bare minimum.
0: Okay.
1: Di ba? Kasi nga, ganon yung itsura ko. Parang, yung itsura ko dati, parang oo na.
0: So, sinasabi mo hindi ka maganda dati?
1: Hindi, Diyos ko, mukha talaga ko pa.
0: Mataba ka ba dati?
1: Diyos ko, 50 pounds.
0: Talaga.
1: Ago.
0: Okay.
1: XL.
0: Pero at that
1: diba?
0: Time, okay lang na ikaw yung mag-provide sa lalaki.
1: Oo na.
0: Basta mahalin ka lang.
1: Oo na. Yung mahalin mo lang ako, be. Ayusin mo lang ako ng lambing, be. Okay
0: pero,
1: na.
0: Pero, anong nakukuha?
1: Kung nabahala, kaching na. Oo, lahat ng kailangan
0: wow.
1: mo.
0: Sana lahat may ano.
1: Ganun. Ako na
0: jam.
1: Bahala. Ako na
0: wait lang. Parang gusto ko ng boyfriend katulad ni Jam
1: diba?
0: Magno. Mahalin
1: opo,
0: mo lang may
1: opo. lahat na.
0: Ah, that's so okay. Ganun. So naintindihan naman namin yung mm-hmm. yung gano'n na nag-all out ka na. Love na nga lang yung hinihingi
1: correct.
0: Mo, hindi mo pa makuha.
1: Ang hinihingi ko lang kasi na be honest, communicate. Lahat nga ng bare minimum ang hinihingi ko. Pero ang masakit lang doon, syempre, ikaw na nga nagpo-provide, ikaw pa yung ninanakawan.
0: Adoy.
1: Ikaw na nga nagpo-provide, ikaw pa yung sinisiraan.
0: Ah,
1: ikaw na nga
0: okay.
1: nagpo-provide, ang bastos-bastos pa sa'yo.
0: Ay, maraming...
1: Bastos rin sa anak ko. Eh, syempre, alam naman ng lahat ng tao, I'm a single mom.
0: You're a single mom.
1: I am a single mom. I chose to be a single mom. And
0: okay.
1: it is actually the greatest job in the universe. And that is what I always tell people. Kilala niyo man ako on social media.
0: Okay.
1: But amidst all of this, I am still a mom to Tony. Na alam kong nanonood sa akin ngayon
0: Tony,
1: sa Cebu. I love
0: Ana.
1: You, my love. I'm here.
0: Hey.
1: I tell him all the time. I do these things for him. And of course, sa lola ko din pa. Shout out!
2: Shout out, lola. So your lola must be proud because from a girl na pagod, from a girl na galit sa mundo, from a girl na na nagbigay ng bigay kesa sa tumatanggap.
0: Halimaw.
2: Ngayon parang umiba ang takbo ng Eri. Ano nangyari?
0: Well, unan, alam na alam ko talaga from when I decided to get married. Una, hindi ko talaga gusto magpakasal. Oh. Hindi ko gusto, hindi ko siya. But then, of course, I met somebody who wanted to marry me right away.
2: Na-excite ka doon.
0: Na-excite ako doon na parang, ay, gusto okay, magpakasal. Okay ah. Pero at the same time, syempre, I needed to be realistic with myself. Kasi lahat naman tayo may red flag.
2: Yes.
0: Lahat naman tayo. Eh sabi ko, sige, marriage is about the risk, taking that risk to accept yung red flag ng tao, yung mali ng isang tao, kung kaya mo bang tanggapin yun.
2: Mm.
0: So tinanggap ko, nagpakasal ako.
2: Ah,
0: pero prinotektahan ko muna ang sarili ko. Actually, anak ko muna.
2: Anak
0: kaya nagpa-prenup muna ako. Pero syempre, sa kasal na yon, sa pag-decide, sa pagpapakasal, sa everyday ng pagiging asawa, ako lang yun.
2: Okay. So tama pala, ay, parang ano to eh, yung sinasabi ng mga lola, lolo, di ba, na pag nagpakasal ka, dapat ano mag-adjust ka.
0: Opo, grabe.
2: Hindi konting problema, eh, para hindi yan parang kanin na pag sinubo mo, iluluwa mo, dapat pag sinubo mo, lunulin mo.
0: Yun. Kasi yun naman talaga, and that's why I speak so openly, kasi my lola is really like my best friend din.
2: Okay.
0: Alam niya yan, alam niya yung struggle ko.
2: Hmm.
0: And sa unong una, syempre, parang ayoko ma-judge ako ng mga bashers, parang
2: okay,
0: I have to make this work, pero hindi nila alam.
2: Ah, natakot ka mapahiya
0: hindi
2: sa mga,
0: na natakot,
2: ano,
0: it's more of they were really hoping for me to fail.
2: Oh.
0: Alam mo, lahat ng evil ay sa buong universe okay, nag-exist.
2: Yes.
0: Uh-oh.
2: So, you wanted to have a good love life.
0: I did. Bakit naman hindi? I'm not hard to love.
2: Oh, yes. Yeah. So, she's not hard to love. Malalaman natin.
0: I'm not.
2: From ano, no? From a woman who's known on social media as nagbubuga na parang dragon. Ngayon, anong nangyari? Kasi nakita ko, ibang-iba na ang ano mo, ha? Ibang-iba na ang aura mo sa social media. Pero mga kapamilya, sa pagbabalik po ng Love Connect, tatanungin naman natin siya, maya-maya, ha? Kung ano ang mga ginawa niya para maging mas masaya, para alagaan ang sarili niya, para maging mas kalma. Ang taas ng ano niya, ang taas ng energy niya, pero kung kalma na version na yan, ha? How much more yung dati? Ay, grabe talaga, mga kapamilya. Pero how she turned from a masculine girl na siya ang provider to a woman na siya naman ang inaalagaan, na siya naman ang minamahal, na siya naman ang bine-baby girl. Yan ang malalaman natin, mga kapamilya, kasirbisyo sa pagbabalik ng Love Connect.
3: Love Connect. Love Connect. Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
8: Napapaloot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
9: DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
10: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Sinima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay.
12: Liverade Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liverade Pro.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto matapos ang 11 ng gabi.
1: Walang mapaghingahan, naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na

0: Welcome back mga kapamilya sa nag-iisang programang Nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. It's now 11 p.m. Gising pa ba kayo mga kapamilya? Naku, lalo na yung mga buong araw nagtrabaho, my loves, huwag na pong iisipin ang mga workload. Ito naman yung time na pahinga-pahinga na. Time to fantasize, romanticize, think about the love life that you want to have, at higit sa lahat, no? Think about what you will do para mahanap ang love life mo. Isa nga po to sa topic natin ngayong gabi. Ano ba ang kailangan gawin ng isang babae para lalo siyang mapalapit sa goal niya na makapag-asawa at makahanap ng lalaking, hindi lang basta lalaki, lalaking lalaki. One of my, oh, diba, akala nyo si Coach B, ako, Coach B, eh, matchmaker lang, dating coach lang. Abay, si Coach B din ay nagtitrain o tumutulong sa mga babae para mapalapit dun sa goal nila na maging babaeng babae. Kaya nga, isa nga dun sa mga na-mentor ni Coach V, eh, yung kasama natin ngayon. Na by the way, mag-hi, welcome back, Jam Magno. Hi, Jam.
1: Hello, everyone. Gising pa ba kayo?
0: Oo. Oh, gising pa daw ba kayo? Mm-hmm. Feeling ko lalo silang nagising. Lalo na yung mga nanonood dyan, kung napapanood nyo to ngayon sa DZMM Teleradio, ha? Ibang-ibang Jam Magno ang nakikita nyo ngayon. So, actually, I was very surprised because we know naman, di ba, Jam Magno, she's known online, no? And even if previously, I don't have any idea of what she was doing, I know that she has a big following. Ano bang following mo ganyan? Gano kadami na?
1: Now, it's almost more than half a million on TikTok.
0: Grabe.
1: And then, a lot of the other places, I get reposted a lot po. Kinukuha yung content ko at nire-repost po sa lahat ng social media.
0: Diba? So pag ano, nagtaka si Coach B. Sabi ko, bakit nagbe-message tong Jam Magno? Anong kailangan nito? Kailangan din ba nito ng love life? Kailangan ng ano? So, ito nangyari. You walk us through, Jam, how you reach out to us, anong original intention mo that time, tapos how did we start working together? At syempre, matutunan nyo kung ano yung mga ilang mga tips na tinuro namin sa kanya para ma-transform ang from a masculine energy woman na naniwala sa strong independent budol to now a baby girl na may susundo pagkatapos ng show. Hey! Kinikilig na naman. Huwag masyadong kiligin, nasa
1: sorry,
0: show
1: sorry,
0: ka
1: sorry.
0: Pa.
1: Hindi pa.
0: Okay, go ahead.
1: Well, it started out po January 2025. Alam ko na talaga na iiwan ko na ang aking asawa. Tanggap na tanggap ko ng buo na talagang hindi na mag-work out ang aming marriage. At ayoko na talaga na mag-stay pa at ipilit ang mga bagay-bagay. Ito po yung struggle ko talaga. Yun, January 2025. Hindi pa kita po nakita noon. I was really planning everything to the last detail. Kasi, syempre, hindi yan easy eh. Kasi kakakasal lang namin, di ba? Hindi pa kami 1 year.
0: Wala pa kayong 1 year.
1: Hindi, wala pa. We got married April 2024. First incident namin na akala ko talaga hindi na kami magsusurvive was June. 2020.
0: Ilang buwan lang after
1: yes,
0: ikasal, 2024, may
1: 3 months after actually.
0: Wow.
1: And then pagkatapos niyan December, yun yung ninakawan niya ako ng malaki-laki talaga.
0: Naku.
1: Yun yung grabe, yun nga nagsugal na siya ulit.
0: Okay.
1: And then
0: so what happened?
1: We almost did not celebrate both Christmas and my son's birthday, si Tony.
0: Okay. So from
1: and
0: that
1: then,
0: time,
1: then that time sabi ko na talaga ay hindi na pwede to. Mm-hmm. I cannot be. And then ngayon, na-meet kita finally sa FYP ko. It was actually on my birthday.
0: Wow!
1: Last year.
0: Wow, talaga?
1: Nakita ko lang, I was scrolling. And then, kasi yung sa FYP ko, wala kasi akong politics talaga.
0: Mm.
1: And then you were there. And then you were discussing about, yun nga, yung strong independent woman na budol pala, ganyan.
0: Uh-oh.
1: And then sabi ko sa sarili ko, aba, ganito rin ako dati.
0: Mm.
1: Diba? Ganito ako dati. Nililigawan din ako, may nabaliw rin sa akin, may totga rin ako, may romance din sa buhay ko. That was more than 10 years ago.
0: So, baby girl ka before.
1: Baby
0: tapos,
1: girl
0: naging
1: talaga.
0: Ano ka lang, naging,
1: and then,
0: naging masculine ka
1: lang. Oo, syempre. Kasi 10 years din ako naging single.
0: Kaya,
1: kasi may
0: tot,
1: yung kinento ko sa'yo, nagkaroon ako ng totga. Tapos, after sa kanya, yung totga ko na wala sa buhay ko, 2013. Nag-get over ko siya 2015.
2: Ah, grabe. 2 years bago makamove on
1: si Jamal. Grabe yun. Grabe.
2: So, masasabi mong ano, loka-loka ka din sa pag-ibig?
1: Ay, halimaw.
2: Halimaw. Hindi ka lang halimaw sa social media, pati sa pag-ibig pala.
1: Kung gaano ako kamaldita, ganun din ako kasoft.
2: Ah.
1: Ni ultimo boses ko, baby.
2: So, baby girl ka before. Tapos, nawala nga ito lahat.
1: Nawala
2: kasi naging,
1: lahat.
2: Ano ka, naging dragon ka.
1: And then, nag-decide ako na hindi na siya babalik sa akin.
2: Ay.
1: Hindi na talaga, wala na.
2: Mm.
1: So, nag-decide ako na, okay, hindi na talaga ako lucky sa love. Hindi na ako nag-try ulit.
2: Ay.
1: And then, I decided to just have a son.
2: Ah.
1: Yun na. Eh, kahit yung son ko, transaction naman yun. Transactional siya.
2: Oh.
1: Bigyan mo lang ako ng anak kasi, alam mo yun, okay na ako. Ayoko na maging girlfriend.
2: Wow.
1: 30 years old na ako.
2: So, gusto mo nang ganun?
1: Ganun
2: talagang,
1: lang. Wag mo na ako ligawan. Gawin
2: so, ganun ka na-discourage sa pag-ibig? Ginusto mo lang magkaanak tas okay ka na?
1: Natanggap ko na talaga that a love like that only happens once in my lifetime.
2: Ay, akala mo yun lang ang nag-iisa.
1: Mm-hmm.
2: Oh. Okay, so ano nangyari? So, nakita mo kami sa FYP.
1: Nakita kita, and then
2: anong una message mo?
1: Actually, hindi pa kita minessage. Minessage kita the day I decided to kick my husband out of
2: our home.
1: Okay,
2: so nabanggit mo na kayan kanina. Oh, and then
1: August
2: what happened?
1: 1. Nag-reply ka August 4.
2: Oh, after 3 days.
1: And then Doon na nagsimula. I asked, I said, please help me. I'm sure, I mean, you can read the messages. I said, kasi doon ko na realize I want to lose weight, I want to look better, I want to look feminine. I want to bring back the Jamagno, the real Jamagno.
2: At ang gusto mo that time, gusto mo din talagang magka-jowa.
1: Hindi, gusto ko talaga bumalik din at gusto ko na mahalin ako ng tama.
2: Yeah.
1: Kasi deserve ko yun.
2: Yes.
1: Deserve talaga ng
2: deserve
1: mga bagay.
2: Deserve mo at ng mga babae.
1: Oo. At saka, isa pa, yun nga yung lagi kong sinasabi, hindi nyo man ako gusto kasi kasalanan ko din kasi isang mga nakikita nyo sa social media.
2: Okay.
1: Pero ang dali kong mahalin din.
2: Wow! Okay. So you know what guys, naaalala ko talaga yan. Yung message niya, dun ako nagtaka. Sabi ko, bakit naghi-help me? Gumaganon. Sabi ko, eh ang tapang-tapang ng babaeng to. Eh bakit maghi-help me ka sa akin? Hanggang alam mo, kung nagpadala ako ka-servisyo, ka-pamilya, sa mga nakikita ko lang sa social media, di hindi ko dapat tatanggapin kliyente to eh. Kasi ang image niya lang dati sa social media is matapang, tapos parang may mga video na parang ay naku, parang hindi babae, parang more lalaki talaga siya. So sabi ko, ang tapang-tapang, eh anong help me dito Coach B? O kaya buti na lang open-minded ang team ni Coach B at minute nga namin siya. O eto nga, may comments dito, kung sino kasi yung matapang, sila yung malambot ang puso. Hehehe. Yung parang pa strong independent, sila yung mga marurupok. Ay, eto yung perfect example. Perfect example
3: ng
2: ganyan.
3: O
2: so yun na nga. So binigyan namin ng chance, sabi namin, ay nako si Coach B pa naman, eh hindi ako walang bahid ng politika. Ayoko na mga ganyan.
1: Bawal.
2: Sabi niya sa akin, gusto niya mahalin ng tama at gusto niya maging baby girl. Eh sabi ko, ay expertise ko 'yan. Let's go. Oh, so eto na nga. Same vibes daw kayo niyan. All right. So kwentuhan mo kami. Ano yung give us top 3 na mga natutunan mo when we were working together that really helped you not only in your personal love life but you as a person. Ano yung pinaka mga favorite mong lesson sa baby girl training natin?
1: Yung pinaka favorite ko talaga na ayoko maging maganda, gusto ko maging charismatic.
2: Wow!
1: Gusto ko yung hindi mo ako makakalimutan.
2: Ayun! So dun talaga natin malalaman yung sinasabi ng iba na talo ng makarisma ang maganda.
1: Correct.
2: Kasi maraming maganda na hindi naliligawan.
1: Oo.
2: Maraming maganda na walang love life.
1: Correct.
2: Pero kapag charismatic ka, tumatatak ka.
1: Oo naman.
2: Oh, paano naman yung sige nga sa mga kaserbisyo natin na nakikinig right now na ay Coach B, gusto ko din maging charismatic.
1: Mm-hmm.
2: Oh. Bigyan mo naman sila ng tips na natutunan mo doon. Paano ba maging charismatic?
1: Well, of course, alamin muna natin yung formula ng
2: may
1: charisma.
2: Formula,
1: no?
2: Game.
1: May formula po yan. It is competence and warmth.
2: Ay, ano
1: so,
2: yun?
1: So, syempre, di ba, alam ko naman, nakakatakot na ako. Iniisip mo, masyado akong matalino, di ba? Na marami akong alam, na hindi mo ako makakausap ng maayos. Kaya doon ko na-realize, mas makikilala mo dapat na warm din ako.
2: Okay. So, tama yung sabi.
1: Kaya kong maging kalmado. Mm. Na kaya mo ako makausap ng maayos. I-approach mo lang ako ng maayos. And one of the things talaga na na-realize ko, paano ako pipiliin if hindi naman ako choice?
2: Oh. Ano ibig sabihin nun? Paano ka pipiliin
1: siyempre,
2: kung hindi
1: una,
2: ka naman choice?
1: Kung hindi ako magpapaganda, mapapansin ba ako?
2: Ay, hindi. Kasi ang mga lalaki,
1: diba?
2: Ay, sabi-sabi lang nila na gusto
1: correct.
2: Nila ng mabait.
1: Na okay lang hindi maganda. Ay, abay, budol rin yun.
2: Hindi. Ayan. Kasi, ang mga lalaki, hindi naman sa ano, pero ang lalaki kasi based on science, may 60% visual neurons yan. Marami correct. Talaga silang nakukuhang information by sa tingin.
1: Amen.
2: Okay, so, competence plus

0: delivery, pero naka-two-piece na siya sa beach. Ganun na siya, nag-i-enjoy na siya ng buhay niya kahit nagtatrabaho. Okay, so how did that transition help you on social media? Mas minahal ka ba o mas kinainisan ka? O like, how did that affect your career?
1: Actually, pagiging it affected it so much because ang dami ng tao na looked at me differently now. Kasi alam ko naman, sinasabi ko to, I'm an acquired taste. Dati-dati, di mo talaga ako gusto. Lalo na pag hindi ka agree sa sinasabi ko, hindi mo talaga ako magugusto. Oh,
0: pero Jam, ano ibig sabihin ng acquired taste? Explain mo naman
1: yung,
0: sa amin.
1: Alam mo yung unang pagkain, yung parang, ay, hindi ko siya gusto, ayoko yan. Ah, and then, marirealize mo, sige nga.
0: Masarap pala siya.
1: Ay, parang sarap na sarap sila. Iba, oh. Ah, kasi itikman nga natin ng konti. Ay, oh, okay pala.
0: Ayan, ganun.
1: Masustansya pala, oh. Nakakabago pala ng buhay.
0: Ay, ganun. So, are people warmer than you? Mas nagkaroon ka ba ng good kind of fans? Like, anong response sa'yo sa social media
1: ngayon,
0: when you transition?
1: Ngayon, nag-iiba na kasi may guy fans na.
0: Ayun. Dati puro babae lang ang followings
1: mo. Babae, bakla, ganyan. Oh. Tapos yung mga lalaki, hindi talaga ako feel kasi masyado akong ganito.
0: Matapang.
1: Eh, ngayon parang, ay.
0: Ay, may mga followings ka na, guys.
1: Nakaka-relate na ako sa slide in my DM.
0: Ay, may nagsaslide na sa DM mo.
1: Sumaslide na na Miss Jam. Ganyan. Kunwari, magpapapicture sa airport. Tapos biglang, ay, Miss Jam, may kasama.
0: Ah, tinatanong ka na ng love life mo.
1: Opo.
0: Hindi lang kung ano ang political stance mo.
1: May magagalit po ba if I ask you out for ganito? Miss Jam, magpapadala po ako ng flowers.
0: Wow.
1: Ganyan.
0: Oh, wait. May ganyan.
1: Cheeky.
0: Dati ang pinapadala lang sa'yo, death threats ay.
1: Oo, death threats talaga. Breakfast, ngayon, lunch, dinner.
0: Oh, ngayon, flowers
1: minumura
0: na.
1: Minumura talaga ako. Okay, murang-mura.
0: Okay,
1: ngayon.
0: Okay, okay.
1: Diba? Iba na po. Iba na
0: ngayon,
1: po.
0: Flowers na. I love that. So from that woman, mm-mm, na high in masculine energy now to a charismatic woman.
1: Ay, kasalanan mo rin kasi, Coach B.
0: I love that.
1: Oh, ikaw talaga. Kasalanan mo ito. Take responsibility, accountability,
0: okay,
1: at iba pa.
0: So, turuan pa natin yung mga kaservisyo. Opo. Ano naman,
1: okay,
0: yung second takeaway or yung pinaka-favorite mo dun sa training natin na nagbago din ang buhay mo?
1: Na kailangan ko maging feminine to attract a masculine man.
0: Oh, bakit kailangan maging feminine to attract a masculine man? Hindi ba pwede bang kahit sinong man ma-attract
1: Hindi
0: mo?
1: Pwedeng kahit sinong man
0: kahit
1: sa akin.
0: Sino. Explain.
1: Hindi pwede kasi gusto ko nga maging soft. Gusto kong maging baby girl. Gusto ko inaalagaan ako. Gusto ko kahit pagod na pagod ako. Pagka-uwi ko, hug ang makukuha ko.
0: Yan. Hindi.
1: Lambing ang makukuha ko.
0: Oo.
1: Lambing na maraming landi. Ay, sorry. Lambing lang pala.
0: Lambing.
1: Muna.
0: Kasi diba, actually, your job is hard.
1: It is.
0: You are front-facing.
1: To be one of the most hated sometimes is.
0: Diba?
1: Pero iba pa rin talaga yung uuwi ako at may yakap.
0: Na may sasalo sa'yo.
1: May haplos. Oo,
0: yung
1: sasalo.
0: Tipong hit
1: dito
0: ka, man,
1: akin ka. Dito ka sa akin.
0: Diba? Hit ka man, ma-feel mo man na minsan, mm-hmm, hit ka ng buong mundo. Eh, meron kang, meron kang strong arms.
1: Correct. Na talaga. Oh, dito ka. May love dito ka sa akin. Dito
0: so, ano yung ginawa mo para mas maging feminine? Give us mas specific.
1: Well, una, I lost about 50 pounds.
0: So, in-improve
1: from
0: mo din.
1: From XL to XS.
0: Wow.
1: Una. Yan yung una talaga. Oh, sinabayan ko ng skincare, sinabayan ko ng mindset change dahil sa'yo. Sinabayan ko ng pagbago ng aking image, sinabayan ko ng pagbago ng aking pananalita. The way
0: talk,
1: I deal.
0: Talk to us about pananalita.
1: Kasi
0: ano
1: syempre
0: yung ginago mo doon?
1: Malditang maldita, snarky. Snarky yung, alam mo yung maldita, yung iisipin mo, masama rin ang ugali ko.
0: Mm.
1: Pero ngayon, napakakalma. Nag-iiba ang boses ko pag lalaki ang kausap ko, alam mo
0: yan. Oh, that's a skill and that's what you
1: at
0: call compartmentalization.
1: Dahil isa talaga sa mga lessons mo, yung eye contact, iba na. Iba talaga.
0: Ay.
1: Yung mga nakukuha ka sa tingin.
0: So, kumukuha ka na ngayon sa tingin. Sus ko, nakakatawa. Baka naman isipin ng mga kaservisyo yung mga tinuturo ko. Puro mga kalandian.
1: Dati-dati kasi, eto kasi yun. Dati-dati kasi, syempre, ayoko tingnan ng mga tao. Parang takot sila sa akin.
0: Ah, hindi ka nakikipag-eye contact.
1: Hindi, parang, hindi kasi may, kasi maldita talaga ako tingnan. Maldita ako tingnan. So, parang, ayaw mo akong kausapin. Ayaw mo lang.
0: Okay.
1: Ay, ngayon, parang, ay mo umalis sa tabi ko.
0: Ah, so mas approachable.
1: At saka dahil sa'yo, hindi na ako nagbubukas ng bote ng kahit na ano.
0: Hindi ka na, ano ibig sabihin nung hindi
1: ka na, may tubig, tinitingnan ko lang.
0: Tinitingnan mo? O sino magbubukas?
1: Yung lalaki sa tabi ko.
0: O paano niya binubuksan para
1: parang flex niya yung biceps niya.
0: Ah, so nanghihingi ka na ngayon ng tulong.
1: Ay, grabe. Oo, lahat. Kahit kanina, pagpasok ko, thank you po. Ganun. Ay, hindi
0: bakit
1: ko,
0: dati do it all ka?
1: Ay, dati ako talaga lahat. Ngayon, it has been a while since I last opened the car door.
0: Wow! So, has it been helpful na feminine ka? Hindi ka na ba pagod ngayon?
1: Hindi, actually, parang, oh. Hala,

0: nasanay ako.
1: Nasanay ka na.
0: Nasanay ako na, alam, may lalaki na pwedeng
1: tumatulong
0: ganyan.
1: Sa'yo.
0: Yung parang, naging, minsan natatawa ako sa sarili ko. Di ba, mini-message kita, sinasabi ko sa'yo na parang, Coach B! Ganon.
1: Ano daw? Ano?
0: Pati ba naman pagbukas ng Coke? Or pati ba naman?
1: Nagpapabukas ka na. Okay. So actually, that's a very good, ano ha, that's a very good insight that you shared, because a lot of women is hesitant to receive help from men.
0: Ay, hindi, ayoko. Iba na talaga ngayon. Like,
1: kaya, so, not everybody,
0: meron.
1: Yes, because we women, yung iba, iniisip natin, whenever we ask for help from men, that we are bothering them.
0: And weak tayo,
1: and
0: diba?
1: Weak tayo.
0: No.
1: Pero, hindi pala.
0: Hindi.
1: So, mas powerful pag nanghihingi ng tulong.
0: Oo naman, kasi lahat ng gusto kong gawin dati na ako lang mag-isa, kaya ko nang gawin ngayon times two, kasi may tutulong na sa akin.
1: Oh, yan ang power of femininity kasi yung issue.
0: Dahil sa'yo yan.
1: Oh, it's not weakness, it's actually strength.
0: No, it's not.
1: Yes, at napansin mo ba mas natutuwa sa'yo yung mga kalalakihan nung nagpapatulong ka?
0: Kasi sila, actually, at first, they would be so shocked. Shocked sila, parang,
1: Na nagpapatulong ka kasi jamag
0: mo talaga
1: ka?
0: To clone ka ba? Parang diba? Ano ba nangyari? Ganyan.
1: Nagtaka sila.
0: Pero, it got me away with the guys I like.
1: Wow! Kasi syempre, kasi Erbisyo, kung kilala nyo tong guest natin ngayon, ay, ano to, pa-strong independent woman doon social
0: nagugulat
1: media.
0: Nagugulat sila kasi I talk to them in a different voice.
1: Oh.
0: And then, yung crush ko, may crush ako eh. Tapos nagluluto siya. So parang akala niya kasi I was gonna go na may sasabihin akong kamaldita maldita kasi diba bagong ligo ako ganyan. Tapos lumabas ako. Tapos biglang ayusin mo ha. Ganun yung boses ko. Sabi so alam mo yung siya parang
1: gulat siya.
0: Nag second look si kuya. Hello kuya.
1: Nagulat yung akala niyong ano, dragon sa social media.
0: Ang sarap nung pagkaluto niya doon ha.
1: Baby girl pala in
0: yes,
1: person.
0: Alright. Yes.
1: And for those who are listening and watching, Kapamilya, this is just to share with you na sometimes, you know, the essence of being a woman is not to do it all, but to learn
0: Hindi.
1: How to receive help. And based on science, when men, you know, are being helpful, when they are useful, good men ha, when they feel that they are useful, they feel good. And they are happier that way. Diba? Sino ba naman ang lalaki na ayaw maramdaman na nakatulong siya? Okay. So, you've mentioned the first two tips. Mm-hmm. Give us the third one. Ano pa yung top three pinaka nagbago ng buhay mo na natutunan mo sa training? Sa pagiging pabebe. Pabebe lifestyle training.
0: Nakaya kong magno na nakangiti.
1: Wow!
0: Nakaya kong insultuhin ka kahit nakangiti ako at mababalak ang boses ko. Pero hindi ka masasaktan muna. Marirealize mo mga maya-maya na. Kasi femininity nga, di ba? It is a mix of, you know, boundaries and warmth.
1: Yan.
0: Hindi kasi, like ako, sa trabaho ko, sa ginagawa ko, di ba, pinakikinggan yung opinion ko. Dati-rate, dahil galit nga ako, bagong gising rin ako. Hindi ako ganun kaganda kasi hindi ako nag-e-effort. Or hindi, kasi syempre, di ba, 50 pounds ago.
1: Tsaka di ba, pinapagalit na kita. Sabi ko, bakit ka nagla-live ng nakadaster?
0: Correct.
1: Eh, forever yung mga video
0: syempre,
1: mo.
0: Pero dati-rate, nakadaster na mukhang paa. Ngayon, kahit nakadaster, may cleavage naman.
1: Lingerie naman.
0: Silk.
1: Mas marami kang
0: 'di ba? O 'di ba? At least ikaw, makikinig ka ba sa akin na mag 'di ba napangit ako na lagi akong galit? O mas makikinig ka sa akin kasi kalmadong maganda na ako ngayon.
1: So naging mas strategy
0: diba?
1: Mo siya online.
0: Mas naiit at saka hindi na-realize ko rin, mas naiintindihan ng mga tao ang nais kong sabihin pag kalmado lang ako. Kasi tinatapos nila yung video ko. Gusto nilang marinig yung susunod kong sasabihin. Mas babalik-balikan nila yung sinasabi ko. Pwede nila ako ilagay sa background habang nag-gym sila. Kasi may nagsabi sa akin noon na parang, I listen to your videos while I'm in the gym. Parang, ay, while you're flexing, you're listening to me. Talaga ba, be? Ganon.
1: Wow.
0: And then yun, na-discover din ng mga tao na I'm not about politics. Na-realize nyo ba, mga mahal ko, na I haven't discussed politics ever since I got here? Kasi 1% lang yun, 99% to na makikilala nyo mula sa akin. At saka sinabi ko yun sa'yo, Coach B, diba, natulungan mo ako na mas makikilala ko ng mga tao na ako, sino talaga ako. Kasi usually naman, ginajudge ako kasi nga, maldita ako. Tapos automatic, pag maldita ako, masama ang ugali ko.
1: Eh, paano ka naman kasing hindi maja-judge? Kung paano ka naman kasing magsalita dati
0: kasalanan
1: sa social media
0: dyan? Sabi ko naman, tanggap ko yun. At saka kaya sabi ko nga, na makikinig ako sa kung ano man yung payo mo, at yun din talaga nagbago ng buhay ko. So, di ba, every step of the way, lalo na yung mga enhancements ko sa katawan ko, sinabi ko yan sa'yo, shinare ko yan sa'yo, paano sa pananamit, sa pakikipag-deal ng mga tao, okay. And then that's why nakikita nyo, like, nakikita ng mga tao, parang dati-rate, ay, ang hirap mong ligawan. Oh. Hindi ka pwedeng ligawan, hindi ka type, intimidated.
1: Yes.
0: Ay, nakarelate na ako niyan ngayon kasi ay wala nang intimidation.
1: Hindi ka na nila dinidescribe.
0: Ay, overconfident ka ba maghingi ng number ko na kahit nasa airport ako?
1: Parang, nalapitan ka na.
0: Oo, na parang, wow. Miss Jam, ganyan. Okay. Or you, kasi, okay. Parang, di ba? Parang, ha?
1: So, what's happening right now is, as a woman, ang nangyari is, people were fearful of you.
0: Correct.
1: Na hindi ka approachable.
0: Yes.
1: Ngayon, mga lalaki, pati babae, approachable ka na.
0: Yes.
1: Nilalapitan ka na.
0: Yes.
1: Okay. So, nagustuhan mo ba yung gano'n na hindi ka lang kinatatakutan na ngayon minamahal ka na?
0: I love that mas nakikilala na nila talaga kung sino ako.
1: Which is, yun talaga yung
0: ikaw. I'm very warm. I'm, alam mo yun, yung parang hindi ko mahirap kausapin. So, yes.
1: That's ano. So, those were the top three things that you've learned from the training. Oh, ano naman ang nangyari sa love life mo nung nag-evolve ka from being this, you know, masculine energy woman to a baby girl? Like, how are men treating you nowadays? And gustong-gusto ko yung sinabi mo, no, na yung isa sa mga natutunan mo sa course is how to say no with a smile. How is that helpful to you right now? Na nakakapag, so hindi ka pala yes lang ng yes na dahil feminine ka na.
0: Hindi na ganun karupok.
1: Okay, so nagno-no ka pa din.
0: Nagno-no talaga ako.
1: Pero hindi na agresibong no. Okay.
0: Yung hindi ka masyadong ma-offend sa no ko. Pero no pa din.
1: So nagagalit ka pa din.
0: No na din.
1: Hindi ka na nagagalit?
0: Hindi na ako nagagalit.
1: Okay. So, pag may mga, syempre, tao tayo, nati-trigger tayo.
0: Oo naman.
1: How do you express kapag nati-trigger ka na ngayon?
0: Nare-remind ako na masakit ang Botox.
1: Ano daw? Nare-remind ka na masakit?
0: Nare-remind ako na masakit po magpaganda.
1: Iniisip mo na yung ganda mo.
0: Oo, iniisip ko na ayoko talaga na maapektuhan ng kahit stress. Na anumang stress.
1: Ay,
0: kasi
1: ayokong
0: mawala ang softness ko.
1: Yun. So, hindi ka na masyado nagpapa...
0: No more.
1: Nagpapa-apekto sa
0: pag
1: mga
0: alam ko talaga na magkakos yun ng medyo line dito, babay ka. Bye ka. Ganun.
1: Oh, ayan. Oh, ayan na, guys. Yan po ang ano, ang epekto kapag... babaeng babae ka na, you already select your battles. Hindi
0: super.
1: Ka na yung konting trigger lang, papatula mo. Kaya sa mga kasirbisyo, lalo na yung mga babaeng may asawa dyan, naku, pag ini-stress kayo ng asawa nyo, isipin nyo, alam mo, talo na ako na nagpakasal ako sa'yo. Talo pa ako pag na-stress ako kasi lalo akong tatanda sa'yo. Diba? At para lang yan sa may mga asawang pasawaya. Pero naman, kapag ang husband nyo naman is very good to you, how do you treat nowadays, how do you treat men who are gentlemen? How do you respond to them before and how do you respond to them now? Anong difference? Very quickly lang.
0: Dati-rate, na-allergic ako sa mga gentlemen kasi parang, kaya ko naman. I'll open the car door, kaya ko naman. Apungkol, wala akong kamay, ganon. Ngayon, ay, may ano na, thank you. Ah, my touch.
1: Touch, ano niya kaya natutunan
0: may
1: niya
0: touch tapos
1: na
0: may eye contact.
1: Okay.
0: Lalo na talaga pag guwapo. Thank you po. Tapos parang alam mo yung minsan mapapaganon sila kasi parang chamagno nga ba talaga? Parang nag-iiba yung octave ng boses.
1: Anong nakain ng chamagno? Baka naman kambal niya to, hindi siya
0: hindi,
1: to.
0: Hindi po. Matamis na mangga po.
1: Matamis
0: talagang masaya. Masayahin po. And
1: okay,
0: yun,
1: okay,
0: usually talaga yun, I attract, dati-rate, gentlemen used to parang hindi ko, okay, dyan ka, masyado ka mabait, hindi kita feel. Parang ay boring ka. Ngayon,
1: na-appreciate mo na sila.
0: Pag funny ka, pag mabait ka sa akin, pag alam mo yun, parang makikita mo talaga, napaka-soft ko sa'yo.
1: Okay, so you respond better to
0: I do.
1: Nicer
0: I reciprocate.
1: Men. You reciprocate.
0: I reciprocate.
1: I love that.
0: Energy, I reciprocate. Okay. So whatever it is that you give to me, I'm going to give it to you right back.
1: Yan. Yan ang gusto natin. Yan ang gusto natin. Yung receptive.
0: Oo naman. At saka, kung halimaw ka magmahal, mas halimaw ako magmahal
1: sa'yo. Grabe. Hala, yung mga nakikinig, baka magkaroon ng halimaw sa mga panaginip
0: nila. Kasi may trend
1: nila.
0: Yun. May trend sa TikTok yun.
1: Ano yung trend sa TikTok?
0: Gaano ka kahalimaw magmahal? Sabi ko, aba! Kung sasali ako dito, maniniwala kaya sila na kaya pala ni Jamag nung ganun na pagkahalimaw na pagmamahal.
1: Oo, di ba ngayon, mga kapamilya, kaservisyo, sa history po ha, ng TV at radyo, ngayon nyo lang po naririnig ang katulad ni Jamag na umaamin kung gaano siya karupok.
0: Ay, oo naman.
1: Usually, these people are being interviewed for their political beliefs. Ngayon, they are being interviewed for exposing how rupok they are in love. Mamatao din pala yung mga to.
0: Ang lala po.
1: Oh, so, mga kapamilya, you see, online personalities, hindi lang sila one-sided, no? May mga taong ganito na naghihintay lang pala sila tanungin.
0: Opo.
1: Ng love life nila. At opo, willing silang mag-share na, ay, Coach B, katulad nyo din ako, mga normal na tao na nagmamahal, na kinikilig, na ano, na ang tawag dyan, nakapag nalapitan ng pogi, tumitiklop din.
0: Uy, grabe. Ako ngayon, grabe. Lalo na talaga mga baby boys. Parang,
1: ala. Oh, sige, mamaya na natin
0: grabe
1: sabihin.
0: Grabe naman to, uy!
1: Nako, magulat kayo, ha? Akala nyo, ano ka ba? Graduate ka ng anong course mo?
0: Integrated Marketing Communication from the University of Asia and the Pacific.
1: Oh, 'di ba? Yung mga ganyang school pang matalinuhan. Pero 'yan ang sinasabi ko pagdating sa lab.
0: Huwag na, sis ko.
1: Kahit gaano kakatalino, pantay-pantay tayo pag nai-in love. Pareho tayo, hindi ginagamit ang mga utak.
0: Ang lala po ng karupukan ko, champion, PhD po ko dyan.
1: Ayan. Kaya mamaya pa, maririnig pa natin kung gaano karupok itong guest natin. Pero wag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Love Connect.
2: Love Connect. Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagi ng atay.
8: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
10: Tatamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
14: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
15: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
17: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
6: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: What's ka, pamilya? Welcome back po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. Ito po ang Love Connect with your US Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach na si Coach V. You know what? Tonight has been very special in a sense na hindi lang tayo nagtuturo how to attract men to your life. And of course, for women to enhance and to evolve and to transform. We're also, you know, if you really take a look at it, what we're talking about is the science of likability. How to resonate to more people, how to resonate, lalo na kung gusto mong maligawan, so that we are not discouraging people to come to us. Mm-hmm. So we are not discouraging love to come to us. This is us becoming more receptive kasi ang mga babae nga naman, ano naman yan? Welcoming naman in nurturing yan. Feminine yan. Ang Pinay ay feminine by nature. But because of the demands in life, kailangan maghanap ng buhay, naging single mom, kailangan napunta sa survival mode, tatapang ka, babagsik ka talaga. Kaya my love, what we're doing in Love Connect and of course sa trainings ni Coach V is making your nervous system feel safe again. Na may lalaki or wala, you are okay, you are happy, you are safe. Lalo lang na i-encourage ang mga tao around you to take care of you, to love you and to make you feel safe. Kaya ito na nga po, 'di ba? A real life case, a real life example of somebody who shifted from that masculine energy to feminine energy and is very well thriving. Let's all welcome back Jam Magno.
1: Andiyan pa ba kayo, mga mahal ko?
0: Ay nako, ngayon ha. Dati anong tawag mo sa mga tao hindi mahal ko?
1: Hindi.
0: Oh, ngayon.
1: Hi guys.
0: Hi guys. Ngayon mahal mo na sila.
1: Ko. Yes. Mga mahal ako.
0: Oh. All right. Ngayon naman for the last part of Love Connect. We want more women to see na hindi pala ibig sabihin na matalino ka, matapang ka, na kailangan mo maging agresibo.
1: Mm-mm.
0: Na pwede palang matalino ka, opinionated ka, matapang ka, pero epektibo ka pa din in a feminine way.
1: Correct.
0: So, we are basically showing them how to fight like a woman.
1: Correct. And win like a woman.
0: And win like a woman.
1: Yes.
0: Very well said. So, para sa mga babae na hindi pa din nila maintindihan na, ay, feminine, lalo lang ako maaano dyan eh. Lalo lang ako maaapi dyan kasi weak yan eh. Anong masasabi mo?
1: Kaya nilang apihin ng isang Jam Magno?
0: Oh.
1: Diba?
0: Okay.
1: Hindi. So, kasi, maaapi ka kung papayag ka at mag-oo ka lang lagi. Diba? Ano ba sinabi ko kanina? Yung marunong kang mag-no, pero nakangiti ka. Meaning, ang boundaries mo, ang hindi mo gusto, nasasabi mo pa rin ng kalmado, ay hindi ka nagagalit, at hindi ka naninigaw. Kalmado. Mm. Kaya mas nakikita ng lalaki na, ay, hindi ko to pwedeng apihin.
0: Mm.
1: Mas gusto kanyang alagaan, mas gusto kanyang sundin. Hindi ka pa nagsasabi, mag-iisip na siya. Kasi, nakita niya, ay, hindi pwedeng basta-basta to. Hindi easy girl to, hindi pick me girl to. Diba? Kasi yun nga, dati, eto lang naman, lahat ng mga bagay na nakakaya ko dati na ako lang mag-isa, like I said, sinabi ko na to dati, I mean sa start ng interview, nakakaya ko na ngayon na may tumutulong sa akin na hindi ko na kailangang hingin. Diba? Ultimo pagbukas ng bote, sinabi ko sa'yo kanina sa break, ngayon nahirapan ako. Hirap na hirap po akong magbukas ng aking tubig. Kasi for first time in a while, na hindi lalaki ang nagbubukas ng tubig ko. Kasi when I have a date, alam ko yan. Alam na nila yan. Diba?
2: What you inspire from men is, you inspire them to become a man more.
1: They should. And they are confident. Kasi when men are confident at hindi tayo nakikipag-away sa ego nila, mas nagiging, mas hindi na sila nagiging nonchalant.
0: Alright, so you inspire men
1: to act
0: more like
1: a move.
0: Man. Mm-mm. And your best. Alright, so let's talk about naman. So we've talked about your story.
1: Yes.
0: All good. Let's talk about how we're going to help the nanays, the mommies in the house na may asawa na.
1: Correct.
0: Na walang balak makipaghiwalay despite all the challenges in their life kasi paningin nila repairable. How can they inspire more actions from their partner? Paano nila mai-inspire na i-baby, i-princess treatment naman sila ng mga asawa nila sa bahay? Do you have any idea on how we can help those women, diba?
1: Well, if masyadong ipokrita naman ako, alam mo naman ang ginawa ko sa...
0: Saan?
1: Diba? Alam mo naman ang ginawa ko, ayaw mo ako mahalin ng tama, bay ka.
0: Mm.
1: Oo, pero sinabi mo naman sa mga babae na ayaw niyong iwan. Oo.
0: Yes. Ano ang kailangan lang gawin? Kasi
1: una, prayers and water, be.
0: Anong prayers and water?
1: Mag-pray ka muna, di na magbabago yan.
0: Okay. Okay. Hindi na. Okay.
1: Pero alam niyo ganito. Una, magpaganda kayo.
0: Yun. Yan ang... Totoo talaga
1: una,
0: yan.
1: Una, magpaganda kayo.
0: Bakit?
1: Pinakauna yan.
0: Bakit pinakauna yan? Yung by the end of the day, hindi pala nila babaguhin yung asawa nila. Babaguhin nila yung sarili nila.
1: Yes, because ang kauna-unahan at isang bagay lang talaga na ating makokontrol sa buong mundo ay ating lang mga sarili.
0: Tama. Okay.
1: So yung unahin natin ang magpaganda tayo. Once magpaganda tayo, 90% of the stress goes away. Nawawala yan. Hindi ka na stress, maganda ka eh. Ayaw mong pumangit ka ulit. Diba?
0: Pumangit ka ulit, grabe ka.
1: Oo, kasi syempre, bakit? Hindi ba totoo? Hindi ba tayo nalolosyang dahil hindi tayo minamahal ng maayos? Diba nalolosyang tayo kasi nasistress tayo sa mga asawa nating ayaw mag-isip? Hindi tayo iniisip? O kung hindi kanya iniisip, isipin mo yung sarili mo.
0: Nagpapalakpakan na yung mga paan diba? Ng mga kababaihan ngayon. Ako,
1: hindi ka
0: yan.
1: Pinipili, piliin mo ang sarili mo. Ayaw mo siyang iwan, diba? O di, ngayon, ikaw lang naman ang kayang mag-control sa sarili mo. Magpaganda ka. At least bahala na ma-stress ka, maganda ka, hindi malalaman ng kapitbahay na stressed ka.
0: Alright, diba? I love that. Tama yun.
1: Oo, una yan.
0: O, ano yung may kasunod pa?
1: Ay, may marami.
0: O, ano yung kasunod?
1: Pag maganda ka na, magpa-sexy ka.
0: Ay, magpapa-sexy pa. Bakit kailangan magpa-sexy?
1: Ay, Diyos me Lord, bakit ka magpapa-sexy?
0: Bakit?
1: Kasi, sinasabi nga nila, 60%, di ba? Nang lalaki, visual.
0: Oh.
1: Eh, dati-dati, ayaw kang lambingin, ayaw kang pakinggan. Kasi, syempre, kumuha ka naman pa, bakit ka pakikinggan, di ba? Kasi asawa ka eh, di ba? Di nalilingon sa iba.
0: Okay.
1: Ngayon, pag maganda ka, pag nagpapa-sexy ka, pag ka-uwi niya naka-lingerie ka, sabihin mo sa akin na hindi maglalabayan ng kahit hindi pa ginagamit na t-shirt, laban yan.
0: Alam mo kasi, Rvisho, isipin niyo yung sinasabi niya, nakakatawa pakinggan, pero kasi there is a reality in this. And let me share with you that, you know, couples who are coming to our company asking for, you know what, yung misis ko, ganito magsalita, puro reklamo.
1: Mm-mm.
0: When we start asking them kung anong nangyayari sa bedroom, kaya mainit ang ulo kasi hindi na pala
1: nalalambingan.
0: Yes, wala nang lambingan, wala nang action. Kasi hindi na din attracted sa isa't isa.
1: Bakit nga ba? Kasi nga, losyang, pagod, di ba? Eh ikaw, gusto mo pang kablitin ng ganyan? Gusto mo pang, ola, lambingin
0: tapos
1: mo ako ganyan?
0: Tapos mabunga nga pa.
1: Tapos ganyan pa, nager pa, wala na be. O okay. Pangatlo, so sexy ka, maganda ka, soft-spoken ka ngayon.
0: Soft-spoken. Bakit kailangan yung you don't have to change yourself, pero bakit nakakatulong sa advantage ng babae na soft-spoken ka?
1: Kasi, mas nakikinig ang lalaki pag hindi mo inuuna ang pagkanager mo. Oo, tama ka. May punto ka. Tama naman ang mga pangangailangan mo. Pero hindi ba pwedeng lambingin mo muna siya para makuha mo yung gusto mo?
0: Gan talino nun. Ang talino talaga.
1: Isipin mo, nagpaganda ka. Nagpa-sexy ka. Mag-lingerie ka tapos humingi ka ng pabor. Sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, girl!
0: Ayan na po. That is the formula to getting macho.
1: At saka sinabi ni Coach Vian na shinerya ng isa ng mga couples na na-meet niya na hindi parepa, walang nauulit na lingerie at dahil kay Coach V, 72 pairs na ang meron ako. Gagawin kong 365 pairs yan.
0: Grabe ka, Jamado.
1: Kahit wala akong pair. May lingerie ako naka-ready. Manda ka sa akin, be.
0: Ito yung maganda kasi kahit ikaw as a single woman, you are wearing lingerie kahit ikaw lang mag-isa.
1: Ay, oo. Diyos ko naman. Nakabikini ako ng buo. Before I came here, alam mo yan, I spent time in a villa. I was in a bikini all day.
0: Yeah. So, this just shows us that it's not about the men.
1: No, hindi. Hindi ko to ginagawa para sa lalaki kasi wala namang lalaki sa buhay ko, be. Ginagawa ko ito.
0: Di nga. sige, mamaya.
1: No, ginagawa ko to kasi gusto ko i-attract ang ganito.
0: Na,
1: gusto kong i-attract ang beauty ng mundo. Alam na natin busy ang mundo, alam na natin crisis left and right, alam na natin na stress, alam ko na masyadong maraming tao na ayaw ako. Pero ang importante, mahal na mahal ko yung sarili ko. Not in a OA, overly confident way, hindi. Pero in a way na sexy ako, may lalaki man o wala.
0: Yan ang importante.
1: Privilege mong makita.
0: Oh.
1: Yung isa sa 72 ko na lingerie. Kung deserve mo. Diba? Kasi, yun nga, kasi at the end of the day, wala namang mawawala sa akin.
0: Totoo.
1: Kung mas pipiliin kong magmaganda at pag nagmaldita man ako, and alam nyo naman yan na oo, may mga moments pa rin talaga na nagmamaldita ako pag ina-express ko yung opinion ko. Pero after that, balik baby girl na ako.
0: Balik baby girl.
1: At saka, mas nakikita mo na, alam mo yun, hindi ka na nasistress pag pinakikinggan mo ako.
0: Oo, mas nakikinig na sila sa iyo ngayon. Yun talaga yung importante. Tsaka yun sa sinabi niya yung sa lingerie. Totoo kasi yun. Meron akong couple na na-meet, tapos ang tagal na nilang mag-asawa, more than 30 years. Mm-hmm. So ang hilig ko kasi mag-interview, sinanong ko, sabi ko dun sa misis, sabi ko, anong secret mo? Kasi your husband remained to be loyal. Your husband is very in love with you after 30 years. Isa lang ang sagot niya sa akin. Sabi niya, Coach V, sabi niya, I do not repeat my lingerie. Sabi ko, hala, ibig sabihin ba, Coach B, kailangan magastos.
1: Lahat ng kulay.
0: Lahat na, kailangan magastos. Actually, it's just a symbolism na inuuna ko ang sarili ko,
1: amen,
0: na mahal ko ang sarili ko.
1: Correct.
0: As a result, minamahal din ako lalo.
1: Correct.
0: Ng partner ko.
1: At
0: so
1: saka,
0: this is the face that you are
1: it's,
0: in.
1: It's a, ano kasi, talaga. It is the face that I am in. Na I, if you wanna love me, come here.
0: Yeah.
1: Ganun lang. Parang kung
0: come
1: gusto
0: here
1: mo,
0: in DZMM studio.
1: Pakisundo mo po.
0: Pagpunta mo dito, wala na siya kasi may sumundo na sa kanya. Okay, pasalamatan muna natin yung mga
1: nakikipagkulitan
0: sa atin.
1: Ko.
0: Oo,
1: sa mga sabi ko naman sa'yo, pampatulog mo ko, Vin.
0: Parang jam ka. So sabi ko sa iyo, tulungan mo akong patulugin sila. Parang nabuhayan ata yung mga listener ko.
1: Oy, mahal, matutulog ka muna kasi pakikinggan mo pa ako mamaya. Ako naman gigising sa'yo.
0: Ay, grabe. Anong nangyari sa Jam Magno na kilala niya sa internet?
1: Alam mo, maraming nagtatanong.
0: Ano sinasabi mo?
1: Eh, punta ka kay Coach B, kasalanan niyo lahat.
0: Nakakaloka. And she's always been like that. Yun nga lang, katulad nyo ng mga kababaihan na may mga pinagdaan ng hardships in life.
1: Correct.
0: It hardens us, ha?
1: Sobra, Diyos ko.
0: We are just helping you
1: brusko na ako, Diyos ko.
0: Yes, we are just helping you go back to your nature, which is being a Filipina. You are a true feminine woman.
1: Correct.
0: Now, Jam, may tanong ako sa iyo since we are about to end. I only have two questions for you, okay? Ang unang tanong ko sa iyo is, ano ba talaga ang relationship status mo?
1: Single po ako.
0: Single
1: as a Pringle.
0: Okay, since single ka, ano bang klase ng lalaki ang magpapa-in-love sa isang Jam Magno?
1: Una, he has to be a funny guy.
0: Kailangan ko meet.
1: Funny talaga siya. Yung mapapatawa mo ako within a few minutes na makilala kita. Ay, be, ang hirap mong kalimutan agad-agad. At saka yung lalaking makommunicate. Ayoko ng nonchalant. Pag nonchalant ka, stay at home. Huwag ka lumapit sa akin.
0: Okay.
1: Kung ayaw mo akong lambingin at ayaw mo akong landiin, lumayo ka sa akin.
0: Ay, hala. Lumalabas niyo.
1: Kung hindi ka naman capable na mapatawa ako at lambingin ako, at para sa'yo, hindi mo kaya.
0: Okay,
1: ang
0: so gusto mo nang gusto mo nang somebody mapapatawa ka, lambingin ka, ano pa dapat ang mga character ng lalaking magpapa-in love sa iyo?
1: Yung lalaking ma-effort.
0: Anong example ng effort ang ini-expect ng isang Jam Magno?
1: Nabibisitahin mo ako old-fashioned style sa Cebu.
0: Oh,
1: na may bulaklak ka.
0: Oh,
1: peonies, please.
0: Peonies. May specific siyang bulaklak.
1: Opo, pink.
0: Guys.
1: Salamat.
0: Kailangan ba totoong bulaklak o pwede nabibili sa
1: department? Dapat lang. Kasi kung fake ang bulaklak mo, fake din ang love mo.
0: Ay, naku, nakaka-pressure. Kailangan fresh.
1: Ay, dapat lang. Aba.
0: Ang flowers. Deserve niya naman yun.
1: Tsaka ayoko na din na ako pag-gagasto sa'yo.
0: Ayan.
1: Tumigil ka. Ayoko na ng broke boy. Tigilan mo ako.
0: Kasi galing ka.
1: Diyos ko, galing na ako sa broke boy, be.
0: Okay, so gusto.
1: Ayoko na.
0: Hindi mo naman kailangan.
1: Ay, no, I'm not materialistic. Look, here, let me clarify. Hindi ako magpapabuhay sa'yo. May sarili akong buhay. I make my own money. I provide for my son. I'm a single mom, like I said, I just don't want to waste my time. Kung kaya mong mahalin ng isang Jamagno, come here.
0: Let's talk about it. Saan kanya pwede kontakin?
1: You'll find a way. Hindi naman ako nagtatago.
0: Oh, yan ang part ng pagiging
1: Hindi naman tayo pugante, be. Hindi naman tayo nagtatago.
0: Yan ang part ng ano no, pagiging feminine woman. Hindi yung sinusubo mo lahat, pinapabayaan mo silang hanapin ka.
1: Ako din, I'm not a very complicated person to talk to and date. No. If your intentions are good and if you open your intentions, kasi I ask really direct questions, kung tama naman ang mga sagot mo, kasi wala nang perfect na sagot. Pero pag tinatanong kita sa mga intention mo, sa gusto mong mangyari, at akma naman sa kaya kong ibigay, then magkakasundo tayo.
0: Yan. Alright. At ang last question for Jamagno. From 1 to 10, gaano ka kahalimaw magmahal?
1: 524,605.
0: Diyan na po nagtatapos ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. Pasalamatan natin, Jamagno. Thank you for joining us here in Love Connect. Ayan. Alam niyo na daw kung saan siya hahanapin. Hindi na siya nag-plug ng social media niya.
1: Social media pala. So it's The Jamagno on TikTok. Wala po akong Facebook ngayon, guys. Wala po. Okay. And then I'm also on Instagram, The Jamagno, sa mga gustong mag-slide chat.
0: Nasa TikTok ka pa din ba?
1: I am on TikTok. That's The Jamagno. The real Jamagno. Ayan. And then on Instagram, The Jamagno ulit. So yun lang. Wala akong Facebook ngayon. I know there are a lot of fake pages using my name, pero hindi po ako yan.
0: And my loves, malalaman nyo kung fake or real yan. Hanapin nyo lang yung account ngayon na naka-swimsuit tsaka baby girl. Siya na yun. Ha? Huwag kayo magugulat. Sabihin nyo, sino to? Yan na po yung totoo niyang account. Yan na ang the real Jamagno nowadays. Kapamilya, kaserbisyo, it's been a pleasure for you joining us, Jam.
1: Thank you
0: for joining us, kapamilya, as usual. Love Connect po can be listened to here in DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio 10 PM to 12 midnight po. This is your love guru on air. Ikaw man ay naghahanap ng love life o gusto mo lang taasan ng iyong charisma at likability, you may visit Coach V at Matchmaker Philippines on Instagram or www.matchmakingmanila. My loves, tandaan nyo ha, ang love life, hindi pinapabayaan yan. Inaasikaso din yan. Magkita-kita tayo bukas dito sa Love Connect. Goodbye!
3: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Eksakto, alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo'y may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Taleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang o dugtungan mo lamang ang mga salitang habang tumatanda, lalong

Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

0: Swabbing umaga, May 22, 2026. Araw na po ng Biyernes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 yan hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang musika from the 60s up to the 80s. May 90s at OPM din. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic na pag-uusapan natin ngayong TGIF. Biyernes na, mga kapamilya at kaserbisyo. Oy, pero bago yan, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Sa kanilang mga telebisyon via DZMM, Teleradyo, Kawai-Kawai, hello, hello. Ganon din sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan sa kalsada o opisina man yan. Kung bumabiyahe man kayo sa mga sandaling ito at dito nyo na napiling tumambay sa ating programa, magandang Friday morning po sa inyo. Pagbati mula dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Hello, hello po sa mga nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istranta. Kumusta? Kumusta kayo, ha? Okay naman kayo? Okay, very good, very good. Diba, ang importansya ng pangungumusta ni Kuya Dan sa Remember Your Music. Ganon-ganon na lamang, kaya napatalaga eh. Yun ang unang bungad natin lagi bago magsisimula ang ating programa. Biyernes na, anong ganap ninyo sa buong linggo? Oo, ano ang mga pinaggagawa ninyo? Kayo ba ay napagod? Kayo ba ay masyadong hectic ang linggo? Ako eh, kahit pa paano this week medyo, hindi ko naman masabing hindi sobrang busy, pero medyo may hinga ako this week. Parang dalawang araw akong nasa bahay lang kahapon tsaka nung Wednesday. So, it's a win. No? Kasi kadalasan may mga ganap ako sa labas eh. So, kahapon, nung Wednesday tsaka Thursday, nasa bahay lang ako. No? So, masaya din. Paminsan-minsan, nasa bahay ka lang, di ba? Tapos, yung mga pagkain mo, kung ano lang makita mo dun sa loob ng rep, yun na lang din yung kakainin mo. Yun na lang din ang lulutuin mo, di ba? Masaya din yung nakakapagpahinga kahit papano. Eh kayo, ha? Kumusta naman kayo? Natutuwa lang ako kasi na magandang umaga sa mga nagkakape sa mga sandaling ito. Kasi nahuli ko na ulit yung gusto kong timpla ng kape. Oo, kasi nitong mga nakaraan, no, mahilig na ako magkape din talaga. Pero naguguluhan ako kung gusto ko ba may creamer, gusto ko ba may flavor, meron bang yung parang salted caramel. Tapos, noong isang araw, no, nagdala lang ako ng yung asukal na nasa pack na. Nasa pack yung asukal. Kawawa naman yung asukal. Nagdala lang ako ng konti asukal, tapos yung black na coffee. Yun lang, asukal tsaka yung coffee, yun nga pala yung gusto kong timpla mula nung bata pa ako. Oo, nung pagkatikim ko, sabi ko, ito nga pala yung, 'di ba, nung bata pa kayo, yung tipong sinasabaw yung kape sa kanin, yun eh. Oo, kape lang yun, no, yung black na coffee talaga, yung walang, hindi 3-in-1 ha, yung walang halong creamer at all. Yun lang, tsaka asukal, yun yung masarap isabaw sa kanin, yung gagawing ulam. Oo. Kanong kahapon ko lang ulit na start na timplahin. So, wala, natutuwa lang ako na bumalik yung familiar na lasa siya. Di ba may mga ganun? Yung parang, ano nga ba yung lasa dati nung kinakain kong ganyan? In fairness, no, nagbalik sa aking isipan ko ano nga ba ang lasa. So, nakakatuwa naman. Ganun talaga kapag ka tumatanda na. Diba? Nagiging conscious ka na sa mga kinakain mo, sa mga nilalagay mo. Kasi dati mahilig ako sa creamer, dati nilalagay ako pa ng condense, no? At saka yung asukal ko, yung no sugar. Sweetener pero alam ba yun, stevia ba tawag doon? No? Yung ganoon, 'di ba? Kasi nga nagiging conscious ka na feeling ko kasama talaga 'yon kapag ka tumatanda. Di pa naman ako sobrang tanda, pero alam ko magandang umaga sa mga yung matanda na talaga. Mga nakikinig sa atin, bakit? Huwag niyo itanggi. Oo, okay lang yan. Wala naman judgment. Hindi naman i-judge ni Kuya Dan kung matanda na. Ganun talaga ang buhay di ba? Tumatanda naman na talaga tayo. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga ng Biyernes. Dudugtungan niyo lamang ang mga salitang. Madali lang to. Habang tumatanda, lalong blank. Alam ko meron na kagad kayong kasunod sa isipan ninyo eh. Habang tumatanda, ang entry ko, habang tumatanda, lalong sumasarap magluto kasi nagkakaroon ka na ng idea sa mga sa mga menu, sa mga potahe, di ba? Nakakapanood ka na sa YouTube kung paano magluto. Yun ang aking unang entry. Habang tumatanda, lalong sumasarap magluto. Yan. Magandang umaga ho sa mga masasarap na magluto diyan. Pero kayo ha, yung word na tanda eh very subjective naman 'yan, 'di ba? Pwedeng ang matanda sa atin para sa iyo ngayon ay edad na 20 years old kasi ano ka pa lang, teen ka pa lang. Diba? Kung ikaw ay 20s, matanda na sa iyo yung mga 30 or 40 years old, 'di ba? Kung ikaw ay 60, matanda na sa iyo yung 70, 80, 'di ba? So it's very subjective kung ano natin tinitingnan yung matanda. Pwede 'yon, doon natin i-entry yung mga maiisip nyo ngayong umagang ito. Kaya kung meron na kayo naisip na kasagutan, i-viber mo na yan sa 0919-278-3000. Pero mas the best kung tatawag kayo sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Tawag kayo dyan, kwentuhan tayo. Walang pressure, no? Ano lang dito. Para ka lang may long lost friend na biglang nagkwentuhan kayo, ganyan. O kaya, kung online ka naman, pumunta ka sa aking Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capuchon. That's D-A-N. Spelling ho ha, baka maligaw ulit kayo ha. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Alright? Sige. Ang tanong ni Kuya Dan, kukumpletuhin nyo lang ang mga salitang habang tumatanda, lalong, ano bang mga nangyayari sa atin habang tumatanda tayo? Marami, actually marami. Maraming mga feelings na ngayon lang na-unlock habang tumatanda tayo. Habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng character development, di ba? Pwede rin, di ba? Sana dati pa, di ba? Oo, pero pwede rin, di ba? Habang tumatanda, nangyayari talaga sa atin yan. So, kung ano man yan, i-message nyo na sa akin, magkwentuhan tayo, ha? Dahil ang oras natin, 12:31 na po ng umaga. Meron lamang tayong ilang palaala. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Remember your music.

0: Oras po natin, 10 minutes bago mag-alauna ng umaga. Napahinga natin Rick Segreto sa Awiting Loving You, Till I Met You ni Odette Quezada, and Make Believe ni Marco Season. Pinag-uusapan po natin ngayong Friday morning, dudugtungan nyo lamang ang mga salitang habang tumatanda, lalong ano ba ang mga naiisip ninyo? Ano ba ang mas lalong nangyayari kapag tayo ay nagkakaedad? Pwede mong itawag yan, no? At magkwentuhan tayo on the air sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Dito, meron ng mga nakalagay dito. Sabi ni Dave Amalosa, Kuya Dan, good morning. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo ni Coach V dahil buhay ang late night ko. Dahil po kagabi lang po nakamit na ng group namin ang isang salita na mahigit 4 months na pinaghirapan dahil thesis defended na po kami. Wow! Congratulations! Man. So paano yan? Tutulog ka na ulit? Thesis defended na, no? Pero hindi, marami pa kasunod yan, di ba? Congratulations sa inyo, no? 4 months, grabe, napakamatagal-tagal din yun, ha? Na, syempre, mga ganyan, talagang late night yung mga paggawa ng mga ganyang papers, eh, di ba? Marami-rami yan, eh, no? Ilan kayo sa grupo ba ninyo, ha? Congratulations sa inyong lahat. Oo, at sana yung magpatuloy yan, no? Yung mga, marami pa yan. Syempre, hindi lang naman natatapos sa thesis, di ba? Baka pag bago kayo graduate, eh, may mga pagagawa pa sa inyo. Papa-hardbound nyo pa yan. Ano ba yung hardbound, hardbind? Basta yung matigas. Di ba? Pag ganun nyo pa yan, di ba? Tapos bibigyan nyo pa ng kopya yung school, yan. So, pero congratulations, no? Eh, ang makatapos ng thesis, eh, hindi biro, kaya malulupit kayong lahat sa kasama sa grupo mo dyan, Dave. Maraming salamat at dito kayo tumatambay sa tuwing ganitong oras, no? Sa programa namin ni Coach V. Habang tumatanda, lalong blank. Sundan ninyo yan. 1252, kausapin natin first caller from Pasig. Nasa linya natin si Sir Richard. Sir Richard, good morning sa iyo. Hello?
1: Hello.
0: Hoy, magandang umaga, hello. Sir Richard.
1: Magandang umaga, kumusta ka, Kuya Dan?
0: Yan, ako ay okay naman, nakapagkape. Ikaw, kumusta ka, Kuya Richard?
1: Medyo nakakaranas na sobrang init araw-araw, tapos may ulan konti lang.
0: May ano?
1: May ulan ng konti.
0: Oo, correct ka dyan. At saka, minsan hindi nakakatulong yung ulan na konti, no? Lalong nagpapainit ng ano?
1: Lalong mag-iinit. Parang ang lagkit sa katawan.
0: Ay, sinabi mo pa. Humidity. Oh, yung talagang parang hindi. Ah, basta hindi. Correct ka dyan. Nanlalagkit. Mas matindi sa iniinit ka, di ba? Mas masama yung pakiramdamay na may lagkit na ng konti sa katawan.
1: parang atamla yung, di ba, alam ko, pakiramdam
0: mo. Tsaka yung hangin mismo, mainit, di ba, kay Richard?
1: Ay, talaga lang kasi kahit mga electric fan ka, yung hangin electric fan, mainit.
0: Correct. Oo. Doon mo talaga marirealize na ibang klaseng init ang nararamdaman ulit natin ngayon. Pero well, umuulan-ulan, minsan matagal-tagal, pero kadalasan yung ulan

0: Yan yan kay Richard. Bumati ka muna kung bago ka mag-song. Go, bati ka muna.
1: Good morning kay ano? Jim Valdez ng Calapan Oriental, Mindoro.
0: Mm-hmm. Good morning.
1: Sana gising ka pa, Jim.
0: Yun, si Jim. Jim?
1: Jim.
0: Jim.
1: Jim Valdez.
0: Jim Valdez, yan, ng Calapan daw. Good morning po sa inyo. Binabati kayo ni kay Richard.
1: Good morning.
0: Alright. Ilang? Siya lang?
1: May request po.
0: Ah.
1: Yung lupa in Cantarito.
0: Rico J. Puno, lupa. Alright, oo. Sige. Nandito na. Ipiplay natin.
1: Pati-kanta pag matanda.
0: Sige. Ipiplay natin yan kay Richard. Maraming salamat sa pagtawag.
1: Okay, okay. Thank you.
0: At patuloy na mag-iingat. Thank you. Okay, bye-bye. Si kay Richard ng Pasig City. Yan. Tama. Mag-ingat, no? Lalo sa mga bumabagets, yung isang dulas lamang eh malupit-lupit na ang damage. 'Di ba? Totoo 'yun, kahit nga ako in my 30s, pinipili ko na lang kung ano yung mga gagawin ko, 'di ba? Hindi katulad dati pag 20s ka, pag sinabing talon, tatalon ka eh, 'di ba? Pag sinabing gulong, gugulong ka. Kaya ko pa naman, no? Gagawin ko pa na, pero may ano na, may cautious. May pagiging nandoon na yung pagiging cautious, 'di ba? Na kailangan kalkulado mo na yung galaw mo, hindi na yung basta-basta gugulong ka na lang at tatumbling ka na lang. Totoo yun, ingatan ng katawan dahil sayang ang pinaghirapan. Diba? Kung magagastos lamang din sa ospital, huwag naman sana. Tuloy-tuloy po natin ang kwentuhan. Oras natin, isang minuto makalipas ang alauna. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1:02.

0: sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Back-to-back music from the King of Pop, Michael Jackson. I Just Can't Stop Loving You and She's Out of My Life. Napahinggan din natin ang song request sa atin na Lupa. At ang request din sa atin ni Ate MJ Tosok, no? Sabi niya, Kuya Dan, good morning. Kumusta po ulit? Ito po ulit kami ni Mommy Lynn. Habang tumatanda, lalong nagiging madami ang plano ko sa buhay. Ito yung time na ako na ang may hawak ng desisyon ko. Handa na din akong harapin ang hamon ng buhay, masaktan at maging masaya man. Ito yung time na lahat ng bagay ay mararanasan mo kung ano man ang handog ng mundo. Kaya minsan, masasabi kong ang sarap maging bata. Yung wala kang iisipin kundi kumain, maglaro, yung wala ka pang muwang sa nangyayari sa paligid. Pero ngayon, habang tumatanda, lalong bukas na ang ating kaisipan sa lahat ng bagay. Sa mga problema, issues, pati sa mga bills ng kuryente, tubig, sa bahay, maging ang mga balita sa kanto, ito na ang realidad natin habang tayo ay tumatanda. Oh, grabe naman, parang nagkaroon ng realization si Ate MJ bigla. Pa-shoutout po kay Mami Lynn ng Dalig Antipolo, Rizal at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Lagi nakikinig sa'yo, pati na rin kay Mami Shelly ng Green Park, Pasig City. Ang request nila kanina yon yung natutulog ba ang Diyos. Napay na natin, Ate MJ, maraming salamat po sa palagi ang pakikinig. 121, we have our next caller from Navotas. Nasa linya natin si Ate Jackie. Ate Jackie, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: How are you?
2: Thank God. Alam mo lang kasunod.
1: Yes.
2: I am blessed.
1: More than ever. Yes, yes, yes. Tama, tama. Ngayon ka lang ulit napatawag. Ikaw ay nabisi ulit. May mga...
2: Nabisi ulit. At saka binayayaan lang ako ng antok.
1: Maganda yon. Magandang biyaya yun.
2: Diba?
1: Oo.
2: Diba? Yung makatulog ka ng mga 7.
1: Ay, ang sarap.
2: Ulit.
1: Ang
2: 7 sarap hours to ano.
1: 7 hanggang?
2: Siguro up to 8 hours, ganon.
1: Oh, so hanggang 8 hours.
2: Yung mahaba-habang tulog, biyaya yun.
1: Correct, oo.
2: Tsaka, kasi dami-daming gusto makatulog, nahihirapang matulog.
1: Totoo yan, di ba? Yung pinipilit na nila, umiinom na ng kung ano-anong gamot, di pa rin nakakatulog, di ba?
2: Hindi naman effective, Kuya Dan.
1: I mean, di mo pa na-try yung ganon?
2: Na-try, pero ayoko na nga ulitin. Hindi naman maraming panahon. Kailangan ko lang that time dahil kailangan makatulog. Dumaan ako sa ganong mga nag-melatonin, pero dumating din yung point na kahit umiinom, di ka inaantok.
1: So,
2: di useless din, di ba? Actually, tinanong ako, doktor, gusto mo bigyan ng patulog? Huwag na ako, dok. Kasi baka mamaya makasanayan mo. Pag di ka na uminom, mahirapan ka matulog.
1: Hanapanapin mo, no?
2: Kahit na, may dumating nga yung point, Kuya, na hindi na effective.
1: Wala na talaga.
2: Parang hindi naman overdose, pero parang...
1: Waipik.
2: Actually, yung melatonin na tablet, hindi naman pampatulog yun, pampaantok.
1: So antok lang?
2: Antok lang. So, siyempre, sunod na antok, tulog.
1: Drowsy ka lang, gano'n.
2: Oo. Yung maantokin ka para makatulog ka. Dahil yun naman ang kasunod na antok, tulog
1: eh. Correct.
2: Pero yung para makatulog ka, pagka talaga hindi gusto at meron nangyayari sa katawan mo.
1: Sa isip mo.
2: Lalo na kung nag-oversing ka, Kuya Dan.
1: Correct. Sa isip.
2: Pahinga ng utak.
1: Yun talaga yun eh, kailangan ma-relax yung... Pero ito Ate Jackie, hindi ko alam kung na-try mo din. Sabi nila, ang gagawin mo daw, yung mag-iisip ka ng hindi magkakadugtong ng mga thoughts. Yung parang random, parang iisip ka ng... Kasi di ba minsan ako, halimbawa ako, tutulog na ako. Parang iniisip ko, halimbawa, nagsimula ako sa bayan namin sa Lopez. Dire-diretso yun, makarating na ako sa bahay namin, sa kabataan ko, ganyan. So sabi nila, para daw antukin ka, kailangan random thoughts, parang mag-iisip ka ng mga hindi magkakakonek para hindi nagagawa ng imagination yung utak mo.
2: Kasi kapag tuloy-tuloy iniisip mo, nag-aanap ka ng ending eh.
1: Yan, correct.
2: Walang ending eh. Tapos nagiging restless ka dahil...
1: Iisipin mo na yun.
2: Iisip ka, paano to? Samantalang di pa nangyayari, iniisip mo
1: yan, na. Yan, no. So wala na, problemado ka na bago ka antukin.
2: Saka napapagod yung isip.
1: Correct.
2: Di bali kung pag napagod yung isip, makakatulog ka pag-iisip mo, bagong pag-iisip na kaisipan. Hindi rin eh.
1: Oo, may mga gising na pagod ka pa rin, di ba?
2: Pagod, tapos bumabalik sa iyo yung gano'n, masakit yung kalooban, masakit yung dimdim mo.
1: Correct. Yun ang pangit, yung natulog ka physically, pero pagising mo, exhausted ka pa rin.
2: Exhausted ka pa rin. Restless ka rin eh.
1: Correct. Di maganda yung ganun siya. Tama yan. Blessing niya nga na experience mo ngayong antok. Pero...
2: i-obey yun, Kuya Dan. Ino-obey ko yung antok na yun. Para kasi ang hirap eh. Pagka yung... Actually, yung inadedengge, pag hindi mo bigyan ng ano yan, inom ng tubig, importante tulog. Pagka lagi nagtutulog, bumabalik yung anong platelets.
1: Mm-mm. Yung bilang.
2: Okay. Tanong, Kuya Dan.
1: Tanong. Habang tumatanda, lalong...
2: umaatras ang utak. Tandun pa. Tumatanda lalong paorong.
1: Paorong. Tumatanda usually, paorong.
2: Kasabihan ng mga nauuna sa ating mga nilalangan yun, mga older natin, mga elders natin.
1: Paano mo masasabi na ang isang tao ay tumatandang paorong?
2: Yung hindi ba habang tumatanda tayo, Kuya Dan, dapat nagiging mature yung isip mo, yung spirit mo.
1: Okay.
2: Pero parang habang may mga tao habang tumatanda, parang lalong hindi mo makitaan ng bagay na yung makitaan ng wisdom na lalo kung may edad na parang
1: bumabalok
2: parang lalong paatras yung mga kilos niya, yung mga salita niya, yung ideas niya.
1: Kung sino yung...
2: Demiro ko lang yung Kuya Dan, pero...
1: pero hindi, totoo, di ba yung kung sino yung inaasahan mo na maging reasonable sa mga bagay-bagay, tama. Sila yung mga parang, ano ka ba, hindi ka ba nag-iisip? Yung ganon, di ba?
2: Parang nagpapababy, gano'n. Parang nagpapabigat, nagpapapasan, gano'n. Mm-hmm. Salip na makitaan mo, pag kinausap mo, gagaangan loob mo kasi nakakita ka ng wisdom. Mm-hmm. Kahit yung marinig mo lang sa salita niya, isang tatak lang ng salita, gumagaangan yung loob mo. Yeah. Pero hindi ganun eh. Parang habang kinakausap mo siya, parang lalong lumilitaw yung mga bagay na hindi mo gustong marinig, nagpapabigat ng loob mo. Yun yung ibig sabihin ng tumatanda ng paorong, tsaka yung mga kilos, mga salita. Alam mo yun, nagmumurang kamyas.
1: Tumatandang paorong, nagmumurang kamyas. Oh, parang yung nagmumurang kamyas, parang feeling...
2: Nagpapabata.
1: Feeling bagets.
2: Sabi ko sa inyong one time, 64 years old, na nagsishirts pa na hanggang ngingi ng puwit niya. Eh, dapat ba naman sa isang babae na gano'n, alam mo yung... Tapos eh, dapat habang isang example, kapag ka tumatanda ka, lalo ka nagiging mapayapa, nagiging tahimik ka dapat. Pero
1: tama.
2: Para siguro ang daming pinagdaanan sa buhay, Kuya Dan, na hindi niya na-i-express ng mga makaraang panahon. Ang nangyayari, kabaligtaran, parang lalong binubuyang-yang niya yung mga bagay na hindi niya nagawa noong mga panahon na yun. Isa yun sa mga
1: binubuyang-yang. Gusto ko yung mga words mo ngayon, Ate Jackie.
2: Binubuyang-yang. Sabi ng isang kasama ko, isang office mate ko dati, nakahengkak. Ano nakahengkak? Ayun yung mga naka...
1: Ano yun?
2: Nakahengkak. Ibig sabihin, hindi niya nakabuyang-yang yung mga...
1: Anong dialekto yun?
2: Hindi ko nga alam saan niya nakuha yung salitang yun. Nakahengkak. Naalala ko siya.
1: Nakahengkak.
2: Siguro ganun yung mga salitaan nila dahil yung parang hindi masyadong masakit, hindi, pero at the same time nakakatawa. Alam mo yung parang lang nakahilat, nakahilat.
1: Nakabuyang-yang nga, parang tama.
2: Nakabuyang-yang, ganun.
1: Tama talaga yung term na at least yun yung naiintindihan natin dalawa, di ba? Nakabuyang-yang.
2: Yun lang, pero on the positive side, Kuya Dan, dapat habang nagmamature ka, naiintindihan mo ba't nababawasan ka ng lakas.
1: Correct.
2: Dapat natututo ka ng paano mo ayusin yung sarili mo. Nagle-lesson ka dapat ng mga bagay na hindi mo dapat kainin o ikilusin, isipin.
1: May acceptance, di ba?
2: May acceptance. Na yun ang may nakamaganda ko. Acceptance na may nangyayari sa yung gano'n habang tumatanda ka.
1: Correct.
2: Para nagiging good example ka sa ibang tao. Kung nakita nilang gano'n ka, malakas ka. Kasi minsan nararanasan ko yun eh. Nahihiya ako sa mga kapatid at pamangkin ko. Ate, ikaw yung ganyan. Ikaw yung laging mapapalalanginin pagkatapos. Kasi kumisan ko yan ang dumadating talaga sa buhay ng tao. Yung sabi ko nga, yun yung acceptance na sinasabi mo. May mga bagay na nangyayari sa atin. Parang hirap-hirap mong tanggapin na hindi mo inaasahan ganun ang nangyayari.
1: Lalo yung mga bigla ang nangyayari sa buhay natin. Diba?
2: Yung ganun. Yung parang hindi mo expected na ito. Na hindi ito yung ina-expect kung mangyari. Ba't ganito? Nasyasyak ka.
1: Siyempre, valid yung sa simula na hindi mo matanggap. Valid naman yun kasi tao lang tayo.
2: It takes time talaga kasi process.
1: Correct.
2: Proseso talaga eh. Pero siguro pinakamaganda talaga if you abide in the words of God, may pangako ang Diyos, Kuya Dan. Doon ka lang manghahawakan. Pangahawakan mo yun. makakabalik ka doon sa wisyo.
1: Mm-hmm.
2: May mga taong nawawala ng wisyo kaya nagkakaroon mga whimsical notions na ito yung gusto kong gawin, ito yung ganyan. Yung isa yung sa mga sinasabi ko, tumatanda lang
1: pa.
2: Kasi nga, yung kabiglaanan din ng tao kung hindi mo unawain, habang tumatanda nawa, naiintindihan natin, magdagdag tayo ng pangunawa.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung minsan, kung hindi mo maunawaan, talagang gulo ang aabutin eh.
1: Mm-hmm.
2: Eh kaya lang, kung isang side lang naman na lagi umuunawa, isang side hindi umaayos, paano gagawin natin sa ganon, di ba?
1: Correct.
2: O, hingi ka pa rin ng more understanding from the Lord. Lord, bigyan niyo pa po ako mas mahabang pasensya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pag hindi habang napansin ko yung Kuya Dan, habang
1: alin?
2: Tumatanda ka, parang ang dami lalong taong gustong magpapasan sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: Habang nakikita, nadadala mo ng tahimik ng payapa without mm-hmm. them knowing it. Ikaw sa sarili mo, tumatahimik ka lang outside pero hindi
1: nabibigatan ka rin.
2: Kumukulo sa'yo, oo, may dinadala ka rin.
1: Correct.
2: Meron ka rin binibigat ka. Actually, yung programa mo, isang bagay yan eh, para yung outlet ng
1: mm-hmm.
2: mga gusto magsalita na i-release nila yung gusto mm-hmm. i-release.
1: Correct. Tapos, kasi ano naman tayo eh, hindi, naturally, tinatago natin yung mga kaya natin bitbitin talaga eh. Diba?
2: Mm-hmm.
1: So pagka may ganito, may outlet ka or may someone ka na papagsabihan, kailangan mo din i-release para hindi ka mapuno naman talaga.
2: Pero kung minsan, kung magka-topic na hindi naman natatouch yung sa issue mo, eh, maganda yun na bibigyan ka ng pagkakataong ma-release. At the same time, yung taong kausap mo, nabibigyan ka ng mga reactions na
1: correct.
2: Pwede mong pick upin para yeah. kumaang yung loob mo. Diba?
1: So, yung mga
2: nakikinig.
1: Oh, yung halimbawa, tayo nag-uusap, diba? May makaka-pick up sa atin na, oh, tama, may ganun.
2: Ay, ganun pala yun. Diba? Nakakaluag din. Diba,
1: tulungan.
2: Tsaka habang tumatanda ka, Kuya Dan, parang ayaw at tanggapin mo't hindi. Yung pag-umihina, yung resistensya mo, yung katawan mo, maraming bagay na gaganap sa'yo. Kaya dapat handa tayo sa ganun, spiritually.
1: Tama.
2: Spiritually, mentally, emotionally, psychologically. Kasi na rin sa Diyos yung financial kasi yung kailangan magpagamot, kailangan mo din ng pera para hindi mo nang pwedeng kidatan yung doktor.
1: Yun ang realidad eh, di ba?
2: Yun ang reality. Yun talagang unti-unti pararamdam ni Lord na unti-unti binabawian ka. Pero ika nga eh, napadala naman yan kapag ka talagang bibigay sa'yo ni Lord yung mga hinihingi mo. Kung sumusunod ka rin naman sa gusto niya eh, pero kung sarili natin ang pananangana natin, minsan, di ba, merong ayaw pang mamatay, biglang lakas-lakas, bigla na lang bumabagsak.
1: Mm-hmm.
2: Meron naman nakakailan ng best nagpapakamatay, hindi mamatay-matay.
1: Mm-hmm. Di ba, hindi tayo kasi may hawak nun. Mm-hmm.
2: Iyon, oo, merong takda talaga, pero nakakaano din. Paparamdaman ka rin ng Diyos ng gano'n, handa-handa mo yung spirit mo dyan, kasi sayo mo sa gusto mo, dadating ka sa end. No?
1: Mm-hmm. Correct.
2: Pero hanggat nabubuhay tayo, laban sa buhay ng naaayon sa kalooban niya.
1: Di, i-prepare din natin yung sarili natin.
2: I-prepare, oh. Hindi tayo puro paeklat lang. Puro pakyot lang.
1: Hindi yung tumatandang paorong.
2: Hindi tumatanda. Alam, may tawag pa isa doon.
1: Alin?
2: Ano tumatanda ng walang pinagkatandaan.
1: Ayan, oo. Oh.
2: Tumatanda ng walang pinagkatandaan.
1: Sa makatuwid ay baluktot.
2: Minsan meron ako isang pastor na ano, yun, Catholic pastor naman yung sabi niya. Sabihin mo sa kanila, hindi ka tumanda lang, walang pinagkatandaan at hindi mo alam yung ginagawa. Ibig sabihin, marami kang pinagdaanan sa buhay na natatandaan mo na dapat mo lang gawin.
1: Mm-hmm.
2: At ginagawa mo, pastor yun. Eh, kasi kaya nga sabihin mo sa kanila, eh hindi ka nagkikikibo, alam mo kung ano yung nangyayari. At hindi mo kailangan mag-ingay lagi, Kuya Dan. Eh. Alam mo, habang tumatanda ka, iisip mo hindi lahat ng bagay kailangan ka mag-react ng mag-react.
1: Tama.
2: Tahimik lang ang reaction mo. Dahil alam mo ng lahat yung pinag...
1: Sabi nila may power sa silence, di ba?
2: Tama. God is in silence, si Kuya Dan. Eh. Sabi nila, manahimik ka lang sa gitna ng mga suliranin. Sa akin walang sasabihin yan. Kasi Kuya Dan, pag may pinagsabihan ka, limba may sakit ka, hindi naman lahat pagsasabihin mo kasi hindi naman lahat ng kausap mo mabuti sa'yo. Hindi mo alam kung kinercourse ka na yung buti nga sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: Eh, lalo lang lalala. So kung mananahimik ka, sa Diyos walang sasabihin niya, tuturo niya sa'yo yung gagawin mo eh. Pero kaya nga lang may mga taong pati yung... Alam mo yung nararamdaman mo, yung karamdaman mo, parang gagawin pang kalakal. Ayan, si ganyan, gano'n, ganito. Pero magpapabigat pa lalo ng kalooban mo. Yun ay isa sa mga natututuan ko habang tumatanda. Huwag maging gano'n sa ibang tao. Kung gusto niya ng kapayapaan, katahimikan, yung privacy niya, i-ano natin sa kanya. Ibigay natin sa kanya.
1: Tama. Maraming thank you, Ate Jackie, as always. Ito ba ang song request mo?
2: Yes, Best of Both Worlds ni Lulu Kuya Dan.
1: Alin ito? Sorry?
2: Best of Both Worlds.
1: Best of Both Worlds pa lang kaya Ate Jackie. Okay.
2: Thank you. Thank you. Mami Bioli, good morning.
1: Yan. Sige. Thank you. Salamat, Ate Jackie. Bye. Si Ate Jackie ng Navotas, no? Napakagandang kwentuhan na naman, di ba? Acceptance ang kailangan natin sa buhay habang tayo ay tumatanda. Totoo yun, di ba? Kasi maraming nagbabago sa atin at kapag hindi natin tinanggap yung mga pagbabago sa katawan natin, it's either madadrag niya tayo pababa, di ba? Kasi ayaw mong tanggapin eh. So baka magstay ka na lang kung ano yung pinaniniwalaan mong yun ka. Pero kung tatanggapin natin at sasabayan natin, no, hindi mo mapipigilan pero masasabayan mo. 1:35 ang oras natin. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatahan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras natin, 1:37 na po ng umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Minsan wala ka namang choice kundi maging matatag. Kahit pagod ka na, kahit gusto mo munang huminto, hindi pwede. Dahil may mga taong umaasa sa iyo. Kaya gigising ka na lang ulit, papasok, magtatrabaho, kikilos na parang okay lang lahat kahit ang totoo, ubos ka na rin minsan. Ang hirap maging breadwinner, lalo na kapag hindi mo na alam kung saan mo pa huhugutin yung lakas mo. Yung tipong bago mo pa maisip yung sarili mong pangailangan, iisipin mo muna kung sapat pa ba yung budget sa bahay, kung may pambayad pa ba sa bills, kung okay lang ba yung pamilya mo, o kung paano mo pagkakasyahin yung kinikita mo para huwag magkulang. At madalas, tahimik mo lang dinadala ang lahat. Hindi mo na kinikwento yung pagod mo dahil ayaw mong dumagdag sa iisipin ng iba. Hindi mo na rin minsan pinapakita na nahihirapan ka kasi nga, pakiramdam mo, kailangan ikaw yung matatag eh. Kaya kahit mabigat na, tuloy ka pa rin. Pero dear, gusto ko malaman mo na nakakapagod talaga yung sitwasyon mo. Hindi ka mahina dahil napapagod ka. Hindi ka selfish kung minsan gusto mo ring unahin yung sarili mo. Kasi habang abala kang buhatin yung responsibilidad ng lahat, unti-unti mo ring nakakalimutan na tao ka rin na kailangan ng pahinga, kailangan ng pag-intindi, kailangan ng yakap. Minsan, naiinggit ka rin siguro sa mga taong malayang gastusin yung pera nila para sa sarili nila. Sa mga taong pwedeng magpahinga kapag gusto nila. Samantalang ikaw, pakiramdam mo, bawal kang mapagod dahil maraming nakaasa sa'yo. Pero kahit hindi man laging nasasabi ng mga tao sa paligid mo, malaking bagay yung mga sakripisyong ginagawa mo. Yung mga overtime na walang reklamo. Yung mga pangarap mong ipinagpapaliban muna. Yung mga bagay na tiniis mo para lang may maibigay ka sa pamilya mo. Hindi man madaling dalhin yung responsibilidad, araw-araw mo pa rin pinipiling lumaban. At hindi lahat kayang gawin yon. Dear, sana wag mong kalimutan yung sarili mo habang inaalagaan mo yung ibang tao. Hindi mo kailangang akuin lahat mag-isa. Hindi mo kailangang maging matatag palagi. At hindi mo kailangang itago lagi yung pagod mo. Kasi alam mo, kahit breadwinner ka, may puso ka rin napapagod. At sana, balang araw, dumating din yung panahon na ikaw naman yung maaalagaan. Ikaw naman yung makakapagpahinga. At masabihan, salamat ha. Alam naming hindi naging madali para sa'yo ang lahat.

0: kasama si Kuya Dan.
1: 9 minutes bago po mag-alas 2 ng umaga, kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Sa tuloy-tuloy tayo sa kwentuhan natin, no? Kapag habang tumatanda, lalong anong kasunod, no? Kayo ang bahala. Pwede niyo itawag 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Pat ng Mindoro, pabati po yung pamangkin ni Mrs. na si Marga ng happy second birthday. Para po sa topic, habang tumatanda, lalo nagiging makakalimutin. Bumabagal ang kilos, mainitin ang ulo at minsan naniningil ang katawan. Aray dito, aray doon. Sakit dito, sakit doon. Parang ano, parang tulayan. Konting kilos, hirap na hirap, lalo na sa balakang, likod, tuhod, liig at mga daliri. Pwede po man pa-request ng one day kapag wala po yung What a Wonderful World. Ano nga ba yung pinlay natin kanina? What a Wonderful World. Ah, hindi. Hindi pala What a Wonderful World yun. Maraming salamat po.
2: What a Wonderful World.
1: Yun na lang. Maganda yun kay Louis Armstrong. Si Margaret Ibabaw ang nagsiselebrate ng second birthday. Wow. Happy second birthday. Baka nakikinig na tayo ni Margaret, ha? Margaret, good morning. Kilala ko yan, kilala ko yan. Ah, tama ba? Tama ba yun? Yan, yan, walang B, tama. Honest natin, 153. Kausapin na ng next caller from Taguig. Nasa linya natin. Uy, isa rin ngayon lang ulit napatawag. Si Nana Iraida. Nana Iraida, good morning.
3: Good morning, Kuya.
1: How are you?
3: Okay lang, masaya pa rin.
1: Yeah.
3: Tagal ko nang hindi nakatawag, lagi ako nakakatulog.
1: Pag
3: magigising
1: na
3: ako, wala na akong ano, wala nang
1: tapos slot. Na. Oh, hindi, okay lang, no problem. Sabi ko nga, katulad si Ate Jackie, basta may tulog, isundin ang tulog, di ba? Kaysa napupuya. Mas maganda yun.
3: Yan ang pinaka-importante sa buhay natin.
1: Siyang tunay, diba? Lalo na pagka tumatanda. Raida.
3: Pag wala kang tulog, wala ka rin ganang kumain.
1: Ay, oo. Totoo. Tsaka wala kang gana pagising, di ba? Parang nalalambot, tinatamad kang bumangon, di ba?
3: Oo nga. Wala kang kagana-ganang kumilos.
1: Pero ikaw ay happy-happy dahil nakakatulog. Yan ang maganda.
3: Tama yan, Kuya.
1: Alright. Ito, ang topic natin today, dudugtungan mo lang. Habang tumatanda, lalong, ano bang
3: dudugtungan? Lalong nag-e-enjoy sa buhay.
1: Yun, tama, no? Ano-ano ang mga kina-enjoyan mo lately?
3: Habang tumatanda ako, marami akong natutuklasan. Alam mo yun, yung katulad niyan, una, telepono lang na landline.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, natuto akong mag tablet.
1: Wow.
3: Diba, di may messenger, may FaceTime, ganon.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, natuto akong mag-operate ng Bluetooth na speaker.
1: Wow.
3: Nakakanta ko, di ba?
1: Music.
3: Ngayon, alam mo kung anong kinahuhumalingan
1: ano?
3: Ko. Alam mo yung mga parang kwento sa YouTube na dinadrama.
1: Nako, oo.
3: Yun
1: ang pinakikinggan mo ngayon.
3: Yun ang pinakikinggan ko ngayong maghapon habang naglilinis ako, naglalaluto, naglalaba.
1: May mga isasuggest ako sa'yo, Nana Iraida, kung yan ang mga gusto mong mapakinggan. Unang-una, pwede mong mapakinggan yung kay Chang Ami. Oh, ako to, kay Chang Ami. May drama din yun. Nasa YouTube ng Telma.
3: Ay, nasa YouTube din.
1: Yes.
3: Akala ko sa ano lang po. Meron. Akala ko dyan lang sa DCMA.
1: Meron din tayo sa YouTube nyo. Pwede mong balikan yun. Pero meron pang isa. Nandun si Kuya Dan. Pwede mong mapakinggan.
3: Yung
1: Diremo Arma. nasa YouTube lang yun, no? So, hindi kasi, total, yan ang bago mong kinahihiligan ngayon, no? Diba?
3: Alam mo ba, Kuya, na nagbabayad ako doon sa walang patalastas?
1: Ay, naka-premium ka. bakit, di ba? Maganda nga yun, naka-premium. Eh.
3: Naka-premium. Oh, kasi ang daming patalastas, di ba?
1: Correct.
3: Iinis ako dahil di ko naman makitang i-escape.
1: Totoo. Ay, maganda yun. Tsaka nakaka-interrupt ng drama yun. Ano, nagsisigawan na, biglang may magpapatalastas, di ba?
3: Oo, di ba? Nasa ano na yung kwento
1: kalagid.
3: Eh.
1: Hindi ba sabi mo?
3: Tapos, lalo na alam mo yung mga Korean, mga Chinese na patalastas, inaabot ng
1: mahaba.
3: 10 minutes. Ano point yun?
1: Correct. Ay, oo, totoo, may mga patalastas na isang buo, ha, pagka hindi mo in-skip, di ba? Yung 3 minutes, 5 minutes, di ba?
3: Oo, hindi ko naman nakikita. So, nainis ako, sabi ko sa anak ko.
1: I-premium mo nga
3: ako. Anak, iyan mo nga ako ng premium.
1: Oo, hindi, okay lang yun, di ba? Paano mo nga noon may enjoy kung may patalastas? Totoo naman yun.
3: Enjoy na enjoy ako, yeah. Di ba? Minsan tsaka, natutulogan ko na pag-gising ko, tapos na.
1: Tsaka alam mo, Nanay Irida, ngayon, ang matatanda, yun ang mga gustong naka-premium. Yung nanay ko din, naka-premium. Nagalit sa akin nung hindi ko nirenew.
3: Diba?
1: Oo, kaya nirenew ko ulit, Nanay Irida.
3: Yung
1: nanay ko naman, nagagalit kasi pag hindi naka-premium yung misa, napuputol yung sermon ni Father. Nagpapatalas na sa gitna ng
3: diba,
1: sermon.
3: Nakakainis. Diba? Oh, hayaan mo na yung 250 na maubos.
1: Oo. Hindi, tsaka, di ba, hindi naman nauso TV ngayon, di ba? Dati nakasubscribe pa sa TV.
3: Matagal na siguro mga 10 years na kaming walang diba? TV.
1: So ngayon, ang subscription na talaga, yung mga ganyan na pinipremium mo na yung mga ano mo.
3: Kasi pag kumakanta din ako, magpapatalas.
1: Yan, diba? Yan ang pinaka-bad trip sa lahat, di ba? Nagma-minus 1 ka, biglang may patalastas, di ba? Nakakainis naman talaga yun.
3: Nakakainis.
1: Tama,
3: tapos
1: tama.
3: Pag sinabi ko, Siri, next song, sasabi niya, what? I couldn't skip this.
1: Kasi nga nagpapatalastas pa. Tama, maganda yan. Eh, tsaka tip, magandang tip yan sa mga nakikinig ng mga nanay. Pagka ho, naiinis kayo, sabihin niyo sa mga anak ninyo, ipa-premium parang Sims Ride. Iyan
3: niya po, 250 lang naman eh.
1: Oo, tsaka...
3: Diba, sa kasiyahan mo naman sa sa isang buwan ni eh.
1: Totoo
3: kaya,
1: yun.
3: Kaya ako habang tumatanda ko, lalo akong nag-i-enjoy kasi nai-enjoy ko din yung mga bagong technology,
1: yan,
3: diba?
1: Tama.
3: Kahit paano tinatry ko.
1: Oh, maganda, diba? Si Siri, inuutos-utosan mo lang, diba?
3: Oo, si Siri. Naku, parang di na ako mabubuhay nang wala si Siri. Parang nandito lang yung anak kong nasa Amerika.
1: Oo, diba?
3: Pati oras, Siri, what time is it?
1: Sosyal, tama. Ni tsaka yun talaga ang use nun, di ba? Para gumaan ang buhay. Tama, tama.
3: Sabi ni Siri mismo. Naku, I'm your virtual assistant.
1: Naku, lalo na pag nakilala nyo pa din si ChatGPT, isa din yun. Madami ding alam yun, ha, nai-ride
3: na.
1: Si ChatGPT.
3: Hindi ko alam yun.
1: Parang si Siri din yun, nagsasalita din yun. Madaming alam din yun. Pero,
3: madami din siyang,
1: madaming ginagawa sa buhay. Pero at least kung iPad gamit mo or cellphone.
3: iPad kasi.
1: Yan, si Siri talaga yan.
3: Pag tinatamad ako magkwenta, Siri, tatanungin ko na lang siya.
1: Diba?
3: Kaya ngayon, pero nakakahinad

0: 5 minutes yun.
1: Tsaka pagka diba? Elementary, di ba, may dala pa kayong orasan dyan eh. Tapos iikot nyo yun. Sasabihin ng teacher ninyo, 11:45. Ilalagay nyo sa 11:45, di ba? So, mula nung nawala yun, ngayon digital na lang. Kasi cellphone may orasan. So, doon na lang kung anong oras na.
0: Lahat na kasi sa cellphone nandoon na. Basta may cellphone ang bata, lahat na. No? Parang yung cellphone ang pinaka, ano talaga, yung kaysa sa computer, mas maganda pa rin ang cellphone kasi madadala mo kahit saan.
1: Correct.
0: Tapos nandyan na lahat.
1: May pros and cons, di ba? Kung baga, may mga okay naman. Siyempre, may mga hindi rin, paglalo pag inasa mo na ng dere-derecho, di ba? Nawawala yung talino. Nawawala yung
0: kasi
1: talino.
0: Sa pagkukwenta lang, minsan na, sabi ko, hala, parang nabobobo na rin ako sa mato. Umasa na lang ako kay Siri.
1: Eh kasi nga naman, mas madali sa buhay, di ba? Pagkapapakwenta mo na lang. Sasabihin na lang sa'yo.
0: Sasagutin niya na, di ba?
1: Siri, what is 400,665 times 600,000?
0: Kayang-kaya niya na, di ba?
1: Kayang-kaya niya yun, di ba? So, nakakatulong din naman. Yun nga lang, pagka, syempre, lalo yung mga kabataan, pagka masyado silang maagang namulat dyan na may tutulong naman pala sa kanila.
0: Hindi na sila magsisikap sa sarili nila.
1: Tama. Tama.
0: Diba? Di katulad natin noon na wala tayong ganyan.
1: Mm-mm. Ako, favorite ko talaga yung ano, yung orasan, yung pagka... Dalhin niyo yung mga clock ninyo. Sabihin.
0: Yung karton lang.
1: Oo, karton lang yun. Tapos may kamay yun, di ba? Yung mas may mahaba, kamay, tsaka yung mas may... Ilagay sa 326. Yan.
0: Medyo... Kailangan ilalampas mo ng konti doon sa 5.
1: Yan, di ba? Medyo, di ba? Ano siya eh? Kumbaga, challenge sa utak, nag-iisip ka eh, di ba?
0: Yeah. Pero ngayon, wala na. Lahat ng bata ngayon, ano na sa digital na.
1: Magaling, sa kung magaling, lalo pag narinig mo, di ba? Ang galing makipag-usap, ang galing, ang galing magpipindot. Pero pagka manual na, halimbawa, kunyari, nawala ng internet, paano na tayo niyan, di ba? So,
0: parang hindi na nila alam yung, ano ba ang tawag doon? Hindi na nila alam yung practical na buhay.
1: Oo, yung realidad din minsan.
0: Realidad
1: doon. Nawawala din sila sa realidad. So, dapat sa mga magulang, kung may mga nakikinig, di ba? Gagabayan pa rin. Hindi pa rin iaasa lahat-lahat. Sige na, ibigay nyo na kay Nanay Irida si Siri.
0: Talagang kailangan ko siya. Kala ko pag nagising ako ng kahit anong oras.
1: Alanganin.
0: Siri, what time is it? Yeah. Sasagot naman siya, di ba?
1: The time is 2:02.
0: Pati nga time sa Amerika, tatanungin ko sa kanya, Siri, what time is it in California? Para bago ko tumawag sa mga kapatid
1: sa anak mo.
0: Anak ko.
1: Tama. Ay, nako. Maganda yan, Nanay Ina. I-enjoy mo lang, no? Tama ka dyan.
0: Kaya habang tumatanda ako, di nag-e-enjoy naman ako. Kasi hindi ko na pinapansin yung mga problema natin dito sa Pilipinas. Hayaan mo silang maghabulan at magputukan dyan.
1: Nako, hayaan mo na silang magkumustahan dyan, Nanay Ina.
0: Hayaan mo sila kung hindi sila kumusta.
1: Dito na lang kayo sa Remember Your Music. Araw-araw ko kayong kinukumusta dito.
0: Kaya nga. Alam mo, yung pinsan ko nga sa Malasiki, Pangasinan, hindi daw siya nakakatulog. Sabi ko, Manang,
1: yan,
0: makinig ka sa DCMM, kahit ang kapusyon.
1: Yan.
0: Ay, Kuya Dan, sabi ko, mai-enjoy ka. So, nung huling nag-usap kami, sabi niya, Day, nakikinig na ako doon sa sinasabi mo. O, sabi ko, sige, pag nakatawag ako, babatiin.
1: Dahil dyan, batiin mo na.
0: So, binabati ko yung Manang Lina ko sa... Malasiki, Pangasinan, Manang. Lagi kang makikinig dito para makatulog ka sa kakatawa.
1: Ay, good morning po, Manang, dyan sa
0: Manang
1: Lina ng Malasiki, Pangasinan. Layo, good morning po.
0: Buti nga sa kanila, abuti sa La Union, wala.
1: Wala.
0: Hindi kita talaga napapakinggan doon.
1: Buti na lamang at umabot sa Pangasinan. Thank you.
0: Umabot sa Pangasinan. Sabi niya, nakikinig na siya sa'yo. Kaya binabati kita, Manang.
1: Thank you, thank you.
0: Makinig ka lang dyan, araw-araw, gabi-gabi.
1: Yeah.
0: Araw-araw.
1: Araw-araw. Ano po ang, baka may iba pang kayo babatiin. Okay na kayo?
0: Wala, siya lang. Tapos,
1: song mag-request
0: request ako nung I'm Sorry My Love kasi naalala ko nung maliit ako meron siyang plaka nun eh. So, siguro yun yung paborito niya.
1: Ah, sige. Nandito na. Piplay natin, Nanay Irida. Maraming salamat po, ah.
0: Okay. Sige. Thank you.
1: Good morning. Then. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Si Nanay Irida ng Taguig. Nakatuwa naman kayong kausap. Parang pag minsan, pag hindi ko iniisip na nasa TV ako, parang feeling ko nakipagkwentuhan ako kung kanino dito. Minsan, kung ano na lang din yung nasasabi ko. Kasi, di ba pag nagkakwentuhan kayo, minsan kung ano-ano na natatanong mo, di ba? Mabuti na lang na re-remind ako, nakikita ko yung mukha ko dun sa tapat. masarap

0: kwentuhan eh, no? Kaya tawag na rin po kayo, 8924-4101, locals, 5671 hanggang 5673. Oras po natin, 2:05 na, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 206

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Si Miss Audie del Rosario Lavare, sabi niya, "Hola Kuya Dan, ako habang tumatanda, lalong napapalapit sa Diyos. Please play the song Try to Remember by Jim Reeves and Mrs. Robinson's by Simon and Garfunkel. Thank you and God bless you, the whole family. Happy weekend ahead." Sa bagay, no, bukas ay Sabado na, no, weekend na ulit. Oras po natin, 2:21, kasama niyo pa rin si Kuya Dan sa ating kwentuhan ngayong Friday morning. Habang tumatanda, lalong, ano, anong gusto niyong isunod? Pwede niyong i-comment ang inyong kasagutan sa aking Facebook page. Hanapin niyo lamang Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan pong spelling. Napakinggan pala natin kanina, no, awiting "I Will Always Stay in Love This Way" na request sa atin ni Ate Mel. Ate Mel. Sabi ni Sir Noel ang balita, "Kumusta Kuya Dan? Sabi nga nila, edad lang ang tumataas at hindi bumababa. Habang tumatanda, lalo ko naiintindihan ang tinuro sa economics na law of diminishing returns at ang dagdag bawas. Dagdag ng gamot, bawas ng pwedeng maalala, gawin, kainin o inumin. Dami na rin nakakalimutan mula sa salaming nasa ulo nan lang pala." Lagi nangyayari sa nanay ko yan, nakalagay lang pala sa ulo yung salaming. "O ballpen na nakaipit sa tenga, galing ka ng comfort room sa bahay o restroom sa mga restaurant at nakalimutan mong itaas ang zipper ng pants mo. Pero mas masaklap kung nagpunta ka sa restroom at nakalimutan mo palang ibaba ang zipper." Oo nga, no? mas masaklap nga yan. "Well, sabi nga ni Jim Fotoglo, that's the will of the wind ni Greg Barnhill." O yun daw ang kanyang request. The will of the wind. Kinanta. "You feel it and then it will pass you blowing steady. It comes and it goes." Ang ganda siguro kung nagre-reverb yung mic natin. Feel na feel ko siguro lalo. "And God only knows." Ayoko na. Kausapin na natin next caller from Isabella. Nasa linya natin si Ate Jen. Ate Jen, good morning. Ay, wala pa pala. Akala ko may mga kumakaway sa akin dahil doon sa malayo. Wala pa pala, balikan natin mamaya si Ate Jen. Ito muna, sabi ni Martina Mana ay, "Kuya Dan, habang tumatanda, bawas oras na sa pagtulog." Paano bawas oras na, hindi na full 8 hours of sleep, gano'n? Sabi niya, "Pag nagising po kasi ako ng this oras, ay hirap na po akong makatulog ulit. Habang tumatanda, ayaw mo na lang ma-stress." Yan ang tama. Sabi niya, "Kaya madalas tahimik na lang kaysa makipag-usap kung kani-kanino, tapos nonsense lang ang pag-uusapan. Habang tumatanda po, madali na lang po akong kausap. Hindi na po ako namimilit. Halimbawa po, nakisuyo ako sa kanila. Once na nag-know sila, ay di, sige, okay. Ganyan na po ako ngayon." Tama yun. Oo, wag na nating ipilit ang mga sarili natin sa mga taong mahirap kausap. Very good yan, Ate Martina. O, ito na, 2:24. Kausapin na natin, nasa linya na natin ulit si Ate Jen. Ate Jen, good morning.
2: Yes, good morning. Luzon, Visayas, Linda now. Good morning po sa inyo lahat.
1: Nagulat ako sa hit-hit mo, Ate Jen. Parang buong-buo yung pagkakahinga mo. Good morning sa'yo. Kumusta ka naman?
2: Okay lang. Maganda pa rin.
1: Yeah. Yan ang sinasabi ko. Maganda pa rin. Alright. Ito, Ate Jen, ang tatanong ko ngayon. Mga realization sa buhay. Habang tumatanda, lalong, anong tingin mo dyan?
2: Ano, Kuya Dan? Pakayo ulit?
1: Dudugtungan mo. Habang tumatanda, lalong?
2: Lalong? Lalong tumatanda ang
1: paano. Hindi. Ikaw ang magdudugtong. Ano ba ang nare-realize mo na habang tumatanda, sumasakit ang tuhod? Ikaw, ano ang idudugtong mo doon?
2: Kasi habang tumatagal kasi tayo, paglalo pag nagkakaedad na tayo for line of 30 o 31, dyan kasi natin mararamdaman yung ating mga sarili na marami na rin tayong St. Thomas na nararamdaman sa ating katawan.
1: Tulad na?
2: Oo. Kagaya ng minsan is nailagay mo yung isang bagay sa isang table. Tapos mamaya nakalimutan mo na.
1: Nakalimutan
2: na. Ang bata-bata mo. Kasi na-experience ko rin yun eh. Minsan yung wallet ko, nilalagay ko dun sa may box ko, tapos mamaya, saan na kayong wallet ko? Ganun ako. Mm-hmm. Oo.
1: Masama nun, so, minsan, nagagalit ka pa sa mga kasama mo eh, no? Tinago ninyo yung wallet.
2: Nagpipitang pa ako.
1: Nakalimutan mo lang pala.
2: Sabi ko nga, bakit mo nyo yung wallet ko? Tapos mamaya, mahanapan ko yun. Kaya, sabi ng mga kasama ko, diyan ka na talaga tumatanda, ulianin ka na. So, ganun. So, minsan din is, siyempre yung sobrang kabakuran ng ating ginagawa sa police o sa trabaho. And then, mararamdaman natin yung sakit ng tuhod natin. Sa, dati-dati naman, yung kabataan natin, kahit pawis na pawis tayo, kahit pagod tayo, is andiyan yung nag-uugas tayo, ganyan.
1: Pero ngayon, di na kaya.
2: Karamihan ngayon is, marami na tayong nararamdaman. Basta, tumungtong tayo sa 31 to 32. Pero,
1: grabe naman yung 31 to 32.
2: Ganun din ako eh. Kasi minsan, oo.
1: Dapat bata pa yun, di ba Ate Jen? 31, 32, that medyo bata pa yun ah.
2: Pero, depende na kasi sa tao. Depende na kasi sa tao na na mararamdaman mo yung sintomas na may mararamdaman ka na sa katawan mo. Oo. Pero line of to 40 o to 50, yan mararamdaman mo na talaga yung na tumatanda ka na ganyan. Pero may reason kasi yung mga ibang tao na tumatanda lang daw yung edad, pero yung katawan hindi eh. Yung sarili hindi eh, para yung ganun. Pero pagpaanoan man bilang is talagang makikita talaga na yung ating karamdaman sa sarili na hindi naman natin nararamdaman ng kabataan natin.
1: Kumbaga talagang hindi tayo makakaiwas, dadaan at dadaan tayo dyan. At,
2: meron din yung 50 to 60 tumatanda na pero ano ba rin?
1: Paurong eh, ano?
2: Oo, purong nasa feeling bata pa siya.
1: Oo, bagets pa rin, kumbaga.
2: Oo, feeling mga ganun.
1: Pero maganda yun ha, kung halimbawa 50-60 ka, tas feeling malakas ka pa rin, ibig sabihin na pangalagaan mo ng mabuti yung katawan mo, di ba? So, pwede naman.
2: Pangalagaan natin, kasi katawan natin yun eh. Meron na kasi, sabi ko nga, high-tech na tayo ngayon, kahit mag-age na tayo ng 60 for 70, meron na tayong kung may pera naman tayo, meron naman yung pampabinat sa katawan, o para hindi ka tumatanda.
1: Pambanat diba? Ng mukha, di ba?
2: Ang ilagat sa katawan. Kagaya si Kuya Dan, kahit matanda na yan, poging-pogi.
1: Hoy, makamatanda ka dyan, ha? Nandun lang ako sa edad na binanggit mo kanina, 31, 32, nandun pa lang ako.
2: 31 to 32.
1: Nandun pa lang eh.
2: 33 to 35, mararamdaman mo na rin kayo. Kailangan mo rin magpa-massage.
1: Gusto ko yan.
2: Ako para sagat ma-therapy yung ating mga katawan. Kasi ako din minsan is massage din, ganyan, nararamdaman ako sa katawan. Hindi natin kasi maiwasan yan, Kuya Dan, lalo pagka pawis na pawis ka, mag-ugas ka, so, may iipon at may iipon sa katawan niya. Kung sa atin lang, mas maganda yung tayong mag-aalaga sa ating katawan. Hindi yung ibang tao, kundi sarili din natin mag-aalaga, kung paalagaan natin yung ating katawan. Dahil katawan natin yun, yung sarili natin yan para hindi natin mararamdaman yung dapat nating maramdaman sa ating katawan.
1: Sabi nga ng Hagibis, ingatan ng iyong katawan. Katawan. Oh, di ba? Yun ang sabi nila. Kaya ingatan natin ang ating katawan. Paano naman ito, Ate Jen, sabi dito, paano naman daw kapag habang tumatanda, walang nakakasama sa pagtanda, paano daw pagka ganun?
2: Madali lang yan.
1: Paano?
2: Madali yan. Kung wala kang makakasama sa pagtanda, hantayin mo si Lord para na ibigay niya sa'yo yung tama.
1: Okay.
2: Diba?
1: Tama.
2: Hintayin mo ang Panginoon. Kung kailan niya ibigay, kasi hindi naman hinahanap yan, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Ang Panginoon ang magbibigay sa'yo. Kung kailan yung takda na ibibigay niya sa'yo, hindi kailangan hanapin sa isang radio station, i-plug ang number, o hindi sa TV station man lang, o sa Facebook man lang na i-plug mo yung number mo, i-post mo yung number mo, para sa ganun, may manliligaw sa'yo.
1: Kumbaga, ang tawag sa ganyan, organic encounter, Ate Jen. Yung hindi mo inaasahan, darating na lang.
2: Ang Panginoon ko yan din ang magbibigay ko. Ano yung tama na ibibigay sa'yo ng Panginoon? Sabi ko nga, ako nga hinihintay ko yung taktang tamang panahon kung sino'y ibibigay sa akin.
1: Yan. Tama, tama. Maraming thank you, Ate Jen. Bumati ka muna. Go ahead.
2: Ang tagal ko kasi hindi tumawag.
1: Hello.
2: Ayun.
1: Bati lang. Go.
2: Lahat ng mga nakakakilala sa akin, binabati ko, greet ko. To all yung army, Church dyan sa Maynow Villages, born again Church Corner, to yung mga kapatiran po namin sa, binabati ko to all po sa inyong lahat dyan. For, dito na rin sa Isabela, for family, Bulaklak family, Padakaw family, Rodriguez family, at Taginod family, Perez family, Rivera M family, tool na lang din po dyan sa may Galupang Street, Kawayan City, yung tito ko dyan, si Tito Kylo, ayan, si Tito Kylo Padaka, yung mga pamangkin ko dyan, tool na lang din po sa inyong lahat dyan na nakikinig dyan sa Radio DCM. And sabi ko nga nakukuha sila eh, pero mahina yata
1: yung
2: signal nila.
1: Okay. No worries. Magandang umaga po sa mga binati ni Ate Jen.
2: So, for management ng registration ng DCMM kapamilya, kaya lahat for family.
1: Thank
2: Inababati
1: you.
2: Inababati ko kayo lahat ng magandang morning.
1: Song request, Ate Jen.
2: May request na ako kanina, kaibigan lang pala. For especially pala kay Kuya Dan, for kay Kuya, kay Sui Jovit, yung aming presidente po ng association ng pinabaligyan, binabati ko si Sui Jovit. Ayan. For especially sa you, sir. Ayan.
1: Alright.
2: Lahat-lahat po na mga Vice President po ng PWD Association po sa akin. Ayan, tool po na lang po sa inyo lahat.
1: Okay, okay. Salamat, God Ate Jen.
2: Okay, God bless po.
1: Thank you. Bye-bye. Si Ate Jen ng Isabela, ang request niya ay kaibigan lang pala. Kaibigan lang. Bakit kinakanta ko? Kaibigan lang pala. At saka yung Wheel of the Wind ni Sir Noel Balita ay ilagay mo na rin dyan. Oras, 2:33 ng umaga. Tuloy-tuloy lang po tayo ha. Kung meron kayong mga naiisipan na pwedeng isagot, sabihin nyo lang dito, i-comment nyo lang sa akin. Ito pala sabi ni Yayi Talent. So, habang tumatanda, ano ito? Habang tumatanda, lalong tumitindi, gumagaling. Sabi niya, yano yan. Seriously, habang tumatanda tayo, mas pinipili natin ang katahimikan, kapayapaan ng isip, at mga totoong relasyon kaysa sa ingay ng mundo. Very, very true. Ang song request niya ay What Matters Most. Mamaya ilagay natin, medyo napuno lang tayo. Huwag po kayong lilipat dahil hanggang mamayang alas 4 pa tayo magkukwentuhan at tugtugan. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Si Miss Gloria Martinez Elago, sabi niya, "Hi Dan, happy morning. Ito na naman ang super lola na sobrang fan ninyo ni Coach V. Antonio. Silent listener from Cabuyao City. Ito habang tumatanda, nagiging senti, papansin sa mga anak para laging may datong." Yan pala mga technique ninyo, ha? "Ganito ng senior, enjoy lang sa life. Salamat sa mga anak ko at sa hubby kong mahal na kami na lang magkasama sa hirap at ginhawa. Salamat, Dan. Lagi mo ako napapasaya pag nagigising ako." Sabi niya, "Ingat. Pa-request ako ng kahit maputi na ang buhok ko ni Sharon Cuneta. Love, love." Sabi ni Nanay Gloria Martinez Elago. Maraming salamat po. At napapasaya ko kayo ng ganitong oras. Angelo Canyasares, sabi niya, "Kuya Dan, good morning. Habang tumatanda, lalong napapagod. Napapansin ko, madalas yan sa akin na may times na lagi akong antukin, tinatamad, o kaya kulang pa sa tulog. Pero syempre, I will fight my burnouts because as a student journalist na nominado sa Best Field Reporter..." No, so, student journalist na nominado sa Best Field Reporter. Ano yan? "Sa gaganapin COM Awards 2026 mamaya, kailangan ko talaga maging active sa anumang activities at always be productive sa mga gawain." Like, kung ano sa may, hindi. Congratulations and good luck sa'yo naman kung ikaw ay nominado dyan sa COM Awards. Sabi ni Miss Vera Gadiano, "Habang tumatanda, nagiging malapit sa Diyos, katahimikan at kapayapaan ang gusto ko, Kuya Dan." Sabi niya. Si Miss Fatty Jacinto, sabi niya, "Good morning. Habang umiedad na, dama ko na ang dati kong kasipagan na ngayon ay eto na nga. Dami nang makikirot at isa pa ayaw ko na patulan yung dati pang mga naganap. Sanayan na lang talaga. Acceptance is the key. Sa pagtanda ko na ito, may isa palang nagsabing, ano? May isa palang swabing tao na mapapakinggan pala sa madaling araw. Matik na magigising at mapapakinggan natin siya." Nax. Salamat. Pakiplay ang always. Maraming thank you, Miss Fatty. 2:54 ang oras natin. We have our next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Kuya Edwin. Kuya Edwin, good morning.
2: Hello po, magandang madaling araw.
1: Maganda.
2: Kuya Dan, balbasarado ng Teleradio.
1: Yan, magandang madaling araw sa iyo, Kuya Edwin. Kumusta ka naman?
2: Sa awa naman ng Diyos, Kuya Dan, okay naman po.
1: Okay na, okay
2: po. Kayo, Kuya Dan?
1: Ayos na ayos din. No? At ngayon, kwentuhan tayo, Kuya Edwin. Habang tumatanda, lalong...
2: As nga aking masasabi dyan, Kuya Dan, habang dapat tayo nagkakaedad, lalo na tayo mayroong pamilya at ay kagaya nyo, Kuya Dan, may anak kayo, di ba? Ay, hindi pala kayo nagkakanak, yung asawa, hindi pala.
1: Wala pa. Ang anak ko lang ay apat ang paa. Yun pa lang. Isa...
2: Ano, Kuya Dan?
1: Ha?
2: Ganon, wala pa kayong anak.
1: Wala pa. Wala pa. Busy.
2: So, ganon, Kuya Dan, ano? Kagaya niyan, tayo may mga kagaya, mga meron tayong pamilya at meron tayong anak. Kailangan ipamulat natin sa mga kabataan ngayon na lumawa tayo magsimba, dalhin natin yung mga anak natin para
1: ituro
2: sila
1: natin.
2: Mamulat sa mabuting asal. Hindi kagaya ng mga kabataan ngayon, Kuya Dan. Dosi anyos, ako, iba na mga ugali. At may mga bisyo na at tapos pagka nagtitirip ng kapwa nila kabataan, Kuya Dan.
1: Correct. Kailangan nilang gabayan palalo, di ba? Kasi gano'n naman eh. Hindi, actually, per generation, gano'n ang mangyayari. Kailangan talagang gabayan ng mga bata kasi syempre di pa nila alam kung anong mga tamang desisyon sa buhay, di ba?
2: Okay, Dan. Habang, alabawa, 4 taon, kailangan talagang ilapit na sa Panginoon yan para maging... maging maayos ang kanilang asal, hindi maging bastos ganyan, maging magalang sa kapwa ganyan.
1: Guidance, kailangan nila ng guidance kasi syempre talagang
2: yes, Dan,
1: ang mga ganyang edad curious kumbaga sa mga bagay-bagay, gustong i-try ang mga bagay.
2: Nung mga bata yung mga bata ngayon iba yung kabataan ng araw kasi
1: ano ba yung kabataan ng araw? Ano ba ang kabataan ng araw?
2: Kasi nung ako, Kuya Dan, mga bata kami, hindi naman sa pagano, hindi kami ganyan eh. Ngayon, iba na ang, parang, ewan ko sabi ko ba't gano'n.
1: Mm-hmm.
2: Nag-iiba talaga ba talaga ang ano ngayon, panahon, at yung mga bata ngayon eh, bata pa lang, masuwail na eh. Alam mo na, pala sa magulang, Kuya Dan.
1: Dati, kayo mismo, Kuya Edwin, nababantayan kayo lagi. Talagang, kumbaga, may nagtuturo din sa inyo na ganito ang dapat gawin, ito ang mga tama, ito ang mga mali, ganun.
2: Yes, Kuya Dan. Mm-hmm. Kasi, yan naman talaga magsisimula eh. Mm-hmm. Para maging bumait ang mga kagaya na, tatanda. Kasi yan naman talaga ipapamana natin eh. Mm-hmm. Kung hindi magsisimula sa mauuna, habang nakakaedad, madadala nila yung kwedad.
1: Correct. At ngayon, tayo na ang matatanda. So, I think that's our responsibility, di ba, na gagabayan natin. Kasi kung napapansin natin magulo na mga kabataan, baka hindi sila nasasabihan kung anong mga tama at mali. So, responsibilidad yan. Lalo-lalo ng mga magulang, di ba? Kung may mga anak ka na, yan, dapat ikaw ang magtatama dyan, di ba?
2: Opo, kwedad. Talaga sila magsisimula sa kanila.
1: Correct.
2: Ang mabuting asal,
1: Kuya Dan. With that logic, ibig sabihin, kumbaga, yung mga bata, kung hindi sila natuturuan ng tamang asal, so nagiging pasaway sila, sino ang may kasalanan? Yung magulang nga ba o yung bata?
2: Meron kasing, Kuya Dan, meron kasing na sabihin na, ayos naman ang ano ko dyan eh.
1: Or papalaki.
2: Pagkapakalaki ko dyan, ewan ko bakit naging ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Pero siguro, hindi naman po pwedeng, siguro meron din sila pagkukulang.
1: Di siguro, maraming factors na rin kasi ngayon, lalo ngayon, internet, di ba? So, minsan, kahit nabantayan ka 24/7, makakalusot at lusot ka pa rin na may mapapanood ka na ganito, may maririnig kang ganito. So, siguro kung kinukompare natin yung dating panahon, tsaka yung ngayon kasi, mas marami ng information ang pumapasok sa isip ng mga bata compared dati.
2: Tama po kayo. Kaya nga talagang kailangan, bantay guardia, sabi nga.
1: Correct. Tama, yan ang mensahe sa atin ni Kuya Edwin. Ha? Habang tumatanda, babantayan lalo ang ating mga kabataan. Thank you, Kuya Edwin. Bumati ka muna.
2: Paano yung Kuya Edwin? Idadagdag ko. Paano Kuya Edwin? Kung nagaanap po pares yung magulang, yun ang mahirap to, Kuya Edwin.
1: Oo, diba? Kasi syempre, hindi naman pwedeng nasa bahay lang pareho para pamado naman ang kakainin ng anak. Kaya, napaka-importante na

0: ka pa ba doon kay Edwin?
1: Okay na po yun. Okay. Pwedan.
0: Mati ka muna.
1: Kailangan natin ipamulat sa abang tayo na sa... tayo nauna sa kanila. Kaya dapat natin imulat ang mga kabataan na papalit sa atin.
0: Siyang tunay. Bumati ka muna kay Edwin. Go ahead.
1: Thank you po, kay Dan. Binabati ko ang mga kaibigan ko na kagaya ni Mami Bioli at si Kuya John at si Ate Beth at si Tess ng Pampanga at ang kanyang boyfriend na si Kuya Cesar. Then si dalawang magkapatid Gabong, si Ate Mena at si Ronald ng Bulacan at sa mga iba ko pang mga kaibigan na nakikinig, hindi ko lang iisahin. Alam ko na andyan kayo. Ahin na lang sa inyo at pag-iingat kayo. At especially sa aking minamahal.
0: Alright. Ang song request mo ba? Itong Can't Be With You Tonight? Sa'yo ba to?
1: Yes, Kedan. Okay. Yung pin-request ko nung nakaraan, Kedan.
0: Okay. Nandito na. Play natin mamaya pagbalik. Salamat kay Edwin.
1: Okay. More power po.
0: Okay.
1: More power sa programa po ng DCM.
0: Salamat. Si Kuya Edwin ng Quezon City ang nating nakausap. Oras po natin, 3:02 ng umaga. Diyan naman po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:02.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Tumatandang nagiging blooming, yan ang sabi ni Pretty Lola Sweet Lady. Ganda na pangalan. Pretty Lola Sweet Lady. Na mahilig mag-tennis. Oo, kasi ang mga, ano sabi nyo, habang tumatanda, nagiging masiyahan sa buhay basta may tennis. Proud, 70 years old po. Nax. Nagpadala pa si Pretty Lola Sweet Lady ng picture, oh. Talagang, Pretty Lola nga talaga. Blooming kung blooming ang usapan. Oras po natin, 3:16 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Basahin ko naman ngayon ha, mga comments naman. Galing sa inyo, no, na pinadala niyo sa ating Facebook page. Sabi ni Marimi Canada Javines, habang tumatanda, lalong hinihigpitan ng paghawak sa pinaghirapan. Uy, tama yun. Correct yun. Kailangan meron tayong sariling pera. Hindi natin pwedeng iasa sa anak ang ating pagtanda. Uy, louder. Isa pa, hindi pare-pareho ang isipan nila, sabi niya. Kuya Dan, pa rin ang tawag ko sa'yo, kahit senior na. No problem. Please play the song Through the Years. Thanks and have a very good early morning from Ilocanang Quezonian. Yan ang pinakatama talaga, no? Oo, dapat eh, habang tumatanda, sinisecure din natin ang ating mga sarili. Kasi, diba, hindi rason din minsan yung, hindi, maalagaan naman ako ng ano, ng mga anak ko pag tumanda ako. Pag inalagaan, maganda. No? Ibig sabihin, talagang solid ang foundation ninyo ng mga anak mo, diba, talagang babalikan ka nila. Pero, may mga pagkakataon din kasi syempre, nagkakaroon din sila ng sarili nilang problema sa buhay. Diba? Or nagkakaroon sila ng, ano mo yun, hindi rin nila ma-explain sa'yo, hindi rin nila masabi sa'yo na, mapa, nahihirapan din ako, hindi ko rin alam kung saan kukuha, ganito, ganyan. Kailangan ko rin magtrabaho para sa pamilya ko, lalo kung may mga pamilya na rin sila. Itong kasagutan ni Miss Marimi Canada, ito yung ideal, diba? Na hindi naman sa iniisip mo agad walang mag-aalaga sa iyo or wala nang pakialam sa iyo mga anak mo, pero just to be sure sa sarili mo, 'di ba, na confident ka, no, pag tumanda ka eh meron kang mahuhugot, kahit papaano kaya mong alagaan 'yung sarili mo or kaya mong buhayin 'yung sarili mo. Pero again, sabi ko nga din, eh, yung usapin na kung aalagaan ka ba ng anak mo pagtanda mo o hindi, ano din, depende din talaga sa relationship niyo yan, eh. Kasi kung ikaw yung tipo na talagang ever since eh naramdaman mo na talagang mahal na mahal ka ng magulang mo, binigay sa iyo lahat, 'di ba? Ano na lang 'yan eh. Kumbaga yung hiya na lang or 'di ba yung pagmamahal din na nararamdaman mo pabalik. Kusayang lalabas sa iyo, 'di ba? But then again, iba-iba ang takbo ng buhay ng bawat tao. So the best 'yon. Maraming salamat po, Miss Marimi Canada. Comments. Ito naman ang inyong mga comments. Basahin natin yan. Sabi, ang dami ah. Oh, talagang mga, ano ah, active na active. Oh. Sabi ni Mary Jane Nunez, habang tumatanda ako ay palakaibigan, pero matapang pag may taong sobrang bastos, mayabang, lalo na pag hindi marunong kung saan ang boundary. Oh, yan ang sinasabi. Alamin kung saan ang inyong boundary, hindi yung... Inagalit niya si Miss Mary Jane Nunez eh. Sabi ni Fael, habang tumatanda, lumulungkot ang buhay. Ay, why naman lumulungkot ang buhay? Joe Bueno, habang tumatanda, lalong gumaganda. Oh, yan ang the best. Diba? Inaalagaan pa rin ang sarili. Oh, si Zach Kirup, sabi... Zach Kirup. Sabi ni Zach, habang tumatanda, lalong nakaka-pressure, nakakatakot at kinakabahan. Nakakalungkot. For me, it's not something I look forward to. Hala, kung di mo ilook forward yun, hindi, paano tatanda kang paurong? Sabi nga niya. Ayaw mo nang tumanda. Ayaw mo nang pasulong. O, paano? Si Mr. Resita Dormal, sabi niya, lalong dumarami ang nararamdaman. Ay, no. Totoo din naman yan. Di kasi pa, kumbaga, no, pa, kumbaga sa mga halimbawa sa sasakyan, 'di ba? May tinatawag diyan na wear and tear, no? Ibig sabihin, habang ginagamit mo, naluluma, 'di ba? Ganun din ang katawan natin, 'di ba? Araw-araw ginagamit natin ang boses natin, ang paa natin, no? Lahat. Literally, pagka bumangon tayo, actually kahit tulog tayo, gumagana 'yan, no? 24/7. Pag di gumana 'yan, edi wala. And expired ka na, 'di ba? So ganun ang katawan natin, no? So kaya napaka-importante na tutulungan din natin, no? Hindi naman tayo parang si Benjamin Buttons, 'di ba, yung mabilis umidad or bumata. Pero tutulungan natin yung sarili natin para kahit papano hindi man natin mapigilan yung pagtanda. Tawag naman doon ay aging gracefully. Ibig sabihin, masigla pa din kahit na umiedad na. Marilyn De Leon, habang tumatanda, dumadami ang problema, ang mga sumasakit sa katawan. Pero masayang naalala ang kabataan. Gandang umaga, Kuya Dan. Tama. Masarap mag-reminisce, di ba? Lalo na pagka na-enjoy mo talaga yung kabataan mo. Kaya importante yun, di ba? Yung habang bata pa tayo, gawin natin yung mga bagay na feeling natin kapag ka-umidad pa tayo ng konti, hindi na natin magagawa. Ano ba yan? Kung ba, mag-travel. Diba? O yung mga lakad-lakad sa travel, hindi biro yun, ha? Pag may edad ka na, medyo, ano talaga yun, medyo kalaban mo na yun. So habang kayang-kaya mo pang maglakad ng 20,000 steps a day, gawin mo na, di ba? Para sabi nga ni Miss Marilyn, masayang balikan ng alaala kasi nagawa mo dati nung kayang-kaya mo pa, di ba? Ano pa ba ang mga, yung mga extreme, yan, o kunyari yung sumasakay ka ba ng mga roller coaster, yan, yung mga extreme rides, medyo adventurous ka ba, nagpa-paragliding ka ba, ganyan. Ito yung mga bagay na ang kalaban mo, yung ano eh, yung oras mo dito sa mundo eh, di ba? Kasi konting edad mo pa ng konti, medyo talagang hindi mo nakakayanin. Pero gustong-gusto mo pala sana. So, kung may pagkakataon, di ba? Kung may pagkakataon, kung may budget. Unang-una kung may budget. Oh. Experience din natin itong mga bagay na ito na eventually, no, masarap balikan kasi masaya, no? Masayang alaala. Maria F. Flores, Kuya Dan, habang tumatanda, dumadami ang mga apo at sumasakit ang tuhod. Pa-request po ng Forevermore. Simon Wright, habang tumatanda, lalong maunawaan mo na hindi mahalaga ang itsura mo o kung ano ang pagmamayari mo, kundi ang pagkatao mo ngayon. Very, very true. Romeo Bobby Atienza, parang red wine yan, Kuya Dan. Habang tumatanda, lalong sumasarap. Yaks. Nakalang. At nagiging mahal ang halaga. O, kumbaga, yung value mo tumataas, di ba? Very good, very nice. Flank Plata Crawford, papalapit na sa takipsilim. Nakakaroon na ng health issue at nagsistart na mag-take ng maintenance meds. Lagi mo na lang iisipin yung youth days mo na at masasayang araw. Pero dapat maging positive lang tayo. Lahat naman ay papunta sa pagtanda. Ang maganda lang ay pag nakita mo na mga apo mo at naging successful ka na sa life mo. Ang tanging masasabi mo na lang, thank you Lord at umabot ka sa ganong edad. Enjoy life while it lasts. Kuya Dan, regards sa inyong lahat. Greetings from Canada, sabi ni Sir Frank. Erlinda San Andres, habang tumatanda, lalong nagiging masipag. Siguro ako ito, Kuya Dan, sabi niya. Kasi wala naman akong maasahan na gagawa. Kaya kahit pagod at pinipilit na matapos ang isang bagay na hindi pwedeng ipagpabukas gawin. Salamat po sa Diyos at binibigyan niya ako ng lakas ng katawan. Magandang umaga po, Kuya Dan. Good morning din po sa inyo. At sana'y lalo pa kayong bigyan ng lakas sa mga bagay-bagay na inyong ginagawa. Sabi ni Hen Lu, habang tumatanda, lalong lumalapit sa Diyos, lumalawak ang pananaw, hanap ay katahimikan, hanap ay kapayapaan. Di ba nga, kaya yung mga, karamihan sa mga lolo't lola natin, mahilig silang ano, tumulala lang sa labas. Diba, tahimik lang, kalmado lang, hawak-hawak ang abaniko, nagkakape, di ba? Ganun na lang ang mga trip ng mga lolo't lola kasi pagka matanda ka na, ayaw mo na ng gulo eh. Diba? Kaya nga nakakapagtaka pagka medyo, halimbawa mga magulang mo medyo matanda na tapos nag-aaway pa rin na parang mga bata. Diba? Parang nakakapag, ano kayo? Ayaw nyo ba ng katahimikan sa buhay? Ayaw nyo ba ng peace sa buhay na ito at sa bahay na ito? Maria Dulce Orate, habang tumatanda, nagiging mas malawak ang pangunawa, mas matalino at mas madamdamin. Ay, very, very true din yung madamdamin. Lori Santos, habang tumatanda, lumalalim ang pananaw at paniniwala ko sa buhay. Si Ping Ace, sabi niya, Kuya Dan, good morning. Habang tumatanda, dapat may sariling ipon. Oh, tama. Dahil darating yung araw na mag-isa ka na lang. Dahil meron kang naipon, hindi ka mamumroblema sa panggastos mo. Habang malakas pa, masipag, mag-ipon. Tama yun. Kahit sabihin natin na, hindi, ano, may mga tutulong naman sa akin, iba pa rin. Iba pa rin yung meron kang sense of security para sa sarili mo. Diba? Lalo na kung grabe ang pagtatrabaho mo nung kabataan mo, diba? Papayag ka ba na pagka hindi mo na kaya magtrabaho, aasa ka na lang sa mga bigay-bigay? Lalo kung may career ka, kung meron kang, diba, meron kang trabaho na minahal ng pagkahaba-habang panahon. So, the best yun. Marimar Caridad, Kuya Dan, habang tumatanda, lalong nagiging moody, stress at lumiliit ang mundo. Habang tumatanda rin, Kuya Dan, pinaghahandaan ang kamatayan. O, sabi niya, real talk lang. As a Muslim, shout out sa mga friends ko sa Daran Aramco KSA. Totoo din naman, di ba? Yan naman ang isang katotohanan na lahat naman tayo ay darating at darating dyan. Walang masama sa pagiging prepared, di ba? Walang masama sa paghahanda. Kasi yung iba paniniwala, oh, ba't mo pinag-uusapan kagad yan eh? Mamaya mangyari kayo. Wala ni isa sa atin ang nakakaalam kung kailan tayo e-exit sa mundong ito. So, kung may kakayahan mag-prepare, why not? Jom, sabi niya, good morning Kuya Dan, habang tumatanda, lalong dumadami rin po ang problema natin. Nung bata ako, problema ko lang po paano i-memorize yung bahay kubo. Tapos syempre, pag adult na tayo, problema na natin ang finances at syempre ang trabaho. Kung meron po kayong Beauty and Madness by Fra Lippo Lippi, sana ma-play po kung may oras pa, sabi ni Jom. Cory Alejandro, habang tumatanda, laging magbasa ng Bible at mas lalong nagiging matatag ang pananampalataya at laging naging madasalin sa Panginoon. Tomo. Ay nako. Yan ang realidad ng buhay, no? Tayong lahat ay tatanda. Kaya habang hawak pa natin ang beat. Diba? Sabi sa kanta, hawak mo ang beat. Habang hawak pa natin ang beat, hawak pa natin ang mga desisyon natin sa buhay. Habang kaya pa natin igalaw-galaw ang ating mga katawan, gawin natin ng mga bagay na magpaparedy sa atin sa pagtanda. Diba? Yun lang naman yun. Maraming salamat sa inyong mga comments. Kung may mga habol pa, mamaya babasahin ko yan. Pero sa oras nating 3:28 ng umaga, magko-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Alamin natin ang mga headlines ngayong umaga ng May 22, 2026. Diyan lamang po kayo magbabalik ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta

0: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, May 22, 2026. Panibagong dagdag presyo sa langis nakaamba sa susunod na linggo. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sisimulan sa Hulyo. Department of Justice inatasan ang PNP at NBI na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Minority Senators pumalag sa alegasyon ni Senador Pia Cayetano na hindi kinumusta ang mga senador sa mayorya. Lalaki patay matapos paghahampasin ng baseball bat sa ulo at bugbugin sa Maynila. May 27, idiniklara ang holiday ng Malacanang para sa pagdiriwang ng Idil Adha ng mga Muslim. Balita sa lalawigan, isa patay, dalawa nawawala sa pagguho ng bundok ng basura sa Davao City. Sa showbiz, bandang Cup of Joe balik Japan para sa Shibuya Sound Scramble performance. Sa sports, defending champion Oklahoma City Thunder tinalo ang San Antonio Spurs sa Game 2 ng Western Conference Finals. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
1: DZMM! Remember your music!

0: Sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Humahabol ng good morning sa atin si Miss Merly Mendoza. Good morning po sa inyo. Oras natin, 3:39 ng umaga. Batiin natin lahat ng mga nakatutok, nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Mga nakikinig po sa kanilang mga sasakyan. Oo, kung kayo may pauwi o galing trabaho, ang ating mga manong dyan, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, mga mototaxi, truck driver kasama mga pahinante. Magandang Friday morning po sa ating lahat. Oo, Biyernes na ha. Oo, medyo madami pa mamayang pasahero kasi Friday pa eh. Oo, tapos Sabado na ulit. Pero good morning sa lahat ng mga gising pa rin ngayon dahil kasabay natin mga nagtatrabaho dyan. Oo, yung mga VA nating mga pamilya at kaserbisyo. Siyempre sa mga estudyante rin, nagising pa, good morning sa inyo. Oo, lalong-lalo na ang ating mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines. Meron kayong dapat abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama po natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin yan sa May 26, so next week na ito ha. Araw po ng Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Kaya sa mga isko at iska na medyo hindi busy na mga ganyang oras, wala kayong klase, bisita lang po kayo dyan sa PUP Gym. Bandang alas 8 mag-register sa May 26, 2026. Araw po ng Martes yan. Sama-sama tayong matuto at maging handa. At syempre pa mga kapamilya, araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. At ang inyong DZMM Radio Patrol 630, number 2 na! Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Kaya naman, maraming salamat po mga kapamilya. Oras natin, 3:42 na po ng umaga at para idiretso na natin ang sigla ngayong Friday morning. Abay, gising na, bango na, galaw-galaw na yan. Alam na this, yugyuga na.

0: Rewind, rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 22, 2026, araw po ng Biyernes, TGIF na, oy! Thank God it's Friday! Maraming salamat sa mga nakwentuhan natin, nagpadala ng mga mensahe, nag-comment, nag-PM. Thank you! Wala pa kaninang alas 12 ng umaga hanggang ngayon ang oras po natin. 6 na minuto at mag-aalas 4 na. Maraming thank you, bukas ulit kwentuhan, tugtugan tayo. Magandang morning sa mga gising-nagising pa rin sa mga sandaling ito. Hoy, happy birthday sa mga nagbe-birthday. May 22, 2026. Favorite number namin yan ng asawa ko. 22. Salamat sa inyo. Susunod na. Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Robert Mano at Steve Raz. Kaya huwag na kayong aalis sa mga pwesto ninyo ngayon. Diyan lang kayo, okay? Bukas, same time, same frequency. Oo, ganun ulit. Sabado morning. Yeah, oo, kasama niya pa rin si Kuya Dan. Sabado morning. Aha. Okay ba tayo dyan? Sige. Until then, nakasama ninyo ang nag-iisang Balbasarazo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday, everyone. Oy, gilaw-galaw naman. Bye-bye.

0: Ito po ang DZM, bahagi na nakisaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darati pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 4.03 ng madaling araw.
1: Ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano.

Ngayon po ay Biyernes, May 22, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. PNP at NBI inatasang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, itinuturing ng isang pugante. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula sa Hulyo. House prosecutors tuloy-tuloy ang paghahanda sa paglilitis. Presyo ng langis, namumurong tumaas na naman. Service contracting program sa mga pampublikong sasakyan hanggang ngayon na lang. Lalaki patay matapos paghatawin ng baseball bat sa ulo at kuyugin. Isa sa mga sospek, arestado. Sa lalawigan, isa patay sa paghuo ng bundok ng basura sa landfill sa Davao City. Dalawa nawawala sa trash slide. Patuloy na pinaghahanap. At sa balitang sports, defending champion Oklahoma City Thunder tumabla sa San Antonio Spurs sa Western Conference Final. Magandang umaga kapamilya, kami po yung mga kasama ngayong Friday morning. Humahabol ang aking partner, ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning! At sa detalye ng mga balita, sa oras po nating 4:06, namumurong tumaas na naman ang presyo ng langis, sa susunod po yan na Linggo. Sa tatlong araw na trading sa world market, 2 piso kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel at gasolina, habang 2.50 naman

0: sa kerosene. Pero sa bagtayan ng kumpanyang Jetty Petroleum, pababa ang presyo ng langis sa huling dalawang araw ng trading kasunod ng deklarasyon ni US President Donald Trump malapit nang matapos ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Naubos na ang 740 million pesos na pondong inilaan ng gobyerno sa service contracting o 20% diskwento sa pasahin ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Dito, sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na hanggang ngayon na lang ipatutupad ang service contracting program. Naghahanapan niya ng pondo ang gobyerno para may magpatuloy ang programa. Base sa datos ng ahensya, 5 milyong pasahero ang nakinabang sa service contracting program na nilahukan ng 15,000 pampublikong sasakyan sa buong bansa. Pinagtutuunan naman ng LTFRB na mas dumami pa ang mga pampublikong sasakyan na makinabang sa 10 pisong diskwento sa diesel sa ilang gasolinahan. Ayon kay Mendoza, halos 1,000 gasolinahan pa lang ang sumali sa programa at sinisikap na managdagan pa ito. Pinag-aaral na rin ang ahensya na magkaroon ng kaparehong diskwento mga PUV na gumagamit ng gasolina. Ngayon din na mga pampasayarong bus at truck na nagbibiyay ng mga produktong pang-agrikultura. Aminado LTFRB na malabo pang pagbigyan ng hirit na aumento sa pasahin ng mga transport group hanggat hindi binabawi ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon sa iniutos nito.
1: Basta AM DZMM.
2: Muling isinailalim sa yellow alert status ang Visayas kahapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Ito na ang ikasyam na araw na manipis ang reserbang kuryente sa Visayas grid. Hindi pa malinaw kung kailan maibabalik ang normal na sitwasyon ng kuryente sa Visayas lalo't naka-shutdown ang tatlong malalaking coal-powered plant. Nangangamba ang grupong Nasicor na magresulta ito sa mas mataas na singil sa kuryente sa Kabisayaan sa Hunyo. Dapat ani lang nakakontra. O nakakontrata ang supply ng kuryente ng power utilities at electric cooperatives imbis na bumili sa wholesale electricity spot market.
0: Sa ibang balita naman, inatasa na ng Department of Justice ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin si Senator Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni De La Rosa na temporary restraining order para pigilan ang pag-isilbi ng arrest warrant. Iginit ni Justice Secretary Frederick Vida na itinuturing ng fugitive from justice o pugante si De La Rosa na dapat anyang arestuhin at dalhin sa ICC para harapin ang kaso. Babala pa ng DOJ, mananagot sa batas sa mga tutulong at magkakanlong kay De La Rosa noong Pebrero naman. Tinukoy si De La Rosa na co-perpetrator o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang ibinunyag ng FBI na may lead na o impormasyon ang ahensya sa lokasyon ni De La Rosa na itinuturing na rin wanted ng ICC sa masala. Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Malacanang tiniyak na naaayon sa batas sa mga hakbang na gagawin ng gobyerno sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Palasyo. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
3: Tiniyak ng Malacanang na naaayon sa batas ang anumang hakbang na gagawin ng gobyerno kasunod ng utos ng Department of Justice sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa matapos ibasura ng SC ang hiling na temporary restraining order laban sa implementasyon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon sa Palasyo, maliwanag ang pahayag ng DOJ na enforceable o maaari nang isilbi ang ICC warrant of arrest laban sa senador. Lahat anila ay gagawin ng mga opisyal ng gobyerno para matiyak na maibigay ang hustisya sa lahat ng panig. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
2: Iginiit ng abogado ng mga biktima ng EJK sa panahon ng War on Drugs ang Administrasyong Duterte na dapat nang arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ibasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ng kampo ni De La Rosa para harangin ang implementasyon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kinontra ni Attorney Gilbert Andres ang argumento ng mga abogado ni De La Rosa na dapat magmula sa Philippine Court ang arrest warrant laban sa Senador. Malinaw niya na isinasaad ng Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity na maaring isuko sa International Court ang isang Pilipino na iniimbestigahan ng International Tribunal. Hinihikayat naman ni Senator Riz Ontiveros si De La Rosa na sumuko at makipagtulungan sa mga alagad ng batas. Samantala, National Bureau of Investigation tiniyak na kaagad na arestuhin ang puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Nagbabalik si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
3: Anumang oras ay papatupad ng National Bureau of Investigation ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, susundin ng ahensya ang direktiba ni Justice Secretary Frederick Bida na isilbi ang warrant laban sa senador. Ayon kay Matibag, without delay ang pagpapatupad ng arrest warrant at pag-aresto kay De La Rosa. Tiniyak niyang magiging maayos at profesional ang magiging operasyon. Iginit din ng NBI chief na obligasyon nilang ipatupad ang batas without fear or favor. Dagdag pa ni Matibag, matagal nang malinaw ang posisyon ng NBI na kailangang arestuhin si De La Rosa. Matatandang ibinasura ng Supreme Court ang petisyon ni De La Rosa na magpapahinto sana sa gobyerno na ipatupad ang ICC warrant. Samantala, sinabi rin ni Matibag na makikipagtulungan ang NBI sa investigasyon ng DOJ kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ibinigay na rin umano ng NBI sa CIDG ang lahat ng video recordings, radio communications at iba pang mahalagang ebidensya kaugnay ng operasyon nila mula May 11 hanggang May 13. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Tatang-tatang, Radyo Patrol!
2: Isa pang report ng Radyo Patrol. Maritime Group at Aviation Security Group inalerto ng Philippine National Police sa posibleng pagpuslit ni Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camp Crame, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Inalerto na ng Philippine National Police ang Maritime Group at Aviation Security Group para bantayan ang anumang pagtatangka ni Senator Ronald Bato De La Rosa na umalis ng bansa. Ayon sa PNP, nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration at wala pang naitatalang biyahe palabas ng bansa ang senador. Gayunman, pinaigting na ang monitoring sa lahat ng exit points kabilang ang mga southern backdoor routes upang matiyak ang seguridad at pagpapatupad ng batas. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulia na 225,000 PNP task force ang naka-alerto para arestuhin si Senator De La Rosa. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol! Kelly Cordero!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Tatang-tatang, Radyo Patrol!
2: 14 minuto makalipas ang ikaapat na madaling araw, binweltahan ni Senator Panfilo Lacson si Senator Pia Cayetano sa aligasyon nito na hindi kinumusta ng minoryang majority senators matapos ang umano'y barilan sa Senado. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Lacson na paano kukumustahin ang mga senador na masayang nagkakainan, nagkakape at naka-live sa Facebook. Kinontra rin ni Senator Erwin Tulfo ang aligasyon ni Senator Cayetano. Nagpalitan niya ng mensahe at kinumusta ng minorya ang mga taga-mayorya sa kanilang group chat. Suportado ni Tulfo na imbestigahan ng Committee of the Whole ng Senado ang umano'y shooting incident sa mataas na kapulungan.
1: Basta AM DZMM.
2: Pinabulaan na naman ng Philippine National Police ang alegasyon ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na spliced ang video na inilabas ng mga otoridad sa gun-related incident sa Senado noong Mayo at 13.
0: Sinabi ng PNP na nakabase sa mga nakalap na impormasyon, ebidensya at due process ang kanilang investigasyon sa insidente. Maaari din ang nilang isalang sa forensic examination ng mga nakalap na ebidensya para mataya kung spliced o hindi ang nilabas na video. Una na rin pinabulaan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang aligasyon ni Aplasca na spliced ang video. May timestamp niya at mula sa kuha ng CCTV na Senado ang kanilang sinapublikong video. Inirekomenda na ng PNP-CIDG na kasuhan si Aplasca at dalawang tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ng paglabag sa Private Security Services Industry Act.
1: Basta AMMM!
2: Posibleng simulan sa July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong Miyerkules na tagap na ng kampo ni VP Sara ang summons at isinilbi sa Senate impeach o ng Senate Impeachment Court at binigyan ng Vice Presidente ng hanggang June 1 para magsubite ng tugon sa apat na articles of impeachment. Natapat kasi yung 10th araw, Sabado eh. Mm. Yung Monday noon, June 1, doon nila kaya inadjust. Sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng impeachment trial kung saan magkakaroon muna ng session mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago simulan ang paglilitis sa alas 2 ng hapon. Nakalaan ang Huwebes para sa committee hearing habang posibleng magkaroon ng break tuwing Biyernes. Bagamat naka-adjourn ang 28th Congress mula June 6 hanggang July 26, sinabi ni Senator Tulfo na maaring o maagang babalik ang mga senador para sa impeachment trial. Inaasahang ilalabas sa susunod na linggo ang kompletong schedule ng paglilitis. Tiniyak naman ni House Prosecutor Terry Ridon na tataliba ang prosecution team sa itatakdang schedule ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Congressman Ridon, araw-araw na nagpupulong ang House Prosecution Team para paghandaan ang impeachment trial. Sakaling matanggap na ang tugon ni VP Sara, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Team para tubugon sa magiging sagot ng Vice Presidente.
1: Basta AMMM!
0: Tiniyak ng House Prosecution Team ang kanilang kahandaan na litisin si Vice President Sara Duterte. Ito po tapos sabihin ni Senator Erwin Tulfo na posibleng sa Hulyo at sa isimulan ang impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay Batangas Congresswoman Jerry Luisro, lead public prosecutor, ipinapakita ng mga senador ang pagsunod sa isinasad ng konstitusyon na fourth week o agad-agad simulan ng impeachment trial. Puspusan niya ang paghahanda ng mga taga-usig kabilang ang pagsagawa ng mock trials. Dagdag pa ni Luisro, sinasala nila mga posibleng maging private prosecutor dahil marami anya nag-aalok na serbisyo na pro bono.
1: Basta AM, easy MM!
2: Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si dating Senate President Francis Escudero sa pagdawid sa kanya sa manumalyang flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nakasalang sa preliminary investigation ng mga aligasyon laban kay Escudero at pinagsusumite ang senador ng counter-affidavit. Iniimbestigahan ng Ombudsman si Escudero matapos ibunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ang senador ng 20% kickback mula sa flood control projects. 2 beses umanong nag-deliver si Bernardo ng 160 million pesos at 120 million pesos sa sinasabing bagman ni Escudero na si Maynard Ngu sa isang gusali sa Maynila.
1: Basta AMMM!
0: Napisto ng Office of the Ombudsman ang irregularidad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ng mga kongresista na dinadawit sa Flood Controls Project Scandal. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na nabisto ang hindi pagkakatugma sa idineklarang yaman ng mga kongresista matapos isinilalim sa lifestyle check ang mga ito. Patuloy pa rin anya ang imbestigasyon ng Ombudsman sa mga idinadawit sa flood control scandal. Nakakuha ng kopya ng mga salain ng 26 na kongresistang binansagang kontraktor ang Ombudsman noong Abril. Inutos din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isinilalim sa lifestyle check ang mga kontraktor.
1: Basta AMDZMM.
2: 20 minuto makalipas sa 4 na madaling araw. Aba, magpadala na po kayo ng pasyara. Tako tayo may enough time. Isasala po natin lahat sa ating Viber number na 0919-278-3000. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, 50 evacuees sa Albay, dinapuan ng bulutong.
0: At 2 bata na tagpuan patay sa loob ng kotse sa Cebu. Iyan at iba mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
2: Radyo Patrol Balita alas 4.
5: Kape, kape, kape.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. DZMM, numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Oras natin, kamamilya, 4:25 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. BNP at NBI natas ang arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. De La Rosa itinuturing ng isang pugante. Impeachment trial ni Vice President Sar Duterte magsisimula sa Hulyo. House prosecutors tuloy-tuloy ang paghahanda sa paglilitis. Presyo ng langis namumuro, tumaas na naman. Service contracting program sa mga pampublikong sasakyan hanggang ngayon na lang. At lalaki patay matapos paghahatawin ng baseball bat sa ulo at kuyugin, isa sa mga sospek, arestado.
1: Panahon.
2: Ating alamin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mula kay Binibining Lori de la Cruz. Good morning, ma'am.
9: Morning
5: sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Meron tayong LPA na minomonitor ngayon sa loob ng park. Huling nakita sa layo 940 kilometers sila ka ng southeastern Mindanao. At itong trough nito, yung buntot niya, nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Caraga at Davao region. Samantala sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi pa ng Luzon. Nasahan natin ang bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin at chance po ng mga thunderstorms, lalong-lalo na ho sa hapon at gabi, gayon din maging sa natitirang bahagi pa ng Mindanao. So asahan pa rin natin ang mga isolated na mga pag-ulan, mga panandali ang pagbuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi. At so far sa kasalukuyan nitong LPA ay mababa naman po yung chance ng mabuo bilang isang bagyo at least in the next 24 to 48 hours at least sa range na yan o sa forecast outlook ay mababa naman ang chance ng mabuo ito bilang isang bagyo. Ngayon po, matatuloy nating abiso sa ating mga kababayang magantabay sa magiging apit ng pag-asa ukol dito sa weather disturbance. So, yan mo ng latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
2: Ma'am Lori, maraming salamat po at happy weekend!
1: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Oras po natin kapamilya, 4:27 na po ng madaling araw sa ating pong Ulat Kalusugan. Ito po ha. Nakarutulong sa mas productive na araw ang pagkakaroon ng maayos na morning routine. Ayon po sa pag-aaral, kabilang dito ang paggising sa pare-parehong oras araw-araw, pagbibilad sa araw ng 30 hanggang 60 minuto sa umaga at pag-inom ng tubig upang manatiling hydrated at may sapat na enerhiya. Inirekomenda rin ng mga eksperto ang simpleng ehersisyo o paggalaw ng katawan upang mapabuti ang daloy ng dugo at mabawasan ang stress. Mahalaga rin ang pagkain ng balanseng almusal na may carbohydrates, protein at healthy fats para mas maging alerto at mas maayos ang focus sa maghapon. Bukod po dito, nakatutulong ang pagtatakda ng simpleng layunin o intention sa umaga para magkaroon ng malinaw direksyon ang araw. Pinapayuhan din na iwasan ang pag-snooze ng alarm, agad na pag-check ng cellphone pagkagising at sobrang madilim na kapaligiran sa umaga para manatiling gising at aktibo ang katawan. Yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Friday morning.

0: Sa ating agribalita, isinusulong ng Department of Agriculture Region 6 ang organic farming para sa mas malusog na food security sa Western Visayas. Kinukumbinsi ng kagawaran at mga stakeholder ang mga magsasaka at consumer na subukan ang organic farming para maramdaman ang benepisyo ng natural agriculture production. Sa pamamagitan ng organic farming, may iwasan ang masamang epekto ng kemikal sa mga fertilizer na peligro sa kalusugan ng publiko. Sa pamamagitan ng National Organic Agriculture Program ng DA, maaari makatanggap ang grupo ng mga magsasaka o kooperatiba ng 5 milyong pisong halaga ng technical assistance sa organic farming. At yan po ang ating agribalita. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa oras nating 4:29, ito na po mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Unahin po natin ang Davao City. Patuloy ang paghahanap sa dalawang senior citizen na nawawala sa pagguho ng bundok ng basura sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen sa Tugbok District. Nahugot sa ilalim ng mga gumuhong basura ang bangkay ng 30 anyos na lalaking basurero habang dalawa pa ang sugatan sa ginagamot sa ospital. Gumuho ang bahagi ng landfill bunsod ng naipon tubig mula sa mga nakaraang pag-ulan at natabunan ng ilang bahay at sasakyan sa lugar. Nagtutulungan ng LGU, Davao City Police, Barangay at iba pang ahensya para matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong residente.
3: Sa Albay naman, dinapuan ng bulutong, tubig o chicken pox ang mahigit 50 evacuees sa mga evacuation center sa bayan ng Kamalig. Ayon kay MDRMO Chief Dr. Romel Negrete, 19 na pamilya na mahigit 4 na buwan ang nananatili sa evacuation center dahil sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon, ang apektado na ang nakakahawang sakit na posibleng pinalala ng matinding init ng panahon. Agad na inilipat sa isolation areas sa mga nagkabulutong para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa loob ng evacuation centers. Tiniyak naman ng mga otoridad na ginagamot ang mga pasyente habang may ilang nakaranas din ng sunburn at lagdat na agad na bigyan ng lunas. Ayon kay Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., nananatiling maayos ang kondisyon ng mga evacuee dahil sa agarang medical intervention kabilang ang pagbabakuna ng DOH. Patuloy ang disinfection sa isolation areas habang hinihintay ang paggaling ng mga pasyente.
0: Sa Cebu, pulisya wala nakakita ang foul play sa dalawang batang natagpuan patay sa loob ng sasakyan sa Naga City.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu, hatid ni Ani Perez. Ani.
4: Batay sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, nagkaroon ng engine trouble ang motorbangka habang nasa laot malapit sa San Vicente, Olango Island. Nagkaroon din ng butas sa bahagi ng bangka. Kagad namang nailigtas ang 61 turistang Koreano gamit ang mga speedboat at iba pang motorbangka ng Philippine Coast Guard. Dinala sila sa Barangay Maribago para sa medical examination. Wala namang nasaktan sa kanila. Napag-alamang nagkaroon ng malalakas na alon sa Lapu-Lapu City kaya nasira ang kanilang motorbangka. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
3: Alas 4:32 na po na madaling araw, arestado ang isang ama sa Bacolod City matapos saktan ang kanyang 6 taong gulang na babaeng anak sa isang public plaza. Ayon sa imbestigasyon, ilang beses umanong hinampas ng kahoy ng sospek ang bata. Agad na kumilos ang lokal na pamahalaan at pulisya matapos makarating ang impormasyon na nagresulta sa pagkakatakip ng sospek. Na-rescue naman ang Department of Social Services and Development ng bata sa paunang imbestigasyon ng pulisya. Inihinalang na sa impluensya ng solvent ang sospek na sinasabing Barker sa plaza. Nakitaan din ang mga galos at sugat ang bata na posibleng palatandaan ng paulit-ulit na pang-abuso. Sasampahan ang kasong child abuse ang nasabing sospek.
0: Sa Iloilo naman, arestado ang dalawa drug suspects sa pagkaiwalay na bypass operation kung saan na-recover ang halos 2 milyong pisong halaga ng shabu. Unang nadakip si alias JR sa Barangay Bakhaw sa bahay ng Mandurriao kung saan nakuha mahigit 220 gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.496 million pesos kasama isang baril, bala at bypass money. Sa hiwalay naman ng operasyon sa Barangay Cubay sa Bayan ng Haro, naaresto naman si alias Noni matapos makuhanan ng 50 gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos at buy bus money. Nasa kustodiya ng pulisya mga sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang si JR ay kakasuhan din ng paglabag sa illegal possession of firearm.
3: Sa Oriental Mindoro naman, arestado ang isang hinihinalang tulak ng illegal na droga na nahulihan ng mahigit 5 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-illegal drug operation sa bayan ng Rojas. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon kaugnay ng intelligence monitoring at pagpapatupad ng search warrants laban sa mga sangkot umano sa pagtutulak ng shabu. Mahigit 700 gramo na shabu ang narecover sa mga sospek at nahulihan din ng baril, magazine at mga bala. Patuloy na tinutugis ang isa pang sospek na nakatakas.
0: Higit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Camarines Norte.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Camarines Norte, hatid ni Vince Villar. Vince!
1: Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang dalawang big-time drug pusher na dayo pa mula Metro Manila matapos ang anti-illegal drug operation sa Barangay 1, Daet, Camarines Norte noong Miyerkules, Mayo 20. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala mga suspect na sina alias Pau, 56 anyos, Tubong, Makati City at dati nang nahuli sa droga ngunit na-acquit noong 2024 at alias AR, 38 anyos, residente ng Las Piñas City. Kabilang ang dalawa sa talaan ng high-value individuals dahil sa pagkakasangkot sa malawakan at maramihang distribusyon ng illegal na droga. Nakumpiska sa kanila ang humigit kumulang 460 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang halaga ng 3,128,000 pesos. Maharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Alas 4.36 na sabat ng mga otoridad sa Dumaguete City ang mahigit 5 milyong pisong halaga na smuggle na sigarilyo at bundle-bundle ng mga ukay-ukay sa isang 10-wheeler truck habang pasakay sa Roro vessel na patungong Siquijor. Ayon sa Coast Guard District Southern Visayas, pinahinto ang truck sa bantalan matapos makatanggap ng intelligence report. Walang naipakitang permit para sa kargamento kaya kinumpiska ang truck at pangalaman nito. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang driver at dalawang kasama habang iniimbestigahan ang kaso at posibleng pagsampa ng kaugulang reklamo.
0: Sa Laguna, patay ang 49 na taong gulang na jeepney barker matapos bugbugin ang kapwa barker sa Calamba City. Sa investigasyon, nagiinuman ang suspect at biktima pero nauwi sa alitan. Sinubukan ng suspect na saksakin ang biktima bago pinagbubugbog. Natimbog sa follow-up operation ng suspect na maharap sa kaso.
3: Diyan naman po sa Negros Occidental, patay ang 38 taong gulang na dating rebelde sa pamamaril sa bayan ng Binalbagan. Naglalakad pa uwi ng bayang biktima ng pagbabarilin ng hindi patukoy na suspect. Dead on the spot ang biktimang nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan. Inaalam ng pagkakakilala ng suspect, gayon din ang motibo sa krimen.
0: Sa Bataan, arestado naman ang 31 taong gulang na lalaki matapos i-hostage ang kanyang dating asawa sa loob ng bahay ng biktima sa Barangay Bilolo sa bayan ng Orion. Ayon sa investigasyon, 8 nang hiwalay ang dalawa at nagtungo ang sospek sa bahay para makipag-ayos. Ngunit, nauwi ito sa pang-hostage ng tumanggi ang biktima na makipagbalikan. Gumamit umano ang sospek ng kutsilyo at gunting na itinutok sa leeg ng babae. Tumagal ang halos isang oras ang negosasyon bago kusang sumuko ang sospek at pinalaya ang biktima. Wala namang nasaktan sa insidente at nakakulong ang sospek na naharap sa kasong paglabag sa Revised Penal Code at Anti-Violence Against Women and Their Children Act.
3: Sa Quezon naman, nalunod ang 63 anyos na
5: lupa. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Sumasalok ng tubig ang biktima ng atake ng epilepsy, nahulog at nalunod sa ilog. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara na itong dead on arrival. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima para alamin ang sanhi ng kanyang pagkamatay.
0: Oras!
3: Oras po natin kapamilya, kilos gising bangon na, it's Friday. 4:38 na po na madaling araw.
0: Ay, bago tayo mag-commercial, pati ko lang ng congratulations at palakpakan natin. Yan eh. Congratulations kay Christian Kyle Bizarres, class of 2026, Bachelor of Science in Hospitality Management, ha? Graduation niya today. Congratulations. At ang daddy niyan, eh ang dati kong piloto dito sa DZMM, si Jerry Bizarres. Wala ka dalawang pag-graduate ka na ng kolehiyo, Jerry, ha? Congratulations! Abangan niyo po sa aming pagbabalik, pulis arestado sa pambubugbog sa Mandaluyong.
3: At pulis sa Malabon, inireklamo ng panghihipo sa isang dalagita. Ang detalye sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4.
3: Kape-kape.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Radio Patrol Balita!
3: Kapamilya, oras po natin. Gising na sa mga may pasok. 4:42 na po ng madaling araw.
0: Hala, late na. Kilos na. Gising na. Baka magmamadali pang mag-drive.
3: Traffic na ulit yan.
0: Kaya nga. Balik tayo sa mga balita. Binasura ng ICC Pretrial Chamber 1 ang apela ng kapo ni dating Pangulo Duterte sa confirmation of charges ng kasong Crimes Against Humanity laban sa dating presidente. Matatanda naghain ng apela noong April ang mga abogado ni Duterte at iginiit na nagkamali umano ang Pretrial Chamber 1 na kumpirmahin ang kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Base sa desisyon, iginiit ng ICC Pretrial Chamber 1 na walang merito ang apela ng defense team ng dating Pangulo. Sinalaan nila ang lahat ng ebidensya na inilatag ng prosecutors at defense panel sa confirmation of charges bago naglabas ng desisyon ng Pretrial Chamber 1. Mahigit isang taon nang nakakulong sa ICC Detention Facility sa Dahig si Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity.
3: Kinontra ng ICC Registry ang pahayag ng kampo ni dating Pangulong Duterte na maraming beses na siyang natumba sa loob ng pitan sa ICC Detention Facility sa Dahig sa The Netherlands. Kinit ng ICC Registry, ilang beses lang na natumbang 81 anyos sa dating Pangulo Kinumpirma ng ICC Registry sa redacted filing na masusing binabantayan si Duterte sa ICC Detention Center para sa kanyang kalusugan at kaligtasan. 24 oras na minamonitor ng mga tauhan ng ICC Detention Facility si Duterte para mabilis na matugunan ang anumang pangailangan ng dating Pangulo sa loob ng piitan. Tugon ang nasabing filing sa motion ng dating lead counsel Duterte na si Nicholas Kaufman na humihiling ng mga obserbasyon o balita kaugnay ng umano'y pagkawala ng balanse ni Duterte habang nasa loob ng piita.
0: Sa Maynila naman, patay ang isang lalaki matapos ilang beses na hatawi ng baseball bat sa ulo at pinagtulungan bugbugi ng tatlong suspect sa barangay 765 sa San Andres. Namatay habang ginagamot sa pag-abutan ng biktima bunsod na matinding pinsala sa ulo. Sa investigasyon, niresbakahan ng tatlong suspect ang biktima matapos umano nitong bastusin ang kapatid na babae ng lalaki ng hataw ng baseball bat. Naaresto ang isa sa mga suspect habang patuloy ang paghahanap sa mismong ng hataw ng baseball bat at isa pang salarin. Naharap ang mga suspect sa reklamong murder.
3: Arestado ang isang police corporal matapos manakit ng lalaking umano'y karelasyon ng kanyang partner sa Mandaluyong City. Ayon sa pulisya, sinuntok ng suspect na pulis ang biktima ng magkasalubong ang mga ito sa Correctional Road sa Barangay Addition Hills. Hinabol pa ng suspect ang biktima hanggang sa bahay nito. Lumalabas din sa investigasyon na dati nang nagpang-abot ang dalawa, nasa kustudiyan ng mga otoridad ng pulis at nahaharap sa mga kasong physical injury at grave threat.
0: Sa Malabon City naman, arestado ang isang police sergeant matapos hipuan sa masiselang bahagi ng katawan ang 14 anyos na dalagita sa Barangay Longos. Ayon po sa pulisya, lasheng umanawang suspect nang hawakan nito ang pribadong bahagi ng katawan ng biktima. Agad nagsumbong ang dalagita sa kanyang kapatid at kinumpronta ang suspect. Ngunit nauwi ito sa tensyon matapos umano ito magbanta at nagtangkang bunutan ng baril ang magkapatid. Hinabol ng suspect ang magkapatid at pinasok pa ang mga ito sa kanilang bahay. Dinisarmahan ng pulisya ang suspect na sinampahan ng mga kasong acts of lasciviousness, grave threats, child abuse at paglabag sa Firearms and Ammunition Regulation Act.
3: 4:45, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU, tiniyak na hindi makikialam ang gobyerno sa Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol, Jom Garner Jom.
8: Tiniyak ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Chief Mel Sarmiento na hindi makikialam ang national government sa unang Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Sa panayam, sinabi ni Sarmiento na ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. ay gawing mapayapa at hayaang makaboto ang mga taga-Bangsamoro nang naaayon sa kanilang kalooban. Patuloy umano ang pakikipag-ugnayan nila sa Commission on Elections at mga security cluster para masiguro ito. Kasama rin sa kanilang prioridad ang voters' education sa Bangsamoro habang papalapit ang eleksyon. 80 miyembro ang bubuo sa Barn Parliament na may 40 political parties, 32 parliamentary districts at 8 sectoral organizations. Gaganapin ang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: 4:47, o sa mga nagabang ng deklarasyon ng walang pasok ha,
3: yay!
0: Makinig po kayo. Idineklara ng Malacanang na regular holiday sa Miyerkules, Mayo 27, kasabay po ng pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of the Sacrifice ng mga Muslim. Base po sa Proclamation No. 1256, inaproba ni Pangulo Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos na ideklarang holiday ang Mayo 27 para sa pagdiriwang ng mga Muslim ng Idil Adha.
3: So, Miyerkules yan, di ba? Walang pasok.
0: Wednesday partner.
3: Oo, Miyerkules. Tapos pagka Thursday,
0: oh,
3: mag-sick leave.
0: Tsaka Friday.
3: Friday, walang pasok din eh.
0: Work from home sila kasi no Friday.
3: Home. So, Sabado, Linggo. So, mga limang araw na long weekend yan. Ganyan diskarte.
0: Diskarte yan talaga.
3: 4:48 na po ha, na madaling araw, planuhin po na mabuti yung mga leave. Sa Marikina naman, pinaghahanap ng mga pulis ang 4 na suspect na tumangay siya sa motorsiklong minamaneho ng isang rider sa Barangay Santo Niño. Ayon sa imbestigasyon, sakay ng dalawang motorsiklo ang mga suspect at pinagitnaan ang biktima habang bumabagtas sa Santismo o Santissimo Street. Bigla silang huminto at tinutukan ng barilang rider na napaluhod at napilitang iwan ang kanyang motorsiklo. Agad na humingi ng tulong sa barangay ang biktima matapos ang insidente. Nagsasagawa na ng backtracking ng CCTV ang Marikina PNP para matukoy mga suspect habang pinaigting na rin ang seguridad sa nasabing lugar.
9: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, doble kayod ang Pakistan para matuloy ang peace talks sa pagitan ng Amerika at Iran upang pong matuldukan ng halos 3 buwang gera sa Middle East. Nakipagkita ang Pakistan Foreign Minister sa Foreign Minister ng Iran para talakayin ang hindi natuloy na peace talks. Ang Pakistan ang umaaktong mediator sa pagitan ng Amerika at Iran para mawakasan ang gera sa gitnang silangan. Nagbabala si US President Donald Trump na muling aatakihin ng Amerika ang Iran. Naku po, wag naman. Samantala, hinarang ng US Navy ang Iranian-flagged oil tanker na o sa Gulf of Oman. Hinalughog at pinabalik ng mga sundalong Amerikano ang barko na sinasabing naglalayag patungo sa pantalan sa Iran. Mahigpit ay pinatutupad ng US military ang naval blockade sa mga barko ng Iran.
9: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz.
0: Paano yan? Paano?
3: Showbiz! Mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
10: Aromators!
11: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Balik Japan ang OPM band The Cup of Joe para magtanghal sa Music Awards Japan Week Special Live sa Tokyo sa Hunyo. Nakatakdang mag-perform ang banda sa Shibuya Sound Scramble 2026 Songbridge Stage kasama ang iba pang artist mula Japan at Indonesia. Pero bago ang kanilang biyahe pa Japan, makakapiling muna nila ang Pinoy Joas sa kanilang sandali concert sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan sa May 23. Sa iba pa nating chika sa umaga, inanunsyo ng actress-vlogger na si Alex Gonzaga at mister na si Mikey Morada na magiging mommy at daddy na sila. Sa post, kinumpirma ng mag-asawa ang pagbubuntis at ang biyayang nabuo ang kanilang munting blessing sa natural pregnancy bago pa man ang planong sumailalim sa IVF o in vitro fertilization. Bumuhos naman ang pagbati para sa mag-asawa. Para sa kumpirmato, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
3: Oo nga. Thank you!
0: Diba, partner?
3: Correct.
0: Ano susunod?
3: Erica Balmes.
9: Sports Balita.
0: Mga atleta kalahok sa 2026 palarong pambansa. Oo nga pala, palarong pambansa. Sa Agusan del Sur, nagsisidatingan na. Parang, last time ba Ilocos, kundi ako nagkakamali, parang nakasabayan ko sila sa Paway last year. Yan! Ikaw ba naglaro ka nito, partner?
12: Paano sports at, yun?
0: Tayo sa... Siyempre, palarong pambansa. Sports talaga to.
12: Ano yan? National, di ba? So, doon ako sa
0: kapila. Per region, kanya-kanyang representation ng region dyan.
12: Hindi, doon ako sa... May NFOT rin, festival. Tama.
0: Ah, festival. National Festival of Talents. Tapos journalism.
12: Doon ako sa journalism.
0: Ah, doon ka.
12: Sa national.
0: Di ba galing mo mag-basketball?
12: Ano lang tayo hanggang...
0: Hanggang? District meet. Tuwing kailan ka nagbabasketball?
12: Every Friday
0: mamaya, basketball.
12: May laro ka mamaya.
0: Sabi ko sa inyo. Sa Tondo ang laro.
12: Sa biyak na bato.
0: Abang! Galing ha. Abangan nyo po yan ha. Yan pala yung sports balita natin. Good luck ha sa mga atletang lalahok sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Alamin po natin ang detalye mula sa Big Man ng DZMM with a big heart, with a killer smile, and a glowy skin. Tama ba? sabi mo doon partner doon sa skin niya, nakalimutan ko.
12: Soft skin.
0: Soft skin. Kala ko malutong. Ay, mali! Alfred Zalde, Alfred!
10: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports. Nagsisidatingan na ang mga delegado ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa Linggo, magsisimula ang aksyon ng Palarong Pambansa ngayong taon na tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Kabilang sa mga dumating na sa Agusan del Sur ang mga atleta mula Cagayan Valley, Mimaropa, Ilocos Region, National Capital Region, Western Visayas, Central Visayas at Negros Island Region. Mahigpit ang seguridad na ipatutupad ng Police Regional Office 13 sa mga venue ng Palarong Pambansa. Samantala, tinalo ng defending champion na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa score na 122-113 sa Game 2 ng Western Conference Finals. Dahil dito, tabla na ngayon sa tikis ang panalo ang OKC at Spurs sa best of 7 series. At yan! Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, TCMM.
0: Dapat si Alfred pag sinabi, ako po si Alfred Dalde,
12: ang
0: with a big heart.
12: Saan niya naman galing?
0: Diba? Saan niya naman
12: galing? Ako po si Big Man.
0: Na-DZM. Oh, oh.
12: Center namin yan eh. Ano mo ba yung center?
0: Ah, oo naman.
12: Sa basketball, diba? Oh, oh. Center. Kasi idol niya si Bo.
0: Bo?
12: Si Bo Belga.
0: Ay, akala ko. Akala ko doon siya sa gilid. Pag sinabi mong, water!
12: Ay, doon. Ano yun? Water boy naman.
0: Water boy ba? Mali, mali.
12: Ano yan? Starter 5.
0: Aha. Iba din. Ang dami na nalaman to, partner ko. Sige, basketball ka na, ha?
12: Ay, partner, may babatiin pala ako, partner.
0: Ano yan?
12: Sige, mamaya mag-headline
0: mo. Batiin mo na ba? O, sige, go.
12: Ano ba talaga?
0: Binitin mo ako eh, go!
12: Hindi, babatiin ko lang ito kasi hindi pwede hindi ko ito mabati, partner.
0: Sino yan?
12: Talagang last 2 months pa sa nag-chat para mabat.
0: Last 2 months?
12: Oo. So, naka-reserve doon ngayong araw. Happy, happiest birthday po kay Nonot! Lagi mo ng partner ng ano, ng happy birthday yan. Happy birthday, Jason Santos! Padi, happy, happy birthday, Nonot!
13: Happy birthday!
12: At syempre,
13: happy birthday!
0: Ayan ha, pakasawa ka dyan.
12: At syempre, partner, isa pa.
0: Oh.
12: Ba't happy 60th birthday!
13: Happy inyo birthday! Na. Happy birthday!
12: Si Nanay Teresita Quibral Bautista.
13: Happy birthday!
12: Ay, kapatid po yan ni Ate Juliet Pacot, veteranong reporter po ng juror. Happy 60th birthday po sa kanyang kapatid na si Ma'am Teresita Quibral Bautista. Happy birthday po, mag-iingat po kayo palagi. Thank you so much sa pagtutok sa DZMM.
0: O tapos, sino
12: at
0: pa?
12: At syempre, good morning sa aking lola dyan po.
0: Wala pa binibigay sa akin ng messages eh.
12: Sa Kabuyo City, Laguna, si Nanay Ineng. At syempre ang aking lola at lola sa Quezon City naman po, si Linda Tatay Johnny Ras. Good morning po sa inyong lahat. Sa Jasmine, na nakatutok na po ngayon. Good morning.
0: Mm-hmm.
12: Kay Professor Gabby Lopez, good morning po.
0: Paano, at good syempre, morning?
12: Kay Romeo Valdrama, Romeo Gion, Danica Jane Handayan, Rolly Ilagan Dignasan, Tita Lina Ho, Tita ni
0: Tita Nona Damian.
12: Nona Damian.
13: Happy birthday.
0: Ma'am Fesa Tia, maganda morning. Darwin Cabalan, maganda morning. Egay Gutierrez, Emma Ems Chuastava, maganda morning. At syempre maganda morning din po sa everyday na nakatutok na sa atin na si Colleen Panulde.
13: Good morning.
0: Tama ka sa akin minsan, Colleen, ha, simba tayo. At syempre si Rodrigo Amistad, maganda morning. Bea Vlog, good morning. Senaida Ramoneda,
13: good morning.
0: At syempre kay Wilson Pamitan, maganda morning.
13: Good morning.
0: At syempre, maganda morning din kay Alvin Capocchiana. Sabi, may sinapasabi sa'yo si Alvin Capocchiana.
12: Good morning! Hope nga, pa-shoutout po kay Alvin Capocchiana ng San Jorge Las Navas, Northern Samar. Lagi pong nakikinig Monday to Saturday.
0: Ang galing naman.
12: Friday.
0: Pinaloko
12: mo. Friday pala.
0: Teka lang, Monday to Friday. Oh, idamay mo na yung Saturday and
12: ayaw,
0: Sunday.
12: Ayaw, may ano pala.
0: May mga weekend tayong programs eh. Alas idamay mo na, Alvin.
12: Ano, alas 8 hanggang alas 9.
0: Oh, tapos susunod niya, Mutiana Masa. Ayun. Oh, di ba tayo si Tita Winnie? Oh, tapos si
12: Alvin.
0: Secretary Alvin. Oh, marami, marami. Importante malalaman ka rin over the week. At may Sunday pa tayo mga programs. Abangan nyo din po yung mga yan, ha?
13: Good morning!
0: Tapos Lunes na naman. 4 o'clock na naman. Kami na naman.
12: Oh.
0: Good morning, Hubert Canivel. Sabi niya, good morning daw. Wala dyan sa Candaba, Pampanga. Dakal salamat. Rachel Talimbinas. Good morning, mga Pogi. Pakibati naman anak ko para gumising na.
12: Oy!
0: Anong name ng anak mo? Gising-gising. Anak ni Mami Rachel, ha?
12: Gisingin na yan. May pasok.
0: Talimbinas. Gising na. Sabi niya, kagigising ko ng 4 a.m. habang nagre-ready ng baon ng kids. Ha? Nakikinig siya lagi. Always thank listening to ZCMM. Pagkagising daw while preparing the food. Mm-hmm. Gail Villoria, maraming salamat. Attendance check mula sa Antipolo City. Punta kami dyan ha. Magkakami-kami dun sa may, ano, sa may clouds. Samahan mo kami. Luis! Pasharap kay Engineer Luis and DOH Central Office. At si Tita Lina Hoda nagsasabing greetings to all. Morning news team!
12: Emeline Santa Maria, magandang morning kay Glofet Pag, kay Darwin Cabalan. Good morning mula po sa Barangay Katmon, Malabon City, kay Jesus Junior Bautista. Good morning po. At syempre sa lahat na nakatutok sa atin, good morning.
0: O, paano? Babay na, susunod na.
12: Pasara balita kasama si Zaddy Johnson.
0: Manabak
12: at Robert Antimanong Mano.

0: Oras, alas 5 ng madaling araw.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Chris

0: mampung lugar. Tag-ulan, posibleng magsimula sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro na naman tumaas sa susunod na linggo.
0: Pamahala ang Pilipinas, siniling na sa Interpol na magpalabas ng red notice laban kay Senador Ronald De La Rosa.
1: Apela ng defense team sa pagkumpirma sa kasong crimes against humanity laban kay dati Pangulo Duterte, ibinasura ng ICC.
0: Sa ating Pasada probinsya, naaagnas na bangkay ng dalawang bata na tagpuan sa loob ng sasakyan sa Cebu. Muli, maganda-maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood at ano man ang inyong mga ginagawa, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: At ako naman po si Robert Mano.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
0: Patuloy na binabantayan ng low-pressure area na nabuo sa Mindanao. Hindi inaasahang magiging bagyo ang LPA at wala pang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ayon po sa PAGASA, posibleng magsimula ang tag-ulan sa huling linggo ng Mayo o di naman kaya'y sa unang linggo ng Hunyo. Noong nakaraang taon, idiniklara ang pagsisimula ng tag-ulan ng June 2. Pero ngayong araw, mahigit sa 50 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index o ang init na mararamdaman ng katawan. 45 degrees Celsius ang inaasahang init na mararamdaman sa Aparicagayan, Cavite City, Alabat sa Quezon, Baler Aurora, San Ildefonso sa Bulacan at sa Tuguegarao City. 44 degrees Celsius naman sa 13 pang mga lugar kabilang narito sa Metro Manila. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Cavite City at Apari.
1: Lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon bumagsak sa 176.73 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 177.5 meters noong Miyerkules. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bagya naman tumaas ang level ng tubig sa Ipo, Binga at Magat Dam. Sa kabila nito, nangako naman ang Manila Water na tuloy ang supply ng tubig sa kabila ng posibleng pagsisimula ng El Nino sa susunod na buwan. Nauna nang tiniyak ng National Water Resources Board na hindi pa babawasan ang alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water sa kabila ng pagbaba ng water level ng Angat Dam.
0: Nababahalang ilang residente sa posibleng epekto ng mga pinutol na puno sa Quirino Avenue sa Maynila habang papalapit na lalo ang tag-ulan. Pinayagan kasi ng DNR ang San Miguel Corporation na putulin ang mga puno bilang bahagi na itatayong Southern Access Link Expressway na magdudugtong sa Skyway sa Rojas Boulevard. Tinatayang mahigit sa 500 puno ang maapektuhan ng proyekto. Bilang kapalit ng mga pinutol na puno, kailangang magbigay ang ng San Miguel ng 57,000 seedlings na itatanim sa 3 lugar sa Maynila.
1: Inihain sa Office of the Ombudsman ang reklamong graft at malversation laban kay Caloocan Congressman Dean Asistio kaugnay ng sinasabing irregularidad sa 79 million pesos na flood control projects. Tawid din sa reklamo ang ilang opisyal ng Caloocan City, gayon din ang mga kontraktor na Wawaw Builders, DSA Prime Builders, Diadema Construction at Feamis Community Construction. Sa reklamo, iginiit ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo na posibleng peke o may anomalya sa mga proyekto kabilang ang drainage rehabilitation project sa Carmelite Village at flood control structure sa barangay 187. Sinasabing minanipula ang larawan sa mga record para pagmukaing na kumpleto na ang ilang proyekto. Ayon kay Malonzo, dapat magpaliwanag si Asistio dahil iniuugnay sa kanya ang mga proyekto batay sa mga tarpulin. Pero buwelta ng kongresista, politically motivated ang

0: Reklamo at walang pekeng proyekto sa ikatlong distrito ng Caloocan. Nangako naman ang Department of Budget and Management na hindi maulit ang issue sa flood control projects.
1: Sinampahan ang reklamong graft at malversation sa Office of the Ombudsman ng ilang kontraktor at opisyal ng DPWH sa Davao Occidental. Kaugnay ito ng sinasabing 94 million pesos na halaga ng pekeng farm-to-market road projects sa probinsya. Dagugat ang reklamo sa inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga proyekto noong nakaraang taon kung saan natuklas ang walang nakumpletong kalsada. Sinasabing pineki rin ng mga respondents ang dokumento para pagmukhaing nakumpleto na nga ang proyekto. Kabilang sa inireklamo ang halos 12 million pesos na proyekto sa bayan ng Jose Abad Santos kung saan nabayaran na ng buo ang contractor kahit hindi pa naman natatapos ang konstruksyon. Sa hiwalay na reklamo, natuklas ang hindi ginawa ang halos 15 million pesos na farm-to-market road sa ilang barangay.
0: Itinangki ng ilang senador ang akusasyon ni Senator Pia Cayetano na hindi nang umusta ang mga miyembro ng minorya sa majority block matapos ang pamamariil sa Senado noong Mayo at 13. Miyerkules, naging emosyonal si Cayetano ng questionin ni Senator Risa Ontivero sa misulang pagbalik sa normal na sitwasyon sa Senado sa kabila ng insidente. Hirit ni Cayetano, walang miyembro ng minority bloc ang umusta sa group chat ng mga senador. Pero kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson kung paano kukumustahin ang mga senador na masayang kumakain, nagkakape at nakapag-Facebook Live para lang akusahan ang minorya na may ideya sa insidente. Higilin din ni Senator Erwin Tulfo na nagbigay ng mensahe ang ilang senador mula sa minorya sa group chat at posibleng hindi lang nabasa ni Cayetano. Inamin naman ni Tulfo na patuloy ang pag-uusap hinggil sa posibleng palitan sa liderato ng Senado. Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha na 13 boto nang biglang magpakita si Senator Ronald De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado.
1: Kaya huwag niyong kalilimutang mangumusta ha. Kaya hindi yung may kailangan lang kayo tsaka kayo magpaparamdam.
0: Kukumustahin niyo lagi.
1: Oo, kahit walang nangyayari o kahit walang problema, may problema at magkakaproblema pa lang, kamustahin niyo mga dapat kamustahin.
0: Kumusta ka na? Okay lang.
1: Okay lang. Kasunod? May 500 ka ba dyan? Ay! Pera muna at ibabalik ko sa katapusan.
0: Biglang block.
1: Oo nga. Oras po natin, 5:10.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon. Pasada Balita.
1: Inatasan na po ng Department of Justice ang Philippine National Police at ang NBI na arestuhin na si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magpalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Mayo 11, tinangka ng NBI na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa pero nakatakbo papasok ng session hall ng Senado. Nananatili naman sa Senado si De La Rosa hanggang sa... Hindi daw dapat ginagamit yung makataka, sabi ni Alan, no?
0: Ano ba sabi ngayon sa pugante ng kain?
1: Sabi ng, tumakas ka. Bagay, sabi ng mga abogado niya, hindi daw pwedeng tawagin pugante at wala namang legal na warrant of arrest laban kay Bato. Sabi nila. Nanatili po naman si De La Rosa sa Senado hanggang sa makatakas kasama si Senador Robin Hood Padilla matapos ang pamamaril noong Mayo 14. Iginiit ni Justice Secretary Frederick Vida na maituturing ng pugante si De La Rosa na dapat dalhin sa ICC. Nagbabala rin ng kalihim laban sa mga magtatangkang tumulong at magkanlong sa senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi naman si Vida na i-Vida ang posibleng mangyayari sakaling maaresto si De La Rosa at kung katulad dito ng pag-aresto sa dating Pangulo na agad dinala papuntang the Netherlands. Nangako po ang PNP na gagawin ang mandato alinsunod sa mga batas at operational procedure. Tiniyak din ng NBI na walang mangyayaring delay sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Sa ngayon, hiniling na ng pamahalaan sa Interpol na magpalabas ng red notice laban kay De La Rosa.
0: Ipinasura ng pre-trial chamber ng ICC ang apela ng defense team laban sa desisyong pagkumpirma sa case of crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unanimous na tinanggihan ng tatlong hukom ng pre-trial chamber ang apela ng depensa at iginiid ng malinaw na inilatag sa confirmation hearing ang mga sakop ng kaso tulad ng lokasyon, kasabwat at categories ng mga biktima. Nanindigan din ang pre-trial chamber na hindi katumbas ng full trial ang confirmation hearing dahil hindi obligadong magsagawa ng incident-by-incident examination sa bawat ebidensya. Inupaka naman ng ICC Registry ang akusasyon ng defense team na madalas matumba ang 81 years old na si dating Pangulong Duterte habang nakakulong sa detention center sa The Netherlands. Sa motion noong Mayo 8, hiniling ni dating defense lead counsel, Attorney Nicholas Kaufman, ang obserbasyon sa surveillance footage ng dating Pangulo na ilang beses natumba at dinala pa sa ospital. Pero ayon sa ICC Registry, agad tumulong ang detention staff nang mangyari ang tinatawag na rare occasion na pagkatumba ni dating Pangulo Duterte na sinasabing may kaugnayan sa kanyang edad at mobility. Matapos ang insidente, gumawa ng malaking adjustment sa selda at visiting rooms ng dating Pangulo para maging malaya sa paggalaw. Inaasahang haharap si dating Pangulong Duterte sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27.
2: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Ay, sa oras po nating 5:13, alamin muna natin ang update mula sa PAGASA.
2: Pasada balita. Panahon.
1: Nasa linya natin si Ma'am Lian Loreto ng PAGASA. Ma'am Lian, magandang morning.
3: Magandang umaga po, Sir Robert and Sir Johnson, na sa lahat ng ating mga tigus-baybay. Meron nga po tayong binabantayan na low pressure area at kanina alas 10, ito po'y huling namataan sa layong 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. At ito nga pong trough or yung extension ng low pressure area, maaari pong magdulot ng maulan na panahon and also yung mga pagkulog at pagkidlat sa Mekaraga and Davao region ngayong araw. Kaya posible po yung mga pagbaha at pag-uho ng lupa dulot dito. Aside po dyan, yung easterlies naman po o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa Luzon and Visayas. Kaya patuloy po yung magiging mainit at malinsangang panahon. In fact, yung ating heat index nga po no, ay maaari nga pong umabot dito sa Metro Manila ng hanggang 44 degrees Celsius na nasa may danger level. And pinakamataas naman po na forecast natin ay 45 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan, maging sa may dito po sa Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, and also sa may Valera, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, at sa may Alabat, Quezon, and Sangli Point, Cavite City. Kaya't magdala po tayo ng payong and tubig panangga po dito sa matinding sikat ng araw dahil delikado po ito. Danger level po yung ating heat index. Aside naman po dyan, wala naman po tayong nakataas na gale warning kaya't malayong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, maganda umaga.
1: Thank you. Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto.
2: Pasada balita. Panahon. Papasada na ang Pasada balita.
1: Ay, wala muna maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa ho tayo sa mas marami pang mga balita ngayong pong araw na ito ng Biyernes. Oras po muna natin sa mga kagigising lamang ho dyan.
0: Mag-unat-unat na ha! Baka ma-late Friday, next week, holiday, Wednesday.
4: Ay, naku. Ibig sabihin eh, pagpaplanuhan mo na kung anong dahilan mo na naman ng Lunes at Martes.
0: Tapos idugto mo na yung Webes. Tapos yung Friday, dahil 4-day work week ka, okay na yung Friday.
4: Adi, isang araw ka lang papasok pala.
0: Wag na kaya, diretso na nila. Oras natin, 5:16.
1: Sandali lang.
2: Pilipinas, pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemix 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemix 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemix 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemix. Easy!
6: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
9: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Responsible gaming at Bagcor.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon. Pasada Balita!
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19. Handa na ang prosecution team ng Kamara sa posibilidad na simula na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Magsasagawa muna ng pre-trial para markahan ang mga ebidensya sa kasisimula ng paglilitis kahit naka-adjourn na ang Kongreso. Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng impeachment trial kung saan magkakaroon muna ng sesyon mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago simulan ng paglilitis sa alas 2 ng hapon. Ilalaan ang Webes para sa mga committee hearings habang posibleng magkaroon ng break tuwing Biyernes. Sa ngayon, nagsasagawa na ang prosecution team ng mock trial at isinasapin na lang listahan ng mga testigo at ebidensya bilang paghahanda sa paglilitis. Ayon kay Lead Public Prosecutor Gervie Luistro, nire-repaso na rin ng mga kongresista ang rules on evidence at courtroom procedure dahil natigil ang karanasan sa litigation ng mahalal. Posibleng unang ipresenta ang ika-apat na artikulong may kaugnayan sa sinasabing banta ni Vice President Sara Duterte, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nauna nang binigyan ng impeachment court ng 10 calendar days si VP Sara para sagutin ang articles of impeachment.
0: Sinibak sa pwesto ang dalawang pulis na sinasabing sikretong nag-ayos ng pulong sa pagitan ng mga pamilya at 13 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Nahaharap sa kasong grievous conduct and becoming of police officer sina PNP Highway Patrol Group Spokesperson Lieutenant Nadame Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden sa custodial center sa Camp Karami. Sinasabing nilapitan ng isang personalidad si Malang para tulungan ang tatlong individual na sunduin sa labas ng Camp Karami. Bagamat ito lang ang ginawa, iginiit ni PNPHPG Acting Director Brigadier General Romel Batangan na hindi sakop ng trabaho ni Malang na makisawsaw sa issue kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Iniimbestigahan din ng PNP Headquarters Support Service kung totoong pinapasok ni Panyebe ang mga hindi otorisadong bisita sa loob ng PNP Custodial Facility. Igreet naman ang abogado ng puganteng negosyanteng si Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz na ang kaanak ng mga nawawalang sabungero ang nagsulong ng pulong noong April 20. Inamin din ni Cruz na ang pagbibigay ng 20,000 piso na financial assistance sa mga pamilya na nawawalang hinihinalang kapalitan. Nang walang hinihinging kapalit. Nauna nang igiliit ang mga kaanak na nawawalang sa bungero na inalok sila ng 20,000 piso para hindi dumalo sa pagdinig.
1: Sa iba pa mga balita, ay mga mamang chipper, bangon, makinig na ho kayo. Namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 2 piso agad na itinaas sa diesel at gasolina, habang 2 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Pero, hindi pa kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa kabila nito, tatapusin na ang service contracting program ng pamahalaan mamayang hating gabi. April 15, sinimula ng programa kung saan 40 pesos kada kilometro ang bayad para sa modern jeepney at UV Express, habang 30 pesos naman sa traditional jeepney at 100 pesos sa mga bus sa EDSA Busway. Sakop din ng programa ang 20% discount sa mga pasahero. Pero ayon sa LTFRB, naghahanap na ng karagdagang pondo para mapalawig ang naturang programa.
0: Sa Maynila, patay ang 28 taong gulang na lalaki matapos atawi ng baseball bat sa San Andres Bukid. Hinabol ng 3 suspek ang biktima hanggang sa mapaluhod at ilang beses na hinampas ng baseball bat. Namatay sa ospital ang biktima dahil sa matinding pinsala sa ulo. Naaresto ang isa sa mga suspek habang tinutugis ang 2 kasabwat kabilang ang nanghampas ng baseball bat. Paghihiganti ang itinuturong motibo dahil sa sinasabing pambabastos ng biktima sa kapatid ng namalo ng baseball bat.
1: 5:23 ang oras po natin at sa oras nating yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating pasada probinsya, oy pasintabi po ha sa maselang balitang ito. Natagpuan ang naaagnas na bangkay ng 2 bata sa loob ng sasakyan sa Naga City sa Cebu. Lunes, huling nakita ang mga biktimang galing sa internet shop at pumasok sa garahe. Hinihinalang na trap ang 2 bata at hindi na nakalabas ng kotse. Wala namang nakikitang foul play sa insidente. Pero inaalam kung bakit nailak at hindi nakalabas ng sasakyan ang 2 bata.
0: Sa Bacolod City, arestado ang lalaki na nakit sa 6 gulang na anak na babae sa public plaza. Nakunan pa ng video ng ilang beses na hampasin ang kahoy ng suspect ang biktima. Nailigtas naman ang batang nakita ng galos at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na posibleng senyales na madalas siyang sinasaktan ng ama. Naharap sa kasong child abuse ang suspect na hinihinalang nasa impluwensya ng solvent ng saktan ang biktima.
1: Sa Cavite, patay ang estudyanteng motorcycle rider matapos mahulog sa tulay sa Carmona City. Sinasabing nagse-cellphone ng biktima kaya hindi napansing nakarating sa tulay at saka nahulog. Dinala pa sa ospital ang biktimang college student pero namatay din.
0: Sa Pangasinan naman, patay ang isang lalaki matapos satawin ng baseball bat sa San Carlos City. Sa investigasyon, inabangan ng suspek ang biktima na makalabas ng bahay at ilang beses na hinampas ang baseball bat sa ulo. Namatay sa ospital ang biktima habang agad na naaresto ang suspek. Selos ang iniimbestigahang motibo sa krimen dahil sa sinasabing relasyon ng biktima sa nobya ng suspek.
1: Sa Isabela, patay naman na isang lalaki matapos bugbugin sa labas ng bar sa Cagayan City. Sa imbestigasyon, umiinom sa bar ang biktima kasama ang kapatid. Nang silipan umano ang isang babaeng customer, pinalabas ng bouncer ang magkapatid. Pero nilapitan ng grupo ng kalalakihan at binugbog ang biktima. Namatay sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang mga suspect.
0: Sa Camarines Norte, nasamsam ang mahigit 3,000,000 pisong halaga ng shabu sa bayan ng Daet. Naaresto ang 2 target na galing na Metro Manila at dumayo pa sa probinsya para magbenta ng illegal na droga. Nakumpiska sa mga sospek ang mahigit 400 gramo ng shabu.
1: Music.
12: numero uno sa aksyon.
1: Ay, tanghali na ha, tanghali na. Baka kayo naliling at o kaya medyo dinadalaw na naman ang katamaran dahil Biyernes. Ay, bumangon na. Baka kayo mabiyernesan ha, hindi makakompleto na isang buong linggong pagkayod. Sayang naman.
0: Walang pambaon next week, long weekend.
1: Sige, makakapag long weekend. Sige. Oras nating 5:27 na.
12: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.
1: Alamin po natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Halos 5 milyong halaga ng shabu na samsam sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel!
13: Good morning, Magistrate Johnson. Arestado isang humihinga ng big-time drug pusher. Matapos makumpiska ng otoridad mula sa kanya, may 758.34 grams ang humihinga ng shabu na may halagang 4.9 million pesos sa isinagawang raid sa barangay San Mariano Rojas, Oriental Mindoro. Ang kay Colonel Edison Rivita, ang Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office, bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin sa operasyon ang isang hindi lisensyadong baril at mga bala. Pinagahanap naman ang dating kasintahan ng suspect na kasama rin sa St. Florent, ngunit wala sa bahay ng isagawa ang raid. Ay kay Colonel Rivita, kapwa high value target ng dalawa at kolektado ang kanilang grupo sa unang operasyon ng May 15 sa barangay San Ojong, kung saan isang suspect ang naaresto at limang baril at mga ilegal na droga na kumpiska. Nakaharap ang suspect kapasong paglabag sa RA-9165 at RA-10591. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. BZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: Samantala, 6 na drug suspect na aresto naman sa Bataan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Magandang morning, Tata Rod.
14: Good morning, Johnson, Robert. 6 na drug trader sa Bataan ang nahulog sa kamay ng Bataan Police sa serye ng operasyong inilatag sa nakalipas na 24 oras. Dalawang nasa kote sa inilatag na by-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Oriona Municipal Police at nahulihan ng higit sa 12,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa drug operation sa Barangay Kulis Hermosa, Bataan, ang Provincial Police Drug Enforcement Unit, dalawang iba pa ang huli sa by-bust operation at higit sa 14,000 pisong halaga ng droga ang nasamsam. Ang dalawang iba pa ay naaresto ng pulisya sa Bagak at Balanga City. Sa 6 na drug trader na naaresto, higit sa 77,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya, at ang mga arestadong suspect ay sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat Tata Rod Izon, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
12: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas! Pasada Balita na!
1: Tuloy-tuloy po tayo sa ating Pasada Balita sa oras nating alas 5:30. Ito naman po sila,
12: Metro Pasada!
1: Sa ating Metro Pasada, lalaki timbog sa improvised na baril sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Magandang morning, Tricia!
15: Good morning, Johnson at Robert. Dinampot sa kinasang operasyon ang 39 anyos na umunoy parking boy matapos mahulihan ng improvised na baril sa pating isang ospital sa Malate sa Maynila. Napawi sa lalaki ang isang pen gun at kalibre 38 bala. Nakapiit na ang lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Thank you, Tricia!
0: Apat arestado sa by-bus operation sa Rizal. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
16: Robert at Johnson, huling nagbebenta ng ilegal na droga ang apat na lalaking suspect sa operasyon ng San Mateo Municipal Police Station sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Kinilala mga suspect na sina alias Rap-Rap, alias Ronald, alias Intoy at alias Banog, pawang mga residente sa lugar. Nakumpiska mula sa kanila ang higit 26 na gramo ng hinienalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng halos 180,000 piso. Nakumpiska rin ang drug paraphernalia, coin purse at bybus money na umano'y gamit sa ilegal na transaksyon. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Maraming maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport ka sa DZMM.

0: natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Ngayong araw po na ito ng May 22. It's a Friday! Ay, meron pala tayo ngayong 17 million live viewers ang nasa YouTube. Ha? Magandang morning!
1: Good morning!
0: Pati na rin ho sa ating mga kapamilyang nasa abroad na uwing na sa Pilipinas. Wala pang pamasahe.
1: Gusto umuwi.
0: Mm-mm. Pero wala pang pamasahe. Hindi pa naiipon yung bili ng pamangkin na size 10.5.
1: Kaya taste-taste muna.
0: Taste-taste muna. Time-time hanggang sa makaipon. Oo nga. Kumustahin niyo yung mga kamag-anak niyo nasa abroad, ha? Pagkakain ng amusta ng mga kamag-anak nasa abroad o kaya nasa ibang panig ng Pilipinas na matagal kayo hindi nakikita, hindi yung mangungumusta dahil meron lang kailangan. Importante naman
1: baka
0: talaga yun.
1: Baka kapag hindi kinumusta.
0: Wala lang ng amusta sa amin. Pero sabi ni ano, may nangumusta ako, di ba?
1: Meron pala. Oh. Sunod-sunod nga yung convo nila.
0: Oh.
1: Eh baka hindi napansin. Ah, siguro, busy nga kasi yung kaka-Facebook live na gano'n. No?
0: Ah, baka
1: paano
0: kaya nga.
1: Makikita yung pagkukulisa.
0: Ah, kumustahin ho natin ang ating mga suking taga-subaybay na nasa YouTube. Magandang morning po sa inyo, pati na rin yung mga nagpaparamdam na sa X. Sabi po ni Rhea Reyes, happy Friday and happy weekend. Elsie Balion Florentine, nagmamagandang morning na rin. Tsaka si Sarah Concepcion, Pasada Balita na and happy weekend. Sino pa?
1: At syempre, magandang morning sa aking apo na to eh. Na nandiyan sa Florida. Apo ng pinsan ko.
0: Ayun.
1: Kaya apo ko lang eh, syempre. Ang poging-pogi na si Alex. Alex, magandang morning. Kumusta kayo dyan?
0: Uy, si Kuya Jerry Bizarres pala eh. Nakapagpag-graduate na naman ng estudyante sa college, ha? Okay, kaya congratulations kay Christian Kyle Bizarres. Hospital na sila.
1: Mali! Ang natapos, hospitality.
0: Ayun. Bachelor of Science in Hospitality Management. Magandang morning and congratulations sa Christian Kyle Bizarres. Pinababati ka na yung Papa Jerry B.
1: At syempre, magandang morning din kay Kuya Tex Pakapak. Kaibigan natin yan eh, dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, ha? At kay Professor Gabby Lopez. Professor Gabby Lopez, magandang morning. Romelita Mendiola, ating-ating, good morning.
0: Ay, sa mga may schedule pong fly dyan ha, makinig po kayo sa oras nating 5:35. Eto na po muna.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Sa ating kakaibalita, napilitan pong mag-divert ang isang eroplano ng flight papuntang Amerika.
1: Dahil?
0: Matapos kagatin ng lalaking pasahero ang isang flight attendant. Kaya nang agad.
1: Hindi naman akong kwento pero iba.
0: Ano sabi?
1: Wala.
0: Nang agad?
1: Oo.
0: Tapos anong nangyari nung din sa kinagat?
1: Yan! Yung pasahero, bakit kinagat?
0: Reklamo ba?
1: Oo.
0: Ah, talaga?
1: Pasahero.
0: Pero, kailan nagreklamo?
1: Nagbarka yung pasahero.
0: Ah, okay. Galing pong Australia ang flight nang biglang magamok daw ang pasahero at mangagat na nga ng flight attendant. Dahil dito, baka naman lasing.
1: Ha? Hindi makakasakay ng aeroplano kung lasing.
0: Sabagay, oo nga, no? Dahil dito, napilitang mag-landing ang aeroplano sa French Polynesia sa kapinigilan ng nagwawalang pasahero. Nang makababa na ng aeroplano, pinatawan po ang pasahero ng parusang no-fly ban sa lahat ng aeroplano ng Qantas. Pero, hindi pa rin tiyak ang dahilan ng pasahero sa pangangagat ng flight attendant. Baka naman nag-iipin.
1: Kailang ikagat? Ano yung aso?
0: Di ba yung mga baby pagka nag-iipin eh ganyan?
1: Binibilan ng ano?
0: Titer.
1: Oo.
0: Oh. Kaya lang, kung hindi mo naman kakilala yung flight attendant, ba't mo nga naman kakagat eh? Irereklamo
1: ka niyan. Alam mo, malaking problema talaga. Huwag kayo nangangagat. Sinasabi ko sa inyo, huwag na huwag kayo mangangagat.
0: Tingin ko dito, baka lasing nga ito siguro.
1: I doubt. Nagigilan ko.
0: Ay, mag-iingat po at saka hindi hubiro yung mga ganyan, lalo't nasa aeroplano ho kayo. Pati ang bomb joke ha, bawal. Hindi lang ho kayo ang maabala, kundi pati yung buong flight, maaabala at magkakaroon ng domino effect yan. Madidelay yung ibang flights dahil po sa mga ganyang insidente.
1: Nangagat.
0: Ano mangangaga?
1: Igawan mo na lang kung gusto mo.
0: Yung flight attendant?
1: Yung flight attendant, eh. Feeling
0: baka nga, siguro. Mag-iingat po mga kapamilya, dyan po ang ating kakaibalita ngayong Friday!
3: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Ay, pero wala muna maglilipad ng channel, hawalang BBTV, Dr. Mario Festin. Babalik pa po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ay, sa susunod na Martes, eh, meron na naman daw price increase sa produktong petrolyo. Hindi na tapos-tapos talaga yan. Ano? Sabagay, hindi pa naman kasi tuluyang humuhupa ang giyera sa Middle East.
1: At nagbanta, partner, na possible ituloy ulit, sabi ni President Trump.
0: Oo nga, no? Imagine po ninyo yung gano'ng karaming perang nauubos nila sa giyerang yan at hindi naman ikangay sila lang ang nagdurusa.
1: Lalo
0: lahat.
1: Tayo.
0: Yung mga wala namang kinalaman sa giyera ay ramdam din ang epekto po ng tensyon na yan sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran.
1: Lahat apektado. OFW natin. Sabi ni Kuyang Rio Dominic Malig, tama yung sabi mo. Na OFW to eh. Sabi niya tama na kinukumusta sila. Anong size ka daw?
0: 10.5. Pwede na 10.5. May mga nagpapadala ng ganyang 10.5. Oy, thank you po sa inyo ha. Tau ulitin.
1: Sa nagpadala po ng 8, salamat din po.
0: Thank you. Ay, teka, magbe-break lang ho kami sandali sa aming pagbabalik. Makakakwentuhan po natin si Kamodi Floranda. Kakamustahin po natin sila. Ano ba ang tamang term daw? Kamusta o kumusta? Archie!
1: Kumusta? Di ba yung kanta yun? Yung ano? Di naman kamusta ka?
0: Kumusta sabagay, ka? Sabi sa kanta, kumusta ka? Ikaw ba?
1: May ganun ni oh. Kumusta?
0: Sa mga specific po sa ganyang kumusta or kamusta, ano nga bang tama? Sige nga, i-message nyo nga po kami. Baka kami na may na mali kung kamusta or kumusta, ano?
1: Ako din ako sa kumusta. Ah, may isa pang kanta yun.
0: Parang mas nakasanayan lang natin yung kumusta. Pero ang sabi nyo ilan eh, parang kamusta ang tama
1: talaga,
0: eh. Oo. Kasi galing daw yan sa
1: salitang Espanyol na
0: como estas. Parang tama ba? Oo.
1: Alam din natin.
0: Mamaya alamin po natin, makakausap po natin na isang Espanyol. Si Direk Bunel Pedrialba pala yung nakikinig sa atin ha. Direk, ano bang tama? Kumusta or kamusta? Espanyol kasi ito eh, si Direk Bunel.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Direk Bunel Pedrialba, ay pabati naman po si Nicolo Rafael Pedrialba. Mag-graduate na rin. May medtech na pala si Direk Bunel ha. Ay, hindi pa pwedeng mag-retiro, Direk.
1: Tuloy pa ang trabaho.
0: Pipili pa tayo ng 10.5.
1: Direk.
0: Direk, magandang morning. At syempre, batiin na rin natin si Doña Juanita Pedrialba. Doña Juanita, maganda umaga po sa inyo.
1: Parang
0: kamusta?
1: Na-imagine siya, may araw nakikinig. Si Doña Juanita, yung abaniko makapal.
0: Malaki, no?
1: Ay, mahaba.
0: Tapos ngayon eh, nagkakapi ng brood si Doña Juanita. Nakataas ang paa.
1: Sa bahay. Senyora, Doña.
0: Gusto po ba ninyo ng croissant?
1: Gusto po ba ninyo ng pandesal?
0: Pandesal. May pala mga kesong puti. Ay, break lang po kami sandali. Doña Juanita, babalik pa tayo hanggang alas 6 na umaga. Oras po muna natin.
1: Aba. Baka nalilibang ha. Unat-unat na
3: Pilipinas! Pasada balita na!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! Good morning!
0: Ay, balik na ho tayo sa ating kumustahan. Anong sabi ni Pao?
1: Sabi niya, kumusta talaga siya.
0: Ayun,
1: kumusta
0: dahil nga galing sa Como Estas.
1: Ayun. Sabi niya, kumusta, Jojo? Sabi niya,
0: okay naman. Sabi din ni Camille, ang tama daw ay ku. Hindi yung kuna COUP ha, iba yun.
1: Iba yun. Sa Senado yun.
0: Meron ba bang namumuong ko sa Senado?
1: Meron.
0: Ah, hindi pa nawawala.
1: Hindi pa.
0: So pwede pa rin pa
1: kahapon yun.
0: Pwede pa rin daw palang magpalit ng liderato kahit yes. Na natapos na yung pag-convene ng impeachment court.
1: Mm-hmm.
0: Pwede
1: anytime
0: pa rin.
1: Anytime pwede.
0: Sa bagay.
1: Basta may number ka, may nakuha ka. Lalo ngayon, napakanipis eh. Diba? 11... 13.
0: Oh, bali 12 lang dahil wala naman na si De La Rosa eh.
1: Oh.
0: So, pinakailangan lang ng minority na makakuha lang dalawa pa.
1: Tapos yung usapan.
0: Makukuha nila ulit ang liderato ng Senado.
1: Mm-hmm. Pero so far, kahapon, ang latag nila, kausap namin, eh mas gusto nila trabaho na muna daw.
0: Eh dapat naman talaga.
1: Daming nabitin sa mga ano, paano alam na rin.
0: Teka, sa oras po nating alas 5:45 na, nasa linya na po natin si Kamody Floranda, National President ng Grupong Piston. Kumustahin nga po natin ang lagay na ating mga mamang tsuper sa gitna po na hindi pa rin humuhupang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Magkano na ba diesel ngayon? Kamody, maganda umaga ho sa inyo. Johnson and Roberts sa DZMM. Magkano na diesel ngayon? Kamody.
12: Good morning
13: po. Good morning.
12: Magandang umaga, Sir Johnson at Robert, at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay naglalaro po sa 82 pesos per liter ang diesel.
0: Laki, no?
12: At halos sa hindi rin malayo yung presyo ng gasolina.
0: Opo. Yung ilang gas station po na napapansin namin, may mga nagbibigay na ng discount ngayon. Mukhang mas marami, ha? Yun ho ba'y nararamdaman ng mga mamang tsuper po natin?
12: Sa ngayon naman ay nakakapagkarga naman yung ilang mga driver. Pesos, ano? Pero pag tinignan po, tinignan natin Sir Johnson, ay kulang at kulang pa rin, lalo na doon sa haba ng panahon ng ating pagdeservisyo sa ating mga mamamayan. Sapagkat sa ngayon ay halos naglalaro sa 12 to 18 hours na napamamasada yung ating mga driver at mga operator.
0: Opo, ang sabi ho sa balita kanina eh, ngayon palang hating gabi, mamaya, tatapusin na raw ng LTFRB ang Service Contracting Program. Yung mga miyembro ho ba ninyo eh, nakasama dun sa programang yun ng gobyerno?
12: Sa bahagi po natin ay meron lang mga ilan-ilan ano, na naging bahagi sapagkat yung service contracting po ay mas nakatungon sa mga nag-corporation at doon sa mga kooperatiba yung pumasok po sa modernization program. Pero yung mga non-consolidated, yung mga hindi pumasok sa ano, ay halos hindi naman naging membro ng service contracting.
0: Opo, eh how about who yung binibigay na ayuda, yung cash relief assistance ng DSWD tsaka fuel subsidy ng DOTR? Meron ho ba kayo nun?
12: Sir Johnson, ay hindi naman natin sinasabing wala, pero minimal lamang yung nakatanggap ano, sa bahagi po natin, halimbawa sa piston, dito sa NCR, tayo ay nag-file ng mahigit na 3,000 na pangalan sa LKFRB at ipinasa ito sa DSWD, doon sa programa ng AIC. Ano? Pero batis sa mga datos na manakuha natin, halimbawa yung Cubao de Victoria, 4 lamang po nakakuha. Dito po sa Project 3 ay meron pong 6. At sa Novaliches ay halos na ganun din ano yung nakakuha. Kaya't minimal lamang sa bahagi po natin yung nakakuha dito sa sinasabi nilang sa ayuda.
1: Bakit po ang konti, Kamo, din ang nakakuha? Eh, di ba kinukuha yung listahan niyan?
0: O, 3,000 ay sinabit, tapos 4 lang sa Divisoria, 6 sa Project 6? Ano nangyari dun sa iba?
12: Ito po yun, masang priority-wari ko ng programa ng gobyerno yung mga nag-consolidate. Ano? Ito yung mga nag-corporation, yung mga nag-kopartiba, yung mga hindi pumasok, nag-comply sa programa ng modernization, ay tipong nga ito po yung nahihirapan na mag-ano doon sa sinasabi nilang ayuda o subsidy.
1: So ibig sabihin ka mo, di yung mga bumabiyahe ng traditional jeep, ito yung mga wala rin nakuhang ayuda pala?
12: Opo, ta, umano naman yan, lumalabas naman yan sa mga social media. Sa mga Facebook ng hindi po katulad nung kayo ay nasa corporation nagkumpatiba, mas dito nakatuon yung programa ng ayuda.
1: May plano po ba kayo sumulat, makipag-ugnayan? Kasi unfair, pinababayaan naman nilang bumiyahe ang mga traditional jeep na yan. Sila mismo nagsabi kahit hindi consolidated, sige, bumiyahe. Ngayon nagbigay ng ayuda, kayo hindi mabibigyan, kakaperanggot lang yung nabibigyan.
12: Apo tayo naman ay tuloy-tuloy po tayo nakipagtalastasan sa ahinsa ng gobyerno, sa LKFRB, at nakausap naman natin ng mismo sekretary ng DSWD, yung ibang opisyal eh. At linilino naman natin na tayo nga po ay nag-file, batay doon sa kanilang sinasabi na kailangan natin nga mag-file, mag-email, at saka nagpa-receive din po tayo ng sulat bukod po doon sa email na sinasabi nila. Kaya sumunod naman po tayo doon sa itinakda nilang na batayan.
0: Sa in fairness naman sa DSWD, hindi naman silang nagsasabi kung sino ang mabibigyan at kung sino ang hindi, dahil kung ano lamang yung listahan na isinabmit sa kanila na verified list mula sa ahensya ng gobyerno, in this case ay LTFRB, yun lang ang mabibigyan. So ang kinakailangan siguro yung kausapin ay ang LTFRB para maging malinis yung listahan na isasabit naman sa DSWD para makatanggap yung 3,000 ikanyong miyembro ninyo, hindi yung iilan lang.
1: Saka magde-deadline na kasi, partner, ngayong May, di ba? Tatapusin yun eh, para maihabol kayo.
12: Opo, tayo naman ay nakipag-schedule tayo sa chairman ng LTFRB. May mong kahit tayo na makipag-usap, pero inante pa po rin natin yung kanyang kung kailang ability, ano, kailang po yung available na makaharap po tayo.
0: Oh, kayo ho ba ka, Modi, nag-file din ng separate petition para sa fare increase?
12: Opo, Sir Johnson, tayo po yung nahiringan noong nakarang araw. Nagkaroon na po ng hearing sa LTFRB at batay doon sa hearing officer. Ay magantay kami ng 10 days, ano, yung 10 days maglalabas sila po ng decision, kung ano yung magiging decision nila doon sa FNL po natin. Kaya tayo po ay sa bakit nga ba nag-file tayo ng dagdag kita, dahil doon sa ang laki-laki na po nung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator na kung saan ay hindi na talaga sumasapat yung maliit, ano? Kaya naobliga po tayo na mag-file ng dagdag kita.
0: Magkano nga ho ang hinirit ninyong fare increase?
12: Nag-file po kami ng ano nag-file po kami ng 10 pesos, ano? Ang bataya naman noon ay yung mataas na presyo ng petrolyo at saka yung mataas na presyo ng mga pyesa na talagang hindi na kayang hindi kayanin ng ating mga operator. Kakibad din yan doon sa ating petition, yung ating panumagan niya na dagdag sahod na 1,200 sa ating mga manggagawa at sa ating mga mamamayan.
0: Medyo malaki ho yata ka, Modi, yung 10 pesos. Paano kayong umabot sa punto na gano'n ng computation?
12: Kinuwinta po natin yon kung sa halos na po sa loob po ng isang araw, halos sa 4,600 yung kailangan naming i-produce. Ano, sa usapin pa lamang niya ng boundary, sa usapin po ng krudo, at sa usapin nung sabi nga natin yung pag-ano din sa mga pyesa ng ating mga sasakyan. halos 4,600 per day yung ating kailangan at halos ang yung kinuwenta nga po namin ay kung ang presyo ng diesel ay nasa 80 ay halos 185 pesos lamang yung may uwi ng ating mga driver at mga operator. Lalong mas maano na yung nakaraan na mga araw na talagang ubod naman ang taas, ano, halos umabot tayo sa 170 per liter na hindi naman na bagamat nagkakaroon ng pagbaba, hindi naman bumababa po yung piyesa. Kaya ilan lamang ito doon sa naging tungtungan ng ating pagpapail ng ating dagdaan ng usap ng dagdag kita.
1: Kamodi, inaasahan nyo ba na mapagbibigyan itong hirit niya ito considering na last time, di ba, i-adjust na dapat pero pinigil mismo ng palas. This time, ihirit ulit kayo. How likely na mapagbigyan na po kayo this time?
12: Ah, umaasa po tayo na sana ay makita po yung kahalagahan ng ating ipinail at nung nagkaroon naman ng hearing ay tayo naman ay nakapag-preside, ano, na i-preside naman at ating hearing officer na bakit umabot tayo sa ganito na pagpapile. Kasi yung huling filing po natin, Sir Johnson, ay nung October ng 2023, pamula po noong October 2023, ay hindi naman naampat yung pagtaas nga ng presyo ng petrolyo at nagtuloy-tuloy yan at hindi naman tayo naghumingi ng dagdag kita ng ating mga driver. Kaya lininaw naman natin nung naganap pong hearing.
1: At bukod dyan, Kamodi, sabi nyo may mga hindi nabigyan ng ayuda, malaking porsyento, majority yung hindi nabigyan ng ayuda sa mga kasamahan po ninyo dyan. Ano? Pero paano sila ngayon? Ano yung naging effect sa kanila nitong continuous? So, next week mukhang tataas na naman po ulit eh. Nagbabiyahe pa rin ba sila o mas marami na yung huminto?
12: Sa ngayon ay yung dating mga huminto nung mataas na masyadong mataas ang presyo ng petrolyo, ngayon po ay utay-utay na nagbabalikan muli yung ating mga driver at yung mga operator. Kaya nakakapangamba nga dahil batay nga po sa mismong Department of Energy ay magkakaroon nga po ng mga seri ng pagdalaw ng presyo ng petrolyo. Nakakaano ito dahil alam naman po natin na kapag tumataas nga yung presyo ng petrolyo ay hindi lamang ang kita ng mga driver yung naapektuhan, kundi mismo ang ating mga mamamayan dahil kalinsabay niya yung pagtaas ng mga bilihin at hindi halos sumasapat na yung kita at sahod ng ating mga manggagawa.
0: Kamodi, on the average, mga magkano na lang ang naiuwing malinis na kita na isang tripper na halimbawa ang biyahe 12 oras, ganyan?
12: Sa ngayon po, itong biyaheng Project 3 Calaw, ay nakakapag-uwi po sila ng 250 hanggang 300 pesos sa loob ng 12 to 18 hours ng kanilang pamamasada. Gayun din, yung Akbo de Visoria ay halos sa 300 pesos po yung kanilang naititikom. Kaya pagtinginan po natin, Sir Johnson, ay kulang at kulang doon sa pangangailangan. Ano, batay nga sa pag-aaral ng Ibon Foundation ay hindi na 1,200 eh. Ngayon ay pumapalo na siya sa 1,300 pesos yung pangangailangan ng lima sa isang pamilya para hindi pa sa layunin na para gumanda ang buhay kundi para maibsan lamang yung patuloy na kahirap at kagutuman.
0: Opo, syempre naintindihan po naman namin na kinakailangan talagang magkaroon ng pagtataas sa pamasahe bagamat wala naman ho talagang pagtaas sa presyo ng sahod ng mga manggagawa. Ang tama po kung sakali nga aprubahan, bagamat hindi naman talaga siguradong 10 pesos ang ibibigay, ang magiging tama po niyan ay sa inyo mga suking pasahero, paano po yun?
12: Kaya akalin sabay po niyan ay yung panawagan din po natin sa gobyerno na kagyat na ipatupad yung dagdag sahod na 1,200 pesos sa hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa buong bansa sapagkat mas mababang sahod ng ating mga kapatid ng mga manggagawa sa labas ng National Capital Region. Kaya kalinsabay po ng ating petition ay itinutulak din natin yung gobyerno, yung LTPARBIC, yung gobyerno na talagang kagyat na tugunan ng pamahalaan yung pangangailangan ng ating mga kapatid ng mga manggagawa.
0: Opo, wala naman siguro ka, Moding, nakakasang panibagong tigil pasada sa mga susunod na araw o linggo?
12: Sa ngayon ay wala pa. No? Meron ang ginagawa lang natin ngayon ay mga news barrage o kalampagan sa mga ruta at mga pamilyang bayan para ilinaw nga yung itong pagtaas nga ng presyo ng petrolyo.
0: Alright, Kamodi, dyan po muna ha. Maraming salamat po sa inyo. Maganda umaga po at mag-iingat kayo. Happy weekend. Ingat po kayo.
1: Thank you po.
12: Maraming salamat, Sir Junson. At sa inyong dalawa, maraming salamat po.
0: Thank you po. Si Kamodi Floranda, siya po ang National President ng Grupong Piston. Ay, mga mamang chuper, good luck ho. Sipag-sipag at tsaga-tsaga lang. Talagang may mga araw na matumalang biyahe tapos ay mahal pa ang diesel. Kaya ang naiuwi sa kanilang pamilya ay below minimum pa pala. Tinan mo, 250?
1: Baba.
0: 12 oras kang mamamasada.
1: Ano pang gagawin mo doon? Pero medyo mag-ready-ready na rin po kayo dahil malapit na ang pasukan. So mukhang da-doble. Oh, di ba? Lagkakaroon tayo ng mga pasahero this time.
0: Okay, sabi ni Ate Josie Katindig ay batiin daw natin na maganda-maganda umaga.
1: Sino?
0: Si Nick Plaka, ang kanyang pinsan dyan po sa Cavite. Ang pamilya ni Kuya Boy at Nanay Remedios, maganda-magandang morning po sa inyo ha, at happy weekend. Paring Elmo Loseya na Panueva Ecija, ingat sa biyahe. Huwag ka nang magpadala ng pasalubong at nakakahiya naman.
1: Ano naman ang pwedeng pasalubong dyan doon?
0: Yung bototay na lungganisa. Yung ano pa ba? Yung madadaanan mo sa
1: gatas
0: Bulacan.
1: Ng kalabaw,
0: gatas ng kalabaw. Kesong puti.
1: Ayun, kesong puti. Pwede na yan. Pasalubong na natin yan. Magandang umaga rin po kay Kuyang Sosimo Gasmin na nakatutok sa atin at pinababati niya si Reverend Harold De Guzman. Aba, dyan, na-assign to sa amin si Reverend. At by June, alam ko, Sir Sosimo, isa na siyang full-fledged na magiging pari.
0: Ayun. Tita Christy Galvez, maganda-maganda umaga rin. Tsaka si Sangkay Jason Babwa. Uy, nanonood pala sa atin ng mga
1: Jason
0: taga Samara. Maganda-maganda umaga kay Mama Ligaya. Sana po'y maligaya kayong araw na ito ng Friday. At saka sa kanyang misis na si Maria Jane Pabwa na nariyan po ngayon sa Samar. Ingat po kayo ha, maganda umaga mga taga Samar.
1: At syempre si Vitalina ho, maraming salamat ha. Hanggang weekend din nakatutok sa DZMM. Thank you.
0: Ay kaya lang eh, alas 6 na eh.
1: O paano?
0: Ay paano ba yan? Kaya muli, maraming salamat ha sa inyong pagsama ho sa amin sa isang buong linggong paagang pagising nang walang late, nang walang absent.
1: Correct.
0: Congratulations po sa mga nakakumpleto ng mga isang buong linggong pagkain na walang absent at walang late. Pero matagal pa ang sweldo. Kapit lang.
1: Ano ka, Bea, kaya ba?
0: Kaya na yan.
1: Meron naman mga
0: pambihira.
1: Kagaya ni Bea.
0: Oo.
1: Na magpapahiram.
0: Oo nga. Pero nga mo ng 500 dyan.
1: Meron ka ba dyan?
0: Babay na ho muna ha muli. Babay na muna. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ito pong Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
1: Maraming salamat, partner. Ako naman po si Robert Mano. Happy weekend.
0: Thank you, Robert. Thank you sa uulitin. Susunod na po, Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Good night. See you on Monday. Bye.

0: 6:01 in the morning, gising na, bango na, Friday na, it's a weekend!
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.

Reporting for jury, si Alvin Olchico po ito. Arriba, narito na mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, 2 piso po itinaas sa diesel at gasolina habang 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Pero kasasabi ko lang kay Alfred, yan po ay natapyasan. Ano nga lahati yan ha? Mamaya manalaman ninyo sa Radyo Patrol Balita alas 7 kung magkano po yung resulta ng 4 na araw na kalakalan dyan sa world market. Nangalahati po yan. Pero increase pa rin. Pero hindi po kasama sa presyuhan ang yung araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Samantala, tatapusin ang service contracting program mamayang hating gabi. April 15, sinimula ng programa kung saan 40 pesos po kada kilometro ang bayad para sa mga modern jeepney at UV Express, habang 30 pesos naman sa traditional na jeep at 100 piso sa mga bus sa EDSA busway. Sakop din ang programang 20% discount sa mga pasahero. Ayon sa LTFRB, naghahanap na ng karagdagang pondo para mapalawig ang programa. Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Mayong buntag kaninyong tanan. Gusto dito ng pagpalya na 11 planta habang 14. 14 po ang kulang ang produksyon o kung tawagin ay derated capacity. Ito na ang 9 na araw na manipis ang reserbang kuryente sa Visayas grid. Good luck po sa bill nyo. Tuwing nakararanas ng yellow alert o red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng mga distribution utilities kagaya ng Meralco at maraming electric cooperatives. Daw na sinabi ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Hunyo dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo. Hindi naman tiyak ng Department of Energy kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas. Samantala, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nabuo sa Mindanao. Hindi inaasa ang magiging bagyong LPA at wala pang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, posibleng magsimulang tagulan sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Noong nakarang taon, idiniklara ang pagsisimula ng tag-ulan sa June 2. Malapit-lapit din, May 22 na pala ngayon. Pero ngayong araw, mahigit 50 lugar po ang posibleng makaranas ng delikadong heat index o init na mararamdaman ng katawan. Nakita nyo pala yung 51 degrees ba yun sa binura pala ng PAGASA, pinalitan. At tinatanong ko si Ariel Rojas kagabi, kung may nakita kaming 51 ay hindi daw, nagkamali lang. Pinalitan nila yung degree Celsius. Pero ngayong araw po, mahigit 50 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index o init na mararamdaman ng katawan. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang inaasang init na mararamdaman sa Apari, sa Cagayan, Cavite City, Alabat sa Quezon, Baler, sa Aurora, San Ildefonso sa Bulacan, at Tuguegarao City. 44 degrees Celsius sa 13 lugar, kabilang na po dito sa Metro Manila. Kaya maalinsangan ulit today, kahapon umabot ng 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Cavite City at Apari. Ayun po, yung 48 na yan, 51 ang nalagay. Siguro nagkamali lang, kaya agad-agad naman po nilang pinalitan. Katakot naman yung 51. Oo, heat index lang po yan, hindi yan yung actual temperature. Pero matindi din yung heat index ha, kasi yun ang nararamdaman po natin. Samantala, patuloy naman buwababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon po bumagsak sa 176.73 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 177.05 meters noong Miyerkules. O last time nag-interview tayo kay Dr. David, 177.40. Wow, mabilis ano? Mas mabilis ito kumpara sa 100 o mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bagyaring buwaba ang level ng tubig sa Lamesa, Amboklao, San Roque, Pantabangan at Caliraya Dam. Sa kabila po nito, nangako ang Manila Water na tuloy ang supply ng tubig kahit matuloy ang El Nino na maaaring pag magsimula po ng Hunyo. Nauna ng tiniyak ng National Water Resources Board na hindi pa babawasan ang alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water sa kabila ng pagbaba ng water level sa Angat Dam.
Sa ibang balita, inatasan ng Department of Justice ang Philippine National Police at NBI na arestuhin na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod po ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magpalabas ng temporary restraining order kaugnay ng pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Mayo 11, tinangka ng NBI na isilbi ang arrest warrant

0: Laban kay De La Rosa, pero nakatakbo papasok ng session hall ng Senado. Nanatili sa Senado si De La Rosa hanggang sa makatakas kasama si Senador Robin Padilla matapos ang pamaril noong Mayo 14. Iginiit ni Justice Secretary Frederick Vina na may tuturing ng pugante si De La Rosa na dapat dalhin sa ICC. Nagbabala rin ang kalihim laban sa mga magtatangkang tumulong at magkakanlong sa Senador na pinangalanang kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi naman si Vida na idetalye ang posibleng mangyari sakaling maaresto si De La Rosa at kung katulad dito ng pag-aresto sa dating Pangulo na agad-agad dinala papuntang The Netherlands. Tiniyak ng kalihim na mabibigyan ang senador ng due process sa Pilipinas, gayon din sa The Netherlands, pero iginit na kailangan ng mga biktima ng sinasabing patayan ng war on drugs ng closure at hostisya. Nangako ang PNP na gagawin ang mandato alinsunod sa mga batas at operational procedure. Tiniyak din ng NBI na walang mangyayaring delay sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Sa ngayon ay hiniling po ng pamahalaan sa Interpol na magpalabas ng red notice laban sa senador. Alas 6:08 na, itinanggi ng ilang senador ang akusasyon ni Senador Pia Cayetano na hindi namusta ang mga miyembro ng minorya sa majority block matapos ang pamaril sa Senado noong Mayo 13. Ito pong nanguna sa social media sa katerbang memes. Ang dami po, magsasabwa kayo. Miyerkules, naging emosyonal si Cayetano nang kwestiyonin ni Senador Risa Ontiveros ang mistulang pagbalik sa normal na sitwasyon sa Senado sa kabila ng insidente. Irit ni Cayetano, walang miyembro ng minority block ang nakamusta sa group chat ng mga senador. Pero kunestyon ni Senador Panfilo Lacson kung paano kukumustahin ang mga senador na masayang kumakain, nagkakape at nakakapag-Facebook Live para lang akusahan ang minorya na may ideya sa insidente. Iginit naman ni Senador Erwin Tulfo na nagbigay ng mensaheng ilang senador mula sa minorya sa group chat at posibleng hindi lang nabasa ni Cayetano. Inamin naman ni Tulfo na patuloy ang pag-uusap hinggil sa posibleng palitan sa liderato ng Senado. Mayo 11, inalita ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si Senador Ronald De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Ang kailangan po 13. Pag walang 13, kahit 12 na lang yung nasa mayorya dahil wala na si Senator Bato, tumakas na eh. Ang kailangan pa rin ng minorya ay 13. So kahit ngayon po pag tiningnan mo, parang malapit na 12. Ano bang bilang nila ngayon? 12, 11. O kahit sabihin mo pang yung isa bumaliktad naging 11, 12, ay hindi pa rin po pwede. Kailangan nila ng 13 para mapalitan ang liderato dyan sa Senado. Ibinasura ng pre-trial chamber ng ICC ang apela ng defense team laban sa desisyong pagkumpirma sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unanimous na tinanggihan ng 3 hukom ng pre-trial chamber ang apela ng depensa at iginiit na malinaw na inilatag sa confirmation hearing ang mga sakop ng kaso tulad ng lokasyon, kasabwat at categories ng mga biktima. Nanindigan din ang pre-trial chamber na hindi katumbas ng full trial ang confirmation hearing dahil hindi obligadong magsagawa ng incident by incident examination sa bawat ebidensya. Inupakan naman ang ICC registry ang akusasyon ng defense team na madalas matumba ang 81 anyos na dating Pangulong Duterte habang nakakulong sa detention center sa The Netherlands. Sa musyon noong Mayo 8, hiniling ni dating defense lead counsel attorney Nicholas Kaufman ang obserbasyon sa surveillance footage ng dating Pangulo na ilang beses natumba dinala pa sa ospital. Pero ayon sa ICC registry, agad dumulong ang detention staff nang mangyari ang tinatawag na rare occasion. Sabihin, hindi madalas kasi rare na pagkatumba ni dating Pangulong Duterte na sinasabing may kaugnayan sa kanyang edad at mobility. Matapos ang insidente, gumawa ng malaking adjustment sa selda at visiting rooms ng dating Pangulo para maging malaya sa paggalaw. Inaasahang haharap si dating Pangulong Duterte sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27. Handa naman ang prosecution team ng Kamara sa posibilidad na simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Malayo-layo pa pala. Kala ko naman sa June na. Magsasagawa muna ng pre-trial para markahan ang mga ebidensya sakaling o sakasisimulan ang paglilitis kahit naka-adjourn ang Kongreso. Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng impeachment trial kung saan magkakaroon muna ng sesyon mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago simulan ang paglilitis ng alas 2 ng hapon. O akala ko ba naka-adjourn? Ba't may sesyon muna? Ilalaan ang Huwebes para sa mga committee hearing habang posibleng magkakaroon ng break tuwing Biyernes. Sa ngayon, nagsasagawa na ang prosecution team ng mock trial at isinasapin na lang listahan ng mga testigo at ebidensya bilang paghahanda sa paglilitis. Ayon kay Lead Public Prosecutor Gervil Luistro, nare-repaso na rin ang mga kongresista ang rules on evidence at courtroom procedure dahil natigil ang karanasan sa litigation ng mahalal. Posibleng unang ipresenta ang ika-apat na artikulong may kaugnayan sa sinasabing banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Susundan nito ay ikalawang artikulo, hinggil naman sa hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Unang artikulo may kaugnayan sa sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds at ikatlong artikulo may kaugnayan sa panunuhol. Nauna nang binigyan ng impeachment court ng 10 calendar days si VP Sara para sagutin ang articles of impeachment. Ready na ang ating mga Rapsi Patrol. Unahin na natin si Zeus Legazpi. Go Zeus!
1: Good morning, Alvin. Kung sa ibang mga palengke na inikutan ng Radyo Patrol ay malayo ang presyo ng liyempo, sa 380 pesos price cap na isinusulong ng Department of Agriculture sa Marikina Public Market, halos 380 pesos na ang bentahan sa kada kilo ng karneng baboy. Ayon sa mga nagtitinda, 380 hanggang 390 pesos ang presyo ng kada kilo ng liyempo, habang 320 hanggang 330 pesos naman sa kasimagpigi. Paliwanag nila, mas mura kasi ang mga nahanap nilang supplier ng karne mula Batangas at Bulacan kaysa supplier sa ibang palengke sa Metro Manila. Kaya para sa kanila, kakayanin naman ang 380 pesos na price cap sa liyempo basta hindi rin magtataas ang kanilang mga supplier. Pakinggan natin ang tinig ng ating nakapalayak.
2: 380, pagka-retail namin minsan, pagka-choice cut namin, 400-390. Pero kaya naman sa 380. Kaya lang, depende po doon sa mga kinukuha na namin. Kasi iba-iba rin kasi ng mga price ng mga dealer na kinukuha na namin. Tsaka choice cuts. Pag choice cuts kasi iba yung presyo.
1: Yan ang tinig ni Efren Reyes ng Marikina City Vendors Development Corporation. Alvin, bagamat sinabing kakayanin nilang makakasunod sa isinusulong o kakayanin nilang makasunod sa isinusulong na price cap, aminado pa rin naman yung mga nagtitinda ng baboy sa palengke ng Marikina na lalong ninipis ang kanilang tubo. Kaya ang hiling ng ilan, imbis na 380 pesos ang price cap sa liyempo, gawin na lamang itong 390 pesos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Trish Salindo. Trish, go Trish!
3: Good morning, Alvin. Inaabisuhan ang mga motorista na humanap muna ng alternatibong ruta dahil isasara bukas ang northbound ng Limasalang Bridge o yung rutang Pablumen Street para sa pagpapatuloy ng konstruksyon nito. Nang madaan tayo doon, Alvin, ay maluwag pa namang madadaanan yung tulay at wala pang nakaantabay na mga barrier. Matatanda ang Setyembre, nung nakaraang taon, nang unang nagsagawa ng rehabilitasyon sa southbound nito o ipapuntang Lacson Avenue para malapatan ng panibagong konkrita lupat daanan nito ng ilang mabibigat na truck na lagpas pa sa itinakdang town limit. Target matapos yung ikalawang phase ng rehabilitasyon sa Oktubre bago ang undas. Samantala, Alvin, sa lagay ng trapiko bago karating ng Dimasalang Bridge, asahan pa yung banay na usad sa east at westbound ng Espanya Boulevard. Gayun din kung liliko ng Lacson Avenue, tagos ng Dimasalang Street, malapit ng Tangwa bago makaakyat ng tulay. Pagkababa ng Dimasalang Bridge, hindi pa buhol-buhol yung traffic sa Blumen Street tapat ng Manila North Cemetery, maski kung liliko ng Aurora Boulevard. Sa kabilang side naman ng Lacson, papuntang Nagtahan, light traffic yung sasalubong sa mga motorista paakyat ng Nagtahan Bridge. Bagya lamang dumadami yung mga sakyan, Alvin, kapag sumasabay na yung mga paakyat galing Santa Ana, tagos ng Mabini Bridge at mas makapal lang din yung dami ng mga motorista na nadadaan sa kabilang bahagi nito na pabalik naman ng Lacson Avenue. Habang sa Magsaysay Boulevard, sa Santa Mesa, tuloy-tuloy lang yung biyahe ng mga sakyan, partikular sa tapat ng Altura Market, saka may counting build-up sa mga stoplight malapit sa Pureza Station. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Trish Salindo. Sunod natin si Arnello Zaita from Quezon. Go next!
4: Yes, good morning, Alvin. Ipinahinto at ipinasara ng National Bureau of Investigation at Provincial Mining Regulatory Board o PMRB ang operasyon ng umano'y illegal na minahan ng ginto sa isang barangay sa Tagkawayan, Quezon. Isinagawa inspeksyon tumambad sa mga otoridad ang napakaraming maliliit ngunit malalim na butas sa gilid at paanan ng mga burol kung saan isinagawa umano kung kalalakihan ang pinaahon mula sa hukay natin na sa halos 50 talampakan ang lalim gamit ang compressor bilang breathing apparatus. Ayon sa may-ari ng lupa na nasa isa't kalahating hektare ang lawak, simula ang pagmina noong pang taong 2000, ngunit ipinatigil niya ito noong 2013 dahil sa alitan ng mga minero. Sinabi rin ito na kumuha naman naman sila ng permit, ngunit nagkaroon ng problema dahil sa kakasangkot ng tatlong kumpanya sa operasyon. Bakit naman sa pahayag ng barangay, muling bumalik ang operasyon ng April na nakaraang taon kaya humingi na natulong ang lokal na pamahalaan sa NBI upang mapagpili ito. Nauna na umunong naglapit ng cease and desist order ng PMRB at DNR laban sa operasyon at tapos yung paglalamang pasyon ng permito noong March 7, 2026. Depende naman ilang minero, nilalakad umano ng lokal na pamahalaan ng nagawing minahang bayan at kooperatiba ang lugar, ngunit hindi pa umano ito makasunod sa requirement ng DNR at PMRB. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnello Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnello Zaita. Sunod natin si Manong Noel Alamar from Laguna. Go, Noel!
5: Good morning, Alvin. Pinalawak pa ng pamagang panlalawigan ng Laguna ang programa nitong libreng gulay para maisabay na rin ang pamamahagi ng libreng isda bilang suporta sa mga mamamayan. Layunin ang inisiyatiba na makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mga bisikete habang direktang pinusuportahan ang mga magsasaka at langin isda sa lalawigan sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga produkto para ang ito umasiyas ng provincial government na may sapat na masustansya ang pagkain ng mga pamilyang Lagunense kasabay ng pagpapalakas sa lokal na agrikultur at pangisda. Ngayong araw, isasagawang pamamahali sa Barangay Diaz Mungol sa Cabuyo City at sa Barangay San Antonio Basketball sa Los Baños. Sinayuan ang mga residente na dumating na maaga dahil sa inaatrakang paglansa ng mga beneficiaryo. At yan ang balitang kumpirmado si Grado. Ito ang Grado Patrol. Noel Alamar.
0: Aba, namimigay ng gulay at saka isda si Sol ba yun? O si Governor Sol ha? Tala. Ano isdang pinamimigay? Bangus?
5: Tilapia muna.
0: Tilapia?
5: At this moment, Alvin. Tilapia muna yung pamimigay ni Governor Sol. Pero mas nauna yung gulay eh. Tapos ngayon naman isda.
0: Ayan. Tama yan, tama yan.
5: Para makatulong doon sa mga nangisda at saka doon sa mga magtatanim ng gulay at the same time naman masuspend yung kanyang programa para sa nutrition.
0: Tama, tama. Nakita ko ngayong poster eh, parang may papechay si Gobsol. Pechay ba yung hawak? Anong gulay yun?
5: Pechay. Yan yung mga local produce yan ng Laguna.
0: Very good, very good.
5: Sari-sari, repolyo, patatas, may itlog pa. Kaya binibili niya sa mga magsasaka at pinamimigay naman dun sa mga residente.
0: Ah, tama yan. Para direkta, ano po, wala nang middleman. Paki-regards mo kami kay Governor Sol. Kamu, nami-miss na namin yung lanso. Ay, natapos na pala yung season ng lansones. Noel, ano? Dati pinadadala kami lansones ni... Ay, hindi pala lansones. Rambutan. Oo. Ay, kailan tapos na yung season ng rambutan, ano?
5: Tapos na.
0: Oh.
5: Mangga ngayon, mangga.
0: Hindi, wala na pagmangga si Manong Rodizo na yan. No? thank you. Maraming salamat. Manong Noel Alamar from Laguna. Sunod natin. No, kami mention lang natin ha. Ang the man from Bataan, Manong Rod Izon is in the house. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
6: Good morning, Alvin. Sumabak na sa isang modernong pagsasanay ang mga mangisda ng Sambales sa Philippine Merchant Marine Academy sa bayan ng San Narciso. Layunin ng pagsasana ay na makagapay ang mga mangisda ng Zambales sa kakayahan ng mga mangisdang Chinese, Malaysian at Vietnamese. Bahagi rin ito ng paghahanda ng Zambales Provincial Government sa deployment ng 5 barkong pangisda para sa Zambales Fisher Fox na paratbuin ng mga Fishermen's Association upang maparaki ang kanilang kita. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Mano Rod Eason. Ang sabi niyang Mark Hernandez, thank God it's Friday. Good morning sa iyo, Mark. Good morning din kay Boss Ted Cua, ganun din si Ma'am Grace San Mateo at kay Paulo Balden ng Virac Catanduanes. Meron pa po tayong isa, ha? Aba, si Roen ngayon lang magre-report sa akin, ha? Roen Cueto! May pag-uulat dyan sa Senado. Aga, andyan na, nasa labas na daw ng Senado yung mga taga-suporta ni Senator Bato. Go, Roen!
7: Good morning, Alvin. Malinis at kalmado ang sitwasyon sa harap ng Senado nang abutan ng Radyo Patrol ang mga pulis na nakapwesto at unti-unti na nag-aalisan matapos ang kanilang pagbabantay. Ayon sa Southern Police District na nakausap natin, mula pa kahapon ng umaga ay nakamonitor na sila sa lugar at bumalik muli kanina madaling araw para tiyakin ang kaayusan at seguridad. May mangilang-ilang pantagasuporta ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at Vice President Rodriguez dito sa harap ng Senado. Samantala, banayad naman ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound na Jose W. Jocno Boulevard. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Paano banayad, Roen? Paano banayad?
7: Banayad, ibig sabihin, Alvin, malinis at yeah, wala pa masyadong dumadaan ang sasakyan dito sa harapan ng Senado, Alvin.
0: Kasi weekend ngayon, eh, ibang dating ng banayad kay Bea. Eh. Mukhang ibang gusto niyo sabihin pag weekend, huwag na huwag mong banggitin yung salitang banayad. Kasi mukhang may...
7: Alvin, iba yata yung iniisip ni Bea.
0: Alam mo naman si Bea, pag weekend, parang wala masyadong ginagawa ito. Kaya num-num ang nasa isip.
7: Hindi, happy weekend, Bea.
0: Hindi, happy weekend din sa iyo, Roen. Thank you. Maraming salamat si Roen Cueto. Maraming salamat, Radyo Patrol.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin. Yun ang aaga niyong gumising, ha. Ganon din si Lina, Ma'am Lina Ho. Ma'am Lina Ho, maaga rin kitang pinati ngayon. At si Ging Pahe. Ging Pahe, thank you. Maraming salamat. Sa oras na 6:24, aba, nasa Zoom na po natin. Ano ba talaga? Magiging Senate President ba si Senator Sherwin Gatchalian? O yan, ha? Hindi ako nagsabi niya. Lumutang na po yan, ha? Eh, pero kung sa bagay, kung totoo man, eh, wala naman po tayong talo. Eh, napakasipag naman po ni Senator na ito. Senator Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Arriba Arriba!
8: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Responsible gaming at Bagcor.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: May silimarin, may multivitamins pa.
15: Yan ang Liver Aid Pro.
16: Tulong sa pangangalagan ng atay.
17: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
19: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Kahapon, nakamove on ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit.
24: Rexino Forte!
23: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
27: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
28: Chico.
27: Gising Pilipinas.
0: Maganda umaga muna kay Rex Hinlo. Ganon din kay Richard Merck at kay Alfred Estilan. Pati na rin kay Attorney Romy Mac. Mamaya to ni Romy Mac, basahin natin ha. Kasi nasa Zoom na natin si Senator Sherwin Gatchalian na miyembro po ngayon ng Senate Minority Bloc. Magandang umaga po sa inyo, Senator Sherwin.
29: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
0: Eh, tanungin na natin yung parang pinaka nakakakiliting anggulo ngayon dyan sa Senado. Totoo po bang kayo ang napipisil ng mga kasama nyo na pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano?
29: Well, Alvin, sa ako, ngayon, no, dapat bumalik na muna tayo sa pagtatrabaho. Ayoko muna pag-usapan itong issue ng leadership dahil marami tayong dapat gawin. At mag-concentrate na muna tayo sa mga mahalagang panukalang batas na dapat natin aprubahan.
0: De, pero totoo na in-approach ka. Hindi naman natin sinasabing pinupush ka namin eh, kung magiging Senate President. Yung kwento lang ba, totoong pinush ka na kumbaga sa'yo ang consensus?
29: Maraming pag-uusap, Alvin. At hindi ko muna sasabihin sa publiko dahil pinag-uusapan namin ito sa Minoria.
0: Okay.
29: At pag meron ng magandang balita, babalita ko sa iyo.
0: Pero you're up to the challenge. Kung sakasakali man na mauwi tayo doon, handa ka naman na tanggapin ang responsibilidad.
29: Alvin, kilala mo ako, 10 years na tayo sa Senado, naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means, na medyo komplikado at pinakahuli yung finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
0: Yan. O sige, kahit hanggang dyan na lang. Kasi napansin nyo naman po hindi siya komportable na pag-usapan yung mga ganang usapin. Pero kung ipagkakaloob ng Panginoon, ay pupunta tayo doon. Wala naman siya magawad kung yan ang destiny mo, di ba? Di ho ba?
29: Correct, correct. Ako naniniwala naman ako na may God's will eh, at God's time. Ako naniniwala ako talaga dyan. Pag talaga pinlano yan sa iyo ng Diyos, dadating at dadating yan.
0: Apa. So ngayon, puntahan natin yung sinasabi mo, magtrabaho na tayo. Ano po? Ano ba ang dapat tutukan ng Senado ngayon? Kasi tila bagay nagsasuffer po yung imahe ng Senado. Pag nakita mo sa social media, kaliwat kanan yung memes, yung pang parang ginagawa pong katatawanan ng Senado. Sa totoo lang.
29: Tama ka dyan. Tama ka dyan, Alvin. Yan rin na nakikita ko lately. Kung makikita natin, ang lumalabas ngayon sa Senado ay drama, memes, mga nakakatawang video. Actually, dami nagpapadala nga sa akin eh. At sa loob ng 10 taon ko sa Senado, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Kaya ang una dapat nating gawin ay ayusin ang dignidad at imahe ng Senado. Talagang tinamaan. Aminado tayo dyan. Hindi natin pwedeng ipagkaila yan. At panugutin yung dapat managot suon sa nangyari. Isa sa pinaka, tingin ko, pinaka hindi magandang nangyari sa kasaysayan ng Senate ay yung barilan sa loob. At ngayon lumalabas na at lumilinaw na kung ano yung nangyari. Dapat mapanagot yung dapat mapanagot. May accountability ka nga. At pangalawa, hindi na maulit yun. Yung mga ganitong pangyari, pwede pang mangyari, I mean, yung mga ganitong circumstances, pwede pang mangyari yan in the future. At ayaw na natin magkaroon pa ng barilan ulit dahil buti walang tinamaan na sibilyan. Eh kung may tinamaan din, mas malaking problema tayo.
0: So sa iyong pagtataya, sino ang dapat managot, Senator?
29: Sa ngayon, Alvin, iintayin ko muna yung official report. No, maraming lumalabas na pangalan, no? Isa dito ay yung Sergeant at Arms, yung lumalabas na pinaka main character. Pero ating official report to make an official declaration kung sino, dahil tuloy-tuloy pa yung investigasyon at magkakaroon, we all agreed na magkakaroon ng isang special committee, ito yung Committee of the Whole, para tignan itong problema nga ito at hindi na maulit.
0: Pero may mga nagsasabi po na hindi dapat Senado ang nag-iimbestiga dahil involve ang Senado as an institution din. Ano po?
29: I agree dyan. Ako, I agree na dapat maimbestigahan rin ang Senado dahil kasama ang Senado dyan. Imbestigahan rin ng NBI dahil yan ay isang grupo na kasama rin dito. Pero ang gagawin namin, dahil ito ay Committee of the Whole, minsan, ibig sabihin may minority at majority, pag-uusapan, hindi imbestigahan kundi pag-uusapan kung ano ang totoong nangyari at mag-recommend ng mga gagawin para hindi na maulit.
0: Nag-agree din po kayo doon nung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano that the Senate was under attack. Nag-agree kayo doon o hindi naman, lumilitaw ngayon na hindi, the Senate was never under attack.
29: Again, Alvin, i-reserve ko yung aking komento dahil wala pa yung official report. Lahat ay lumalabas pa yung nakita lang may PowerPoint presentation ng PNP at wala pang official report. So, antayin na lang natin yung official report para maging official yung ating komento.
0: Opo, pero sa ngayon, si Mawa Plasca, si retired General Mawa Plasca, suspended naman na po, hindi ho ba? May bago kayong Sergeant at Arms?
29: Correct. So suspended siya, so merong OIC or acting. Meron naman acting na gumagalaw ngayon. At of course, sabi ko nga kanina, itong si Aplasca is the main character. No? Whether siya ay guilty or not, dapat antayin natin yung official report.
0: Okay, ngayon punta tayo doon sa outburst naman ni Senator Pia Cayetano. Isa po ba kayo sa hindi nakamusta sa kanya? Kasi sabi niya, hindi man lang ninyo ako kinumusta. Ang tagal na nating magkaibigan.
29: Actually, Alvin, ayoko na sana pag-usapan to, no? Dahil dahil nga very emotional yung issue at marami kasing mga iba-iba yung mga like sa akin, no? Hindi ko talaga alam na mayroon pa palang mga senador sa loob ng building dahil typically ang aming ang Senado, ang trabaho namin until 7 PM tapos maraming umaalis na. At that time 5:30 yung nag-adjourn kami at 5:30. So marami nag-uwian na maaga, no? So hindi ko alam na mayroon pa palang mga senador at that time, no? 8:39 o'clock kasi typically wala nang tao sa loob ng building. So hindi ko alam, no, kung may senator pa lang nasa loob ng building.
0: De, kaya ako naman tinanong kasi ang pinatutungkulan niya mga kabaro niyang senador. So hindi ko pwedeng tanungin yung ibang tao kung hindi senador talaga, ano po, kung hindi niyo man lang ba siya kinumusta. Ayun ang
29: pero niya, no? Nagpadala ako ng text. Nagpadala ng text, no, sinabi ko nga stay safe everyone. Kasi and when I say everyone, kung sino man ang nasa loob ng building, majority, minority, sabi ko, stay safe to everyone dahil nga I'm not sure kung mayroong tao pa sa loob. But that's for everyone. Majority, minority, sabi ko mag-stay safe sila.
0: So, baka hindi,
29: marami rin mga ibang senador nag-text. Alam ko, kasunod ko si Senator Zubiri, si Senator Bam, nag-text rin.
0: So, baka hindi lang nabasa ni Senator Pia, ano po?
29: Hindi ko na alam. I don't know. Hindi ko na alam, Alvin, kung anong...
0: Pero,
29: definitely, okay. Nag-text ako nung a little bit after nung nangyayari na itong problema.
0: I don't know if you also share the same view, Senator. Kasi maraming nag-iisip, imbis na makakalap ng simpatya, opposite pong nangyayari. Sa totoo lang, pag tinignan mo, magtataka ka rin, bakit hindi nakakakuha ng simpati? Usually, pag nalagay ka sa ganyang alanganin, the sympathy goes to you. Siyempre, maaawa yung tao, nalagay ka sa alanganin. Pero ito parang baliktad. Parang ang dami pa nangungutya sa kanya.
29: Alvin, iba kasi ang sentimento ng tao sa Senado. No, hindi kay Senator Pia, but sa Senado. Ngayon, ang tao ay halo-halo ang emosyon. Eh. May galit, may nagulat, may nadismaya, lalo na yung nangyaring barilan nga, maraming nadidismaya dahil ito ang pinakamataas na kapulungan ng ating bansa. Pero nangyaring ganito, maraming nagulat, maraming hindi natutuwa sa nangyari. Kaya iba-iba yung emosyon ng tao. At dahil iba-iba yung emosyon, kasama din na ito yung galit at pagkadismaya, lumalabas itong mga katawa-tawang memes tungkol sa amin.
0: Opo, ay kaya nga po, kaya nagtataka din nga po kami na hindi siya nakakakuha ng sympathy. I don't know, do you also wonder bakit ganun ang naging reaksyon ng, generally speaking, ibig sabihin?
29: Kaya yun na, sinabi ko, dahil ang tao ngayon, hindi siya natutuwa sa Senado, generally eh, dahil nga sa mga nangyayari, at marami rin ay galit at nadismaya.
0: Okay.
29: So very challenging para sa amin para ibalik yung imahe ng Senado. At very challenging para sa amin na ibalik ang tiwala ng taong bayan.
0: Okay. Two more topics. Unahin natin yung committee chairmanship. Wala na po kayong chairmanship. Ano? Pag nasa minorya, hindi na kayo sa finance. Ano na iwan po sa inyo?
29: Wala pa, Alvin. So, typically ang nangyari dyan, may first round of choice. Pinipili muna ng majority yung gusto nalang mga committee. At kung ano yung... matitira, ibinibigay sa minority para piliin. Ako naman, whether my committee wala or minor committee, kilala mo naman ako. Para sa akin kasi lahat ng committee, importante, whether minor or major, importante at maraming pwedeng gawin sa loob ng committee na yun. At magtatrabaho tayo para masigurado natin, maitulak natin mga mahalagang panukalang batas.
0: So sa mga naiwang committee, ano ang napupusuan mong pamunuan? Or okay lang sa'yo kahit wala kang pamumunuang committee? Kailan baka magkasakit ka niyan? Kukunting trabaho?
29: actually, excited rin ako maging minority dahil nakikita ko yung mga magagaling nating minority before. Ang dami ng trabaho nila. Lahat ng batas dumadaan sa kanila eh.
0: Oh.
29: Diba? Si Senator Drilon, si Senator Coco Pimentel.
0: Oh.
29: Lahat ng batas na dumadaan sa floor, kina-question nila, tinatanong nila, at nag-interpellate sila. So, mas pagsisuriso mo yung trabaho ng minority, ang dami rin trabaho dahil lahat ng panukalang batas na dumadaan sa plenaryo, dapat busisiin mabuti.
0: Ngayon ka lang ba naging minority, Senator?
29: Ngayon lang. May 10th year ko na ito sa Senado.
0: Oh.
29: Ngayon lang.
0: Ah, okay. So, satisfied ka naman. Kumbaga, maninindigan ka dyan sa minorya hanggang sa maibalik sa inyo ang mayorya ulit, okay lang sa'yo manatiling minorya muna?
29: Itong minorya na ito ay minorya ng prinsipyo at... nag-usap-usap kami na maninindigan kami sa aming prinsipyo, prinsipyo ng integridad, in prinsipyo ng pagiging tapat, at higit sa lahat, ibalik yung dignidad ng Senado. Kaya itong 11 minority members, pare-pareho yung aming pananaw na dapat mabalik yung tiwala ng taong bayan sa Senado. Kaya kami ay handang manungkulan bilang minorya, pero tutulong rin tayo sa of course sa Senado, whether minority majority ang aming pananaw, tulungan natin yung buong institusyon maibalik yung tiwala ng taong bayan.
0: Very good. Oh, and you can also actually do that also sa impeachment process, sa pagpapakita ng walang pagkiling at tapat na hearing, ano po. Pero nagwa-wonder lang kami, bakit July pa raw sisimulan yung impeachment hearing? Hindi ba kakayanin sa June?
29: Meron kasing, based on sa schedule namin, na ipapublish, no, sa website para makita ng taong bayan. Basically, meron ng, actually, 6 weeks to go. Alvin, hindi maiksi ah. Nung nag-meeting kami kahapon ng staff ko, from now to July 6, 6 weeks to go.
0: Yeah.
29: So meron ka na dyang almost 15 to 20 days yung pag-answer ng respondent at ng defendant. Plus meron ka halos almost 10 days ng pre-trial. Hmm. So yung iba naman ay mga administrative activities, no? So nakita namin na siksik talaga. So hindi mahaba dahil kung may apat na articles of impeachment, pag-aaralan mo isa sa isang linggo, isang buwan na kaagad 'yon.
0: Uh-huh.
29: So medyo maano rin, medyo very tight rin yung schedule.
0: Yeah, pero pag nagsimula kayo ng July, Senator, nag-adjourn na kayo noon.
29: Nag-adjourn na. Uh-huh. Nag-adjourn na kami.
0: So pag nag-adjourn,
29: sige. Nag-adjourn na. Tama.
0: Eh, sige po. So pag nag-adjourn ba, kailangan may session pa sa umaga?
29: Wala nang session. Wala na, diba? Dahil pag nag-adjourn ka, wala nang session. Puro impeachment na ang gagawin natin.
0: Hindi, kaya nagtataka ako dun sa news item na binasa ko kanina. Kasi sabi, may session daw sa umaga, tapos sa hapon yung... Sabi ko, paano lang magsisession? I-adjourn na nga eh. Hindi ba pwede sa umaga na yung session? Ay, yung ano, yung hearing.
29: Meron kasing punto na magsasabay ang session tsaka ng impeachment eh. So ang gagawin namin sa umaga, session, sa hapon, impeachment.
0: Pag nagbalik na ang session
29: yes.
0: nyo.
29: Yes. Oh. Pag wala namang session, puro impeachment.
0: Ayun. So posible na sa pagsisimula nyo sa July, kailan nga ho ba yun? July 6? Tama ba? July
29: yes.
0: 6?
29: Yes.
0: So pwede na ang simula ng impeachment trial umaga.
29: Yes.
0: Ayun. Yes. No? Hindi kasi correct. Narito correct. Lang ako.
29: Hindi. Lagi ang impeachment ay 2 p.m.
0: 2 p.m. So wala muna kayong trabaho sa umaga. Hapon talaga ang simula.
29: Yes. Tama.
0: Ah,
29: tama.
0: Okay. Tapos wantusawa na yun.
29: Correct. Wantusawa na yun. Okay. Kaya, pag ang pambigat, Alvin, kung mayroon ng session.
0: Dun, pero dulo ng July na yun, Senator. Kasi di ba yung session, sa SONA din yun, di ba? Pagbago mag-SONA.
29: Yes. Di, tama. Tatawid to ng SONA eh.
0: Tama.
29: Tatawid siya ng SONA.
0: So anong tansya ninyo? Mga ilang linggo o buwan nang aabutin bago matapos itong proseso?
29: Well, mas... Dahil may pre-trial ngayon, so, in-expect ko na medyo mas epesyente at mas maiksi. No? So, tingin ko mga 2 months siguro makaya nang tapusin to. Dahil may pre-trial na eh. Dati kasi pati marking ginagawa on the floor. No? At maraming mga tanong on the floor. Kaya ngayon, yung mga tanong at yung mga marking of evidence, pati yung mga testigo na ipapakilala o ilalabas sa trial, yan ay lahat igagawin na sa pre-trial. So okay. mas kumbaga meron ng advance na preparation bago pumasok sa trial proper.
0: Oh, isa na lang. Ikaw ay kilala din naman na kaibigan ni Vice President Sara Duterte. As a matter of fact, nung eleksyon, naalala ko pa noon, interview ka pa namin, isa ka rin sa kinukonsiderang partner niya nung nakarang eleksyon. Ano po? How do you ensure na ikaw ay magiging patas na hukom? Kasi Senator Judge po kayo eh. Pasabihin na iba, ako hindi, kaibigan ni Duterte yan. Malamang pabor kay Vice President Sara Duterte yan.
29: Akin, dalawang bagay, Alvin. Unang-una, ito ay mandato ng isang senador. No? At very clear sa Constitution at sa rules ng impeachment na dapat maging impartial at neutral. So ibig sabihin, gampanan natin yung ating trabaho bilang mga senator judges nang walang kinikilingan at walang kinakaibigan. No? Very clear yan sa Constitution, very clear yan sa rules natin. At pangalawa, titingnan ko yung ebidensya. At the end of the day, ebidensya to. At dahil ito ay open to the public, makikita rin ng taong ebidensya. At sila mismo ang huhusga. Magkakaroon sila ng kanilang pananaw kung talagang may ebidensya o mahinang ebidensya.
0: Apo. So ibig sabihin nun, Antimano, pag may mga kalyadong senador or perceived to be kalyado ni Duterte na mga senador na magsabi, hindi, i-dismiss na natin ito. Ay, hindi po kayo papayag kasi pwede daw mangyari yun na parang hindi daw wala ng hearing sa dadaanin sa numero, eh dismiss na kagad yan.
29: Maraming pwede mangyari yan yung sinasabi mo. So ang importante at ngayon talaga nakaabang na ang taong bayan ay tingnan yung ebidensya. No? At hindi naman natin pwedeng itago ang ebidensya sa taong bayan dahil ang taong bayan rin, kahit hindi sila bumoboto dito sa impeachment, pero sila mismo ay kasama dito dahil interest nila at of course kinabukasan nila ang nakasalalay dito.
0: So hindi po kayo papayag na hindi matuloy ang paglilitis. Kailangan idaan natin ito sa paglilitis para lumabas yung mga ebidensya.
29: Well, ngayon tuloy na, no? Kasi kung para mo ito sa mga unang last time, talagang hindi pa nga nabubuo yung impeachment pero ng motion to dismiss. Pero ngayon, wala namang ganun. So tuloy na yung trial proper at karapatan ng taong bayan malaman ng katotohanan.
0: No, but you'll never know. Kasi hindi pa nagsisimula yung actual na bakbakan, eh, no? Baka pwedeng mangyari yun pagsisimula. Baka sa July 16 yung unang motion, Senator.
29: Well, ako, ang pananaw ko dyan, di ako papayag pag ganyan. Ang importante sa akin, mailabas yung ebidensya.
0: Very good. Well said. Mabuhay ka. Senator Sherwin Gatchalian, sir, thank you.
29: Maraming salamat, Alvin. Thank you.
0: Kung sakasakaling maging Senate President ka, sana makuha ka pa namin. Ha? Baka bisibisihan ka na pag ikaw ng Senate President.
29: Alam mo naman ako, maaga akong magising. 5 o'clock, gising na ako.
0: Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Thank you. Yeah, Senator Sherwin Gatchalian, miyembro po ng Senate Minority Bloc. Sa oras na 6:47.
10: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Si Mamel, si Balion Florentine, batiin muna natin ng paulit-ulit na kamusta. Ano ba talaga, kamusta o kumusta? Kamusta ka na? Kamusta ka na, Day? Kumusta ka na, Day? Para sa Ilonggo, parang kamusta, no? Oo nga. Eh, hindi mata Espanyol, alam ko, kumuesta. Pero, siguro, kumusta nga talaga? Kumusta? Sige, kumusta daw, hindi kamusta. Ruby, magandang umaga sa iyo, Ruby. Alvin, opo, dapat po natututukan naman yung kalagayan ng bansa at mga mamamayan. Hindi yung pang sarili lang nila. Tayo dapat ang kinakamusta, ang OA. Marla Vergara, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Ma'am Ellie Trinidad at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. Magandang umaga din kay R.S. Kennedy. O tinampo ninyo ha, sa United Kingdom, ang kanilang temperature, 31 degrees Celsius. Alam mo anong tawag nila doon? Heat wave. 31 heat wave. Nang ordinaryo lang sa amin yan, R.S. Kennedy. Ang heat wave sa amin, mga 50. Tapos nainita na raw yung mga Briton. Aba, talaga nga naman. Iniinita na yung mga English sa 31 degrees Celsius. Wala sa amin yan. Josh Kyle Edip, magandang umaga sa iyo. At ganun din si Sarah Concepcion ng Los Angeles, California. At teka muna, Department of Energy sa pamamagitan ni Director Rino Abad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday. Yay, weekend na!
27: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
2: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap.
3: Me too, Mama!
1: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. Mag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Ako din! Love namin ang all new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
2: Papa!
1: Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
21: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Alam niyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
9: Liver Aid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
11: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
26: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
0: Ay, yung mga matatanda dyan sa Studio 7, nakamonitor sa atin yung mga senior. Nainilaw ko lang, hindi pa po mga senior mga ito. Ay, hindi tumanda na dyan sa Studio 7. Ay, nakita ko kanina ba nagja-jogging ang mga mokong. Ayan, yan. Kasi lumalaki ang tiyan, ha? Nagpapa-shoutout po mga taga Studio 7. Nanonood sila si Mac Gregor Puno, ganun din si Joven Almandres at si Ramil Manalo. Ah, ayan, tama, magbanat kayo, ha. Mag-exercise. Ganun talaga pag medyo nagkakaedad. Kailangan ng ano, galaw-galaw, ha. Jogging-jogging, walking-walking. Hindi kagaya ni Attorney Romy Makalintal nang aga pong gumising at healthy-healthy yan. Eh sabi niya, bakit kailangan pang maghintay ang isang senior citizen simula alas 2 na madaling araw para lang makabili ng 20 pesos na bigas at masagasaan ng truck? O ang mga tulong dapat delivered house to house for seniors tulad nung ginagawa nung Pasig City. O nga, no. Kawawa naman, ano, napila po tayo. Dapat sa 20 kilong bigas, 20 pisong kilong bigas, tapos mamamatay pa. Ay nako. Sabi ni Bong Pantangko, the Senate needs new leadership to restore its image. O, yun ang tanong natin kay Gatchalian, di ba? Si Director Rino Abad ng Department of Energy, ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Alamin na po natin kung good news ba o bad news ang nag-aantay sa atin sa presyo ng produktong petrolyo next week. Director Rino, magandang umaga po sa inyo.
12: Good morning! Alvin, magandang umaga sa inyong programa sa ating mga kapayan po.
0: Opo, bad news, good news next week.
12: Well, mataas na ho ang chance na magkaroon tayo ng increase next week for gasoline, diesel, and kerosene. Ito'y magre-range no nung more sa lahat ng products na na-mention ko, more than 1 peso at baka umabot pa ho ng mga around 150 peso per liter.
0: At least nabawasan, Director Rino, kasi nung una na may 2 pa yan eh. 250 pa ang kerosene kahapon, yeah. Ang laki ng binawas, ano po?
12: Opo. Ito nga lang ay estimate, so titingnan pa ho natin kung ano ang magiging final adjustment this Saturday.
0: Paulit nyo nga po, yung gasolina, 1 to 150 ba ika mo?
12: Opo, at depende pa ho yan kasi 4-day pa lang ho ito.
0: Opo.
12: So baka ma-adjust pa yan, pero yan ho ang range. Actually, sa lahat.
0: Sa lahat? Okay. So lahat pala para pareho, ano, 1 to 150, opo. Ano po? Pero tama po yan, kasi halal ng alahati po, 2 po yan nung Monday to Wednesday. Ano po, Attorney Rino? So, may posibilidad po ba na ma-wipe out yan today?
12: Hindi ho natin masabi kasi nga, sample na lang ang diesel ho sa isang araw lang na adjustment. From $163, biglang bumaba ng $156 po. Ang laki ho talaga niyan. So, hindi ko ho talaga masabi, Sir Alvin, no?
0: Pwede. Posible.
12: May, sa ganung range ng pag-a-adjust from 163 down to 156, tingnan mo na lang yan. Nasa almost $8 sa isang araw ang movement. So, hindi ho talaga masabi. Pero, posible ho. Pero, ang, well, bumaba nung Thursday. Kung tumuloy-tuloy pa, bumaba ng ganung kalaki, mawawipe out po yan or mababawasan talaga ng malaki.
0: Kaya, so posibilidad lang naman, ano po, hindi sa pinapaasa natin yung ating mga kababayan, kung hindi posible lang, kasi kung nangalahati nga siya from Wednesday going to Thursday, o hindi piso na lang ito, 1 to 150 na lang, posible talaga. Kaya lang, hindi tayo certain, hindi tayo sure kung talagang mangyayari, ano po.
12: And then, hindi ho talaga tayo sigurado, Sir Alvin. Ang atin lang, kung ganun kalaki pa rin, mga $8 ang ibababa pa more, baka mabawasan pa ng mga 50 centavo.
0: Ayan. No? Pero at least ang pag, at least nabawasan. Ano? Yun naman eh. Yun naman kahit papano, good news po yun. Kesa naman dos o 250. O di dito na tayo sa 50 centimos kung sa kasakali man. Ano po?
12: Yes. Again, this is 4-day, Sir Alvin. Baka magbago to. Depende kung pababa or bumalik na naman sa taas.
0: Opo. Anong reason?
12: Ang ating tingnan.
0: Attorney Rino Pakipaliwanag po ninyo, bakit po siya pababa? Dahil po ba yan sa pronouncement ni U.S. President Donald Trump na patapos na yung peace negotiation with Iran?
12: Alanganin ano, Sir Alvin, kasi meron pa hong isang pinag-uusapan na napakahigpit yung uranium, no? Na pinag-aawayan kasi gusto i-ship out from Iran to abroad. Bahala na lang yan kung saan pang kanilang bansang pupuntahan. Most likely, baka dun sa US. Pero ayaw naman, of course, ayaw ng Iran na mawala yung uranium nila na malapit na sa weapons grade. No? So, depende ho sa ang mabigat na usapin po yan. So, yan ho ang... Wala pa rin ho talagang ano yan. Wala pa rin hong resolution sa area na yan.
0: Kaya Boss Rino, hanggang dyan muna. Kahit papaano, balitaan nyo po ako pag na wipe out. Ano? Kasi good news po yan sa ating mga kababayan. Ano po? Thank you po. Mabuhay pong Department of Energy.
12: Sige po, Sir Alvin.
0: Wait lang. Sorry, nalimutan ko. Ilang gasolinahan na ang mayroong 10 peso diesel discount? Kasi yan pala ang pansalo. Mawawala na yung contracting ng LTFRB director eh. So yan ang pansalo. Kailangan dumami po yan. So far, ilan na po ang may 10 peso discount?
12: Well, sa nadagdagan na ho at tumabot na ho tayo ng almost 970, no? 969 if I'm not mistaken kahapon, no? And it's still moving. So kasi tuloy-tuloy pa rin yung pagbisita natin dun sa isa-isang gasoline station. Tinuturuan ho kasi dun sa system ng land bank ang bawat gasoline station at kailangan nila mag-open ng land bank account or mag-nominate ng other account from other banks at magkaroon nga ng tarpaulin.
0: Na 969 lang, Director? Akala ko 1,000 na last time.
12: Hindi. Yung target ho natin, Sir Alvin. Pero dati nagsimula lang yan 300, 600, ngayon 900, baka umabot na tayo ng 1,000 next week or more than 1,000.
0: Ayan,
12: so,
0: sige po. Sana
12: mas malaki
0: po
12: na ho yan. At saka ito ho, Sir Alvin, ang target natin, maging platform na ito for future subsidy. Walang hinto ang sistema. Hindi na natin tatanggalin ang sistema na ito. Ito yung pinakamaiging sistema na nangyari for the longest time kaysa naman dun sa mamimigay ka ng cash at magpapatawag ka, hindi, never naging successful 100% ang ating subsidy distribution sa ganung paraan. So okay, ito ang pinakamaigi talaga at hindi nagagamit for other purposes yung subsidy.
0: Sige
12: for
0: pa.
12: Diesel lang po talaga.
0: Very good. Thank you. Maraming salamat, Director. Mabuhay ka. Thank you.
12: Sige po. Magandang umaga.
0: Si Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. May flight kasi si Secretary Garin. Ano? Ay, napunta tayo kay Director Rino Abad. Thank you. Magandang umaga sa iyo. Ma'am Christy Galvez, na nakamonitor po from 5 a.m. hanggang 8 a.m. Thank you, ha. Si Tor Atutubo. Alvin, ano daw? Yung cap na Ferrari. Tapos yung mag ni Senator Win, Ferrari. Nag-usap ba kayo? Hindi ko nga alam po eh. Bigilan naman sa akin ako bibili ng ganyang kamahal. Magandang umaga po kay Ma'am Corito Season. Pakibati daw si Teresa Tambong. A happy birthday. Have a happy and safe weekend to both of you. Okay? Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
26: Gising Pilipinas Energy Energy! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaman. malaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Department of Energy, hindi patiyak kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente sa Visayas. Ilang negosyante na babahala sa epekto ng problema sa supply ng kuryente.
8: Presyo ng mga produktong petrolyo namumurong tumaas sa susunod na linggo. Pero service contracting program tatapusin na mamayang hating gabi.
0: PNP at NBI inatasang arestuhin ang puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Pagpapalabas ng Interpol Red Notice laban sa Senador, hiniling na ng pamahalaan.
8: Apela ng defense team sa pagkumpirma sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte, ibinasura ng ICC.
0: Ilang kontraktor at opisyal ng DPWH sinampahan ang reklamo dahil sa Peking Farm to Market.

0: detalye. Pinaniniwala ang makaapekto ang serye ng brownout sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa Cebu, nagbabala ang ilang negosyante sa posibleng kawalan ng investors dahil hindi tiyak ang supply ng kuryente. Sinasabing umabot na mahigit 13 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa Cebu. Ayon kay Mandaue Chamber of Commerce and Industry Immediate Past President Mark Anthony Enoch, posible ring bumilis ang inflation o pagtas ng presyo ng bilihin kung hindi mareresolba ang problema sa kuryente.
1: Well, it's very alarming actually, all these yellow alerts in Visayas. It's actually very critical to the operations ng mga businesses. It's very critical to the economic growth. This is also weakened competitiveness because we're not only competing with the local market, we're also competing sa global market.
0: Kahapon na natili sa yellow alert ang Visayas Grid dahil pumalya ang 11 planta habang 14 ang kulang ang produksyon. Ito na ikasyam na araw na manipis ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Tuwing nakararanas ng yellow or red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng mga private distribution utilities kagaya ng Meralco at maraming electric cooperatives. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Hunyo dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo.
2: Kasi may apo ako, mainit. Paypay kami ng paypay mag-umaga hanggang umaga pag walang kuryente. Bayad na lang kahit walang pera, mangutang na lang. Mangutang na lang para pa may pambayad, hindi lang maputulan sa kuryente.
0: Ayun po yung isang waray na kay-study natin kahapon. Hindi naman tiyak ng Department of Energy kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas.
3: Lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumagsak sa 176.73 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 177.05 meters noong Miyerkules. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bahagya namang tumaas ang level ng tubig sa Ipo, Binga at Magat Dam. Sa kabila nito, nangako si Manila Water spokesman Jeric Sevilla na tuloy ang supply ng tubig sa kabila ng posibleng pagsisimula ng El Nino sa susunod na buwan.
4: Manila Water is projecting an extreme El Nino. So super El Nino because it has their effects not only on agriculture, drought, but more importantly, water supply.
3: Launa ng tiniyak ng National Water Resources Board na hindi pa babawasan ang alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water sa kabila ng pagbaba ng water level ng Angat Dam.
0: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nabuo sa Mindanao. Hindi nasa ang magiging bagyong LPA pero maaaring magdulot ng pagulan ang trough o extension nito. Ayon sa PAGASA, posibleng magsimula ang tagulan sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Noong nakaraang taon, itiniklara ang pagsisimula ng tagulan sa June 2. Pero ngayong araw, mahigit 50 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index o init na mararamdaman ng katawan. 45 degrees Celsius ang inaasang init na mararamdaman sa Apari, sa Cagayan, Cavite City, Alabat sa Quezon, Baler sa Aurora, San Ildefonso sa Bulacan at Tuguegrao City. 44 degrees Celsius sa 13 lugar kabilang na dito sa Metro Manila. Kahapon, umabot ng 45 or 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Cavite City at Apari.
3: Namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw, nakalakalan sa world market, piso hanggang 1 peso and 50 centavos sa diesel, gasolina at kerosene. Pero hindi pa kasama ang presyuhan ngayong araw. Gayun din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Ayon kay Energy Director Rino Abad, may posibilidad pa rin mauwi sa rollback ang presyuhan sakaling magpatuloy ang malaking pagbaba sa presyo ng petrolyo sa world market.
5: Hindi ho natin masabi kasi nga, sample na lang ang ang di

0: Isil ho, sa isang araw lang na adjustment, from 163 US dollar, biglang bumaba ng 156.
1: Oh.
0: So, ang laki ho talaga niyan. So, hindi ko ho talaga masabi. Pero, posibleng ho, pero ang, well, bumaba nung Thursday, kung tumuloy-tuloy pa bumaba ng ganung kalaki, mawawipe out ho yan.
2: Sa kabila nito, tatapusin na ang service contracting program ng pamahalaan mamayang hating gabi. April 15, sinimula ng programa kung saan 40 pesos kada kilometro ang bayad para sa modern jeepney at UV Express, habang 30 pesos sa traditional na jeep at 100 pesos sa mga bus sa EDSA Busway. Sakop din ng programa ang 20% discount sa mga pasahero. Ayon sa grupong Piston, kakaunti lang sa kanilang mga miyembro ang nakinabang sa programa, kaya umaasa silang maaaprubahan ang hirit na 10 pisong pagtaas sa minimum na pasahe sa jeep.
3: Sa lubunan isang araw, halos na 4,600 yung kailangan namin i-produce. Ano, sa usapin pa lamang niya ng boundary, crudo, piyesa ng ating mga sasakyan. Yung kinuwinta nga po namin ay kung ang ratio ng diesel ay nasa 80, ay halos 185 pesos lamang yung may uwi ng ating mga driver at mga operator. Umaasa po tayo na sana ay makita po yung kahalagahan ng ating ipinail.
2: Si Piston President Modi Floranda.
1: 7 minuto makalipas, 7 ng umaga, inatasan ng Department of Justice ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hining na magpalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Mayo 11, tinangka ng NBI na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa, pero nakatakbo papasok ng session hall ng Senado. At tuluyang nakatakas na natili sa Senado si De La Rosa hanggang sa nakatakas kasama si Senador Robin Padilla. Matapos ang paamaril noong Mayo 14, iginit ni Justice Secretary Frederick Vida na may tuturing ng pugante si De La Rosa na pinangalan ang kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumagi naman si Vida na i-detalye ang posibleng nangyari o mangyayari sakaling maaresto si De La Rosa, at kung katulad dito ng pag-aresto sa dating Pangulo, na agad na dinala papuntang The Netherlands. Tiniyak ng kalihim na mabibigyan ang senador ng due process sa Pilipinas, gayon din sa The Netherlands, pero iginit na kailangan ng mga biktima ng sinasabing patayan ng war on drugs ng closure at ustisya.
4: Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan, ngayon patay na sila eh. Hindi na sila pwede kumuha ng abogado, hindi na sila pwede kumuha ng TRO. Ha? Tingnan din natin. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito.
1: Nangako naman ng BNP na gagawin ang mandato alinsunod sa mga batas at operational procedure. Tiniyak din ng NBI na walang mangyayaring delay sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, hiniling na ng pamahalaan sa Interpol ang pagpapalabas ng red notice laban sa senador.
2: Itinanggi ng ilang senador ang akusasyon ni Senador Pia Cayetano na hindi nangumusta ang mga miyembro ng minorya sa majority block matapos ang pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Miyerkules, naging emosyonal si Cayetano nang kwestiyonin ni Senador Risa Ontiveros ang mistulang pagbalik sa normal na sitwasyon sa Senado sa kabila ng insidente. Hirit ni Cayetano, walang miyembro ng minority block ang nangumusta sa group chat ng mga senador. Pero kinwestiyon ni Senador Panfilo Lacson kung paano kukumustahin ang mga senador na masayang kumakain, nagkakape, at nakapag-Facebook live para lang akusahan ang minorya na may ideya sa insidente. Iginit naman ni Senador Erwin Tulfo na nagbigay ng mensahe ang ilang senador mula sa minorya sa group chat, at posibleng hindi lang nabasa ni Cayetano.
5: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin.
3: May mga nangamusta po sa Minoria, sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia yung group chat namin. Hindi naman po kami invited. Alam nga ba naman mga mag-gate crash po kami sa meeting po nila.
2: Inamin naman ni Tulfo na patuloy ang pag-uusap hinggil sa posibleng palitan sa liderato ng Senado, kabilang sa matunog na pangalang papalit kay Cayetano si Senador Sherwin Gatchalian na handang maging Senate President.
6: 10 years na tayo sa Senado. Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga. Ako naniniwala naman ako na may God's will at God's time.
2: Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si Senador Ronald De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado.
1: Alas 7.14, sa ibang balita, ibinasura ng pre-trial chamber ng ICC ang apelan ng defense team laban sa desisyong pagkumpirma sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unanimous na tinanggihan ng 3 hukom ng pre-trial chamber ang apelan ng depensa. At iginiit na malinaw na inilatag sa confirmation hearing ang sakop ng kaso tulad ng lokasyon, kasabwat at categories ng mga biktima. Nanindigan din ang pre-trial chamber na hindi katumbas ng full trial ang confirmation hearing dahil hindi obligadong magsagawa ng incident-by-incident examination sa bawat ebidensya. Inupaka naman ang ICC registry ang akusasyon ng defense team na madalas matumba ang 81 anyos na si dating Pangulong Duterte habang nakakulong sa detention center sa The Netherlands. Sa musyon noong Mayo 8, hiniling ni dating Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman ang obserbasyon sa surveillance footage ng dating Pangulo na ilang beses natumba at dinalapa sa ospital. Pero ayon sa ICC Registry, agad dumulong ang detention staff na mangyari ang tinatawag na rare occasion o hindi po madalas na pagkatumba ni dating Pangulong Duterte na sinasabing may kaugnayan sa kanyang edad at mobility. Matapos ang insidente, gumawa ng malaking adjustment sa selda at visiting rooms ng dating Pangulo para maging malaya sa paggalaw. Inaasahang haharap si dating Pangulong Duterte sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27.
2: Handa ang prosecution team ng Kamara sa posibilidad na simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Magsasagawa muna ng pre-trial para markahan ang mga ebidensya saka sisimulan ang pagdiditis kahit naka-adjourn ang Kongreso. Lunes hanggang Miyerkules ang panukan ng schedule ng impeachment trial kung saan magkakaroon muna ng sesyon mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago simulan ang pagdiditis ng alas 2 ng hapon. Ilalaan ang Webes para sa mga committee hearing habang posibleng magkaroon ng break tuwing Biyernes. Dahil sa pre-trial, naniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na posibleng tumagal lang ng 2 buwan ang pagdilitis.
6: Dahil may pre-trial ngayon, so in-expect ko na medyo mas epesyente at mas maiksi, no? So tingin ko mga 2 months siguro makaya nang tapusin to. Dati kasi pati marking ginagawa on the floor, no? At maraming mga tanong on the floor.
2: Ayon kay Lead Public Prosecutor Gervail Luistro, nire-repaso na rin ng mga kongresista ang rules on evidence at courtroom procedure dahil natigil ang karanasan sa litigation ng mahalal.
7: Sinitingnan namin kung alin yung strongest, alin yung pinakamadali, although our submission is all of them are strong. Kaya lang magkakaiba sila ng nature, magkakaiba rin ng evidence. What we really wanted to happen is at the earliest possible time, at least may ma-establish ka agad kaming at least one.
2: Posibleng unang ipresenta ang ika-4 ng artikulong may kaugnayan sa sinasabing banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Alas 7.18, Inihain sa Office of the Ombudsman ang reklamong graft at malversation laban kay Caloocan Congressman Dina Sistio. Kaugnay ng sinasabing irregularidad sa 79 million pesos na flood control projects. Dawit din sa reklamong ilang opisyal ng Caloocan City, gayon din ang mga kontraktor na Wawaw Builders, DSA Prime Builders, Dietema Construction at Themes Community Construction. Sa reklamo iginit ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo na posibleng peke o may anomalya sa mga proyekto, kabilang ang Drainage Rehabilitation Project sa Carmelite Village at Flood Control Structure sa Barangay 187. Sinasabing minanipula ang larawan ng mga record para pagmukhaing na kumpleto na ang ilang proyekto. Ayon kay Malonzo, dapat magpaliwanag si Asistio dahil iniuugnay sa kanya ang mga proyekto batay sa mga tarpulin. Pero buwalta ng kongresista, politically motivated ang reklamo at walang peking proyekto sa ikatlong distrito ng Caloocan. Nangako naman ang Department of Budget and Management na hindi mauulit ang issue sa flood control projects.
8: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
1: Si bagong Budget Secretary Kim Robert De Leon.
2: Sinampahan ng reklamong graft at malversation sa Office of the Ombudsman ang ilang kontraktor at opisyal ng DPWH sa Davao Occidental. Kaugnay ito ng sinasabing 94 million pesos na halaga ng Peking Farm to Market Road project sa probinsya. Nagugat ang reklamo sa inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel sa mga proyekto noong nakaraang taon kung saan natuklasang walang nakumpletong kalsada. Sinasabing pineke ng mga respondents ang dokumento para pagmukhaing nakumpleto na ang proyekto. Kabilang sa inireklamo ang halos 12 million pesos na proyekto sa bayan ng Jose Abad Santos kung saan nabayaran na ng buo ang kontraktor kahit hindi pa tapos ang konstruksyon. Sa hiwalay na reklamo, natuklasang hindi ginawa ang halos 15 million pesos na farm to market road sa ilang barangay.
1: Time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Oh my, it's 7:20 in the morning.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7. Pakiulat nga si Ellen, din nakikinig eh. What time is it?
2: Tutut. 7:21 na po ang black.
1: Well, bakil.
2: Bakil, kasi mo si Ellen eh. O makinig ka, Ellen, for you ito. 7:21 na po ng umaga.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno
10: ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Idiniklara ng Malacanang na regular holiday ang May 27 bilang paggunita sa Eid Adha. Kasunod ito ng rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos na nakabatay sa Hijra, Islamic Lunar Calendar. Ang Eid Adha o Feast of Sacrifice ay isa sa greatest feast sa Islam kasama ang Eid Fitr. Sa ilalim nito, kinikilala ng mga Muslim ang pananampalataya ng propetang Ibrahim na handang isakripisyo ang anak bilang pagsunod sa Diyos.
4: Nababahala ang ilang residente sa posibleng epekto ng mga pinutol na puno sa Quirino Avenue sa Maynila habang papalapit ang tag-ulan. Pinayagan ng DNR ang San Miguel Corporation na putulin ang mga puno bilang bahagi ng itatayong Southern Access Link Expressway na magdudugtong sa Skyway at Rojas Boulevard. Tinatayang mahigit 500 puno ang maapektuhan ng proyekto. Kawawang mga puno.
5: To, pero sobrang baba lang po, hindi po naapektuhan yung mga dumadaang tricycle. Pero pag pinutol na po to, malaking ano po sa amin to na walang tutulong na humigo po ng baha. Mas lalong tataas po yung baha dito pag nawalan po ng puno.
4: Bilang kapalit ng pinutol na puno, kailangang magbigay ng San Miguel ng 57,000 seedlings na itatanim sa tatlong lugar sa Maynit.
3: Alas 7.25, sinibak sa pwesto ang dalawang pulis na sinasabing sikretong nag-ayos ng pulong sa pagitan ng mga pamilya at 13 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Naharap sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer, sina PNP Highway Patrol Group Spokesperson Lieutenant Nadam Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden naman ng Custodial Center sa Campo Crame. Sinasabing nalapitan lang si Malang para tulungan ang tatlong individual na sunduin sa labas ng Campo Crame. Pero ayon kay PNP HPG Acting Director Brigadier General Romel Batangan, hindi sakop ng trabaho ni Malang na makisaw-saw sa isyu kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Iniimbestigahan naman ng PNP Headquarters Support Service kung paanong o kung totoong pinapasok ni Panyebe ang mga hindi autorisadong bisita sa loob ng PNP Custodial Facility.
6: Sinakay po niya doon sa personal ng sasakyan upang makapasok po yung mga individual dito sa Camp Crame. As the PIO nung aming unit, supposed to be, hindi po niya trabaho doon ang makisaw-saw doon sa issue na yon.
3: Inamin naman ang kampo ng negosyanteng si Atong ang pagbibigay ng 20,000 pesos na tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, pero iginiit na wala silang hinihinging kapalit. Nauna na iginiit ng mga kaanak na nawawalang sabungero na inalok sila ng 20,000 pesos para hindi dumalo sa pagdinig ng korte.
4: Sa Malabon, arestado ang pulis na nanghipo sa 14-anyos na dalagita sa Barangay Longos. Lasing ang pulis na may ranggong senior master sergeant nang hawakan ang maselang bahagi ng katawan ng biktima. Nagsumbong ang biktima sa lalaking kapatid kaya sumugod sa bahay ng pulis. Nagalit pa ang sospek kaya sinigawan ang dalawa at nagtangkang may kukunin sa sling bag, pero nakatakbo ang magkapatid. Hinabol ng sospek ang magkapatid hanggang sa makapasok sa bahay. Nakapagsumbong sa pulis ang mga biktima kaya naaresto ang sospek na nahulihan ng baril sa sling bag.
3: Sa Bacolod City, arestado ang lalaking nanakit sa 6 na taong gulang na anak na babae sa public plaza. unang panang video ng ilang beses na hampasin ang kahoy ng sospek ang biktima. Nailigtas ang batang nakita ng galos at sugat sa katawan na posibleng senyales na madalas siyang sinasaktan ng ama. Maharap sa kasong child abuse ang sospek na inihinalang nasa impluensya ng solvent ng saktan ng biktima.
4: Sintabi po sa maselang balita, natagpuan ang naaagnas na bangkay ng dalawang bata sa loob ng sasakyan sa Naga City sa Cebu. Lunes, huling nakita ang mga biktimang galing sa internet shop at pumasok sa garahe. Hinihinalang na-trap ang dalawang bata at hindi nakalabas ng kotse. Walang nakikitang foul play pero inaalam kung paano nalak sa loob ng sasakyan ang mga bata.
3: Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
7: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Magsasagawa ng special screening ng restored black and white version ng iconic film na Himala sa May 29. Gaganapin ang screening sa Centro de Turismo sa Intramuros sa Maynila bilang parte ng Film Development Council of the Philippines Film Fridays. Magsasagawa rin ng talkback session matapos ang screening na libre ang admission sa walk-in, first-come, first-served basis. Noong 1982, ipinalabas ang pelikulang Himala na pinagbibidahan ni Nora Honor at isinulat ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Para sa Showbiz.
3: Ganiel!
7: Si Friday, mga kapamilya. Yes, Alvin?
3: Yung original ba na Himala, black and white, parang naalala ko na panood ko yan ng bata ko, parang colored naman yun.
7: I think itong lalabas kasi... Meron na rin kasing na-restore yung ABS-CBN noong 2012.
3: Yung version na ilalabas, black and white. Pero yung original niyan, yes, colored na. O kasi 1980s, may colored na. May colored TV na eh.
7: Saka Alvin, itong restored version naman ng ABS-CBN, ito yung first classic film na ni-restore noong 2012. Pero ito naman, black and white na lalabas. I think ito naman yung... Ito yung hindi mo napanood nun.
3: Oo. Naalala ko pa kasi nung bata partner, naalala ko sa Channel 9. Naalala mo yung Channel 9?
4: Oo.
3: Ang dami mga lumang pelikula. Okay. Yung mga panahon pa ni Gloria Romero, yun black and white sa hapon. Ano yung panapapanood yun? Pati yung Channel 13. Naalala mo dati yung mga piling-piling pelikula? Naalala mo yun?
4: Oo, pero hindi cartoons ang pinapanood ko eh.
3: Oh, baka naman Charlie Chaplin yung naabutan mo, hindi kaya?
4: Grabe. Grabe siya.
3: Thank you, pabata.
4: Charlie Chaplin ka.
3: Ganyan, maniniwala ka ba cartoons daw pinapanood niya?
4: Oo, tsaka mga...
7: Naman. Doris yan eh.
3: Niniwala ka?
4: Naniniwala.
3: De, ang totoo lang, pinapanood nito dati, Betamax.
4: Uy, totoo yan.
7: Alam mo ba? Hindi na inabutan yan, ha?
3: Hindi mo na inabutan yung Betamax sa Ganiel?
4: Yung ang laki ng tape?
3: Actually, maliit pa yung Betamax. Ang mas malaki, yung VHS. Nabutan mo yung VHS at saka SVHS.
4: Correct.
3: Yun ang mas medyo mahaba-haba. Pero yung Betamax, parang 3/4 lang nun.
4: Mahaba na, mataba pa.
3: Ganiel, thank you. Mabuhay ka. Magandang umaga. Thank you kay Ganiel Krishnan. Hi, those were the days. Ewan ko lang, may mga player pa ba ngayon yan, partner?
4: Wala na.
3: Ang kagaya ng cassette.
4: Nalala
3: ko dati, may mga bala pa tayo ng cassette. Meron ka ba dyan sa bahay mo dati?
4: Alam mo ba, nag-umpisa ako nung pagkaganyan, mga cassette-cassette. Anong ginagawa? Cassette, sabi ko. Nung bata ako, dahil reporter na yung tatay ko, ang ginagawa ko, nagre-record ako
3: ng boses mo.
4: tapos kunyari nag-news ako.
3: Tapos nire-rewind mo, pinapakinggan mo.
4: Oo. Kaya akalain ko bang magiging reporter ko ako, gusto ko maging starlet.
3: Sa pelikula lang.
4: Nagkita na kami ni Dracula.
3: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Ako po si Doris Bigonya.
3: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po kami tapos dahil magbabalik pa ang
8: Gising Pilipinas
3: Energy Friday na
9: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
12: Ka! Kaya pa ganyan!
13: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
14: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
14: ikaw ang
15: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
21: Food's here, guys.
20: And feel the vibe.
22: Best concert ever!
20: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
23: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
24: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: Responsible gaming at Bagcor.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Boses nagigising sa umaga.
9: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
26: Good morning.
3: Magandang umaga muna kay Macab. O parang naalala mo si Macab AI. Hindi, may pinapaano lang siya sa akin kasi ang lakas daw ng demand ng ano ng yung mga sa solar partner. Yung net metering ng Meralco. Kaya lang may dapat daw ano kalampagin. Kasi antindi daw ng ano lagayan. Ba may ganun
4: wag
3: pa
4: ganun,
3: pala no.
4: Wag ganun naman.
3: Sa LGU. Ang mahal pala alam mo gusto man ng iba na mag-solar, kung mahal po ang sisingilin ng LGU, madi-discourage yung ating mga kababayan.
4: Teka. Anong pakialam ng LGU doon?
3: May permit yun partner eh. Yung mga electrical mo, LGU 'yan eh. Nag-net metering ka, hindi lang yan Meralco. Kasali po yung LGU. Ay, ang siste, yung mga LGU daw ngayon, nakita nila na may oportunidad, ang mahal daw maningil, 50 to 60,000.
4: Ay, may gulay.
3: Ang pagpaprocess dun sa LGU, sobra naman, ano po.
4: Sobra.
3: Siguro, ewan ko kung sinong pwedeng makasuheto, kasi syempre may local autonomy. Ewan ko kung sino bang pwede pa ganyan, DILG secretary siguro, ano?
4: DILG.
3: Pamalakanyang.
4: Rekta na sa Pangulo.
3: Na kung kini-encourage ninyo ang pagdami ng mga solar at saka net metering, ayusin naman natin na walang bottleneck o di kaya worse, walang masyadong manamantala.
4: Wag manamantala.
3: Sa local government. Wag naman.
4: At saka kung kunyari, sige, sabi nyo, one time, big time lang yan. Kung parati kang huhututan.
3: Pumalaki naman yung 50 mil sa permit.
4: Talagang mahal yun. Pero naalala ko, yung bayaw ko talaga nagpalagay siya.
3: Meron kayo? Yung solar?
4: Oo, yung bayaw
3: pero hindi sa Quezon City?
4: Paranaque.
3: Paranaque naman. Oo, wow, ilang yung panel ba 'yo? O ilang panel yung nilatag sa bubong niya?
4: Hindi ko lang sigurado kasi baka habulin siya ng Meralco.
3: Hindi, ano mo 'yun, partner? I-enroll mo 'yun sa Meralco.
4: Oo.
3: Ang sistema noon, parang nagbibenta ka sa Meralco. Pag sobra na yung solar na na-produce mo, benta ka sa Meralco.
4: Ah,
3: ang nabenta mo sa Meralco, babawo sa bill mo.
4: Ayun.
3: Oh, parang gano'n. Kaya lang, mahal yun.
4: Mahal
3: yung na. Panel na yun, mahal.
4: Mag-i-invest ka talaga.
3: Yung iba nag-i-invest dyan, 400,000, 500,000 partner, ang bawi nila, 3 years, 4 years, bago mo mabawi yung cost. Pero after naman nun, beneficyo na lahat.
4: Okay. Pero habang hinihintay mo yung 3 or 4 years, mababa na ang mababayaran mo.
3: Oo, mababa. Kaya lang, may gumastos ka na ng ang masang Pilipino, wala naman 400,000.
4: Wala.
3: Pero wala nga 50,000.
4: Uy, pero marami akong nakilala na mga driver ko dati. Meron set, naka-solar.
3: Hindi, pero hindi yung solar na sinasabi mo isang na malaking panel. O isang maliit lang na pang-charge,
4: pero ano yun, nagagamit pa rin nila.
3: Ayo.
4: Kahit papaano, di ba?
3: Ang gusto natin, yung maramihang paggamit ng solar, ano, para makabawas po sa bill natin. Hindi ba Sui Suarez?
4: Oo.
3: Wow. Malakas ang solar ngayon. Peak solar production for the Philippines due to higher irradiation. No? Less clouds, less rains. Sabi ni Sui Suarez.
4: Hello, Sui.
3: And speaking of our friendship, saglit lang, DJ Kim. Kasi kumain kami ng kumain ng mga tinapay.
4: Oh.
3: Galing ng Baguio City, siyempre nakakahiya naman kay Manny Castañeda.
4: Uy, Manny.
3: Ng Shell.
4: Aha.
3: Eh, nagpadala po sa amin ng banana bread at saka ng raisin bread na shared, sinare.
4: Oo.
3: Sa mga staff partner.
4: Paborito ko ang raisin bread, kaya hindi ko yan shinare.
3: Kaya tinabi ko sa'yo.
4: Alam mo pala na madamot ako. Thank you, Manny Castañeda.
3: Sa ina, thank you. At ako na si DJ Kim, partner.
4: Bago si DJ Kim, baka makalimutan ko na naman, magtampong parurot at birthday pa naman niya, si Nanette Magno. Happy birthday sa'yo, Nanette.
3: Happy birthday, Governor.
4: Nasa Barangay 805, San Andres, Manila, si DJ Kim. Hello, hello, wee! Mali pala.
3: DJ Kim, good DJ morning! Kim.
0: Good morning, good morning, good morning!
3: Oh, maganda sana yan kung naiintindihan natin, DJ Kim.
0: Pamilya! At ngayon nga po ay nandito ang Chinitan Chikadora, DJ Kim. Bumiyahe ang Jeep ZMM dito sa Barangay 805, San Andres, Manila. At kasama ko na nga po ang mga Zumba dancers natin para bigyan natin ng regalo. Hatid po sa atin yan ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At kasama ko nga po ang... Yes! Grabe yung energy! Ayan, kasama ko na nga po si Nanay Becca, isa sa founder ng Lakdan Zumba Dance Group.
1: Hi, Aldit Berries! Kamusta na po kayo? Andito po kami sa aming Zumba Barangay!
0: Yun o, antas ng energy ni Nanay. Nay, pwede bang tanongin paano ba nabuo itong Zumba Dance Group sa inyong barangay?
1: Bigla na lang po kami nagkabuuan, nagkaroon ng grupo. Tapos po, ayan na po, tumagal na po kami ng tumagal, dumami na po kami. Sa ngayon po ay 12 years na po kami.
0: Wow.
1: At ito po ay project ng barangay namin.
0: Ayan.
1: Patagal na pong project ng barangay, aerobics.
0: Ayun, aerobics pa lang, Nanay, nabanggit mo, hindi pa siya Zumba, meron ng ganito.
1: Yes po.
0: Ayan, para talagang for the healthy lifestyle. Tama ba ko, Nanay?
1: Yes po. Ito ayan. Po ay nakakatanggal ng calories 300 to 900. Everyone! Kamukha!
0: Sekreto niyo, Nanay.
1: 10 pa yan.
0: Ay, 2010 pa yan. Diba? O, dahil dyan, mga kapamilya, para naman tumakas pa ang energy niyo. Grabe naman. Bunutin na natin, sino ba ang maswerte? Manong araw at mapapaindak sa saya? Papasigaw din si DJ. Ang pangalan ay si Jocelyn De Suyo.
1: Jocelyn De Suyo.
0: Nanay Jocelyn, ikaw ba ito, Nanay? Ikaw ba, Nanay Jocelyn? Okay, kasi hindi ko alam po sino nakalagot sa inyo. Nanay Jocelyn, makakatanggap ka na DZMM T-shirt! At bukod dyan, para lagi kang una sa balita, kang sister. At bukod dyan, nanay, magluwan ka dyan. Pinapaktaan mo kami ng anak ng dance group, nanay, ha? Ito na ba, nanay? Ano bang masasabi mo sa DCMM?
2: Ah, DCMM, Radyo, maraming salamat po.
0: Grabe naman si nanay. Congratulations, nanay, ha? Ayun, oh. At syempre, yan lang muna para sa barangay 805 San Andres, Manila. Back to you sa studio, Alvin Doris.
3: Thank you. Maraming maraming salamat kay DJ Kim. Magandang magandang umaga muna kay Cesar Abarisha. Sabi niya mainit ngayon, ha? Lalo na sa Senado. Ay, bang init naman ang nandun, ano?
4: Alahat niya yata ng heat index na andoon, di ba? Maraming salamat sa iyo, Marvin Almasan, ang aking pinakamagaling na mekaniko. Thank you, ha?
3: Ganun lang.
4: Hindi, mukhang may utang na.
3: Bayaran mo.
4: Eh, pagka nakaluwag-luwag ako, Marvin.
3: Joseph Adelia Balmes, pinapabati ng happy birthday si Kagawad Cleto Rosco ng Hipapad o Jipapad Eastern Samar.
4: Uy, si Anna Bustamante Calomarde, maraming salamat sa iyo, ha, at nakapanood daw siya nung, oh my God, na ako yung guest. Thank you, Anne.
3: May teaser ka ba, partner?
4: Meron akong tatlong teaser na andito ngayon. Basa?
3: Basta ikaw muna. Mucha na masa yung naunin.
4: But dapat ikaw. Tapos ako yung saya consumer.
3: Ah, wise consumer.
4: Oo.
3: Pag-usapan po namin yung ano, pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin bukas.
4: Ayan. Oy, makinig po kayo at manood, ah. Sa mutya ng masa naman, kwento ng isang super na si Marlon Prado at ang kanilang laban sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Paano nga ba hinaharap ng mga super na gaya ni Mang Marlon ang krisis na ito?
3: Ayan. Very good, very good.
4: Meron pa.
3: Ano?
4: Si Bonita Antemano,
3: ano siyempre, niya?
4: Epekto ng heat index sa ulo ni Robert Mano, hindi, mali-mali. Epekto ng heat index sa industriya ng bangus.
3: Meron ba tayo dyan?
4: Yun na. Gusto ko yung ano, inihawa. At siyempre pa, taasingil sa kuryente. Lahat tayo, yan ang dinidiskusyon ngayon.
3: Okay, very good, very good. Time check muna, partner.
4: The time is 7:45 a.m.
5: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Mana po natin sa Zoom si Attorney Tranquil Salvador III. Actually, mali yung Tranquil, eh.
4: Ano
3: it should part? Be tranquil, is it not?
4: Oo, tranquil.
3: Meaning quiet,
4: pero
3: peaceful, tranquil. No?
4: Sa Espanyol.
3: Ano bang tamang bigkas ng pangalan mo, Torni? Nasali tayong Tranquil, di ba?
4: Tranquil, oo nga.
3: Magandang umaga po, sir. Long time no hear, long time no see.
4: Good morning,
6: Alvin and Doris. Magandang umaga.
3: Ano tama? Anong wastong pagbigkas?
6: Well, maganda yung binanggit mo, no? Kasi yung dito sa ating mga Pilipino, ang tawag sa akin, Tranquil. Tapos, may guru ako noon, no? May teacher ako sa law school na magaling sa Kastila. Sasabihin niya, ang tawag sa iyo ay Tranquil.
3: Ano daw tawag?
4: Tranquil.
6: Tranquilo.
3: Tranquilo.
4: Tranquilo, parang ano,
6: tapos
4: parang relax.
6: Tapos yung English teacher ko naman ng high school, doon ko yan na, yan tama yan sinabi mo.
3: Tranquil.
6: Tranquil.
3: Tranquil. Oh.
6: Kaya yung mga kaklasik ko, binibiro ako, na yun daw ang tawag, yun daw pala ang tawag sa akin daw.
3: Oo, para kang si Bigor. Lalala mo, nasanay tayo kay Mendoza. Si Asik Vigor, hindi Vigo, it's Vigor.
4: Vigor.
3: Kailan parang pa-social ka naman pag-Vigor, di ba? At Tranquil.
4: Tranquil. Ano nga nickname mo, attorney? Trank.
6: Yan ang tawagin sa akin, Tranquil.
4: Yun na.
3: Siya po yung managing partner ng Tranquil Law. Yan. At defense lawyer po yan sa Corona Impeachment Trial. Eh sabi namin, mag-invite po tayo para lahat tayo ma-educate.
4: About tama naman.
3: The incoming impeachment trial of
4: Lalalapit
3: the Vice President.
4: Na.
3: Po. Ano ba sa palagay mo ang unang-unang dapat malaman at maintindihan ng madlang people pagdating sa impeachment trial?
6: Ayan. Maganda yung tanong. Siguro dapat maintindihan nating lahat na itong proseso ito ay legal, konstitusyonal at political. Kasi po, pag naghalo-halo ito, ang akala ng tao, nililin lang sila. Bakit parang ang gulo-gulo? So, ito pong legal, meron po yung steps, may proseso. Nakita nyo po, nag-issue na ng writ of summons, sasagot, ikakalendaryo nila yung mga hearing dates, sinabi na po nila July 6, tapos may rules of impeachment sila, yun po legal na proseso. Meron po yung tinatawag na constitutional na proseso, sila po ay gagalaw lamang within the framework of the Constitution. Hindi po pwedeng lumabas sa mga senador doon, kaya nga po, kung naalala ninyo, maraming pagtatalo noon na hanggang ngayon, yung salitang forthwith. Dapat ba yan ay ura-urada? Dapat ba yan ay immediately? Dapat ba yan ay pag na-file na po yung articles of impeachment ay bukas ay trial na? Maraming nakahaka. Subalit pinaliwanag na po yan ng Supreme Court. Itong makailan, Henerillo versus Senate. Sabi nila, this is subject to what? To within a reasonable time, subject to the circumstances of each case. Alam nyo po, pinaliwanag pa nila yung mga naging desisyon ng Amerika riyan. Tapos, kinumpare pa nila sa mga naging desisyon dito sa Pilipinas as early as 1902. So, huwag tayong magalit sa kanila na sabihin, dapat yan bukas na yan. Dapat yan ganun. Yun po yun. At yung pangatlo, yung medyo pinakamahirap na hindi natin masyadong makakapture is yung political. Siguro yan, andyan si Alvin, andyan si Doris, nakita nyo na over time, nakita nyo rin naman, panahon pa ni CJ Corona, maraming usap-usapan na political na hindi na natin malalaman. Yan ay para sa kanila lamang.
7: So parang tranquil, para siyang kombinasyon. Hindi siya parehong-pareho sa regional trial court. Hindi
6: yes.
7: Para siyang kombinasyon. Halo-halo, hybrid.
6: Tama kayo doon. Kaya dyan minsan nagtatalo, nag-aaway. Kasi sasabihin, may nagtatanong, sasabihin, alam mo anong proseso? Tapos sasagutin ng politika. Hindi, ganito yan eh. Magulo. In fact, marami na nga akong nagme-message sa akin. Sabi niya, attorney, litong-lito na po ako. Alam mo yun? Pag nakita sila minsan na interview, yung mga kababayan natin, litong-lito, ano ba yung ano? So it's very important na maintindihan nila na ganito. Kasi ako naman, sa experience ko, Alvin and Doris, nakita ko na pag you make an effort to explain sa ating mga kababayan, iintindihan nila at naiintindihan nila. At huwag naman sasama yung loob ng iba. Kaya nga yung iba, ipinipilit nila yung posisyon nila. Kasi yun ang gustong direksyon nilang masundan nung nakikinig. Ama. Yun po yung ano doon. Yun yung doon ang challenge eh. Kasi paano mo i-filter? Paano mo i-synthesize? And as a citizen, ma-determine mo, tama ba ginano?
7: Yeah, tama din yun. Ano? Dapat i-remind natin yung ating mga kababayan na be wary. Ano po kayo, maging alerto kayo sa mga naratibo. Kasi parang kanya-kanyang naratibo, depende na kung sinong pinakamagaling
4: at
7: magkwento.
4: Saka, hindi lang naratibo ang interpretasyon. Doon, iba-iba rin. O, di syempre, kung ikaw meron kang interpretasyon, ako din meron eh. Saan tayo mag-meet ngayon? Yeah.
6: Tama po. Tapos, ito ho, siguro maidagdag natin dahil napag-uusapan natin, meron po tayong mga tinatawag na talking heads aside from the spokespersons. May mga talking heads. Sila po yung wala silang mukhang kasama, pero yung kanilang narrative, yung kanilang explanation ay nasusundan dahil sila ang tinitingnan na sa person. Meron siyang track record na mukhang credible naman na dapat pagtiwalaan. Siguro tama ang kanyang conclusion.
7: So kagaya mo, ikaw, ang example no sinasabi mo ay ikaw. Halimbawa, parang subject matter expert ka na nagpapaliwanag ka palagi. Dapat may kredibilidad.
6: Hindi mo rin masabi kasi po may iba dyan. Marami po kasi syempre iba-ibang tao. Kaya nga sinasabi ko, kahit yung mga nakikinig sa akin, suriin nyo yung sinasabi ko. Kasi as much as possible, syempre pinipilit natin na maging objective as possible. Pero dapat suriin nila. Kasi meron naman talaga na iba-iba. Katulad nga ako, resource person. Meron din talagang iba na hindi po resource person, pero sa patuloy niyang pag-present sa social media, nakaka-develop siya ng following. At pag nakaka-develop siya ng following, it means that marami, credible. Pwede rin ganon. So therefore, pag may lumabas, titignan niya, pag mayroong art card na lumabas, balita, isang linya, gagawa na niya ng opinion niya. Opinion na paaring 5, 6, 7 paragraphs, tapos medyo kikilyahan na niya papunta ron.
7: Yeah.
6: Hindi mo alam kung bakit ganun ang basa niya, yun ay hindi na natin malalaman. hindi na natin makakita.
7: Ah, kaya po ang mga kababayan natin, depende po sa analyst. Dapat alam nyo rin po na ang analyst na ito ang killing ganere.
4: Kaya
7: ito ang killing ganere. Dapat alam natin.
4: Dapat meron kayong tamang kaalaman at dapat makikinig nga po tayo sa mga eksperto. Dahil pagka kunyari, naghuntahan na, nandun na sa kanto, kaya nagiinuman na, kanya-kanyang interpretasyon. Mitsa pa yan ang away.
7: Tama. Pero ibig sabihin is, dapat bukas ka na, may ganung interpretasyon pala.
6: No?
7: Not necessarily na yun ang i-adapt mo. Depende na sa'yo.
4: Depende.
7: Anyway, Attorney Tranquil, do you expect na magkakaroon ng full-fledged hearing o antemano? Pwede bang sabihin ng mga kaalyado ng Vice President na siyempre hindi nila aminin na kaalyado sila? Uh-oh. Pero pwede ba yun that someone can move na we dismiss this? Agad-agad, we don't need to go to trial. Uh-huh. Ano sila partner? 13. 13 sila. Patay tayo dyan. Dismiss na kagad.
6: Alam mo, okay, tingnan natin. Ano ba, bago ko sagutin yan, ano ba sinasabi ng saligang pag yan ang articles of impeachment ay napunta na, trial will have to proceed. Ibig sabihin, lalo pa yan, dumanas sa Committee on Justice, ay nasuri na yan. May determination sila na probable. Ngayon pupuntahan ko yung sinasabi mo. Yung sabi mo, paano mag-file sila ng motion to dismiss? O yung iba na natanong na sa akin, paano mag-file sila ng motion to quash? Ganito po yan. Yung hanapin mo yung motion to dismiss sa rules of impeachment ng Senado, ay wala po kayo makikita ng ganyan. Motion to dismiss, motion to quash, wala pa po yung makikita. Pero kung may makikita kayong provision na motion, pwede po maglatag ng isang motion ang isang partido, pwede po maglatag ng motion mismo ang senador. Ngayon, pag may motion po, may isang oras na tatalakayin ng isang motion. At ang bawat senador ay may pagkakataon na magpipag-participate to ng 2 minuto sa kada tanong. Ganun po yun. So, yung sinasabi mo, hindi kasi natin pwedeng sabihin, kaya ang gandahan tanong mo na, porkit ba, attorney, ay wala dun sa rules of impeachment, ay completely hindi nila pwedeng subukin? Diba? Ganun yun eh. Hindi ba nila pwedeng subukin? Kasi po, sabi ko nga, meron naman dun potential na mga motion, gagamitin ba nila? Susubukin ba nila? Kahit na hindi pa ito nagagamit mo. Yun po, mga tatang.
7: So paano? Pwedeng mag-file ng ganung motion o hindi pwede? Well,
6: pag-uusapan po natin na motion, generic yun eh. Yun nandun eh. Bakit? Yung filing is one thing. Sabi nga sa aming abogado, filing is one thing, granting is another thing. Alam mo yan?
7: Yeah.
6: Abogado, minsan lahat ng potential na ipa-file mo pleading, motion, pina-file nila. To seek relief. Hindi ko nirurule out, pero hindi ko rin sinasabi, kaya nga sinasabi ko kung rule lamang, wala sa rule.
7: So
6: rules of impeachment. So, wala kang salita. Motion to dismiss, motion to quash, wala kang makikita.
7: Hindi, pero ibig sabihin, yung mga judges, I'm talking about judges, parang kasi ang magde-decide yung 23 o 24 man, kulumutang si Senator Batono po, hindi pa pwedeng manggaling sa kanila yung inisyatibong yun. They have to rely on either parties to do that.
6: Yes. Ideally, to appear na wala silang interest, dapat merong yung motion manggaling sa floor, meaning dun sa mga parties. And ideally, dun sa akusado.
7: Ayon.
6: So, yun, to appear. Kasi pag sila, sabi, kita nyo na nga. Yun na nga ang ano nilang, yun talaga gusto nilang gawin. Di
7: po. So, does it matter, Tranquil, na kung mapalitan ang liderato ng Senado, halimbawa lang ang pumalit, hindi abogado, okay lang ba yun na ang presiding officer hindi abogado? O kailangan talaga nakaupo dun abogado kagaya ni Cayetano?
6: Wala pong nakalagay sa saligang batas na dapat ay abogado. Dahil ang thinking ng saligang batas ay ang mga senador ay sila individually ay may kasanayan. And that is the reason why the Constitution was written that way. Kaya nga lang po, ang realidad, syempre, may mga aspeto ng batas na kung hindi mo napag-aralan, hindi ka nag-aral ng batas, ay may maaaring bago ito sa iyo, katulad ng admissibility of evidence, pag-authenticate ng ebidensya, paano magpresenta ng ebidensya, paano mag-object, paano i-resolve ang objection, ang authentication, and admissibility. Maalala niyo po, bago nagpalitan, dati kasi Senate President Soto, bago Senate President Cayetano, magkakaroon sana sila ng impeachment manager sa katauhan ni Senator Cato Pagilinan. Parang ulinigan ko yun sa balita. That could be a solution or that could be a way to do it. Kasi ang mangyayari niyan, kung sakali, let's say, yung Senate President na hindi abogado at mayroong merong tanong, no, na objectionable, pwedeng yung manager ang irritating ko dito, and then he will rule on it. Kasi according to the rules, ang unang pwedeng mag-rule niyan yung presiding officer. Katulad na alala niyo kay Senate President Henry noon, siya mismo nag-rule, hindi na niya. Huwag lang may, hindi na niya kinukonsulta, iba. Huwag lamang na merong nag-object sa ground na isang senador, yun, baka kailangan pangmotohan nila. Kaya tatagal yun. Pero ideally, parang mas mabilis, maganda yung presiding officer, siya na mismo kaya mag-rule doon. Para yung mga, ah, okay naman yung procedural matters, sige, tuloy na tayo, tuloy. Eh, can you imagine rin na kung sa bawat issue or objection, meron kang impeachment manager o ito. Kung mabilis naman ang impeachment manager, okay rin naman yun. Hindi okay. Naman, kumbaga, that will be a first, but that will be a reasonable idea naman.
4: Okay. Pagka ganyan po, attorney, sa umpisa pa lang na umpisang sigwada, bibigyan lang po ba ng ilang minuto o ilang, ano ba ito, partner? Yung bawat isa.
8: Oras.
4: Yung oras ng bawat isa. Kunyari, 10 minutes ka lang magsasalita, ah, kasi baka yan na naman maging meet siya nung, I still have the floor.
6: Nakalagay po sa ano nila yan, mga ano lang yan, 2 minutes. Sa para sa question lang. Hindi yung sasagot. So, may ano sila niyan. Kaya lang, alam niyo naman po yan, siyempre, galangan sila yan, courtesy. Minsan, tatagal ng konti. Yan ang mabigat yan. Ang kailangan pa rin, ho, if I may share with you, ang kailangan natin maintindihan rin po yung para makakala nila presentation of witness. May mga opening statement pa ho yan. According sa rules nila. So, asahan ninyo sa pagsisimula niyan, meron yung magbibigay sa panig ng prosecution at tapusado ng opening statement.
7: Yeah. Attorney,
6: ganon, parang naglalatag, parang sa Amerika, nakita niyo yun.
7: Apo. Attorney, iobliga ba nila na umattend sa kada hearing si Vice President Sara Duterte o sa totoo lang hindi siya obliged to appear?
6: Maganda yung tanong mo, nakalagay rin sa rules nila yan. Nakalagay sa rules nila yan.
7: Pinagalan
6: nila na rules of writ of summon, di ba? Tapos pinasagot nila. Padadalan rin nila yan ng, ano, ng notice para umapir. Kasi nakalagay sa rules nila. Ngayon, ang tanong, at ang kanyang abogado, ang tanong na marami, paano kung hindi siya umapir? Paano kung hindi siya umapir yung abogado niya? O hindi nila talaga inapiran yan? Anong mangyayari? Tuloy po. Nakalagay yun doon. Nakalagay po yun sa rules. So kung yung iniisip nila na huwag na, na hindi na siya apir, tutuloy at tutuloy. So, maririnig ang panig ng prosecution na hindi nila nare-refute yun. Hindi, katulad nung ano, reasonable naman kasi position nila, clarificatory hearing, then may question na sila sa baba. Pero po dito sa trial, sa Senado, ay kailangan na pag-aralan nilang mabuti kung sila'y pupunta o hindi sila pupunta. Kasi po may ano yan, may consequence din yan. Pero kasi tutuloy yan. Pag sabi niya, ayoko, tutuloy nila yan. Mas gusto nila na hindi siya umapit.
7: Ah, hindi, pero ibig sabihin, batay ba sa patakaran doon ay pwedeng puwersahin na paupuin? Hindi naman, di ba?
6: Walang paresahan. Hindi po, pag ayaw niya, kaya alam, may consequence. Eh, hindi maririnig ang panig mo.
7: Ah, okay.
4: So, pero may abogado ka eh.
6: Oo, pwede rin. Kunyari, umapir. Kasi pwede ang possibility dalawang senaryo.
4: Okay.
6: Hindi umapir siya at kasama ang abogado niya hindi umapir, di ba? Pwede rin, hindi siya umapir, pero abogado niya umapir. Pwede rin.
7: Okay, sige. Okay. Tranquila, gawin natin regular ito, ha? Magandang education ito, ha?
4: Kaya nga.
7: Punta ka nga dito sa studio. Taga sa kaba?
6: Sige, basta kaya ng pagkakataon.
7: Taga Quezon City ka lang ba? O Summer South?
6: Around the area. Malama siguro naman may kakayanin. Mas maang gagigising.
7: Okay, salamat. Thank you, Tranquil.
4: Thank you.
7: Boy ka.
6: Sige po.
7: Bye-bye.
6: Good morning sa inyo dalawa.
7: Good morning. Si Attorney Tranquil. Salvador III.
4: Tranquil.
7: Salvador III. Ang arte, ano?
4: Okay,
7: sabi ng kaibigan niya, hindi, tranquil lang yan. Hindi, tranquil. Bigyan natin ng konting...
4: Tranquilo, ano ba?
7: Si Attorney Tranquil Salvador III, isang defense lawyer po sa Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquilo. Yan.
4: Bagay ba sa akin ang pangalan na Tranquil?
7: Tranquila.
4: Tranquila.
7: Parang kasi cruel.
4: Parang vampira.
7: Habol ko lang si Lejoric Balmes. Yan, pinapabati. Nasa Lubo daw sila. Lubo Batangas, partner, ha?
4: Si Eka ba yan? Eka Balmes?
7: Hindi, iba pang Balmes ito. Okay. Mag-anak niya, ha? Mm-hmm. Hagawad Marlon Nacion, magandang umaga. Ganon din si Jerry Diaz. Nako, OT na nga po kami. Magpapaalam na kami, partner, kasi 8:02 na eh. Ayun na.
4: Baka ako mamimuhan.
7: Bukas po, ay, Wise Consumer, 11 a.m. to 12 noon. And of course, bago po yan, matulog muna kayo. Huwag na kayong manood ng iba. 11 to 12 lang ang panoorin nyo.
4: Huwag na po kayong magising ng 8 o'clock para 9 o'clock nanonood na kayo ng Mutya ng Mata.
7: Tapos tulog ulit. Huwag nang panoorin yung 11 to 12.
4: Oo, kasi kainan na yun eh.
7: Albay.
4: Wise Consumer, Mutya ng Masa at yung kay Robert Antimano.
7: Hindi, huwag na masyado maaga yan eh.
4: Si Robert?
7: Oo, huwag mo nang panoorin yan.
4: O sige, huwag nang lang po.
7: Eh, siyempre, loves namin yan. Siyempre. Si Robert Antimano-Mano. Susunod na po ang tandem ng bayan. With the one and only Mutya ng Masa, Doris Bigornia and Robert Antimano-Mano.